0: dahil dyan.
1: Dahil dyan.
0: Ah, mali.
1: Simulan na natin ang programa.
0: Simulan na natin agad. At ang simulan natin dapat ay magbigay po kay tayo sa, ilan na tayo sa YouTube? Sa milyong-milyong nakikinig at nanonood sa atin sa YouTube. Pati na sa Netflix. Ay, mali.
1: Mali.
0: Oh, good morning po sa lahat po na nakatutok sa atin. At syempre po, ito pa rin po si Doris Bigornia kasama the one, the only, Robert Antimano. Mano.
1: Magandang umaga, partner.
0: Yes, good
1: yellow
0: morning.
1: Yellow na yellow ka.
0: Yeah.
1: Oh, tapos diba? Ako
2: ganda. Palo,
1: blue na blue. Very DZMM yung color natin dalawa.
0: Oh, DZMM colors tayo ngayon. Good morning po, Sir CLK, Mark Lopez, and ganun din po sa aking tita.
1: Aha,
0: tita. Na si Tita Corrida.
1: Ay, magandang umaga po, syempre. Good morning. At syempre, magandang umaga rin po sa mga team radio na nakatutok sa atin everyday. Mga yeah. Team radio, diba?
0: Wow. Wow. Oh,
1: mga bumabiyahe, nakikinig sa DZMM, yung mga may portable radio naman sa mga bahay, habang nagluluto, habang naglalaba, tayo ang kausap. Good morning po.
0: Good morning po. Lalo na din po doon, ay sa bagay nga sa ngayon, ganitong oras tapos na magtanim. Hindi na nga nagtanim dahil nga apektado doon sa habagat, ano? Tapos na po sila magmuni-muni. Nakaganyan yung mga magsasaka. Sana ako mag-i-start nito para gawin ko ulit ito.
1: Gusto kayo tas pa ganong-ganong partner. Tas biglang may papasok sa isip, ching! May loan from DA, sabi.
0: Diba? Loan? Bakit hindi nyo nalang ibigay sa akin?
1: Walang tubo!
0: Hay, wag naman.
1: Mahaba-habang bayaran bago mo maibalik, yun ang sabi.
0: Oh. Ayun ba? Dapat ko bang ikatuwa yun, partner?
1: Dapat ibigay na lang.
0: Ibigay na lang. Kasi hindi naman nila kasalanan na nagkaganoon ang kanilang kalagayan. Ang yabang kong magsalita.
1: Mm.
0: Pero pakitawagan mo nga si Presidente Bongbong Marcos.
1: Teka lang, ha?
0: Ako makikiusap.
1: Message ko. Sabi sa akin, sumagot agad.
0: Ano sabi?
1: Huyo. Ang bilis.
0: Mali ka.
1: Pero kahapon, nadaan ako siya after natin mag-program partner. Di ba? Nagpunta na ako ng Senado.
0: Correct.
1: Aba, sabi ko, parang ang daming security. Pagkita ko, nasa tapat ng Senado, yung DPWH office doon, nag-i-inspect.
0: Nando doon ang Pangulo?
1: Nando ang Pangulo. Ang DPWH, ang Secretary, nandun at iba pa mga officials.
0: Yan po ang kasagutan sa mga naghahanap lagi, nagtatanong. Kumbaga sabi nga ni Francis Escudero, Asked and answered.
1: Counsel.
0: Counsel. Yung mga naghahanap na asaan ng Pangulo. Ayan po, sundan nyo po doon sa mga toneladang basura kung kaya ninyo. Ha, yan.
1: Objection daw, misleading. Pinapayagan na misleading.
0: Mamaya, i-play natin yan kasi naging issue yan kahapon, di ba?
1: Correct.
0: Ado doon ka. Gusto ko na malaman. Ang boses ko na naman, 120.
1: Ang bilis mo, partner.
0: Gusto ko lang malaman sa iyo, yung ano ba yung ambulance noon? Ambulance talaga.
1: Ambulance talaga.
0: Sila ay nagkakasagutan ng ganyan. Habang si Attorney Ferrer ay medyo parang hindi naman napipikon. Kung hindi, nagsasabi ng kanyang side.
1: Kada talagang expression ng mga tao doon sa loob ng session.
0: Yan ang gusto ko malaman.
1: Ganun. May bagong meme ngayon, makita mo nasa likod na yung nasa likod ni Attorney Kapunan. Gulat
0: talaga.
1: Na gulat din yung itsura niya eh.
0: Pasa mo sa akin mamaya sa Viber, ha? Tignan natin. Pero nakakagulat. Talaga dito tayo matututo talaga, partner, sa mga kaganapan. Hindi, ayaw pala natin ang kaganapan. Sa mga pangyayari doon sa loob ng impeachment trial. Kaya naman, lagi kong sinasabi, hindi ako magdudunung-dunungan.
1: Mm.
0: Si Robert po may alam eh.
1: Alam mo ano? Alam mo anong number one na alam natin?
0: Ayan, no? Yan ang alam natin.
1: Master natin yan dapat.
0: Tutut.
1: Dito tayo sa tutut.
0: Tutut. 8:06 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
4: Tandem ng bayan!
1: Raratsyada muna tayo, partner.
0: Sige, banat!
1: Unahin natin to. Lalaking wala ng buhay, natagpuan sa Jokdo Boulevard, sa Bypass Road po yan, sa may Pasay City. Aba, anong nangyari dyan? Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
5: Robert,
2: Robert at Doris, kanina mag-aalas 7 ng umaga, tumambad sa mga dumaraan sa Joknog Boulevard Bypass Road ang bangkay ng isang matandang lalaki. Ayon sa mga nakakita sa lalaki, magdadalawang taon na nila itong nakikitang paikot-ikot sa lugar at nagbebenta ng tahong at isdang mahuhuli sa kalapit na ilog. Kwento ng huling nakakita sa kanya, wala itong tirahan o kamag-anak dito sa Pasay City at nagpapalaboy-laboy lamang ito sa alsada kahit sa gitna pa ng malakas na pag-ulan o mga nagdaang araw. Narito ang kanyang pahayag.
5: So, matagal na siya rito.
6: Opo. Ang trabaho po niya, gugwasan ng mga isda na tinitinda, mga patay. Ano, kung ano-ano, kasi mga binibigay ng pulis. Pag yung mga tira-tira, nilalagay niya po sa galon, sa container.
5: Okay.
6: Humalit. Binuburo, tapos kinakain. Tapos ang ginagawa po namin, well, nangingi po sa mga tao. Binibigyan namin siya ng kape, minsan pera. Tapos kagabi po, nakita namin sumusuka na wala nang may suka. Tapos gumaganin. Tignan niyo po yung katawan niya. Tignan niyo po.
2: Yan ang tinig ni June Jimeno, isa dun sa mga huling nakakita sa lalaki. Kanina nga ay kinakausap siya, Robert at Doris, ng mga investigador ng Pasay PNP para nga malaman nila no, yung posibleng sanhi ng pagkamatay nitong matandang lalaki. Tansya ng mga investigador, Robert at Doris ay posibleng 70 o 65 anyos pataas yung edad ng lalaki. Inaalam pa ang inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan nito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Punta pa rin tayo. Punta naman tayo sa may San? Valenzuela area partner.
0: Malayo-layo yan.
1: Sa, from south? Punta tayong
0: oo,
1: north?
0: Oo, malayo. Sige, okay. Go.
1: Kumusay po natin ang sitwasyon ng traffic sa MacArthur Highway sa Valenzuela matapos po na magkabanggaan yung isang truck at isang bus. Hello? Ang detalye mula kay Radyo Patrol Nico Bagsig. Nico, heavy traffic?
7: Good morning, Robert at Doris. Nakahambalang pa rin dito sa southbound lane ng MacArthur Highway sa Valenzuela. Ang truck at bus na nasangkot sa banggaan kaninang madaling araw. Nagkalat pa rin itong ilang mga nasirang bahagi ng dalawang sasakyan dito sa kalsada. Sa kabila nito, nananatiling mabagal ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng MacArthur Highway, particular na dito sa tapat ng Our Lady of Fatima Medical Center. Pansamantala muna kasing pinag-counterflow ng mga traffic enforcer ang mga southbound na sasakyan sa isang lane ng northbound habang may stop and go scheme din na traffic sa southbound para sa mga nagka-counterflow na sasakyan. Kaya naman, payo natin sa mga kapamilya natin na dito dadaan sa MacArthur Highway patungo ito ng monumento ay humanap muna ng mga alternatibong ruta o yung mga daanan sa loob na palibot nitong MacArthur Highway para maiwasan ang build-up ng traffic sa bahaging ito ng MacArthur nga sa Valenzuela. At samantala, yung lagay naman ng panahon dito sa bahaging ito no, nakakaranas ng pag-ulan pa rin. Hindi naman ganun kalakas, Robert at Doris, ang ulan dito sa bahaging ito ng Valenzuela. At nung papunta tayo dito sa lugar kung saan nga nagbanggaan itong truck at bus ay wala naman tayong nakitang mga kalsada na baha. So kahit paano makakatulong yan doon sa rerouting, ano, doon sa paghahanap ng alternatibong ruta ng mga motorista ngayong umaga.
1: Oo, pero kung daraan pa sila dyan, mga ilang oras or minutes yung idadagdag nila sa biyahe nila.
0: Dapat iplano.
1: Oo.
7: Robert, nung kanina no, napansin ko no, habang nagkukuha ko ng ilang mga videos doon sa lugar, doon sa stop and go scheme kasi, talagang hinahayaan muna nilang dumaan yung mga northbound na sasakyan, tapos after a while, yung mga southbound side naman, tapos doon naman sa counter flow ay isang lane lang din yung binigay. Kaya tinansya ko, aabot siguro ng mga 5 to 10 minutes na tukod ang daloy ng trapiko doon lang naman sa maliit na bahagi yun, doon sa mismong crash site nitong boot at truck. Pero bago dyan sa site na yan at pag nakalagpas na sila dyan, patungo na sila ng monumento, ay mabilis na ang daloy ng trapiko.
0: Kumanta lang doon sa stop and go.
1: Oo.
0: Yung iba kasi mga ano
7: talaga,
0: mga mainipin.
1: Oo.
0: Bakit ba nagkakaganito?
1: Pit.
7: Alam mo, Robert at Doris, idagdag ko na rin, ha? Alam nyo, ang napapansin ko rin na nagpapabagal sa daloy na trapiko, yung mga motoristang marites Alam niyo ba yung mga motoristang Marites na yan, Robert at Doris? Ayun yung mga
1: siyempre, pahintuhin to, pagpipicture pa.
7: Slow down, tapos uusisain kung ano, yung nangyari, bakit nagkaroon ng ganong banggaan. Ayan din yung isa sa nagiging cause na mabagal na daloy ng trafiko. So, doon sa mga motorista, wag na po kayong mag-Marites. At dumire-diretso kayo sa pupuntahan niyo dahil baka malate din po kayo.
0: At wag na kayo mag-analyze kagaya ng isang kakilala ko, Robert, na itago natin sa pangalang Doris Bigoya.
1: Ina-analyze ang lahat.
0: Ina-analyze ang lahat. Tumuloy-tuloy lang po kayo nang sa ganyan tayo po ay makarating sa ating paroroonan on time.
1: Yan. Diba? Sige. Mm-hmm. Nico, maraming salamat.
7: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, isa munang
8: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Sa mga nasa Visayas Grid po, isa sa ilalim ang Visayas Grid sa Red Alert. Simula po yan, alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi.
0: Ngayon yan?
1: Yes, today yan, partner. At Yellow Alert naman, simula po kayo mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at mauulit ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Okay. Yan ay sa Visayas. But wait, there's more.
0: What?
1: Mindanao Grid.
0: Why?
1: Yellow alert po ang Mindanao Grid. 10 a.m. to 11 a.m., 12 noon to 4 p.m., at 6 p.m. to 8 p.m.
8: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. Basta AM DZMM.
1: Ituloy natin ang ratsyada ng Radyo Patrol. Punta tayo sa Manila Bay, partner.
0: Ayoko.
1: Ayaw mo sa Manila Bay?
0: Baka may mga basurang inanod.
1: Ayun na nga mismo.
0: Ayun na, sabi ko na eh.
1: Basura po sa Manila Bay, abay. Sa may Luneta Park po yan malapit. Oo. Ha. Abay, ilang araw na daw pong palutang-lutang doon.
0: Aray,
1: ang detalya mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, anong plano dyan?
9: Good morning, Robert at Doris. Bagamat tuloy-tuloy ngayong paglilinis sa Dolomite Beach ng Manila Bay malapit sa Rojas Boulevard, nanatili pa rin yung mga palutang-lutang na basura sa Manila Bay, malapit naman yan sa Luneta Park. Itong sinasabi kong part na to ng Manila Bay, Robert at Doris, ito yung medyo tago. Ito yung malapit sa may Quirino Grandstand sa gilid ng Rizal Park Hotel. Ayon nga dun sa nakausap nating si Romel na matagal lang dito natutulog, simula nung bumagyo, ayan, ganyan na yung sitwasyon. Walong araw nang nakakalat yung mga basura, palutang-lutang, yung mga plastic, may mga styrofoam, kahoy at iba pang basura. Marami-anya sa mga basura na to ay mula sa iba't ibang karatig lugar gaya sa Cavite at Laguna. Kakiusap nito na sana ay kasamang mapagtuunan ng pansin itong bahagi na to ng Manila Bay at hindi lang yung mismong Dolomite Beach. Narito ang kanyang naging pahayag.
10: Ma'am, usually ma'am, dito po, Dolomite po talaga nililinis talaga lagi yan. Hindi nila pwedeng dilinisin niya kasi kung marumi po yan, wala pupuntang tao dyan. Dito, hindi nila linisin niya. Pati nila linisin ito, wala naman silbi ito eh. Hindi nila pinakikailaman, hindi nila gagasasan. Mangurakot na lang sila. Wala naman ito, at anong gawin nating wagan, hindi naman nila ano yan eh.
9: Robert Doris, dahil wala nang permanenteng tirahan si Romel dito na sa din mismo sa Manila Bay na part na to, naliligo. At naglalabang, gagawin na lang niya, lilipat na lang daw sa mas malinis sa bahagi ng tubig para doon maligo at maglaba, lalo na kung hindi naman din daw malilinis agad yung basurang palutang-lutang dito. Nung silipin natin yung mismong Dolomite Beach sa Rojas Boulevard, gaya nung mga nakaraang araw, patuloy naman yung paghahakot ng Manila DPS at Philippine Coast Guard sa mga basurang inaano doon sa mismong dalampasigan. Wala pang tugon yung Manila LGU kaugnay nito samantalang ipapasilip umano ng Philippine Coast Guard sa concerned unit yung bahagi na yan ng Manila Bay malapit sa Luneta Park.
1: Naku, ganun din niya kasi kung hindi ang kukunin, sana naman ipapadpad ang hangin at alon yan.
0: Exactly. Hahanap ng lugar kung saan pwedeng itabak.
1: Sabi ng basura, kung saan ako welcome, doon ako pupunta.
0: Dito sa lugar na ito, medyo malinis-linis pa siya. Dito ako. Huwag ganun! Mali!
1: Problema talaga yan. Yan no? Tinan mo, hanggang dito. Buti nga, medyo kakaunti yung nandyan ngayon. Pero yun nga lang, nakarating talaga sa Paranaque area, partner. Oh, ito sa, talaga napunta
0: buti yun. Buti na lang, hindi pumunta sa mga subdivision namin.
1: Kaya, pag bukas mong ganyan, partner, may bukas, may ref sa labas ng bahay mo. Okay. May sofa. Di ba ganun yung mga tinatapon sa creek?
0: Mga ano pa, yung mga ano to, dining
1: table and chairs.
0: Table. Oh. Kompleto pa, partner. Mayroon pang aircon.
1: Akala ko may ulam. Kanina.
0: Ay, na. Wag.
1: Mali.
0: Wag ganun,
1: mali. Trish, maraming salamat.
9: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Tandem ng bayan.
1: It's beautiful.
0: Tayo po ay nagmamadali.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kahit na gusto ko magpasalamat sa iyong wonderful introduction,
1: uh-huh,
0: ay sasabihin ko na ang tutut.
1: Okay.
0: 8:18 ng umaga.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
13: They are
12: cross.
13: Allowed.
14: Councils, please. Councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
12: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
13: I have, you know, high respect for Attorney Kapulan. In fact, she's one of
14: you
13: my
14: idols. You can end there, Counsel.
12: Let's end here.
14: You can end there.
12: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
0: Ano ba yung napansin
8: ka rin? Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sabi ko nga. Oh, yan po ang narinig natin
1: bahagi yan. Oo, kahapon doon sa impeachment.
0: Pero siya yung lumutang kahapon sa proceedings ka, Council.
1: Eh, may divide daw eh.
0: Ah, bakit na naman?
1: Ano
0: divide by two? Divide na naman tayo?
1: Generational daw, sabi ng presiding officer eh.
0: Oo. Eh, ito ang aking presiding officer. Kinakapatid ko yan. Si Chis Escudero.
1: Aha.
0: Kaya sana man narinig niya kanina yung advice, unsolicited advice nung in-interview namin kanina si Attorney Roy ba yun?
1: Oo, Attorney Jose M. Roy.
0: Yun sa PLM.
1: Oo.
0: Artico PLM.
1: Artico PLM. Pamantasan ng lungsod ng Maynila.
0: Yes. Asked and answered. Na sana ay ganun na lang siya. Asked and answered. Nagpukpok siya ng kanyang gavel nang sa ganun ay ma-diffuse yung
1: Tension.
0: Pero ikaw, sa ganung klaseng atmosphere doon sa hearing kahapon, palagay mo mapipigilan yung dalawa?
1: Ay, hindi talaga. Kaya better na, tingin mo nga, nagsasalita ang presiding officer, sumasagot din si Atty. Kapunan, diretso din, o diba?
0: Si Atty. Kapunan kasi, sabi ko nga, 485 years na yan na nag-aabuga siya. Yung bata ay nasa, hindi ko alam.
1: Sabi niya 15 years.
0: Oh, 15 years. So, hindi mo naman matatatwa yung kanyang experience.
1: Uh-huh.
0: Oo, pero kung pagka ganyan na tungkol sa proceedings, tungkol sa mga anong batas-batas na yan, eh mas matanda siya. Ayoko sabihin na mas matanda ka, Atty. Kapunan. Mas marami kang alam.
1: Mas may wisdom dahil sa experiences.
0: Correct.
1: Pero hindi rin naman matatawaran yung experiences nung isa kahit na 15 years siya. Kasi yung naging contribution niya, inaral ko din partner. Eh. Magaling din eh.
0: Ah, ganyan ba? Lahat naman ng mga humaharap sa atin dyan, meron mga iba na hindi. Pero karamihan ay matino naman.
1: Aha.
0: At nakakapulot tayo ng
1: both, di ba? Sa defense and the prosecution, nakakakuha tayo.
0: Oo. At wag na po tayo mag-divide-divide kasi tayo, konting kaalaman. Asked and answered.
1: Dahil dyan, kakausapin na po natin ang isa sa defense lawyer ni Vice President Sara Duterte. Siya po ang deputy spokesperson ng defense at prosecution team, si Attorney Justin Nicole Gular. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning!
15: Good morning.
16: Good morning, Robert. Good morning po, Ma'am Doris.
0: Opo.
16: Good morning din po sa mga televiewers niyo po. Magandang umaga po.
0: Si Robert andun dun kahapon. Sabi ko nga lagi, kulang na lang ay maging senator judge na rin to si Robert. Pero sa mga kagaya ko, nawala naman doon at hindi talaga tuloy-tuloy ang pagtutok doon sa proceedings kahapon. Ano sa palagay ninyo ang tumatak doon at lumabas ang takeaway natin doon sa
1: cross-examination ni Attorney Christine?
0: Ayan.
16: Yes. Pasensya na po if mag-iingat po ako sa pagsagot niya.
1: Opo, opo.
16: Kasi if naalala nyo, kahapon, kaka-remind lang po ng presiding officer ng sub judice rule. Pero kung nakita nyo naman sa cross-examination ni Attorney Ferrer, yung punto lang naman po dun is to test the credibility of the witness and the testimony of the witness. Now, I will not go further po kasi nga po, nag-iingat po kami ngayon. At nakita nyo naman po, nag-iingat yung depensa sa mga topics na ganito. Ayaw ko na lang po magsabi ano po yung highlights. I think bawat Pilipino ay may karapatan kung ano sa tingin nila, ito po yung highlight kahapon. We respect that and that's really the political aspect of the impeachment trial.
1: Oo, kasi partner and attorney Justin, more than dun sa awayan kasi ng dalawang abogado na lumutang. Siyempre, kumbaga color ang titingnan mo.
0: Correct.
1: Ang mas dapat natin tinitingnan din eh yung sustansya na nakuha mula sa pagpipresenta ng state auditor. Sa it's a fact naman, lumabas kahapon, ang presiding officer mismo ang nagtanong partner na so far, kung doon sa mga pinag-uusapan nating notice of disallowances sa Vice President, wala pang finality ito. Hindi pa final na naging decision ito at under appeal. Tama po ba, Attorney Justin?
16: Yes, tama po siya. Tama po siya. Meron kasing iba na under motion for reconsideration, under appeal. Meron ding iba kasi per quarter yan, 'di ba? Yung notice of disallowance. Meron ding iba na may period pa to appeal. I think this was discussed to the press ni Attorney Michael Poa na may 180 days.
1: Pa. Mm-hmm.
16: So tama po, nawala pa pong final finding si Poa. That is a correct finding at yan naman po ang naging klaro kahapon.
0: Opo, opo. Pero sa palagay ninyo, attorney, kagaya ko, sabi ko nga hindi ako tuloy-tuloy nakakapakinig, nakakapanood. Eh, yung ordinaryong tao po, eh si kumari kong si Barbie, partner naglalaba.
1: Ang social naman ng pangalan na kumari mo, Barbie?
0: Barang ang sabi
1: si
0: niya.
1: Si Aling Barang.
0: Aling Barang yan sabi ni Alvin El Chico. Hindi siya tuloy-tuloy na nakakapakinig. Mm-hmm. So, kumbaga, utay-utay ang impormasyon na nalalaman niya. At sumisentro po, yung kanyang, yung tumatatak sa kanya, ay yung kumbaga yung optics. Kung ano yung mga magagandang pinagsasabi. Or, uy, away na ito, sabong na ito. Yung ganun po ba, attorney, ay dapat nating tawag to, ito ang ating binabantayan?
16: Magandang punto yan, Ma'am Doris, no? And I think, people should always ang dapat bantayan ng mga tao is really the substance, yung merits po ng kaso, kung yung ebidensyang nilalatag at yung mga depensang nilalatag pati no yung mga akusasyon, no.
1: Mm-mm.
16: At tingnan po natin kung ano ba talaga ang katotohanan. Now alam naman po natin yung mga Pinoy mahilig sa mga kwento, yung mga for lack of better term,
0: Marites
16: to put spices.
1: Opo.
16: Pero ito po yung position namin sa depensa. Yung paglilites na ito, hindi po kasi tungkol sa aming mga abogado. It should never be about us lawyers, regardless of who you are. This should always be about the merits po. Kaya po kami, if you look, we just do our job. We respect the impeachment court. At ito po yung hiling ko sa mga tao, no, sa taong bayan. Wag po natin masyadong bigyan ng tugon or bigyan ng focus yung mga nangyayaring tension or mga exchanges between lawyers. Tingnan po natin at busisihin po natin bakit nagkaganon, bakit may tension, di ba? Ano yung pinag-aawayan nila? Anong ebidensya ang dinidiscuss nila? Now, of course, I am not naive that people will always be tempted to, focus sa mga mga drama. For lack of a better term, I'm sorry.
0: Mas sexy daw yun eh. Mas sexy.
1: Pero kasi
16: ganyan tayo mga Pinoy eh. Pero yun nga, yung hiling ko, tignan po natin yung ebidensya. Tignan po natin whether na-presenta ba siya whether na challenge ba siya, tingnan natin yung depensa, tingnan natin yung accusation. Yan dapat yung focus natin kasi ito yung important na constitutional system natin that seeks accountability and whether there is really accountability that needs to be sought, di po ba?
1: Opo, tsaka totoo din naman, Attorney Justin and partner, di ba, more than sa awayan ng mga abogada, abogado ng defense and prosecution, ang magpapa-guilty or not guilty kasi yung ebidensya, partner.
0: Tama.
1: On how you presented, di ba, yung witnesses, yung dokumento.
0: Doon tayo mag ayun ang batayan talaga. Hindi yung ingay, not the noise.
1: Oo. Pero Attorney Justin, why is there a need or bakit kinailangan pa pong tumayo ng lead counsel po ninyo ni Attorney Season para kunin yung atensyon ng impeachment court, especially doon sa pagpo-post si Attorney Ligutan? Hindi ba pwedeng palampasin na lang yon para hindi doon ang focus natin?
0: O kita mo na, hindi ko alam na tumayo pala si Attorney Season, o di ba?
16: Yeah. Just to address that point, no, I think what Attorney Season did was really to clarify the record and really to call out an act of a lawyer outside the impeachment court. Balikan po natin saan to galing, 'di ba? Dito galing po kasi to sa exchange ni Attorney Kapunan at ni Attorney Ferrer nung nag-object Kapunan sa cross-examination ni Ferrer. And if you remember, may part kasi na nag-object si Attorney Kapunan. I will not I'm not verbatim, no. So yes, I hope people can just revisit this. And forgive me if I am putting some words, wrong words in the mouth of Attorney Kapunan. But in my own words and in my own understanding, nag-object po si Attorney Kapunan. Sinabi niya po una, the witness is still answering, di ba? Kasi ang ginawa ni Attorney Christine noon, nagtanong siya kay presiding officer if pwede po bang sabihin i-compel yung witness or i-direct na yung witness na mag-answer lang ng yes,
1: ng
16: or,
1: yes
16: no.
1: Or no.
16: Di ba? Tapos, ang ginawa kasi ni Attorney Kapunan, gumawa siya ng isa pang objection. Sinabi niya, hindi, bawal kasi yung misleading. Diba? Now, ito yung take ko sa nangyari. Sa korte kasi, nagkakainitan kasi yung mga abogado, maraming iniisip yung mga abogado. At sa tingin ko naman, feeling ko, and this was the point that was raised by Attorney Season, Attorney Ferrer never at an instance said that misleading questions are allowed. Alam mo po naman yan ng lahat ng abogado. At tama naman po yung post ni Attorney Ligutan. Lahat ng abogado alam na bawal yung misleading yung cross-examination. I think the issue on the part of the defense was it was being framed that as it was as if, no, na sinasabi ng depensa na pwede po yung misleading question. But if you recall lang po, yung basically sinasagot ni Attorney Ferrer is pwede mo naman pong i-compel yung witness to answer a yes or no question. At if nakasubaybay po kayo, nakikita naman po natin si presiding officer, di ba? Pag tingin niya yung witness hindi talaga nagre-respond directly,
1: siya magtatanong.
16: Depensa, sasabihin niya, please answer directly. Di ba? Yan yung first option niya eh. Please answer directly. Tapos pagkita niya na hindi pa rin ayaw pa rin mag-responda ng witness ng prosecution sa mga tanong ng defense ng yes or no, siya na po yung nagtatanong. Diba? Yan po yung ginagawa niya eh. Ganito pa kasi yan. Pero I think in the heat of exchange, nangyari yon. Now, as to the reason why Attorney Sheila stood, I think it was really clear, making the record clear and calling out a behavior of a prosecutor, no? Making statements that may mislead the public as to what the defense is doing.
0: Right.
16: And this at alalahin po natin na meron pong Section 13, if I'm not mistaken, of Resolution Number 39, na ito po yung sub judice rule version ng Senate rules. So I think it was just more of, you know, raising that point. Kasi kami po sa depensa, kitang-kita nyo naman, we don't post anything in social media. We respect the prosecution, but our take is always we respect the institution of the impeachment court, and anything revolving around the impeachment, the merits of the impeachment, should not be discussed outside the impeachment court. Other people can do that. Welcome po yung taon bayan na gumawa ng sariling mga diskurso, pero kami po bilang abogado po kami, part po kami ng proceeding, We really avoid. Kaya po, palagi nyo kaming nakikita na humihingi ng, you know, pasensya, sorry po sa media. Kasi alam naman po din namin saan nanggagaling yung media, pero hindi lang po talaga namin masagot dahil sa sub-judice rule.
0: Opo. So, attorney, having said that, ibig man sabihin niyan ay medyo hindi naman pinapatutsadahan o nire-remind nyo ang inyong mga kapwa abogado dyan sa impeachment trial na yan na this is not the time for grandstanding?
16: Allow me to respond that, no, because I don't also want to cast aspersions to the prosecution, no, with all due respect to their lawyers, both public and private. Sa tingin ko naman po ay ginagawa lang po nila yung trabaho. So I will not cast aspersions whether their intent to do certain things is to grandstand. Simple lang po, Ma'am Doris, yung hiling ng depensa, yung proper decorum lang po sa korte at pagrespeto ng proseso ng impeachment court. Now, we say this, alam naman po natin yung magkakainitan tayo sa korte. Trabaho po, di ba?
0: Sila para sa prosecution. Totoo naman yan.
16: Kami sa depensa, ginagawa lang po namin yung trabaho. Pero wag po nating pabayaan na we go beyond that. You know? At the end of the day po, pagkatapos ng impeachment trial, mga panyero-panyera pa rin po kami. At even at the, you know, at the most basic, kapwa-tao po. Di ba? So, okay. Respeto lang po. Sa loob ng trial po, pwede kayong magkainitan. Ganyan po talaga yung mga abogado. That's basic. Pero sa labas po, huwag po nating dalhin sa labas yung mga nangyayari sa
0: walang
16: loob.
0: Personalan, kumbaga.
16: Tama po, tama po, Ma'am.
0: Paglabas ng ano, ng korte, wala na kayong ginagawa, relax na. Di ba inuman tayo sa tapat, di ba? Mali!
1: Inuman lang ba talaga, partner? Minsan bago naman mag-start yung kanilang hearing, makikita mo naman yung kabilang side. Si Attorney Season tatawid sa prosecution, meron from prosecution tatawid sa defense para mag-uusap sila prior. Pero attorney, dahil sa nangyaring ito, mas nakikita ba natin na posibleng mas mahirapan tayo pagdating sa stipulation? Parang, ganyan, ginaganyan nyo kami. Hindi namin papayagan, hindi namin tatanggapin yung mga ebidensya nyo na yan. Hindi sila magkakasundo na, sige, wag na natin question yung vote.
16: I don't think so naman, no. Robert. I'm really sorry. Sir Robert, reasonable naman po yung depensa, no? If naalala nyo po yung sa stipulations, marami po kaming stipulate doon. Diba? Pero yung focus of course ng nangyari sa ARs kasi hindi kami nag-stipulate. Now, meron pong rason kasi pag hindi kami mag-stipulate, di po ba? At nakita nyo naman po, hindi naman po na-delay yung proceedings. Napagpatuloy naman po yung pagpresenta kay auditor Camposano, no? So, yung Del Campo, sorry. Yung point namin is just because that happened, we'll always that will not result to end to us saying na hindi na kami mag-stipulate, we will no longer be reasonable. Kami sa depensa will remain to be reasonable. Titingnan po natin kung wala naman po kaming objection, wala kaming reservation, we will stipulate. Pero ito po yung dapat unawain ng publiko. May rason po kasi pag ginagawa yung depensa ang isang bagay. At and just to clarify, no, this is not even delay. We're not even trying to delay kasi we've been trying our best to accommodate anything that the prosecution tries to do para mapabilis yung proseso. Pero syempre, there are lines we don't cross. Especially if it entails yung mga rights na po ng kliyente namin, yung vice presidente. Hindi naman po pwedeng na papayag lang po kami, pero may delikado na po para sa delikado sa na client. Po para sa vice presidente kasi may mga depensa na or mga objection na hindi na kami ma-raise, diba?
1: Tsaka in fairness, partner, sa defense, kapag nagko-cross examination sila, hindi naman sila wantosawa. Si Attorney Powa, sige, parang 1 hour lang din ang ginugugol. Mabilis lang din sila, hindi naman dragging pag nagko-
0: tapos dumadating dun sa technical na hindi nag-tune out na yung mga tao. Kasi hindi na maintindihan.
1: Pero yun yung kailangan kasi yun yung inahanap
0: di ba?
1: Paano yan, Attorney Jasin? Mas tatahimik pa kayo ng konti yan. Hindi na kayo nakakausap halos. Tapos ito, dahil Monday lalabas yung decision ng presiding officer kaugnay dyan sa sub-judice rule na yan. Kasi sabi kahapon ni Senator Chis Escudero, dalawang linggo ko yan pinaaral sa clerk of court.
0: Anong sabi daw?
1: At ilalabas ko na sa Lunes yung ruling dyan.
0: May bakit ka pang pag-aaral tapos sa Lunes pa? Bakit hindi ngayon? Ay, meron ba
1: sila? Wala sila ngayon.
0: Ah, sorry.
1: Monday ulit ang hearing
0: sorry
1: nila.
0: Sorry. My bad.
1: Attorney Justin, maraming salamat po sa inyong oras.
0: Thank you, sir.
16: Maraming salamat, Robert and Doris. Salamat po sa...
0: Thank you, Panyero.
1: Thank you, sir.
16: Thank you.
1: Si Attorney Justin Nicole Gular ng defense lawyer at deputy spokesperson po ng Vice President Sara Duterte defense team.
0: Kaya naman pala absent si Christian Yusores.
1: Hindi ko alam nasa si Christian. Kasi si Attorney Justin, tinatawag niya si Christian eh.
0: Nasa sarili niya.
1: Mali!
0: Maling-mali! Hoy, Christian Yusores, pumasok ka.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tambalang matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
4: Ano ka mo ang obvious, partner?
5: Ito.
4: Yan, obvious na obvious po na 8:42 na po ng umaga.
6: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Dahil dyan,
4: sorry po, nagkukwentuhan po kami ni Robert. Ito po ay aming tungkol sa tawag to.
5: Ano ba tawag sa ganun?
4: Sakita natin. Oo, sakita na. Nakikita ng ating mga mata.
5: Ayan. Kung ano yung nakita. Diba? Kaya naman, syempre may kanina, defense tayo kanina. May prosecution naman tayo ngayon.
4: Yan.
5: Gusto mo ba yung partner?
4: Correct.
5: Balance na balance tayo.
4: Oo.

0: Hindi po pwedeng hindi balanse dito sa ating programa. Dahil tandem nga eh, di ba?
1: Di po ba? Kaya naman makakausap po natin ngayon ang legal spokesperson, ang House Prosecution Team naman ha.
0: Yan.
1: At Counsel for the Prosecutors, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Attorney, magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Ms. Doris, Maya Paabak, Robert.
1: Maya Paabak.
2: Maraming salamat to sa pag-imbita ulit sa
0: maraming
2: akin dito.
0: Maraming salamat
1: kapapaka din po. Kapapaka din yan, Attorney, tinan mo. Sample.
0: Muna na kepo.
1: Hindi pa. Mag-upisa pa lang
0: sorry,
1: tayo. Huwag ka mauna.
0: Sorry, yun lang alam ko eh. Oh. Attorney, kanina ay kausap namin ang defense, ang representante. Hindi ba? Kinatawan ng
1: deputy
0: defense.
1: Deputy spokesperson, oo.
0: Ngayon naman, kayo sa inyong posisyon bilang sa prosecution naman, ano yung takeaway namin, kami mga ordinaryong mamamayan, dun sa nangyari kahapon? Kasi ang tumatak sa amin, yung sagutan ni Kapunan at saka ni Ferrer. But beyond that, ako nalalaman, ano dapat ang tumatak sa amin doon sa nangyari kahapon?
2: Maraming salamat to sa pag-point out, Ms. Doris. No? Dahil nga, sa amin din, ayaw ho sana namin no, na mag-focus yung tambayan sa medyo mga ganong distractions. No? Dahil ang mas importante dapat dito, natutukan yung naging testimonya ng ating testigo. No? So, para sa amin yun, madami siyang nasabing mga importanteng bagay kahapon. No?
0: Kaya nang? Hindi pwede.
2: Okay. Hindi ho, pwede ho. Sige, ano, sige. Kasi kung dun sa subjudice rule naman yan, ang pwede naman ho dyan, exemptions, kung ano yung narinig naman na natin, pare-pareho, sinabi na ng testigo. So basta tinatawag ho dyan yung true and fair and accurate reporting, mm-hmm. Pwede ho yan. No?
0: Okay.
2: So marami din ho siyang nabigay na kaliwanagan kahapon, tulad nung yung hong pag-amin na ginawa no under oath doon sa hearings before the House of Representatives no SDO so no si Ginoong Acosta at si Ginoong Fajarda ng OVP and DepEd napaliwanag niya doon bakit dahil dito sa pag-amin na to na nanggaling daw mismo ang instructions sa Vice Presidente no na ibigay ng SDOs yung pera to a third party bakit dahil dito nag-result ito sa notice of disallowance sa OVP, bakit naman sa DepEd hindi? So napaliwanag niya yan dahil nung nangyari itong pag-amin na to, nakapag-issue na ng credit notice sa DepEd. So hindi ho ganun sa OVP doon sa at least 3/4 no kaya ganun ho nangyari nag-result siya sa notice of disallowance. But sinabi din ho nung testigo na doon sa DepEd, hindi pa naman ho yan penal, no? In fact, sabi niya, they're currently considering the matter. Tinitignan kung tama ba na buksan ulit ho itong audit na to.
1: Oo. Kasi ganun yung nabanggit niya na pupwede na magka-audit. Tsaka wala pa ang fraud audit na ginagawa
0: yun,
1: in the first place.
0: Yan, no?
1: Tama po. Diba?
0: Pwede ba nating ipaliwanag kung ano yung diferensya ng fraud audit at ano yung isa? Dokumento ko
2: yung compliance audit. Compliance. Okay. Nila.
0: Ano po ba ang diferensya nun?
2: Tulad ho nung sinasabi ni Attorney Wamil no, at si Ms. Del Campo, ang ginagawa nila sa ICFAO, no, yan ho yung office that takes care of auditing yung mga confidential funds. Ho, no? Pag sinabi nilang compliance audit, confined ho sila doon sa mga dokumento lang na sinusumite sa kanila. So, pag tinatanong ho sila tulad ng pumunta ba kayo sa mga kabundukan? Tinignan nyo ba kung meron mga insurgency?
0: Inaudit nyo ba yung mga puno?
2: Hindi na ho kasi nila ginagawa yan. Doon lang ho sila nakatingin doon sa mga dokumento. Okay. So for example, tulad ng sabi nila, nakita nila doon sa mga dokumento na nakalagay doon ang binili, supposedly medical supplies.
0: Yan.
2: So dahil medical supplies, titignan nila anong patunay na talagang bumili ka. Kaya sila naghahanap ng official receipts galing for example sa butika na pinagbilan na walang mailabas. No? Pag sinabi namang fraud audit, yan na yung mas they will go beyond what's indicated on the documents that they were submitted. No? At ang titignan na dyan, so kung ibig sabihin, may fraud, may panloloko bang ginawa.
0: Kailan po tayo daano, Mr. Presiding Officer, with your indulgence, kailan po tayo darating sa punto na yon na bubusisiin na natin si Mary Grace Piatos? Kasi let's face it, yun naman talaga ang hinihintay ng mga tao. Totoo ba? O fictitious? Itong mga nakalagay dun sa mga acknowledgement receipts nila.
1: Susuga ko lang yun, Attorney, kasi diba doon sa defense kahapon, pinagdidiinan nila. Wala namang inilabas doon sa notice na questionable yung mga pangalan nila, Mary Grace Piatos and all.
2: Oh, dahil lang naging kasagutan ho ng witness dyan, dahil nga wala namang indication doon kung alias ba to or totoong tao ba to. At dahil nga, again, compliance audit lang, hindi na yun pasok sa audit nila para tuntunin kung totoong tao din doon. Ngayon, dito ho sa paglilitis na to, ang pwede kong sabihin, nandun tayo sa pre-trial order namin, isa sa mga testigo na linista namin dyan, yung representatives from PSA, no, para makita kung totoo yung mga tao to at hindi. But ang gusto kong i-emphasize dyan, kahit na hindi pa tayo pumupunta doon sa pagkakakilanlan nito ni Mary Grace Piatos, for example, no, ang importante na hong detalye na nailahad doon sa testigo ng itong dalawang testimonya, dalawang testigo natin, pati yung doon sa kitor ni Wamil, ng kay Mary Grace Piatos, nabigyan siya ng, if I'm not mistaken, 70,000 pesos at supposedly for medical supplies. So, ang sinabi hong naging observation nila dyan is, kung medical supplies, dapat meron kang resibo.
0: Correct.
2: At nasa ng resibo? Kasi nga, punto niya, hindi naman confidential yon na sasabihin mo, papakita mo, papatunayan mo, bumili ka talaga ng gamot, no?
0: Oo.
2: Sa isang butika.
0: So, hindi isakop yun nung confidential funds? Na ipakita mo na, dito namin ginamit. Bumili kami ng 40 tonelada ng, ang tawag partner, Decolgen. Ay, sorry. Mali na naman si Doris. Ganun po ba yun dapat? Specifico.
2: Tama ho. Ano, ang paliwanag ng mga testigo dyan, confidential ang paggamit pero hindi ang pag-liquidator accountability. Ano, kaya nga sinasabi nila, wala namang, dahil under the joint circular, kailangan mapatunayan mo pa rin dahil pampublikong pondo to, mapatunayan mo na ginamit mo ng tama.
0: Oo. Yung sa meme nga, partner, ito bang mga informant o yung kanila mga sources na ginamit, ay magtatayo ng butika? At napakalaki.
1: Sa dami.
0: Pero...
2: At ang nasabi nga ho nito ni Wamil dyan, ito yung isa sa mga, ito lang ang unang pagkakataon na nakita niya ang pinangbabayad sa informant. Eh, napakadami, puro gamot. Ano ho?
1: Oo nga.
0: Yun.
1: Oo. Tapos isa pa, Attorney J, na lumabas pa doon, yung Superman, si Superman.
0: Ano yung si Superman?
1: Ayan. Si Superman partner. Ano ba si Superman? Nakilala mo. Diba anytime nakakapunta ko sa saan lugar?
0: Oo, nakakapag-time travel.
1: Aha.
0: Oo, diba, at kung saan merong trouble.
1: Oo, nandun siya. Oo. Ito kasi, doon sa presentation ni Miss Sailin Del Campo.
0: Oo.
1: Hindi Celine, ha?
0: Sailin.
1: Naging meme din yan. Naging meme din yan. So, at pagkatapos, ang lumalabas kasi, may isang petsa lang, tapos nagbayad sa iba-ibang tao sa iba-ibang lugar. Eh, ang sabi ni Miss Sailin, ang may power lang na mag-disburse ng pera, yung SDO, yung Special Disbursing Officer, or yung head ng office. Paano ngayon nangyari na sa isang araw, 10, 5, 6 na lugar, iba-iba, Luzon, Visayas, Mindanao, na ibigay mo yung bayad. Kasi tinanong siya ng presiding officer, ang sabi sa kanya, attorney, di ba, ito bang place na to, place of bahay nila, kung saan man, sabi ng witness, lugar po kung saan siya binayaran. Paano nangyari?
2: Tama ho yun. So yan ho yung isa sa mga katanungan talaga dito na seryoso na dapat hong masagot. At hintayin ho natin kung ano magiging eksplanasyon na bibigay ng depensa dyan pag sila na ang maglalatag ng ebidensya nila. No? But in fact, yun ho, hindi lang minsan nangyari yan. Nakita natin at least 3 dates yan, if I remember correctly. Napakadaming resibo, iisang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, nakita. At nanggaling naman ho yung comment mismo sa presiding officer, sabi nga niya, may physical impossibility dun sa sinasabi nga na Superman ho daw.
0: So, parang Superman. Baka naman tinawag si Batman. Sabi ni Superman, bahala na si Batman sa ibang lugar. Naghati sila ng AOR.
1: Isa pa, Attorney J.
0: Galing ninyo, ha?
1: Paano yung take ninyo? Halimbawa, kagaya po halimbawa ng partner ko, dahil siya naman yung assign halimbawa sa pag-audit talaga
0: yan
1: ng confidential funds ng different agencies, kabilang isa vice president. Kapag ang tanong ay, napuntahan nyo ba yung mga bundok na infested yan ng NPA? Napuntahan nyo ba yung mga eskwelahan
0: yan
1: na infested ng mga terorista?
0: Nag-indoctrinate.
1: Diba? Paano nyo ngayon, tapos kayo mag-audit na sa opisina lang, hindi ba... May connect ba?
0: Parang kulang yata ginawa ninyo. Hindi yan ang mandato ninyo. Dapat ay umaakyat kayo sa bundok.
1: Oh.
0: Umaakyat kayo mismo sa puno. At titingnan ninyo kung asa na ba yung mga nag-iintag. Ay, attorney, ikaw na nga po sa mga.
2: Ulitin ko siguro, yung naging tugon ng testigo dyan si Attorney Wamil, sabi niya, they do not conduct investigation. Ang ginagawa nila ay compliance audit. So tulad doon ang pag-usapan namin kanina, talaga hong natin kanina, hindi ho sila pumupunta talaga sa field ano, para tignan yan. Nandun lang ho sila dun sa mga dokumento na sinusubmit sa kanila. No? And the other relevant information, sabi nga niya, kaya tulad nung dun sa mga pagdinig na nangyari sa HOR, sinama nila yan no, dun sa consideration nila, pero hindi na ho para pumunta pa sila sa field at tingnan nga ho itong mga bagay na to.
0: Yung mga pumupunta po ba sa field ay kinakailangan pong tawagin dito sa impeachment trial at magpatunay na oo, nagpunta po kami sa bundok tralala. Yung mga ganyan
1: at po. Wala pong
0: wala eh. Mago. Wala kami nakakita eh. Wala kami nakakita. Nakipanginuman kami.
1: Yung sa partner, ibang, yung mga pangalan, di ba?
0: Ano pa yun
1: may,
0: ba?
1: May heart, may queso, may lapid, okay, may hontiveros.
0: Oo. Yung lapid
1: may
0: daw.
1: May mango.
0: May mango.
1: Oo. You
0: yung
1: like mango?
0: Yung lapid daw, kamag-anak ng chicharon.
1: Halos mga senador yung kaapelido. Meron pang estrada.
0: Lapid chicharon, masarap. Ay,
1: mali, bawal sa'yo.
0: Bawal sa akin. Sige po,
2: So sa ngayon, wala naman ho kaming balak na magpresenta ng testigo na namundo ko. No? Dahil sa tingin namin, no? Sapat naman ho yung mga testimonya na narinig natin sa aming mga testigo. But ang ipipresent ho namin na susunod na linggo, yung hong si Ginang Acosta from OVP at pati naman ho di si Ginoong Fajarda from DepEd. Dahil sila ho siling SDO, siling Special Disbursement Officers. So magiging mahalaga, marinig natin sa kanila, saan nila dinala itong pampublikong po pondo na to na dangdang million ho yung halaga, no?
0: So not even Mary Grace Piatos, na talagang well-known naman sa ating buong bansa, na si Mary Grace Piatos po ay nakatanggap. At nagbigay naman ng AR.
2: Oho.
0: Hindi rin tatawagin yan.
2: Listed ho yan sa one of the witnesses sa ating pre-trial order. So titingnan ho natin kung may need pa. Dahil ba't malinaw naman from the articles of impeachment from the start, ng position namin dyan, mukhang fictitious na tao to, hindi totoong tao to.
0: Kasi naglabas po ang statistics authority na walang ganun. Tama po ba ako?
2: Tama ho. Isawin sa mga testigo na yupo natin, no, na representative from the Philippine Statistics Authority.
1: Oo, panghuli na lang, Attorney Jay, ano, doon sa nangyari, kala ko okay nang matatapos yung hearing kahapon.
0: Bakit hindi ba na
1: tumayo ang Attorney Kapuna? Sheila eh. Parang dinedepensahan niya yung
0: at
1: kasamahan niyang attorney na bakit si Attorney ano, Ligutan nag-post sa gitna ng hearing. Diba may pang ganun patutsada? Hindi ite-take down ni Attorney Ligutan yung post niya na yun, sir?
2: Well, mukhang ganun ho yung nasabi daw kahapon, no? At to be fair to him, sabi naman ng presiding officer, bibigyan din siya ng chance na magpaliwanag, no? Though ayoko na sanang pahabain pa doon dahil naliligaw lang tayo, mga kababayan natin, imbes na nakatutok doon sa mas importanteng
1: lumabas
2: doon sa paglilitis kahapon, no? Pero siguro, very quickly, sabihin ko lang mukhang wala namang hong bad faith, no, sa ginawa niya at masabi natin doon sa post niya, wala namang mali doon. When I say mali, inaccurate, no? That was correct information. He was just citing a basic evidentiary rule ng misleading. Bawal ho yun sa lahat. So, ilang naman ho.
1: Oo nga, nabasa ko din naman.
0: Hindi naman tayo nagmamarunong, hindi natin gusto na sermonan ang ating mga kapamilya na sinasabi natin na manood kayo, makinig kayo ng mabuti at ganire. Alam po natin na lahat tayo ay busy sa ating buhay. Pero kung hindi po kayo makapag-watch. Makapag-watch
1: talaga.
0: On stream. Eh, pwede naman kayo mag-rewind. Di ba? Pero ibang plataforma ang ABS-CBN na pwede mo siyang tignan doon. Kaya, wala po.
1: Dito sa atin, yung mga live, di ba? Yeah. Pwede mong balikan.
0: Kaya, walang dahila. Masyado.
1: Okay.
0: Eh, kung ganitong abogado ang kaharap mo na smooth lang.
1: Oh, di ba?
0: Chillax.
1: Iniinit ulo mo pag si Atty. Tolosa kasama mo everyday?
0: Pag ako nagkaroon ng kaso sa Korte Suprema na ang kaso lang ay jaywalking na pa walang sala niya ako. Eh, siya na pinakamagaling na doon.
1: Ay, nako, maghihintay
2: pa. Siguraduhin natin hindi ho tayo abot doon.
1: Hindi natin. Oh, ganyan kagaling yan. Hindi na abot sa Korte Suprema. Pero on Monday, lalabas yung decision ng impeachment court doon sa sinasabing sub judice na yan.
0: And Monday then, na yan in the morning.
1: Okay. 10 pa rin, no, attorney? Walang pagbabago?
2: Tama ho, wala pa ho kaming nakuhang bagong notice tungkol sa schedule natin.
1: Eh, kung gawin ulit hapon, may lumutang na hapon eh. Okay lang din po.
2: Well, kami ho, susunod ho kami kung anong magiging pagpapasya na gagawin ng impeachment court ho dyan.
1: Ang galing.
0: Asked and answered.
1: Attorney, maraming salamat po sa inyong oras.
2: Maraming salamat din sa pagkakataon.
0: Thank you for the fun interview at nakapulot na naman kami ng maraming kaalaman.
1: Daming lecture.
0: At nakapag-rewind pa ako sa buhay ko, partner. Mm. Bata pa lang ito, tumatakbo ng korto pa lang ang suot. Eh, reporter na ako. Amugado na rin. Pero wag, hindi mo kami maluloko, Anthony Taberna.
1: Style ni Anthony Taberna. Napaka-refined pag tinitingnan mo. Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., maraming salamat.
0: Thank you, sir.
2: Salamat din ho. Maganda umaga.
0: Malito ang huli, ha?
2: Opo, ma'am.
1: Okay, mukhang nabitin ka, partner. Ha? Mukhang nabitin?
0: Hindi nabitin. Gusto ko nga mga 30 oras ang ating interview.
1: Sige. Granted, nasabihin na part sa'yo.
0: Granted.
1: Tatlong oras kasi tinan mo, 8:58 na.
0: Sabi ko nga, babay na tayo.
1: Ano ibig sabihin yan?
0: Babay na.
1: Babay na. Habol ko lang, sabi ni Kuyang Sal Dinagit, happy birthday to Leti Diaz and Buds Salazar. At palamig daw kay Kita Joy Season. Magandang umaga po at advance happy 92nd birthday sa August 15 kay Nanay Esther Daliba Ignacio. At Jean and Joy Season ng Mandaluyong City. O paano, 8:59?
0: Alam naman tayong public service, kaya kayo mga taga Paranaque, taga mga tropa pips ko sa Paranaque, pumunta po kayo sa ABS-CBN sa Gift Kapamilya ni Tita Winnie Caldero. Ay!
1: Mali!
0: Cordero. Ayan. Ang napakagandang dalaginding ng DZMM Teleradio. Nandun po siya simula alas 9 kanina pa at maghahatid ng merienda sa inyo. At bigas. Ayan.
1: Sa Topla Multipurpose Gym sa Paranaque City. O paano? 8:59. Bye-bye, time.
0: Sakto.

Chris Bigonia, Robert Mano. Tandem ng Bayan! Tandem ng Bayan! Sa DZMM!

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksakto en punto alas 9 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM Balita.
0: Kapamilya, lumagpas na sa critical level ang tubig sa La Mesa Dam sa Quezon City. Ayon sa PAGASA, umabot sa 79.88 meters ang water level ng dam alas 5 kaninang madaling araw. Mas mataas sa critical level na 79.50 meters. Gayunman, hindi pa ito umaabot sa overflow level na 80.15 meters. Nagbabala ang PAGASA na maaring dumaloy ang sobrang tubig patungo sa Tulyahan River na posibleng makaapekto sa mga mabababang lugar sa Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Malabon at Navotas. Pinapayuhan naman ang mga residenteng malapit sa ilog na maghanda at magsagawa ng kinakailangang pag-iingat dahil sa patuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Pagtuturo ng tamang pagtatapon ng basura dapat mas pag-igtingin ayon sa Department of Education. Ang detalye hatid sa atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika, naniniwala si Education Secretary Sonny Angara na dapat pang mas pagtingin ang pagtuturo sa mga bata ng tamang pagtatapon ng basura para maiwasan ang problema sa pagbaha. Sinabi ito ng kalihim matapos inspeksyonin ang isang paaralan sa Pasig City kahapon. Ay kay Angara, mainam na ituro sa mga eskwelahan sa buong bansa ang saklaw ng batas na Solid Waste Management Act. Kasama na riyan ang tamang recycling at pagpapaalala sa mga estudyante sa posibleng epekto ng basurang basta na lamang itinatapon sa kung saan-saan. Dapat din anyo maituro sa mga bata na pangmatagal ang solusyon na kailangan para maresulta ang problema sa baha at basura sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, ibinunyag ni Angeline Quinto na makakakolab niya ang rapper na si Skustakli sa kauna-unahang pagkakataon at may para sa kanyang 15th anniversary concert sa Akinse. Sabi ni Angeline, matagal na niya itong pinaplano kaya itinapat niya ito sa kanyang milestone celebration. Bukod dito, posibleng subukan din ni Angeline ang drag performance sa concert kasamang ilalang kilalang drag artist. Gaganapin ang Akinse, Angeline Quinto 15th Anniversary Concert sa August 22 sa Araneta Coliseum kung saan naghihintay ang maraming espesyal na pagtatanghal at sorpresa para sa kanyang mga taga-suporta.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: sasagutin.
1: Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy. Walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM

0: Da sa buhay ng vice-presidente, parang medyo malayo na po yung reach na gano'n, no? Para mag-conclude na hindi natin dapat ilagay ang info na ito because of that kind of reasoning. Anong information po ba ang allowed and not allowed for confidential use?
1: Regarding what, Rica?
0: Oh, yung mga info po na pwede mong ilabas at hindi ilabas sa confidential funds, ano po ba yung, ano po ba yun, Justice?
1: Kayong, depende po yan sa operation, sometimes to protect the identity of the agents, they either sometimes use fictitious names or they erase, they block out in the report the confidential portions so as to protect the identity of the agents. So yun ang nangyari, but sometimes it is necessary to determine whether or not the expenditure is legal. It can be done in what is known as executive session, and this can be outside of a public hearing.
2: Ayun.
0: At talaga po ba na neither allowed nor prohibited ang paggamit ng aliases?
1: Depende sa rules po yan. Normally, what I know in the United States, they allow it as long as it can be verified some other way without revealing the identity of the agents.
2: All right. Justice, maraming salamat po for a very lively and informative discussion, sir.
1: Thank you po.
0: Thank you, Justice.
2: Yan, oo.
1: Thank you, Rica.
2: Ayan ang ating resource person. Mm. Talagang Justice. Saan po kayo kakain mamaya?
0: Sasama ba tayo?
2: Pwede kami makahabol ni Rica. si Justice Adolf Ascuna.
0: Hindi question yun, Your Honor. Pupuntaan pala. Oras natin 9:40. Magbabalik ang programang
2: Balitapatan.
3: Tibay at lakas manindigan. Balitapatan. Balitapatan. Basta AM DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
9: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
10: Issue Spotted.
9: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
11: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
9: DZMM!
12: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balitapatan. Balitapatan. Balitaan at talakayan.

0: Ito na sila, lokal na pamahalaan ng Malabon na nawagan sa mga residente ng disiplina sa basura para maibsan ang pagbaha. Balitang kumpirmado, sigurado, magmumula kay Radyo Patrol Nico Bagsik. Hi Nico, magandang umaga.
1: Peter at Rica, naayos na at gumagana na muli ang ugnatan pumping station sa Malabon matapos ito masira ng mga nakaraang araw. Ayon sa kanilang lokal na pamahalaan, nagkaaberya ang itong naturang pumping station na ito dahil sa mga basurang bumara. Patay kasi sa monitoring ng lungsod, ngayong panahon lamang ng habagat nasa 620 hanggang 630 cubic meters ng basura kada araw ang nakokolekta nila. Halos katumbas yan ng isang 25 meters na swimming pool para mapanatiling maayos ang daloy ng pangongolekta. Mahigit kung ikot kada araw ang ginagawa ng mga sasakyang nangongolekta ng basura at mga truck sa iba't ibang barangay. Kaya naman nananawagan ang kanilang lokal na pamahalaan sa mga residente na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura upang hindi bumara sa mga pumping station katulad nitong nangyari sa ugnatan. Inimok rin nila ang mga barangay unit na pamunuan at siguruhing tama ang pagtatapon ng basura ng mga residente. Sa ngayon ay gumagana lahat ng mga pumping stations sa Malabon at sa bahagi lamang ng Panghulo may naiulat na pagbaha dahil na rin sa pagiging catch basin ng ulan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM.
0: Nico, pahabol tanong, tama ba yung narinig ko, 50 round trips ang ginagawa ng mga truck ng basura?
1: Yes, oo, ayan ang sinabi ng lokal na pamahalaan ng Malabon. 50 na ikot kada araw yung ginagawa nila sa iba't ibang barangay para talaga masiguro na nakukolekta nila lahat ng mga basura dahil ayon na rin, aminado na rin ang lokal na pamahalaan ng Malabon na ito talagang mga basura ang pangunahin nilang problema. Kaya naman sinisinob nila yung ilang mga kalsada sa kanila para naman kahit paano maitsa ng pagbaha.
0: Saan dinadala yung basura, Nico?
1: Meron sila, Peter, na site dito kung saan sanitary site para naman dito sa mga basura, doon nila
0: landfill
1: sinesegregate kung ano yung pwedeng ma-recycle sa kung ano pa yung kailangan ng i-dispose at itampak.
0: Wow.
1: Doon sa mga landfill.
0: Wow. Talagang sinesegregate pa lang bago pa itapon talaga.
2: Yun nga.
0: Wow.
1: Kasi hindi... Yes, ganun kasi yung parang proseso eh. Yun na, banggit ng sentro ng Malabon. Yung mga basura na hindi nasesegregate dahil hindi naman lahat ng mga residente ay talagang nakakapagsegregate ng mga basura nila. Sila na mismo, yung sentro na mismo, ang nagsesegregate ng mga basura na nakokolekta nila.
0: Diyos me.
2: Kasi ang tanong pa rin naman dyan, partner at Nico, diba? Pag nasegregate na ng sentro, dinala sa landfill, paano din naman nila yan tawag doon, pinaproseso, di ba? Pinaproseso ba nila ng segregated yan?
0: Tsaka iba ba yung landfill ng Malabon sa landfill ng mga, halimbawa, Makati, Quezon City? Anyway, balikan ka namin, Nico. Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Isa pang report. Grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan nagtitipon sa Maynila bilang protesta sa PAC's Silica Project. Ang detalye atin sa atin ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Go ahead, Zeus.
3: Rica at Peter, nagtitipon na nga rito sa kanto ng Calau at Taft Avenue sa Maynila ang mga miyembro ng grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan para sa isasagawang protesta ngayong umaga sa kabilayan ng nagpapatuloy na katamtamang lakas ng ulan dito nga sa lungsod ng Maynila. At nilang ipapanawagan ang pagkontra sa anilay panluloko o deception ng Estados Unidos sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pagsulong sa PAC's Silica Project. Kasabay ang protestang ito ng anibersaryo ng MAC Battle of Manila Bay taong 1898. Nakatakdang magmarcha mga realista sa kahabaan ng Taft Avenue hanggang US Embassy at doon na magsasagawa ng programa. Sa ngayon, Peter at Rica, may nakita na tayong ilang pulis na nag-iikot dito sa Calau para tignan ang sitwasyon at magpanatili ng seguridad. Peter at Rica, nagtitipon pa lamang yung mga miyembro ng grupong bayan dito sa tapat niya ng National Museum of Natural History at maya-maya lamang inaasahan niyang magmamarcha sila patungong US Embassy. Yan ang balita, kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Balikan naman natin itong 85 pesos na wage hike sa NCR na kinontra at hindi na nga po natuloy ngayon dahil may TRO na nainilabas. At alamin nga po natin, ano rin ba ang usaping ekonomiya po tayo? Ano nga ba ang epekto rin ng impeachment trial, nagpapatuloy ng impeachment trial sa ating ekonomiya? That and more kasama ang ating Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Sir George Barcelon. Sir George, magandang umaga po. Peter at Rica po ito, kasama ninyo.
5: Oh, magandang umaga po.
0: Good morning, sir. Okay.
5: Good morning.
0: Opo, and thank you for joining us dito sa programa pong Balita Patan. Ano po. Sir George, let's take care of this muna. Ngayong araw po na ito, mapapaso ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike. What is the PCCI stand on this? Meaning, timely po ba yung 85 pesos NCR wage hike? Or is it kind of untimely in the face of all the things that's happening now?
5: Let me respond that I know that the incumbent president, I'm the chairman emeritus of PCCI, while our incumbent president is Mr. Perry Ferrer. I believe he was interviewed also. Of course, other personality in the ECOP, no, Employers Confederation of the Philippines,
0: yes, pa,
5: have been interviewed. This has been an ongoing discussion about this wage increase, no? Na unang-una 60 pesos muna, and then the other 25.
0: Yes.
6: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
5: Is that it is a bit too high, no? Because if you compute the rate based on the established basic wage, it's 12% more. Ngayon, of course, dumadaan, dapat dumaan naman sa tripartite, no, which is labor, government, and private sector. I believe during the discussion, the employer side showed concern na the amount is too big, no? Because you have to base it also on the inflation. Yung inflation natin, of course, it's getting affected by the Middle East geopolitics, no? Kaya pag tumaas ang crudo, epektado tayo, no? Cost of energy, cost of transportation goes higher. But ang question naman, does it warrant na ganong kataas na 12%?
0: Mm-hmm.
5: Kasi mga negosyante, lalo ng mga exporter, nakakommitted na sila, no, sa presyo.
0: Mm-hmm.
5: Hindi naman pwedeng na kung tumaas ang cost of labor o anong bagay that they can pass on to the buyer. So that is also a consideration.
0: Mm-hmm.
5: At saka the flip side is pag tumaas ang cost itong labor, it's only about 11% of the formal sector that would be benefit.
0: Opo.
5: But normally, pag pinasa itong mga increase in labor to the consumer, ang tendency dyan is inflation.
0: Mm-hmm.
5: Of which, you know, lately, we are even from the point of view of Banco Central, we are at the point of tawag nila stagflation.
0: Yeah.
5: May inflation, pero recession tayo. Ang ano natin kasi yung report ng gobyerno, last quarter, ang GDP napakababa, 2.8%. So those are all indications that we'll have to revisit. No, The timing may not be correct to increase such a big jump. But reasonable naman, I think, the employer side, no, it's the business. They've always been open naman, if it's within reason, at saka yung timing. Alam mo, negosyo, timing is very important, eh.
0: Exactly, yeah.
5: And then, ang ano dyan, ang puntos dyan, if you look further, ngayon, I'm not a political expert, no?
0: Opo.
5: Nakita natin itong nangyari sa Middle East, Iran, US war. parang there seems to be some light at the end of the tunnel. Medyo humina yung gera at saka the oil price lately, itong karan na linggo, bumaba na. So those are indications that hopefully if the oil price will come down and settle down, that will impact our inflation. So maybe there's some adjustment that's warranted, pero hindi naman ganung kalaki.
0: Okay.
5: So that's where I'm coming from, okay?
0: Opo. So Sir George, itong pinag-uusapan po talagang never shall the twain meet. Eka nga, referring to kung ano yung mga gusto ng employees ay
5: yes.
0: magkaiba sa gusto ng mga employers, no? There will always be a push push and pull. Opo.
5: Yes.
0: Pero ang pinag-uusapan din po dito pag dahil binanggit na ninyo yung inflation, usually ang mga manpower po or yung from an HR standpoint, 'di ba may tinatawag na inflationary adjustment para sa sweldo or maybe an allowance for the employees? Is that something that PCCI can look into?
5: No, usually for business, no. Karamihan ng mga business in manufacturing, or I would think also service, ang mga increase is really nakatali sa productivity.
0: Mm-hmm.
5: Okay? Lahat ng karamihan ng manufacturing, productivity is the index wherein you adjust salary, no? And speaking, most of the factories that are going concern na buhay pa, tuloy-tuloy ang manufacturing, they pay more than the minimum wage.
0: Mm-hmm.
5: Okay? But itong increase nito, nakaroon ng distortion. Mm-hmm. Kasi yung unang increase, sobra, it's 1,500 a month.
0: Mm-hmm.
5: So, pag ginawa mo yun, nakaroon ng distortion. Kasi ang mga pabrika, meron naman tenure, meron naman experience, meron mga silang scale of salary. No?
0: Mm-hmm.
5: But once you implement this, yung mga dati, ang difference nila 700, 800, all of a sudden, distorted. So, ibig sabihin, lahat na across the board, you will increase it.
0: Yeah.
5: And that is the one that, from the point of view of our economy, that would be passed on to the consumer.
0: Okay? Mm.
5: Ngayon, itong bagay nito I like to share. Ang data natin sa employment is not so good. Ang unemployment natin is about almost 5%.
0: Mm.
5: Ang underemployment natin is about 12%. So, ibig sabihin, maraming tayong mga kapwa Pilipino, lalo na yung mga bagong graduate, wala silang trabaho. I'm part of the Philippine Business for Philippine Business Education.
0: Mm-hmm.
5: The other day, we talked to somebody from the Department of Education. Napakalungkot when you hear that every year, we have about 1.2 million na kabataan that they are looking for jobs and they cannot find jobs. Okay?
0: Yeah.
5: So that is a concern. Alam mo, it's not that the business doesn't want to take in, no? Kami nga yung trabaho namin sa private sector, normally, kami parang ahente kami ng gobyerno, We go out and tell other countries, mag-invest naman kayo dito sa Pilipinas.
0: Oh.
5: Ang concern nila, ito, tapatan ito, mahal ang kuryente nyo.
0: Mm-hmm.
5: Mahal ang logistic cost.
0: Oh.
5: Ang logistic cost, mahal. At saka yung mga ease of doing business, hindi naman, I cannot say that we're not trying hard, no? May mga sure that, may mga ano, okay naman eh. Okay naman ang mayor, okay naman ang local government, they're doing their best, no? Pero sa when they compare to the other countries, mas gusto nila.
0: Mm-hmm.
5: Kaya itong foreign direct investment natin, medyo kulela tayo eh. Malakas okay, ang Vietnam, Malaysia, and Thailand. Indonesia okay, medyo malakas din.
0: Is the manpower so, cost po part of that, yung decision nila to invest or not to invest in the Philippines?
5: Part of it.
0: Oh, okay.
5: Part of it. Na, but ganito naman eh. If you can compete na from the point of productivity, okay? Katulad yung BPO natin, yung business processing outsourcing. Ang advantage natin, yung sa good command of English, lamang tayo. Okay? Sanay tayo sa American English eh. Hindi naman na I'm criticizing yung mga English ng Indian. Pero, alam mo na, napakaiba eh.
0: Opo.
5: The Filipino English, no?
0: Opo.
5: So, they're willing to pay more.
0: Yeah.
5: So, may mga difference depending sa silbi, depending sa productivity.
0: Yeah.
5: So, I'm glad that aspect is still holding up. But yung itong increase nito, some were telling me, pag ganitong kalaki ng adjustment, ma-affectin yung sinabi ko, yung distortion.
0: Opo.
5: So, ongoing naman ang discussion. Tama nga, yung sa ngayon, yung may TOR, TRO pala, temporary restraining order. Pero ako naman, I would want na we can come to an agreement, no? Off the record, ha? May nagtanong sa akin.
0: Opo.
5: Sabi ko, okay, off the record to, ha? I'm not speaking on behalf of any organization. Sabi ko, personal ito, ha? Personal opinion ko. Sabi ko, okay naman sa akin eh, kung first tranche is 30 pesos.
0: Mm-hmm.
5: Okay? And then yung second tranche, we can discuss. Because pag bumaba yung inflation, then we may not have to increase so high.
0: Ah, okay.
5: Personal ito, ha? Personal, ha?
0: I'm
5: not representing any.
0: Parang face by face, pero baka hindi dumating yung second phase kung maging maganda na yung inflation. Pero pababa na po ang inflation. 6.4 in June.
5: Pababa na.
0: 6.2. Mataas pa rin, pero 6.2.
5: pero yung crude natin, pagka makaroon ng solution dyan sa Middle East, bababa ang oil. Okay? Honestly, ako naman, I always have a soft side, no? Because I find that
0: yes,
5: yung mga life for the rank and file,
0: yeah,
5: challenging.
0: Definitely.
5: Kaya itong mga issue, mas maganda na dumaan sa makakaintindihan, no?
0: Yep. Okay.
5: Sometimes I feel bad also na ang businessman, sila nagmabayad ng and saka ang laki ng risk mismo sa negosyo. But I don't know. I've been running factories for the longest time, no?
0: Yes po.
5: I'm not that young. But yeah. I have gone through in the past yung mga leftist union, strike.
0: And we will have another day for that, Sir George, ha? Because thank you. We've tackled so much and we see your point, and we'll have a part 2 para po mapag-usapan pa natin dahil medyo very complicated po itong issue na to. Pero we thank you so much for your time, sir.
2: Thank you, sir. Good morning.
5: Thank you. Okay, good morning.
0: Thank you, sir.
2: Ang ating Chairman Emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, nako o PCCI, nag-overtime tayo ng very, very light. Kabayan with Danny Buenafe,
0: susunod na.
2: Nakasama niyo po Rica Lazo.
0: Peter Busigi po.
2: God bless everyone. Ingat.
0: Oy, hanggang tomorrow.
2: Yes, my Friday pa.
0: Alright. Thank you. Good night.
4: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan sa DZMM.

0: DZMM Número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, pinag-aaralan ng Social Security System o SSS ang paglalagak ng bahagi ng kanilang pondo sa mga foreign investments para palakasin at palaguin ang pension fund ng ahensya. Ayon sa SSS, layunin itong palawakin ang kanilang investment at hindi lamang umasa sa lokal na merkado. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 1.27 trillion pesos na ang kabuuang investments ng SSS. Sinabi ng ahensya na makatutulong ito para mas mapatatag ang pondo para sa pensyon at iba pang benepisyo ng mga miyembro at pensioners sa pangmatagalan. Target din ng SSS na mapalaki ang kanilang reserve fund sa 2 trillion pesos pagsapit ng 2030 para masigurong may sapat na pondo para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon ng mga miyembro. Permanenteng kinansela ng Land Transportation Office ang lisensya ng taxi driver na niningil ng sobra sa dayuhang pasahero sa Pasay City. Humarap sa LTO ang taxi driver na naningil ng 2,000 piso sa pasahero mula airport papunta sa destinasyon. Natuklas ang may iba pang paglabag sa batas trapiko ang taxi driver at paso na ang rehistro ng sasakyan. Naka-impound pa rin ang taxi na inilagay sa alarm status. Samantala, pinalakas ng Negros Occidental ang industriya ng kape sa lalawigan para makapagbigay ng mas malaking kita at mas matatag na kabuhayan sa mga magsasaka. Mahigit 2,000 coffee farmers sa probinsya ang inaasahang makikinabang sa mga programa para sa produksyon, pagproseso at pagbebenta ng kanilang lokal na kape. Layon din ang probinsyang maitaguyod ang tatak na Negros Occidental Coffee at mapalakas ang coffee tourism. Ayon sa mga opisyal, target ng mga hakbang na makabuo ng mas produktibo, climate resilient at market-oriented na industriya ng kape para sa mga Negrense.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
1: Yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon! Basta AM DZMM. Kabayan! Kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan!

0: Isang maulan pa rin na umaga, ha? Thursday morning na po, ha? It's Thursday, August the 13th, ha? 2026. Kamusta kayo, mga kabayan, kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ito na naman ang programang Kabayan. Ako po si Danny Buenafe at marami na naman tayong hihimayin ngayon. Marami pa rin ho mga developments, ha? Mga update tayo, kuha tayo. Yung mga nangyari na meron daw nawala na naman ng tirahan dahil daw sa sunog. Tapos yung update tayo sa Zambales, update sa mga epekto ng habagat, lalo na dyan sa area ng Pampanga. Naku, yung Bulacan, Pampanga, dami yung baha na nangyari. Ha, di ba? So, siyempre, lahat tayo ay hihimayin natin yan. Naku, mainit din na issue kanina. Yung tungkol dyan sa, diba, sa impeachment trial day 15 kahapon. At natapos na rin yung nagte-testify na COA auditor na si Sailin Del Campo. At sa Lunes ay may bago na tayo mga tatlong witnesses para dyan sa Article 1 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trentine na pakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available din ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At mga kapamilya, i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At ito ang importante, magpadala ho kayo ng inyong mga mensahe o reaksyon o komento sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Yan. Okay, so sa oras na 10:09 in the morning, pasadahan natin ang ating mga Radio Patrol reports. Unang-una, EDSA Rehab Projects, pinaimbestigahan sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Robert Mano. Robert, go!
1: Ni pinaimbestigahan ni Senator Panfilo Lacson ang rehabilitation at repair ng EDSA matapos muling lumitaw ang mga lubak at sa mga bahaging bagong ayos ng highway kasunod ng mga pagulan dulot ng habagat. Sa Senate Resolution 594 ni Lacson, ang Senate Committee on Public Works ang inatasan na magsagawa ng inquiry in aid of legislation upang reviewin ang mga pamantayan sa disenyo at engineering at matiyak ang pananagutan sa mga pampublikong infrastruktura. Ayon kay Lacson, patuloy na naglalaman ng pondo ang national o naglalaan ng pondo ng national government para sa asset preservation program sa ilalim ng budget ng DPWH upang mapahusay ang kalidad ng mga national road na rin sunod sa international standards at matiyak ang tibay ng mga ito laban sa mga natural na kalamidad. Dagdag niya, bagamat regular na nagsasagawa ang DPWH ng preventive maintenance, repair at rehabilitation sa ilang bahagi ng EDSA, wala pang isinagawang recent full rehabilitation works upang maibalik ang kalsada sa pinakamainam nitong kondisyon. Sinuspinde ng Pangulo noong 2025 ang plano full rehabilitation ng EDSA upang matukoy ang mas mabilis na paraan ng konstruksyon, mabawasan ang pagkaabala sa trapiko, maibsan ang abala sa mga commuter at maisama sa orihinal na plano ang mga updated na teknolohiya. Samantala, Danny, sa mga daraan dito sa bahagi ng Roas Boulevard, particular sa may US Embassy pa southbound. Nako po, napakalakas na buhos ng ulan ang sasalubong sa mga motorista, halos mag-zero visibility na itong buong kahabaan ng Roas Boulevard. At sinasabayan pa yan ng pagkulog, Danny. May mga mangilang-ilang bahagi na nitong Roas Boulevard sa may gutter area, yung may bahana. Napakalakas ng ulan, Danny. Halos hindi mo na makita yung mga sasakyan mo sa harapan at sa likuran dahil sa matinding buhos ng ulan. At yan ang balitang kumpirmado.
0: Robert, question lang, Robert. Meron bang schedule na committee hearing ang Senado ngayon?
1: Ang nakasalang muna ngayon ay meron na sila na hearing, pero sa commission on appointments ito, promotion ng mga generals ng Armed Forces of the Philippines. At bukas, alam ko, meron na din silang mga nakaschedule na pagdinig. At next week, simula na ng budget hearing, Danny.
0: Okay, Robert, isa pang tanong, yung schedule no nung impeachment trial, 'di ba? Sabi nila magko-caucus, pero wala pa for now kasi mukha sa Lunes, alas 10 pa rin, no? 10 to 3 in the afternoon, tama ba?
1: Oo, tama. No, kahapon binanggit ng presiding officer ni Senator Cis Escudero na sa Monday ay 10 a.m. pa rin yung magiging hearing, pero sabi niya for now, 10 a.m. muna yung schedule nila. Pero kagaya nga kahapon, kung kinailangan na i-extend ng konti, sa hapon ay imbes hanggang 2:30 lang sila, na-extend nila hanggang mag-aalas 4 para maipatapos na nga yung pag-testify ng witness. So sa mga susunod na araw, malaman natin kung mapigyan yung hirit na pagpalitin ang session, legislative work sa umaga at impeachment hearing naman pagdating ng hapon, Danny.
0: Maraming salamat, Robert.
1: At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Okay, mula kay Robert Mano, ito naman, dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, dapat umanong maging consistent sa kanyang salaysay ayon sa lead prosecutor, House Lead Prosecutor. Yan ang report naman mula kay Pamela Vasquez. Pam?
2: Yes, Danny, hindi umano dapat ibahin ni former officer the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ang kanyang sinumpaang salaysay sa naging pagdinig doon ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ito ang sinabi ni Lead Prosecutor Jerby Luistro. Malinaw niya sa naturang pagdinig ang pag-amin ni na Acosta at dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda na hindi nila kilala ang recipients ng confidential funds. Curious din niya siya sa mga sasabihin ng dalawang dating SDO, pero sinabing dapat nila itong panindigan na makatutulong naman sa pagpapalakas ng mga paratang laban sa pangalawang pangulo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Thank you very much, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Meron pa tayo report, mga progresibong grupo nagsimula ng magmarcha patungong US Embassy kontra Paksilika. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
3: Dani, kasabay ng malakas na ulan, ang malakas na sigaw ng mga ralihistang nagpoprotesta kontra Paksilika Project. Itong mga ralihistang ito ay miyembro ng grupong bagong aliansang makabayan. At ngayon nga ay nakaabot na sila dito sa may bahagi ng Ross Boulevard, kanto ng Calau Avenue, kung saan nandito na rin ang hari ng mga pulis na ng bitbit ng mga right shield para hindi na makatawid pa rito sa Ross Boulevard ang mga ralihista. Dani, ang panawagan nila kanina ay ito kasing protesto nila ay kasabay nung anibersaryo ng Mock Battle of Manila Bay taong 1898 yan. Kaya ang panawagan nila ay tulad na nangyari na matagal na panahon na ay tila niloloko lamang din tayo ulit ng Estados Unidos sa pamagitan ng pagtutulak o paghahain sa Paksilika Project. Ngayon, nagpapatuloy itong programa ng mga ralista, pero hindi na nga sila makatawid pa rito sa Ross Boulevard. At kasabay, kung kanilang programa, hindi pa rin huminto. Dahil yung ilang minuto na nating nararanasang malakas na pagkulan na may kasama pagtulog at pagkidlat dito sa bahagi na ito ng Calau Avenue sa lungsod ng Maynila. Ngayon, Danny, parang sinakop na ng mga ralista yung buong lakas ng linya no, ng kalsada dito sa Calau Avenue. Kaya wala nang madaanan dito yung mga motorista. Pero magmula naman doon sa may Ross Boulevard, kung magtutungo ng Calau at papuntang Taft Avenue, ay madaraan na naman yan dahil nandito sa kabilang linya yung nagpo-protesta. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa lungsod ng Maynila. Danny, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras natin, 10:16 in the morning.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
4: Basta AM, DZMM.
0: Okay, punta muna tayo sa ating kasama doon sa Paranaque dahil meron ho tayong ongoing na DZMM servisyong kapamilya at namimigay doon sa mga naging biktima ng habagat. Naroon na ating kasamang si Tita Winnie Cordero. Tita Winnie, good morning!
6: Good morning, Sir Danny! Tama ka, narito tayo live and alive dito sa Topland Covered Court dito sa Barangay San Isidro, Paranaque City. At kani-kanina lamang nga po ay nagpa-champurado tayo para sa ating mga kapamilya mula sa Barangay San Isidro. Nasaan ang champurado? Napo, mahigit. Halos sa 300 na mga katao ang nating naseservisyohan ngayong araw na ito, no? Pero para sa iba pang mga detalye, kasama natin si Kagawad Lynn Borja Laginlin. Hi Kagawad Lynn, good morning sa iyo.
7: Morning.
6: Lapit ka ng kaunti. No. Madam, bakit po baka kinailangan silang ilikas sa kanilang mga tahanan?
7: Opo, kasi po talaga naman po yung baha po sa kanilang lugar, sa Sitio San Roque and Scotland po. Minsan po sa sobrang lakas, lagpas tao na po siya. Pero pag yung mga ganito pong panahon na medyo umuulan ngayon, may tubig na rin po sa kanila ngayon.
6: Dati na po bang ganyan ang problema?
7: Opo, actually hindi lang po ito yung pagkakataon na nalilikas po sila. Nung mga nakaraang bagyo din po, nalilikas na din po sila.
6: Mga ilang katao po ba ang meron tayo ngayon?
7: Sa ngayon po, 193 po mula po sa Scotland at 100 po mula po sa Sitio San Roque.
6: So almost 300 nga po. Hanggang ngayon, hindi pa po sila nakakabalik ng kanilang mga tahanan.
7: Nakabalik naman na po sila. Kasi, opo, kasi nililinis naman po nila kaagad. Although, mahirap para sa kanila kasi pag-uwi nila, basta pa rin po yung kanilang mga tahanan.
6: I understand, mga informal settlers sila, Kagawad Lynn. Meron ba planong local na pamahalaan para sa kanila?
7: Meron naman po. Actually po, pinunta na po sila ng ating NHA. So may mga records naman po sa kanila. Kaso nga lang, sa ngayon, wala pa po yon. But lahat naman po sila, parang nakapag-sign up na po sila. Pero napakahirap din po kasi para sa kanila na basta iwanan yung kanilang kinalakihang lugar.
6: Meron ba silang time frame para mailagay sila sa mas maayos na lugar?
7: Yung dati po may nalikas ng 8 nung ginawa po yung rent.
6: So, 200!
7: Hindi pala lang yung natanggal sa inyo, di ba? Opo, pero po kasi lahat naman po sila.
6: Hindi kami noon, 8.
7: Opo, ganun po talaga. Kasi po, yun, hindi naman po natukulang ang ating gobyerno. Kasi lahat naman po sila, ini-interview, sinurvey na din po sila.
6: Sa so, lugar, ongoing.
7: Hinahanapan na po sila ng kanilang paglalagay.
6: Very good, ongoing. Maraming salamat, Kagawa. Thank you. At syempre po, nagpapasalamat tayo kay Barangay Chairman Noel Haplos ng Barangay San Isidro sa pag-assisti sa atin at kapartner natin ang ABS-CBN sa Gift Kapamilya at dahil sa kanila meron tayong ipapamigay na mga bigas. Tigli 5 kilo po sila ng bigas matatanggap ngayong hapong ito. At syempre pa, yung ating pachampurado hatid sa atin ng NutriJoy. Maraming salamat. At meron din tayong konting patubig para naman makasiguro ang bawat pamilya na may maiinom na malinis na tubig. Ayan. Maraming salamat po sa mga kay Paranaque Local Government Unit Mayor Edwin Olivares sa pag-assisti po sa atin sa kanila. Makakaasa po kayo sa iba pang pupuntahan ng ating DZMM Action Ngayon team para makapagbigay ng konti man lang comfort sa kanilang kinalalagyan sa kasalukuyan. Saka ngayon, ang weather dito, tika-tik ang ulan, Sir Danny, patuloy na umuulan, ngunit mahinang-mahina at maninipis ang pata. Mula dito sa Topland Covered Court, dito sa Paranaque
0: Winnie,
6: City.
0: Tita Winnie.
6: Back to you. Yes. Oh.
0: Tatanong lang ako, bali sabi mo kasi yung mga ginagawa ngayon dyan, temporary, no? Dahil yung iba nagsibali ka na, mga 300 families ba or mga individuals yung nandyan for now?
6: Almost 300 individuals, 296 individuals ang narito ngayon sa multipurpose hall ng Topland ng Barangay San Isidro. Pero pa konti-konti, since mahina na ang ulan, bumabalik sa kanilang bahay pero kailangan nilang maglinis para makatuloy ng maigi at maging komportable.
0: So aside dun sa ibinigay natin na pachampurado, tsaka yung bigas, no, at iba pa yung mga inumin, I'm sure yung iba dyan talaga natulungan din ng DSWD, Tita Winnie?
6: Oo naman, I'm sure. I'm sure meron naman. Teka, tanungin natin. Kagawad Lin. Asa na ba si Kagawad
0: Lin? Si Tito. Sige.
6: Nabigyan pa kayo ng ayuda ng DSWD. Yung pong, ito po kasing area na to, hindi po sila nabigyan kasi nandun lang po sila ngayong panahon. Pero yung pong nasa mga evacuation po natin, lahat po nabigyan. So bukod dito sa sinasabi, pero kasama na yon dun sa bilang natin kanina na almost 300. Hindi pa, iba pa? Yeah. Meron pa?
7: Meron pa po. Sa Silverio po, Silverio Elementary School, meron po kami doon na 100 plus. Then dun po sa isa pa po naming evacuation site sa Santos Compound, umabot po kami doon ng 97. Family student.
6: So halos mga 500 individuals ang hina-house natin ngayon. Gano'ng katagal ang inaasahan natin bago sila makabalik sa kanilang mga tahanan?
7: Ang maswerte lang po, one day po, nakakalipat na po yung iba. Pero sa ngayon po, meron po kami nakastay na 20 families pa.
6: 20
7: doon families. Po sa May Santos Compound.
6: Yun na lang. Yes. At saka sila. Opo. Yung sila iba po. Sila. Dito sila. Okay. Sige. So,
0: Tito,
6: Sir Danny.
0: Tito Winnie, pwede ba itanong mo lang? Yung last question. Yung bang mga, continuous pa rin? May umupa na ba yung baha dun sa lugar nila? Marami reklamo dyan sa Paranaque.
6: Oo, Sir Danny, sabi lang sa atin ni Ma'am Lynn, humuhupa naman na ang baha. Putik ngayon ang kinakaharap ng mga residenteng babalik sa kanilang mga tahanan.
0: Okay. Maraming salamat, Tita Winnie, mula dyan sa Paranaque. Okay, at magbibigay daan lang kami sa isang break, no? Commercial break. Pero wag ko kayong alis dahil meron pa tayong mga makakausap dito sa ating programang Kabayan.
4: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM-DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang healthy naman ng anak mo.
9: Naku, sakitin din yun.
10: At
8: ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na
11: with Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
19: DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.
20: Bakit RightMed ang binibili mo?
21: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
22: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
23: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
21: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
24: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes!
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Nagbabalik ko ang programang Kabayan at sa puntong ito ay may makakausap na ho tayo sa linya ng telepono ang Director ho ng Manila Social Welfare and Development. Dahil lang karoon pala ng sunog dyan kanina. Diyan sa kanina ba o kaninang madaling araw, no? Kaninang madaling araw, bali. So 200 daw families and 650 individuals ang nasunugan dyan ho sa Malate, Maynila. So alamin natin ang update dyan mula sa ating director na si Jay De La Fuente. Director, good morning ho. Si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
10: Opo, magandang umaga po sa inyo.
0: Yeah.
10: Umaga po.
0: Yeah, good morning ho, Jay. At gusto ko lang kumuha ng update yung sunog na nangyari diyan. Tama ba 150 na kabahayan ang natupok diyan sa Malate?
10: Yan po nangyari dito sa May Malate, dito sa May Arellano Street. Kahapon po ng madaling araw 'yan. Mga alauna ng madaling araw po kahapon. At ito po, nagkaroon po tayo ng total number affected of families na 154 families. 154 families. Na meron po siyang 500 individuals na apektuhan po ng sunog.
0: Oo. So for now, nasaan yung mga ano ngayon? Yung mga individuals na to, meron ba silang resettlement area muna?
10: Pangsamantala po, yung mga walang mauwi ang kamag-anak, kasi yung mga iba po, may mga kamag-anak din doon within the barangay, neighboring barangays.
0: Oo.
10: Yung mga wala po kamag-anak, binuksan po namin yung Palma Elementary School na malapit po sa kanila. At meron po tayo na ipinrovide doon ng mga modular tent, na family modular tent po para sa kanila pansamantala, habang inaayos po nila yung mga lugar na kung saan po nasunog, natupok yung mga kanikanyang mga tahanan at bahay.
0: Oh, pero Director, nagulat lang ako dahil ilang araw nag-uulan, no? Pero paano sumiklab yung apoy dyan? Ano ba ang pinaka-cause, yung pinaka-ugat ng nag-trigger ng sunog?
10: Wala pa po tayong wala pa pong valido na dahilan kung ano po pinagsimulan ng sunog, kasi ang magdedetermine po niyan, hindi po kami, ang Manila Department of Social Welfare, kundi po ang Bureau of Fire. Sila po kasi ang nag-iimbestiga niyan. Ang sa amin lang po, yung immediately na mga tulong, assistance na ibinigay natin doon sa mga apektadong pamilya po.
0: Mm-hmm. So for now, kung ano ba ang basa nyo, yung mga kabahayan nito talagang tupok na tupok, so it will take time bago sila makasettle or mailipat sa ibang lugar?
10: Opo, medyo tupok po talaga. Pero alam niyo naman po ang Pilipino sa gitna ng sitwasyon na mayroong dilubyo o crisis, mabilis makarecover. Katulad po kahapon, nandun kami, kasama namin si Yorme Isko Moreno, namigay na po ng financial assistance o financial na tulong para makabili sila ng mga pangangailangan nila doon po sa 154 na pamilya. At kami naman po, mula nung masunog noong day 1, nandun na po kami, na we provide them lahat ng kailangan na food provision, yung full meal, the whole day, hanggang ngayon po, papakain tayo. At binigyan din po natin sila ng mga food boxes, cooking kitchen kit, at yung mga modular tent na family tent po natin, itinayo po natin agad sa Palma Hall para meron silang pasamantalang matutuluyan. Tuloy-tuloy po yung pagtulong natin doon at pagpapakain po sa mga apektadong pamilya.
0: Pero Jay, itong Palma Elementary School, pansamantala evacuation center, paano ngayon yan? Wala ang klase? Yung mga nag-aaral dyan, paano?
10: Tuloy-tuloy po ang klase. Kasi malaki po ang cover court sa loob ng Palma Hall. Malaki yung Palma Hall. Malaki po ang Palma Elementary School. Meron po silang cover court. Nandun po sila sa covered na court. Hindi sila,
0: kasha sila doon.
10: Kumulan. Kasha. Maganda po ang cover court ni Palma Hall. As I, bukod po doon, may mga nakalagay po tayo na modular tent, family modular tent po. Oh, pero yung klase, tuloy-tuloy pa rin po yung klase nila ng mga bata.
0: Okay, so that's good to hear. Walang disruption sa klase, no?
10: Wala po. Tsaka ang nandun lang po is mga around 15 to 17 families lang.
0: Okay.
10: Kasi nga po yung mga iba, may mga kamag-anak na tinutuluyan na sa mga kalapit na barangay. Opo.
0: Okay, so when you say modular tents, kahit nag-uulan, kasi meron daw mga pag-ulan na naman ngayon, hindi sila nababasa, di ba? Na-expose.
10: Oh, di po. Ano po yun?
0: Covered court,
10: makapal,
0: you
10: know? Makapal na, di po yun. Modular po siya, makapal po na tents yun. Makapal na, ang pagkaka-plastic niya po, maganda, makapal. Tsaka
0: okay.
10: Meron po siyang ventilation, hindi po basta ano yun. Tsaka nasa loob naman sila ng cover court eh.
0: Okay.
10: Bukod sa meron sila modular, meron pang bubungan yung cover na court.
0: Okay. So that's good to hear. Anyway, lipat lang ako sa ibang issue. Yung mga pag-ulan, yung habagat, kamusta na mga pagbabaha dyan? Eh, saklaw mo na rin yan dahil ikaw yung sa Department of Social Welfare na Maynila. Kamusta naman yung ibang mga biktima ho ng habagat?
10: Eh yan po, katulad nyo yun, bago nyo po ako interviewin, kagagaling ko lang po sa limang barangay sa Tundo, sa barangay 194, 174, 172, 176, at 177, kung saan, pagka ang problema, sa Maynila naman po ngayon, mabilis mag-subside ang tubig, mabilis bumaba, kahit po gather deep, bumaba kagad. Ngayon, yung mga pinuntahan ko po lugar, ito yung mga tabing estero, mga tabing creek. Kung minsan po, pagka merong high tide, tumaangat po talaga tubig at nasabayan ng ulan. Pero kahit po may high tide doon, mabilis din po bumaba. Pero sinigurado po namin, kagagaling ko lang, namigay na po kami ngayon ng mga grocery bags.
0: Okay.
10: Para yung mga pamilya hindi na lumabas ng kanilang mga tahanan, meron sila sa pagkain. Ayun po, bibigay ko lang po na pinadala po agad ni Yorme sa lahat ng mga bahay.
0: So kanina sabi mo, ngayon lang, kaalis bulan niya sa Tundo, no? Limang barangay. Kamusta ang lagay ng panahon, Jay?
10: Maulan. Maulan po siya, hihinto, uulan, pero wala pong water up, walang baha po, wala.
0: Okay,
10: wala
0: yung
10: po.
0: Mga
10: yung
0: mga nakatira sa estero, syempre may risk 'yan, no? At dahil nga sa problema rin sa mga basura, eh yan ang isa ngayon sa problema, no? Eh ano, hindi ba wala kayong inilikas diyan ng mga delikado?
10: Wala sa ngayon po, wala pa kami inililikas kasi naglilikas lang po kami pagka nasabay po yung matitindi ang talagang torrential rain, tapos meron po tayong high tide, naglilikas kami. Pero ngayon, no, hindi naman siya ganun ka-torrential, humihinto-hinto po ngayon at galing po ako mismo doon. Wala naman po siyang, digin po, hindi naman po siya agad-agad pa na dapat ilikas. Kasi medyo yung lugar po, mabilis mag-subside. Kahit po dito, sa paligid ng City Hall, nandito na po ako sa City Hall eh. Yan ganyan kalakas ng ulan. Kasi ho, nagbabaha yan. Ngayon ho, hindi nagbabaha yung vicinity ng City Hall. Doon sa Maytap, sa Villegas, sa Trinidad. Hindi na ho nagbabaha ngayon. Sa may top, tsaka ipapuntang ano, ipapuntang San Marcelino, hindi ho nagbabaha ngayon. Kasi pinagawa po ito eh. Siguro month ago, pinahukayan po ni Yorm ito. Pinaayos lahat yung mga drainage hanggang sa loob ng City Hall. Kaya flowing na flowing ho, ang ganda ho. Walang baha.
0: Director Jay, last question na lang, bago kita bitawan. Kamusta naman ang pag-address nyo? Kasi Maynila is also not, ano rin yan ha, mga sinasabing mabigat ang problema sa basura. How are you coping with this problem, itong basura?
10: Eh, sa basura naman po kami. Tuloy-tuloy naman po ang pagkolekta ng basura ng Lionel. At tuloy kahit po bumabagyo, ang Lionel natin nasa labas. At kung matatandaan ninyo, after ng bagyo ng habagat, may mga ilang basura dito sa Baseco na tinangay, inanod. Hindi po namin basura yon. Basura po yung galing sa dagat na from Cavite yun, dinala po dito. At nung makita nga po ni Yorme yun, yung Estero Ranger, kasi meron kaming Estero Ranger eh. Estero Ranger ng DEPS namin, ng Department of Public Service, agad kong kinuha lahat yun at inayos yung mga basura doon. Kinuha na po, nakuha na po lahat yun.
0: Okay. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jay. Thank you sa update.
10: Maraming salamat po. Basta pag may kailangan po kayo, tawag lang po kayo sa akin anytime.
0: Okay.
10: Salamat po.
0: Salamat. Yan ho ang director ng Manila Social Welfare and Development, si Jay De La Fuente.
5: Alerto sa habagat. Habagat.
0: O, tuloy-tuloy na ho tayo. From Maynila, punta naman natin yung Pampanga. Isa rin to sa mga nasentrohan nitong mga habagat. Baka kausap mismo natin ang governor ng Pampanga, si Governor Lilia Pineda. Governor Baby, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
6: Danny, magandang umaga tsaka po sa mga nanonood.
0: Oh, maraming salamat ho sa oras na ipinabahagi nyo sa amin dito. Kamusta naman ho sa Pampanga, Gov?
6: Alam mo naman ang Pampanga, Danny, mula nung nagputok ang pinatubo,
0: yes,
6: talagang bumabaha na tayo, no? Pero noon hindi pa masyado, pero ngayon talagang malala, lumala talaga. Lumala, tumas ang tubig. Meron pa nga hanggang dibdib ang tubig. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Parang pataas pa kahit na mahina na yung ulan. Kasi nga, Dani, kung natatandaan mo nung si Kabayan pa noon, ang Pampanga, yung Pampanga River na nanggagaling ng Sierra Madre ng Bebeche, yung tubig nila, kami yung labas, kami yung pinto. Kasi kami ang nasa talindagat.
0: Catch basin.
6: Ganun. So, ngayon, dahil malakas ang tubig na nanggagaling ngayon doon, sa taas, ngayon pa lang talaga alos lumalaki yung bahan namin. Kasi ngayon lang talaga dumarating. Pero mataas na. Tapos dumarating pa yung tubig nila. So, yun ang nangyayari sa atin ngayon. Wala ka mang magawang engineering intervention . Kasi talagang makikita mo, parang dagat na talaga.
0: Pero,
6: yun ang problema namin ngayon, Danny.
0: Pero,
6: at pati yung bandang upstream, talagang nadadamay na rin.
0: Gov, ano-ano mga barangay, para lang doon sa mga nakikinig ngayon, for now, ang mga talaga lubog pa rin sa baha, anong mga barangay o anong areas sa dyan sa Pampanga ngayon?
6: Alos lahat ng Makabebe, Masantol, yan ang mga hitang baha .

0: ilan ho yung mga, meron ba kayong mga evacuation center for those na hindi mga ngayon makabalik? Ibig sabihin, marami-rami ho yan. Kung sinabi nyo, makabebe, masantol, until now, lubog pa sa baha.
1: Alam mo, Danny,
0: oo.
1: Tikada na yan, ha? Ang ugali ng Kapampangan, Danny,
0: oo.
1: Hanggat kaya niyan, tinakaya nila. At mababait naman ang mga kababayan natin dito sa malaking tubig, oo, na to. May mga malalaking bahay, inaako nila yung mga maliliit na bahay, inaampun nila. At ang Kapampangan, hanggat kaya niya, Danny,
0: hindi
1: siya pupunta ng evacuation center. At mababait naman yung mga
0: bayanihan spirit, Gob.
1: Parang
0: tinutulungan ng kapwa Kapampangan na doon sila munang tumira, ganun?
1: So, wala kang ibakwis dyan. Siguro meron 20, wala pang 100, ganun. Talagang ang Kapampangan, yung lakas na loob nila, yun ang ugali nila, Danny.
0: Pero for now, kasi parang ang lungkot na maisipin, sinasabi nyo, ginawa nyo na lahat ng engineering intervention. Pag tumigil ho ito, humupa na itong mga pag-ulan, ano ho ba yung pwede pa nating magawa para naman at least hindi mauulit ho ito?
1: Ang sinabi ko, Danny, sa DPWH, yung part lang ng Pampanga, hindi ko sinasabi all over the Philippines, ha, Danny?
0: Hindi, kaya nga sa Pampanga.
1: Ang probinsya ko lang ang sinasabi ko, sigilan na yung flood control. Tama na. Kasi, hindi naman nakakatulong eh. Palala pa kami.
0: So, okay.
1: Ito kasi yung sitwasyon namin. So, ngayon, magpupulong kami ni Vince Dizon at saka ng NIA. Titingnan namin yung kahabahan ng Pampanga River, 35 kilometers mula sa taas ng Nueva Ecija. May sinasuggest si NIA Administrator na a series of Sabo Dam. Yung ilog, yung river, lalagyan niya na munang parang break, parang Sabo Dam, na magagamit pa ng irigasyon ng magsasaka para hindi tuloy-tuloy ang pagdanas ng tubig sa amin. Kasi, alis mag-overflow na yung Pampanga River.
0: Uh-huh.
1: Kung gagawin ni Mia yan, yung plano niya, yung study niya.
0: Uh-huh.
1: So sabi ko, mag-cooperate dapat ang DPWA at saka yung NIA. Kasi may ginawa siya dito sa amin, Pasig Portrero, the other river, na dito sa may Segunda Distrito. Nagkaroon siya ng Sabo Dam, ginawa niya ng irrigation ng mga magsasaka. Ngayon, wala nang masyadong tubig, hindi na kami lumubanda dito. So naging effective siya. Sabi ko sa kanya, baka po pwede mong gawin din na kailangan hindi pumupulusok ang lakas ng tubig. Magkakaroon ng break, makakagamit pa yung magsasaka.
0: Okay.
1: Parang ganun yung pinag-usapan namin.
0: Okay.
1: Tapos meron kaming dam na malaki dito sa taas ng Arayat, nandun. Kung wala pa yan, Danny, talagang mapupuruan kami. Pero ngayon, lumalampas na, ang capacity na lang niya ay 6.5. Ngayon, umabot ng 9.7. So, nagpakawala na rin.
0: Okay.
1: So, sabi ko nga kay Mia, malaki pa yung space niya. Baka pwede niyong lakihan. Magagamit pa ng Pampanga na maging surface water. Kasi gumagamit kami ngayon, groundwater ang mga nawasan natin .
0: Okay.
1: Sinabi ko, kung lalakihan yan, may extent, meron pala daw isang lupa na malawak pa, 2,000 hectares. So, sabi ko, dalawa yung purpose mo, irrigation and then yung surface water. Wala na tayong magiging problema kasi alos wala na kaming makuha ng tubig sa ilalim ng talupa. Kaya, yun ngayon ang pag-uusapan namin. Sabi ko, kasi gumagastos kayo ng palaktaw-laktaw na hindi tapos yung dike, gagawin mo ng 200 meters, masisira rin kahit walang bagyo. Tapos, lalabas din yung tubig. So, wag na muna kasi wala namang naging solusyon.
0: So, Gov, nako, importante ito mga binigay nyo ha, na mga at least mga pwedeng gawin, no, na mga aksyon. Kasi ang sinasabi nyo ngayon, for now, as far as Pampanga is concerned, you don't think na kailangan ng bagong flood control project dyan, di ba? Sabi nyo. So ngayon, makikipagpulong kayo kay Secretary Vince Dizon at saka sa NIA para at least itong extension or yung pagpalawak nitong irrigation dam, yun ba yung gusto nyo na dapat ma-address yung Pampanga River?
1: Oo. Makakatulong sa amin na hindi kami napupuruan ng malaking tubig na nanggagaling sa taas. May break pa, Danny. At magagamit pa ng mga magsasaka. Yung sinasabi ni President, punin natin yung tubig ulan, i-reserve natin. Ito yung dapat. Yung mga malalaking river, dapat lagyan mo ng gano'n na Sabo Dam para hindi lumalabas sa labas. Kasi ang dike kasi nilang ginagawa.

0: putol-putuli. Dapat, kung 20 kilometers yan, dapat ibuo mo na, gawin mo ng diretso. Hindi, pagkakunti-kunti. So, sayang naman, 100 million din ang ginagamit nila doon. So, sabi ko, tama na. Huwag na, tama na. Kasi, walang solusyon. So, gawin natin, ipunin yung pera, tulungan ng NIA, ang DPWH, magtulungan tayo, makakapabor pa sa Pampanga kasi magkakaroon tayo ng surface water. Parang,
1: tama.
0: Parang lamig sa damdani, di ba?
1: Tama.
0: Kasi kailangan namin na talaga eh, lalo na kumaganda yung ekonomiya namin, ang Clark, ang Pampanga. Talagang kailangan namin na talaga yung surface water kasi marami kaming industry. So ngayon, naging effective naman dito sa aming isang river na Pasig Potrero, ngayon makikita mo, wala nang halos tubig, doon muna. Wala nang halos muna ng tubig. Wala kami halos na, dati umaapaw yan eh. Pero wala na. Pero Daniel, alam mo pa yung nangyari? Yung kung natatandaan mo nung nag-irap yung pinatubo, gumawa kami ng mega dike, di ba? Mega dike. Yung mega dike, mula dun sa ano ng dulo ng pora, yung lahar at saka yung tubig na nanggagaling ng pinatubo, na dumadagos dun. Ngayon, 35 years ago, pero nandiyan pa yung dike. Kasi mataas. Tuloy-tuloy ang ginawang dike hanggang dulo. So, yung mga mega dike na yan, talagang quality, talagang binuo siya, kinuha yung mga may-ari ng lupa, 1,000 hectares, wala silang pakialam noon, walang magawa yung may-ari kasi kailangan talaga ng probinsya. Mababait naman sila, talagang pinamigay nila yung 1,000 hectares, doon nilagay yung dike.
1: Okay.
0: Doon nilagay yung mahabang dike. So ngayon, kahit na naglahat, kahit na malakas ang tubig, nagagaling sa bundok ng Zambales, sa pinatubo, maganda yung Pampanga yun. Kasama tayo sa top 10 na maunlad na probinsya. Pero, ang problema namin ngayon, yung 4 distrito namin, yung mga bayan-bayan na malapit sa dagat. Kasi, sila yung pinto palabas ng mga tubig na to. Pero ngayon, walang magagawa ang DPWH. Hindi pwedeng engineering intervention ngayon. Talagang malala. Malala talaga. Malala na, Dani. Kaya sabi ko nga kay Nia, may nagawang ka na ng tama. Ngayon naging effective. Sana ganun na.
1: Sige po.
0: Dapat kausapin ko rin si Governor Romali na yung river niya na malaki, makakapabor sa irrigation niya, tapos masasalba pati sila kasi umaapaw na rin sila eh.
1: Sige po. Gob, nako, kinapos na ho tayo sa oras, pero importante
0: ho yung mga... Ay, nako, Dani, thank you. Salamat sa inyo.
1: At least we can talk ko siguro kahit na sa future may session 2 tayo after this. Maraming salamat ho, Gob, sa oras na binigay ninyo.
0: Salamat, Dani.
1: Okay, yan ho si Pampanga Governor Lilia Pineda. Nako, ito sinasabi niya may mga pwede palang gawin no, after humupa itong baha. Anyway, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa. Sinusundan natin itong mga aftermath eh. Nito nga, hindi pa actually aftermath. Ongoing ito si Abagat. Ito namang head ng PDR-RMO sa Zambales. Ito, nagsagawa kasi sila dyan ng ano eh. Diba, alam ko, zipline. Makakausap natin sa linya ng telepono si Rolex Estrella. Rolex, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
2: Sir Danny, opo, magandang umaga po. Sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Opo.
1: Okay, maraming salamat sa oras. Dako, itong ano, talagang napanood ko itong sinagawa niyong ano, parang improvise nga ni zipline, di ba, yung makeshift zipline. Kamusta ho? Malaki ho ba na itutulong? Na-isolate kasi yung isang lugar doon sa inyo?
2: Opo, dito po kasi sa Barangay Santa Fe, sa bayan po ng San Marcelino, nasira po yung kanilang tulay na kumukonekta doon sa northern side ng Santa Fe at dito sa may southern side ng Santa Fe. Ang tanging paraan lang po kasi para makaabot sa kanilang lugar is sa pamamagitan ng 4x4 kasi tumatawid po talaga sa lahar.
1: Okay.
2: At ito pong kung masundan po ninyo ako no, ito pong kinalalagyan ng barangay hall nila nandirito sa may south side na ilog. Doon sa northern side, yun yung alagyan ng mga residente na sa paanan ng bundok. Ngayon po, merong tulay na kumukonekta rito, nasira yung tulay, na wash out, kaya na-isolate sila. Wala pong evacuees dito sa lugar na ito, sapagkat nasa mataas na lugar naman sila, yun nga lang po, isolated sila, kaya inihatid po namin sa kanila yung mga basic na pangangailangan, yung mga relief goods.
1: Okay.
2: Opo, kaya hindi makatawid, nag-improvise po yung ating mga volunteers, yung MDRRMO, tsaka yung zipline, mga agencies natin. Kaya naitawid naman po yung supply nila good for 3 days.
1: Pero for now, Rolex, kasi alam ko the other day pa ninyo in-implement yan, eh syempre mauubos at mauubos. Kumusta ba yung baha? Humupa na ba? Hindi pa pwede tumawid?
2: Hindi pa rin po talaga makakatawid kasi patuloy po yung pag-ulan sa ating kabundukan, kaya mataas pa rin po yung ating tubig doon sa kanilang kinalalagyan. Kaya tinitignan po namin kung talagang hindi pa rin gumanda yung panahon, magre-resupply po kami ditong mga susunod na araw.
1: Pero ibig sabihin, sobrang lakas ng agos, malaki ang risk na mayroong madisgrasya. Ganon, di ba?
2: Opo, kung itatawid opo. Hindi po talaga kakayanin. Hindi po talaga kakayanin na tumawid doon sa ilog sapagkat rumaragasa po talaga yung tubig galing bundok.
1: Okay, yung doon sa sinabi mo na isolate sa kabilang side ng Santa Fe, mga ilan yun, mga residente, Rolex?
2: Base po sa datos na nakuha namin, nasa 1,800 na katao yung
1: dami
2: nandun
1: rin,
2: po sa kabila.
1: Oo.
2: Opo, marami, marami.
1: Eh, pero when you say na isolate sila, may mga kabahaya naman sila doon pero wala sila, let's say, pagkain. Ano mga basic goods nang ipinapadala nyo via the zipline?
2: Kasama po dyan yung bigas, no? Bigas, mga canned goods, tapos yung mga hygiene kits, sabon, toothpaste, toothbrush. Lahat po ng basic na pangangailangan, tubig, kasama na rin po para meron silang magamit doon sa kanilang lugar.
1: Okay, at tumutulong naman ang LGUs, DSWD in terms of let's say food packs o yung mga hygiene kits?
2: Opo. Actually po, ang nakapaghatid na po kami doon, yung nakita po ninyo, galing po yun sa munisipyo ng San Marcelino, yung ating provincial government, nakapaghatid na rin po doon ng relief goods. Yung ating DSWD, no? Nakapagbigay na rin po sila ng DSWD food packs. At yung ating pong OCD, close coordination po kami, magpapadala din po sila ng mga hygiene kits para doon sa area.
1: Mm-hmm. Yung paano ba yung ano niyo, yung ginawa niyo zipline? So may parang nasa rubber boat doon isinasaka yung mga goods, eh tama ba? Yung pagkakaintindi ko,
2: diba? Yung zipline po, no, kung makita ninyo,
1: nakita ko sa video
2: kami ng rope line, tapos yung basket stretcher.
1: Basket stretcher
2: po 'yun, eh.
1: Marami-rami rin
2: nila ilalagay yung goods.
1: No? Oo.
2: Opo. Tapos hinihila sa magkabilang dulo hanggang sa umabot po doon sa kabila.
1: Oo. Malayo-layo din yung ano, ha, from point to point, tama ba, Rolex, di ba? Mahaba-haba rin yung tubig.
2: Opo. Ang estimate po namin, nasa 80 to 100 meters po yung distance.
1: Oo. I see.
2: Opo.
1: Wala naman kayo na report na, let's say, mga nasugatan o kahit papano, yung kabahayan na talagang totally na nasira?
2: Doon po sa lugar, wala naman po tayong reported na nasugatan, no? Wala naman pong nasirang kabahayan doon sa lugar, sa Santa Fe. Pero sa ibang mga bayan, meron pong tayong mga recorded na nasirang mga bahay. At partially and totally damaged.
1: Okay. Aside dyan sa nangyari sa Santa Fe, yung mga ibang area sa Zambales, for now, meron pa ba tayo mga, let's say, katulad sa San Marcelino, mga malalapit diyan, San Antonio, anong lagay ng diyan ng mga kababayan natin diyan? Meron pa ba mga lubog sa baha? Zambales?
2: Actually, Sir Danny, no, dito sa amin sa Zambales, sumasabay yung pagtaas ng tubig kung high tide, may mga areas kami na binabaha, pero as of this moment, wala po kaming recorded na pagbaha, lalong-lalo na sa mga sa main roads natin, no? Sa mga national road natin, wala po tayong baha. Meron lang tayong mga maliliit na baha, below the knee, ganyan, 1 foot. Dito sa mga malapit sa ilog, malapit sa mga sa dagat, sa Pampang, sa shoreline. So may mga compound po kasi na hindi makalabas, yung iba nagbakod ng kanilang mga properties, hindi makalabas yung mga tubig, at yung iba naman nabarahan yung kanilang mga drainage canal kaya naiipon yung mga tubig. Pero wala po tayong major na flooded area dito sa lalawigan po ng Zambales.
1: Okay, sige, maraming salamat sa update, Rolex. Ingat kayo diyan.
2: Opo, maraming salamat po, Sir Danny. Maraming salamat po.
1: Yan ho si Rolex Australia. Siya ho ang head ng PDR RMO dyan sa Zambales. Eh, mula dyan sa Habagat, eh, kapustahin naman natin itong matinding init. Ha? Nasabi nila, dito sa El Nino.

0: Okay, puntahan naman natin ang Surigao del Sur. Makausap natin ang acting DRRMO officer doon. Ah, walang iba kundi si Lat Garrido. Good afternoon, good morning, Lat. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Umaga po sa atin, magandang umaga po sa lahat ng Pilipino.
0: Okay, dyan sa Surigao del Sur, kamusta na Lat? Meron bang mainit ba? So ibig sabihin hindi niyo nararamdaman pa yung nangyayari
1: sir,
0: dito mga pag-ulan?
1: Sobrang init talaga dito, sir. Like kahapon, the other day is nasa 47.
0: Wow.
1: Dito sa Tandag City, tapos kahapon is nasa 45 degrees.
0: Uh-huh.
1: Yung init ng panahon. Kaya nga yung mga schools natin, nag-implement na po sila ng no classes sa afternoon. So, nag-adjust yung time ng classes nila from 7 to 11 na lang po. Para in response to El Niño po sa sobrang init talaga ng panahon.
0: Oo, kasi kabaligtaran, no? Most parts of the country are having this sa mga heavy rains, na walang tigil, na talagang haba ng habagat, lalo na sa NCR. Diyan naman sa parte ng ating bansa, sa Surigao del Sur, nagka-cancel kayo ng klase dahil sa sobrang init. Di ba, Lat?
1: Yes po.
0: Oh, pero for now, kamusta naman yung ating mga kababayan? How are they coping dito sa El Niño?
1: So far sir, wala pa naman kaming cases as to heat related incident.
0: Uh-huh.
1: Lalo na kasi binabawasan namin yung mga activities outdoors.
0: Mm-hmm.
1: So nag-implement yung ating mga local government units na wag munang mag-activity outdoor. Lalo na sa hapon talaga, yung from 12 noon to 3 p.m. po. So, kaya medyo okay naman dito. So, sana pa nga po, may ulan na kami na mararanasan, sana.
0: Sana, oo. Pero tama ba yung binanggit mo lahat kanina? Sabi mo, 47 degrees? Inaabot na ganun kainit?
1: Yes.
0: Oo.
1: Yes po, umabot nung isang araw, 47 degrees dito sa Tandag City mismo.
0: Saan lugar yan?
1: Oo. Tandag City po, sa
0: Tandag
1: Surigao
0: City. Okay, so anong mga areas, let's say, Surigao City lang ba nakoconfine yung El Niño o gaano kalawak ito?
1: Surigao City, Tandag City po.
0: Oh, gaano kalawak yung may mga iba pa ba mga areas dyan sa within Surigao City?
1: Mayroon naman tayo mga munisipyo dito sa Surigao del Sur po na naka-experience naman ng mga thunderstorm, localized thunderstorm na umuulan mga isang oras.
0: Oh.
1: Pero dito talaga sa Tandag is almost 3 weeks na hindi na umuulan. So medyo mainit-init talaga yung panahon dito, sir.
0: Oo. So kailan lang kinancel yung klase? Today or ilang araw na?
1: The other day pa po. Starting Tuesday. So nag-adjust yung DepEd natin sa classes. From 7 to 11 na lang po yung klase talaga. Hapon is wala na, nakinansila na.
0: Ano naman ang epekto nito sa mga pananim natin? Yung agricultural crops, meron ba? Meron bang naging
1: effect? Malaki po talaga yung epekto kasi nasa filtering stage na po yung mga pananim natin. After that, nasa maturity stage na sana. So ito malaki po talaga yung epekto. Pero meron namang areas dito sir na irrigated naman. Kaya pa naman i-supply ng ating mga dams yung pananim. Pero yung mga rain feed po natin na agriculture product is medyo apektado na talaga.
0: Okay. So ano yung mga, let's say, mga pananim na talagang apektado? Mga gulay? Pati ba yung mga livestock natin?
1: Yes po, apektado po yung gulay natin at saka yung rice. No? Pero konti pa naman kasi katapos lang ng harvest season. Pero yung ibang LCU dito is kasi simula pa lang nung pagtatanim, so medyo apektado. Pero yung iba nag-divert sila into watermelon. So yan yung mga pamamaraan.
0: Sige. Nako, maraming salamat sa oras, sa lahat, ha? At ingat kayo dyan sa Surigao.
1: Thank you po, sir. Maraming salamat po.
0: Okay, yan ho si Lat Garrido, acting DRRMO ng Surigao del Sur.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
0: Last report lang tayo, walang klase, afternoon classes, ha, suspendido na preschool to grade 12, ha. Afternoon classes suspendido sa Mandaluyong, Quezon City, Pasig City, at Caloocan. Lahat ng levels, ha? Walang pasok this afternoon. Para malinaw lang sa ating mga estudyante dyan. Ulitin ko, Mandaluyong, Quezon City, Pasig City, at Caloocan. All levels. Okay. Teka, liwanagin lang ho natin. Yung Caloocan lang pala ang all levels. So, yung preschool to grade 12, yung afternoon classes, Mandaluyong, Quezon City, Pasig. Okay, afternoon class. So, yung Caloocan lang ang all levels. Para malinaw lang sa ating mga viewers.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Reports.
0: Okay, yan na naman ho ang naging programa natin sa Kabayan. Magbabalik ho ako bukas para sa ating programa at huwag ho kayong alis dahil, teka, patiin ko muna ang ating kasama rito ang kapamilya, si Attorney Noel Del Prado. Attorney, good morning and happy birthday.
3: Happy birthday!
0: Okay, susunod na po, huwag kayong alis. Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Bye-bye, see you tomorrow.
2: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. DZMM, numero uno sa aksyon.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 11:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus. Isang maulang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 13, 2026, Thursday. Sa mga nagba-birthday, binabati po namin kayo katulad ng aming sariling attorney dito sa DZMM. Happy birthday po sa inyo, Attorney Noel Del Prado. Happy birthday! Siya ang isa sa mga pinakamagaling at pinakamabait.
1: Totoo yan.
0: Sobrang down to earth ni Attorney Noel.
1: Pinaka-generous pa.
0: Grabe.
1: Pinaka-generous.
0: Huwag tayo umuwi agad.
1: Oo.
0: Kasi I'm sure.
1: Good idea. Si Attorney Noel, lagi meron yung pa-toasted siopaw eh.
0: Kahit di na birthday. Tsaka yung mga kape niya.
1: Oo nga.
0: Tsaka alam mo dahil sa toasted siopaw na yan dyan sa may, sa may Quezon Avenue, somewhere
1: lang.
0: Here.
1: Sa Kamuning.
0: Hinaanap ko yan. Oo. Mahilig kasi ako sa mga ganyan. Bumili kaya ako.
1: Tama.
0: Dahil kay Attorney Send Noel Del Prado.
1: Yan. Merong isang beses eh, papaalis na ako, nagkasalubong kami. Attorney, shout out sa iyo. Ha? Sabi niya, Omigs, toasted siopaw, baka gusto mo. Sabi ko,
0: init-init pa.
1: Oh, di ako hindi dyan.
0: Oh. Ako din eh. Kumanapakain ako eh nung isang araw. Kaya, Attorney, mabuhay ka.
1: Thank you for your generosity, Attorney. Mabuhay ka. Thank you. And happy birthday.
0: Happy birthday. Alam mo kung sino yung lagi nagsasabi ng mabuhay ka hanggang gusto mo pag-birthday?
1: Sino yan?
0: Belated happy birthday, Senator Erwin Tulfo.
1: Ayun.
0: Nag-birthday rin siya 2 days ago.
1: Happy
0: at
1: birthday.
0: Lagi niyang sinasabi yon hanggang gusto mo.
1: Tama
0: kasi
1: naman.
0: Kung ayaw mo na, paano ba yan? Huwag naman ganun, Sen.
1: Tama naman. lahat naman tayo gusto natin mabuhay hanggang gusto natin, di ba?
0: Oo naman.
1: Long life.
0: Oo.
1: Kaya nga tayo kumakain ng pansit eh. O kaya spaghetti kapag birthday natin eh. Di ba?
0: Oo. Alam mo, partner, speaking of mga pansit, masarap na partner niyan, pandesal partner. Mm-hmm. May nagdala sa akin ng pandesal galing Marikina.
1: Grabe naman.
0: Hindi ko nadala.
1: Sana Papa, all.
0: Sikat yun eh. Sa
1: sana
0: mga taga
1: all.
0: Marikina, Genesis pandesal.
1: Ooh.
0: Yung noong unang panahon, hindi naman unang. Matagal na institusyon na yun.
1: Nakita ko yan ulit.
0: Maliliit na correct. Pandesal na parang very, anong tawag dyan?
1: Thick siksik.
0: Ba? Siksik. Siksik is the
1: Lig-lig.
0: Word.
1: Liglig.
0: Oo. Oh. Alam mo na, pag tag-ulan, masarap pa kumain ng mga bagay sa ulan. Tulad ng, masarap? Oo naman. Tsaka arroz caldo.
1: At ng sabaw. Mainit na sabaw.
0: Oo, diba? Sinigang. Bulalo.
1: Mantakam kaya ulit tayo, no? Diba? Kasi nung last time na nang takam ka ng sinigang, yung asawa ko natakam eh. Nagluto ng sinigang eh.
0: Anong klase sinigang?
1: Sa miso.
0: Talaga? Ayan naman. Talagang hardcore. May mga miso-miso pa kayo dyan.
1: No, correct.
0: Okay, well anyway, bago pa tayo magutom ng tuluyan, naku, tanungin nga natin, ano ba itong walang katapusang pag-ulan, no? Lalo na dito sa Metro Manila. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang ating Pag-asa Weather Specialist na si Sir Benison Estareja. Magandang maulan na umaga po sa inyo, Sir Ben.
2: Panahon Patrol!
0: Sir Ben, good morning.
3: Yes, good morning po, Miss Nina, Sir Megs, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Yan ay dahil pa rin sa southwest monsoon or hanging habagat. Meron tayong minomonitor na bagyo, tropical storm with international name na Nangka. Pero ito ay nasa labas po ng FAR at patuloy ang paglayo sa ating kalupaan, more than 2,700 kilometers away. At wala naman pong epekto ito, no? Subalit bahagyang humihila ito ng habagat, kaya nagpapatuloy pa rin yung ating habagat po hanggang sa weekend at maaaring lumakas pa ito by early next week. Sa ngayon, ang pinakamalalakas sa ulan natin ay sa May Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Mataas pa rin po ang banta ng mga pagbaha at landslide dahil magiging madalas pa rin ang buhos ng ulan. Asahan din ang mga kalat-kalat na ulan within 24 hours over Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, rest of Central Luzon, rest of Mimaropa, gayon din sa Cabarzon and Metro Manila, gayon din sa bahagi po ng Camarines Provinces and Western Visayas. So mag-iingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at lagi tumutok sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Meron tayong yellow warning sa ngayon over Zambales, Bataan, dito din po sa May Cavite and Batangas. At posibleng madagdagan pa yan. Hindi rin natin i-rule out na mag-upgrade pa tayo into orange and red warning sa mga susunod na issuances po natin. Habang mainit at maalinsangan naman over the rest of our country, particularly dito sa may parting Visayas and Mindanao, and mataas lamang yung chance ng kaulapan, ngunit hindi naman po magpapatuloy yung mga pag-ulan kung meron man, mga isolated lamang po. And muna latest mula dito sa weather forecast.
0: Sir Ben,
3: yes po.
0: Opo, okay. Sinabi nyo ba, makinig kayo mga estudyante at magulang ng mga estudyante, na magiging maulan hanggang weekend at baka mas malakas pa next week? Tama po.
3: Yes, nandiyan yung possibility kasi nalalakas pa ito. The moment na may mabuo muli ng mga panibagong weather systems like low pressure area at bagyo. So itong si Bagyong Nangka, nakakontribute siya sa habagat po sa ngayon. So balit ito yung lumalayo. Pero nandiyan yung possibility na kapag may nabuo muli ng panibago dito sa may silangan ng bansa, is yan yung magpapatuloy ng habagat.
1: Opo, sir. Good morning, Mix Buses po ito. No? So again, sir, to reiterate, kasi baka mamaya yung mga kababayan natin nagtataka, grabe naman, ang haba naman ng ulan. Usually kasi kapag may habagat, o kaya amihan, di ba, sa ibang pagkakataon, eh mga pailang-ilang araw lang. Eh ngayon, para magto 2 weeks, sir. Mga lagpas 1 week.
3: Totoo po.
1: Opo. So, ang main contributor doon, sir, yung sinangka. Tama po ba?
3: For now, yes. Isa sa mga contributors po. At mukhang the moment kasi na lumayo itong sinangka at malusaw or nandun na sa may parting North Pacific Ocean, meron kasi mga mabubuo muling panibagong systems.
1: Opo.
3: So, yun pa rin yung magti-trigger ng Southwest North.
1: Saan ang location yan, sir, currently?
3: Active kasi ngayon itong nasa may eastern side po ng Luzon, dito sa may northern Philippine Sea hanggang dito sa may North Pacific Ocean. So parang ang tendency nga, kapag may hangin na nandun sa may parting, kapag nabivisualize po sa ngayon, no, kapag may mga hangin tayo dito sa may Indian Ocean, saka sa may West Philippine Sea, parang ang tendency ni bagyong nandito sa may kanan, isihilahin yung hangin. So yun yung southwest monsoon na nararamdaman natin dito sa may western side ng Luzon.
0: Po. And then, kanina narinig ko naman dyan sa may Surigao del Sur, sobrang init naman.
3: Totoo po.
0: So bakit po ganun? At saka naritama ba, 45 degrees? Ganun kainit?
3: I think the heat index po yung pinag-usapan natin dyan sa Surigao del Sur. Ilang araw na rin po silang walang ulan halos, no? Opposite nung nararamdaman dito sa Luzon, pagdating dito sa may Visayas and Mindanao, relatively drier naman po yung hangin, kaya maliit lang yung chance po na nagkakaroon talaga ng mga clouds, hindi rin sila na apekto ng hanging habagat.
0: Oo, kasi parang ang feeling nga natin, ang weird, no, kasi talagang inulan tayo ng inulan dito, pero hindi ibig sabihin na dyan sa bandang Visayas so at saka Mindanao, ay opposite naman po yung kanilang nararamdaman. El Nino naman tayo, La Nina. Tama po? La Nina ba to?
3: La Nina po tayo habagat? Buong bansa. La Nina tayo buong bansa sa ngayon. Mala El Nino yung nararamdaman sa ngayon dito sa Visayas and Mindanao. Pero dito sa Luzon kasi, talaga namang may habagat po. It just so happened lang na maraming systems kasi or weather disturbance dito sa may silangan ng bansa. Kaya po, maulan talaga.
0: Talaga namang ganun, July, August, partner, yung mga nagbe-birthday ng July and August,
1: sanay
0: ay lagi
1: na
0: silang inuulan, mm-hmm, di ba? Alam natin yan. So hanggang kailan po kaya itong ganito at ano po ang advice nyo sa ating mga kababayan, lalo na ho dito sa Metro Manila?
3: Wala pa tayong nakikitang senyales po noon tatapos anytime itong habagat. So at least for the next 5 days po. At hanggang early next week, andyan pa rin po yung southwest monsoon. May mga times pa rin po na uulanin tayo. Siguro pagsapit po ng Friday and Saturday, kung mapapansin natin, bahagyang humina yung habagat or parang umaaraw pa minsan-minsan. It doesn't necessarily mean na humina na yung southwest monsoon. No? Ganyan talaga yung nature po ng habagat natin. So ugaliin kung lalabas po ng bahay, lagi tayong may baon na payong, tapos may nakaprepare tayo ng kapote. At yun nga, yung nakikita natin na mas lalakas pa yung habagat by early next week, yan pa rin yung magte-trigger po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mountainous area. So yung mga magbabakasyon po doon sa may norte, sa may Baguio, dito sa may Ilocos, asahan pa rin po na hindi talaga kagandahan yung panahon.
0: Alright. Nako, maraming salamat po at mag-ingat po kayo, sir, ang ating pag-asa, weather specialist.
1: Salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay pong pag-asa, sir.
0: Yes. Benison Estareja. Thank you, sir. Okay, partner. Mm-hmm. Ito, ang dami nating updates lang ano, para sa mga nakamiss na mga balitang ito. Meron pong mga areas na walang pasok. Ito ay updated as of 11 a.m. Suspendido pa rin po ang pasok sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno sa ilang lugar sa bansa ngayong araw, August 13, dahil nga po dito sa epekto ng habagat. All levels ng public and private po dyan sa Marikina City, sa Lingayen, Pangasinan, public schools only until August 14. Saan pa partner? Sa Bulacan?
1: Sa Hagonoy, Bulacan. Sa Kalumpit, Bulacan. Kakagaling ko lang ng Kalumpit, Bulacan.
0: Masarap yung Kalumpit, ano, lungganisa
1: dyan. Ay, gusto mo. Meron ako.
0: Na-try mo. At medyo may paminta.
1: Oo. Ma'am diba, Rose Garcia, good morning.
0: Nagagawa siya.
1: Oo.
0: Ng Kalumpit, Longganisa.
1: Yeah. Sana okay po kayo dyan, Ma'am Rose and staff.
0: Yun. Sorry, but yes.
1: sorry. Na-distract tayo sa Longganisa.
0: Na-distract ako sa Kalumpit, Longganisa. Masarap kasi yun. Pero
1: galing tayo dyan last week.
0: Pero walang pasok, ha? All levels, ha? Including government offices. Pero yan ang story ng Kalumpit at Hagonoy. Forever ba?
1: Forever. Kasi sila ang catch basin.
0: So, nung nagpunta ka, may mga parts na ba?
1: Hindi, wala pa. Kasi pasimula pa lang yung ulan last week. Pero ngayon, check natin sila, Ma'am Rose. Sana po okay po kayo dyan.
0: Nakita mo yung nag-viral ba yun na may tilapia sa loob ng bahay?
1: Ay, nakita ko yun.
0: Diba?
1: Nag-i-swimming. Nakita ko rin yung mga nag-viral na ang lupit ng mga DIY flood control barriers.
0: Nag-DIY?
1: Yung gate talagang sealed shut talaga yung mga gates. Tinitingnan nila yung tubig na parang ilog na doon lang.
0: May current
1: lang. Kasi nandun lang, nanonood.
0: Alam mo, ganyan na ngayon, ano? Kasi,
1: para-paraan.
0: Talaga, kailangan isipin na natin yan dahil lalo na kung nakatira ka sa mga lugar na to, no?
1: Mm-hmm.
0: Speaking of Marikina, partner, may nagsabi naman sa akin sa mga taga Marikina dahil dun sa parang flood control na may ginawa dyan na kasama in collaboration with JICA, Japan. Talagang ang ganda ng epekto na talagang hindi na raw sila binabaha katulad noon.
1: Mm-hmm.
0: Tsaka yung ilog, sobra nilang nilaliman, kaya hindi na rin ganun na yung pagtaas. Kaya may running joke yung iba dyan sa Marikina na hindi raw sila parte ng Pilipinas dahil maganda raw yung flood control nila.
1: Pero in fairness sa Marikina, malapit tayo sa Marikina, kahit maliliit na mga kalye, organized, malinis, maraming mga one-way street pero wala kang masyado makikitang kalat. In fairness.
0: Oh, wow. Mabuhay.
1: Suspended pa po ang face-to-face classes, all levels, public and private. Valenzuela City, Malabon City, Caloocan City, sa Rizal po sa Antipolo City, sa Bulacan, Malolo City, Balagtas, Baliwag City, May Kawayan, Paumbong, Ubando, sa Pangasinan, sa Santa Barbara, Binmalay, Mangalandan, Mangaldan, Dagupan City, including government offices, at Mangantarem, until August 14.
0: Mangatarem,
1: partner. Pasensya na. Oh,
0: partner, ayan. Kasi mangan pagkain yun.
1: Oo nga, nagutom ako eh.
0: Mangan in Ilocano.
1: Oo, Ilocano.
0: Mangatarem, or mangatarem, paano ba?
1: Pero kasi Pangasinan, ano yan? Region 1, Ilocano din yan. Pampanga, partner.
0: Pampanga, walang pasok ngayon sa Candaba, sa Santo Tomas, sa Guagua, at sa Masantol until August 14 po, specifically sa Masantol.
1: Preschool to senior high school sa Benguet, Cabayan, Atok until August 14. Sa dyan din po sa Bandang Norte, preschool to elementary school naman po, La Trinidad, Bugiwas, Kapangan, Sablan, at Tublay.
0: Bugiwas kaya yun,
1: Bugiyas.
0: Pasensya na po,
1: pasensya
0: pareho
1: po.
0: Na para hindi tayo Bulacan, Santa Maria, nabasa mo na ito.
1: Santa Maria. Ayan.
0: Santa Maria. Okay. Meron kasi Santa Maria. Oo, ano pa?
1: Kindergarten at inins.
0: Kindergarten to senior high school, Pasig City po, specifically sa panghapon. Ayan, pang umaga meron, afternoon classes lang. Sa Mandaluyong City, wala din. Sa Quezon City naman, public schools only ang walang pasok from kindergarten to senior high school. Alam mo yung San Juan, in fairness, may pasok ngayon ng San Juan. Meron,
1: may update na.
0: Nag-update kasi dyan yung... Okay, kasi San Juan, all levels. Naku, public and private. Teka lang, ako ata susundo sa anak ko. Pero kasama nandito pa ako. Alanganin ah. Sandali lang. Ang masasabi ko dyan, yung San Juan, yung mga bata na taga San Juan, ang nag-aaral sa San Juan, tuwang-tuwa kay Mayor Zamora.
1: Kasi
0: lagi naman ang pasok. Love na love daw nila si Mayor Zamora. Yung mga ayaw pumasok.
1: Kami naman, tayo naman sa Quezon City, waiting game.
0: Pero alam mo sa akin, nandyan na sila eh. Well, unless baha dun sa lugar ninyo, syempre, obviously, pauwiin. Pero yung mga wala namang baha at nandun na yung mga bata, sabi naman kasi dito, public schools lang, it's a discretion na po yan nung private school. Sa ngayon, wala pa ako natatanggap na pinapauwi yung anak ko sa Quezon City naman. Dahil dalawa, yung anak natin. Pinapauwi ka na ba?
1: Malapit na kami mag-time eh. Okay na rin.
0: Okay
1: tapusin
0: na rin.
1: Tapusin na.
0: Kinder ka eh, di ba?
1: Grade 1.
0: Grade 1. Ako, meron akong grade 7 tsaka grade 9. Pero na pumasok nga sila. Alright. Okay. Mamaya po abangan nyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating programa. Makakausap natin mamaya sa Dr. Servicio, si Dr. Ray Salinel, ang ating pong chairman ng Public Health Unit ng Ospital ng Maynila. Siya po ay isang infectious disease specialist. At sa mga nagpaplanong mag-travel, makakasama po natin live dito sa studio ang presidente ng Philippine Tour Operators Association, PhilTOA, si Ms. Malu Hapson. Ayan, tungkol po yan sa 37th Philippine Travel Mart.
1: At inis ang ating question of the day, sumusunod po ba kayo sa segregation policy sa pagtapon ng basura? 0919-278-3000 sa YouTube at Facebook po. Mag-comment po kayo dyan.
0: Okay, magbabalik po ang nagsasabisyo niya Corpus at Migs Bustos. Oras po natin, 11:20 ng umaga.
2: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig Fund, solid kaban.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.

0: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.
1: Kasama natin ngayong umaga ang ating Dr. Servicio. Walang iba kundi si Doc Ray Salinel. Good morning, Doc Ray.
2: Morning po.
3: Yes. Okay, good morning. Magandang umaga po sa inyo.
1: Okay, Doc Ray, naku, umpisahan po natin ang usapan tungkol po doon sa effect o epekto, yung nakikita po natin yun na nag-viral na sa buong mundo, mm-hmm. yung tambak ng basura. Lalo na po dyan sa part ng, tama ba, Paranaque, Partner Migs,
2: mm-hmm.
1: at Maynila.
2: Maynila. Oh, yes.
1: At nakita mo na sa sobrang dami, pwede ka ata maglakad dyan, hindi ka magsisink eh. Anyway, Doc Ray, ano muna reaction nyo dun sa nakita nating video?
3: Well, it only shows talaga na meron tayong problema malaki po when it comes to our... Hello po, narinig
2: yes,
3: po
2: yes,
3: ako?
2: Yes, yes, yes. Can hear yeah, po. Go ahead, Doc. Go ahead.
3: Ayan, oo. It only shows talaga po na mukhang may malaking problema talaga tayo sa flood control or drainage system din po natin. Kaya naman po alam mo naman yung mga, ano natin, mga ilog, tributaries, everything po, sangay-sangay na po yan. At kaya naman po siguro tumambak din yan. Well, habitually, siyempre, yung ating pong community, yung ating pong kababayan po na hindi nga po marunong magtapo ng basura. Kaya naman po siguro, ayan ang nangyari. Yung, di ba, naalala niyo po, meron pong parang nag-viral na video before na ang basura mong tinapon ay babalik din sa'yo pagka mali or mali ang iyong pagtapon or pag-ano ng iyong pong mga waste sa inyong pong community.
2: Opo. Doc Ray, perhaps no, nakakabahala nga po talaga. No nation deserves this kind of situation. Ang una ko pong concern yung mga naghahakot ng basura. Kasi kung nung una ko pong nakita yung video, kumbaga nandun lang, nag-i-swimming, technically nasa tubig, tapos hinahakot yung basura. When you talk about health effects, meron po ba yun, especially sa ating mga magigiting?
3: Napakarami po. For those individuals po na kumukuha ng basura, syempre po, pwedeng malulo nila yung tubig, punong-puno po yan ng kontaminasyon, punong-puno po yan ng mga bakterya, pwede po yan magkaroon ng pasintabi po sa kumakain po, no? Syempre, LBM, diarrhea po. Pwede po na makuha po yung mga waterborne diseases na tinatawag po natin, na mga disenteria, typhoid, cholera eltor, amoebiasis po, parasito, marami po silang pwede makuha. Not to mention also yung mga hadhad, yung po mga fungal infection na pwede po lang makuha dahil sa maraming tubig po na nandyan po sa paligid na yan. Yan po yung direct effect doon sa mga kumukuha po ng mga basurang yan. Pero syempre, hindi lamang po yan ang pwede po maging epekto niyan, ano? Pati sa community po, surrounding areas po, pati po yung water system po natin pwede po maapektuhan. Yung coverage po ng water, potable water, pwede po maapektuhan yan pag hindi po nalinis ang mabuti yan.
2: So, Doc Ray, ngayon po, at least po para sa mga communities that are exposed sa ganitong klase ng tambak ng basura, ano po ang kanilang pwedeng gawin? Kasi syempre, perhaps nandyan na, papabayaan lang ba? Or paano po siya magiging eye-opener ngayon na, nako, pag-expose kayo sa ganyan, hindi lang ikaw yung adult, kundi pati na rin ng mga kabataan, pwede rin pong magkaroon ng mga health risk.
3: Marami po kasing parang domino effect na to, mixed domino effect na ito. Number one, syempre, kung ang kabuhayan po nila ay nanggagaling po sa ilog, nanggagaling po sa dagat, nanggagaling po sa water na yan, fishing, wala na po silang halap buhay. Diba? Number two, baka mamaya po dahil sa kahirapan na rin po natin, baka may mga magsilutang ng mga patay na mga isda po or whatever po, ay pwede nilang baka mamaya kainin pa nila. So makaka-apekto rin po talaga yan. Yan po, sabi ko nga po yung water po, apekto po yung water sa paligid po natin. Dapat po talaga maging eye-open na talaga to, maging ano po sa atin na malaki po talaga ang maitutulong po natin. Pagdating po sa ganyan po, no? Kinakailangan talaga marunong tayo magtapon ng tama sa mga basura natin. Now, ito naman po mga basura ito na makukuha, sana naman po ay ilagay po ng tama at ayusin ng tama sa mga kung saan man ito dadalhin, okay, kinakailangan po tamang incineration or pagsunog po gagawin para hindi po makapekto naman po sa hangin naman po natin. Kasi tubig lang yan, ano?
2: Yes.
3: Pero eventually po, pag kayang po isinunog, no, ay posible po makaapekto sa air quality ng air na sa paligid. So pwede magkaroon ng mga hika, mga suffocate yung mga tao, magkaroon ng pulmonary lung infection, lung problem yung mga tao po. So domino effect na talaga lahat yan, ano, pati turismo, pati po kabuhayan, pati biodiversity, no, ecosystem ay makakaapekto po ng malaki po pag ganyan po karumi yung ating pong ilog.
2: Opo.
1: Oo, nakita nga natin na buti nga, well, naging eye-opener. Hindi sa buti nga may ganyan, ano, pero eye-opener po yan para sa ating mga kababayan na yan po ay kagawagawan natin. Tayo ang may kasalanan
3: yan. Tayo po.
1: Eh.
2: Tayo.
3: Oo, tayo may gawa po niyo.
1: Oo.
3: Tayo po.
1: Oo, talaga. Wala tayong pwede i-blame, drainage, whatever. Eh, saan ba nag-umpisa? Saan galing yan? Alam niyo po, Dok Ri, ewan ko lang ha, sa Japan kasi, di ba, partner, talagang sinesegregate yung basura. And hindi, actually, hindi nga lahat eh. Simple lang eh. Basta bottled water. Talagang separate yung bottled water. Isa dami ng bottled
2: mga
1: water.
2: Pet bottles.
1: Oo eh. Kung pwede kahit you start with that, may mag-file ng bill na i-separate lang lahat yun kasi nire-recycle yun eh.
2: Mm-hmm.
1: Oo, tapos yung iba.
2: Mga glass well, din, yung mga glass, yung mga pati, soft drinks. Oo,
1: yes.
2: Sineseparate din, nire-recycle.
1: Separate talaga, talagang gagawan nila ng iba talaga yung bottles talaga na plastic. Talagang iba.
2: At
1: ang
2: single-use plastic, ganun
1: iba,
2: din.
1: Iba siya. Oh, basta hindi kasama kung plastic ka. Ano yun? Yung plastic na bag. Hindi kasama. Talagang yung plastic bottle, hiwalay.
2: Opo.
1: Oo. But anyway, suggestion lang po yan. Kasi parang you can start with that. Talagang ihiwalay mo yun. Kasi yun, automatic na, may pang-recycle. But, Dok Ri, usapang ano na yan eh. Batas
2: waste management.
1: At waste management, di ba?
3: In other countries, alam niyo po ba, ayan po ay may kapalit na, ano, na halaga?
1: Pa,
3: yung po mga bottled water na yung mga bottles na yan pagka tinapon mo nang tama ay meron pong ano po kinikilo nila yan, meron pong bibigay sa yung parang kapalit na pera.
1: Yes, yes.
3: No, ganun po ginagawa po sa ibang part
1: actually
3: ng mundo.
1: Actually po, sa Quezon City, ginagawa na po yan dito. May mga area sa mga bottled, dyan sa Quezon City, kay Mayor Joy Belmonte. Project niya yan eh. But anyway, Sir Doc, hold on lang muna. Meron po tayong flash report.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Kunin muna natin ang flash report mula kay Radio Patrol Marlene Pagernos. Marlene?
5: Ninyo, at least isang delivery van ang tumagali dito sa kahasagsaghabaan ng EDSA. Ito ay sa westbound lane ng EDSA Cubao. Batay doon sa ating mga nakuusap na mga otoridad at mismong driver na itong incidenteng ito, buwapag pa sila dito sa northbound lane ng EDSA at palit po patungong Maynila nang bigla daw tumagilid yung kanilang dinadrive na truck sa hindi pa malamang dahilan. Hindi rin masabi kung dahil kung may kaugnayan sa panahon yung accidenteng ito dahil katamtaman lamang yung pag-ulan na naranasan ngayon. Dito, sabi ko yung driver, kuya, ano po ang nangyari po nung nag-drive kayo kanina?
6: Hindi po alam, ma'am, kasi bigla lang nangyari, ma'am, eh. Pagkabi ko doon, sa kaliwa kami, pagkabi ko pagdating dito, bigla lang tumumbang yung truck. Hindi rin ako handa kung hindi ko alam po ano nangyari. Basta natumba na lang sa bigla.
5: Pero kuya, nung nagmamaneho kayo, may nasa gasaan, may nagulong ba kayo mag-tagay?
6: Wala po. Wala. Parang sarili lang. Yung truck lang na talaga mismo na ano. Tumumba lang talaga.
5: Saan kayo dapat patungo, kuya?
6: Maynila po.
5: Maynila, galing kayo saan?
6: Bagong Bayan, Quezon City.
5: Ito po ang mga bitbitin nyo ay? Ano pong dala po ninyo?
6: Soft drinks po yan.
5: Soft drinks na ito dito sana. Ano ang sabi sa inyo na MMDA, sir?
6: Wala naman po, inaantay lang yung truck.
5: Inaantay lang para itatow po. Nasabi niya lang sa kumpanya po ninyo sa management.
6: Napaalam na.
5: Yung sabi nila, sir?
6: Yan na po, papunta na sila.
5: Papatala ng tao. Thank you, kuya. Oh, hindi wala namang nasaktan dito sa aksidenteng ito, pero patuloy yung ginagawang pag-manage ng mga tauhan ng MMDA at saka ng traffic sector ng QCLVU para doon sa mga sasakyan na patuloy yung bumabagsak dito sa kalsadang ito. Isang linya lamang yung okupado at dumating na rin yung towing truck na gagamit ng MMDA para hatakin itong delivery van na tumagilid dito sa EDSA. Sabi nung isang tauhan na MMDA na nakausap natin, dapat rin ba ito sa Tumana, Marikina? para doon i-ipon muna, i-dalagay sa sakyan. Hindi kasi matukoy ngayon kung merong violation sa papeles or what. Pero sa initial information, wala namang nasaktan. At wait na, parating na nga yung contingent ng delivery rider, delivery driver na itong delivery van na ito.
1: Alright. Okay. So, saan specific uli yan? Kasi I'm sure traffic ngayon dyan sa bandang part na yan sa EDSA.
5: Dito, linya, nandito ako ngayon sa intersection ng EDSA Cubao. Bale, ang apektadong linya ay yung westbound lane. O yung particular din patungong Manila. Bale, okay. Sa ngayon, medyo tuloy-tuloy naman yung dali ng trapiko. Hindi naman naparalisa dahil isang portion lang o isang linya lang yung apektado na itong magaling delivery truck. Pero tuloy-tuloy din naman yung pag-manage ng mga tahuan ng MMDA doon sa mga motorista na daan dito sa kalsada niya.
1: At least nakita nga natin na hindi naman siya standstill. Ano, nakakapas pa rin yung mga sasakyan. Ingat ka, Marlene, at maraming salamat. Radyo Patrol, Marlene Padjernos.
4: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
1: Okay, balikan po natin ang ating Dr. Serbisyo. Kasama po natin si Doc Ray Salinel, ang chairman ng Public Health Unit, Ospital ng Maynila at infectious disease expert. Ngayon, Doc Ray, matanong naman kita sa mga nakakahawang sakit. Marami ngayon ang may lagnat, ubo, sipon, etc. No? Ano po ang advice natin sa kanila? Yung iba, ano, talagang may trangkaso at absent.
3: Yan, oo. Mm-mm. Ngayon po tagulan talaga binabantayan natin yung wild, di ba? W-I-L-D, W waterborne diseases na. Ayan, kasama na po dyan sa nangyari po sa mga ilog na yan. Okay, I, influenza, L, leptospirosis, and dengue po. Medyo tumataas po ang bilang po ng ating pong leptospirosis cases, no? Kaya po, ingat-ingat po talaga tayo. Now, syempre, aside from the nabanggit mo kanina ng trangkaso, andyan pa rin common cold viruses po, andyan pa rin po yung COVID po natin. Kaya po, iba yung pag-iingat po dapat sa mga panahon nito. Very conducive kasi yung pong pagbabago ng panahon, yung malamig na panahon po para po mag-multiply po ito po mga virus na ito. Kaya dapat po laging malinis dapat ang kamay. Okay, hugas po ng kamay sa sabon at tubig or kung wala naman po 70% alcohol or sanitizers. Okay, tapos po mag-mask. Kung kayo po may ubot sipon, wag na po kayo pumasok para po hindi po kayo makahawa.
2: Apo, Doc Ray, ano po ang mga binabantayan ninyong mga pasyente dyan sa Ospital ng Maynila?
3: Well, aside from nabanggit po natin, syempre marami pa rin po tayo mga kaso po ng hypertension, stroke, atake sa puso, may hika po tayo, meron po tayo mga diabetes, marami pong mga nanganganak ngayon po mga panahon na ito. Yun nga po, kasi that's part of the public health unit po, yung po disease surveillance, apat daw po yung kaso po dumating ng leptospirosis dito po sa ER kanina umaga po. Kaya binabantayan, not to mention also marami pa rin pong dengue. Kasama po dyan sa nangyayari pong yan, dahil nga po sa masyado po marumi yung tubig, marumi yung ilog, marami pong pamumugaran ng ipis, daga, lamok. Okay, yan pong mga ganyan klase pong mga basura. Kaya iba yung pag-iingat po.
2: Doc Ray, leptospirosis, paalala lang po. Kasi ang sabi ng pag-asa kanina, mukhang hanggang ilang araw pa po itong ulan eh.
3: Alam nyo po yan po, binabantayan po talaga natin from June to October. Due to October, binabantayan po natin yan yung mga ganyan klase pong mga sakit na tag-ulan. Leptospirosis, libre naman po ang prophylaxis o doxycycline sa pinakamalapit pong mga health centers po sa inyo pong mga lugar. Huwag kayo po mag-atubiling pumunta dyan kung sakali meron po kayo episode po na palusong kayo sa baha, meron po kayong sugat sa inyong paa, nagpa-pedicure kayo, tinanggalang ingro, meron kayong pigsa dyan, dapat po at kayo na palusong sa baha, punta po kagad kayo sa pinakamalapit po ninyong family doctor o kaya po health center doctor po na malapit po sa inyo para bigyan po kayo ng prophylaxis na doxycycline.
1: Opo, and isa pang paalala sa lepto, no, Doc Ray, is that maaaring matagal yung kanyang period na, anong tawag doon,
3: yes,
1: incubation. So yung sintomas mo, lalabas siya, pwedeng after 1 week, 2 weeks,
3: yeah, even a month. Tama ka dyan, Ninya, no. At since that we're talking about infectious diseases, marami pong mga sakit niya na magkakamuka po, no. Number one po, syempre yung trangkaso, ubot sipon, dengue, ay pwede po magkaroon ng ubo ng lagnat, trangkaso, masakit ng ulo, masakit ng katawan. Ganyan din po ang leptospirosis. Kaya po, dapat po, pag meron po kayong ganyan mga nararamdaman po, at meron kayong history ng wading sa flood, okay, tumakbo pa kagad kayo sa pinakamalapit pong doktor.
1: Opo, ayan, mahirap po yan kasi preventable naman po yung lepto at dapat wala rin namamatay, gayon din sa dengue, no? Doc Ray, kung talagang maging mapagmatsyag, lalo na po sa mga panahon ngayon. Well, Doc Ray, maraming salamat.

0: Pagang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Basta AM, DZMM.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
4: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban.
7: DZMM numero uno sa aksyon.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Nagbabalik po kami dito sa Nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos. Update lang po sa mga walang pasok. Nag-declare na rin ito nga ang Metro Manila at Paranaque at San Juan nga, no? All levels ng public and private schools. At syempre, partner, Friday bukas, ano? Every Friday sa mga sumusubaybay sa amin, alam niyo naman po na nagpapamigay kami ng wheelchair at charity timba. So tuloy-tuloy pa rin po ang aming pamamahagi ng wheelchairs at charity timba sa mga nangangailangan. At para po makasali, mag-email lamang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin lang po ang tanong sa paanong paraan makakatulong sa inyo ang wheelchair.
1: Ayan, at syempre po, ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangan, larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes.
0: At syempre, katuwang po natin dyan ang PCSO. Maraming salamat po sa aming mga kasama dyan sa PCSO sa pamumuno ni GM Mel Robles. Alright, ngayon naman po, makakasama na po natin sa mga nagbabalak mag-travel soon. Alamin po natin anong mga tips mula sa mga travel experts dito lang po sa Sino Po Sila?
2: Taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila?
0: Okay, bago ko po ipakilala, no, ang aming panauhin, correction lamang po, bago kayo magdiwang, hindi ho Metro Manila yung walang pasok.
1: Manila?
0: Maynila lang.
1: Maynila City.
0: Oo.
1: We so keep yung, coming back to Manila.
0: Yes, yung Quezon City parang hindi pa rin nag-declare.
1: Oo, hindi pa. Oo, so then, Manila.
0: Meron pa rin po. So, ayan. Maynila lang po.
1: Maynila.
0: Okay. Mm. Sige po, kasama po natin ang presidente ng Philippine Tour Operator

0: oras ng nagmamadaling tanghali, 12:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Basta 8.

0: Sunog, sumiklab sa Maynila at Quezon City sa kasagsagan ng ulan. Mga lubak-lubak sa bagong rehab na EDSA, pinaiimbestigahan. Halos 300 sako ng basura na hakot sa Baseco Beach sa Maynila. Tamang pagtatapon ng basura at recycling, inihirit na ituro na rin sa mga paaralan. Bangayan ng mga abogado sa impeachment court. Pwedeng maiwasan kung didisiplinahin ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero ayon sa ilang eksperto. Teaser ng reunion movie ni na Julia Barreto at Joshua Garcia, ipinasilip. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Rica Lazo. At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sumiklab ang sunog sa magkahiwalay na lugar sa Metro Manila kaninang madaling araw. Sa Binondo, Maynila, nasunugan ang paupahang gusali sa bahagi ng Juan Luna pasado alauna kanina. Nagising na lang ang ilang tenant sa makapal na usok saka dali-daling lumabas. Nahirapan ang mga bumbero na matukoy ang pinagmula ng apoy dahil nakulob ang usok sa gusali. Naapula ang sunog makalipas ang halos isang oras. Wala namang nasaktan o nasawi sa insidente. Samantala, nasunog din ang bahagi ng bodega ng mga gamit sa banyo sa Barangay Bungad, Quezon City. Ayon sa BFP, unang palapag ng warehouse ang apektado at walang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy at halaga ng pinsala ng sunog. Namamahagi ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa pamilyang nasunugan sa Malate, Maynila kahapon. Sinabi sa DZMM ni Manila Social Welfare and Development Director Jay De La Fuente, nakabuo ang 150 pamilya o nasa 500 individual ang apektado sa insidente. Nasa 17 pamilya ania ang pansamantalang tumutuloy sa mga itinayong modular tent sa covered court ng Rafael Palma Elementary School, habang karamihan sa mga nasunugan ay nakikituloy muna sa ibang kamag-anak. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng full meals sa mga lumikas, gayon din ang mga food boxes at iba pang pangangailangan. Inaasahang mapapasok ngayong araw ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court laban sa 60 pesos na unang bugso ng dagdag sahod sa Metro Manila. Pero hinihintay pa kung maglalabas ang korte ng preliminary injunction para hindi pa rin maipatupad ang umento. Sinabi sa DZMM ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Oñate na dapat nang maipatupad muli ang wage increase bukas at makatanggap din ng back pay ang mga manggagawa dahil nahinto ang unang bugso ng umento simula noong July 30. Sa tala ng TUCP, aabot sa 1.3 billion pesos ang hindi natanggap ng mahigit 1 milyong minimum wage earner mula nang ilabas ang TRO noong Hulyo. Ayon kay Oñate, pinag-aaralan na nilang dumulog sa Korte Suprema sakaling maglabas ng injunction ang Pasig RTC.
1: Kung wala namang i-grant si judge na injunction, no, automatic August 14, bukas Friday, dapat implemented na yung wage increase. Dapat pati yung mga back pay kasi huminto yung pagbabayad ng 60 pesos, no, lalo nag-start nung July 30, nung inisyo niya yung TRO. Dapat lahat yon bayaran ng ating mga employers on time at buong buo.
0: Pinaimbestigahan sa Senado ang EDSA Rehabilitation Project matapos muling magkalubak ang mga bagong kumpuning bahagi ng EDSA kasunod ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Sa Resolution 594 ni Senator Panfilo Lacson, inaatasan ng Senate Committee on Public Works na mag-imbestiga in aid of legislation para repasuhin ang design at engineering standards at matiyak ang pananagutan sa mga pampublikong imprastruktura. Patunay aniya ang mabilis na pagkasira ng bagong komponeng kalsada sa EDSA sa malalim na problema sa infrastructure projects ng pamahalaan. Una nang sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, Nasira ang asfalto sa bahagi ng EDSA Estrella at Buendia sa Makati, na catch basin ng tubig mula Guadalupe. Tiniyak naman ang kalihim na agad aayusin ang mga pothole, gayon din ang mga daluyan ng tubig.
2: Panahon.
0: Patuloy ang pag-iral ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ayon sa PAGASA, asahan ang mga pag-ulan sa Metro Manila at ilan pang lugar sa Northern Luzon at Central Luzon, Nimaropa at Calabarzon. Gayon din sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz.
3: Wala pa tayong nakikitang senyales po no, na matatapos anytime itong habagat. So at least for the next 5 days po at hanggang early next week, andyan pa rin po yung southwest monsoon. May mga times pa rin po na uulanin tayo. Yun nga, yung nakikita natin na mas lalakas pa yung habagat by early next week, yan pa rin yung magte-trigger po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mountainous areas.
0: Maaliwalas na panahon naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao na may tsansa ng pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na patuloy na kumikilos palayo sa bansa. Samantala, suspendido ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Caloocan, San Juan, Paranaque, Taguig, Marikina at Cavite City, walang pasok sa public and private schools sa lahat ng antas. Habang wala namang pasok sa preschool hanggang senior high school sa Mandaluyong, Quezon City at Pasig. Wala rin pasok sa Paumbong, Hagonoy at Kalumpit sa Bulacan. Suspendido rin ang klase sa Abukay, Mariveles, Pilar at Morong sa Bataan. Sa ilang lugar sa Occidental Mindoro at ilang bahagi ng Pangasinan, naka-alternative mode of learning naman sa lahat ng antas sa public and private sa Valenzuela at Malabon. Gayon din sa iba pang lugar sa Bulacan, Rizal at Pampanga. Para sa listahan ng iba pang lugar na walang pasok, bisitahin ang social media page ng inyong mga lokal na pamahalaan. Nasa 16 na classroom ang hindi muna magagamit sa isang paaralan sa La Trinidad, Benguet matapos maapektuhan ng landslide. Ang balita hatid sa atin ni April Rafales. April.
4: Hindi na muna magagamit ang nasa 12-16 na classroom na isang building sa Alno Caduri Elementary School sa La Trinidad, Benguet matapos gumuho ang lupa sa mismong tabi nito. Ayon sa LGU, ang old building at makeshift classrooms na muna ang gagamitin. Ininspeksyon na rin ng mga La Trinidad LGU officials ang lugar na naapektuhan ng landslide para matukoy ang kalagayan at kaligtasan ng paaralan. Nakuhanan pa ng larawan ng mga estudyante at magulang ang lawak ng pinsalang dulot ng landslide. Pinag-aaralan na ang pangmatagalan at matibay na solusyon sa apektadong lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales. Sinuspindi naman ang klase sa lahat ng antas sa Bislig City sa Surigao del Sur, hindi dahil sa ulan o baha, pero dahil naman sa matinding init. Sa forecast ng PAGASA, aabot sa danger level na hanggang 43 to 45 degrees Celsius ang heat index sa lungsod ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni Surigao del Sur Acting DRRM Officer na nagpapatupad ng pagbabago sa oras ng pasok sa mga paaralan, kung saan alas 7 hanggang alas 11 ng umaga na lang ang pasok ng mga estudyante. Sa kabila nito, wala pa namang naitatalang heat-related case sa probinsya, pero apektado na ang ilang pananim tulad ng gulay at palay.
5: Sana nga po, may ulan na kami na mararanasan sana. Nasa filtering stage na po yung mga pananim natin. After that, nasa maturity stage na sana. Pero meron namang areas dito sa irrigated naman. Kaya pa naman i-supply ng ating mga dams yung pananim. Pero
6: sinabi po sa mga kapamilyan nating nagtatanghalian, nahakot na po ang sangkaterbang basurang inaanod sa Baseco Beach sa Maynila. Umabot sa halos 300 sakon ng basura ang nakolekta ng Department of Environment and Public Services sa lugar.
0: Sinabi sa DZMM ni Manila Social Welfare and Development Director Jay De La Fuente na galing ang mga basura sa mga kalapit probinsya ng lungsod kabilang sa Cavite.
7: Tuloy-tuloy naman po ang pagkolekta ng basura ng Lionel. Kung matatandaan ninyo, after ng bagyo ng Habagat, may mga ilang basura dito sa Baseco na pinangay, inanod. Hindi po namin basura yon. Basura po yung galing sa dagat na from Cavite yon.
0: Dagdag ni De La Fuente, hinatira na rin ng tulong ang mga residente sa 5 barangay sa Tondo na nakatira malapit sa mga creek at estero. Bagamat may pabugso-bugsong ulan sa Maynila, hindi na binabaha tulad ng dati ang ilang lugar sa lungsod matapos maisaayos ang mga daluyan ng tubig. Gumagana na muli ang Ugnatan Pumping Station sa Malabon na nagkaaberya dahil sa mga bumarang basura. Sa monitoring ng lokal na pamahalaan, 620 hanggang 630 cubic meters ng basura kada araw ang nakokolekta ngayong panahon ng habagat na halos katumbas na ng isang 25-meter na swimming pool. Mahigit 50 ikot na rin kada araw ang ginagawa ng truck ng basura para mangolekta sa iba't ibang barangay. Umapela naman ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng maging disiplinado sa pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbaha.
6: Isinusulong na ituro na rin sa mga paaralan ang tamang pagtatapon ng basura sa ilalim ng Solid Waste Management Act matapos mag-inspeksyon sa isang paaralan sa Pasig City kahapon. Sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na dapat paigtingin pa ang pagtuturo sa mga bata ng tamang pagtatapon ng basura para iwas problema sa baha. Kasamaan niya rito ang tamang paraan ng recycling at paalala sa posibleng epekto ng basurang itiatapon kung saan-saan. Dapat din anyang maituro sa mga bata ang pangmatagalang solusyon para masolusyunan ang problema sa baha at basura sa bansa.
0: Lubog pa rin sa baha ang ilang barangay sa Makabebe at Masantol sa Pampanga dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Pampanga Governor Lilia Pineda na kahit may mga pagbaha, iilang residente lang ang nananatili sa mga evacuation center dahil pansamantalang tumutuloy sa kanilang mga kaanak. Pinag-aaralan na rin ng provincial government ang rekomendasyon ng National Irrigation Administration na magtayo ng Sabo Dam sa kahabaan ng Pampanga River na magagamit ding irigasyon sa mga magsasaka.
8: Ang probinsya ko lang ang sinasabi ko, tigilan na yung flood control. Tama na. Kasi hindi naman nakakatulong eh. Palala pa kami.
6: So, okay.
8: Ito kasi yung situation namin. Oh. Kung gagawin ni NIA yan, mag-cooperate dapat ang DPWA at saka yung NIA. Kasi may ginawa siya dito sa amin eh. Pagkaroon siya ng Sabo Dam, ngayon wala nang masyadong tubig, hindi na kami lumulubog banda dito. So naging effective siya.
6: Itinas na sa search and retrieval operation sa paghahanap sa mga binatilyong pinangangambahang nalunod matapos tagayin ng malakas na agos ng Marilao River sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Una nang natagpuan ng labi ng isa sa mga biktima na bloated ang katawan at halos hindi na makilala. Patuloy namang hinahanap ang 3 biktima, kabilang ang 13 anyos na sina Ron Jean Alseco at Ryzen De Los Reyes at ang 17 anyos na si John Norbert Nipay. Sinabi sa DZMM ni San Jose del Monte, CDRRMO Head Gina Ison, na Lunes nang magkayayaan ng mga batang maligo sa ilog sa kasagsagan ng habagat. Nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte City sa bayan ng Marilao para mapalawak ang paghahanap.
9: Declared na po na retrieval operation na kasi after 3 days po, Monday po ito na Lunes eh, ang alas, bago mag-alas 3. So possible po na talagang retrieval na po siya kasi nag-land search na rin po ang team, nag-scout na rin po sa mga hospitals, sa mga community kung meron possible na umahon at nakuha nila na bata, kanya lang negative po eh.
0: Arestado ang magbabarkadang edad 20 at 16 sa pagnanakaw ng 3 cellphone sa construction site sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Nakuna ng CCTV ang dalawang umakyat sa rooftop. Tinangay ng isa ang mga cellphone habang nagsilbing lookout ang kaibigan. Nadiskubre na lang ang pagnanakaw ng magising ang isang construction worker. Nawala na ang mga nakacharge na cellphone. Nasa kustodiya na ang 20 anyos na suspect habang isa sa ilalim sa social intervention ang 16 anyos na binatilyo. Hindi na narecover ang mga ninakaw na cellphone.
6: Wasak naman ang bahagi ng trailer truck matapos bumangga sa bus sa MacArthur Highway sa Valenzuela. Sinasabing galing Batangas ang trailer truck o nang mawalan umano ng preno, kaya inararo ang mga metal barrier sa gitna ng kalsada saka sumalpok sa bus. Pansamantalang isinara ang southbound lane ng kalsada dahil sa nagkalat na basag-basag na windshield. Walang naiulat na nasaktan sa insidente.
10: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Nanindigan ang House Prosecution Team na walang mali sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na hindi pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions. Ito'y matapos kastiguhin ng depensa si Ligutan na mistulang pinapatungkulan ang sagutan ni Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer. Sinabi sa DZMM ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jervin Luistro na walang masamang intensyon si Ligutan sa kanyang social media post na layon lang magbigay linaw sa publiko. Iginit din ni Luistro na walang nalabag sa Senate impeachment rules dahil wala namang nabanggit na merito ng kaso.
11: Ang sabi sa rules, do not comment on the merits. No? Merits daw. So kapag procedural, and that includes the issue on misleading, ang tanong namin, meron bang violation? We maintain the position, there is none. O sabihin na natin, misspoken yung kanyang mga utterances.
12: Apo.
11: But the thing is, yun ang narinig sa kanya.
0: Dagdag ni Luistro, sa kabila nito, igagalang ng prosekusyon ang anumang maging desisyon ng Senate Impeachment Court. Una nang sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na matagal nang binabantayan ang komento ng magkabilang panig at maglalabas ng ruling sa Lunes ukol dito.
11: I wish to express our highest respect and regard to the Impeachment Court. So anuman ang maging ruling ng impeachment court regarding the concern that was raised by the defense, we will be abiding. But along this line, gusto sana namin ng enlightenment, ng guidance. When does the comment constitute violation of the prohibition?
6: Ayon naman ng isang law expert, dapat nang mamagitan ni Presiding Officer Francis Escudero sa umiinit na tensyon sa pagitan ng prosecution at defense team ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag sa DZMM ni Corona Impeachment Trial Defense Lawyer Attorney Jose Roy III, normal naman ang sagutan sa kasagsagan ng paglilitis gaya na nangyari sa pagitan ni na Attorney Lorna Capunan ng prosecution at Attorney Christine Ferrer ng defense team. Pero may kapangyarihan ng hukom na awatin o disiplinahin ang mga abogado bago mauwi sa personalan ang kani-kanilang banat.
13: Papayo ko kay Presiding Officer Cheese, gamitin mo yung gavel para magkaroon ng konting disiplina. Pag ginawa, pinalapit mo yan, patayin mo yung mikropono, pwede mong diretso yan. Susunod yung mga yan, matatauhan yan.
6: Naniniwala rin si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na nasa kamay ng presiding officer ang pagkapanatili ng kaayusan sa Senate Impeachment Court. Nararapat din anyang magbigay ng mas malawak na pag-unawa ang mga mas matagal na sa legal profession para maiwasan ang banggaan ng mga counsel.
14: If you are a seasoned counsel, I think Attorney Lorna in a way realize that there is a leeway to be given to younger members of the bar. They are not as learned as the seasoned lawyers and they make mistakes, so we should allow that.
0: Para naman sa defense team, dapat busisiin ang nilalaman ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig sa impeachment trial kahapon. Sinabi sa DZMM ni Defense Team Deputy Spokesperson Attorney Justin Gular na inaalmahan ng kanilang panig ang mistulang pagpapalabas na sinabi ng legal counsel na si Christine Ferrer na pinapayagan ng sinasabing misleading questions sa cross-examination dahil hindi ito kailanman binanggit ng abogado. Panawagan ni Gular, huwag masyadong ituon ang atensyon sa sagutan ng dalawang panig at huwag hayaang lumabas pa ito sa korte dahil hindi naman anya tungkol sa mga abogado ang paglilitis.
12: Huwag po natin masyadong bigyan ng tugon or bigyan ng focus yung mga nangyayaring tension or mga exchanges between lawyers. Tingnan po natin at busisihin po natin bakit nagkaganon, bakit may tension. Tingnan po natin yung ebidensya. Tingnan po natin whether na-presenta ba siya, whether na-challenge ba siya. Huwag po natin pabayaan na we go beyond that.
0: Iginit naman ni Prosecution Team Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na dapat nang isantabi ang aniyay mga distraction o panggulo lang sa impeachment trial at tututukan na lang ang testimonya ng mga testigo. Muli ring iginit ng prosekusyon na may mga ebidensya ng sumusuporta sa alegasyong maanomalyang paggastos ng confidential funds ni VP Sara tulad ng mga lumitaw na questionableng pangalan at transaksyon.
15: Kahit na hindi pa tayo pumupunta doon sa pagkakakilanlan nito ni Mary Grace Piatos, ang importante na hong detalye na nailahad dyan, ang dalawang testigo natin, ng kay Mary Grace Piatos, nabigyan siya ng 70,000 pesos at supposedly for medical supplies. Ang sinabi hong nila dyan is kung medical supplies, dapat meron kang resibo.
0: Correct.
15: At nasa ng resibo?
6: At abangan, Business Group inihirit ang 30 pesos para sa unang bugso ng aumento sa sahod sa Metro Manila.
0: At ang headline ngayon sa Mindanao ni Queenie Casimiro.
16: Sundalong papunta sa training school, patay sa ambush sa Sulu.
0: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng headline ngayon.
2: Headline ngayon! Basta AM DZMM!
17: Rain, rain, go away!
18: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
17: Cough, cough, wet away! Yay!
18: Pambatang Lagundi, Plemix!
19: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
5: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
6: kailangan ng gabay na maaasahan.
5: Ako po si Master James Alejandro.
6: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
5: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
7: Ang oras 12:29, dating hepe ng Presidential Security Command, itinalagang commander in charge sa Visayas Command. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
8: Formal na itinalaga si Major General Peter Borgonio bilang commander in charge ng Visayas Command. Ito'y matapos magretiro ang dating commander na si Lieutenant General Fernando Reyeg. Pinangungunahan naman ito ng bagong talaga ring AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na nagsabing ipagpapatuloy ni Borgonio ang nasimulan sa pagbibigay seguridad sa buong Kabisayaan, lalo na sa mga insurgency at terrorist group. Magpapatuloy din ang military response at assistance sa mga sakuna, lalo at madalas may kalamidad sa Visayas. Si Borgonio ay dati ring hepe ng Presidential Security Command. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
7: Maraming salamat, Annie Perez.
9: Attention po mga kapamilya, muling nagbabadyang magka-brownout ngayong araw sa Visayas dahil sa kulang na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, 2 oras na nakataas ang red alert sa Visayas Grid mamayang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Habang yellow alert naman mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Samantala, yellow alert din o manipis ang reserbang kuryente sa Mindanao Grid mula ngayong tanghali hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi.
7: Patay ang isang sundalo matapos pagbabarilin sa Indanan, Sulu. Balita mula Sulu, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
10: Sakay ng motorsiklo papunta sana sa 11th Division Training School ang tatlong sundalo. Nang dumaan ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo at bigla silang pinagbabaril. Agad tumakas ang mga suspect habang dinala sa Kuta General Teodolfo Bautista Station ang mga biktima kung saan pumanaw ang isa sa kanila. Kinondena ng 11th Infantry Division ang pamamaril sa mga sundalo at nakipag-ugnayan rin sa pulisya kaugnay ng investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at motibo sa pamamaril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
7: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
9: Isang delivery van na tumagilid sa EDSA Cubao intersection sa Quezon City. Kumuha tayo ng update mula kay Radyo Patrol Marlene Padiernos. Mars, kamusta na dyan?
11: Jeff at Rica, hanggang sa mga resultados na subukan pa rin ng mga tauhan ng MMDA na itayo itong tumagilid na delivery van dito sa EDSA, sa intersection ng EDSA Cubao. Sabi po kasi yung mga tauhan ng MMDA kanina na itayo itong delivery truck na ito dahil sa mabigat na karga ng mga soft drinks na naturang truck. Kaya ngayon, mano-mano nilang Tauhan ng MMDA at Tauhan ng Traffic and Transport Management Department ng QCLDU na alisin yung mga kargang bote sa loob nito. Sabi ng ilang tauhan ng MMDA na nakausap ko, posibleng hindi nakasilid ng maayos at hindi nakasiksika yung mga dalang bote ng soft drinks ng truck, kaya napunta ang bigat ito sa isang bahagi lang ng sasakyan nung lumipo ito mula sa EDSA northbound patungo sa westbound lane ng EDSA na dahilan naman ng pagtagilid ito. Sa ngayon, inilagay na muna sa isang tabi yung mga inalis na bote dito sa loob ng truck habang inihintay ang kasamahan ng driver na dumating dito sa area para pick-upin itong mga bote na ito. At may tinawagan na rin ang dagdag na towing truck itong MMDA para tumulong sa pagtatayo itong delivery van na tumagilid dito sa kahabaan ng EDSA. At sitwasyon ng traffic force, mabigat ang traffic, paralisado ang traffic ngayon sa bahagi ng westbound lane ng EDSA dito sa intersection ng Cubao. Dahil nga nakaharang ngayon dito sa area yung towing truck at yung tumagilid na delivery van. Ayan muna ang latest dito sa bahagi ng Quezon City. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, PDMM.
9: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Para sa ilang business groups, hindi napapanahon para ipatupad ang anilay mataas na dagdag sahod sa Metro Manila. Sinabi sa DZMM ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman Emeritus George Barcelon na kahit sang-ayon sila sa inilabas na temporary restraining order ng Pasig RTC, mas makabubuting magkasundo ang mga manggagawa at mga kumpanya sa halaga ng aumento, lalo't kailangan ding ikonsidera ang epekto ng giyera sa Middle East sa presyo ng petrolyo. Kung si Barcelon ang tatanungin, mas mainam kung itatakda sa 30 pesos ang unang bugso ng aumento, habang nakadepende naman sa inflation kung ipatutupad ang second tranche.
12: I would want na we can come to an agreement, no? Personal opinion ko, sabi ko, okay naman sa akin eh kung first tranche is 30 pesos. And then yung second tranche, we can discuss. Because pag bumaba yung inflation, then we may not have to increase so high.
7: Sa kabila ng mga pag-ulan, muling kinalampag ng ilang grupo ang tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Intramuros kaugnay ng sinuspending taas sahod sa Metro Manila. Balita mula sa Maynila, hati ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish.
13: Rika, kahit umuulan, sumugod muli sa tanggapan ng DOLE ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa dahil hindi pa rin naipatutupad ang 85 pesos sa wage hike na tatlong linggo na lang nakabinbin dahil sa temporary restraining order mula sa Pasig RTC. Sa pulsa logo ng tanggapan ng kagawaran ang mga binatong itlog na mga relista kanina. Budol kong tawagin ng mga grupo ang pag-iisyu ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino sa Administrative Order 264 dahil walang konkreto at kagyat na solusyong ibinibigay ang direktiba. Hindi din umano nilinaw kung itutuloy pa ang implementasyon ng dagdag sahod.
14: Ang nilabas na Administrative Order 264 ay zero. Walang laman! Gagamitin lang ito ni Tolentino para buhusan tayo ng malamig na yelo para tumigil ang ating mga galit. Puputol na naman! Hintayin pa natin matapos ang TRO na iligal?
13: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
7: Maraming salamat, Trisha Lindo.
9: Hindi pa masabi ng DOLE kung magiging retroactive ang aumento sa sahod sa Metro Manila sakaling maipatupad na ulit ang NCR wage hike. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve.
15: Jeff, posibleng mapakinabangan na ng mga minimum wage earner ang 85 pesos na dagdag sahod kung sakaling walang ilabas na panibagong kautosan ang Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ngayong araw. Ayon kay DOLE Acting Secretary Francis Tolentino, automatiko na mawawalang visa ang Temporary Restraining Order o TRO na humaharang sa dagdag sahod kung walang bagong court order pagsapit ng deadline nito ngayong araw. Kung tuloy ang malift ng TRO, ipatutupad na niya ang unang tranche ng 60 pesos na dagdag sahod. Gayon man, hindi pa malinaw kung magiging retroactive ang wage increase, lalo't dapat sana itong naging epektibo noong Hulyo. Siniyak naman ni Tolentino na kasama ng DOLE ang mga magagawa sa laban, lalo't mismo ang kagawaran ang naghahain ng oposisyon laban sa TRO. at tumistigo sa korte ang regional director ng DOLE. Sangayon din si Valentino na walang kapangyarihan ng lower court na maglabas ng TRO laban sa wage order na inaprubahan ng National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, alinsunod niyan sa Labor Code. Sa huli, sinabi ng Kalihim na nasa kamay na ng Court Suprema kung makikialam ito sa usapin ng naturang wage hike. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, BBNN.
9: Maraming salamat, Steve Raz!
7: Isolated pa rin ang bahagi ng Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales dahil sa nagpapatuloy na pagragasan ng tubig bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Sinabi sa DZMM ni Zambales PDRRMO Head Rolex Estrella na posibleng muling ihatid ang relief goods at iba pang pangangailangan sa mahigit 1,000 residente sa lugar sa mga susunod na araw sakaling gumanda na ang panahon. Una nang gumawa ng makeshift zipline ng lokal na pamahalaan para maidala ang mga pangangailangan sa barangay matapos masira ang tulay na nagdurugtong nito sa iba pang bahagi ng munisipalidad.
16: Hindi pa rin po talaga makakatawid kasi patuloy po yung pag-ulan sa ating kabundukan kaya mataas pa rin po yung ating tubig doon sa kanilang kinalalagyan. Kaya tinitingnan po namin kung talagang hindi pa rin gumanda yung panahon, magre-resupply po kami ditong mga susunod na araw.
9: Nagpapatuloy ang relief operations ng DSWD sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Maybay. Balita hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico!
17: Sa pinakahuling datos, Jeff, ngayong umaga, ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, 800,000 na family food packs na ang naipamahagi at target na matapos na rin ang distribution ngayong weekend sa mga pamilyang hindi pa nabibigyan ng tulong. Samantala, inaasahan rin ng Kalihim na madadagdagan ang budget ng kagawaran para sa susunod na taon dahil prioridad umano ito ng pamahalaan.
18: Gusto ko i-point out na ang ating Pangulo, pati na ng DBM, very aware sila sa urgency ng disaster response. Kaya kung titignan nyo yung quick response fund, noong unang, kung 2020

0: Nico Bagsig.
1: Target isumite sa Kongreso ngayong araw ang 600,000 pirma ng mga tumututol sa PAC Silica Project sa Tarlac. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Bigas sinabi ni Bayan Chairperson Teddy Casino na mabilis nakakalap ng pirma ang iba't ibang grupo kabilang ang bagong alyansa makabayan kontra PAC Silica dahil maraming magsasaka at katutubo ang tumututol sa pagtatayo sa kanilang lugar ng naturang data hub. Isusumite nila sa mga mababatas ang resulta ng signature campaign para mahikayat silang suriin ang proyekto.
3: Well, nais natin na dahil sa dami ng mga nakapirma, maenganyo ang ating Kongreso at Senado na imbestigahan itong PAC Silica. Kasi if it is true na tuloy-tuloy na yung development dyan sa Clark City at by November, pagdating ni Donald Trump dito, magkakapirmahan na, hindi naman pwedeng hindi natin alam. Hindi naman pwedeng hindi man lang pinag-aralan ng Kongreso at Senado.
2: Kanina, nagmarcha sa Calao Avenue ang nasa 60 miyembro ng bayan para iprotesta ang PAC Silica Project kasabay ng anibersaryo ng Mock Battle of Manila. Hindi alintana ng grupo ang malakas na ulan at nagsagawa pa rin ang kanilang programa malapit sa US Embassy na payapang natapos matapos ang halos 20 minuto. Yan ang balitang pirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Dalagita, halos isang linggo nang nawawala sa Mountain Province. Nagbabalik si April Rafales. April!
4: Apat na araw nang pinaghahanap ang nawawalang 17 anyos na dalagita sa Sagada Mountain Province. Nagsanib puwersa na ang PDRRMO, lokal na pamahalaan, gayon din ang pulisya at BFP para matagpuan ang dalagita. Pero pansamantalang inihinto ang operasyon bilang paggalang sa paniniwala at hiling ng pamilya na mga nakatatanda sa komunidad na dapat babaeng miyembro lang ng pamilya at mga babaeng miyembro sa komunidad ang dapat na maghanap sa dalagita. Sa imbestigasyon ng pulisya, sinasabing galing sa inuman ang dalagita kasama ang nobyo at mga kaibigan. Nagpapahinga ang magbabarkada sa bahay ng kanilang kaibigan nang bigla na lang umanong tumalon ang dalagita sa halos 6 na talampakang riprap malapit sa ginagawang taniman ng tubo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
0: Thank you, April Rafales.
1: Sa labas ng bansa, higit 24,000 kaso ng cyclosporiasis infection ang naitala sa Amerika. Ayon sa Centers for Disease and Disease Control and Prevention ng Amerika, 45 estado na ang tinamaan ng inspeksyon. Sinasabing nakuha ang sakit sa dinurog na repolyo o iceberg lettuce mula sa farm sa Central Mexico. Ayon sa CDC, ang cyclosporiasis Cyclospora cayetanensis ay unicellular parasite na nagiging sanhi ng intestinal infection na tinatawag na cyclosporiasis. Dalawa na ang iniulat na namatay sa Michigan dahil sa naturang sakit. Pero giit ng Michigan, hindi nila ipinagbabawal ang pagkain ng lettuce.
0: At pagbuwag sa Leadership Fund o allocables sa pambansang budget isinulong sa Senado. Yan at iba pang balita sa pagwalik ng Headline Ngayon.
5: Headline Ngayon! Basta AM, DZMM.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
10: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
11: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
12: Pag-aanin at pasayahin ang
13: buhay at kalusugan.

0: Kasama si Kuya R at Mamshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
1: TZMN!
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estreta. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM Headline ngayon!
3: Oras po natin 12:48, inirekomenda sa Senado na buwagin ang leadership fund o allocable sa pambansang budget. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
4: Jeffrey, greeting Senator Panfilo Lacson. Hindi lamang isa pang anyo ng pork barrel ang leadership fund, kundi mas masahol sa bersyon na ipinagbabawal ng sistema. Ang kay Lacson, ipinakita ng testimony ni dating DPWH Secretary Manuel Bono, ang gayon din ng mga pangyayari kaugnay ng mga anumalyang proyekto sa flood control, kung paano nabigyan ng leadership fund ang mga mambabatas ng pagkakataong magsingita ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa lamang ng pambansang budget. Unang lumitaw ang leadership fund noong September 2025 nang banggitin ni Binoan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon na pinamumunuan noon ni Lacson hinggil sa flood control scandal. Noong panahon iyon, sinabi ni Binoan na pinagsasama-sama ng Department of Public Works and Highways ang mga hinihiling na proyekto ng mga mambabatas para maisama sa NEPA, kabilang ang mga dumaraan sa leadership fund sa Senado. Ang kay Lacson, nakatutulong ang leadership fund para maipaliwanag kung paano nalalaman ng publiko at tungkol sa mga individual na alokasyon na umaabot sa bilyong-bilyong piso para sa mga mambabatas. Dagdag niya, ang kanyang panawagang buwagin ng leadership fund ay nagbanta noon sa pagka-Senate President ni Senator Vicente Soto III. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano.
5: Inimok ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ang mga lugar na dawit umano sa katiwalian sa solid waste management. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
6: Bika, kaugnay ito ng naunang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi umano nagpapatupad ng solid waste management plans ang ilang lungsod. Ang sistema, mas kumikita umano ito sa mga garbage hauler dahil kada biyahe o truck ang bayad. Sa Privilege Peaks, binanggit ni TGP Party List Representative Jose Tevez Jr. na bukod sa flood control scandal, dapat ding mapanagot ang mga hindi sumusunod sa pamamahala ng basura. Nagdudulot din anya o din kasi anya ng pagbaha ang suliranin sa basura na bumabara sa waterways o bumabalik sa mga kalsada. Humiling din ang mambabata sa DILG na pantayan ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad dito ng Solid Waste Management Plan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
3: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong hindi na nakararanas ng gutom batay sa survey ng Social Weather Stations. Balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
7: Jeff, sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni SWS Research Fellow Rolando Reyones na mula sa 33.6% na hunger rate sa unang bahagi ng taon, bumaba ito sa 6.7 percentage points makalipas ang tatlong buwan at nasa 26.9% na lamang. Samantala, bumuti rin ang food security sa bansa mula sa 94% ng mga Pilipinong pamilyang itinuturing ang sarili bilang food insecure o hindi sapat ang access sa sapat at masustansyang pagkain sa unang bahagi ng taon, bumaba ito sa 89.3% makalipas ang tatlong buwan. Bumaba rin ang food poverty rate mula 79% sa 77.6% sa kapalayong panahon. Ayon kay Briones, malaki ang epekto ng walang gutong program ng DSWD sa pagpababa ng bilang ng hunger rate sa bansa.
8: So we can point this as evidence na may difference talaga na na-introduce yung programa sa rate at which you can reduce the hunger of households.
7: Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatsalian, nasa 600,000 na pamilyang Pilipino ang nakikinabang na sa walang gutong program ng kagawaran na layong alisin ang gutom, malnutrisyon at stunting sa bansa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, John Garner. Nalunod ang 17 anyos na lalaki matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Licab, Nueva Ecija. Balita mula sa Nueva Ecija, hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
9: Nalunod ang 17 anyos na lalaki matapos tumaob ang sinasakyan nilang bangka sa tinatayang siyam na talampakang baha sa Palayan sa Barangay Aquino, Licab, Nueva Ecija. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Licab, nagtungo ang biktima kasama ang mga kaibigan nito sa Palayan para manghuli ng mga daga sa bukid. Sakay ng isang bangka ang grupo ng tumaob umano ito sa lugar kaya nahulog sa baha ang mga sakay nito. Nakaahon ang mga kaibigan ng biktima liban sa kanya. Natagpuan din ang biktima noong hapon pero wala na itong buhay. Ayon sa MDRRMO Licab, mabagal ang pagbaba ng baha sa Barangay Aquino dahil sa patuloy na pag-ulan sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
3: Maraming salamat, Cesar Galassi.
5: Pinatawa ng Parusang Community Service ang mga kabataang sangkot sa rambol sa Samal Island, Davao del Norte. Balita mula sa Davao del Norte, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
10: Nangyari ang rambol ng mga kabataan sa Kainan sa Freedom Park sa Barangay Peña Plata kung saan pinagtulungang suntukin ang isang lalaki. Nang maawat, rumesbak naman ang kasama nito hanggang sa sumiklab na ang rambol. Agad naman silang naawat ng mga pulis sa lugar. Sa investigasyon, nagpang-abot ang dalawang grupo ng kabataan pero nagkaroon ng pagtatalo ang ilan sa kanila kaya nagkaroon ng gulo. Pinatawag naman sa City Mayor's Office ang mga sangkot na kabataan at napagsabihan ng alkalde. Pinag-community service ang mga kabataan bilang parusa sa ginawa ang gulo at pinaglinis sa mga pampublikong lugar. Nagbabala rin ang alkalde na parusa ang harapin kapag maulit ang insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
5: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Walong biktima ng human trafficking ang nasagip sa operasyon sa Zamboanga City. Balita hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
11: Pinasok ng mga operatiba ng iba't ibang law enforcement agencies sa pangunguna ng Department of Migrant Workers ang bahay sa Crispin Atilano Street sa Barangay Tetuan kung saan pansamantalang natulog ang mga biktima. Ayon sa mga babaeng biktima, pinangakuan sila ng trabaho bilang domestic workers sa labas ng bansa. Kasama din ang mga biktima ang tatlong umano'y facilitators kung saan isa sa kanila ay tinatawag na madam na nagfi-finance umano ng pag-recruit at pamimigay ng allowance sa mga biktima para sa kanila ang biyahe. Dinala na sa DSWD Processing Center ang mga biktima habang sasampahan ng kaso ang tatlong individual. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
5: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
3: Sisimulan ngayong Agosto ang rehabilitasyon sa Maysan Road sa Valenzuela. Sinasabing matagal nang inireklamo ng mga motorista ang mga lubak-lubak sa kalsada na minsan nang nauuwi sa aksidente. Sa inspeksyon kanina, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na 81 milyong piso ang inilaan sa unang phase ng rehabilitation na inaasahang matatapos sa loob ng 6 na buwan.
5: Ipatutupad naman ng lokal na pamahalaan ng truck ban mula Maysan Road hanggang Bagbagin Road at pabalik simula August 15 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi tuwing Lunes hanggang Sabado para bigyang daan ang proyekto. Ayon sa LGU, karaniwang ginagamit ng mga mabibigat na sasakyan ng Maysan Road dahil malapit ito sa North Luzon Expressway. Lusot na sa kamera ang panukalang libreng access sa digital learning material sa mga paaralan sa kolehiyo. Sa panukala, magtatatag ng National Academic Content Repository na mamamahala sa pagbibigay ng libreng access sa mga estudyante at guro sa digital textbooks, lecture videos, syllabi, gayon din sa mga research paper at iba pang open education resources. Isinusulong din ng panukala ang libreng Wi-Fi access ng mga estudyante sa mga pampubliko at pribadong paaralan na kailangan para magamit ang mga digital learning material. Inaasahan ding makatutulong ang panukala sa paghasa sa digital skills ng mga estudyante na magagamit sa research at paghahanap ng trabaho.
3: Sa sports, bumuhos ang papuri kay dating NBA MVP Russell Westbrook na nagretiro matapos ang 18 season sa NBA. Kabilang po dito si four-time MVP LeBron James na inaabangang mailuluklok sa Basketball Hall of Fame si Westbrook na nagtapos bilang all-time triple-double leader ng NBA, FIBA World Cup champion at Olympic gold medalist.
5: Kinilala rin ng dating koponan ni Westbrook na Oklahoma City Thunder ang kanyang kontribusyon kung saan siya ang franchise leader sa scoring. Tinapos ni Westbrook ang kanyang karera sa NBA bilang ikalima sa all-time assists leaders at ikalabing apat sa all-time scoring list.
1: Showbuzz ngayon!
12: Showbuzz ngayon!
5: Inilabas ang teaser sa comeback film ni na Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours, Never Mine. Bungad sa halos 2 minutong teaser, si Direk Cathy Garcia Sampana na agad ipinasilip ang mabigat at mapanakit na scene ng dalawa.
13: Action's ready and sound!
14: Ready!
13: Action!
14: Bakit na pinagpipilitan mo yung sarili mo sa kanya?
15: Kasi mahal ko siya.
14: Mahal mo na? Sigurado ka? Nung isang araw lang, sabi mo sa akin, di ba?
15: I wouldn't be doing this kung hindi ko siya mahal. Why am I even defending myself to you? Hindi mo naman ako naiintindihan eh.
14: Naiintindihan ko.
15: Hanggang hindi ka nagmamahal, hindi mo maiintindihan.
14: Naiintindihan ko dahil mahal kita.
15: Huwag akong mahalin mo.
3: September 30, palalabas sa mga sinehan ng Always Yours, Never Mine.
16: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Ay, bago po tayo magtapos, sabi happy birthday po muna sa aming paboritong abogado.
5: Happy birthday, Attorney Noel! Susunod na po sila.
3: Hello, Attorney! Happy birthday! At yan po ang mga balitang amin na kalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
5: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline Ngayon!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
3: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
4: Magandang hapon po mga kapamilya! Happy Thursday everyone! Shout out kay Don na nasa aking likuran for today's video. Hello, hello po mga kapamilya! Regular programming po tayo ngayon dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aquino. At syempre po, dahil po mahalagang araw na ito, sinabi ako talaga, sabi ko, alam ko 3 taon na ikaw ang umpisa lagi, nag-i-intro ng ating programa. But for today, allow me to introduce you our very kind, very amazing birthday boy. Talaga namang celebrating his very special day dito po sa ating booth. Maligayang kaarawan po sa napakabait, napakapogi, napakagalanteng nag-iisang attorney Noel Del Prado. Happy birthday, partner!
0: Maraming salamat sa aking napakagandang partner Liza.
4: Hindi pa rin talaga natatanggal yung kahit birthday mo.
0: At bumubuhos ng pagbati po at salamat sa aking picture.
4: Uy, partner, mukha akong bata dyan, partner.
0: Mukha lang, partner.
4: Fairness, bagat sa bagat sa dating mo dyan,
0: agree
4: partner.
0: Ako sa lahat na sinabi except sa boy.
4: Hindi.
0: Ako ay lolo na po, lolo na.
4: Oo nga, pero wala sa itsura, partner. Thank you for salamat. Spreading your kindness, your I don't know, positivity, your kindness sa lahat, and kindness. Talaga,
0: wala po akong kinalaman sa maulan ngayon.
4: Oh, blessing daw yan,
0: yes,
4: sabi
0: agree,
4: nila.
0: Agree tayo
4: sana dyan. Kasing dami ng ulan na ito, ang biyayang matatanggap mo sa iyong buhay, partner.
0: Ay, amen.
4: Amen. Amen. Bumabaha, partner. Oo, so talagang i-claim na natin yan, partner.
0: Yes, partner.
4: Oo, wishing you all the best para po marami pa pong mga pagkakataon. Ikaw po yung makapagbibigay ng servisyong publiko.
0: Salamat, para sa lahat. Salamat. At sa lahat ng hindi ko mapapasalamatan, sa lahat ng pagbati at lahat ng padala ng lahat ng papiging sa
4: as na pero kasi ito, hindi talaga ito nagre-reply, guys.
0: Hindi.
4: Ganyan yun.
0: Then magre-reply po ako hanggang sa susunod kong birthday.
4: Naniniwala ako doon. Totoo yun. May message siya ng gabi. Tapos bigla ka na ba, partner, sorry, hindi ko nabasa. So, hindi ko na kailangan yung tinatanong ko, partner, nasolusyonan na po natin, mga kapamilya. Then joke lang.
0: Expired.
4: Expired na yung tanong. Yung tanong na legal ng sarili niya ko, anchor. Yun ang nahuhuli sa lahat. Una kayo.
0: Sorry na, partner.
4: Ganun yun ang kalakaran sa Hello Attorney. Kaya naman po, mga kapamilya, please, mag-message po kayo. Kayo nga lang. Mag-message po kayo ngayon. Of course, makisama po kayo sa ating birthday episode ni partner. But of course, good afternoon po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Hello, hello po sa inyong lahat.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating mga kapamilya worldwide na nakikinig, nanonood sa The Filipino Channel. I Want YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon, mga kapamilya po nating nakikinig dito po sa
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Ang gulo pala ng buko, sorry. Mabilisan po kasi ang pagpunta natin sa booth. Sabi ko, kailangan maabot ako ang handaan bago maubos. Partner, ganun. Lakas ng ulan dyan sa labas. But syempre, hello po sa lahat ng mga nais pong padala ng mga katanungan po ninyo at mensahe dito po sa ating program for today. May dalawang araw tayo, Thursday and Friday.
0: Yes.
4: Kasana po natin yung mga questions sa aming pong hotline, partner.
0: 0919-278-3000 po. At pwede rin po kayong maging live call sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney.
3: Hello Attorney.
4: Partner, umuusok yung ating live stream, nagpapaabot ng pagbati po sa
0: bubuksan
4: iyo.
0: Bubuksan ko na, hindi ko pa nabuksan.
4: Ang unang tanong ni Joya, wala bang palumpia dyan?
5: Meron.
0: Pero
4: punta kung makakaabot
0: na
4: sa inyo,
5: sa akin na lahat yan.
4: De, joke lang. Alright, sa oras po ng 1:05 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Thursday lesson.
2: tiempo. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
6: Protektado ng batas ang mga karapatan mo.
2: Hello, Attorney!
4: Alright, birthday boy, ang ating pong pag-uusapan ngayon, partner, ay may kinalaman po dito sa kamakailan lang po yung kaka-post ng ating pong Korte Suprema kung saan pong kinakatigan nito, I think, ang tama ba yung pagkakaintindi ko dito na para may desisyon ang korte na dapat po ay iginigiit na may karapatan pa rin po dapat sa benepisyo ang ilan po sa mga manggagawa na mapapatunayang illegally dismissed. So, yan. Tama ba ako, partner?
0: Oo. At particular na benepisyo, itong tinatawag nating contribution sa social security system. Pero okay, bago natin puntahan yung mismong desisyon, ay magmamarites muna tayo, partner.
4: Kasi kung dito, ano ba naging ugat niyan?
0: Oo.
4: Okay, nung kasi desisyon na yan.
0: Kasi yung tatlong empleyado na tatlong empleyado okay talaga na nagsampa ng illegal dismissal case, nanalo sila. At yung kaso na yun, napanunulan nila mula sa
4: Regional Trial Court.
0: Then ng NLRC, kasi NLRC sa labor arbiter natalo sila, ni-reverse naman ng labor arbiter, ng NLRC yung labor arbiter. Pagdating sa Court of Appeal, sa Supreme Court, panalo sila.
4: Okay.
0: At dahil nga nanalo sila, hindi na posible yung reinstatement, ginawaran sila ng award ng tinatawag na full back wages. Ibig sabihin, from the time that they were illegally dismissed hanggang doon sa
4: nanalo sila
0: full back wages. Pero ngayon, panalo sila doon. Pero ang naging issue, partner, kasi sinabi nila doon sa kanilang employer, doon binalik mo na, binigay mo na sa amin yung back wages.
4: Pero alright,
0: doon sa same period na kami ay dinismiss ninyo at
4: walang
0: sinabi
4: trabaho
0: nga hanggang Korte Suprema, illegally dismissed. Dapat, yung contribution namin sa SSS, kasi tandaan po natin, meron niyang employee at may employer contribution, dapat i-remit ninyo sa SSS.
4: Ang yun po ba yung from the duration na sila ay na-dismiss hanggang sa nakapag-desisyon ng Korte Suprema, partner?
0: Taon ito, partner. At kasi 1995 sila, partner, na illegally dismissed. Pero balikan lang natin yung mga legal na prinsipyo. Ang sinasabi kasi ng employer, sabi, back wages lang. Walang pinag-uusapan na contribution sa SSS. Yun yung kanilang legal na posisyon. Pero okay, nung hinihimay na ito ng Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi bahagi noong karapatan, benepisyo, kasi benepisyo itong pagiging SSS member, yung karapatan mong mag-contribute ang iyong employer, kasama yan. Hindi lang kasama sa sweldo na tatanggap mo, pero kasama yan sa benepisyo na dapat mong natatanggap under existing laws. Kasi dito, partner, dahil ito ay contribution, at sinasabi nila sa employer, dapat mag-remit ka. Ayaw ng employer. So, dinala, at ito, yung unang lesson, dinala ng mga aggrieved employees. At tama, panalo na sila dun sa back
4: unang
0: wages.
4: Unang kaso, yung back wages.
0: Dinala nila sa Social Security Commission.
4: Okay.
0: At ito ay, yung Social Security Commission, under din niya ng charter ng Social Security System. Tandaan natin, yung Social Security System, siya yung nangangasiwa. Ano ba yung tamang contribution? Nagre-remit ba yung employer? Tandaan po natin na yung hindi pag-remit ng SSS contribution ay criminal case. Pero hindi po yan issue dito. So, nagsampa sila ng kaso doon sa Social Security Commission at, tama ka, kinatigan ng Social Security Commission. Sinabi ng Social Security Commission, dapat ikaw, employer, dapat i-remit mo yung contribution, SSS contribution nitong
4: tatlo
0: illegally dismissed employees for that duration, kasi nga yan ay within the mandate ng Social Security Commission. Kasi ang issue dito, tama bang mag-remit o hindi mag-remit?
4: Kapag
0: during the period na illegally dismissed
4: kasi
0: yung empleyado.
4: Ang tanong ko dyan is, kailangan muna po bang ma-establish na ikaw ay illegally dismissed para magiit mo yung karapatan na yan? Eh?
0: Yes, partner. Kasi, kung legally dismissed, walang obligasyon.
4: Yun, at least malinaw yan. Yeah. Alright.
0: Pero dahil dito, illegally dismissed. Pero partner, ang sabi ng employer, teka, ang unang-una naming objection dyan, dapat sa NLRC yan. Kasi bahagi yan ng, kumbaga, bahagi yan ng sweldo, lahat ng benefits, etc., etc. So, dahil hindi nyo yan na-raise sa NLRC, barred na yan. Hindi nyo na pwedeng hilingin ngayon in another case. Okay, pangalawang objection.
4: Mm-mm.
0: Nung nag-award na hanggang Korte Suprema, meron ng writ of execution, bago binigay ng employer yung back wages, yung full back wages, yung computation ng back wages, pinapirma sila ng satisfaction of judgment. Parang quit claim, partner.
4: Okay.
0: Sinasabi nila,
4: right,
0: wala na kaming ikiklaim pa dahil nabigay na sa amin lahat ng claims namin.
4: Okay.
0: So, kung tutuusin mo, parang may punto. Kasi nga, parang sinabi na nila, pinakakawalan na nila doon sa summary of satisfaction of judgment. Wala na kaming claim against employer. Pero, sinabi pa rin ng Social Security Commission, at ito yung, kumbaga, pinaka-quasi-judicial arm ng Social Security System, kung saan yung conflicting claims, whether tama ba yung mag-remit, tama ba yung mag-kaltas, na, at yung amount ng mga SSS contributions for employees, dito talaga dinidinig. Sabi ng Social Security Commission, hindi pareho yung pinag-uusapan sa NLRC. Doon, back wages talaga. Dito ang pinag-uusapan, contribution. So, definitely, meron kaming mandate or jurisdiction. Iba yung usapan sa NLRC. Iba yung usapan dito sa Social Security Commission, na pinag-uusapan natin yung tama bang mag-remit si employer. So, ibig sabihin, dinismiss yung kanilang claim na yun.
4: Okay.
0: Yung walang jurisdiction yung Social Security Commission, at hindi exclusive, kumbaga, jurisdiction ng NLRC itong pinag-uusapan dito. So,
4: Okay. Number
0: one. Number two, kahit na meron silang, kumbaga, pinirmahan, hindi pa rin yan. Kumbaga, hindi pa rin yan hadlang para makakolekta sila nitong nararapat para sa kanila. Kasi yung contribution na yan, partner, tandaan natin, hindi po ba meron tayong minimum na mga contribution to avail of certain services or programs ng Social Security System? Yung pwede ka mag-loan, pero dito ang pinag-uusapan, partner, yung contribution for their retirement. Tandaan natin, pag nag-retire ka bilang member ng Social Security System, meron, binibilang kung sapat ba yung iyong contribution doon sa retirement, eligible ka ba sa retirement, etc. At dahil dyan, kumbaga, dinismiss lahat ng argumento ng employer, umakyat ngayon sila sa Court of Appeals, natalo rin sila doon, at nakarating pa sa Korte Suprema. Ito na nga yung kaso na pinromulgate ng Korte Suprema, February 5, 2026, ngayon taon lang.
4: Oo, bago lang
0: early
4: to.
0: This year, oo.
4: Oo.
0: At sinasabi nga ng Korte Suprema, tama ang Social Security Commission, mali yung sinasabi ng employer. So, kinatigan, pinagtibay ng Korte Suprema na kahit na, kumbaga, hindi yan na-raise doon sa NLRC, pwedeng-pwede yan dinggin dito sa Social Security Commission. At tama yung sinasabi ng Social Security Commission na meron silang jurisdiction. Hindi yan, kumbaga, walang grave abuse of discretion, wala yung, kumbaga, mali sa interpretasyon ng batas ng Social Security System.
4: At ngayon, magagamit na po natin yan, nabatayan ng ilan pa po mga susunod na mga manggagawang mapapatunayan na illegally dismissed sila.
0: Correct,
4: so,
0: partner.
4: So, kumbaga, landmark ano din ito?
0: Landmark decision, pero
4: decision.
0: Meron na rin palang similar, partner, na kung di ako nagkakamali, sinight din ng Korte Suprema tungkol dito, yung SSS versus ALBA, na sinasabi niya na doon din sinasabi nga na kasama sa mga mandato ng Social Security Commission na mag-adjudicate, yung tinatawag natin. Kasi hindi naman sila korte, quasi-judicial. Bakit quasi-judicial? Kasi parang judicial or parang korte. Kasi merong facts at merong applicable law. And primarily, ang kanilang ina-administer, yung ini-interpret in a quasi-judicial body, ito yung Social Security Commission, ano ba yung proper interpretation ng Social Security Act of 1997 or yung particular, yung Section 11, yung compulsory coverage ng mga empleyado na separated from service. Kasi nga, nagkakaroon ng question, doon ba sa duration na yun? Kaya tama yung tanong mo kanina. Kung illegally dismiss sila, yes, kasama. Dapat ibigay, i-remit ng employee. Pero kung napatunayan na, halimbawa ng NLRC, ng komisyon,
4: na may sapat na dahilan,
0: hindi illegal ang dismissal. Walang, kumbaga, remittance, SSS contribution remittance na pag-uusapan. Kasi tama yung pagtanggal sa
4: kanila. Paano po pag retrenched? Ganon, partner. Wala rin.
0: Yung retrenchment kasi, partner, meron yan mga dahilan. Kasi yun ay hindi just cause, authorized cause siya. At yun, hindi naman yan basta in-invoke ng employer, effective na. Kasi retrenchment to prevent losses or yung tinatawag natin na may labor saving device. Diba, ngayon, kaya na bang gawin ng AI yung trabaho mo? Bumili na lang sila ng software, tinanggal ka nila para makatipid din sila sa...
4: Hindi nila kayang gawin yung trabaho mo.
0: Correct.
4: Hindi, ikaw. Sabi po tayo, trabaho. Hindi, ikaw. Hindi nila kayang gawin yan. Yung malasakit mo sa tao, partner. May I just say.
0: Salamat,
4: Hindi ka mapapalitan ng AI, partner. Nasaan ang lumpia? Hinahanap pa rin yung lumpia hanggang ngayon. But this is very important that we discuss this kasi for sure maraming employers, partner, nanonood dito.
0: Yes, partner.
4: Intindihin nyo po. So before kayo mag-dismiss ng tao, you have to consider na dadaan dapat yan sa due process. Meron po ba talaga tayo valid reason for it? Kasi tingnan mo yung nangyari dyan. Kinatigan ng Korte Suprema nung giniit ng mga manggagawa na hindi sila dapat tinanggal. Mm-hmm. Kumbaga, sabi nga namin ni Attorney Jojo yata ito eh, yung mga tao na wala masyadong meron sa buhay, have more in law.
0: Yes. Oh, napanood ko yun, Barney. Those who have less in life shall have more in law.
4: Oo. So, alam niyo po yan na ang ating pong konstitusyon at mga batas, eh, medyo bias yan sa mga manggagawa. Kumbaga, partner, mas mabilis panigan ng batas itong karapatan ng mga manggagawa, partner. So,
0: pero dito,
4: reminder
0: partner, ha,
4: ito kumbaga, for the employers,
0: medyo, medyo
4: no
0: malinaw.
4: Power tripping.
0: Correct. Medyo malinaw din kasi yung mga provision ng batas dito. So, talagang wala, hindi na dapat. Pero maganda yung mga argumento ha, ng employer dito. Kasi nga, kung tutuusin mo, lesson din yun eh. Kapag ikaw ay dumudulog sa korte, or in this case, quasi-judicial bodies yung NLRC at Social Security Commission, ilagay mo na lahat. Kasi pag may nakalimutan ka, tandaan natin, baka mabar. Ibig sabihin, baka hindi mo na, baka mapaso, hindi mo na yan.
4: Kasi pwede dito, ihabol?
0: Hindi, dito, hindi hinabol. Kasi pero sinasabi dito kasi, dahil hindi mo yan na-raise sa NLRC, hindi ka na ngayon pwedeng lumipat. Parang kang in effect, hindi sinasabi, pero parang in effect sinasabi, forum shopping.
4: Forum yan, shopping, diba? Sabi parang, ko, aha, okay, bawal. Okay.
0: Pero kung baga, kung kinatigan yung argumento na yun, hindi talaga sila makaka-claim, di ba, nitong contribution nila.
4: Oo, pero siguro po ito, parang paalala ito sa ating lahat, no? Mga manggagawa, katulad ko, katulad mo, kapag may mga concerns tayo sa trabaho, we have to document everything.
0: Yan,
4: document
0: mahalaga.
4: Document talaga, guys. Ako ginagawa ko yan, partner. Kapag may hindi ako naiintindihan, lalo na ako, kasi journalist ako, minsan pag hindi ko sure kung anong dapat kong ilagay sa balita ko, at alam ko pwede kong malagay, pwede akong malagay sa alanganin pag ganyan, babato ko yan automatic in writing, documented guidance.
0: Correct.
4: Seeking guidance. Kasi posible yan na parang pag sumabit ka, that can be used against you, especially kapag he said, she said, verbal communication.
0: Correct.
4: Lang yan. Ako hindi talaga, partner. Either iba Viber message kita, iti-text, preferably text message para din mo buray message mo. Kasi tatandaan po natin dito na kailangan marunong kang sumalba ng sarili mo.
0: Correct.
4: Huwag kayong aasa na sasalbahin kayo ng mga boss ninyo dyan. Lagi mo iisipin niya pag when push comes to shove. Nakaw, yan na yan. Maghugas-hugas ka, may galoy na yan. And you have to protect yourself.
0: Yes.
4: Document everything.
0: At napakahalaga rin na alam mo talaga ang iyong karapatan sa batas. Dito, at tandaan natin, baka may nakikinig, may nanonood ngayon, mga nanalo na sa NLRC, nakalimutan niya yung kanyang mga SSS contribution. Tandaan ninyo,
4: pati payslip
0: kasama
4: dapat
0: yun
4: documented
0: sa inyong, kasama yun sa inyong karapatan. Buti na lang yung tatlong empleyado na pinag-uusapan dito sa kaso, alam nila, uy, meron pa kaming karapatan na hindi pa iginigiit. At and yun, iginiit nila sa Social Security Commission.
4: Ang maganda, sino nagsabi?
0: Malamang nakapag-konsulta nakapag-konsulta sila sa isang abogado.
4: Wala ka pa lupi ang kinakain, nabibilaw ka na tayo dito. Oo, malamang nakapag-konsulta sila.
0: Oo, oo.
4: So mahalaga po talaga, nagiging topic din natin ito, partner. Kasi I don't really think na ang employer, pag illegally dismiss ka, sasabihin sa'yo yan eh. Alam mo, illegally dismiss ka namin, pero ito mga karapatan mo sa kumpanya, they're not gonna say that anymore.
0: Tsaka nabanggit mo rin kanina, ang tagal nung hinintay nila bago.
4: Oo.
0: Kasi umakyat mula arbiter sa NLRC Commission, umakyat pa sa Court of Appeals. Isipin nyo kung ilan taon
4: yan
0: hanggang Korte Suprema. Yung iba, masaya na. Kasi meron na silang full back wages. Pero ito, pinapaalala sa atin ng kaso, meron pa kayong karapatan sa SSS contributions for the duration, lalo na or kung kayo ay na-deklara na illegally dismissed.
4: Paano prescriptive period neto, partner? For example, okay, ikaw ay na-illegally dismissed, syempre nagbukbuk ka muna, self-discovery, ganun-ganun, tapos after 3 months, sabi mo, hindi talaga maling desisyon nila. Can you still file an appeal?
0: Yes, partner. Okay. Ang sinasabi ng labor code, meron kang 4 na taon.
4: Uy, ang tagal-tagal.
0: Employer-employee. Pero huwag kang maghintay hanggang sa dulo.
4: True, lalo.
0: Igiit mo na. Kasi yung iba sasabihin, hindi, ito ay based on a contract. Kasi under the civil code, ang anything arising from contract, dapat i-file mo within 10 years. Hindi, kasi ito ay employer-employee relationship. May specific law, yung labor code nga natin, dapat mas vigilant, mas masigasig ka sa pagbabantay ng iyong karapatan.
4: Last question bago pa tayo ng commercial break. Okay, so we're talking about employees who were illegally dismissed. How about those who were victims of constructive dismissal?
0: Ganun din, kasi ang constructive dismissal ay illegal dismissal. Kasi doon, kumbaga hindi lang deklarado, hindi lang express na ikaw ay dinidismiss. Pero for all intents and purposes, kaya nga siya, kumbaga pag sinabing illegal or pag sinabing constructive dismissal yan, illegal dismissal din ang
4: automatic
0: trato dyan.
4: Oo, kasi ay wala ka nung time na yun, partner. Nag-training ka para maging isang ganap na samurai nung time na yun. But we had this very interesting topic sa Law Attorney, I think that was last week, na may isa pong manggagawa na pinipressure laging mag-overtime.
0: Yes, napanood ko yan, partner, habang nasa barko ako.
4: Talaga? May signal doon? Seryoso? Pero imagine mo yan, ha? So parang nasistress siya, in-anxiety siya, gusto niya na mag-resign because this person feels na parang pinipersonal siya.
0: Yes.
4: Siya lang ang pinipilit mag-overtime.
0: Yun.
4: Yung ibang mga kasama niya, hashtag anak ng Diyos, partner. 9-5 lang, minsan 4, bumabalik na. Siya, kailangan mag-extend, partner. Tapos nung umayaw siya, pinag-initan, hinaras.
0: Yan.
4: Tapos kapag you felt na parang you're being singled out and you just wanna resign because of this situation, can that be considered as well as constructive dismissal?
0: Correct. Yes, partner. Malinaw yan. Kasi kung tutuusin, hindi lang yan basta panggigipit. Discrimination. Kasi nga, yung mga alituntunin, hindi pantay na pinapatupad.
4: Double standards,
0: tinitignan,
4: partner.
0: At may tinititigan.
4: Oo, nako.
0: Tinititigan ka na nito.
4: Hindi. Nakakatawa, guys. May urgency. Kaya ako natatawa lang. So, yung aming Hello Attorney family member na si Don, akala ko nagtatraffic siya ng kalsada. Sabi niya sa akin, sabi ko, anong ibig sabihin?
0: Ano yan sa Filipino?
4: Anong tinatawag kong espiritu dyan? Sabi niya po, okay. Gets ko na. Okay. Sabi niya, ganon at saka ganon. Spider-Man. Spider-Man na daw, partner. So ngayon,
0: nood na tayo.
4: Bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. At sa aming pagbabalik, babasahin po namin ilang po sa inyong mga mensahe. Ang aming pong hotline, 0919-278-3000. Ito nga po sabi ni Don, ganon. So partner, tutut time po natin, oras po natin.
0: 1:25 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Basta batas? Hello, attorney yan!
9: Basta AMDZMM!
10: Ang tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
11: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?
14: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
11: Pag-aanin at pasayahin ang
15: buhay at kalusugan.
11: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ka! Kaya ba ganyan?
19: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
20: Ikaw ang magsasabing kaya.
19: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
20: ikaw ang liwanag sa dilim.
19: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
21: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
22: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
23: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
24: kailangan ng gabay na maasahan.
23: Ako po si Master James Alejandro.
24: At ako naman po si Ate Nems Turla.
22: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
23: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
25: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
22: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
27: Hello, Attorney!
26: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Maghahatid po tayo ng ilang mahalagang balita. mabibigat na metal coil na tumalsik mula sa isang nalubak na truck,
1: ano ba yan?
0: Patuloy na inaalis sa C3 Malabon. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid sa atin ni Nico Bagsik.
1: Nico, go ahead.
2: Attorney at Liza, patuloy pang kinakarga ng mga responding tauhan ng MMDA ang mga nagkalat na metal coil mula sa truck na nadiskaril sa bahagihan ng C3 Dagat-Dagatan, Malabon. Batay sa tala ng MMDA, naganap ang insidente kanina pang bandang alas 7 ng umaga. Ayon sa paunang investigasyon, bumagsak ang mga metal coil matapos mapadaan ang dumadaang trailer truck sa lubak ng kalsada. Dahil sa nakiat-bigat ng mga ito, magpahanggang ngayon ay tulong-tulong na kinakarga ang mga metal coil pabalik sa truck. Sa ngayon ay isang coil pa lang ang naiangat sa truck, tatlo pa ang naiwan sa kalsada. Patuloy pang investigasyon kung may pagkukulang ang driver o pahinante ng truck sa insidente na nagdudulot ng mabagal na daloy ng traffic sa lugar. Kaya naman abiso sa mga motoristang madadaan ng bahagi ng C3 sa Dagat-Dagatan, Malabon na humanap muna ng alternatibong ruta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, wage hike sa mga minimum wage earners sa National Capital Region dapat retroactive kung mawalang bisa na ang temporary restraining order. Ano pong ibig sabihin ng retroactive? Alamin po natin yan sa balitang hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
3: Liza, ang attorney na nawagan ang Federation of Free Workers at nagkaisa Labor Coalition sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 152. Nawag ng maglabas ng preliminary injunction at tuloy na ipatupad ang dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Ayon sa mga grupo, expired na o tapos na yung 20 araw na vista ng Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng PR Wage Order Number 27 para kay Julius Kainglet, Vice President ng FFW. Dapat maging retroactive ang mapatupad ng dagdag sahod at ito rin anyang dapat maging matibay na posisyon ng Department of Labor Employment o DOLE. Ibig sabihin, paliwanag ng grupo, dapat ay naging epektibo na noong July 25, 2026 ang unang tranche na 60 pesos na dagdag sahod batay mismo sa National Wages and Productivity Commission. Iginit din ng mga labor group na walang jurisdiction ng korte para harangin ang magpapatupad ng wage increase. Anila, ngayong wala naman ng visa ang TRO, hindi dapat mawala ang dagdag sahod na hindi na pakinabangan ng mga magagawa mula noong July 25 at dapat pa rin itong maibigay sa kanila. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng DOLE kung magiging retroactive ang aumento sa sahod sa Metro Manila at saling muling maitutupad ang NCR wage hike. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Ras, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Meron tayong tanong dito, partner, sa live stream natin about sa wage hike actually.
0: Okay.
1: Kaso kung makain akong lalumpia, hindi ko naintindihan sinabi ng Steve Ross, partner.
0: Intindihan natin kasi sinasabi ng tandaan po natin yung issue dito sa wage hike. Unang-una, ayon sa labor code, hindi pwedeng itigil ng kahit na anong korte.
1: Oo.
0: So pagbabawal po ito sa pag-i-issue ng temporary restraining order at nandun din yan sa batas, partner, yung nagtatag at nag yung regional tripartite wages and productivity board na yung mga wage orders hindi siya pwedeng i-TRO. Pero syempre dahil mayroong korte na nag-issue niyan, partner, syempre
1: hindi,
0: kailangan
1: hindi kasi may nagsampay
0: yun nga kailangan naman, kumbaga hindi yan pwedeng i-defy kasi baka naman ikaw ay ma contempt of court pagka dinify. Pero gayon pa man, pag sinabi nating retroactive, ibig sabihin, normally kasi ang mga effectivity ng batas or ng mga orders, prospective. Ibig sabihin, from the day it was issued. Pero dahil itinigil ng TRO, dapat mag-retroact siya dun sa date kung kailan na-issue yung wage order sa NCR.
1: So dapat by computation, kapag na-lift ang TRO, yung mga days na hindi napatupad yun, dapat ipatupad nila yun, ibigay
0: partner
1: minsanan sa mga empleyado kung kakayanin.
0: Correct.
1: The problem with that is, partner, lugi tayong mga manggagawa doon kapag minsanan lang binagsak kasi yung taxes, partner. Mag-accumulate yung tax noon. E di may malaki yung mababawas.
0: Actually, kasi
1: doon
0: annualized naman ang taxes. So, hindi siya dapat maka-apekto, partner.
1: Yung withholding tax.
0: O, kasi kumbaga yung natanggap mo sa buong taon, yun naman ang itatax for the first quarter. At yun nga yung filing ng April, di ba?
1: Oo. Alam niyo po, parang maganda palang pag-usapan natin sa sa Hello Attorney, yung proseso pala nito, yung batas kung kailan ka pwede magdagdag ng aumento. May batas pa po.
0: Meron tayong batas dyan. At ito ay yung same na batas na nag-establish nitong mga
1: tripartite boards.
0: Oo, dati, tuwing merong aumento, lahat sila nagrarally o nagpipetition sa Kongreso kasi
1: Kongreso pa pala yan before?
0: Yan yung isang mode na legislated wage hike.
1: Oh yes, oo.
0: Para alam naman natin na
1: politiko yan, partner, ang
0: hindi
1: hirap.
0: Yan mabilis.
1: Oo.
0: 'Di ba? Matagal.
1: Oo.
0: 3 readings on separate days, etc.
1: Yes, tama.
0: Public consultation na walang katapusan. Ito, ganun din, merong ginawang administratibo, hindi na siya legislated, ginawang determination at hinati-hati dati kasi partner across the board yan. Across the Philippines walang pinipili. Pag sinabi nilang 15 pesos nationwide yan. Ito hinati-hati.
1: Na.
0: Recognizing, of course, maraming debate rin diyan, recognizing
1: dapat hindi
0: yung
1: na yan,
0: iba't ibang economic conditions per region.
1: Hindi.
0: Pero yun nga.
1: Hirap so, tayong lahat, partner.
0: Agree tayo diyan, pero syempre hindi lahat ay nag-a-agree dyan.
1: Pero, sorry to cut you, partner. Mm-hmm. Pero it's very nice na administrative na yung ganitong klase ng proseso. Kasi po, hindi siya maganda na nasa Kongreso siya before. Magagamit kasi yan sa political, partner. Eleksyon. Oh, boto niyo ako ha. Nagbigay ako ng umentong ganito sa region ninyo. Dapat akong district representative niyo sa susunod na eleksyon, 2028. Buti na lang may ganito na tayo ngayon.
0: Pero, pag tinanong mo naman yung mga manggagawa, sasabihin nila, eh, hindi yan pabor. Kaya nga, yung ilan sa panawagan, buwagin yung itong mga regional tripartite wages and productivity board. Kasi sinasabi nila, una, matagal din, at hindi rin siya, kasi kumbaga yung iba, nakakailang petition na sila. Dahil kung tutuusin mo, yung aumento sa presyo, di ba?
1: Yes.
0: Dire-diretso
1: yes,
0: naman.
1: Yes, tama. At,
0: kumbaga, nakakaagapay ba, nakakasunod ba yung pag-increase ng sweldo, hindi rin. So,
1: hindi, partner.
0: Yun nga. At sinasabi nga, kagaya sa punto mo, pare-pareho naman tayo may naghihirap sa buong Pilipinas. Bakit iba't iba pa yung pagtaas sa sweldo?
1: And I did a story about this sa TV Patrol, partner. And I interviewed si EECOP,
0: Employers Confederation
1: of the Philippines. At sinabi nila, si sir, ay meron silang meeting with the tripartite board eh.
0: Oo, meron din yung
1: May say naman sila eh. Sa
0: actually, doon sa regional tripartite, represented.
1: O, yun naman pala eh.
0: Lahat ng sektor, represented ang gobyerno, siyempre. Represented ang mga manggagawa, represented din ang employers.
1: Oh, MSMEs, micro, small, medium enterprises.
0: Pero yun nga yun eh, kailangan talagang balansihin. Kasi nga, hindi pwedeng, kumbaga, yung manggagawa lang ang ikihit. Kumbaga, tutup din yung kanilang kahilingan. Kasi nga, merong mga negosyo na posible talaga yung mga maliliit na magsara. At syempre, ayaw din natin yun dahil yung existing na mga trabaho, eh, posibleng mawala pa.
1: Tama. Laban lang. Hindi, totoo yun eh. Kasi kapag magko-comply sila, although I think Dolly has an answer to that, partner. They do have this program and they have a budget for this. Well researched dahil nag-labor reporter tayo. But meron silang budget that could help MSMEs.
0: Ah,
1: pag mga ganyan. Pag qualified ka na small business owner at aaminin mo po sa Dolly na hindi mo po kaya ipatupad itong aumento na ito, meron silang tulong ibibigay, assistance sa ating po
0: yung
1: mga...
0: Yung aumento sa sahod ng sa wage order.
1: Oo, sa wage order, mga kapamilya. Meron silang tulong na ibibigay for those qualified business owners na hindi po talaga kaya at kung mapapatunayan, bakit hindi talaga kaya.
0: So, and again, those who have less in life
1: should have
0: more in law.
1: Oo, amen. O kaya bawasan nyo na yung tax. Kung hindi naman din tumataas sweldo namin, baka kaya nyo na lang bawasan,
0: yun
1: diba?
0: Din ang usapin, di ba? Yung ayon sa SONA, itataas yung dadami yung makocover ng...
1: Yung
0: ano,
1: limit, tama ba ako?
0: Na hindi na mag...
1: may poging duman doon. Na bigyan.
0: Na hindi na kailangan na mag... income tax.
1: Oo. Meron po tayong tanong dito mula kay Louie Basco.
0: Mm-hmm.
1: What if

0: kasi yung matatanggap mo ay kumbaga hindi same yung pinag magbibigay sa iyo ng last pay at mm-mm. yung pinagkakautangan mo na dapat mong bayaran cooperative eh. Empleyado yan,
1: kapwa mo
0: empleyado. So hindi pwedeng mag awas-awas. Pero kung tutuusin, kung talagang hindi yun maiaawas, si cooperative naman, or si ano ba yung tawag dyan, kung yan ay ibang mga creditors, pwede ka naman nilang habulin. At kung less than 1 million ang utang mo, pwede mo small claims court.
1: Ayun. Meron po tayong isa pa pong mensahe po dito. Natabunan ng mga happy birthday.
0: Oo,
1: kasi
0: nga,
1: partner.
0: Mm-hmm.
1: Paano kung nagreklamo employee sa labor pero may evidence at violation ng employer? Meron naman po kasi tayong tinatawag pong due process dito.
0: Yes.
1: Bibigyan naman po ng... nabubulo na ako sa lumpia. Bibigyan naman po ng pagkakataon ito pong ating mga employers, of course, na makapagbigay ng kanila pong panig, paliwanag sa reklamo.
0: Yes, pareho. Pati ang empleyado.
1: Oo, eh.
0: Kumbaga, unang karapatan nila to be represented by counsel.
1: Oo.
0: Pangalawa, sa dulo, may position paper or ano ba yung tawag natin doon. So, yun yung, kumbaga, hindi lang verbal, na ma-verbalize nila, ma-air out nila yung kanilang position, kagaya sa impeachment, may pagkakataon pa silang isulat yun.
1: Oo, tsaka kaya nga kanina ko pa sinasabi to guys, document everything.
0: Yes.
1: Kasi kapag walang documentation, he said, she said ang labanan dyan. Ngayon, palakasan kayo ng ebidensyang kaya nyo ipresenta, di ba? So kung, and that can protect you as well. Mas, mas meron kang kumpiyansa, mas kampante ka, peace of mind, knowing na meron kang mga kaya mong patunayan na hawak ng mga dokumento, conversations. You don't have to really post it on social, but just keep it para meron kang pangtapat. Lagi akong ganyan eh. Kasi minsan sasabihin sa akin, hindi ko naalala na nagpaalam ka ng ganito. Ba, screenshot sent. Meron, approve mo, 3 weeks ago.
0: Pero siguro dun sa nagtanong sa atin, ang maibibigay nating assurance, hindi naman bulag itong mga labor arbiters,
1: yes,
0: yung mga commissioners ng NLRC. Yung ebidensya mo, yung kanilang desisyon dapat lagi pa rin nakabatay sa ebidensya. Hindi ibig sabihin na may nagreklamong manggagawa, automatic panalo. Hindi po. Kung kayo ay practicing lawyer, alam nyo po na minsan natatalo din ang mga manggagawa, minsan natatalo din ang employer.
1: Mm-hmm.
0: So talagang ayon, tama si partner, ebidensya, ingatan po natin yan dahil yan po yung ating panlaban.
1: Oh, Your Honor, please. Speculative. Ganun.
0: Repetitive.
1: Repetitive. Honor. Continuing objection, Your Honor. Presiding Officer, please. Kahapon eh. Yun yung mga nabilang ko. Ilang please ang narinig ko. Your Honor, please. May spanking pang na. Sabi ko, ano ba ito pinabalag ko kahapon? Impeachment trial ba talaga ito? Pero gumagaling na tayo partner sa mga legal terms dahil kakapanood ko ng mga ganyang klase ng mga asked and answered, Your Honor. Oo. Ganyan yung mga napapasa po natin.
0: If it pleases the court.
1: Oo,
0: so
1: nga.
0: If it pleases my partner, Liza.
1: We will eat. Right now na. Yes, yes, mga kapamilya. Pero nakatawa lang kasi sabi na ito mga kasama natin dito, ang tindi ng lumpia gaming nyo for today. Sabi ko, oo, alam nyo ba na kaya ko palang kumain ng 3 niyan sa 1 minute lang na commercial break. Sabi ko, kakain na ako. So, bumalik ako. De, joke lang. Mag-ilaw lang tayo mabilis ang partner bago po tayo mag-commercial.
0: Yes,
1: kasi
0: Tita Nona Damian.
1: Bigyan natin ng pagkakataon na basahin yung mga greetings po nila sa iyong partner.
0: Po.
1: It's still your special day. Happy, happy birthday, Attorney Noel, mula kay Joya, si Josh Kyle Edip, nandito na rin.
0: Hello, hello. Salamat
1: it's po. Me, Wilotsky. Uy, pinapabati din kanina. Kanina ni na Sir Alvin at Miss Doris sa Gising Pilipinas.
0: Hi, salamat Alvin, Doris.
1: Yun na yun, pag-greetings lang. Dapat may something.
0: At na naabutan natin si partner Rica.
1: And ah,
0: Jeff,
1: talaga?
0: Diba? Bago tayo sumampa.
1: Oy, happy, happy birthday sa'yo, partner. You are so loved, partner. Si
0: salamat,
1: Metong
0: salamat.
1: DC, sabi niya, happy birthday, Attorney Noel. More birthdays to come. God bless you.
0: Joy Diasis, yun na pala, binasa mo na. Si Jason Umalohokan.
1: Si Mark Hernandez, ay happy birthday daw po sa'yo, partner.
0: Ray Santos.
1: Si Jovit Calvario, happy birthday, Attorney Noel.
0: Joe Noche, from Noche Family, salamat po.
1: Teka lang, ang may gumagalaw yung...
0: Louis Basco, Zach Tolentino, salamat po.
1: Si Kenny G, happy birthday, Attorney Noel.
0: Lovely Joy, Grace Pedregosa.
1: Uy, si Zacco, greetings daw from San Diego.
0: Salamat po. Mm-hmm. Zosimo Gasmin, salamat po.
1: Oo, si Ray Santos, happy birthday, Attorney.
0: Sarah
1: birthday
0: C.
1: Boys.
0: Sarah C. from Los Angeles, California.
1: Si Ronald Rivera, nandito na rin.

0: partnership.
1: Socorro Medina, nandyan na rin.
0: Oo nga. Ang dami biglang lumutang dito.
1: Kaya nga.
0: Just to say their greetings, partner, para sa'yo. Si,
1: at 3.2 ang ating simultaneous viewers ngayon, partner.
0: Kasi
1: salamat
0: birthday
1: po
0: mo daw.
1: Salamat
0: partner
1: po, salamat. Oo po.
0: Yun daw ang edad mo kasi, 32.
1: 55 na po.
0: Ah, talaga?
1: Oo, ayaw po nating mahuli
0: hindi
1: ng
0: ako
1: contempt
0: lang,
1: of
0: hindi
1: court.
0: Ako handa. Emotionally prepared nung binanggit mong totoo mong hindi ka mukhang 50.
1: Salamat.
0: 50,
1: 56 lang, mukhang 56.
0: Mukha kang 54 and 3 months and 2 days lang, partner.
1: Salamat sa tiwala.
0: I love you. Sino nandito? Si Mira E. Raya. Nandito na, happy birthday, Attorney Noel. Seryoso, 55 ka na?
1: Yes, partner. Tanungin mo pa si Mami Marilu Del Prado.
0: Talaga, napaka-bagets pa ng dating mo. Ganyan yata salamat, kapag salamat laging masayahin, partner.
1: Yan, tama yan.
0: Talagang yun ang dapat ano.
1: Aba, Philip Goka.
0: Positive Goka outlook. Bakit?
1: Kasi edad ko to eh. Klase ko ng grade school. Salamat.
0: Ah, talaga ba?
1: Ngayon ko lang to nakita dito.
0: Kaklase mo ng grade school?
1: Yes.
0: Oh, so 55 na rin siya.
1: Yes.
0: Oo, nice. Ito na naman si Don, sabi niya.
1: It's me, Welotsky. Salamat po.
0: May nagtatraffic enforcer na naman sa harap partner. Kailangan natin bigay dance sa ilo, mga paalala po ulit, mga kapamilya. May ganun ba ulit? Wala. O ganun-ganun lang, tsaka ganun. Alright! Sabi mo, muli po natin ilo po sa inyo mga mensahe at mga katanungan. Ang aming po Viber number 0919-278-3000. Huwag po kayong bibitin. Magbabalik po ang hello.
1: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Basta mali lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa
2: Hello, Attorney!
1: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Nasa linya na po natin si Alfredo ng Western Samar.
14: Hi, sir!
1: Sir Alfredo.
15: Hi, sir. Ma'am. Hello.
1: Go ahead po sa inyong katanungan. Welcome to Hello, Attorney. Sir Alfredo.
14: Sir, papatay lang po yung radyo tsaka or TV po, sir. Kung meron po, may feedback lang po tayo.
1: Para hindi po tayo maputol.
15: Patayin mo. Ano po, sir?
1: Ayan, go ahead po sa inyong katanungan. May tanong po kayo tungkol sa ayuda, pay
6: out. Sinatanong ko lang po kung bakit po hindi ako napapasali sa anumang uri ng ayuda ng ating gobyerno.
1: Sino po ang nagsabi sa inyo na hindi kayo kasali?
6: Kasi po, naglabas na ng first batch, second batch yata, nag-release na rin na yata. Hindi pa rin ako kasali. Pagkatapos okay. Nung nakaraan, yung cash assistance and rice distribution, kung bakit hindi ako siyang kasali, tagpa 5,000.
1: Sir Alfredo.
6: Kaya, yung pinagtataka ko dahil membro rin ako ng SSS. Balita sa TV, SSS member, Matic, makaka-avail doon sa uplift.
14: Sir.
6: So yun ang malaking katanungan ko po, sir. Nais ko pong malinawan.
14: Apo.
6: Laking isipan.
14: Few questions lang po, sir. Sinubukan niyo na po bang ilapit yan sa ahensya? Ano po explanation nila sa inyo? Bakit daw po kayo hindi mabigyan?
6: Lumapit po ako sa dito sa aming barangay captain at sa barangay secretary.
14: Apo.
6: Ang sagot po nila ay ganito. Wala po kaming magagawa dahil 36 lang po na pamilya ang kasali dito sa barangay 2, Poblasyon Talalora, Samar. So, hindi na ako umimik. Pero may sagot ako na, sige, Kap, kung ganyan, nagaling PCA yan na pasali sa uplift, magtatanong ka ako sa DCMM sa Hilo Attorney. Ayun, tinuloy ko.
1: Mm-hmm. Pero, unang-una po, Sir Alfredo, kailangan nating alamin ano yung programa na yan. Kasi kung tutuusin, halimbawa, nabanggit nyo na kayo ay SSS pensioner po ba o SSS member?
6: Hindi po, member lang.
1: Member. Okay, kasi kung ito po, kagaya nyan, may ina-announce ang SSS, halimbawa, na meron silang programa para sa mga miyembro, definitely, dahil kayo ay miyembro, dapat makatanggap kayo. Pero ito po kasing programa sa barangay, hindi ko po alam kung yan ay ayuda ng barangay o yan ay ayuda ng, kumbaga kasi halimbawa, DSWD yung program, yan ay payout lang ng barangay. Ang reklamo po natin sa DSWD at meron po yung, kumbaga may opisina po yan, at may mekanismo po para kayo ay mapasama doon sa, at karaniwan po kasi tama yung nabanggit nyo kasi 36 families lang. Normally po sa mga programa ng DSWD, ang tinatarget po niyan ay yung poorest of the poor. Ibig pong sabihin,
6: poorest of the poor.
1: Kagaya po ninyo, kayo ay SSS member, ina-assume ko po na kayo ay either self-employed or may trabaho po kayo. Tama po ba?
6: Nung nakarang taon, sir, 2019, nagtatrabaho po ako bilang security guard na kung kaya nagkaroon po ako ng SSS.
1: Ah, pero ngayon hindi na po kayo, kumbaga, voluntary na po kayo nagbabayad sa SSS.
6: Kung katulad din, wala akong kinikita, wala akong may SSS.
1: Ah, okay po. So, dito po talaga, kailangan nating alamin anong programa, whether local program yan, ng lokal na pamahalaan or national. Kasi doon po magbabatay yung guidelines. Unang-una, kasama sa guidelines, sino yung covered? At halimbawa dyan, ang covered, yung threshold ng inyong kita, yung magkano po ba? Kasi kung meron kayong, o kaya, halimbawa, dapat wala kayong sariling bahay para mag-qualify po dyan. Pero hanggang hindi po natin alam
6: yun. Sir, hanggang dito nang napasali, sir, na may sarili namang bahay.
1: So yun po, kailangan nyo talagang tanungin doon sa barangay. Ang mungkahi ko po, Sir Alfredo, kasi hindi po namin malalaman kung tama yung ginawa ng barangay o mali. Ang mungkahi po namin lagi ni partner Liza, sumulat po tayo, black and white po natin. Magtanong tayo directly sa barangay. At pag sinabi ng barangay, hindi sa amin yan. Sa city or municipality.
14: Kung iaangat mo.
1: Oo, sa DSWD, pero dapat pag sumulat po kayo, nasa batas po yan, na dapat may sagot po kayo within 15 days.
14: Ah, okay. So ganito po, Sir Alfredo, I'm gonna have to cut this conversation na po. Ganito po, Sir Alfredo, sa susunod po na programa, tatawag po sila sa inyo. So subukan po nating aksyonan ng inyo pong concern. Alright, sir?
0: Opo.
1: Sa programang aksyon ngayon.
0: Sa programang aksyon ngayon ni Doc Dennis Ngo at ni Tita Winnie Cordero, susubukan po nating aksyonan ang inyong pong concert. Tatawag po sila.
1: Tatawagan okay po nila sir? Kayo. Okay po?
0: Alright, pasensya na po kayo, Sir Alfredo. Abangan nyo ang tawag.
1: Oh, may isa pa kasi tayo.
0: May isa pa partner.
1: Si Elias Love. Love, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
15: Magandang hapon. May tanong lang po ako,
1: go
15: attorney.
1: Po. Go ahead po.
15: And partner Liza.
0: Mm-hmm. Yes po, ma.
15: Pwede ba tungkol dun sa impeachment kahapon?
1: Pwede po. Mabilis lang po. Go ahead po. Kasi 4 minutes na lang po tayo.
15: Yung tungkol po sa leading and misleading questions, ano po yung sa Ibhan?
1: Okay. So, unang-una po, yung...
15: Pero, attorney, bago kayo sumagot, gusto ko lang kayo batiin. Happy birthday.
1: Salamat po.
0: Oo.
1: Sana hindi nanonood yung aking asawa kasi tinatago kayong love. Baka mag-serious. Biro lang po.
0: Pero since nabanggit mo na rin naman yan, partner, gagamitin ko na po itong pagkakataon
1: na
0: asawa niyo po talaga ang nasa linya ngayon.
1: Ha?
0: Attorney Joe, hello, magandang hapon. Surprise
15: hello,
0: partner. Ayan. Talagang nilagay po namin siya ngayon dito sa linya dahil may mga nais po siyang ireklamo sa iyo. Oo, charot.
1: So, wala
0: hindi
1: na,
0: pala.
1: Hindi, sabi ko pa naman, hindi nanonood.
0: Ayan na, binago na natin. Si Mrs. Del Prado ay nasa linya po ngayon. Ma'am, nasa inyo pong pagkakatawag, paabot ng pagbati sa inyo pong asawa. Kinikilig ako. Sige po, guys. Go ahead.
15: Happy birthday. I hope you have good health and more happy tips.
1: Salamat.
0: Yun na yun? Ano ba?
16: Love, love.
0: Ano ba yan si Attorney Noel? Ayan. Nagsisigawan sila dito. Partner, louder po, please. Isa lang po.
1: Mm-mm. Okay, mahal na mahal kita, Attorney John.
16: Sana! Love, love, love.
0: Ay, nakakulong-kulig ako, Attorney John. Maraming salamat
1: sabi
0: po.
1: Sabi nilang same to you.
0: Same to you. Pero ramdam natin ang love ni ma'am. The fact na napapunta natin, napakausap natin siyang live dito po. Attorney, maraming salamat po sa oras ninyo, mama.
1: So, paano natin sigutin
15: welcome.
1: Sila? Salamat.
0: Ayan, si Alias Love. Hashtag Mrs. Del Prado. Si attorney po yung nasa linya ngayon. May nagsabi dito, Kiss, kanan mo naman, kaya naman.
1: Mamaya po, pag-uwi.
0: Naku, kinigilig ako. Talaga, ang sarap talaga na may nagmamahal. Ano?
1: Marami naman nagmamahal sa'yo, partner.
0: Oo, yun daw. Ayun, kinigilig lahat ng mga dito. Sila Joyce, sabi na, ano ba yan? Hirap maging single, sabi na. But partner, ayun, hanggang sa kaduluduluhan yung pinaka nagmamahal sa'yo nasa linya po. So, happy, happy birthday.
1: Salamat,
0: unit, partner.
1: Salamat sa lahat ng ating co-conspirators na birthday celebration.
0: Oo. Nagulat kami lahat. Leading, misleading question. Sabi ko, si Attorney Joe ba to? Ito mga
1: Akala ko talaga sasagutin ko.
0: Hindi, pero ang galing mo, sabi mo, buti hindi nakikinig asawa ko kasi tinatawag itang love. Bigla, tada!
1: Nakikinig pala.
0: Siya pala yung kausap mo. Mm-hmm. Oo, so mamaya sabi niya, usap kayo. Ganon. Ako, partner.
1: In flagrante delicto.
0: Oo, huli ka. Huling-huli ka, partner, sa National TV. But
1: pero meron naman akong ebidensya na screenshot ko na
0: ako, abogado
1: pangalan niya yung love.
0: I got you, partner. Maraming salamat po mga kapamilya sa tumutok po dito sa ating birthday episode ni Attorney Noel Del Prado. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Hatid po namin sa programang ito, mga kilig! Wow! At batas sa madaling maintindihan!
1: Attorney Noel Del Prado po, maraming salamat po sa lahat ng bumabati at bumati na. Huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka!
1: Nang batas!
0: Susunod na po si Doc Dennis Ngo at
1: Tito Winnie Cordero
0: sa DZMM
1: Action ngayon.
0: Happy birthday, partner! Bye! Bye, everyone!
17: Hello, Attorney! Sa DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras natin, alas 2:00 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita!
3: Kapamilya, isinusulong sa Kamara ang mga panukalang batas na magpapalawak ng digital accessibility at magtitiyak ng mas madaling access sa impormasyon at online services ng mga person with disabilities o PWDs. Layunin ng mga panukala na gawing mas accessible ang mga website, mobile apps at digital platforms ng gobyerno at pribadong sektor, kabilang ang mga bangko, paaralan, ospital at online services. Sakaling maisabatas, mas mapapadali para sa mga PWD ang pagkuha ng impormasyon, paggamit ng mga serbisyo at pakikilahok sa mga digital na mundo nang walang hadlang. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng panukala, mahalagang walang maiwanan habang patuloy na lumilipat sa digital platforms ang mga serbisyo at transaksyon sa bansa. Sa ibang balita, aabot sa 555 rehistradong magsasaka mula sa 35 barangay ang nakatanggap ng libreng liquid o foliar fertilizer mula sa lokal na pamahalaan. Ang programa ay nakatuon para mapababa ang gastos sa pagsasaka, mapanatili ang magandang ani at madagdagan ang kita ng mga magsasaka sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng farm inputs. Ayon sa pamahalaang lungsod, bahagi ito ng kanang suporta para mapalakas ang produksyon ng high-value crops at masigurong sapat na supply ng produktong agrikultural. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo dahil malaking tulong umano ang garang ayuda para mapagaan ang kanilang gastusin at mapatatag ang kanilang kabuhayan. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
2: Balita ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon ngayon! Aksyon ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Huwebes, ika-13 ng Agosto 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghati na isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programa sa tambalang handang umaksyon sa inyong mga panawagan. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon. Yan, si Tita Winnie, aksyon na aksyon kanina umaga pa. Alam ko yun.
1: Medyo na-exercise ang mga...
0: Ah, talaga?
1: Eh,
0: nagbuhat ka rin ba?
1: Tiglilimang kilong bigas na 250 people.
0: Ah, ganun karami ba?
1: Ganun kadami. Totoo ka. At nakakalungkot.
0: Bakit?
1: Do, kasi ano, tawag dito, matagal mm-hmm. na nilang nararanasan yung ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Actually, sabi nga nung ni Kagawad Lee, nakausap ko kanina sa Barangay San Isidro sa Paranaque.
0: Okay.
1: Hindi na iba ang evacuation setup sa karamihan ng ating mga kapamilya dyan sa lugar na yan. Kasi nga,
0: dahil sa baha ba, Tita?
1: Informal settlers sila.
0: Okay, oo.
1: So, hindi pa naaayos yung kanilang paglipat. Mm-hmm. Eh, so, alam mo naman, pagka ganun ang setup ng komunidad, medyo bahain talaga.
0: Yes. So, naging normal na sa kanila ang evacuation center setup.
1: I think.
0: Parang ganun, ano? Mm-hmm. Dahil yun ang pinakatanging paraan para makapag-survive.
1: Yeah.
0: Para avoid itong mga komplikasyon ng baha at iba pa.
1: Alam mo, nakakabilib. Sa sobrang sanay na sila, Doc, mm-hmm. alam nila kung yung klase ng ulan, kung babaha.
0: Napipredict nila.
1: O hindi. Diba? Paano kanina, sabi ganun, di pagkatao sa mag-distribute, biglang bumuhos yung ulan. Sabi ko kay Sir Danny, maninipis lang ang ulan.
0: Oo.
1: Pero nung pagkatapos naming mag-distribute, di umulan na pagkalakas. Dali-dali itong si Paul na nag-ayali ka na, ma'am, hali ka na, ma'am. Kasi nung nasa kasasakyan na kami, sabi niya, kasi ma'am, sabi nung Ali, babaha na.
0: alam na nila, no? Dahil, well, dati, sa university, alam din namin yan.
1: Oo, yun
0: pag 30 minutes.
1: Espanya.
0: Sa Espanya. Pagkalahating oras na ganung klaseng ulan, takbo na. Kung meron kayong mga auto doon sa lugar ng parking, umalis na kayo doon. Kasi
1: na.
0: Mawawala ang mga lugong, yung lugar na gulong nyo.
1: Lulubog ang gulong.
0: Yes.
1: Diba?
0: Well, at hindi ka makakatawid talaga.
1: Well, yun naman. Pero, in-assure naman tayo na tawag dito may ginagawa ang lokal na pamahalaan.
0: Mm-hmm. Yes, I believe naman. Oo, yun lang, medyo marami siguro dyan. 250 individuals, Katita Winnie, o families?
1: Individuals.
0: So, mga 50 pamilya rin yun.
1: At hindi lang. But wait, there's more.
0: And there's more?
1: Yes.
0: What's that?
1: There are more people in other places. In
0: that's only one evacuation center.
1: Tatlo.
0: Times three. Less than 1,000. Oh my, ilang kilong bigas yan? Tulong po!
1: Kaya kanina, nung una pa ganyan.
0: Uh-uh.
1: Tapos lumipat ako, dito naman po para...
0: Ayan, pwede tayong mag-orient yan. Yun ang physical activity na ginawa ni Tita Winnie dyan sa Paranaque kanina umaga.
1: Para pantay, Doc.
0: Ayun, tama ka. Yan, para wala kang complaint sa akin na parang bakit dito sa right Malacang ang masakit o sa Balikat. At least lumipat-lipat. Yan ang tinatawag na alternating. Yan ang okay na okay yan, Tita Winnie.
1: Uy, teka muna sandali.
0: Yes.
1: Ayan, ito nga, papakita natin ang ilan sa mga nakuha natin dyan sa Barangay San Isidro, Paranaque City nga. Mamaya yan. Tapos syempre meron tayong klinika sa East 30.
0: Yun, tatalakayin natin. Parang exercise mo lang ito. Walking versus running. Ano ba ang sa dalawa ang mas better? Sino ang mas may benefits?
1: Okay. At saka, may binabagayan ba ito na sa edad o sa kalagayan ng kalusugan?
0: Yes. Dahil para sa atin, pag tinignan mo yung pagtakbo at paglakad, paglalakad, no? Pareho silang libre.
1: Oo naman.
0: Pareho silang hindi mo kailangan ng pasilidad.
1: Oo.
0: Di ba? Walang equipment, kumbaga.
1: Oo.
0: Pero,
1: The only equipment is our good shoes.
0: Good shoes, yung tamang kasuotan, di ba? Saka well hydrated. Pero, alin sa dalawang dapat mong gawin? Tinanong mo, sinabi mo tungkol sa edad, yung ibang kalagay ng katawan, yan ang titingnan natin, yan ang susukatin natin.
1: Baka may, may tanong po kayo, mag-isip na tasagutin yan ni Doc Dennis.
0: Yes, at sa panghuli, may panawagan to tayo tungkol sa nawawalang apo.
1: Yun, apo lahat naman. Ng yan, abangan dito lamang sa ating programang
0: Action Ngayon!
2: Ang puso ng DZMM. Action ngayon!
3: Yan! Ang Action Lady!
0: Yan ang Action Lady natin kaninang umaga.
1: Yun nga po, nagpunta po tayo kanina sa Topland Multipurpose Gym sa Barangay San Isidro, Parañaque City para sa ating serbisyong kapamilya. Katuwa nga po natin, kapartner natin ang ABS-CBN sa GIP Kapamilya. Binisita po natin ang mga kapamilya nating lubos na naapektuhan na nagdaang bagyo at habagat. Namigay tayo, Doc, ng Choco Champorado.
0: So, bawal sa'yo yan.
1: Hatid ng NutriJoy. Alam, ay mamaya ikukwento ko sa'yan. Nagpapasalamat po kami kay na Kapitan Noel Haplos at kay Kagawad Amelin Laginlin ng Barangay San Isidro, Parañaque City. At syempre, sa Parañaque Local Government Unit sa pangunguna po ni Mayor Edwin Olivares sa kanilang pagtulong sa atin. Alam mo, nakakatuwa yung ano, yung NutriJoy Choco Champorado. Kasi naka-individually pack na. For the first time.
0: Walang kalderong malaki. Walang scoop-scoop na.
1: Walang sandukang ganyan.
0: Kasi dati, yung first few na pinuntahan ko.
1: Tingnan mo,
0: di ba napaso ako?
1: Correct. Tapos yan, sabi
0: naka-ano na, pre-pack na talaga.
1: That's right. Hindi lang yan. Yung NutriJoy, meron silang...
0: May init pa, Tita Winnie?
1: Pwede siya mainit.
0: Ah, so ano siya, neutral temperature siya ngayon.
1: Yes. Aha. Pwede siyang initin by, tawag dito, microwave
0: or
1: dulo. Tapos, or pwede mong...
0: Dip sa hot water siguro.
1: Steam. Dip sa hot water, sabi
0: yes.
1: mo nga. Ayan. Yan naman yung tiglimang kilo.
0: Ito yun, ano, nung nagra-right hand ka, this is Tita Winnie distributing 5 kilong bigas. Kung wala kayo sa teleradyo po, nagbibigay siya ng tiglimang kilong bigas. Right hand. O, ngayon, pakaliwa na.
1: Ito na yun. Ako at a certain point.
0: Oo.
1: Kasi nga, ang dami na. Sabi,
0: Lobak mo ba? Okay ka lang dyan, Tita Winnie?
1: Okay lang.
0: Kasi yung twisting motion, ang hurt, naka-hurting. Ha?
1: Naka-ano ko, naka-proper positioning.
0: Okay.
1: Dog.
0: Dapat medyo wide, ha?
1: Yes,
0: medyo
1: dog.
0: Wide ang...
1: Look
0: ano,
1: at my feet,
0: yes.
1: Dog. It's
0: medyo,
1: wide.
0: Medyo, ano, sabihin natin, may mga a meter or 3/4 apart, ha?
1: Yeah, 3/4 apart.
0: Tama.
1: At tawag dito, yung mga bigas na yan, syempre, hatid... tulong yan sa atin ng ABS-CBN sa GIP Kapamilya. At meron pa tayong konting patubig kani-kanina lamang. Ayun nga, si NutriJoy, meron siyang ang pangkuha niya, hindi spoon.
0: Eh ano?
1: Straw na malaki.
0: Ah! Diba? So, kasi yung isang sago, kumbaga?
1: Oo, kumbaga. Correct.
0: Oo, ganun kalaki, ha?
1: Oo, kaya ako, natuntua ako doon sa dito sa na-discover ni Paul Bea na klase ng packaging ng champorado. Meron siyang lugaw at saka iba pang mga...
0: Sana next time, ibang flavor?
1: Iba naman.
0: Kasi para...
1: Champorado team tayo, eh.
0: Oo nga, champorado team, di ba? Kasi...
1: maaamoy mo yung chocolate niya?
0: Ah, ganun?
1: Oo.
0: Kasi si Tita Winnie po, medyo medyo bawal sa kanya.
1: Pinagkaitan sa akin.
0: Oo, tsokolate, yun ang palagi namin binabantayan. Ina-identify namin kung ang isang pagkain may tsokolate, talagang bawal sa kanya.
1: Yan, abangan nyo po ang iba pang action ngayon, team. Abangan nyo po ang action ngayon, team, sa iba pang lugar kung saan pwede po tayong makapagbigay ng serbisyo.
3: Yan! Ang Action Lady!
0: Yan, sige.
1: Thank you. Yan, magbubukas na po ang ating klinika sa East 30 at ang tatalakayan,
0: walking versus running.
1: Running. Baka may mga katanungan po kayo. Text na po yan sa ating DZMM Radio Patrol sa East 30, DZMM Teleradio social media accounts. Pwede naman po magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
0: 0919278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 567-1567-72 at 567-3. Sa ilang sandali, babalik pa rin ang
1: Action Ngayon!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Action ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
5: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
9: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang oras po natin, the alas 2:16.
10: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Tayo magbibigay daan sa ating mga Radyo Patrol. Isinusulong sa Kamara na itaas sa 2,000 piso ang buwanang social pension ng mga indigent senior citizen. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Kamara Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
11: Yes, Doc Dennis, inihain ng Koalisyong Makabayan sa Kamara ang House Bill 10770 na layong doblihin ang mga natataon ang natatanggap na monthly social pension ng senior citizens mula sa umiiral na 1,000 piso. Ayon kay ACT Teachers Party Representative Antonio Tino na isa sa mga nagsusulong ng panukala, nais itong maibigay ang suportang pangkabuhay sa mga nakatatandang hirapunan ang kanilang mga pangangailangan. Pinapanukala din sa Klawin sa makatatanggap nito ang mga pensioners sa SSS at GSIS na nasa 10,000 piso o mas mababa pa ang nakukuha kada buwan. Resultaan niya ito ng patuloy na advokasya ng seniors kontra kurakot na nagsusulong ng pananagutan sa mga nasa serbisyo publiko at karampatang dagdag na alokasyon sa budget pagdating sa social services lalo sa mga senior. Giit paan nila na dekadegadang trabaho at serbisyo sa pamilya at lipunan ang kanilang naging ambag, kaya deserve umano nila ang nakabubuhay at may dignidad na social protection. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Samantala, appointment ng bagong talagang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, aprobado na ng Commission on Appointments. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado ni Radyo Patrol, Robert Mano.
12: Tita Winnie, lusot na sa Commission on Appointments ang ad interim appointment ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete. Walang tumutol sa kanyang nominasyon maging ang minority group kabilang din sa inaprobahan ng CA ngayong araw ang ad interim appointment ng 37 flag officers at senior officers ng Armed Forces of the Philippines. Ang KCA National Defense Committee Chairman Jobe Aquino II naniniwala ang komisyon sa kahandaan ng mga opisyal para sa mas mataas na ranggo. Walaan niyang duda sa integridad at kakayahan ng 38 matataas na opisyal ng hukbong sandatahan ng Pilipinas dahil ito ay pinagsikapan din nilang makuha. Kabilang sa prioridad ng AFP sa ilalim ni Navarrete, ang pagpapatuloy sa modernisasyon ng AFP sa pamamagitan ng pag-upgrade sa capabilities ng militar sa kanilang unmanned systems, communications at joint command and control para mapalawig at mapahusay pa ang maritime domain awareness ng bansa. Ginarantiya naman ni Senate President Win Gatchaliana ang suporta nila sa bagong leader ng AFP at iginiit na prioridad din nila sa budget ang AFP modernization. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Thank you, Robert.
0: Palasyo, hinamon si Caloocan Representative Edgar Erice na magbigay ng mga ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, John Garner.
13: Doc Dennis at Tito Winnie, hinamon ni Palace Press Officer at Palace of Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na magbigay ng mga ebidensyang magdidiin kay dating Speaker Martin Romualdez sa isyu ng maanumalyang flood control project. Sa press briefing, sinagot ni Castro ang alegasyon ni Erice na para sa optics lang ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbanggit sa pagsasamba ng kaso laban kay Romualdez sa kanyang sona noong nakaraang buwan. Bumwelta dito si Castro na nagsabing obligasyon ng mga taong nagsasabing may impormasyon silang si Romualdez ang nasa likod ng anomalya sa flood control project na magpresenta ng ebidensya para suportahan ang kanilang mga alegasyon.
14: Meron pa pong ibang mga may hawak na ebidensya. Katulad nito si Congressman Erice. Kung meron kang alam, Congressman Erice, pumunta na po kayo sa Ombudsman at doon nyo na ibigay lahat ng alam po ninyo para hindi kayo ma-disappoint at sasabihin na ang Pangulo ang siyang merong kagagawan para hindi siya masampa ng kaso. Obligasyon niyo po yan, Congressman Erice.
13: Ayon kay Castro, naniniwala umano si Pangulong Marcos Jr. na kung kumpleto ang ebidensya, marapat lamang nasampahan ito ng kaso. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang tona na masakit man sa kanya ay kailangan niyang gawin ng tama bilang Pangulo ng Bansa kasabay ng pag-anunsyo na inihahanda na ng Ombudsman ang mga kaso laban sa kanyang pinsan kaugnay ng flood control scandal. Nauna nang nanindigan si Romualdez na wala siyang nilabag na anumang batas at handa itong patunayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner.
1: Thank you, John.
0: Ilang biyahe ng mga barko kanselado sa ilang pantalan dahil sa masamang panahon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon.
15: Doc Dennis, Tito Winnie, kabuang 10 biyahe ang kanselado ngayon sa ilang pantalan sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority, pinakamarami ang nakanselang biyahe sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, na may 5 biyahe patungong Batangas, 3 biyahe rin ang kanselado sa Port of Batangas para sa rutang Batangas, Puerto Galera, habang tigil isang biyahe naman ang kanselado sa Masbate City, Pilar, Sorsogon, Getafe, Bohol, Cordova, Cebu. Nagpaalala naman ng PPA sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang shipping lines para sa rebooking at status ng kanilang mga biyahe bago magtungo sa mga pantalan. Samantala, Tita Winnie, Doc Dennis, sa lagay ng panahon, nakakaranas ngayon ng mahina hanggang malakas na pagkulan ang bahagi ng Espanya Boulevard dito sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
10: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
16: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: Mmm, smells good.
19: Tikman natin.
20: Sarap! Yummy!
21: Everest Refrigerators.
18: Love?
21: Ano Everbest food mo in the world?
19: Of course! Yung ginawa natin together.
21: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
22: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
23: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
24: Pagaanin at pasayahin ang
25: buhay at kalusugan.
24: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
27: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
28: Tuloy lang sa activities on the go.
29: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
30: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
27: Let's go!
28: Make your move, baby.
30: Arthrisin, get going!
31: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! DZMM Action ngayon! Panawagang Bayan!
0: Mga kapamilya, nawawala po ang 14 na taong gulang na si Tiffany I.C. Abaga mula sa Barangay Malanday, Marikina City. Huli po siyang nakita noong August 6, bandang alas 10:30 ng gabi, sumakay ng biyaheng palengke Marikina sa tricycle. Ang kanyang palatandaan po ay naka-wolf cut na gupit gaya ng ating ipinapakita sa telebisyon ngayon. Nasa 4'11 ang tangkad niya. Huling suot po niya ay isang kulay itim na jacket. Para sa mga makakakita at makakapagsabi ng kinaroroonan, tumawag lang po o mag-text sa kanyang lolo na si Roger Ramos. Nakasama natin ngayon dito sa ating telepono.
1: Hello, Lolo Roger?
32: Apo, apo, ma'am. Magandang hapon po.
1: Okay. Sorry, Doc. Ano? Kailan nawala ang
0: August
1: bata?
0: August 6, Tito Wines.
1: August 6?
0: So,
1: one week
32: na. Okay. Apo, August 6 po, ng 10:30 po ng gabi po.
1: 10:30 ng gabi?
0: Gabi?
1: Anong sabi po sa inyo ng bata? Paano siya nawala pala?
32: Ganito po kasi. Actually, yung ganung oras po, ganong oras po ay matutulog na po kami. Eh ngayon, pag-akit ko po ng sa taas, na tinignakita ko pa siya sa kwarto, ang sabi ko po, eh bakit masayang buhok mo, punasa mo yan, para naman matuyo. Ang sabi niya, opo, tay, kasi tay po ang tawag po sa akin nun.
1: Opo.
32: Pupunasan ko po yung ulo ko po para matuyo na po. Mm. Edi ako po, punta na po ako sa kwarto namin. Tapos, mga bandang 11, pumakatok po yung tita niya sa akin.
1: Mm.
32: Tsaka yung pinsan niya, sabi sa akin, tay, si Tiffany, wala. Kaninang 10:30, bumaba, sabi, mininom lang siya ng gatas. Eh, alas 11 ng tay, hindi pa rin bumabalik. Kaya po ako, nagmamadali po akong bumaba, tinignan ko, wala nga po dun yung apo ko. Kaya kinuha ko yung susi ng motor ko at ako po'y umikot agad dito sa aming barangay. Hindi ko po siya nakita na hanggang ngayon po, eh wala pa rin po.
1: So parang naglaya po, si Tiffany?
32: Oo po, parang ganun po.
0: May dalang mga gamit?
1: Opo, may mga dalang gamit ba?
32: Parang napansin po ng mga pinsan niya rito, nawawala po yung bag niya at saka yung kanyang kaunting damit.
1: Uh-huh. Ay, meron, okay, number one question, Lolo Roger. Ano ang nakikita ninyong dahilan para gawin ito ni Tiffany?
32: Sa kwento po sa akin itong mga pinsan niya at saka yung kanyang tita, pagdating ng gabi po, parang may kausap sa or kachat po dun sa kanyang cellphone na pilit pong itinatago niya po. At ayaw po ipakita sa kanyang tita at saka sa pinsan, talagang tinatago niya. At ang kanyang cellphone po ay kanyang nilagyan po ng password para hindi po nila talaga mabuksan.
0: Ay, si Tiffany po ba, Lolo, nag-aaral pa?
32: Opo, sa
0: anong grade?
32: CIS po, Concepcion Integrated School, dito po sa Barangay Concepcion po.
0: Hindi rin siya pumapasok itong kamakailan kasi no class. Pumapasok pa ba?
32: Opo, opo. Pumapasok pa po siya.
0: Hindi. Simula rin nung bali siya.
1: Simula rin nawala? Nagpupunta siya ng school?
32: Ay, kasi po, nung nawala siya nung August 6, I think August 7, ma'am, biglang nagkaroon na tayo ng mga bagyo-bagyo. Kaya,
1: Friday.
32: Hindi na, kasi sa ma'am, pasasalamatan ko rin po pala ang aming barangay kapitan na si Barangay Captain Mark James Alfonso na kanina po ako'y kanyang kinausap at tinulungan niya po ako dahil magbibigay po siya ng reward ng 30,000 kung sino man po makapagturo at makahanap nyo sa bata.
0: Pero, opo.
32: Na
0: police report niyo na po ba, Lolo?
32: Opo, nung August, kahapon lang po kasi nung nawala siya ng August 6,
0: opo.
32: Hindi po kasi kami masyadong kasi binaharing kami rito sa amin.
0: Okay.
32: Kaya medyo nantala po yung pag-ano ko po sa ano kasi umaasa kami na baka andito lang siya tabi-tabi at bumalik. Kaya kahapon po, nung medyo talagang tumila po yung ulan, eh kami pong mag-asawa ay pumunta po sa CIDG na po at pinalarman na po namin na ganito po, na nawawala nga po namin nung August 6.
0: Sinubukan nyo na bang i-text, tawagan, ang hawak na telepono ni Tiffany?
32: Opo, binlock niya po kami hanggang sa yung sa messenger, hanggang sa ano. Kanina po, umuwi po ako dito sa bahay dahil pumasok po ako sa barangay.
0: Mm-hmm.
32: Nagsabi itong mga pinsan nila, yung SIM na tinatawagan ko na sa cellphone niya, nakuha nila sa gamitan niya. At nakapagsabi itong pinsan niya na nakabumili ng bagong SIM card.
0: Okay.
32: Yung SIM card na nasa akin po,
0: may
32: na
0: mga
32: number niya,
0: opo.
32: Iniwan niya na po sa damitan niya.
0: Opo. May mga social media siya. Sinubukan niyo bang i-check kung siya ay na-block na silang lahat,
1: Hindi nila pwedeng i-access
32: pag na-block na.
1: Okay, napapanood po tayo sa Facebook, Lolo Roger, meron din po tayong live stream sa YouTube. Sa harinawa ay makarating ito kay Tiffany. Manawagan po kayo, kausapin niyo po ang apo ninyo.
32: Sige po, ma'am. Kung nanonood ka man, Tiffany, or nakikinig ka, sana naman na umuwi ka na kasi si nanay ay iyak nang iyak, gabi, araw, iniisip ka. Dahil wala po kaming alam upang siya'y umalis dahil dito naman po, ang aming alagang-alaga po yan ni pananakit po, hindi na po namin nasasaktan yan. Kaya kami po yung nagtataka, Tiffany, sana umuwi ka na kasi pati ang mama mo, ate mo, mga pinsan mo, nag-aalala na sila. Hindi na halos din pare-pareso kami, Tiffany, na hindi na halos makatulog. Pati ako, na-apektuhan na rin ang trabaho ko, Tiffany, please. Parang awa mo naman, umuwi ka na kung nasaan ka man.
1: Okay. Lolo Roger, isang tanong na lang. May mga na-interview ho kayo kaya na mga barkada, kaibigan, na maaaring makasagot ng ilang mga katanungan tungkol sa inyong apo?
32: May iba naman po, mga nag-message po sa amin na sa ganitong lugar doon po nakikita siya, kaya po nagbabaka sakali kami na pinupuntahan po namin. Okay. Like yung sinabi, nasa Tumana, nasa Riverbanks, pinupuntahan po namin.
1: Okay, sige po. Ipagdarasal po natin na maliwanagan ang isip ng inyong apong si Tiffany. Napakabata, 14 years old. Mangyari lamang po na tawagan niyo po si Lolo Roger Ramos. Nag-aalala po ang kanyang pamilya. Ang mga numero po, Lolo Roger, 0927-949-2105.
32: Opo, ma'am.
1: At saka 0998-258-0391. Tama po?
32: Opo, ma'am.
1: Okay. At pwede rin po kayo tumawag sa ating mga hotlines.
0: Sa hotline namin, no? DZMM Teleradio Hotline, 8924-4101, local 5671-5672 or 5673.
1: Sige po, sana po.
32: Maraming salamat po. Ma'am, pwede po ba ulit ako magpasalamat sa aming kapitan?
1: Okay, sige po.
32: Muli po, nagpapasalamat po ako sa aming kapitan na si Kapitan Mac Alfonso sa kanya pong tulong na ginawa niya. Maraming salamat po.
1: Okay, Lolo Roger, meron lang akong paalala para sa pabuyang iyan.
32: Apo, ma'am.
1: Since inanunsyo nyo na po yan, at risk po kayo sa scam. Mangyari lamang po sana na siguraduhin nyo pong lehitimo ang mga tawag sa matatanggap ninyong tawag. Humingi po kayo ng pruweba na alam talaga nila at si Tiffany talaga ang nakita nila, no? Lolo Roger, mag-ingat po tayo sa mga manloloko, ha?
32: Apo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am.
1: Thank you po. Yan po si Lolo Roger Ramos, ang lolo nitong 14 years old nating nawawala na si
0: Tiffany Icy Abaga.
1: Tiffany, anak, uwi na.
32: Apo, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po sa DZMM.
1: Sige po, sir. Salamat din po. Ingat po kayo sa paghahanap.
32: Salamat po.
0: Sige po. Apo. Thank you, ha.
26: Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon! Bukas na ang Klinika 630 sa Aksyon ngayon!
0: Bukas na ang Klinika 630, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampinyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Running versus walking.
0: Ikaw, which one do you prefer?
1: Ako, brisk walking.
0: Why?
1: Bakit ba? I have a heel problem, you know that.
0: Yon, binanggit mo. Isa yan sa mga choices o rason kung sino ang pipiliin mo. Dahil pareho silang magandang gawin, simple lamang, at kahit saan. Sabi ko nga, walang, sabi natin, facilidad or mga equipment na kailangan lang.
1: Wala namang sa, coach.
0: Wala. Sabi mo nga, tamang kasuotan pampaa lamang, yung rubber sneakers na maganda. Mm-mm. No? Kaya ang tanong, sino sa dalawa ang mas maganda? At yung iba naman may nagtanong, alin sa dalawa mas mabilis magpapayat?
1: Okay.
0: Okay? Dahil yun ang kanilang focus . Okay? Pero, para sa puso, sino sa dalawa ang mas okay?
1: Running. Kasi mas mabilis.
0: Depende. Ang sagot sa atin ay depende.
1: Depende.
0: Kung senior citizen, sino sa dalawa?
1: May factors to consider.
0: May factors to consider.
1: Okay.
0: Pero kung senior citizen, Tita Winnie, sino sa dalawa ang dapat piliin?
1: Walking lang.
0: Ha?
1: Walking lang, kuya.
0: Pero, depende pa rin ang sagot nila.
1: Kung tawag dito, Kasi masyadong ma-effort pagka... Well, I stand corrected.
0: Oo.
1: Kasi depende dahil nga naman, meron nga pala nagsisprint na 92 years old. Anong state ito? Sa Amerika ba yun? O sa Europa? Na kaya niya talaga na mag-marathon.
0: Yan nga. Oo. Kaya nga, depende yan sa intensity na ipapatupad ng isang senior citizen o isang taong gustong tumakbo o mag-brisk walking. Yung intensity.
1: Or probably depende kung kinagawa niya na talaga yun.
0: Yes. Again, that's one of the factor. At meron ba siyang risk? Or yung i-weigh mo, ititimbang mo yung risk-benefit ratio sa dalawa. Dahil kung sa karamihan, kagaya mo, Tita Winnie, na gusto mo ay brisk walking, maganda ang mga benefisyo nito sa maraming organ systems ng katawan. Number one, si puso.
1: Mm.
0: Di ba? Pag sinabi natin brisk walking, talagang lakad-lakad, ha? Yung medyo maton na mabilis. Okay?
1: Meron pang kembot yun eh.
0: Yun, may kembot pang balance. Dahil pag medyo regular ka na mag-brisk walking, bababa ang tinatawag na cardiovascular risk mo for cardiac event.
1: Brisk walking is a style,
0: yes,
1: diba, Doc? Of, parang
0: pero lakad na parang pato na may kembot sa likod.
1: Pero yung natural na paglalakad, is it also equivalent to exercise?
0: No, not exactly. Kasi ang gusto nating gawin dito ay isang regular na program.
1: Ah.
0: At yung tipong
1: sasadyain mo talaga.
0: Sasadyain mo. Uh-huh. Dahil naglalakad ka, pero nakasapatos ka, naka-heels ka, dahil nasa opisina ka.
1: Ay, hindi. Hindi naman, no.
0: Ay, yung normal walk lang.
1: Normal walk
0: na hindi brisk walk.
1: Na hindi brisk.
0: Pwede naman. Kasi kung yan lang ang kaya mo eh, pwede.
1: Pwede.
0: Dahil yun ang intensity na kaya ng katawan mo.
1: Correct.
0: Okay? So, bakit kailangan natin
1: kaya ng katawan. Yan yung qualifier mo. Kaya ng katawan. Para naalala ko yung kinento ko sa asawa ko, di ba? Ang mga aparato nagsasabi, stop ka na. Hindi, kaya ko eh. How would you explain that? Alin ang susundin ko? Yung nararamdaman ko sa sarili ko o yung mga aparatong...
0: Pero

0: Kasi ang BP mo, ang taas-taas, Malina.
1: Eh, what? Wala akong nararamdaman. Okay
0: ano,
1: ako.
0: Ano, hihintay pa ba natin?
1: Ay,
0: hindi. So, titingnan mo. Dahil yung blood pressure, minonitor.
1: Oo nga.
0: Heart rate.
1: Lahat.
0: Okay? Tapos yung ECG. Uh-oh. Eh, kung nagbago, nagsashow na signs of attack.
1: So, you are saying that posible na merong na pala akong something, hindi ko lang kasi nala, wala akong nararamdaman.
0: Yes, porque wala kang symptom. Hindi equal to okay ka.
1: Which leads me to the reminders na bago ka mag dive in sa isang exercise regimen, you have to consult your doctor.
0: Tama, may clearance tayo dyan. Dahil ang exercise ay hindi isang uring kompetisyon. Hindi porket si Tita Winnie kaya tumakbo ng isang oras, gagayahin ko, hindi ko naman kaya isang oras.
1: Oo naman.
0: It's a competition within yourself.
1: Myself,
0: no, yourself,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: And what ang kailangan dito between brisk walking and running, dalawang factor ang napaka-importante. Bakit natin pinag-uusapan yun? Sabi ng aparato eh. Safety, yung safety factor. Dahil maski nawala po kayong naramdaman, pag yung katawan ay hindi pwede o hindi kaya, hindi dapat gawin.
1: Okay.
0: And kung nagsimula tayo mag-brisk walking o mag-running, consistency. Consistency. Yun dapat
1: regular
0: matutupad sa takdang oras, ganong katagal. Hindi yung parang, ay, may oras ako ngayon.
1: Go
0: ngayon.
1: Sige,
0: ay, busy? Busy? Tatlong araw na busy.
1: Kailangan mo talagang isiksik sa daily or weekly schedule.
0: Nasa schedule mo, nasa kalendaryo mo, nasa program of activities mo. Yes. Para makuha mo yung health benefits. Kasi sabihin natin, pag tumatakbo, ano ang nangyayari sa puso mo, Tita Winnie, di ba?
1: Bumibilis.
0: Pag bumibilis, gumaganda. Nagiging effective ang heart mo as a pump.
1: Okay.
0: Siyempre, saan pupunta, saan dadaloy ang dugo? Utak, paga, at buong katawan. Siyempre, gaganda rin ang circulation. Kumbaga, pagdating sa paghinga mo eh. Hindi ba? Parang mas okay ka. First few days ng exercise, hingal na hingal. But after 2 to 3 weeks, parang iba na ang tolerance mo, iba na ang endurance mo.
1: Right.
0: Kaya mas nag-i-improve. So, gumaganda in terms of blood pressure din. Sa mga taong may diabetes, sa mga taong may sugar problem, pareho itong nakakapagbigay ng benepisyo.
1: Okay.
0: Paano? Dahil pwede po kayong lumakad pagkatapos kumain. Di ba? Parang ginalusin, naggasolina ka ng todo-todo eh, full tank ka eh. Kaya dito, sa paglalakad natin, we use the glucose effectively. Yun ang maganda. At sa taong...
1: Oh, natutunan ko yan sa'yo. Kaya pag kumain ako ng halo-halo, lalakad ako ng lalakad. Talagang pagpapawisan ako.
0: Eh, hindi ba? Hindi ba ganun talaga? Eh, yung mga babies nga natin eh, di ba? Pagkapadede mo, pinapahiga mo ba sa una
1: hindi,
0: kaagad?
1: May burping.
0: May burping. Pag may burping, ibig sabihin, meron digestion, may motility yung bituka.
1: So, kaya ganun, tayo nagdidigay.
0: Yes. Ibig sabihin, nag-change, bumababa na po yung pagkain, nag-exchange na yung mga lalagyan, yung gas mai-release sa taas, dighay, sa baba, papass out ka, para malagyan ng food na, may space na. Diba? At yung iba naman,
1: question ako
0: sige.
1: Ay, sorry, malilihis na naman
0: go,
1: tayo.
0: Go, go, go tayo.
1: Eh, kasi sabi nila, pagka daw dumighay ka, busog ka na, kaya tumigil ka na.
0: Hindi exactly yan. Ang kabusugan ay dapat ma-recognize ng
1: brain.
0: Okay? Kaya nga palagi natin pinapaulit-ulit na sinasabi na kailangan dahan-dahan ang pagnguya at pagkain para maramdaman mo sa kalagitnaan ng kain mo, uy, busog na ako. Kung kayo po ay nakakaramdam ng sobrang kabusugan at the end of kain at the end of buffet, nagsobra-sobra ka
1: sumobra
0: na. Dahil wala kang, hindi ka nagbigay ng pagkakataon na ma-stretch si tiyan para magbigay ng signal sa utak o marehistro, uy, busog ka na. Tama na.
1: Okay.
0: Ayan, speaking about kabusugan, sa mga taong may weight condition or overweight or obese, okay? Ito ang pinaka-easiest, cheapest way
1: to
0: na mag-burn ng calories.

0: free.
1: Ay, oo, Dok, totoo yan. Na-approvehan ko yan talaga. Kasi nung time na ginagawa yung kalsada namin, sa kabila ang parking. So, araw-araw, naglalakad ako ng ilang metro lang naman. Hindi naman ganun ka. Kaya lang, habang maglalakad ka, yung nararamdaman mo, eh, summer eh.
0: Oo.
1: Pagpapawisan ka. Ay, naku, lumiit kaya. Andiyan.
0: Diba? Kasi ginawa...
1: Mga isang buwan din yun.
0: Oh, diba? Regular mong ginagawa.
1: Araw-araw.
0: Para puntahan ang sasakyan. Oh. Diba? Pag papunta sa sasakyan at pabalik sa bahay.
1: Totoo,
0: ganon din.
1: Totoo.
0: So, 2 trips yan. Ha? At syempre, naglalakad ka. Nagtumatakbo ka. Di ang ganda ng mga kasukasuan mo at kalamnan mo.
1: Yun,
0: may tonicity. Pagkumbaga sa spring eh, maganda ang spring ng joints mo.
1: Totoo ba yan sa mga may edad na rin?
0: Oh, syempre.
1: Or... baka naman ano tawag dito sa mga bata lang yan sinasabi mo.
0: Lalo na sa matanda, lalo na sa may edad. Ay. Dahil habang tayo nagkakaedad, nagkakaroon tayo ng kondisyon na tinatawag na sarcopenia.
1: Okay.
0: Loss of muscle mass, loss of muscle strength.
1: Mm-hmm.
0: Dahil, di ba, sabi ko nga sa iyo, yung dito sa kamay, yung bilbil ng, ano ba to, arm natin.
1: Jelly arm.
0: Jelly arm. Pero, pag kayo po ay lumalakad at maganda ang swing mo o nagla-light...
1: Magbuhat po kayo ng 200 pieces na ting 5 kilos na sakit.
0: Yan, kita mo si Tita Winnie, maski na mag-sleepless yan, walang lawlaw yan. Why? Kasi pag may edad, loss of muscle mass, normal mag-shrink yan eh.
1: Ah, talaga.
0: Normal yan eh. And saan nakakapit ang muscle natin, Tita Winnie?
1: Saan sa buto.
0: Sa buto.
1: Uh-uh.
0: So, pag may movement, naglalakad o tumatakbo ka, humihila, magbibigay puwersa yan o resistance against the bone.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Yeah.
0: Parang chicken bone natin. Drumstick, di ba? Nakadikit.
1: Yes, yes.
0: Anong epekto sa bone?
1: Eh, di may strength.
0: Nagbibigay ka ng force of resistance to yung bone lumalaban.
1: Uh-oh.
0: Lumalakas, tumitigas. So, yes. Kaya kailangan mo ng movement, kailangan mo ng resistance, and this will provide you better joints, walang kalawang, walang pain or arthritis, and of course, better bone health.
1: Okay, let's talk about pacing.
0: Oh, pacing.
1: Pacing. Kasi baka isipin ng mga senior na nakikinig sa atin o nanonood sa atin, sabi ni Doc, pwede.
0: Huwag naman kayo maging Superman o maging Darna overnight.
1: Oo.
0: The consistency is better than the intensity.
1: Siguro kung, kasi sabi nga ni Doc kanina, di ba, it's a parang, tawag dito, sina-challenge natin ay ang ating mga sarili.
0: Tama.
1: So, kung handa ka na, like for example, ang walking mo, 15 minutes muna.
0: Mm-mm.
1: Tapos, parang pakiramdam nyo, pwede pa, sige, dagdag tayo ng 5 minutes.
0: Huwag naman on the same minutes. Session.
1: Oo, hindi. Sa susunod.
0: Yes. Ang term dyan, Tita Winnie, gradual progression.
1: Yun.
0: So, 2 weeks, sabi mo nga, 15 to 20 minutes, 2 weeks. Mas kinakaya mo pa, hanggang doon ka lang. Third week to fourth week, 30 minutes to 40 minutes. Then, uy, kaya ko pa. Baka gusto mo nang mag-jog na.
1: Medyo mabilisan na.
0: Pwede ka na mag-jogging. Sa jogging, balikan na naman. Si 20 minutes to 30 minutes. Then later on, aba, kaya ko pa.
1: Totoo.
0: Then, dyan ka na medyo mag-light or slow run. Kasi yung gradual progression napaka-importante. Kagaya sinasabi natin sa mga pasyente, let's walk first, then let's jog, and then run when you can. Kasi ang basic tenet, ang basic ano natin dito is run if you cannot walk. Okay? Kasi yung iba nahihirapan lumakad, mas nasasaktan.
1: Mas gusto niya mag-run.
0: Mag-run. But walk if you cannot run. But the basic baseline dito or bottom line, keep moving.
1: Yun.
0: Huwag maging sedentary.
1: Correct.
0: Diba? Keep moving. Dapat ang ano na habol natin dito yung consistency. Hindi yung biglang, today, grabe, 3 kilometers ka.
1: how do you listen to your body? Kasi baka syempre kung matagal kang hindi kumikilos, yung 15 to 20 minutes na walk, kinabukasan parang masakit na yung mga calf mo.
0: Kaya nga gradual talaga.
1: Dapat ba susundan ko kaagad the next day?
0: Hindi. Dahil meron tayong target. May target tayong papatupad. Sabihin natin meron tayong total minimum, no? 150 minutes sa isang linggo. Okay? 150 minutes. Mm-hmm. Isang oras kalahati. I-divide-divide natin. Ano mangyayari? 30 minutes kada exercise, 7 araw sa isang linggo, pumili ka ng 5 araw lang.
1: Yan, 5 araw lang.
0: 5 times 30, natupad mo na ang 150 minutes.
1: Pero kung sinasabi ng katawan ko na, teka lang.
0: Hindi. Wait ka muna. Dahil gusto natin yung tipong break-in ka. Dati mga auto natin, kailangan ng break-in pa, di ba? Para masanay. Now, nasanay ka na, kaya mo na. After 2 to 3 weeks, progress na tayo. Pwede kang umabot hanggang 300 minutes. So, imbis na sabihin natin, tigka kalahating oras, ito, isang oras bawat oras na. Now, itong ating test dito is this. Ang gusto natin ay moderate lamang. Dito, Winnie, moderate exercise. Ibig sabihin, habang kayo nag-exercise, kayo pa makipagkwentuhan at chismisan. Pwede kayo magsalita ng buong pangungusap na walang hingal.
1: Actually, para sa akin, Dok, ha, makakatulong na meron kang kasabay.
0: Yes.
1: Kasi parang hindi mo na nararamdaman pagka may kausap kayo. Halimbawa, nag-usap kayo kung ano man yung pinag-uusap. Parang kulang nga yung 15 minutes.
0: Yes. Kaya nga, yung iba kumukuha ng coach para sa tamang technique naman yan. Yung technique of breathing and technique of lifting. More sa lifting.
1: Pero ito, walking meets.
0: Walking hindi. Kailangan natin, yun, ano lang. Dapat, kasi, ang walking, sige, ganito yan. Bagay sa mga taong sedentary. Yung tipong never nag-exercise, magsisimula pa lang. Okay? At, yung mga taong long time, never na nag-exercise, tatigil eh. Mga matataba. Walk muna tayo. Mga mas may edad, older than senior. Okay? Or sabihin natin, yung mga may issue sa bulot, buto-buto. Joints issue. Okay? Or mga kaka-opera pa lang. Okay? Dahil pagka-operasyon, hindi pa dapat nakahiga. Kilos-kilos.
1: Correct.
0: Kasi para may magandang wound healing.
1: Totoo.
0: In fact, maganda yan sa mental health eh. Meron kang exposure
1: baka bumuka ang ano?
0: Hindi. Hindi ka naman maglalakad ka. Siyempre, naka-binder ka. Hindi naman one day after post-op. Sagpi natin, 2 weeks later, mag-start
1: pwede
0: ka na.
1: Pwede na?
0: Ay, oo.
1: Okay.
0: Meron ganun. Dapat alam mo anong exercise ang kaya ng katawan mo. Anong impact. Dahil ang running, mas major, mas vigorous eh. Ayaw natin masyadong takbo kaagad or vigorous exercise. Pag natin sinabing vigorous, Tita Winnie, hindi mo na kaya magsalita ng buong pangungusap.
1: Ay, meron ako na experience, Dok, na parang nandilim ang paningin ko.
0: Eh kasi nga, baka one, nagutom ka.
1: Ay, gutom.
0: Two, kulang sa oxygen. Yun, hindi ka nag-warm up.
1: Hindi tama ang paghinga.
0: Yes, kulang sa warm up at nagkaroon ka ng exhaustion o fatigue.
1: Paano ba nag-warm up pa?
0: Stretching ng muscle.
1: Okay.
0: Sabihin natin, pwedeng stationary jog. Kaunting stretch ng muscles na gagamitin natin.
1: Ayan. Ano ba yan?
0: Yun.
1: At tapos anong tawag dito? Sandali. Oh. Okay, you talked about the body, the pacing,
0: yes.
1: The timing, etc. And the gradual progression. Pero the place where to do the walking or the running. Kasi, pasensya ka na, Dok. Parang para sa akin, mag-run ka sa gilid ng highway.
0: Medyo delikado.
1: Hindi lang delikado sa sarili mo, sa safety mo, baka nga madaganan ka ng kung ano.
0: Masagi ka pa.
1: Yung quality of air that you inhale.
0: Tama. Kung meron tayong parke na pwedeng puntahan, meron tayong dumulog sa atin dito na may gymnasium sila na nakalak, pwede kang maglakad around the basketball court.
1: Yeah.
0: No, 30 minutes. 'di ba? Lakad-lakad lang sa loob, indoor 'yon. Kung meron tayong sabi natin park sa isang lugar na tirahan niyo na mas meron kayong clubhouse, pwede din doon. Syempre, mas gusto natin medyo well-lighted, patag ang sahig, baka mamaya may uneven diyan, madapa ka pa, mas hindi okay 'yon. 'Di ba? Dapat ang pagdating sa exercise, sa paglakad o pagtakbo, ikaw ang magsasabi. Depende pa rin sa katawan. Depende sa kalagayan mo. Basta kailangan lang consistent tayo. Yeah. Hindi ka magsasabi na tatakbo o lalakad ako ngayon kasi may oras ako. Maghahanap ka ng oras. Takdang schedule na gagawin mo yan araw-araw.
1: Hindi yung maisipan mo lang.
0: Yes, hindi yung gano'n.
1: May question si Paolo, Doc. Sorry naman. Ito, nasagot na yan ni Doc. Nakaka-burn ba ng sugar ang pag-walking? Gano'ng kadalas dapat ang pag-walking?
0: 150 minutes kada linggo.
1: Ayan. Si Marvin Rayabad, yung running po ba nakaka-trigger o nakakalala ng almoras?
0: Prolonged standing pwede. Kulang sa hydration, matigas na dumi, pwede mag-trigger yan.
1: Pero yung running?
0: Hindi naman exactly.
1: Hindi exactly. Si Gemma, Doc, ano po ba ang mas epektibo para sa puso at pagbabawas ng timbang?
0: Pareho. Pareho. Pagtakbo at paglakad, pareho lang.
1: Friendly for beginners.
0: Di syempre, maglakad muna tayo. Gradual progression ang gagawin natin.
1: Si Erica, madalas ako hingalin. Ano po ba ang mas mainam kong gawin? Exercise?
0: Dilakad muna tayo. Okay. Then, pag kayang-kaya na, then progress tayo sa jogging.
1: Si Tita Nona Damian, wow, nag-text. Walking na lang ang kaya ko. Mahina na mga joints ko sa running. Okay naman at malaking help sa aking mga tuhod ang walking. I do it every day. Kapag hindi ako nakakapag-walking sa umaga, sa hapon ko po ginagawa.
0: Kita mo? Consistency ang pinag-uusapan dito. Yes. Hindi gaanong intense.
1: Si Adrian Carlos, Doc, ano po ang kailangan gawin o meron po bang special preparation bago tumakbo?
0: Warm up at hydrate lang tayo.
1: Kailangan din po ba expensive shoes?
0: Comfortable lang nasa kasuotan at may medyas.
1: Ayan. Ako,
0: para may cushion tayo.
1: Tawag dito, at yung pagkain, Doc, pagka ba ako magwo-walk, magra-run before eating or after
0: ikaw,
1: eating?
0: Ikaw, basta huwag lang gutom.
1: Huwag lang gutom.
0: Uy, may message tayo mula kay Sir Lance ng NutriJoy. Dahil hindi ka daw pwede sa choco champurado, magpapadala si Sir Lance ng NutriJoy ng Aros Caldo next week. At syempre, thank you din kay Attorney Ernest Chan and Jay De La Fuente ng Department of Manila Social Service.
1: Yun, maraming salamat po sa mga tumutulong sa ating mga action ngayon, team. Thank you so much, ha. Nakupagpalain po kayo ng Panginoon. Wala po kaming maibabayad kundi ang aming thank you po!
0: Yes! Alas tres na, Tita Winnie!
1: Oh, standby lamang para sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si DJ Monica Figueras.
1: Hanggang bukas po, mga kapamilya. Bye!
0: Bye-bye!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
3: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, Banal na puspos ang kapangyarihan. Banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, pinasimple na ng Department of Energy o DOE ang paggamit ng residential solar system sa ilalim ng bagong department circular. Ayon sa DOE, hindi na kailangan ang pre-installation approval at exempted na rin sa pagkuha ng Certificate of Compliance mula sa Energy Regulatory Commission ang mga kwalipikadong solar system. Layunin ng hakbang na gawing mas madali at abot-kaya ang paglipat sa renewable energy, makatipid sa bayarin sa kuryente at mahikayat ang mas maraming bahay na gumamit ng malinis na enerhiya. Naniniwala ang DOE na makatutulong ito sa energy conservation at sa pagpapalakas ng sustainable energy use sa bansa. Sa ibang balita, pagsasampa ng kasong grave threat laban kay VP Duterte walang epekto sa impeachment trial ayon sa Malacanang. Narito kumpirmado, siguradong balita hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Trisha, sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na hindi makakaapekto ang kasong grave threat na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte ng Department of Justice sa nagpapatuloy na impeachment trial. Ayon kay Castro, maaaring magsabay ang impeachment trial ni Duterte at ang pagdinig sa kanyang kaso kung magpapatuloy ito.
5: Iba yung nature ng impeachment proceedings. So, sa impeachment proceedings kasi, dito inaalam kung yung leader ay dapat na maging leader pa. Yung kanyang kapasidad, yung kanyang mental health, yung kanyang pagiging agresibo, yung anger management, ito lahat ay dapat na nakikita kung ikaw ay magiging leader. Ang criminal case naman, ito ay yung liability dahil gumawa ka ng isang krimen. So, magkaiba po siya. So, pwede po siyang pagsabayan.
4: Kasabay niyan, sinabi ni Castro na kung siya ang tatanungin, kulang pa ang isang pangkaso laban sa Vice Presidente. Aniya bilang abogado at sa kanyang personal na opinion, may elemento ng inciting sedition sa naging pahayag ni Duterte na naging batayan ng Article 4 ng kanyang impeachment complaint kung saan binitawan nito ang umano'y pagbabanta sa buhay nila Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Jom Garner. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Paghahanap sa 3 binatilyong tinangay ng agos sa Marilao River patuloy. EDSA Rehabilitation Project pinaiimbestigahan sa Senado. At daang-daang sako ng basura na hakot sa Baseco Beach sa Maynila. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
7: ako to, si Chang Ami.

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Sa ngalan po ng ating minamahal na si Chang Ami Perez, ako po si DJ Monica Figueras at your service. Handang makinig sa anumang pinagdaraanan ninyo ng walang paghuhusga. Huwag niyo pong kakaligtaan sa programa pong ito. Hala, this is a safe space for you, for me, para po sa ating lahat. Ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito lang po yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, puso at syempre, importanteng-importante para sa malusog na emosyon. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon. Nakikinig at nagbibigay ng payo, mga practical tips po para sa buhay at expert tips din po para sa ating mga eksperto, no, sa programa. Galing pala sa mga eksperto ng programa. Ito po ang pinagkakatiwalaang life counseling on AM Radio. Ako to, si Chang Ami with, ako to, si DJ Monica. Kaya samahan ninyo ako hanggang alas 4 ng hapon. Kung kayo man po ay nakikinig, ano, sa Radio Patrol sa Istrenta, 630 kilohertz lamang po yan sa AM band. Hello, hello! Di kaya naman, ano, baka kayo ay nanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Ayan, ang aking finger heart para sa inyo. O kaya ay nanonood kayo, ano, worldwide, hala, international kami, bonggang-bongga, di ba? Via the Filipino channel all over the globe. At syempre sa iWant. And online, yung team online natin, eto na sila, nako, ang dami na, si Miguel Andre. Teka, nasa na siya, nawala? Si Miguel Andre Mira. Hello, DJ Monica, watching from Surigao del Norte. We love you, DJ Monica. I love you too. God bless you. Mahal na mahal po namin kayong lahat kasi, like I always say, ano, kung wala po kayo, wala kami. Kaya kayo po mga kapamilya at kaservisyo namin, nako, mahal na mahal namin kayo. Ayan, yung mga team online natin sa DZMM Teleradio YouTube channel o di kaya naman ay sa aming Facebook page. We are coming in hot on YouTube and Facebook. Ang DZMM po, no? Mag-like lang at mag-subscribe kasi nasa ano rin po kami, sa TikTok, sa X at sa Instagram. Diba? Talagang we are all over the World Wide Web. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nako, napaka-interesting ng ating paksa ngayong hapon, no? Sumali kayo sa kwentuhan kung kayo man po ay merong mga gustong pag-usapan tungkol sa buhay, pag-ibig, pamilya. Huwag kayong mag-atubiling ikwento sa amin. Ipadala lamang po ang inyong kwento sa DZMM Viber line namin, 0919-278-3000. Ang hotline po namin, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, no? Locals 5671, 5672, and 5673. Baka meron po kayong mga suggestions sa mga gusto niyong pag-usapan, talakay, you know, para maano natin, mapag-usapan, magkaroon tayo ng diskusyon tungkol dyan, no? Yung ating talakayan. 0919-278-3000 para sa ating episode ngayong hapon sa ating Anong Feels Mo? O, di ba? Pag-usapan natin ang marriage in crisis. Ano nga ba ito? Naranasan mo na rin ba na kahit ha, pagod ka na sa marriage, pinipili mo pa rin magtiis dahil ayaw mong sumuko? O naman ako, been there, done that. O may pagkakataon bang ang problema sa relasyon ay nagiging dahilan para mag-cheat o talikura na ang inyong partner? Tama ba yon? Bakit nga ba may mga asawang naghahanap ay nahaharap sa cheating, ano? Separation at pagkawala ng tiwala kapag dumarating ang matitinding pagsubok sa relasyon. At kung may problema naman sa inyong marriage, paano nga ba dapat harapin ang mga conflict na ito? Nako, kasi yung mga conflict, di ba, pwede pong harapin to ng hindi nakakasakit, nakakapanling lang, o di kaya ay di nakakasira sa relasyon. Yan po ang ating ibibigyan ng atensyon ngayong hapon. Nako, abang-abangan po ninyo, meron po tayong eksperto maya-maya. Paborito po natin ito, yung ating eksperto, one of our favorites. Pero samantala, batiin po muna natin yung ating mga Aminatics. Team online ito, no? Mga team online sa YouTube at sa Facebook. Mga fans ng ating pinakamamahal na Chang Ami. Si Chloex Mario, magandang hapon. Louie Basco, syempre, di ba? Maulan na happy Thursday sa blooming na DJ Monica. Nako, you are too kind, Louie. Pero maraming salamat. I will take it. Kahit medyo harassed at stressed. Nandito po para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo. Hello, hello din kay Ryota Takashi Kabalan Ohara. Ayan naman, magandang hapon po. Pwede pa shout out kay Darwin Cedillo Kabalan, Lirio Kabalan, Ryota Takashi Kabalan, Rosario Cedillo. Lahat sila galing sa Barangay Katmon sa Malabon. Ang sarap ng pansit ninyo dyan. Ang swerte, no? Diyan talaga kayo. Kaya OG talaga. The OG Pansit Malabon. The original. Masyado pong ano, no? Hindi tayo tinatantana ng habagat. Medyo nakakaasar na minsan, no? Kailangan natin ng ulan. Pero pag sobra naman yung ulan, medyo ano na to, no? It's already doing harm. More harm than good. Kaya po kung kayo po ay medyo nabuburingot na sa panahon, hala, tune in lang po. Kasi nandito po kami para pasayahin kayo, no? At para bigyan po kayo ng, kumbaga, a little change of pace. A little relaxation, you know? Away from the weather. At ito pa, no? At 17 minutes. Past 3 o'clock in the afternoon, bukas sa ating Chang Ami Presents, sundan ang kwento ng isang babaeng lumaki sa isang overprotective na household. Naku, nakaka-relate ba kayo dyan? Yung sobrang medyo nasasakal na kayo, sobrang overprotective. Napilit na kinakamit ang ninanais niyang kalayaan dahil sobrang overprotective sa bahay. Paano nga ba niya bubuksan ang puso sa mga bagong karanasan kung pilit na nililimitahan siya ng kanyang mga magulang? Hay nako! Hala, pakinggan natin ito.
1: Chang Ami presents. Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi naman yata yan tamang uwi para sa babae, Melody. Eh, baka mapano ka dyan. Eh, huwag ka na kaya sumama dyan. Baka mapano ka pa eh.
3: Pero ma, minsan lang naman po to. Minsan lang din ako magpaalam sa inyo.
2: Hindi. Pag sinabi kong hindi, hindi talaga. Huwag mo nang ipinipilit pa yung gusto mo, okay?
1: Chang Ami presents.
0: Ayan naman, bukas yan ha, sa Chang Ami Presents, diba? Napaka ano, interesting. Hala, makinig tayo lahat bukas. At 18 past 3 o'clock in the afternoon, hello, hello din kay Donald, medyo kapangalan ko ito eh. Donald Figueroa Bagisa, hello DJ Monica. And specially kay Chang Ami, lakas hangin pero nawala ang ulan dito sa San Miguel, Bulacan. Ayan, solid Chang Ami-natic sila. Talaga, mahal na mahal natin ang ating si Chang Ami. Doon po sa hindi nakakaalam, ala, magkasama po kami ni Chang Ami sa original Radio Romance back in the 90s. Ayan, medyo mag-math na lang kayo kung gano'n na kami katanda. Once again, for this afternoon, ang ating paksa, Marriage in Crisis. Excuse ba ang problema para mag-cheat o sumuko sa relasyon? Paano ba natin ito haharapin? Yung mga pagsubok sa marriage, no? Ano ang healthy way para maharap natin ito? Naranasan mo na rin ba ito na pagod ka na? Pero pinipilit mo pa rin, ano, na baka naman mag-work kasi syempre may history na kayo, di ba? Ang tagal na ng inyong pinagsamahan. Pag-uusapan natin yan dito lamang sa Ako To, si Chang Ami with DJ Monica. Time check po. 20 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Ako To, si Chang Ami.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maasahan.
8: Ako po si Master James Alejandro.
9: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
8: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
9: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: May nakikinig sa'yo.
1: Ako To, si Chang Ami.

0: pagod na ba ang puso ninyo? Nako, napapainda kami. Ang saya, di ba, ng ating background music dito sa Chang Ami. 23 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ako to si DJ Monica, sitting in for our beloved Chang Ami Perez. Ngayong Webes, anong feels mo? Nako, ang ating paksa, marriage in crisis. Excuse ba ang problema sa inyong pagsasama para mag-cheat o sumuko sa relasyon ninyo? Nako, yung mga pasaway dyan, nakikinig sa atin, diba? Medyo sabi nila, I feel seen. Kung ikaw yan, makinig ka, hala, may mga payo kami para sa'yo. Paano nga ba dapat harapin at ayusin ang mga pagsubok sa marriage? Alam mo, safe space po ito. Sige, walang panghuhusga talaga naman. And it is okay not to be okay. Parati nating sinasabi yan dito sa ating programa, no? Na okay lang, mag-normalize tayo ng mga diskusyon at mga discourses tungkol sa mental health. Dahil pinaka-importante po yan yung ating mental health, no? Kahit healthy po tayo physically, kapag ka mental health wise we are crumbling, wala pong mangyayari sa atin. At ngayong hapon, maunawaan kung bakit nagiging dahilan ang marital issues ng ilang mag-asawa para mag-cheat o sumuko sa relasyon. At tatanungin natin ang ating eksperto, no? Malalaman natin yung mga healthy ways ba of dealing with marriage crisis. Via Zoom, ito na po ang ating eksperto, si Professor Yeng Gachalian, Chief Psychologist ng Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. On the line, Professor Yeng. Hello.
1: Hello. Hi. Magandang hapon, DJ Monique. Hi. Magandang hapon.
0: Isang maulang hapon. Diba? Sobra. Ay, hindi na tumitigil. Kumusta naman kayo dyan?
1: Okay naman. Buti nga po, mataas ang lugar namin dito sa Perpetual.
0: Oo. Saan kayo? Saan kayo sa sa Metro Manila?
1: Nandito kami sa Alabang Zapote, DJ. Las Piñas po.
0: Ah, okay. Alabang
1: Zapote. Perpetual Health Medical Center.
0: Oo, hindi naman kayo binabaha dyan sa inyong area?
1: Yung medyo katabi, may mga area sa tabi na binabaha. Pero kami dito mismo, hindi naman.
0: Oh, very good. Okay. That's so good. Oo. So, Professor Yeng, nako, maulan sa labas. Medyo dito eh, nagbabaga din ang crisis. Pagdating sa ating usapan ngayong hapon, it's all about marriage in crisis, no? Kung excuse ba ang problema na mag-cheat o sumuko sa relasyon at kung paano ba harapin ito, no, in healthy ways. So, I will start with this, no, Professor Yeng. Ano ba ito talagang marriage in crisis na tinatawag nila at paano ba natin malalaman kung nasa crisis na ba talaga? Kasi, 'di ba, lahat naman nagkakaroon ng lahat ng marriages or relationships, 'di ba? Nagkakaroon talaga 'yan ng differences. Pero ano po ang punto na kung saan sasabihin na nating nako, crisis na ito?
1: Ito yung mga usual na nagtatampuhan lang. Kumbaga, yung mga dati na may mga sitwasyon, magtatampo, tapos okay na naman, mag-aamuan. Ang marriage in crisis, ito ay isang estado, no? State ito ng relationship kung saan yung mag-asawa, dumadaan sila sa matinding tension. May tension, maraming challenges na nagiging dahilan para maging hindi ganun ka-stable yung foundation ng relationship nila. Kumbaga, yung mga dating ginagawang paglutas ng mga problems, hindi na gumagana, tapos nagkakaroon na matinding emotional distress sa isa sa kanila o pareho sila. Yun yung masasabi natin, may crisis na. Kasi, di ba, natural lang naman, minsan patampo-tampo, minsan medyo nagkakasagutan, pero kung medyo napapadalas na, tapos you don't feel safe anymore sa mismong relationship, malamang crisis na ito, DJ.
0: Tama, yun na nga eh, di ba? You married someone, you gave a very good point there, ano? Yung if you don't feel safe anymore. Kasi yan po, no, mga kapamilya at kaservisyo, yung pipiliin ninyo to spend the rest of your life with, you expect them to make you feel safe. At kapag ka hindi na safe, yan po, sabi ni Professor Yeng, that's how you know na medyo may crisis na, no? Yung inyong relasyon. Marital issues ba ay sapat na dahilan, Prof. Yeng, para mag-cheat? O wala pa rin ba itong justification? Oy, nako, ang daming ano diyan, ang daming feeling ko lang, ang daming natatamaan na nakikinig.
1: Pakiramdam ko uulan ng tanong.
0: O kung meron po kayong katanungan, ako, sige lang, i-text lang po sa amin. Dito po sa 0917-278-3000. O di kaya naman dito sa YouTube live namin. Ano? Sige, Prof. Yeng, ano ba? Is that an excuse? Is it a good excuse?
1: DJ Monique, there is no excuse and justifications in fidelity. Yun ang dapat nating laging tandaan. Kumbaga, kung may problema kayo sa relasyon nyo, kulang sa lambingan, financial issues, hindi magkaintindihan, dapat hiwalay ito kasi relational issue to. Yung pag-cheat, yung pagtataksel, o pagandahin natin ang salita, infidelity, individual choice ito. Hindi ka dapat nag-cheat dahil may problema ka sa relasyon. Usually, cheating is due to poor coping mechanism. Hindi mo alam kung paano mo i-resolve yung sarili mong issues. O di kaya wala kang boundaries, nawawala. O di kaya ang pinakamasakit, kulang yung accountability. Kasi yun, nagiging excuse kasi siya, pero hindi kasi dapat na ganun. So if we say, is it excuse? No. There is no justification for cheating.
0: Okay, nag-a-agree dito, no? Yung ating mga, ano? Yung ating mga kapamilya at kaserbisyo. Sabi ni Leatheress Chua, 4792, I hope I pronounced your username right. Mga kapamilya, dalian nyo naman yung mga username ninyo. Minsan, ang hirap basahin. Tapos, nagigilty kami kapag nami-mispronounce namin. Oo, pero sabi ni Leatheress, ano, crisis is not an excuse to cheat. Nag-a-agree siya kay Prof. Yeng. Prof. Yeng, hello daw. Sabi ng mga fans mo, si Joseph Kylie Official, hello. Ayan, yung mga fans Hi. Mo, no? Si Lina Ho ng Bulacan, Ronald Gayan. Sabi ni Maple, 630, I am always faithful. Nako, Prof, sana all.
1: Ang loyalty and faithfulness daw ay isang, ano ba to? Ito ay isang factor para makita na ikaw ay isang accountable and responsible person.
0: Okay, so ito, you know, you gave the key word there, eh, Prof, no, which is accountability. Ang yes. dami kasi dyan, especially yung mga narcissistic people. Parate, walang accountability sila. Diba, isn't that a symptom, Prof. Yeng, of narcissism? Is no accountability, parating kasalanan ng iba. Kahit ako ay nag-cheat, iyan ay dahil pina-cheat mo ako. Diba, parang
1: that
0: ganun.
1: Can be a trait, yes. Parang they always blame other people. Kailangan, kumbaga parang either sitwasyon o tao ang dahilan kaya mo to ginagawa o kaya ko ito ginawa correct. O nagawa.
0: Correct. So yung ano, so yung pagka wala ng accountability, how far can you go in forgiving this? Saan, where do you draw the line? Saan ba yung linya? Na kung saan sasabihin mo eh, nako, tama na. Hindi mo inaako yung kasalanan mo, or as spouses, do we always understand it hanggat sa dulo ng walang hanggan?
1: Oo. Ang keyword ko lagi, harm. Harm. Kapag meron nang na-harm. Kumbaga, harm means either ikaw mismo na nag-cheat o sino sa pamilya mo ang nasaktan o masasaktan, o ang mismong partner mo ay nasaktan o masasaktan. At dahil sa sakit na ito, nagkaroon na ng matinding friction sa relationship ninyo. So, kalimbawa, wala na yung tinatawag nating respeto sa isa't isa, di ba? Kumbaga, lagi na lang nating sinisisi, lagi na lang repetitive yung cycle. Kumbaga eh, andyan na yung trauma, para bang hindi mo na maibalik yung tiwalang yan. O kaya paulit-ulit yung cheating na ginagawa. Ito yung mga bagay na dapat nating tingnan. Baka hindi na dapat pang ipaglaban kasi may mga nasasaktan na. So yung accountability kasi, masasabi natin dyan, DJ Monique na ano eh, di ba pag nag-cheat ka, sige nasaktan ka kasi nag-cheat ka, nasaktan ka kasi, yun ang laging sinasabi, kasi nasaktan ako, pakiramdam ko, hindi ako mahal. Mm-hmm. Pero paano naman yung pwede maging aftermath ng ginawa mo? For example, kung may anak kayo, paano ang mga anak mo? 'di ba? Paano sila kapag may nangyaring mas patindi dun sa cheating mo? Halimbawa, nabuntis yung relasyon o ikaw, kung ikaw man ang babae, nabuntis ka o may nangyaring hindi maganda, sino kaya ang magsasuffer ng mas malaki doon? Di ba ang buong pamilya?
0: Correct.
1: Kaya nga ang sinasabi natin dito, ako share ko lang ha, yung sinasabi
0: sige,
1: sa akin
0: prof.
1: Lagi ng aking mother-in-law, alam mo, nung early days of our marriage,
0: mm-hmm.
1: ang lagi niyang paalala sa aming mag-asawa, kayo ang dalawang legs, yung buong katawan, tahanan mo yan, pamilya nyo yan. Kapag yung isang leg ay nanghina, dapat yung isang leg malakas.
0: Mm.
1: Kasi kapag yung isang leg ay nanghina, sumabay ka sa hina, tutumba ang tahanan mo. Kaya lagi yan ang nasa isip. Kumbaga, yung hindi mo pwedeng sabayan ang kahinaan ng iyong partner. Kung saan man siya mahina, kailangan huhugutin mo yung lakas na yon. So dito sa accountability na ito, ang pakikipag-cheat o pakikipag-relasyon, ito ay issue mo. Hindi ito issue ng relasyon. Hindi ito relational issue. Issue mo to.
0: Mm-hmm.
1: At dahil sa issue na ito, maaaring marami ang masaktan. Kailangan bago pumasok sa mga ganyang bagay, kailangan pag-isipan mo munang mabuti, bakit ko ba ito gagawin? O bakit kailangan ko itong gawin? Sino ang pwedeng tamaan ito? That shows accountability. And then kapag hindi mo pa, halimbawa, nagkamali ka, hindi mo naman sinasadya, merong isang tao na talagang nahulog ang loob mo at the time na meron kang problema, kung titignan mong problema ngayon yung sa marriage ninyo, sana umamin ka rin o di kaya humingi ka ng tawad, mag-apologize, hindi yung bibigyan mo pa ito ng justification. Because that only shows wala accountability kapag nanisi ka pa ng ibang tao, di ba? Ganon. Kasi, DJ Monique, problema talaga to kapag may problema yung tao sa pamilya tapos may papasok na iba, di ba? Problems bring people
0: yes,
1: together.
0: Yes,
1: yes. O kaya medyo mag-ingat kayo kung may problema kayo, may lumalapit sa'yo, kapag may problema ka, tignan natin, ako baka iba naman ang pakay, no? So dahan-dahan tayo dyan.
0: Medyo natatawa ako dito, Prof Yeng, sa ating mga sa ating mga kaserbisyo at kapamilya Ito talagang si Maple, may pagkasalbahe ito . Sabi niya, sabi ni Maple poy-poy, hoy, makinig ka, oy. Ano ba yan? Parang nagpaparinig may tinatag pa Hoy, makinig ka, poy-poy, sabi niya. Sumagot naman itong si poy-poy na talagang sabi niya, ikaw talaga, hoy. O ayan, sige. Sabi din itong si may mga nakikinig pala sa atin galing sa Mind Care Center. Mga colleagues.
1: Hello.
0: Oo, mga colleagues mo, Prof Yeng. Si Antoinette Tilio, tama ba? Si Antoinette, good afternoon, watching from Mind Care Center. Also, meron pa tayong isa na galing Mind Care Center na wala yung pangalan niya. Mamaya babalikan ko yan. Maraming salamat po. Si Ho-Ho Serafica, yung kaibigan namin ni Chang Ami nanonood. Hello, Ho-Ho. Hello kay Mami, ha? At si Len Paraiso, nanonood din sa atin. Ano? Prof Yeng, kanina sinabi mo, no, you mentioned something about yung mag-sorry. Diba? Nasabi niyo yon. I just want to touch on that just a little bit. Yung what is the correct way to apologize? Kasi po, medyo mag-veer away tayo ng konti, off-tangent lang ng konti sa topic. Kasi yung sorry na yan, medyo pet peeve ko yan. Ang dami kasi, para lang matapos na usapan, sasabi niya, sige na kung ganyan ang pakiramdam mo, di sorry na. I'm sorry you feel that way. Ayan, just to end the topic, the conversation. Pero, is that the right? Because there is a right way to apologize. Tama ba, Prof?
1: Yes.
0: Sige, tell us about it, Prof. Sige.
1: I like the way you said it. Sige na, di ba?
0: Oo, sige
1: sorry
0: na.
1: Diba?
0: Sorry na. Kasi, ganyan palang pakiramdam. Sorry you feel that way. Sige na, ganon.
1: Yeah. Again, it doesn't show any accountability. Sorry you felt that way.
0: Mm.
1: You're actually not saying sorry for what you've done.
0: Yes.
1: You're saying sorry because that person felt that way. So, nandun pa rin yung, hindi ko problema yan, problema mo yan. Diba? At saka yun na nga, yung pagpapatigil. Kasi parang magsusorry ka lang para lang tumahimik. Ang importante kasi sa paghingi ng patawad ay nandoon yung pag-amin sa ginawa. Pwede hindi mo aminin ng diretso na oo, ginawa ko yon. Pero pwede mong sabihin sa kanya na humihingi ako ng tawad na nasaktan kita. Iba ang salita ng nasaktan kita sa nasaktan ka.
0: Correct.
1: Pagkaiba yun. Oo, kasi pag sinabing patawad, nasaktan ka, ikaw yon. So I'm saying sorry kasi nasaktan ka. Pero yung accountability is when you say, patawad, nasaktan kita. Tinanggap mo na nakasakit ka.
0: Tama. Kasi yung isa, di ba, Prof? I'm sorry. Go ahead, Prof. Go ahead.
1: Mm-hmm. Yeah, okay tayo, Luigi.
0: Okay.
1: Apo.
0: No, kasi yung isang sinabi mo, no, yung ano, sorry na nasaktan ka, parang kasalanan pa nila eh, di ba, na nasaktan sila. Oo. It's not your fault.
1: It's not her fault, di ba? Ito yung mga sinasabi natin, DJ, na pwedeng harm sa relasyon, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kapag na-sacrifice, na nakakompromise na yung damdamin, ang yung physical at emotional na kaligtasan. So, pwedeng abuse to eh. Lagi kasi nasabihan na, ay, pasensya na ako, nasaktan ka. That's actually gaslighting. No? Mm-hmm. Nagka-gaslight ka na noon.
0: Gaslight, yes.
1: Makikita din natin doon, parang hindi yata siya willing to change. No, kumbaga para bang, asan yung hakbang mo sa pagbabago? Kung sa simpleng pagsasabi ng sorry, hindi mo kaagad matanggap na merong betrayal na nangyari. And it also shows na mukhang hindi irreconcilable yung values natin.
0: Mm-hmm.
1: Mukhang hindi tumutugma ito sa kagustuhan natin kung kasama ka dito sa kagustuhan ito na maging maayos pa yung relasyon natin.
0: Tama. At ito naman, sabi ni ano, no? Sabi ni Letheres Chua, Prof. Yang, paano pag nag-sorry ng ano to? Pagkatapos, umulit-uli, not only once, but thrice. Oh, ha?
1: Unwillingness to change.
0: Letheres, napakabait mo, ha? Oo. So paano yon? Ano, Prof, is that how much is too much to forgive? Is there such a thing? Na it's too much, meron ding hangganan yung pagpapatawad?
1: Ang hangganan ay kapag ito ay naging chronic betrayal. Ang yun ang hangganan. Kasi iba-iba tayo talaga ng tinatawag nating elasticity point. Kumbaga ang goma, iba-iba ang elasticity points niya.
0: Yes, yes.
1: Kung ikaw kaya mong tanggapin kahit nakalima na siyang panloloko, nasa sayan. Pero kung tanggap ka lang ng tanggap pero hindi ka na nakakatulog tuwing nawawala siya sa tabi mo, hindi ka mapakali, eh baka hindi na yon pagtanggap. Sinasabi mo na lang tanggap mo na. So kapag may naapektuhan na sa functioning mo, hindi ka na nakakapag-function sa trabaho, sa bahay, kapag nakikita mo siya, lagi itong nagpapaalala nang ginagawa niya, tapos kapag ang mga pwedeng ang buong pamilya, kung may anak man kayo, ay nakakakita na ng mga senyales na hindi

0: the marriage while these things are going on.
1: Yun naman, talagang ano, no? Talagang kahit papano, eh kahit gaano kakabait, eh kailangan may hangganan kasi self-respect po is very important.
0: Yes.
1: Kailangan may respeto po tayo sa sarili, no? Because we teach other people kung paano po tayo tratuhin. At kung di natin nire-respeto yung sarili natin, eh talagang we cannot expect our spouses, no, to respect us. Ngayon, so nasabi niyo na po, Prof Yeng, ano, na may hangganan talaga ang pagpapatawad, no, kapag chronic na yung pananakit at may harm na doon sa relationship. Ito medyo controversial ito eh, yung ano, yung kapag paano yung mga bata. Yan, kunyari may anak, 'di ba? Medyo controversial. Ako kasi my point of view about that is because I lived through it na mas makaka-co-parent kayo ng maigi kung kailangan nyo na maghiwalay kesa yung away pa kayo ng awa and you are inflicting trauma on the children. What is your opinion about this, Prof? Kasi yung iba, diba, sinasabi nila, we are staying for the kids. Parang ganon. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito?
0: Actually, medyo na wala ka, DJ Monique, pero medyo Ayun, medyo nawala ka.
1: Ulitin ko.
0: Ako yung nawala.
1: Oo, ulitin ko. Medyo nag-freeze ka na eh. Okay, sige, Prof. You know, is staying for the kids worth it? Kasi nga, yun na nga eh, ang nangyayari din minsan kapag yung magulo, tumultuous sa bahay, eh yung mga bata ang kawawa, lumalaking may trauma, kumbaga, di ba?
0: Matindi na yung friction sa relationship, nararamdaman na ng mga bata yan.
1: Yes, Prof.
0: Baka lalong hindi nagiging healthy na ang nawi-witness nila ay yung mga magulang nila lagi nag-aaway, hindi nag-iinikan. Diba? Lalong nagiging traumatic para sa mga bata yon. It doesn't give them a sense of safety within the family. Lagi silang, kumbaga yung kanilang fight or flight ay nandiyan. Ako, mag-aaway na naman yata mama at papa ko.
1: Mm-hmm.
0: Pag ang mga bata ay laging exposed doon sa mag-asawa, sa kanilang magulang, na lagi nag-aaway, or baliktarin natin, hindi man lang nag-iinikan, wala man lang nakikitang pag-uusap na maayos sa mga magulang nila. Ito ang magiging perspective nila tungkol sa pamilya. Pwede nila itong dalhin hanggang sa sila ay magkaroon ng pamilya.
1: Okay, yeah, oo. Tapos nagkakaroon ng generational trauma tuloy, nauulit at nauulit dun sa mga supling din nila, no? And that's when generational trauma happens. Oo, sabi nga dito, oh no, staying for the kids, it's not proper, di siya healthy. Mas affected ang kids, no? Ang dami pang mga sinasabi ng ating mga kaserbisyo. Si Ken, sabi niya, in a world of love, cheating is simply not acceptable. Nakakatuwa yung mga opinion ng ating mga kaserbisyo kapamilya, no? O sige, ang sarap ng usapan natin with Prof Yeng, di ba? Kaya naman, paborito natin siya. One of our favorites na eksperto talaga dito sa Ako to si Chang Ami. Babalik po tayo, marami pa po tayong usapan. In the meantime, time check po, we have 15 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ako to, si Chang Ami.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team,
8: aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cortez.

0: ang Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginyo?
8: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
6: Pag-aanin at pasayahin ang
9: buhay at kalusugan.
6: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
12: Ako po, si Chang Ami.
13: May mahalagang anunsyo ang Malacañang hatid ni Radio Patrol Jom Garner. Magandang hapon, Jom.
14: DJ Monica, sinuspende ng Malacañang ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa National Capital Region, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Quezon simula ngayong alas 3 ng hapon dahil sa epekto ng habagat. Hindi naman kasama dyan yung mga nagde-deliver ng basic at health services, preparedness response sa disaster at kalamidad, at iba pang mga tinutukoy na may mahalagang operasyon na kailangan ipagpatuloy ang kanilang mga trabaho. Ipinauubaya naman ng Malacañang sa mga pribadong kumpanya at opisina ang discretion kung papayagan din nila o susundin yung kanilang abiso. At yan muna ang balita mula dito sa palasyo. Ito ang Radio Patrol Jom Garner, DZMM.
13: Maraming salamat, Radio Patrol Jom Garner.
10: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radio Patrol sa Istrenta.
12: Ako to, si Chang Ami.
13: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, no? 10 minuto bago po mag-alas 4 ng hapon. Final stretch po. Ako po, si DJ Monica. Pansamantalang humahalili para sa ating pinakamamahal na Chang Ami, ano? And via Zoom, narito si Professor Yenga Chalian. Pero bago po natin i-wrap up ang ating usapan ngayong hapon. Naku mga kapamilya, exciting! May mga bagong aabangan ngayong weekend. Uy! Dito lamang sa DZMM, balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara game! Simula Sabado, August 15, alas 4 po ng hapon. Mas pinalakas at dekalibreng balita. Hatid ni Danny Buenafe simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 ng umaga. May bagong magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan kasama sina Kuya R. Vargas at Momshi Sarah Arsenio, alas 5:30 ng hapon. At mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas maraming dahilan para mag-staycation. Nako, at makinig lamang this weekend kasama ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at manood lang sa DZMM Teleradio. Balik tayo sa ating usapan. Napakasarap ng ating usapan with Professor Yeng Gatchaliana, no? At ang ating paksa eh, Marriage in Crisis. Prof. Yeng!
15: Yes, hi. Hello po.
13: Prof. Yeng, nako napaka-helpful ano ng mga yung diskusyon natin ano, yung inyong mga advice, yung inyong mga tips. We always appreciate you on the show. Pero to wrap things up lang ano, gusto ko lang tanungin ano, paano dapat harapin ang marital problems? Kasi yung pinag-usapan natin so far yung kapag may hangganan na kailangan ng magsabi na bye-bye, I've had enough, I gotta move on and love myself, yung ganon. Pero meron namang chance kasi, di ba, to work things out. At kapag may chance to work things out, paano ba natin haharapin ang marital problems in a healthy way? Ano po sa opinion ninyo, in your expert advice, is the healthiest way to fix marital crisis?
15: Oo, ang lagi nating tatandaan, pag paulit-ulit na yung pag-ikot ng away, yung cycle of conflict,
13: yes,
15: hindi
13: pa
15: na yung issue nyo ang problema, kundi yung cycle of interaction ninyong mag-partner, mag-asawa. So, importante dito, kapag halimbawa, nag-emotional flooding na kayo, ibig sabihin, nag-uusap kayo, galit na galit kayo sa isa't isa, hindi na malinaw, baka magandang mag-time out muna. No, maglaan muna kayo na kahit mga 20 to 30 minutes, palamig, huwag muna natin i-insist. Kumbaga, pag nakita mong malupit na, talagang hindi na maganda, may sumigaw na, may nagtaas na ng boses, tumahimik ka na muna. Kasi hindi naman stonewalling. Ang stonewalling kasi yung talagang hindi ka naiimik, di ba?
13: Silent ito treatment, no? Silent treatment yung stonewalling, prof?
15: Oo, stonewalling yun eh. Yung talagang hindi ka naiimik. Mm-hmm. So, halimbawa, ikaw mismo, ano, DJ Monica, mataas na mataas na yung emosyon mo, pwede mo sabihin sa kanya na teka muna sandali, mamaya na tayo mag-usap. Pwede mo sabihin sa kanya, no, palamig muna tayo. Hindi yung mamaya na, hindi ganon, kundi mamaya na tayo mag-usap. Kailangan din nating baguhin yung mindset natin. Kailangan ang pag tayo nag-uusap tungkol sa issues natin, hindi kayo ang magkalaban. Kundi kailangan kayong dalawa, labanan niyo yung problema. Kausapin niyo ang isa't isa, alamin niyo kung saan ang gagaling ang conflict niyo. Kasi hindi kayo ang magkalaban. Lagi niyong tatandaan yan, partners kayo. Kaya ang kalaban ninyo ay hindi yung partner mo, kundi yung problema ninyo.
13: Yun.
15: Kaya pag nag-usap kayo, kasi ang nangyayari kasi, DJ Monica, para bang kasalanan ng partner mo yung nangyayari.
13: Yes, yes, yes.
15: Oo. So, may pinagdadaanan ng bawat isa sa inyo. So, subukan nating i-resolve ito. Kalabanin natin ang problema. Kailangan natin ding tignan yung mga underlying needs ng partner natin. Halimbawa, sinabi ng partner mo, hindi mo lang ako tulungan dito maghugas ng pinggan.
13: Mm-hmm.
15: Hindi ito issue ng hugas ng pinggan. Ang issue dito, gusto niya lang maramdaman na may value pa siya, nandyan ka pa, at na-appreciate mo siya, naaalalayan mo siya. Hindi ito yung mismong usap ng pinggan o paghuhugas ng pinggan. Pag siya nag-call na ng gano'n, ang ibig sabihin nun, kailangan niya ng attention mo, kailangan niya ng alalay mo, kailangan niya ng asikaso mo. Kaya ngayon pagtatampo, hindi yan ibig sabihin break na tayo. Ibig sabihin ng tampo, suyuin mo ko, di ba? Parang gano'n.
13: Parati ko nga sinasabi, eh, no? Ay, ano, prof, no? Yung sinabi mo kanina, no? Gustong-gusto ko yon, I love that. Na kasi minsan, it is so important for us, we get caught up, no? Talagang yung isip natin, gusto natin tama tayo. We want to be right. At sinasabi ko minsan, eh, ano ba mas gusto mo? To be right or to work things out? Because those are two different things, no? So I love what you said about it's us against the problem, hindi me versus you. Kaya nga sinulat ni Paul Williams yung You and Me Against the World, eh. Uy, diba? Yung kantang niya. Kasi it is you and your partner against the problem. Oo.
15: Yes.
13: And would you say, Prof, na there's a time also na kailangan ng humingi ng professional help? Yung mga marriage counseling?
15: Oo, importante yan. Kasi halimbawa, hindi na ninyo na-resolve. Kareho na kayong emosyonal, di ba? Kapag nag-uusap kayo, ang nasa isip mo kagad, paano mo dedepensahan ang sarili mo kesa mas pakinggan siya. Baka kailangan na natin ang pangatlong tao na magbubukas ng space na yon para makinig kayo sa isa't isa. Kasi pag nagiging masyado na tayo emosyonal, ang tendency natin, pag may sinabi siya, paano ka dedepensa? Pag gano'n ang mangyayari, hindi talaga kayo makakaayos. Away talaga yan forever. Pero kung ang nasa isip mo, pag nagsalita siya, ang nasa isip mo, pakikinggan ko siya. Napakahalaga kasi nung ma-resolve natin yung sakit ng dibdib natin. Hindi madaling maloko. Hindi madaling masaktan. It really takes time para maalis yan. Pero pwedeng gusto mo na rin magpatawad. Pero nandiyan pa kasi yung pain. Makakatulong po ang mga marriage counselors natin, ang mga couple counseling, no, sa psychology, sa mga counselors, para yung pagiging detached mo sa partner mo ay may resolutionan. At kapag halimbawa ay minsan nag-iisip pa tayo, hiwalayan ko na kaya ito. Pero hindi pa naman talaga ninyo nagagawa ang lahat na pwede pa naman sana, eh baka kailangan na ho nating sumangguni. Tandaan po natin, huwag mo unahin ang sarili mo pagdating dyan, kasi kung ang laging mauuna sa'yo ay kung paano mo naiintindihan yung sinabi niya, di ba dapat mas unahin nating intindihin kung anong ibig niyang sabihin sa sinabi niya. That way, mas magkakaintindihan kayo.
13: Napakaganda to conclude today's program. Thank you very, very much, Prof. Yeng. Thank you. Sabi nga dito ni Ken, we all have our own insecurities and problems, but we have to deal with them. Accordingly, accordingly. Hello din kay Distant Shores. Hello daw, Prof. At si Leia Therese. At si Agkatoya ng Mind Care Center daw siya. Uy, ang daming fans ni Prof. Prof Yeng, maraming salamat. Where can our kapamilyas and our kaserbisyos find you online?
15: Okay, you can call us in Mind Care Center, 0915-757-4702. At nasa Facebook, Instagram, and LinkedIn din po kami.
13: Maraming salamat. Hanggang sa susunod, sana hindi kayo magsawa, Prof. It was good to meet you. Mwah! I'll see you again soon.
15: Likewise.
13: Salamat, Prof. At ayan naman po, isang minuto bago ang alas 4 ng hapon. Ako, sana po ay may natutunan kayo sa ating episode ngayong hapon tungkol sa marriage crisis. Susunod na po, the ABS-CBN icon. Talaga, si Sir Tony Velasquez, headline sa hapon. Sa ngalan po ni Chang Ami, ako po si DJ Monica Figueras. Magandang hapon po. Maraming salamat sa pagsubaybay.

0: Oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw na Webes at 13 ng buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. 12 pang binatilyon tinangay nang rumaragas ang ilog sa Bulacan. Natagpuan na. Nararanasan mga pagulan-dulot ng habag at inaasahang magtutuloy-tuloy hanggang weekend at posibleng lumakas pa sa susunod na linggo. EDSA Rehabilitation Project pinaiimbestigahan matapos lumitaw ang mga lubak sa bagong kumpuning kalsada. Temporary restraining order na humarang sa dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila mapapaso na ngayong araw. Grupo ng mga manggagawa nakaabang kung maglalabas ng panibagong kautusan ang Pasig Regional Trial Court. 9 na babaeng nag-alok umano ng sexual service sa mga kliyente nasa gipsa spa sa Quezon City. At P-pop group SB19 handa ng magpasiklab sa Summer Sonic Festival sa Japan. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, natagpuan na ang 12 pang binatilyon tinangay ng malakas na agos ng Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan sa kasagsagan ng malakas na ulan dulot ng habagat noong Lunes. Kinilala ng mga magulang ang 13 gulang ng mga binatilyong residente ng barangay Gaya-Gaya at Bagong Silang sa Caloocan na narecover sa creek sa barangay Nagbalon sa bayan ng Marilao kaninang alas 7 ng umaga. Kahapon na-recover ang 17 gulang na binatilyong residente ng barangay Santo Cristo na halos bloated na ang katawan at hindi na makilala. Patuloy naman pinaghahanap ang 18 gulang na si Mark Ivan Gerona na nawala sa bahagi ng ilog sa Camarines, Caloocan. Sinabi sa DZMM ni San Jose del Monte CDRRMO Head Gina Aison na nakipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa mga karatig bayan at iba pang ahensya para mapabilis ang paghahanap.
1: Combine ang force ng Caloocan, MMDA, tapos ang Bulacan, tapos lahat po ng bababaang bayan. Naghati-hati na po kami ng area para po yung buong kailugan mula sa San Jose del Monte to Marilao ay masaturate na po namin.
0: Isolated pa rin ang ilang bahagi ng barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales dahil sa nagpapatuloy na pagragasahan ng tubig, bunsod na walang tigil na pag-ulan. Sinabi sa DZMM ni Zambales PDRRMO Head Rolex Australia na posibleng muling ihatid ang relief goods at iba pang pangangailangan sa mahigit 1,000 residente sa lugar sa mga susunod na araw. Una nang gumawa ng makeshift zip line ang lokal na pamahalaan para maidala ang mga pangangailangan sa barangay matapos masira ang tulay na nagdurugtong nito sa iba pang bahagi ng munisipalidad.
2: Hindi pa rin po talaga makakatawid kasi patuloy po yung pag-ulan sa ating kabundukan kaya mataas pa rin po yung ating tubig doon sa kanilang kinalalagyan. Kaya tinitignan po namin kung talagang hindi pa rin gumanda yung panahon, magre-resupply po kami ditong mga susunod na araw.
0: Hindi muna magagamit ang 12-16 na classroom sa La Trinidad Benguet matapos ang pagguho ng lupa sa tabi nito. Ayon sa lokal na pamahalaan, lumang building ng paaralan at makeshift classrooms muna ang gagamitin. Ininspeksyon naman ng mga opisyal ng LGU ang lugar na naapektuhan ng landslide para masuri ang sitwasyon ng paaralan. Pinag-aaralan na ng LGU ang pangmatagalan at matibay na solusyon sa apektadong lugar. Pasintabi po mga kapamilya, nahakot na ang sangkaterbang basura na inanod sa Baseco Beach sa Maynila. Umabot sa halos 300 sako ng basura ang nakolekta ng Department of Environment and Public Services sa lugar. Sinabi sa DZMM ni Manila Social Welfare and Development Director Jay De La Fuente na galing ang mga basura sa mga kalapit probinsya, kabilang ang Cavite.
3: Tuloy-tuloy naman po ang pagkolekta ng basura ng Lionel. Kung matatandaan ninyo, after ng bagyo ng habagat, may mga ilang basura dito sa Baseco na tinangay, inanod. Hindi po namin basura yon. Basura po yung galing sa dagat na from Cavite yon.
0: Dagdag ni De La Fuente, hinatiran na rin ang tulong ang mga residente sa 5 barangay sa Tondo na nakatira malapit sa mga creek at estero. Kahit may pabugsubugsong ulan sa Maynila, hindi na anya binabaha tulad ng dati ang ilang lugar matapos maisaayos sa mga daluyan ng tubig.
4: Panahon!
0: Mga kapamilya, umiiral pa rin at nagpapaulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Sa weather advisory, kaninang alas 11 na umaga, posible pang tumagal ang pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro hanggang bukas ng hapon. Patuloy ring nararanasan ang mga pag-ulan dulot ng habagat sa Metro Manila at mga Karatig probinsya. Ayon sa PAGASA, inaasahang magtutuloy-tuloy ang habagat hanggang weekend at posibleng lumakas pa sa susunod na linggo at posibleng magpabaha ito at magdulot ng pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Maaliwalas na panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao na may tsansa na pag-ulan sa hapon o gabi dahil sa localized thunderstorms. Ilang lugar sa Metro Manila at Luzon ang nagkansila ng klase ngayong araw dahil sa masamang panahon. Samantala, patuloy na binabantayan ang isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa Silangan-Hilagang-Silangan ng Dulong Hilagang Luzon. Wala namang inaasahang direktang epekto sa bansa ang naturang bagyo na kumikilos palayo ng PAR. Pinaiimbestigahan sa Senado ang EDSA Rehabilitation Project matapos lumitaw ang mga lubak sa bagong kumpuning bahagi ng highway kasunod ng mga pag-ulan dulot ng habagat. Sa resolusyon ni Senador Panfilo Lacson, hiniling sa Committee on Public Works na ripasuhin ang design at engineering standards at matiyak ang pananagutan sa mga pampublikong infrastruktura. Ayon kay Senador Lacson, patunay ang mabilis na pagkasira ng bagong kumpuning bahagi ng EDSA sa malalim na problema sa infrastructure projects ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na nasira ang asfalto sa bahagi ng EDSA Estrella at Buendia sa Makati na catch basin anya ng tubig mula Guadalupe. Iniyak naman ni Dizon na agad aayusin ang mga lubak gayon din ang mga daluyan ng tubig. Sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa Bislig City, Surigao del Sur, hindi dahil sa ulan o baha, kundi dahil sa matinding init. Sa forecast ng PAGASA, aabot sa danger level na 43 hanggang 45 degrees Celsius ang heat index sa Bislig ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni Surigao del Sur Acting DRRM Officer Lot Garrido na nagpatupad ng pagbabago sa oras ng pasok kung saan alas 7 hanggang alas 11 na umaga na lang ang pasok ng mga estudyante. Sa kabila nito, wala pang naitatalang heat-related case sa lalawigan pero apektado ang ilang pananim tulad ng gulay at palay.
4: Sana po nga po, may ulan na kami na mararanasan sana. Nasa filtering stage na po yung mga pananim natin. After that, nasa maturity stage na sana. Pero meron namang areas dito sa irrigated naman, kaya pa naman isupply ng ating mga dams yung pananim. Pero
0: mapapaso na ngayong araw ang temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court na humarang sa dagdag sahod sa Metro Manila. Pero nakabitin pa rin ang wage hike dahil hindi patiyak kung maglalabas ng preliminary injunction ang korte para kontrahin ang aumento. Sinabi sa DZMM ni Trade Union Congress of the Philippines spokesperson Carlos Miguel Oñate na dapat maging epektibo na ang dagdag sahod bukas at magkaroon ng back pay ang mga manggagawa dahil sa nahintong aumento. Pinag-aaralan na dumulog sa Korte Suprema ang grupo sakaling maglabas ng injunction ang Pasig RTC.
5: Wala namang i-grant si judge na injunction, no? Automatic August 14, bukas Friday, dapat implemented na yung wage increase, dapat pati yung mga back pay. Kasi huminto yung pagbabayad ng 60 pesos, no? Lalo nag-start nung July 30, nung inisyo niya yung TRO. Dapat lahat yun bayaran ng ating mga employers on time at buong buo.
0: Nanawagan din ang ilang grupo ng mga manggagawa sa Pasig RTC na huwag nang maglabas ng preliminary injunction at ipatupad ang dagdag sahod sa rehiyon. Iginiit din ni Federation of Free Workers Vice President Julius Kainglet na dapat maging retroactive ang pagpapatupad ng wage increase o dapat pa rin ibigay ang aumentong hindi napakinabangan ng mga manggagawa mula noong Hulyo. Sinabi naman ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino na hindi pa malinaw kung magiging retroactive ang wage hike kahit otomatikong mawawalang bisa ang TRO kung walang ilalabas na bagong court order. Ayon kay Secretary Tolentino, nasa pasya pa rin ang Korte Suprema kung makikialam ito sa usapin ng taas sahod. Kanina, muling kinalampag ng iba-ibang grupo ng mga manggagawa ang tanggapan ng dole sa Intramuros, Maynila, kaugnay pa rin sa sinuspending taas sahod sa Metro Manila. binato ng mga rallyista ng itlog ang logo ng Dole sa labas ng opisina nito. Giit nila, budol ang pag-issue ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ng kautusan tungkol sa pagpapatupad ng wage order dahil wala umanong konkretong solusyong ibinibigay ang direktiba. Sinimula ng dinggin sa Senado ang panukalang sweldo para sa mga barangay official. Balita mula sa Senado at ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
6: Sinimula na ng Senate Committee on Local Government ang pagdinig sa panukalang magna carta para sa mga barangay official sa layo nito magtakda ng sweldo at benepisyo para sa mga opisyal ng barangay. Sa ngayon, barangay chairman lamang ang karaniwan tumatanggap ng honorarium habang mas maliit na allowance ang nakukuha ng mga kagawad, tanod, secretary, treasurer at iba pang barangay official. Sa kay Senator J.B. Ehert ito, napapanahon ang maing sa batang sa magna carta para sa mga barangay official matapos namang maipasa sa third reading ang magna carta para sa mga barangay health worker. Sa ilalim ng panukala, nasa 8,000-10,000 piso bawat buwan ang magiging honorarium para sa mga barangay official. Pero bati naman sa mga pag-aaral, mahirap itong tustusan ng maraming barangay dahil sa limitadong pondo. 5,000 piso kada buwan ang itatakda. Tinatayang halos 99% na mahigit 42,000 barangay sa bansa ang may kakayahang ipatupad ito. Iginitamaan ni National Liga ng mga barangay ng sa Pilipinas President Jessica D. na hindi sapat ang 5,000 piso bilang buwan ng honorarium. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
7: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Dinepensahan ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro ang kanyang mga kapwa prosecutor kasunod ng tensyon sa impeachment trial kahapon. Sa panayam sa DZMM, nanindigan si Luistro na walang mali sa social media post ni Prosecutor Attorney Amando Ligutan na hindi pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions at hindi rin ito nilabag ang sub judice rule. Ito ay matapos punahin ng depensa si Ligutan na pinapatungkulan sa post ang sagutan ni na Private Prosecutor Lorna Capuna at Defense Counsel Christine Ferrer. Giit ni Luistro, walang masamang intensyon si Ligutan na layon lang magbigay linaw sa publiko. Naging passionate lang din anya si Attorney Capunan kaya uminit ang palitan sa depensa. Una nang sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, matagal nang binabantayan ang komento na magkabilang panig at maglalabas ng ruling sa Lunes ukol dito bagay sa bagay na igagalang ng prosecution.
8: I wish to express our highest respect and regard to the impeachment court. So anuman ang maging ruling ng impeachment court regarding the concern that was raised by the defense, we will be abiding. But along this line, gusto sana namin ng enlightenment, ng guidance. When does the comment constitute violation of the prohibition?
0: Nanawagan ang House Prosecution Team ng batas na pagpapatupad ng mga patakaran sa Senate Impeachment Court. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
9: Muni sa press conference, sinabi ni House Prosecutor Shal Jokto na sa pagpapatuloy ng paglilitis sa mga darating na araw, linggo o buwana, masusubok kung gaano kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga patakarang inihain o itinakda ng Senate Impeachment Court.
10: We do hope and we will continue to push for equality and even-handedness in application of all the rules that would apply to the prosecutors and to the others who are part of the prosecution team at pati sa defense at pati rin sa mga membro ng impeachment court.
9: Para naman kay prosecution team legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr., dapat ding paalalahanan ng impeachment court si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga naging pahayag hinggil sa impeachment trial. Iginit ni Attorney Tolosa na sa claudi ng sub judice rule ang vice presidente.
11: Nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no? And manufactured narratives. So, after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, no? Dahil sinasabi niya, binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to.
9: Hindi naman nagbigay ng pahayag ang prosecution kung ilalapit ba ang naturang concern sa impeachment court at sinabing hintayin na lang ang sasabihin ng presiding officer sa Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Para naman sa ilang eksperto sa batas, dapat nang mamagitan si Presiding Officer Francis Escudero sa tensyon sa pagitan ng prosekusyon at sa defense team ni Vice Presidente Duterte. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Corona Impeachment Trial Defense Lawyer Attorney Jose Roy III na normal naman ang sagutan sa paglilitis pero may kapangyarihan ang hukom na awatin o disiplinahin ang mga abogado bago mauwi sa personalan ang kanilang banat. Ganito rin ang paniniwala ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna at sinabing nasa kamay ng presiding officer ang pagpapanatili ng kaayusan sa Senate Impeachment Court. Naghain ng motion to quash ang kampo ni Vice Presidente Duterte para sa kinakaharap na kasong grave threats. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
12: Tony, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion na humiling ang kampo ni Vice President Sara sa Quezon City Regional Trial Court na ipawalang bisa ang kasong grave threats. Ayon kay Padulion, Martes o Miyerkules ngayong Linggo, inihain ng kampo ng Vice Presidente ang motion to quash. Binigyan lang ng pang-araw ang National Prosecution Service para magkomento sa sandaling matanggap ang mga dokumento. Inaasa ng DOJ na matatanggap nila mga dokumento bago matapos ang Linggo at sorte na ang magpapasya kung paano i-resolve ang sabing motion. Naniniwala naman si Padulion na hindi na mga hulugang dahil impeachable officer si Duterte, hindi na maaaring kasuhan ng pangalawang pangulo dahil walang batas na nagpapawal dito ayon sa pananaw ng Justice Department. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong hindi na nakararanas ng gutom. Sa survey ng social weather stations, 26.9% ang hunger rate na mas mababa kumpara sa 33.6% sa unang bahagi ng taon. Bumaba rin sa 89.3% mula 94% ang mga Pilipinong itinuturing ang sarili bilang food insecure o hindi sapat ang access sa masustansyang pagkain. Ayon sa SWS, nakatulong ang Walang Gutom Program ng DSWD sa pagbaba ng hunger rate at pagbuti ng food security sa bansa. At susunod, tinatawag na leadership fund sa Senado, ipinabubuwag ni Senador Ping Lacson. At silipin natin maya-maya lagay ng trapiko sa ilan at sangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:19.
13: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Headline sa hapon.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
17: Kaya ko pa.
16: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
18: Kaya ko pa.
16: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30.
15: Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa hapon.
0: On a Shwaranan, 422.
15: Traffic report.
0: Mga kapamilya, silipin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng Maynila. Ang detalye mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
20: Tony, suspendido na ang klase at pasok sa tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region ngayong hapon. Nagsimula na rin magkaroon ng pagbabagal sa takbo ng mga sasakyan sa bahagi ng Espanya Boulevard hanggang Quezon Boulevard. May pagbabagal rin po sa bahagi ng Padre Burgos Avenue northbound, partikular sa Manila City Hall at Kartila ng Katipunan dahil sa mga nagbababa at nagsasakay ng mga pasahero. Parehong sitwasyon rin po ang asahan sa bahagi ng Taft Avenue mula United Nations Avenue hanggang Quirino Avenue. Sa ating pag-iikot, wala naman tayong na-monitor na pagbaha sa mga nabanggit na kalsada. Pero sa mga uwi pa lang, magbaon po ng panangga sa ulan dahil patuloy po ang nararanasang manakanakang pag-ulan. At sa mga motorista, suspendido po ang number coding scheme ng MMDA ngayong hapon dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Pero umiiral pa rin po ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Ilang aksidenteng kinasangkutan ng mga truck ang naitala ngayong maulang araw. Sa Valenzuela, wasak ang bahagi ng trailer truck matapos bumangga sa bus sa MacArthur Highway. Sinasabing galing Batangas ang trailer truck nang mawalan umano ng preno, kaya inararo ang mga metal barrier sa gitna ng kalsada at saka sumalpok sa bus. Sa Quezon City, tumagilid ang delivery truck sa panuluhan ng EDSA Aurora Boulevard. Sinasabing paliko papuntang Maynila ang truck na may kargang mga soft drinks nang biglang tumagilid sa kalsada. Mano-manong inalis ng mga tauhan ng MMDA at lokal na pamahalaan ang mga bote sa truck. Sa Malabon, nagkalat sa bahagi ng C3 ang mga metal coil matapos dumaan sa lubak ang kumakargang truck. Tulong-tulong ang mga tauhan ng MMDA na maiangat ang truck ng mga mabibigat na coil. Sa iba pa nating balita, inirekomenda sa Senado na buwagin na ang tinatawag na leadership fund o mga umunoy allocables mula sa national budget. Iginit ni Senator Ping Lacson na mistulang pork barrel din ang leadership fund na mas masahol pa umanong bersyon na ipinagbabawal ng sistema. Ayon kay Senator Lacson, patunay ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano umano nabigyan ng pagkakataon ang mga mambabatas na magsingit ng proyekto kahit nasa preparation phase o inihahanda pa lang ang pambansang pondo. Nauna nang ibinunyag ni Bonoan na bukod kina dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, kabilang din umano si Senador Bongo at Robin Padilla sa mga nagsumiti ng proyekto sa DPWH noong nakaraang taon sa ilalim ng Leadership Fund batay sa isinumiting listahan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Itinanggi na ni Senador Go na may isinumiti siyang listahan habang iginiit ni Padilla na hindi naman naipotupad ang proyekto. Samantala, dumistansya ang Malacanang sa umunoy Leadership Fund ng mga senador. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
21: Tungunin sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi alam ni Pangulong Marcos Jr. ang tungkol sa umunoy Leadership Fund ng mga senador sa DPWH na ipinunyag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
22: Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam nyo ba sa teacher nyo? Kapag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh, diba, bibigyan kayo ng penalty? So, gano'n lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate.
21: na pagtestigo sa kasong malversation ng dating Senador Bong Revilla, sinabi ni Bunoan na bukod sa 500 milyong piso na alokasyon para sa priority 500 milyong piso na alokasyon para sa priority project ng bawat senador, maaari ring magkaroon ng hindi bababa sa 1 billion pitong pondo ang mga chairman ng mahalagang komite, kabilang ang Senate Panel on Public Works. Kaugnay nito, ikinite Castro na walang inilaang pondo para sa leadership fund ng mga senador sa ipinanunukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program sa para sa susunod na taon. Ayon sa Malacanang, naging maigpit ang Department of Budget and Management sa alokasyon ng mga pondo para sa infrastruktura at nakababay lang sa pangangailangan ng lokal at regional government ang lahat ng proyekto sa panukalang 2027 national budget. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, John Garner. Siyam na babaeng nag-alok umano ng sexual services ang nasagip sa isang spa sa Santa Mesa Heights, Quezon City. Sinasabing nag-aalok ang spa ng mga serbisyong tinatawag na all-in at all-the-way packages sa pamamagitan ng messaging app. Aminado ang mga nasagip na therapist na nag-aalok sila ng sexual services at sinabing napilitan lang dahil sa pinansyal na pangangailangan. Nasa kustudiya na ng Quezon City Social Services Development Department ang siyam na biktima habang na harap naman sa patong-patong na reklamo ang iba pang mga naaresto sa spa. Iniutos na ng PNP ang dismissal proceeding sa pulis na namaril sa resort sa Cavite. Balita mula sa Camp Crame, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene!
1: Tony, yung malagim na trahedya ang kinahinat na ng isa sanang masayang birthday party sa resort sa Maragondon, Cavite matapos mauwi sa Pamarila. Sa una't naghahanda na umano pa uwi ang mga sangkot na individual na biglang magkaroon ng pagkatalo na nauwi naman sa Pamaril ng isang police corporal na nagadestino sa 13 Martires Component City Police Station. Pati ang isang police na may rangong police staff sergeant at isang civilian habang isa pang police ang sugatan at nagpapagaling ngayon sa PNP General Hospital. Naiharap na sa summary dismissal proceedings ang suspect at ipinagutas na rin ni PNP Chief Narcates na magsagawa ng investigasyon dito para matukoy ang motibo at nag-trigger sa krimen. Isinailalim na rin sa examination ng mga baril na narecover sa crime scene habang kukumpara ang mga bala at slugs ng mga baril para matukoy kung aling armas ang ginamit sa krimen. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Mga kapamilya, isang incoming student sa De La Salle University ang nahulog sa isang gusali sa kanilang Manila campus. Kinumpirma ito ng pamunuan ng universidad. Sa inilabas na pahayag, sinabi ng universidad na nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng estudyante, gayon din sa mga otoridad. Pero hindi pa nagbibigay ng detalye sa insidento, tiniyak na sumasailalim na sa counseling at na-brief na ang mga estudyanteng nakakita sa insidente. Umapila naman ang universidad sa publiko na irespeto ang privacy ng pamilya ng biktima. All set at ready nang magpasiklab ang Kings of P-Pop SB19 sa kanilang Summer Sonic Stages sa Osaka at Tokyo, Japan ngayong weekend. Ayon kay Justin, kahit kagagaling lang nila na makasaysayang Lollapalooza debut at fan meet sa Amerika, hindi handa na silang ipakita ang talento ng Pinoy sa kanilang performance sa Biyernes at Sabado. Hindi na idinetalya ng lima ang kanilang set, pero sure na magiging special anila ito para sa Japanese A-Team. Wish naman ng Kings of P-Pop na mas marami pang Pinoy artists ang makatabak sa international stage. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
2: Tony Velasquez, headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news,
3: good news
2: at bad news.
4: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
4: Happy weekend!
3: Di pa, may isang tulong.
4: Bayan.
3: Alam mo, yung panahon ngayon, kasi parang ang sarap matulog.
4: Nung Lunes pa lang, di ba?
3: Hindi mo na alam kung nakailang tulog ka na.
4: Hindi, tsaka... Yun na nga eh, nagiging white noise natin yung kulog,
3: ulan.
4: yung sa bubong.
3: And it's been diba? More than a week.
4: Oo, tsaka sa gabi talaga ha, malakas ang ulan.
3: Oo nga.
4: Diba, pansin mo yun?
3: Ay, pero syempre, hindi natin nakakalimutan, partner. Teka lang, batiin natin dahil mayroong may putot pansit, tsaka mayroong sagot mo laman dyan.
4: May birthday.
3: Kaya hindi natin dapat kalimutan. Happy birthday, Attorney Noel Del Prado!
4: Hello, ayan pala. Ayan. So, may natira pa bang ano?
3: Marami pa.
4: Ayan, sige.
3: Tsaka yung sagot gulaman, dalawang lalagyanan.
4: Saan ba? Dito lang?
3: Sa uunan dyan. Tapos dyan. Meron ako dyang lalagyanan. Mag-iigib ako, Attorney Noel.
4: Mag-iigib ka ba? Oo. Eh yun na nga. So paggabi nga, dinig natin yung ulan, di ba? Pero depende yan sa bubong.
3: At kung ba'y bubong?
4: Dahil ang bubong ng nakaririwasa, ay alam mo na.
3: Tsaka may dalawang floors.
4: Ilang floors. Pero syempre, tayo mga nakararami sa ating mga kababayan, ang bubong ay pinabigatan lang ng gulong.
3: Nako.
4: Yan talaga. Dinig na dinig mo yung ulan. Diba? Yung bagsak ng ulan.
3: Ay. Hay nako.
4: Eh, pero... Teka lang, maan makabagal po mga ka-ATM. Humanash agad, hindi pa bumabag.
3: Ang daldal talaga ng ano. Ang pinakamadaldal na programa sa balat ng radyo.
4: Uy, ayan,
3: ang ATM. Okay, ayan,
4: nako. Yeah, maraming hanash.
3: Eh syempre, sa kabila po niyan, ano, sa kabila po ng nararanasan natin ng mga kababayan natin, more than a week na po umuulan dito sa atin.
4: At hanggang Linggo yata, 90% chance of ano.
3: At talagang sisilip lang ang araw, pero sa napakasandali lang, kumbaga parang titingin lang, basa na ba kayo?
4: Nanilip
3: ay, hindi pa.
4: Kaya pa ba? Ulan. Kaya pa ba?
3: Sa kabila niyan, nagpapatuloy pa rin po ang espesyal naming handog para sa ating mga tagapakinig. Katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At dahil nga dyan ay tuwing Lunes hanggang Biyernes, ay pipili po ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Ipadala lang po ang inyong sagot sa question of the day sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ano ba yung kailangan ikalakip dyan sa sagot na sa question of the day, partner?
4: Mm-hmm. Ay, kailangan pong lagyan ninyo ng buong pangalan, kumpletong address, at contact number. Eh, yun hinihiling nga po namin sa Viber po kayo sumagot. Diyan sa binigay namin na 0919-278-3000 kasi may iba partner sumasagot sa YouTube. Oo, yung sa mga comments sa YouTube at sa, I think, Facebook yun. Eh, hindi po yun i-honor. At huwag po kayo maglagay doon ng pangalan, address at number. Ay baka may scam kayo dahil open yun eh, di ba? Sa public.
3: Doon lang po sa Viber number yung kompleto yung mga detalye nyo. Pero yung sa YouTube tsaka sa Facebook, huwag nyo po ilagay doon yung number
4: ninyo. Oo nga. At kukontakin kayo ng ATM team at matatanggap ang inyong premyo tuwing Biyernes. Isang beses lang ha, makatatanggap ng charity timba. Mapili man kayo, pero sorry, once lang po kayong makakakuha nun. Kaya makinig, makisali, at baka ikaw na ang susunod na maswerteng mapipili ng... Anong take mo?
3: Ay, akala ko may ATM pa. Akala
4: ko kasi ng ATM. Eh, wala kasi dito. Sorry.
3: Naku, Abby, ha? Kayo, ha? Si Inaway, si Abby na
4: nga. Sorry. Sa susunod, sabay
3: naku,
4: na po
3: Abby,
4: kami.
3: Hindi, joke
4: kasalanan
3: lang.
4: Kasalanan mo to. Malanday, Abby.
3: Huwag may pinanganan mo. In-announce.
4: Buo.
3: Ay, naku. Eh, ang tanong, ano ang question of the day natin?
4: Teka lang, nagkaka...
3: Baka magkalimutan tayo.
4: Sabi niyo may tanong.
3: Oh, asan yung tanong?
4: Ang tanong.
3: Ang
4: kailan
3: tanong?
4: Masamang magtanong? Ayok sa mga to. Kailan masama ang magtanong?
3: Kapag may nararamdaman ka ng kakaiba.
4: Grabe ha? Hindi ko alam ha. Pag double David yun, ha? Pero depende sa anong nararamdaman.
3: Kapag,
4: kasi limbawa, nasaktan ka, tapos sasabihin mo, masakit.
3: Kapag meron ka nang nararamdamang kakaiba.
4: Ewan sa'yo, Zadro Ochona. E teka, di ba, masama rin magtanong yung biglang gising tapos tinanong mo, windang pa siya.
3: Ay, oo nga, huwag kang magbibiro sa taong
4: bagong gising ba yun?
3: Oo.
4: Tapos, di ba, pag gutom, di ba, medyo, ano taong, yan,
3: huwag ka rin magtatanong sa taong gutom.
4: Oo, kasi, tas, di ba, tas, kailan ka magtatanong sa boss mo? Kailan yung tamang panahon na magtatanong
3: sa boss?
4: Ano ba
3: tatanong sa boss mo?
4: Meron po ba kaming increase? Di ba? Yung mga ganun, di mo tuloy alam. Kailan yung proper time para itanong sa mga boss yun? Yung, huh? Ihingi ka pa ng increase? Buti nga, di kita, anong tawag doon? Sinisante.
3: Tapos, diba? wala ka nang ginagawa dyan. Gusto mo pa ng increase?
4: Misa ka nga lang sumulpot dito sa opisina, increase pa. Gusto mo increase ka. Yun, ano nga, so, kailan nga masamang magtanong? Ayun, tapos, imbawa, nasaktan ka, tapos tanungin mo, masakit.
3: Ay, ayan yung mga dapat na hindi mo na tinatanong. Kapag alam mo naman ng masakit, huwag mo nang tanongin na masakit.
4: Pwede rin naman. Kasi concern ka lang kung yung level ba ng pain. From 1,000 to 1 to 100, ano yung level ng pain na nararamdaman mo? Kasi para mabigyan kita ng ano...
3: Para-paraan kung nakita mo nang ang lugmok, sugatan... Diba?
4: Kasi diba
3: di
4: yan
3: na naliligo.
4: Hindi, diba yan ang sinasabi sa atin. Bakit tinatanong pa nung reporter yung...
3: Kung nakikita mo
4: kung
3: na.
4: Kung yung nasagasaan, diba? Kung masakit. Anong nararamdaman po ninyo? Diba, ganun din yan eh. Kapag may mga, syempre, may namatayan, tinatanong natin, ano pong nararamdaman ninyo?
3: Ano mo, parang feeling ko may hirapan sumagot ng mga...
4: ano bang dapat? Sige, partner. Oo. Kapag mag-i-interview ka sa isang biktima, anong tatanong mo sa pamilya? Paano mo itatanong?
3: Hindi,
4: yung nararamdaman nila. Kasi syempre, halimbawa, kami po'y talagang...
3: kunwari, nawalan ng bahay kasi binaha.
4: Oh.
3: Na dinaanan ng sakuna.
4: Ano po nararamdaman
3: diba?
4: Nyo?
3: Oo, diba?
4: Hindi, kasi gusto lang naman natin makuha din yung kanilang sentimiento. Pero sa paanong pagtatanong, paano mo i-phrase yung iyong tanong? Sige nga.
3: Pero kung yun nga, kung
4: obvious... Di ba ako tinasagot yung tanong ko?
3: Ako ang pamantayan ko kapag obvious na, nakikita mo na sa harapan.
4: So ikaw na yung magsasabi for them?
3: Huwag mo nang tanungin. Siguro...
4: Hindi, ang tanong, ano yung tamang pagtatanong para makuha natin yung sentimiento. Kasi hindi naman pwedeng si nanay ay di ba, yung parang naghihinagpis dahil sa alam naman natin yan eh, di ba? Pero syempre, ang ano lang naman natin kasi doon, ang punto natin, gusto rin makuha mismo manggaling sa bibig nila ano yung sentimiento nila, di ba? Diba?
3: Eh kasi nga, minsan ang tanong na kamusta.
4: Huwag nyo na lang kasi i-up yung nuts up ng tanong. Oo. Huwag nyo na isama yung tanong. Yung sagot na lang.
3: Oo.
4: Para hindi na tayo mag-away.
3: Kasi nga, kapag obvious na, minsan ako.
4: Eh pero off-cam naman. Alam naman natin na, minsan, yun nga eh, gusto mong, sorry to say,

0: from Everest.
1: Itong kasama natin sa booth. Sabi ko nga, nung una ko itong na-interview sa PRTV doon sa special natin sa impeachment, sabi ko, aba, parang she reminds me of Jasmine Romero. Kasi kahawig. Kahawig niya. Even, ayan, yung pagtangu-tangu niyang ganyan. Ganyan na ganyan si Jasmine Romero. Sabay kami pumasok dito ni Jasmine Romero. Kaya,
2: alam na, alam. Kasi alam malaking na, alam babae rin. Ang tangka din kasi ni Jasmine.
1: Tapos mamaya pakinggan mo siya magsalita.
2: Alam mo, kanina pa siya na,
1: Ay, tawagin na nga natin.
2: Kumusta ka na, Jasmine? Sana'y makapagkape rin tayo.
1: Ay, oo nga. Alam mo yung huli, tagal na rin ang huling usap pala namin.
2: Hindi, tsaka diba dumaan siya sa PRTV?
1: Ay, oo. Tsaka madalas kami mag-telebabad niyan eh. Kahit na nung wala na kami dito nung nag-retire kami pareho.
2: Eh kasi batch kayo na, batch mo.
1: Oo. Sabay kami, tsaka ang dami kong pictures nung nagsisimula kami dito. Kaya kilala. Pero tatawagin na natin, ano, dahil nga po, para po mas mabigyang linaw din yung ating pagtingin sa week 5 ng VP Sara Duterte impeachment trial. E makakasama po natin live dito sa studio si Attorney Jen Arlene, Attorney Jen Arlene Reyes, isa pong constitutional law book author at law professor at litigation lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jen.
3: Magandang hapon, Mr. Zandro and diba? Miss Maan.
2: Ang ganda ni Maan.
1: Oh, diba? Sabi ko sa'yo, even yung tawa niya, sabi ko sa'yo, well, Jasmine din. Na Jasmine Romero. Mas matinis nga lang yung boses niya kasi malalim talaga yung boses ni Jasmine.
2: Parang nakalunok ng ano yun. Hindi, talagang megaphone. Diba? Yung talagang si Jasmine buong-buo yung boses. Ako, parang yerong pinipitin.
1: Hindi naman. Iba yun. Abogado yun dun sa...
2: Hindi, oo nga. Hindi, kasi syempre...
1: Hoy, wala ko sinabi, sinabi ko lang abogado dun.
2: Hindi, kasi kumbaga, hindi talaga yung... ko alam, yung broadcast quality. Yung hinahanap niyong boses ng radio talaga yan.
1: Kasi ganun. Yung abogado na yun, alam mo na gano, viral. May loko-loko yung mga netizens. May ginawang AI. Promodizer sa isang sikat na mall.
2: Grabe
1: ko.
2: Why, kayo
1: grabe ha? Kayo ha. Kayo talaga. Well, anyway, at least kasama natin ngayong hapon si Attorney Jen. Parang mabigyang linaw tayo. Attorney Jen, nung nakausap ko po kayo, parang third week, ano? Mm-hmm. Tama po ba?
3: Tama.
1: Week 3 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Eh ngayon po, week 5 na.
3: Yes.
1: At nakita ko kayo, nandun kayo sa floor, nasa gallery kayo, nanood kayo.
3: Tama.
1: Eh, kamusta po?
2: Tika lang, ano yung pakiramdam ng nandoon sa gallery?
3: Iba ang pakiramdam.
2: Kasi?
3: Oo, kasi lahat ng kilos ng mga senador, ng prosecution, ng defense, ng witnesses, eh nakikita mo talaga. Mm-hmm. At lalo na, may mga ibang senador, or makikita mo rin kung sino yung mga nakikinig at yung mga hindi talaga nakikinig.
2: Meron mga
1: pakibulong nga.
2: Meron ba mga umiismid-ismid?
3: Hindi naman. Pero yung mga nagkukwentuhan lang at hindi nakikinig, meron akong nakita.
1: Yung opposite ng umiismid-ismid, meron bang hindi rin gumagalaw-galaw yung mukha?
3: Nakakatakot na yata yun pag hindi na gumagalaw yung mukha. Pero gumagalaw naman. Pero talagang kahapon, nagkataon na I visited kasi Senate President Gatchalian. And hi, Senate President Gatchalian. So I was his guest doon sa impeachment trial. And yun nga, nasaksihan ko ang umaatikabo at naging mainit na batuhan ng argumento.
2: Sa lahat ba? Ito na yung pinakamainit.
1: Parang ito na eh.
2: Oo, di ba?
3: Parang
2: puksaan,
3: ito na.
2: Puksaan, ganon.
1: Ay, ayun nga, balikan natin, Attorney Jen. Baka naman din kasi nga, syempre hindi kami mga abogado, kami nanonood lamang. Ano ba talaga, bawal ba talaga yung misleading sa cross-examination?
2: Pero kasi narinig na rin natin yun sa mga una-una pa eh.
3: Oo, no? Kasi po, siguro magandang maliwanagan yung mga kababayan natin. Ano ba ang leading question?
2: Mm-hmm.
3: At ano ba itong tinatawag na misleading question? Kasi napakaraming mga TikTok lawyers ChatGPT lawyers na kung makabash doon sa mga abogado, wagas.
2: At saka may mga vlogger na din na hindi nga lawyers din. Di ba? Pero tungkol sa batas din. Yung kanilang content.
3: Kapag po kasi sinabing leading question, ito po ay pinapayagan sa cross-examination. Mm-hmm.

0: ibig po kasing sabihin ng leading question, sinasuggest mo na doon sa testigo yung sagot na gusto mo.
1: Mm-mm.
0: So sa direct examination
1: yung
0: po,
1: yung parang yes or no na lang yung sagot.
0: Yes, parang ganon. Sa direct examination, pwede yun, Miss Maan, no? Pero sa... sa direct examination, hindi yun pwede. Pero sa cross-examination, pinapayagan ang leading question.
1: Mm-hmm.
0: Pag sinabi naman pong misleading question, ayan, kahit sa cross-examination, hindi yan pwede. Ano ang misleading question? Ito naman yung tinatrap mo yung testigo. Nagtatanong ka ng isang bagay na hindi naman niya sinabi sa kanyang testimonya or taliwas sa kanyang sinabi, sa kanyang prior testimony. So, bawal yan kasi ang layunin ng korte ay malaman ang katotohanan. Hindi yung mapaamin mo or matrap mo yung testigo sa isang bagay na hindi naman niya sinabi. So, yun ang ka... what do you call this? The difference between a leading question and a misleading question.
1: So parang
0: question.
1: Kino-corner mo yun.
0: Tinatrap mo.
2: Dahil ang pagguha natin doon sa mga testigo ay hindi para mapaamin natin siya, kundi yung makuha natin kung ano yung mga kailangan nating detalye o facts sa kaso para makapag-decide ang mga hukom. Tama po ba?
0: Tama yon, Sandro. No? Naaayon sa katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung sa mga unverified facts na binasi mo sa iyong misleading question. Kaya hindi talaga yan pinapayagan kahit sa cross-examination para maprotektahan ang integridad, right, ng court proceedings.
1: Mm-hmm.
0: And I would like to reiterate na ang ginagawa natin dito ay para malaman ang katotohanan, hindi yung mapaamin mo ang isang testigo sa isang kasinungalingan.
1: Mm. Pero ito din ay ginagamit ba kapag halimbawa ay may gusto kang ano ilabas mismo sa bibig niya, 'di ba? Na gusto mong yun yung palitawin na angulo.
0: Sa leading question, pwede 'yon, Miss Maan. Sa cross-examination.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po ang layunin ng cross-examination ay i-test mo yung credibility,
1: mm-hmm,
0: yung katotohanan, or yung veracity nung sinabi ng testigo. Kaya may leeway for leading question sa cross-examination.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga lamang po, pag misleading, bawal na bawal yan kahit sa cross-examination.
1: Mm-hmm. Yung gusto mong tarantahin, di ba? Yung mga ganun kasi gusto mong sirain, syempre, di ba? Yung pahinain, yung testigo. O, ginagamit nila yun para, ano yun, tarantahin? Yung testigo, at kumbaga, marattle, alam mo yun, mabulul-bulul, or may masabi na magkamali.
0: Pwedeng maging strategiya yan, no, ng bawat kampo. Kaya nga po, napakaganda kung yung kabilang counsel ay vigilant. Kailangan makapag-object na siya agad before pa man makasagot or magkaroon ng maling sagot yung testigo na hindi naman niya sinasadya. Kaya nga po, kahapon, kung nakita ninyo, nag-object at nagkaroon pa ng continuing objection si Attorney Kapunan dahil para nga sa kanya ay misleading question ang naitanong ng depensa. At dito na nga po na sinilang yung mga memes na... Pwede ba ang misleading question sa cross-examination?
2: Ay, yung pagtuktok nung defense lawyer ng kanyang ballpen doon sa, ayun, pinapakita natin yun, tinutuktok niya.
1: Tsaka yung pagpunta doon sa gilid, okay lang naman yun, no?
2: Pero
1: pwedeng pan-distract din yun, panakot, kapag ikay pumupunta sa gilid. Yung nakaganon, sa mga pelikula, di ba nakaganon?
2: Hindi, tsaka ayan, tinutuktok niya. At naririnig, sobrang lakas kasi naririnig siya ng mga mic, napipick up siya ng mga mic.
1: Baka naman kinakabahan din yung mic.
2: Pwede ba yun, attorney?
0: Well, para sa akin, may punto din naman, no? Tandaan natin yung mga counsels na yan, mga tao din yan. May kabaring nararamdaman yan. And I also understand, Attorney Ferrer, na kung tayo man, ang kahaharapin natin ay isang batikang abogada na si Attorney Kapunan. Of course, nandoon din yung kaba. So, I will presume good faith on her part doon sa pagtuktok ng ballpen. Palagay ko naman ay hindi niya yung intention na i-rattle or takutin or i-distract yung testigo.
1: Bago magsara, Attorney Jen, yung paglilitis, ay di ba yung nagsalita yung isa pang abogada na nga kampo ni Vice President. At kinall out niya nga yung Facebook post ni Attorney Virgil Ligutan. So tingin mo, yung pag-call out niyang yon ay anong take mo doon?
0: Doon sa pag-call out, yung sa parang manifestation ni Attorney Season. Yes. Well, karapatan naman po yun ng bawat kampo, and in this case ng depensa, na mag-manifest sa impeachment court kung ano po ang kanilang saloobin regarding that post. But in my humble opinion, that particular Facebook post of Attorney Ligutan does not violate any rules of the impeachment.
2: Bakit po?
0: Ang pinagbabawal lamang po kasi under the rules on impeachment ay ang pag- the divulge or pagdi-discuss ng mga abogado ng prosecution at ng defense na, and also the senator judges ng mga merito ng kaso. Pero yung post naman po ni Attorney Ligutan, it's just factual. Sinabi niya lamang na misleading questions are not allowed even on cross-examination. It does not tackle the merits of the case. It's just factual. So, para sa akin, wala naman po siyang na-transgress na rules.
1: Tingin niyo ba may na-violate na court decorum? Kasi, diba yun ang pinapanawagan ngayon ng depensa na sana raw ay manatili ang professionalism at yung respect sa kapwa-abogado.
0: Tama naman yun, no?
1: Yes.
0: Pero kasi, we must remember that this is an impeachment court. This is an impeachment trial. This is sui generis in nature. Yung mga strictong rules sa loob ng korte, pwedeng baliwalain dito sa impeachment court. Pero hindi ko naman sinasabi na pwede na silang magsabunutan or magsuntukan doon or magmurahan. Pero ito kasi yung tinatawag na this is also a trial of public opinion.
1: Yun nga.
0: And alam ng mga abogado yan, they also want the public to side with them. Kaya kailangan may drama, may flair, may emosyon para tumagos doon sa publiko. Kita nyo kahapon dahil kumbaga umaatikabo, and ang daming nanood. At ang daming ngayong nagre-review ng mga proceedings kahapon because of that particular moment alone.
1: Kaya ngayon batikos din ng depensa, no, kay Attorney Lorna Capunan, ang dami raw theatrics. So sabi mo nga, ay hindi naman bawal din naman yun.
0: Hindi naman bawal.
1: Yung kanyang mga quotable quotes.
2: And lecturing her.
1: Diba? Quotable quotes.
0: So, and for someone who personally witnessed that, it was a breather actually. Yes. And na-break niya yung ice na hindi
1: ice
0: naman
1: breaker.
0: Yeah, hindi naman niya yun minimint na talagang isa-spank niya yung kabilang counsel. It's just that kung kilala niyo si Attorney Capunan, ganyan talaga siya mapagbiro, no? And the whole
1: with sarcasm.
0: Yes, the whole was actually, you know, na-reinvigorate kaming lahat, nagising kaming lahat. So it's part of the job. And ang tawag nga namin dyan, we must take it on the chin. Huwag pe-personalin. Kasi po, kung mapapansin nyo rin, pagkatapos naman ng proceeding na yan, nagbebeso-beso na yung mga yan, magkakaibigan naman yung mga yan.
1: Diba? Kasi naman yung mga nakikita-kita rin sa korte yan before. Pero, diba, ang sabi, magkakaroon ng ruling. Kasi nga, diba, kumbaga, sabi nga, ina-draft na ni Presiding Officer Jesus Cordero, yung rule na ano yung pagbabawal ba yan sa mga member ng panel ng both
2: sides
1: na magsalita. No? Kaya kailangan kumuha ng spokesperson. So, kung sakaling ipagbawal sino man sa miyembro ng panel ng parehong kampo, tama ba yun na ipapagbawal kung sakali?
0: Well, I will leave it to the discretion of the presiding officer, no? We all witness naman his wisdom regarding the rules. He's very well-equipped. Magaling naman si Senate President. Presiding officer, rather. She's Escudero. Pero sana, ang gawin niyang pamantayan kung mag-i-issue man siya ng ruling on Monday, yun lamang mga nag-violate doon sa pagdi-discuss ng merito ng kaso. Kung hindi naman, then there's no need to, you know, impose sanctions or even reprimand the part of the defense and the part of the prosecution regarding those matters. And perfect example doon, yung FB post ni Attorney Ligutan, I don't see anything wrong with that.
1: So, hindi naman siguro aabot sa ipagbabawal silang mag-post.
0: Oo, masyado nang ikakurtel ang freedom of expression naman nun. Kung bawal nang mag-post porque ikaw ay abogado ng prosecution or ng defense. I don't see any wisdom doon sa magiging ruling na absolute prohibition sa pag-post.
1: Lalo sa panel, sa members ng panel. Kasi minsan, diba, iniimbitahan natin para magpaliwanag nung nangyaring proceeding. Yung mga members ng panel. So, ang gusto yata nila ay magtalaga ng isang spokesperson. So, sana ay hindi, ano, di ba?
2: Hindi, ang tanong dyan, paano po kaya yung dapat na maging pamantayan sa pagpili kung sino yung magiging spokesperson para sa lahat? At saka, syempre, Attorney Jen, hindi po ba napakabigat nito na you will be speaking in behalf of both sides? At ang isa pang mahalagang tanong dyan, Attorney Jen, baka mamaya in-offer sa inyo, kayo ba ay handa kayong maging spokesperson? Kung sakasakali, gugustuhin mo ba na maging spokesperson ng isang impeachment trial na alam naman natin na highly charged, talagang yung magkabilang panig, talagang hindi nagkakasundo. Pero bago niyo po sagutin yan, bibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. Ano oras sa partner?
1: Ang oras, 1 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
6: Issue Spotted.
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ka! Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang
8: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
15: ATM.
16: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
17: Anong take mo?
0: Eh, alam nyo yung mga ano, yung mga pwedeng pang-content, yung mga off-air at off-cam na mga pinag-uusapan natin dito.
18: Oh, sabi nga daw, pag nasa gallery ka, ingat-ingat ka.
0: Oo.
18: Kailangan sabi nga ni Attorney Jen, poise.
0: Oo.
18: Eh, kasi mamaya may camera eh. Tapos nasa likod ka na nagsasalita. Oo. Oh.
0: May pinadala ko dyan sa GC na.
18: Nakita ko na. Oo, grabe.
0: Kaya... Ay, syempre, kasama mo rin po natin si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isa pong constitutional law book author and law professor po at litigation lawyer. Yun nga po, balikan lang natin yung tanong ko kanina.
18: Siya na
0: attorney.
18: Ba?
0: Yun nga, kung i-offer ba sa
18: diba?
0: Inyo,
18: oo.
0: Papayag ba kayo na ikaw ang tagapagsalita? At yun nga, hindi ba siya mahirap? At pangatlo, eh, paano? Paano?
18: Sabi nga eh, gusto niyo bang magulo buhay niyo?
0: Gusto mo bang maging meme? Ganon?
18: Oo.
15: Oh yeah, naging memes na ako. Ano na tayo dyan? Sanay na
18: sa bashing.
15: Yes, hindi sila ubra sa akin.
18: Pero ngayon pa lang mataray na. Paano pa?
15: Yeah, going back to your question. Siguro po a little trivia. Actually po, before mag-start yung impeachment court, I was considered by the Office of Senate President Gatchalian to be the spokesperson actually of the Senate. But you know, fate has other plans. And of course, yung current spokesperson naman, maayos naman yung nagagampanan yung kanyang trabaho. And kasi nga ngayon, no, I cannot imagine myself, ako po kasi, yung may advocacy ako eh. I mean, I criticize kapag may mali akong nakikita. So, it would be very difficult for me, for example, nako eh, paano kung may mga senator judges na hindi deserving. Ay, hindi. Or hindi maganda yung performance. Tapos pagtatanggol ko. Mm-hmm. That is, you know, against my, you know, principle.
18: Ang so, hirap mas, kayaan magpanggap.
15: Yes. At mas gusto ko po kasi ito yung malaya tayo. Gaya ninyo, malayang nakakapag-report kung ano yung ating opinions or legal opinions and assessment. Mm-hmm. Doon po sa tanong ninyo, no, na kung magkakaroon ng mga spokespersons or mga bagong spokespersons ang defense and prosecution, of course, that will be very difficult. Mm-hmm. Kasi nga po, ay kailangan makapalang mukha nila. Mm-hmm. Kailangan hindi balat sibuyas. Kasi everyday talaga, they will be prone to bashing and fake news. Mm-hmm. Alam nyo naman po, maraming fake news peddlers ngayon. No? But of course, alam naman natin kung sino man ang mapipili nila ay talagang qualified doon sa gagampanan na trabaho.
18: Ngayon kasi, yung mga sinabi mo sa press con is spliced. Talagang gagawa ng bagong angulo.
0: Tapos iba ipopost Nino. Natawa rin siya.
18: Ay, alam nyo na yun. Oo. Kailan ba ba'y magtanong? Kung Sandro Ochona, ha? Ano yung tinatrap mo kami?
15: Misleading. Objection, Mr. Sandro.
0: Oh, misleading. Ba to? Bawal. But your honor.
18: Kasi gusto mo lumabas sa aming bibig. Di ba?
0: Objection.
18: Ganun yun, di ba, Attorney Jen?
0: Objection sustained.
18: si Senator Jen.
15: Naging presiding officer, Chief.
0: Ayun nga po, Attorney Jen. Nabalikan lang natin yung itong mga nakita nating eksena nito mga nakalipas na araw. Ito po bang talaga bang makikita, like kumbaga kahit na hindi impeachment trial, makikita ba talaga kung yung years of experience ng isang abogado versus dun sa kanyang katunggali sa kabilang side kapag sa ganitong setup, nakikita ba talaga?
18: Yung ba yung generational gap?
0: Nakikita ba talaga yung generational gap? Kasi yun nga, yung isa 40 years ang experience, yung isa aminado naman na 15 years lang yung kanyang experience. Nakikita ba talaga pag nagkakaharap-harap?
18: Or kung sa galing din, di ba? Minsan kahit bata pang lawyer. Di ba? May ganun.
15: Yes. As to the experience, of course, hindi natin matatawaran ang isang batikang abogado kung experience ang pinag-uusapan. Nakita naman natin ito sa katauhan ni Attorney Ligutan. Right? Before, it was like watching a masterclass in litigation. He knows the rules. He cite the explicit provisions of the rules. And dito naman kay Attorney Capuna, nakita naman natin the calmness, right? The calm demeanor of an experienced litigator. So sa experience, makikita yan. Pero sa galing, ako ay naniniwala naman na kahit ang mga batang abogado din naman ay hindi mo pwedeng sabihin na hindi magaling dahil bata ka pa. Diba? Sa galing, pwede naman din silang pumantay doon sa kahit mga batika na na abogado.
18: Pero kasi depende rin yun sa ano mo, kliyente.
0: So depende ba yan kung gano'ng kalaki yung bayad, Attorney Jen?
18: Hindi.
0: Ganyan ba yan?
18: Kung mahirap ipagtanggol yung kliyente, mahirap. Di ba ganun nyo?
15: Doon sa sinabi ni Mr. Sandro na depende sa bayan, dapat hindi. Dapat, and sinasabi ko to sa mga estudyante ko, na kapag naging abogado sila, kahit pro bono yung tinanggap nyo, or kahit million-million yan,
18: give your all.
15: Dapat give your all sa inyong lahat ng mga kliyente. No? Doon naman sa tanong ni Ms. Maa.
18: Kasi defense ang mahirap din eh. Kasi di ba, kailangan
0: nakusahan
18: mo...
0: Nakusahan ka kasi.
18: Oo. Diba? Kasi sabi mo, maglalatag lang naman yung burden of proof ay para sa process. Diba? Pero yun nga, maghahanap ang butas ng depensa. Maghahanap ang depensa ng butas. So yun nga, so anong mahirap, 'di ba sinasabi nila? Madali nga yung sa defense. Hahanap ka lang ng butas, technical man o hindi.
0: Eh ang problema,
18: kung mahirap ipagtanggol yung ipagtatanggol mo, paano ba 'yun?
0: Eh tsaka kung ang ganda ng pagkalatag ng prosecution, walang butas, paano?
18: O yun diba? Doon lumalabas yung galing.
15: Oo. At ang ganda ng tanong niyo, no? Kasi po sa ordinary criminal cases. Actually, tama yun eh. Madali lang kapag nasa defense side ka sa criminal cases. Kasi po kapag criminal cases, ang quantum of evidence na kailangan dyan ay guilt beyond reasonable doubt. So actually, minsan nga po sa criminal cases, kahit hindi magpresenta ng ebidensya ang depensa, kung mahina naman ang ebidensya ng prosecution, that's it. Kaya madali actually ang depensa kapag criminal cases. Yun nga lamang po, dahil ang impeachment case ay hindi criminal in nature. It is political and at the same time legal, sui generis. Hindi po guilt beyond reasonable doubt yung tinitingnan natin dito. So, kahit medyo may mga kahinaan, although, in my humble opinion, malakas ang mga argumento ng prosecution eh. So, ito, kailangang habulin ng depensa, yung lakas na ito. Kailangan magpresenta sila ng counter-evidence and counter-arguments para mapaliwanag nila, lalo na po itong Article 1, alleged systemic misuse of public funds, of confidential funds. So, yun po, hindi pwedeng mag-relax ang defense dito. Hindi gaya ng sa criminal cases.
0: Okay, so abangers naman tayo, diba? Diba like si Attorney Jim, kinontrata ko na siya sa PRTV nung ini-interview ka. Sabi ko, lagi kang magigest sa amin.
18: Pero sana kung pwede, buong ano na to, programa si Attorney Jim.
0: Sa mga darating na pagkakataon. At tapos live din
18: pwede na. Pwede tayo maging tatlo.
0: Na, bawal ha.
18: Pwede tayo maging tatlo dito.
0: Feeling ko, pwede na tayong mag...
15: Why not?
0: Pwede tayong mag-cover nung PRTV news special dun
18: yes.
0: sa... Yes. Diba? Parang... kasi hindi tsaka masaya ako nga nakailang balik kami nung ini-interview namin siya noon ang dami kong natanong din sinulit namin diba ang oras ni Attorney Jen so sige po siguro bantay-bantay na lang talaga tayo maraming salamat po Attorney Jennifer Arlene Reyes. Yan po si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isa pong constitutional law book author at law professor at isa pong litigation lawyer. O, paano sa hanggang sa susunod, Attorney Jen?
15: Yes, of course. Always welcome. Basta DZMM.
0: Next. Ang sarap naman pakinggan nun. O, sige po, ito, magtawag muna tayo ng report partner. Ate, sino ba yung nasa listahan natin? Sino
18: Teka,
0: ba yan?
18: Nasa linya. Ano bang...
0: Oo, parang wala tayong lead-in.
18: Parang,
0: oo,
18: wala namang... Oo. May lead-in ba?
0: Oo, parang wala. Sige, tawagin na lang natin.
18: Ito na.
0: Ayan.
18: Okay, emosyonal ang ina ng isa sa mga binatilyong nalunod sa bahagi ng Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay, ito yung mga, I think, kalimatong mga magkakasama na naligo nung kasagsagan nga ng habagat. Yan ang detalye mula kay JM Pineda ng PRTV News. JM!
0: Ay, teka. Sige, babalikan natin siya. Ito na lang muna. Anong oras na, partner?
18: Ang oras, 13 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ito ang mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
20: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
16: ATM. Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
18: Anong take mo?
0: Eh, teka partner. Anong oras na?
18: Teka.
0: Anong oras na partner?
18: 16 na minuto makalipas ang 5 ng hapon.
12: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: E balikan po natin yung report ni JM Pineda. Go ahead, JM!
21: Yes, Sandro. Sa panayam nga natin kanina kay Jean Alseco, inanganang isa sa mga nalunod na binatilyo dito sa Marilao River sa JDM Bulacan. Ikuwento niya sa nahirap pumano siya nga matanggap itong sinapit ng kanyang nag-iisang anak dahil kakagaling lang umano nila sa bakasyon nang nangyari ang insidente. Masaya pa raw yung pamilya nila nung nagpunta sa Visayas para sa birthday ng kanyang ina at nakipiesta pa. Kaya hindi siya makapaniwala ng pagbalik nila dito ay trahedya ang nangyari sa anak. Hindi rin daw agad ma-identify kanina ni Gino nga bangkay na na-recover dito sa may barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan dahil nga pinipilit daw niyang isipin na hindi ito yung anak niya. Pero nang makita daw yung mga palatandaan ng mga nunal sa parte ng mukha nito, ay dito na nga siya nakapagkumpirma at yung bumuhos ang emosyon. At samantala sa Andro, pasado alauna nga ng hapon ng dalina ng funeral service, yung bangkay ng binatilyo, papunta naman doon sa San Jose del Monte, Bulacan, kung saan alamin pa natin kung ibuburol ba ito o idiretso i-cremate. Pero tatanungin natin yung impormasyon na yan patungkol dyan sa ina ng biktima.
18: Oh,
21: and muna latest, balik sa'yo, Sandro.
18: JM!
21: Yes, ma'am.
18: Oo, may lumabas kasi na video ng mga batang, I think mga 5 sila eh. Ito ba yun? Yung pinagbawalan na sila mag-swimming doon sa ilog. Pero makikita nga sa video na tumalun sila. Sila ba yun?
21: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, yan yung bine-verify natin kung kabilang ba sila doon sa mga kabataan na yon. Dahil kanina, nung nilinaw nung barangay captain ng barangay Gaya-Gaya ng doon nga sa San Jose del Monte, nasakop nila yung ilog na yon. Pero yun nga, makikita nyo sa video na sinasaway nga nila dahil mahirap na dahil pangit yung talo ng ilog.
18: Ang lakas ng current.
21: Maganda,
18: oh.
21: Mataas yung ilog. Kaya bine-verify natin kung sila ba ay parte noon. Pero kasi unang mga report, 5 kabataan ngayon tumalun doon. Pero nilinaw yan ng barangay captain na 4 yung nawawala at yun nga yung na-recover yung 3.
18: Mm-hmm.
21: So hindi pa sila sure kung itong mga kabataan na ito ay yung sila
18: pareho.
21: Yung mga tumalun at nawawala at ngayon nga na-recover maan.
18: Alright, maraming salamat JM Pineda.
0: Partner, ano oras na?
18: Ang oras, 19 na minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ay, hindi na po natin patatagalin pa. Tanggapin na po natin, kasama po natin live via Zoom ang Pangulo po ng Philippine Society for Public Administration at Professor po ng Public Administration sa University of Makati, si Dean Ederson Tapia. Magandang hapon po. Salamat, sore.
4: Good afternoon, Sandro and Maan.
0: Ayan, ayun nga po, Dean, pag-usapan po natin kung ano naman po yung masasabi sa lente ng mga akadim dito nga po sa ikalimang linggo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano pong take nyo so far?
4: Well, dalawang bagay, Sandro, no? Una, gusto kong sabihin na yung mga witness na naipresenta ng prosecution so far came across as very credible, was in fact fulfilling their functions according to their tasks, at hindi sila natinag doon sa pilit na attempt ng depensa at ng mga ilang senador na sirain yung kanilang integrity at credibility, no? Mm-hmm. Yung isang bagay ay medyo konting sabihin na natin hindi maganda dahil na overshadow nung tagisa ng mga lawyers yung talagang sustansya or substansya nung paglilitis na ito, which is really about accountability, no? So medyo na-focus tayo doon dahil, you know, human beings as we are, na amused tayo doon sa napapanood natin na parang theatrical show.
0: Mm-hmm. Kapansin-pansin din po, partner at Dean. Mm-hmm. Itong pagliban ng ilang mga senator judges, hindi araw-araw rin nakakapasok or kuminsan po late itong sina Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Loren Legarda, na parang dalawang linggo na ngang hindi umaattend. At alam din naman po natin na sila po ay may kanika-nila pong kinakaharap na mga kontrobersya nitong mga nakalipas na linggo. Ano pong take nyo dun sa kanilang pagliban?
18: Oo, Dean, wala bang ano yun, sanction yun? Kasi kung andyan ka rin lang naman, 'di ba? Kaya mo naman pumasok, or kumbaga kung magbibigay man ng sapat, no, na rason pa o alibay para hindi pumasok. May sanction ba 'yon sa hindi nila pag-attend sa mga trials?
4: Well, within reasonable limits, Maan, siguro maiintindihan natin yung mga nagliban ng isang araw, dalawang araw, dahil tao lang naman talaga tayo, nagkakaroon tayo ng karamdaman, ano. Pero in this case, talagang mapapaisip ka. And that's also odd kasi remember that these same individuals are very active in fighting for what they think is their stake and role as senator judges. Patapos ngayon, biglang mawawala sila. Mm-hmm. Di ba, si, you know, being part of the minority, binabanggit nila noon na wala yung kanilang mga kasapi, yung ilan sa kanilang mga kasapi, kabilang na si Senator Marcoleta, Senator Bato, Senator Jinggoy. Pagkatapos, dadagdag pa sila dun sa mga mag-aabsent. Kaya, I don't think they're doing anybody a service by choosing not to be present and not to participate in the proceedings. Kaya lang siguro, mapapaisip din ng taong bayan na baka talagang mayroong matinding pinagdadaanan yung mga binanggit nating pangalan, Maan and Sandro.
18: Dito sa nakailang days na tayo sa Article 1, marami-rami na rin, ano? So, etong totality po ng mga nailatag na ebidensya, sapat na ba sa tingin nyo para patunayan na yung impeachable liability din, Tapia?
4: Well, mabigat na yung naipresenta ng prosecution, no? Pero hindi pa ito sa tingin ko sapat para mabuo yung kwentong gusto nilang maintindihan ng taong bayan. Mm-hmm. Kumbaga nililay pa lang nila yung basis, no? Kung mapapansin natin, Maan, dugtong-dugtong yan eh. Kung makikita natin kung ano yung direction nila eh. Mm-hmm. They're just laying the basis now of what they want to establish later on, no? Kaya ang mga unang pinresenta ay mga opisyal na may kinalaman talaga doon sa pag-hold accountable ng certain officials in government. Mm-hmm. No? Patungkol yan sa tamang paggasta, kung paano dapat ina-account. No? Wala pa naman silang sinasabi na there's specific liability, ganito. Pero nakikita na natin yung direction. And I think it's going to be even more interesting sa mga susunod na araw kasi ipapatawag na mismo yung mga taong involved doon sa pagtanggap ng pera at kung paano ito ika nga ay dinisburse dun sa mga Piatto Slim family at dun pa sa mga Andilim at kung ano-ano pang mga pangalan na narinig at nabanggit dun sa hearing.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero balikan ko po yung mga senador nga po na lumiliban. Sa tingin niyo po, hindi kaya apektuhan din yung kanilang magiging pagpapasya, lalo na't hindi nila nakita first hand? Kasi kumbaga, para sila'y makasunod doon sa mga paglilitis, kaya papanoorin na lang nila sa telebisyon o kaya online. Hindi po ba kaya maapektuhan din yung kanilang pagdidesisyon?
18: At baka mas malala, kung kailan botohan, dun pa lang papasok.
0: Oo.
18: Oo.
4: That's a very good point, no? Alam naman natin na yung mga judges ay merong specific na function na dapat nilang gampanan. At kasama, yan nga ang dahilan kung bakit sila dapat na naroon. Dapat na observe nila yung demeanor ng mga witness, no? Kung paano sumagot sa tanong. Yung mga nuances na yon, hindi mo yon makikita kung i-review mo lang sa video. Alam natin yan. Pagka meron kang na-miss dito sa hearing na ito, medyo meron kang FOMO, di ba? Kaya ako, kung may mga meeting akong kailangang atinan, nagdo-dual task ako dahil minomonitor ko pa din dahil mahirap na, baka meron kang ma-miss, no? How much more pagka ikaw ay senator judge? Dapat kita mo lahat yan. Nakikita mo yung dynamics, nakikita mo yung paraan ng pagsagot ng mga witness, at ikaw lamang ang makakapag-determine sa sarili mo at gamit ang sarili mong mata.
0: Siguro po talagang bantayan na lang din natin. At syempre dahil bilang mga halal ng bayan itong mga ito, siguro it's about time na maging assertive din ang publiko na talagang pa-attend din itong mga to. O kaya kailangan ipaalam sa atin yung kanilang dahilan kung bakit hindi sila nakadadalo. Maraming salamat po, Dean.
4: Thank you very much, Dean. Terima kasih.
0: Ayan po si Dean Ederson Tapia, ang president po ng Philippine Society for Public Administration at a professor of public administration sa University of Makati. Ayan. Terima kasih banyak. Ibig sabihin ng thank you very much.
18: Ano ba yan?
0: Bahasa Indonesia. Ayan.
18: Okay.
0: Marunong kasing magbahasa si ano.
18: Oo,
0: kaya pag gusto ko mag...
18: magpaturo.
0: Maghasa.
18: Magpahasa ng bahasa.
0: Yan ang kausapin mo.
18: Hasa ng bahasa. O teka lang, ito ang ating napili sa tanong na kailan masamang magtanong. Ito sagot to ng asawang lalaki-laki. Sabi ni Emil Sarmiento ng Pampanga, masamang magtanong kapag kararating mo lang at pagod ang taong tinatanong mo.
0: Kasi nga, pagod na pagod sa trabaho. Pag-uwi, ang tanong mo, sino na naman kasama?
18: Bakit ngayon ka lang?
0: Ayan, dumating
18: kanina
0: sa buhay
18: pa ako
0: ko,
18: tumatawag sa'yo.
0: Ay, naku.
18: Hindi mo sinasagot ang cellphone mo? Oo. At kanina pa rin ako nag-text sa'yo?
0: Nag-overtime ako. Hindi ko masagot kasi sumsum ako sa trabaho.
18: Overtime mo mukha mo.
0: tapos parang, bakit iba yung amoy mo?
18: Ayun, tapos ayaw niyo matanong. Ito yung, na wag mo raw siya nga.
0: Tapos merong lipstick doon sa kwelyo.
18: Talagang lipstick. Noon pa yan na, yung mga kwelyo-kwelyo na. Ngayon nga, chat pa lang, cheating na yun. Oo, hindi kailangan nagkita sila, ano ba kayo?
0: Ewan ko sa inyo.
18: Ganyan na ngayon.
0: O, basta kukontakin po kayo, ha? Kukontakin po yung napili po natin. Kukontakin po kayo ng ating ATM team. O, paano? Bye! Bukas pa ang weekend. Bye!
5: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
22: Mukhang nagkakahabulan, ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
6: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
22: I-inject na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
23: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist,
7: ang paglilingkod sa bayan.
8: Ninya, marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
7: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
8: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
9: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
23: Mula ng umaraw, talagang baha dito.
9: Ang PRTV News at isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga kailangan ng platform para marinig yung boses nila.
23: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
7: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
9: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
7: Ako si Zanto Ochona.
9: Ako si Angela Babad.
7: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
24: Ang katotohanan di madaling matibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, sanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
25: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
24: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
24: Dahil hindi tumitigil ang balita,
9: umakyat sa 6 ang bilang.
24: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
9: Ako po si Naomi Timosyo
24: sa PRTV Manila Channel 31. Marami pa tayong pag-uusapan.
26: Exactly.
24: Walang katalas.
26: Oh, ito na.
24: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
26: Kayong mga bumabanat sa China. Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
24: Times 4 na, real talk pa.
26: Mga tito jokes na tumata.
24: 4 alas sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: 2026, Huwebes. Mabibigat ang mga pangyayari ngayong linggo. Pero chill muna tayo mula sa nakaka-stress na balita. Dahil mamaya makakasama natin ang performers ng Disney on Ice. Abangan niya yan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat kwento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
1: Apat na bata tinangay ng ilog sa San Jose del Monte, Bulacan dahil sa habagat. Tatlong katawan natagpuan na, isang nawawala, hinahanap pa. Office of Civil Defense, naitalang nasa mahigit 3.7 milyong tao na ang apektado ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Senator Ping Lacson, hiniling sa Senado na imbestigahan ng EDSA Rehabilitation kasunod ng ilang araw na pag-ulan. Public hearing ng Truth Commission sa extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte magsisimula na sa Biyernes. Mga dapat at hindi dapat gawin ngayong pagsisimula ng Ghost Month, alamin na. At Disney on Ice, magbabalik sa Maynila sa Disyembre.
0: Na-recover ng mga otoridad ang mga labi ng 3 sa 4 na batang tinangay ng ilog sa San Jose del Monte, Bulacan sa kasagsagan ng habagat. Nagpapatuloy naman ang paghahanap sa isa pang nawawala. At live mula sa Marilao, Bulacan, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
2: Niya, 3 araw nga yung inabot bago matagpuan itong mga labi ng mga binatilyo na tinangay nga ng agos ng ilog doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ganun yung sistema niya, Niya, magkakaibang lugar sila natagpuan. Kagabi nga, yung unang na-recover ay natagpuan sa Santa Maria, Bulacan. At yung isa naman o yung dalawa ay kaninang umaga na na-recover dito sa barangay ng Balon sa Marilao, Bulacan. Ayon doon sa mga otoridad ay halos 10 kilometro yung inabot na palutang-lutang itong mga bangkay bago natagpuan.
3: Mahirap pa ano yun eh. Kasi hindi ko pa maano eh. Hindi ko pa talaga siya kayang ano yung tanggapin. Hindi ko pa kaya.
4: Oo. Tagos sa puso ang sakit na naramdaman ni Jean nang makumpirma na ang anak niyang si Justin Alseco ang natagpo ang bangkay sa Tabon Creek sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan. Pilit man umano niyang inaalis sa isip na wala na ang nag-iisang anak, pero mahirap daw itong gawin dahil hindi siya makapaniwala na sa isang iglap, hindi niya na ulit makikita ang ngiti nito.
3: Ayoko makita yung kalagayan niya. Lalo yung nakita ko yung palatandaan na gusto kong expect. Yung pag-ahon sa kanya kanina na ayoko sanang ang tignan kasi di ko maano eh. Ang tignan siya na gano'n yung sitwasyon niya eh. Na yung iba na itsura niya eh. Pero siyempre para mapanatag ako na siya, tinignan ko ako.
4: Kabilang ang binatilyong si Justin sa 4 na kabataan na inanod ng rumaragasang tubig sa Marilao River sa San Jose del Monte, Bulacan noong Lunes, August 10. Kwento ni Jean, galing pa raw sila sa 10 araw na bakasyon ng pamilya sa Visayas at nakipiesta pa. Kaya laking gulat nila nang mabalitaan na nawawala na ang anak.
3: As in, kararating din talaga lang namin. Oo, sa Bulacan kasi kami dumiretso na kami ng Pamaynila. Ngayon sila, pinaritsura sa Bulacan kasi yung mother ko, kasama ko, yung kapatid ko. And then yun nga, bigla nga siyang sinunto ng, ano, ng classmate niya na hindi namin akalain na doon sila pupunta sa ilog.
4: Alas 8 na kaninang umaga nang makita ng mga residente sa barangay Nagbalon ang katawan ni Justin kasama ang isa pa sa mga nalunod rin na teenager. Sila na ang pangalawa at pangatlong na-recover na mga rescuer. Nauna naman nang natagpuan kahapon ang katawan ng isa pang binatilyo na taga barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinagahanap pa rin hanggang ngayon ang isa pang biktima na tinangay din. Sabi ng kapitan ng barangay Gaya-Gaya na may sakop sa ilog, delikado ang paliligo sa lugar lalo pat masama ang panahon kaya mahigpit rin nila itong binabantayan.
5: Pag pangit ang panahon, lalo't may habagat na ganyan, malakas ang ulan, almost pang 9 days na umulan eh. Tumataas yung ilog. Galing kasi bundok yan eh.
2: Yun niya, kaninang alauna nga ay nakuha na yung bangkay nitong ni Justin doon sa mismong pinagkuhanan na creek doon sa barangay Nambalon sa Marilao, Bulacan. So yung ang hinahanap na lang ngayon ay yung huling biktima na taga-Caloocan naman. Yun niya.
0: So, JM, meron daw bang tulong na ibibigay ang LGU para sa mga kamag-anak ng biktima?
2: Sa ngayon, ninyo, kumukuha pa tayo ng impormasyon patungkol dyan. Pero ang isa nga sa tiniyak ng LGU ng SJDM dahil area nila yung pinaghulugan o pinagtalunan nitong mga kabataan ay tutulong sila sa paghahanap at dun sa mga funeral services na ginagawa nitong dun sa mga kabataan. Pero pagdating dun sa mga taga-Caloocan daw na mga biktima, kasi ang nangyari niya, yung dalawa ay mga taga-barangay Santo Cristo at barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte. Pero yung dalawang biktima naman ay mga taga-Caloocan. So ang ginagawa daw ng LGU dyan ay tutulungan yung LGU ng Caloocan para mahanap pa yung isang nawawala na hanggang ngayon nga ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Di niya.
0: Okay, JM, nakikiramay po tayo no, sa mga kaanak, sa mga mahal sa buhay ng mga biktima dyan sa pagkalunod nila no, dyan sa Bulacan. Maraming salamat, JM Pineda.
1: Nakatutok ang mga opisyal sa Zambales sa pagsasaayos ng mga ilog para maiwasan ang pagbaha sa mga barangay. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon.
6: Higit sa 26 na barangay sa 6 na bayan sa Zambales na naiikutan ng mga malalaking river channels ng Mount Pinatubo ang posibleng maapektuhan ng matinding flash flood sa oras na magkaroon ng malakas na mga pag-ulan. Babala ito ng Provincial Consultant on Infrastructure ng Zambales na si Engineer Mariano Domingo sa mga residente para sa wastong pag-iingat. Kabilang sa mga barangay ay sakop ng bayan ng Botolan, Kabanggan, San Felipe, San Narciso at San Antonio. Ang mga barangay na ito ay napapaikutan ng Bukaw River, Santo Tomas River, Kabanggan River, Katmag at Makulkur River kasama ang Pamatawan River sa barangay San Miguel sa San Antonio.
7: Kasi noong 2013, inabot na namin buhat doon sa Ulongga po, paakyat dito hanggang Botolan baha. Pag hindi natin nilinis ang ating mga kailugan at saka yung mga river channel, ay naku, napakalaking problema taon-taon na babahain tayo.
6: Ang tanging solusyon upang maiwasan ang matinding flash floods ay ang implementasyon ng kabuuang River Restoration Plan na nakapaloob sa ginawang pag-aaral ng gobyerno. Kasama na dito ang Department of Environment and Natural Resources, DPWH, Mines Geoscience Bureau at iba pa. Ang dahilan, higit pa sa 6.5 bilyong metriko tonelada ng lahar sand ayon sa MGB ang nakaipon sa mga major river bank ng nasabing mga kailugan ng Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Naka-alerto ang rescue at response teams sa Pampanga kasunod ng pagbaha sa ilang bayan doon. May umaarangkadang balita si Gracie Rutao.
8: Patuloy na nakararanas ng matinding pagbaha ang ilang bahagi ng Pampanga dahil sa walang tigil na pag-ulan at pag-apaw ng Pampanga River. Sa barangay San Pedro sa bayan ng San Simon, rumagasa ang tubig baha papasok sa ilang bahay matapos masira ang ilang bahagi ng dike. Samantala, isang mangingisda ang nahulog sa San Pedro Gumain Dam sa Florida Blanca habang masama ang panahon. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng munisipyo, pulisya at iba pang responders. Sa Santo Tomas, isinagawa rin ng mga pulis at barangay officials ng San Matias ang rescue sa isang bedridden na matanda. Samantala, katuwang ang Philippine Coast Guard, nagsagawa rin ng rescue operation ng MDRRMO sa San Simon upang ligtas na mailikas mula sa barangay De La Paz ang mga dialysis patients. Hindi rin madaanan ng ilang light vehicles ang ilang bahagi ng main road sa barangay Balukok sa Apalit matapos umapaw ang tubig mula sa mga sapa at palaisdaan. Marami rin mga simbahan ang nilubog tulad dito sa Santa Rita de Casia Parish sa Santa Rita at dito sa Sunken Church sa Bacolor.
9: Hindi lang mga kabahayan at mga barangay ang nilubog sa baha. Dito sa bayan ng Bacolor, pati mga simbahan nilubog din. Dito sa Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes, nasa 10 talampakan ng baha sa loob mismo ng simbahan.
8: Ayon sa alkalde, Ngayon na lang muling nilubog ang simbahan mula nang pumutok ang bulkang Pinatubo.
10: Ito ang pinakamalaking tubig na nag-backflow. No? Ito galing ng Gugu, the rainwater from Porac, from Angeles. Nag-backflow yan dahil kami nakakulong kami sa mga dike. Doon sa Mayminadi, mula labas ng tubig, nag-backflow. Ito yung pinalawaking backflow namin, siguro sa dami ng ulan. Kaya pati itong ating shrine na talagang lumubog.
8: Batay sa ulat ng Pampanga Provincial Disaster,

0: 1,920 pesos ang halaga ng pinsala sa livestock at poultry. Mula Martes, nagsimula na rin mamahagi ng relief goods ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residenteng apektado ng pagbaha. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Umabot na sa mahigit 3 milyong tao ang apektado ng mga bagyong Luis at Maymay at Habagat. Ayon sa Office of the Civil Defense, kabilang sa mga apektado ay mula Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabarzon, Carr, Metro Manila at Mimaropa. Iniulat din ng OCD na may 1,339 na bahay ang napinsala. Tinatayang umabot sa 2.64 million pesos ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa 347.37 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura.
2: Hiniling ni Senator Pangilinan Ping Lacson sa Senado na imbestigahan ang rehabilitasyon ng EDSA. Ito'y matapos muling lumitaw ang mga lubak sa mga bagong ayos na bahagi ng EDSA kasunod ng ilang araw na pag-ulan. Sa Senate Resolution No. 594, nais ni Lacson na suriin ang disenyo, engineering standards, construction at maintenance ng proyekto at tukuyin kung sino ang dapat managot sa mabilis na pagkasira ng kalsada. Sinabi rin ni Lacson na dapat yaking nasunod ang mga pamantayan sa infrastructure, lalo't nagdulot ng pagkabahala ang paglitaw ng mga bagong lubak sa EDSA.
1: Inaprubahan na ng Kamara sa third at final reading ang panukalang magbibigay ng libreng digital textbooks at libreng high-speed wifi sa mga estudyante sa mga campus. Sa ilalim ng House Bill No. 9532 o Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act, itatatag ang National Academic Content Repository. Ito ay sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED, kapartner ang DICT at mga higher education institutions. Magbibigay ito ng libreng online access sa digital textbooks, lecture videos, research papers at iba pang educational resources. May provision din para sa libreng high-speed wifi sa mga campus, lalo na sa mga nasa rural areas at mga paaralang kulang sa resources. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
3: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
7: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig.

0: made for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kaban.
2: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
3: Food's here, guys.
2: And feel the vibe.
4: Best concert ever!
2: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma, kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Easy ka naman
5: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
8: Iginiit ng House Prosecution na dapat sitahin ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte dahil sa mga pahayag niya na kumukwestiyon sa integridad ng impeachment proceedings. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
9: Although some ARs are certified by a different...
10: Kung may dapat umanong sitahin ang Senate Impeachment Court sa paglabag sa mga panuntunan nito, si Vice President Sara Duterte iyon, ayon yan, sa House Prosecution Panel. Kasunod ito ng mga pahayag ng Vice Presidente na kinekwestiyon ang proseso ng impeachment at nagsasabing mayroong bending the law sa paglilitis.
11: Siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionable paggasta ng confidential and intelligence funds.
10: Para kay House Trial Spokesperson at Kabataan Partylist Congressman Renee Co, dapat protektahan ng impeachment court ang sarili nitong integridad at pantay na ipatupad ang mga panuntunan. Pero ayon kay Attorney Jay Tolosa, legal counsel at spokesperson ng House Prosecution, may kapangyarihan ang impeachment court na kumilos kung mapatunayang lumabag si Duterte sa sub judice rule o gumawa ng contemptuous conduct.
12: At itong sub judice rule, maliwanag dito na ang covered by this are not just the lawyers of both sides, kasama dito of course the parties themselves.
10: At kung mapatunayang nilabag ang panuntunan at umabot sa contempt ang ginawa, maaari umanong kumilos ang tribunal. Gayunman, nilinaw ni Tolosa na hindi lahat ng komento ng isang partido ay otomatikong paglabag. Dahil dito, nanawagan si House Prosecutor at Akbayan Congressman Chel Jocno ng pantay na pagpapatupad ng mga rules. Hindi lamang sa Vice Presidente at kanyang defense team, kundi pati na rin sa prosecution at mga Senator John.
13: Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senado bilang isang impeachment court.
10: Nakatakdang maglabas ng ruling si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chides Escudero sa Lunes, kaugnay ng mga alegasyong paglabag sa Rule 18 na nagbabawal sa mga partido na gumawa ng public comments at mag-disclose tungkol sa merits ng nakabinbin na impeachment trial. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Pag-usapan natin ang katatapos ng ika-15 araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte kasama ang profesor sa Ateneo de Manila University College of Law at De La Salle University College of Law, si Attorney Howard Calleja. Magandang hapon, Attorney Howard, at welcome back sa Arangkada Balita.
15: Good afternoon, Jack. Good afternoon sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
14: Yes, Attorney Howard, doon sa yung kakatapos nga lang na 15th day ng impeachment trial, tingin nyo na naging matagumpay ba ang prosekusyon na pakita na yung maling paggasta ng confidential funds?
15: Well, klaro naman, Jack, no? Sa akin, maganda ang testimonya ng mga COA kasi nga sila, sila mismo yung nag-imbestiga, sila yung binigyan ng mga resibo, ika nga. At kahit na dun sa cross-examination, matibay ang kanilang presentasyon, nakita ko sa akin opinion, no, na yung misuse nandoon, yung nakita na hindi kailangan ang confidential funds dahil sabi nga dapat ito ay in line with the purpose or functions of the agency kasi ang OVP naman at saka ang DepEd hindi naman yan talaga nakikitaan ng confidential funds at to prove that point na sabi na nga before na this time lang nung kay VP Sara nagkaroon ng confidential funds at tumaas ng ganito kalaki. So sa akin maganda yung pagkakalatag at siguro makita pa natin, Jack, sa mga susunod na mga hearing kung ano pa at kung saan pa nagasto kasi nga nakita natin yung mga ito yung mga fictitious name, yung mga paggasto sa Christmas tree, Christmas party, etc. na hindi ano pinapahintulutan, pinagbabawal nga actually ng ano ng COA sa paggasta ng ating confidential funds.
14: Pero ano masasabi niyo, Attorney Howard, doon sa sinabi ng defense na hindi porket nakakatawa ang pangalan or fictitious ay may illegal na dito?
15: Hindi naman talaga eksakto naman ibig sabihin na mali po yun. Pero hindi naman yun ang issue . Yung pangalan na yun sa akin, Jack, kung titingnan mo, parang binastos yung mga pangalan, parang ginawang katatawanan. Kasi hindi lang sa pangalan sila nagkulang o na kumbaga nagpagbastos sa pag-report yung hindi nila pagbigay ng resibo dahil acknowledgement receipt lang ito kung maalala mo, Jack, at hinihingan sila ng COA ng supporting documents. Yung kanilang hindi pagbigay ng supporting documents, isama mo na sa paglagay nila ng nakakatuwang pangalan, doble-doble o tripling pagbastos, hindi lang po sa proseso ng pag-report sa COA, kung hindi sa paggamit ng pera ng taong bayan.
14: Pero yun nga, attorney, no, isa sa mga naging highlight, kumbaga, ang problema, minsan natatabunan yung mga ebidensya. Kasi ang minsan napapansin pa ng mga tao, yung mga sidelights, yung mga nangyayari sa gilid. Katulad na nga lang yung kahapon, di ba? Yung sinita ni Attorney Season, yung post nga ni Attorney Ligutan na kumbaga sinasabi na parang nag-aano sa sub-judice rule. Ano po ang take nyo dito? Nabasa nyo po ba yung post ni Attorney Ligutan?
15: Nabasa ko naman yung sinabi ni Attorney Ligutan. Hindi naman yun. Kasi ang sub-judice rule reject dun sa Rule 18 na yan, merits of the case. Ang kaso dito, yung issue is yung paano pre-presenta o cross-examine ang testigo, no? So klaro naman sa ating rules on evidence, Rule 132, Section 10, na bawal ang misleading questions. At saka kumbaga hindi ka naman talaga dapat mag-mislead ng kahit na sinong testigo. Yan eh, basic na basic po yan. So kung yung post din ni Attorney Ligutan, hindi rin naman siya naglagay ng kahit na anong pangalan. So sa akin lang, nagbigay lang siya ng kung ano ang nasa batas, kung ano ang nasa rules. So I don't think that is sub judice, pero siguro it is also high time to remind both parties na medyo tumingin-tingin at ingatan itong sub judice ruling. Pero Jack, paalala ko lang, hindi lang dapat ito sa mga partido. Bigyan din natin ng paalala yung mga senator judges. Dahil sila dapat hindi na nagbibigay ng merito at lalong-lalo na hindi na nag-argue o nagbibigay ng punto sa social media. Lalo na bawal ang mga splicing na mga video. So dapat paalalahanin din ang mga senator judges.
14: Yun nga po, doon na ako papunta nga, attorney. Ano? Kumpara natin yung ginawang post ni Attorney Ligutan at doon sa ginawang post ng Facebook page ni Senator Pia Cayetano na gumamit ng spliced videos. Parehas lang ho ba yun or may mas malala po ba doon sa kukumpara natin yung dalawa?
15: Kung sa akin, not for anything, dapat nga ang bigyan ng paalalahanan si Senator Pia. Number one, yung kanyang pag-splice, kitang-kita hindi naman ito nangaayon dun sa kanilang batuhan ng sagot at question and answer. So malamang na ito ay misleading doon sa tunay na pangyayari. Mm-hmm. Ikumpira natin dito sa post ni Attorney Ligutan na nagsasabi lang kung ano ang batas. No? That's not even the merits because walang factual issues or evidence na sinabi si Attorney Ligutan. Mm-hmm. It's just a rule sabi ko nga, yung rules of evidence na sinabi lang niya. So, mm-hmm. sa akin na medyo mas nakakatimbang, na medyo mas nakakainsulto yung ginawa ni Senator Judge Pia sa korte. Kaya nga sabi ko, sana paalalahanan, hindi mm-hmm. lang yung mga partido, pero pati yung mga Senator Judge Check, mm-hmm. no? siguro, it is high time, medyo naging pasensyoso mm-hmm. si Presiding Officer Cheese. Mm-hmm. Siguro, nasa 15 days na tayo, Jack. Medyo, siguro kailangan rendahan. Medyo, bigyan natin ng konting higpit ang ating mga participants dito sa impeachment trial.
14: Pero, tungkol naman dito sa sinasabi, marami din pumupuna sa nagiging mga condescending tone daw minsan ni Attorney Kapunan, minsan pag ina-address si Attorney Ferrer. Ano po masasabi niyo? Nag-go overboard ba si Attorney Kapunan? Pero kung matatandaan din natin, ay si Attorney Vinluan dati, may sinabi siya na mas mataas ang grade ni VP Sara kaysa doon sa mga abogado na naroon. Di ba basically halos parehas lang?
15: Alam mo, Jack, ano yan eh. Matagal ko nang nakasama si Attorney Lorna. Mm-hmm. Minsan kalaban ko yan, minsan kasama sa kaso. Uh-huh. Masaya lang naman kasama yan. Yung kanya mm-hmm. mga ganyan, hindi naman yan condescending. Uh-huh. Kung titingnan natin na medyo nagbibigay ng kulay sa korte at pampagising din, pampagaan ng loob, no? Kasi masyadong seryoso. Wag naman natin masyadong seryosohin yung mga sinasabing yun. Dahil sabi ko nga, hindi naman yun, kumbaga, ikinasasama. Medyo kung kinasama nung iba, siguro naman, tanggapin na lang nila at nag-sorry naman si Attorney Lorna.
14: And siguro may iba naman tayo, Attorney Howard, no? Ito, may sinabi nga si Senator Ping Lacson na sabi nga niya, plano na niyang buwagin yung allocables o yung leadership funds sa national budget. Ano po ang take niyo dito?
15: Well, totoo po yan, no? Kung meron naman, alam mo, Jack, whether it's allocables, whether it is insertions, mm-hmm. alam mo, whether it's countrywide development or whatever yung sinasabi natin dati na mga tawag dito, pork barrel, lahat po yan, dapat pinagbabawal. Mm-hmm. So, sana medyo, tama nga, kasama ko na yung Senator Bing, na dapat rendahan na po natin yung mga ganyang practices.
14: Pati siguro yung tingin nyo, yung sinabi naman ni former Senate President Franklin Drilon, yung kailangan ayusin din yung sa mga confidential funds kasi medyo nagkaroon ng problema or medyo maluwag.
15: Hindi, dapat nga kasi nga yung ito ay wake up call hindi lang sa COA mm-hmm. pati rin sa Kongreso, no? Number one, sa COA dapat mahigpit sila sa pag-evaluate, pag-basa, pag-review ng confidential funds mm-hmm. at pangalawa, dapat rin yung Kongreso mahigpit sila sa pagbigay, no? Klaro naman na dapat it is in line with the agency or with the department's work or functions, no? So, kung may function naman, let's say, sabi nga nung depensa, to secure the vice president, yung function na yan, nandun naman sa vice presidential security o nasa presidential security o nasa military. Ba't natin bibigyan ng confidential funds para doon sa purpose na yun? Hindi naman yun ang purpose ng opisina ng vice president o opisina ng DepEd secretary.
14: Okay, nako, maraming salamat Attorney Howard Calleja again sa oras na binibigay mo dito sa amin sa Arangkada Balita. Sir, mabuhay po kayo at magandang gabi.
15: Salamat po, magandang gabi. Mabuhay po kayo. Salamat po.
8: Nilinaw ni Presidential Communication Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi pwede ang mga misleading questions sa isang paglilitis. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
3: The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
16: Naging mainit ang sagutan ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nang banggitin ni Ferrer na pwedeng magtanong ng misleading questions sa isang testigo para kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro bilang isa ring abogado, basic knowledge para sa mga lawyers na bawal ang misleading question habang isinasagawa ang cross-examination sa paglilitis.
17: Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi po allowed. ang misleading questions. Kasi para mong niloloko yung witness mo at pipilitin mong sumagot na oo o hindi.
16: Samantala, sinabi rin ni Yusek Castro, mainam na linawin ni Atty. Ferrer ang binitawang pahayag nito.
17: Alam mo, si isang lawyer dapat matalas ang tenga mo. Isang mali mo lang talaga dyan. Talagang mareretain sa'yo yan. Mas mainam kung marami nang nag-react. Kita natin maraming reaction eh. Right there and then, sana. Kinorek niya na. Siya na mismo nag-correct. Yung sino mismo nagsabi nun, siya mismo dapat ang nag-correct.
16: Nang matanong naman kung bahagi ito ng estratehiya ng depensa,
17: ayoko mag-judge. Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyers. So, respeto ko na lang sa kanila yon.
18: Okay, thank you, ma'am.
16: Samantala, nanindigan naman ang palasyo sa desisyong hindi makialam sa nagpapatuloy na impeachment trial. Pero nilinaw ni Yusek Castro na walang mali sa paggamit ng confidential funds kung ito ay nagagamit ng tama.
17: Ang confidential funds, hindi dahil nandiyan ang salitang confidential, ay hindi ka na magre-report ng maayos. Kailangan ito ng mga resibo upang patunayan na talagang nagkaroon ng transaksyon, nagkaroon ng negosasyon, nagkaroon ng mga activities patungkol sa national security, peace, and order.
16: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Iminungkahi ng ilang senador ang tuluyang pagbuwag sa leadership funds o allocables sa national budget. Yan ang umaarangkadang balita ni Angela Babad.
19: Masahol pa sa pork barrel. Ito umano ang dahilan kung bakit kailangan ng buwagin ang leadership funds o allocable sa national budget. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, gate ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee, ang allocables ay nagbigay daan sa mga mambabatas na makasingit ng bilyong-bilyong pisong proyekto kahit nasa preparation phase o national expenditure program stage pa lamang ang budget.
20: Salit na nakontento sa 200 billion, wala na, unlin na. Umabot na ng pagkarami-rami. It could open the floodgates sa abuse, sa corruption. Why? Kaya nga umabot na ng meron tayo na pinas 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion, merong 4 billion. We never heard that before.
19: Bilang tugon sa mga nagdaang kontrobersya sa flood control at allocables, ipinangako ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na ipagbabawal ang anumang last minute o secret insertions sa oras ng bicameral conference committee.
21: Of course, hindi na tayo papayag this early. Sabi ko nga, hindi ko na papayagan ang last minute insertions, lalong-lalo na sa bicam. No more amendments or insertions during bicam. Mangyayari lang yung amendments or insertions during plenary sa budget deliberations mismo. Pag meron hong pangangailangan, may kulang, tingin yung ahensya o mga local, do it on the floor. Lahat sa floor. Everything will be done in open session. No?
19: Dagdag pa ni Ejercito, isa sa publiko ang bicameral conference para matiyak na ang bawat piso ng national budget ay mapupunta sa mga tamang proyekto at tunay na serbisyo publiko. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Muling kinwestiyon ng mga abogado ni dating House Speaker Martin Romualdez ang kredibilidad ng mga binansagang Maleta Boys kasunod dito ng pagsasampa ng hiwalay na kaso ng Department of Justice laban sa kanila. Ayon kay Atty. Ade Fajardo, tagapagsalita at abogado ni Romualdez, lalong humina ang mga paratang ng mga testigo laban sa late lawmaker ng sampahan ng perjury at libel cases ang ilan sa kanila. Gate ni Fajardo, puro paratang at pahiwatig ang ipinupukol laban kay Romualdez at wala pang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Naunang sinabi ni Romualdez na haharapin niya ang lahat ng paratang sa legal na proseso at wala siyang balak na umalis ng bansa. Magsisimula na sa Biyernes ang public hearing ng Truth Commission para sa umano'y extrajudicial killings noong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Truth Commission na isang grupong itinatag ng Simbahang Katolika at Civil Society Groups. Kinabibilangan ito ni na Commission Chairperson at dating ICC Judge Raul Pagalagan, Pablo Virgilio Cardinal David Dr. Raquel Fortun at iba pa. Ayon kay pangalagan, pakikinggan ang panig ng mga biktima at pagsasama-samahin ang mga impormasyon para bumuo ng isang formal na ulat. Maaring ibigay ng komisyon ang mga makakalap na ebidensya sa mga ahensya ng gobyerno at International Human Rights Organization para sa karampatang aksyon.
8: Maghahandog ng advanced screening ang drug war, a conspiracy of silence, tuwing Miyerkules ng gabi sa pangunguna ng Rain Entertainment at KC Global Media Entertainment. Sa exclusive watch party, nag-iimbita ang production ng iba't ibang klase ng manonood na maituturing nilang target audience katulad na lamang ng mga tricycle driver, utility workers at iba pang personalidad mula sa iba't ibang larangan. Bagamat hindi bukas sa publiko ang advanced screening, mapapanood naman ng libre ang 6-part series ng Drug War, A Conspiracy of Silence sa YouTube tuwing Huwebes alas 8 ng gabi.
14: Maghahain ng reklamo ang Presidential Communications Office sa NBI laban sa mga nasa likod ng isang social media page at website na nagpapakalat ng fake news. Sa inilabas na pahayag ng PCO Anti-Fake News Desk, isa sa mga account ay nagpakilala bilang isang satirical news. Pero sinabi ng ahensya na ito ay nagpapakalat ng malisyoso at misleading na content gaya ng peking announcement ng class suspension at peking impormasyon tungkol sa Pax Silica. Ginagamit din ang naturang page ng ang opisyal na logo ng Malacañang nang walang pahintulot. Pinaiimbestigahan din ng PCO ang isang peking website na nag-aalok ng 30,000 pesos medical assistance program ng Department of Health. Una nang nag-issue ng advisory ang DOH patungkol sa kumakalat na website ang pinaalalahanan ang publiko tungkol dito. Ghost Month ng Chinese Culture simula na ngayong August 13 hanggang September 11.
8: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arkada Balita.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
23: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
24: Kayo ay nanonood.
14: Nagabot ng tulong sina Tacloban Councilor Marty Romualdez, late Representative Martin Romualdez at Tingog Party List sa tatlong pamilya na nasunugan sa Tacloban. Yan ang umarangkadang balita ni Don Chu.
25: Sa tent pa rin na ito nakatira si Cheryl Ann at ang kaniyang pamilya matapos matupok sa sunog ang kanilang bahay at ng dalawang iba pang pamilya sa Barangay Paraiso sa Jose Tacloban nitong Linggo ng madaling araw. Wala kahit ni isa sa kanilang mga kagamitan ang naisalba. Aniya, mahirap ang kanilang kalagayan ngayon dahil bukod sa mahigit 10 tao silang sumisilong sa dalawang tent bilang pansamantalang tirahan, mainit raw sa tanghali at malamig naman sa gabi kaya hiling nila sa gobyerno.
26: Makurigad kay Kuan, padala kami hagawas, naka live la kami, nakaturog kami delikado kun Kuan, tapos nauran, pero kay ni lubamo good maninin, matatalwas gap kami hini, nakabutangan. Kailangan good namun nga mapaayad, good talaga namun balay, nga may da kami makaturoganin maayos.
25: Sa tent di nakatira ang 67 anyos na senior citizen na si Tranquilino, kasama niya ang kanyang mga apo na nakatira din ngayon sa tent.
27: Makuha ng good manhirahin Kuan, mabababalhinan na madaling nga panahon na. Isang ganda di rin baga kuhan, good na kuhan. makabalhin laheretera mga.
25: Inaalam pa sa ngayon ng BFP ang sanhi ng sunog pero tinataya nga abot sa mahigit kalahating milyong piso ang danyos. Namahagi naman ng relief goods at iba pang tulong ang opisina ni Tacloban Councilor Martin Romualdez, later Representative Martin Romualdez at Tingog Portilist.
26: Nagpapasalamit kami han mga bumulig labi na han Tingog kan Martin Romualdez. Tas han iba pang bumulig aamon kan ng DSWD.
25: Inaalam na din ngayon ng Tingog ang ilang hakbang upang matulungan ang mga biktima na makagpatayo muli ng kanilang bahay. Ako si Dolian Rochu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Simula na ngayong araw ng Huwebes, August 13 ang tinatawag na Ghost Month ayon sa Chinese Lunar Calendar. Ano nga ba ang kahulugan nito sa kulturang Chino? At ano-ano ang mga dapat at hindi dapat gawin? Alamin sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio.
2: Minsan mo na bang naranasan na bigla na lang siyang naglaho sa buhay mo? Ginost ka? Masakit nga yan. Pero alam mo bang sa kultura ng Chinese, ngayong araw ng Huwebes, August 13, ang simula ng Ghost Month. Ano ba ang ibig sabihin nito?
4: Ghost Month ay isang belief, tradisyon ng mga Chinese, ng mga Taoism, ng mga Buddhist. Ibig sabihin po niyan, lahat ng mga hungry ghosts ay nakabukas ng pintuan ng impyerno. Sila po ay nakalabas na sa realm natin.
2: Ayon sa Feng Shui Master at Astrologer na si Master Hans, pumasok ang Ghost Month sa taong 2026 ngayong araw ng Huwebes, August 13 at magtatapos ito sa September 11. Hindi naman daw dapat katakutan ang Ghost Month, sabi ng Feng Shui Master. Ayon sa kanya, mas dapat pa nga itong alalahanin, gunitain at alalayan ang mga yumaong mahal sa buhay para hindi sila maging hungry ghost.
4: Sila po yung mga spiritong kaliluwang ligaw. Hindi pa nakapunta ng heaven. During nabubuhay sila, napakasalbahe nila. During nabubuhay sila, ang dami lang mga taong pinahirapan. Namatay sila sa sudden biglaang aksidente, na murder, napatay sila. Yung mga soul nila, hindi happy.
2: Ilan naman daw sa mga hindi ini-encourage na gawin tuwing Ghost Month ay ang kahit na anong major o life-changing decision, gaya ng pagpapakasal, pagpirma ng kontrata, paglipat ng bagong trabaho, paglipat ng bahay, at iba pa.
5: So pag Ghost Month naman, meron naman din tayong pangontra, like itong mga evil eye, meron tayong bracelet, meron tayong amulet. Ang amulet is yung parang anting-anting. Meron din tayong tinatawag ng mga panabit sa bahay, sa office, tindahan. Meron tayong mga figurines na money tree or chongkui.
2: Bukod sa mga ito, mayroon ding mga pang-alay, iba't ibang incense para sa cleansing, mga panabit at gayon din ang mga pangontrang pwedeng ilagay sa wallet. Nagkakahalaga ang mga ito mula 180 hanggang 1,200 pesos.
6: At gaya nga ng sinabi ni Evelyn, ang mga pangontrang ito ay karagdagan lamang upang mapabuti ang iyong buhay. Importante pa rin na gumawa ng mabuti. Sikaping huwag maging padalos-dalos sa desisyon at higit sa lahat, manalig sa itaas. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Disney magic is in the air. Makisayaw, makikanta at makisaya. Dahil Disney on Ice is back in Manila. At sa kauna-unahang pagkakataon, mapapanood na rin ito sa Cebu. Matutunghayan muli ang mga world-class figure skating performances, high-flying acrobatics, special effects, costumes at set designs sa Disney on Ice presents Let's Dance sa darating na Disyembre. At para bigyan tayo ng pasilip sa mga aabangan rito, makakasama natin sa ating studio, PRTV Studios Live, ang mga professional skater ng Disney on Ice na sina Anne Clarice Roman. Siya ay isang Pinay. Hello, Clarice.
7: Kamusta po?
8: Kumusta? Kasama niya, Clarice, si Sophie Sananicon.
3: Hi, Sophie.
7: Hello.
3: And of course, Allison White.
7: Hi.
3: Welcome to PRTV Studios.
7: Thanks for having us.
3: Yes, thank you so much. You guys are so cute. They're so pretty. I feel like parang nafi-feel ko yung vibe, the Disney princess vibe. So, well, last year's theme, and I watched this last year, it was Magic in the Stars. And this year, it's going to be called Let's Dance.
7: Yes.
3: So let's talk about what to expect for this year's theme.
7: Yeah, so this brand new show that we're bringing this holiday season, Disney on Ice presents Let's Dance. It is a huge, colorful party celebration. DJ Mickey and all of his pals will take you through all of your favorite Disney movies, and you'll get to sing and dance along to your favorite songs. And yeah,
26: and this is going to be the biggest holiday sing-along.
3: Wow, yes, sing-along also.
26: Featuring Santa Goofy and then Donald.
7: Yes, first time ever we're bringing some festive music and a holiday sing-along at the top of the show.
3: All right, so how about you, Allison? What are you expecting for your performance? What can we expect from your performance this December?
9: So Disney on Ice presents Let's Dance. It's really like in the title. We want everyone in the audience to get up and dance with their family and friends this holiday season. We're going to be having fun on the ice, and so we want everybody out in the audience to also have as much fun as they can.
3: So it's going to be like a fun, interactive experience.
7: Yes, it's
3: this
7: very
3: time.
7: Interactive. There'll be lyrics on the screen, so everyone can sing along. And Timon and Pumbaa from The Lion King, they teach you how to dance throughout the show.
3: Wow.
7: There's many opportunities to dance and sing.
3: This is so exciting. And also, another thing to be really excited about is that this is going to be your first time to be performing in Cebu. Sa Cebu, pupunta po sila dyan. At how special is this for the group now that Disney on Ice is celebrating its return in the Philippines?
26: Sobrang excited po kami not only to perform in Manila, but also to bring this show to Cebu.
3: Mm-hmm.
7: Yeah, for the first time. I've been to Cebu a couple of times, and I'm so excited for the local people there to have Disney brought to them.
3: Yes, and also, it's the first time that we're going to have it in Cebu.
7: Yes.
3: So sa lahat po ng mga taga-Cebu, mga Cebuano nating mga kababayan, ay merong skating rink dyan na gagawin specially for Disney on Ice.
26: Yes, meron din pong skating rink sa SM. So
3: yes.
26: Hopefully, we can encourage skaters to learn to skate and also one day be skater and performer just like us in Disney on Ice.
3: So Allison, we're going to expect the usual Disney stunts and, you know, challenging performances. What to you is, maybe one of the most challenging stunts that you're going to do for this Disney on Ice in December?
9: So I'm an ensemble skater in the show, and so I get to perform in a bunch of different group numbers during the show. My favorite is from the Moana segment. It's a cute girls number. It's called Shiny. And yeah, I mean, it's not a hard thing to do, but I love skating with my fellow figure skaters as well, and just bringing the joy to all the families.
3: And aside from the characters that you mentioned earlier, who are the other Disney characters that we are going to expect in Let's Dance?
7: Yeah, we have a surprise guest.
3: Ooh, surprise.
7: Character, and it's Stitch.
3: Oh,
7: Stitch will be on the ice. He'll come out and cause some good chaos and mix up the DJ booth a little bit. DJ Stitch.
26: And he will bring more fun to the show.
7: Yes.
26: And we can't wait to see that.
3: Yes, for sure. Again, what are the new production elements, choreography, costumes? We love your costumes. And other special effects should the audience watch out for this year?
7: Yeah, so this show, we have 5 stories. We have Moana, The Lion King, The Little Mermaid, Wish, and Frozen 2.
3: Of course,
7: yes.
3: Frozen is one of our the girls' favorites.
7: Oh, nice.
3: Yes. And how many shows in total have you prepared for the Philippines And this is another important question. How early can we buy the tickets before they run out?
9: So last year we did 30 plus shows in Manila. And now this year we're going to expand to Cebu. So we're so excited for that. And it's going to be the largest Disney on Ice production in the Philippines. And so you can get your tickets actually right now on Ticketmaster.ph. Get them before they sell out.
2: And the ticket starts at 300 pesos, so bring your entire family and celebrate holiday with us.
3: Yes, and all right, once again, please invite the Disney kids and the Disney kids at heart like me to watch Disney on Ice.
2: Yes, iniimbitahan ko po kayo na manood and join us for a holiday party. We have show at SM Seaside Cebu on November 28 to December 3, and also SM Mall of Asia Arena. SM Mall of Asia Arena on December
3: 18 to
2: January 3rd.
3: Hanggang January 3.
2: January 3.
3: Okay, so aabangan namin. I'm sure you guys are so excited. This is something that I look forward to every year since I was very young. Because it's been there. Before it was in another place, and now it's in SM. It's a bigger production. So thank you so much once again for joining us, our Disney princesses, our figure skaters, Clarice, Sophie, and Allison. Thanks, guys.
9: Thank you.
14: Para sa mga animal lover, bukas na ang pinakabagong animal attraction sa Cebu City kung saan pwede niyong lapitan at hawakan ang mga hayop. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
10: Kilala ang Top Cebu bilang sikat na pasyalan ng mga turista. Ngunit ngayon, may iba pang atraksyon sa lugar na ito. Bukas na kasi sa publiko ang pinakabagong animal attraction dito. Ito ay ang Top's Petting Park sa Busay, Cebu City. Kabilang sa kanilang animal attractions ay ang alpaca, sugar glider, hedgehogs at marami pang iba. Di gaya ng karaniwang zoo, dito pwede mong lapitan at hawakan ang mga hayop. Meron din silang bird show. Bukas ang Top's Petting Park mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Sa halagang 150 pesos para sa mga matatanda at 100 pesos para sa mga bata, magkakaroon na kayo ng close-up animal experience. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
3: Nakaka-excite rin dahil kahit papaano sa kabila po ng mga balita, kahit na maulan, alam mo minsan talaga yung mga ganitong klase ng mga shows na inaabangan. Ang Christmas kasi partner
14: para sa mga bata.
3: Hindi lang para sa mga bata, para sa mga yung
14: at heart.
3: Oo
14: naman, dahil
3: nakakatuwa kanina nandito po si Mickey Mouse sa ating studio.
14: At
3: na-excite tayo.
14: Swerte nga pinagbigyan ako naman sa pila.
3: Ako
14: sabi yung mag-show na raw
3: I'm so excited. Kasi alam mo, tuwing nakikita ko rin si Mickey Mouse, alam mo, talagang iba yung feeling eh.
14: Oo naman.
3: Diba? Parang bata ako.
14: Bubuaw yun, bumabalik ang yung pagkabang. Pero kanina doon sa Pinay na skater, no? Ano kaya yung pakiramdam pag nagpa-perform ka sa mga kababayan mo? Mas may added pressure kaya?
3: No? Oo, kasi alam mo, hindi naman tayo skating na bansa, diba? Naman. Buti na lang sa SMA skating, kayo nakakapag-skate, no?
14: Paano.
3: Pero magandang, siguro ibang interview yan, ano? Mm-hmm. Yung kanyang pagiging figure skater.
14: Yeah, oo.
3: Dahil hindi madala sa isang Pilipino ang nagiging figure skater.
14: Wala
3: naman
14: tayo sa
3: Pilipinas. At saka yung sa Disney mismo.
14: Pero paano ba yan? Di ba usually nadadala mo yung kids mo dyan? Every show ay iba-iba yung fini-feature nilang characters.
3: Every year, iba-iba.
14: Every year.
3: Pero andun pa rin yung mga favorite characters natin, partner. So masarap na maplano niyo po yan sa December hanggang January. And of course, aabangan yung show nila dyan sa Cebu kasi first time na dadating dyan ang ating Disney on Ice.
14: Dapat ba magdala ng jacket?
3: I think so. Yeah, alam naman ako lamigin.
14: sige.
3: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
14: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
3: Arangkada Balita.
11: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito.
23: ZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
12: Ang katotohanan di madaling matibag, lalo na kapag galing sa mapagkakatiwalaan. Kaya ngayong Huwebes, tanungin natin si NBI Director Melvin Matibag para mas malinawan ang mga tanong ng bayan.
13: Well, I'm a lawyer and I know where you're going.
12: Di masamang magtanong kasama si Attorney Jess Falsis sa Jess Asking. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.

0: Ano bang hamon?
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
0: Ano bang panahon?
3: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
0: Tapat na maglilingkod.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
5: Pinapawala na kasi kita. Ang tigas na ulo mo. Bakit ganyan naman na na?
4: Labi ng tatlong binatilyo na nalunod sa mga ilog sa kani-kanilang lugar, natagpuan na isa pang lalaki pinaghahanap. Mga bagong lubak sa EDSA lumitaw matapos ang kasagsagan ng pag-ulan. Senate probe sa EDSA rehab isinusulong ni Senador Lacson. Malatagat na basura sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City halos nalinis na. Maraming baunahing kalsada sa Cordillera Administrative Region sarado dahil sa sunod-sunod na landslide, rockslide at pag-agos ng putik. Sa pool sa video, holdupper ng laban ng masukol ng rumispunding pulis sa Muntinlupa City. Spa sa Quezon City na nag-aalok umano ng extra service, sinalakay ng NBI, siyam na babae nasagip. Rambol ng mga kabataan sumiklab sa Samal Island sa Davao del Norte. Malacanang iginiit na walang kinalaman at walang pagtatakpan sa isyu ng umano'y leadership fund ng mga mambabatas. Screen test nila Julia Barreto at Joshua Garcia para sa kanilang bagong pelikula pumalo agad sa 7.5 million views.
6: Huwag akong mahalin. Iba.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa mga nalunod na binatilyo sa Caloocan at Bulacan. Natagpuan na ang katawan ng tatlong binatilyong nalunod sa mga ilog sa kani-kanilang lugar at pinaniniwala ang inagos sa Marilao River noong Lunes. Live nagpapatrol sa Marilao, Bulacan, Michael Delizo. Mike, ilan pa ang hinahanap sa ngayon?
2: Alvin, may isa pang hinahanap. Ito yung 18 anyos na nalunod sa may Kamaring Caloocan noong Lunes. Kaninang umaga, natagpuan na sa isang creek dito sa may barangay Nagbalon sa Marilao ang labi ng dalawa, habang yung isa pa ay lumutang naman sa may Santa Maria kahapon ng hapon.
3: Binabawalan na kasi kita. Ang tigas ng ulo mo. Bakit ganyan naman na lang?
4: Bumuho ang mga pangarap ni Crisel nang matagpuan ang labi ng kanyang 13 anyos na anak na si Raisin Carl o RK. Kinangay si RK ng Romaragas ang ilog sa Bagong Silang, Caloocan City noong Lunes. Kasama ang labi ni RK sa natagpuan ngayong Huwebes ng umaga sa creek sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan.
3: Sobrang sakit po. Ma, mag-aaral akong mabuti. Bibilang kita ng bahay na maganda. Ako ang magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Bakit hindi mo naman anak dito, Pod? Bakit naman?
5: Ay, masakit din po sa akin. At naawa po ako sa apo ko. Maliit pa po eh.
4: Isa pa sa na-recover sa Marilao, ang katawan ng 13 anyos na si Ronjin na nalunod naman sa ilog sa barangay Gaya-Gaya, lungsod ng San Jose del Monte.
6: Report po yung mga Estero Rangers natin dito sa may Tabon Creek sa Nagbalon, na may natagpuan po silang dalawang bangkay. Right away po, dumating po yung mga tao po ng rescue ng Marilao sa PNP.
7: Nung nakita po sir, magkasama yung dalawa?
8: Magkasama na. Magkahiwalay ng lugar yan eh. Magkaibang location yung pinaglanguyan. Pero sa parte ng Marilao, magkoconnect na siya. So magiging isang agos na lang sila pagdating ng Marilao.
4: Samantala, pasado alas 5 naman ng hapon nitong Miyerkules, nang makuha sa parada Santa Maria, Bulacan, ang bangkay ng 17 anyos na si John Norbert Nipay na nalunod sa Santo Cristo, San Jose del Monte. Patuloy namang pinaghahanap ang 18 anyos na si Mark Ivan Hirona na tinangay ng agos ng ilog sa bahagi ng Robes, Camarines, Caloocan City.
9: Pumasa pa rin ako. Nawawet ako siya. Mag-aaral pa yun, sir. Wala kaming katawan na nakikita.
4: Paglilinaw naman ng barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte, 4 ang kumpirmadong nawawala, taliwa sa una nilang report na 5 kabataan.
10: Upon investigation po namin kahapon hanggang sa ngayon po, napatunayan po na 4 lang po talaga base dun sa mga address na ibinigay po nila sa atin.
4: Paulit-ulit din ang paalala ng mga otoridad sa publiko na delikado, kaya dapat iwasang maligo sa ilog kapag masama ang panahon.
2: Alvin, konting situation report lang dito sa aking kinaroroonan sa bayan ng Marilao. Ito yung Lias Road, no? May kita dito sa aking likuran na baha pa rin hanggang ngayon. Ayon sa local disaster office, 8 barangay ang lubog pa rin sa baha dito sa bayan ng Marilao. Ngayong pabugso-bugso pa rin, patuloy pa rin ang pag-ulan dito sa bayan. Alvin, balik sa'yo.
1: Maraming salamat, Michael Delizo. Hindi bababa sa 21 ang mga naiulat na nasawi sa pinagsamang epekto ng habagat at mga nagdambagyong Luis at Maymay. Batay sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, pinakamaraming nasawi sa Benguet dahil sa landslide na umabot sa 15 ang bilang. Tig 3 naman sa Rizal at Batangas, 14 ang naitalang sugatan at 3 ang nawawala. Umabot na sa 3,700,000 individual mula sa 10 rehiyon sa bansa ang apektado ng masamang panahon. Mahigit 50,000 rito ang nananatili sa mga evacuation center sa mga apektadong lugar. Tinatayang halos 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura at sektor ng agrikultura. Nakapamahagi naman na ang pamahalaan ng halos 50 bilyong pisong halaga ng mga tulong sa mga nasalantang komunidad.
11: Ikinabahala ng mga motorista ang pagsulpot ng mga lubak sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila matapos ang walang tigil na pag-ulan. Naghain naman ng resolusyon si Senador Panfilo Lacson para imbestigahan ang paglabas ng mga lubak. Live mula sa Edsa Ross Boulevard sa City, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, kailan inaasahang matatapos ang pagkukumpuni sa mga nasirang kalsada?
12: Bernadette, ayon sa DPWH ay nag-iinspeksyon na yung kanilang mga opisina sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para suriin yung mga nasirang kalsada dahil sa malakas na ulan at baha. Wala namang ibinigay na timeline yung ahensya kung kailan makukumpuni yung mga nasirang kalsada, pero sinabi nila na tuloy-tuloy yung kanilang ginagawang inspeksyon at agad na aayusin ang mga ito kapag bumuti na ang panahon.
13: Muntik nang sumemplang ang sinasakyang motor ni June sa Edsa Rojas Boulevard nitong Miyerkules.
14: Patingin ko yung tubig medyo mababaw sa apatag, yung pala tagmalalim siya. Ginawa ko, nagdandaan lang po ako ng mga preno, yung dumiretso na po ako. Kung hindi ako nagpreno, patay na ako kasi yung mga 10-wheeler nasa tiyod ko pumiyam eh.
13: Nitong kasagsagan ng mga pag-ulan, nagsilabasan ang mga lubak sa ilang bahagi ng EDSA at iba pang pangunahing kalsada. Kabilang na sa EDSA Rojas Boulevard, Guadalupe at Orense. Kaya nangangamba ang ilang motorista.
15: Konting ulan lang, malagyan ng tubig, madaanan ng sakyan, kakabutas-butas. Parang hindi ganun ka-quality yung pagkakagawa ng daan.
16: Ba nangyari nito eh, kabago-bago. Bakit ang kaganyan? Dapat na-anticipate natin to eh.
13: Parado. Noong Sabado, mga lubak sa Buendia southbound ng EDSA nakatatapos lang i-rehabilitate ang binisita ni DPWH Secretary Vince Tizon. Aniya, ang naiipon na tubig ang sumisira sa asfalto. Agad naman tiniyak ng kagawaran na aayusin ito ng kontraktor nang walang gastos sa pamahalaan.
17: Talaga nagpuputap.
13: Si Senador Panfilo Lacson naman, naghain ng Senate Resolution 594 para hilingin sa Senate Committee on Public Works na magsagawa ng imbestigasyon sa mga lubak-lubak na kalsada. Kasama na ang mga lugar na katatapos lang i-rehabilitate. Iyan aniya ay para masuri ang disenyo at engineering standards ng proyekto at matiyak ang pananagutan sa public infrastructure. Ang mabilis umano na pagkasira ay naglalantad ng malalim na problema sa pagpaplano, disenyo, konstruksyon at pamamahala ng mga mamahaling proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Samantala, naglaan naman ng DPWH ng 81 million pesos na pondo para sa unang yugto ng rehabilitasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City na magsisimula ngayong Agosto at inaasahang makumpleto sa loob ng 6 na buwan. Inirereklamo na rin kasi ito ng mga dumadaan sa naturang kalsada.
18: Mamimili ka talaga ng dadaanan mo.
19: Talaga, ikaw pa yung mag-a-adjust sa daan?
18: Oo, siyempre. Ano, minsan na nga, sumimplang ako ron. Ang lalim, pag preno ko, naiwan ako dun, naiwan itong bike sa lubak. Ako gumapang sa unahan. Ang tagal na nito, sir eh. Taon na ito.
20: Ayos namin ito, ha?
13: Ngayong Webes, personal itong ininspeksyon ni Dizon kasama ang LGU.
21: Kita nyo naman, ito mo, parang sungkaan eh. Tagagang sinasira. Kawawa yung mga, lalo na yung mga motorsiklo, maraming sumisemplang dito. And dapat nag-umpisa na tayo, kaya gan, magang tigil yung ulan. Pero pinangako ko kay Mayor na once na huminto ng konti ito, mabumobigay na tayo, magsisimula na tayo.
22: Yung magandang quality na concrete ang ilalagay at yung bakal, may bakal tayo sa ilalim. Makapal na bakal. Kasi talagang daanan ho ito ng truck. Ang NLEX kasi dito lang sa kanan natin, ito talaga ang preferred labasan at pasukan ng mga truck.
13: Ayon kay Gatchalian, simula sa August 15, magpapatupad ng truck ban window sa Maysan Road at Bagbagin Road para bigyang daan ang rehabilitation.
12: Bernadette, silipin naman natin yung sitwasyon ng trapiko dito sa may EDSA Rojas Boulevard sa Pasay City. Dito sa may northbound o yung papuntang Makati o Quezon City, maluwag ang daloy ng trapiko. Wala ring nakikitang mahabang pila ng masasakyan sa bahaging ito. Sa southbound naman o papuntang Makapagal Avenue, maayos din ang daloy ng trapiko. Panandali ang humihinto lang ang masasakyan sa traffic light pero agad namang umaantar pagkapalit ng senyas. Kanina Bernadette ay maraming pasahero ang naipon dito sa lugar at naghihintay ng masasakyan dahil na rin sa nagsabay-sabay ang suspensyon ng klase at ilang opisina o tanggapan. Bernadette,
11: maraming salamat sa iyo. Easily. alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ariel, gaganda na ba ang panahon ngayong weekend?
0: Alam mo, Bernadette, pagkapatuloy pa ang pag-iral ng habagat pero mababawasan na yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, yung mga kapal na kaulan pa ng habagat ay medyo umatras na sa gitna ng karagatan kaya nabawasan din yung paulan sa western Luzon. Wala pong low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon, pero ang monsoon trough o yung bahagi ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakadugtong sa habagat ang nasa hilagang silangang bahagi ng Pilipinas na siya nagpapalakas at humihila sa habagat. Ito'y posibleng manatili dyan hanggang sa susunod na linggo. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 14, Biyernes, sa Luzon, meron pang kalat-kalat na mga pagulang aasahan sa kanlurang bahagi bukas. May malalakas na ulan sa ilang parte ng Central Luzon sa madaling araw at tanghali, at meron ding kalat-kalat na ulan sa Romblon at Bicol. Mas mababawasan pa ang mga pagulan mula hapon, bagamat maulan naman sa Mindoro sa hapon at gabi. Sa Palawan, uulan sa hilagang bahagi sa umaga at maulan sa gitna at timugang parte ng probinsya bandang tanghali at hapon, at mas maulan sa northern Palawan pagsapit ng gabi. Maaraw at mainit naman na sa malaking bahagi ng Kabisayaan maghapon, pero lamang sa mga aasahang pagulan bandang hapon sa western Visayas na mawawala rin pagsapit ng gabi. Mainit din at napakaalinsangan sa maraming bahagi ng Mindanao bukas. May mga kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali sa Maysulu at ilang lugar sa Zamboanga Peninsula, Sokcergen at Davao Region. Maulan sa hapon sa Cotabato, Mindanao Provinces, Bukidnon at Caraga, pero mawawala rin yung mga pagulang ito pag lumalim ang gabi. Ito naman sa Metro Manila ay posibleng maula pa, pero pwede nang sumilip ang araw sa umaga. At sa tanghali at hapon, may katamtamang tsansa pa ng mga pagulang dala ng habagat. Samantala, patuloy pa ang pagtaas ng level ng tubig sa Amdat Dam, at itong repes ng umaga, ito ay nasa taas ng 178.79 meters at malapit ng muling makatungtong sa minimum operating level ng dam na 180 meters, kung saan pwede nang bigyang muli alokasyon ang lahat ng pwedeng paggamitan ng tubig kasama na ang irigasyon. Bernadette, dito sa aking kinalalagyan sa may Quezon Avenue sa Quezon City ay medyo nagpis yung kaulapan, at kanina bago lumubog yung araw ay sumilip yung bughaw na bahagi ng kalangitan. Sa ngayon ay madilim muli yung kaulapan

0: pagrambol ng mga kabataan sa isang kainan sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Sa video, pinagtulungang suntukin ng grupo ng mga lalaki ang lalaking nakaitim na damit. Rumesbak naman ang kasama nito hanggang sa sumiklab ang rambol. Agad naman silang naawat ng mga pulis sa lugar. Nangyari ang rambol pagkatapos ng pagdiriwang ng Pangapog Festival noong Lunes ng madaling araw. Sa imbestigasyon, nagpang-abot ang dalawang grupo at nagkaroon ng pagtatalo na naging sanhi ng gulo. Ipinatawag sa City Mayor's Office ang mga sangkot sa rambol at pinagsabihan ng alkalde. Bilang parusa, pinag-community service sila at pinaglinis sa mga pampublikong lugar. Pasintabi sa mga manonood dahil sa maselang tema ng balita. Arestado ng NBI ang dalawang suspect sa umano'y pag-aalok ng extra service sa isang spa sa Quezon City. Lumabas din na ina-advertise online ang mga babae na isinasangkot sa illegal na serbisyo. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Nakahiga na sa massage beds ang dalawang NBI agents na nagpanggap na customer sa magkatabing kwarto na isang tago at hindi rehistradong spa sa Quezon City. Bago pa man sila pumunta sa lugar, nakapili na umano ang mga customer ng kanilang therapist sa pamamagitan ng isang link sa isang messaging app ng spa. Sa online, makikita mo ng mga larawan ng mga babae at listahan ng mga serbisyong inaalok. Matapos ang booking at pagbayad ng down payment sa venue, dinadala mo ng customer sa isang kwarto para sa masahe na may kasamang sexual na serbisyo. Pero bago pa man matuloy ang alok, sumalakay na ang operatiba ng NBI Organized and Transnational Crimes Division o NBI-OTCD. Agad na aresto ang dalawang suspect habang siyam na babae naman ang nasagip sa operasyon. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Maliari, nadiskubre nila ang bagong modus operandi ng grupo para maitago ang illegal na aktibidad.
2: Although the NBI has been into these types of operations in the past, this is very interesting and exciting kasi nga medyo bagong modus operandi ito. Meron silang minemaintain na isang actual venue somewhere in Santa Teresa Heights, Quezon City. Pero at the same time, meron silang Telegram account na ginagamit for the purpose of advertising the services being offered to the public.
1: Isang lalaki at isang babae ang naresto na itinuturing mo na ng NBI bilang operator ng spa.
2: Pero meron tayong na-rescue na siyam na kababaihan. At ito pong mga babae na ito ay nakunan, fortunately, ng statements ng ating mga agents at nag-confirm sila na talagang they are being trafficked for sexual services. Ito pong mga babaeng na-rescue natin, itinurcover po natin sa DSWD.
3: Ayon sa NBI, sinampanan nila ng mga kasong qualified trafficking in persons na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act ng mga suspect dahil gumamit umano sila ng information and communications technology sa kanilang operasyon. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Sugatan ang isang holdupper matapos manlaban sa mga rumisponding pulis sa Muntinlupa City. Kinilala naman ng National Police Commission ang kabayanihan ng mga rumisponding pulis. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
4: Pasado alas 2 nitong Martes ng habulin ni Police Staff Sergeant Lloyd Francisco, ang lalaking ito sa footbridge sa East Service Road, Barangay Sukat, Muntinlupa City. Suspect umano sa pang-hold up ang lalaki. Nang ma-corner ng mga pulis, sinalubong nito si Sargento Francisco at tila may itinuturo sa di kalayuan. Nang makumpirma ng pulis ng lalaki ang suspect sa krimen, aarestuhin na sana niya ito, pero bigla itong nanlaban. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa bumunot ng baril ang suspect at itinutok sa pulis. Nasalag naman ito ni Francisco. Sa gitna ng kumusyon, isang putok ng baril ang umalingaungaw. Bumulagta ang suspect matapos sa tamaan ng bala sa leeg. Agad naman siyang naisugod sa ospital ng rescue team ng Barangay Sukat. Kwento ni Sargento Francisco, kasama ang mga kabady, nagtungo sila sa lugar matapos sa i-dispatch para respondihan ang naganap na holdapan sa lugar.
5: Nilansin niya ako na hindi po ako yun, sir. May tumakbo na, andoon na po tumakbo na. Ngayon, yung kasama ko po na isa pong ang kasama nandyan po, siya naman po ang nagko-confirm sa akin na ayan na, huwag kang dumikit kasi may baril.
4: Nang makita niya umano ang baril, di siya nagdalawang isip na sunggaban ang kamay ng suspect at ipagtanggol ang sarili.
5: Tinutukan niya pa ako ng baril hanggang sa kauli-huli ang sandali po talagang hanggat maaari ayoko talagang barilin sana. Kasi lang talagang andoon na, nagpapambuno na, baka kumitamaan po.

0: kung pumaaksidente pang iba.
1: Laking pasalamat naman ni Police Staff Sergeant Francisco sa kumuha ng video.
0: Napakalaking tulong po sa akin nung video na yon. Sa totoo lang, kung wala pong video, eh, mahirapan po ako magpaliwanag.
1: Positibo namang kinilala ng biktima ang suspect.
2: Nagpapasalamat na lang po ako kasi kahit papano nakatawag po at dahil doon nakaresponde po sila ng mabilis.
3: Nakuha po yung isang caliber 45 po ng Colt magazine, tapos yung cellphone and yung wallet po ng biktima. And meron din pong 3 live ammunitions.
1: Kahapon ipinatawag at kinilala ng National Police Commission ng kabayanihan nila Francisco. Mismong sinapol kong Vice Chairman at Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang nagbigay ng komendasyon sa mga ito. Samantala, nagpapagaling pa sa ospital ang suspect at sumailalim na sa inquest proceedings. Naisampa na sa kanya ang mga kasong robbery holdup, illegal possession of firearms at direct assault. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
4: Gretchen, kailan ang unang laban ni Pinay Tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open?
5: ATV, inaasahan sa darating na weekend ang unang match ni Alex Ayala na 17th seed sa Cincinnati Open. Pero bago sumabak sa first round, nag-enjoy muna si Alex sa isang dinner kasama ang kanyang kaibigan na si American tennis star Coco Gauff. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
6: 17th seed sa Cincinnati Open ng World No. 20 Filipina superstar Alex Ayala. At dahil seeded, may bye si Ayala sa first round sa 96-player draw ng WTA 1000 Tournament Cincinnati Open. Makakaharap ni Ayala sa round of 64 ang winners sa first round match nina Magda Linette at Elena Gabriela Ruse. Ngayong araw ang unang round ng tournament at inaasahan ang match ni Alex ngayong weekend. Puno ng kumpiyansa si Alex papasok sa Cincy matapos siyang umabot ng round of 16 sa National Bank Open sa Toronto, WTA 1000, at matapos mag-champion sa Washington, D.C., WTA 500. Dahil sa napakataas na level ng tennis, nag-7-match winning streak si Ayala bago natalo kay Belinda Bencic sa Canadian Open. Bago ang Cincy, nag-enjoy muna si Alex kasama si Coco Gauff sa isang dinner. Pinost niya ito sa kanyang TikTok account. Number 1 seed sa Cincinnati si Arina Sabalenka na world number 1. Pangalawa naman si Elena Rybakina. Pangatlo si Jessica Pegula. Pang-apat si Coco Gauff. At pang-lima si Mira Andreeva. Ang seed number 6 ay si Linda Noskova na posibleng makakaharap ni Ayala sa round of 16 ng Cincinnati Open. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
7: Sa pagbabalik ng TV Patrol, lalaki nagpanggap na traffic enforcer at nangutong sa ilang motorista sa Tunggo. Dalawang lalaki timbog sa pagnanakaw sa construction site. At ang balang Josh Lea reunited sa pelikula. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Dilmarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
19: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
20: Kaya ko pa.
19: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
21: Kaya ko pa.
19: Patong-patong na projects, sige lang.
21: Kaya ko pa.
19: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
18: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
11: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Nasimbog ang isang lalaki matapos na magpanggap na traffic enforcer at mangotong sa ilang motorista sa Tondo, Maynila. Ang suspect, dati palang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau pero nasibak sa trabaho. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Ayaw din ang pusa.
2: Natiketa ng traffic enforcer ang driver ng truck na ito dahil sa paglabag sa ordinansa sa bahagi ng Road 10 o Mel Lopez Boulevard sa Barangay 100 Tondo, Maynila nitong Lunes. Kinagabihan, nakuhanan ang pagpara ng parehong enforcer sa isa pang sasakyan. Dito na nabistong peking traffic enforcer ang lalaki nang lapitan siya ng totoong enforcer ng Manila Traffic and Parking Bureau Sector 2. Nagtangkang tumakas ang suspect nang walang maipakitang ID na empleyado siya ng Manila LGU.
3: Hinanapan na siya at alam niyang masasakote siya. Nagtangkas siya at tumakbo. So ang pagkakabanggit ng isang member ng MTPB ay pumasok ito sa loob ng bahay. Kaya doon na nagkaroon ng pagkakataon silang humingi ng assistance sa atin.
2: Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang natanggal na empleyado ng MTPB ang suspect. Ginamit umano nito ang dating uniforme para ipagpatuloy ang pangungotong lalo na sa mga truck driver at nakamotorsiklo.
3: Siyempre sa kanyang karanasan dahil dati siyang membro ng MPPB nga. Pag medyo may duda kayo, hanapan nyo ng identification kasi lahat naman yan ay merong identification na suot o dala sa kanilang katawan. Kung alam yung ginigipit kayo, isa na itong senyales na ang kanyang pakay ay mangutong o mahingi ng pera.
2: Tumanggi sa panayamang suspect na nakakulong na sa Rahabago Police Station dahil sa kasong usurpation of authority at illegal use of insignia. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Timbog ang dalawang lalaki matapos magnakaw sa construction site sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect, kapitbahay pala ng isang empleyado sa pinasok nilang construction site. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
4: Walang takot na inakyat ng dalawang lalaki ang rooftop ng gusaling ito sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, kung saan naroon ang isang construction site Martes ng madaling araw. Ang kanilang pakay, magnakaw sa mga natutulog na construction worker. Nagsilbing lookout ang lalaking may takip sa muka, habang ang kasama niyang nakaputi na long sleeves ang tumangay sa mga cellphone ng mga biktima. Bago tumakas, humabol pa ng tingin sa lugar ang isa sa mga suspect.
5: Hinanap niya yung cellphone niya, wala na. Nakita niya, charger na lang. So, nagtaka siya, kaya ginising niya rin yung dalawang kasama niya pa. So, nagtaka din yung dalawa kasi wala na rin yung cellphone nila. Nandun na lang din charger nila.
4: Agad namang nagpasaklolo sa supervisor ng construction site ang mga biktima. Nang tignan ang CCTV footage, natukoy ng supervisor ang isa sa mga suspect.
5: Nakilala nung witness natin yung isa sa mga suspect dahil nga sa tattoo niya sa leeg. So, accordingly sa kanya is kapitbahay niya. So, kasama ang mga otoridad, pinuntahan sa bahay, and then pagpunta sa bahay, doon na rin niya na ituro kung saan nakatira yung minor de edad at napuntahan na rin at kaya nahuli silang dalawa.
4: Hindi na narecover ang mga ninakaw na cellphone.
6: Kaya ako na po nang gagawin yung mga ganun, mas kailangan ko lang po.
7: Nang?
6: Sa mga ano po na gagawin pangkain sa araw-araw, kailangan lang po.
7: Saan nyo din na yung cellphone?
6: Benta po.
4: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery habang isa sa ilalim sa social intervention ang minor de edad. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Ipinagutos na ng PNP ang dismissal proceedings laban sa naarestong pulis na suspect sa pamamaril sa isang resort sa Maragondon, Cavite, kung saan dalawa ang napatay kabilang ang isang pulis. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., kailangan ng mas malalim na investigasyon para malaman ang kriminal at administratibong pananagutan ng mga sangkot. Nauna rito nagkaroon umano ng pagtatalo ang suspect at mga biktima na nauwi sa pamamaril na ikinamatay ng isang pulis at isang sibilyan. Isa pang pulis ang nasugatan at nasa stable ng kondisyon. Dagdag ni Nartates, bunga ang insidente ng kawalan ng disiplina ng mga sangkot na pulis na nasa impluwensya ng alak.
8: May paliwanag si Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito sa isiniwalat na leadership fund ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan. Samantala, dumistansya naman ang palasyo sa usapin. Nagpapatrol, R.G. Cruz!
9: Matapos tumistigo ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan sa umano'y leadership funds ng mga mababatas, giniitang Malacanang na hindi kasali rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at wala silang pagtatakpan.
10: Kung alam ng Pangulo, hindi yung mangyayari yan. Parang teacher, kapag kayo'y nangopya, ipapaalam nyo ba sa teacher nyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh di ba, bibigyan kayo ng penalty? Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
9: Paliwanag naman ni Senate Finance Committee Chair G.V. Ejercito na may mga pondong nauugnay talaga sa mga mababatas sa budget. Pero anya, hindi naman masamang magsabi ang mga mababatas kung anong dapat pagkagastusan.
11: Pag may nag-request ng mga ospital sa probinsya, siyempre tutulungan mo pag ni-refer sa amin. At malamang, charge sa account mo pag ni-refer mo at napurbahan. We can only refer, but it's the agencies or departments that approve, sila ang nagkakaroon ng ang nagsasala at nag-aaproba.
9: Pero kahit hindi masama, hindi naman proper o nararapat ito ayon kay Senator Panfilo Lacson. Pag hindi anya naagapan, pwede itong mauwi sa ipinagbabawal na pork barrel.
12: Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel, which was outlawed way back in 2014, di ba?
9: Dagdag ni Ejercito, kung may babaguhin man ang mga mababata sa budget, bawal na sa Bicameral Conference Committee. Kailangan sa plenaryo para makita ng lahat. Naniniwala rin si Ejercito na dapat tapusin ang mga nakatengang flood control projects.
11: Pero sa akin, I think dapat natin payagan yung mga nasimula na. Dahil kasi pag flood control, hindi tinampleto, may mga puwang, useless. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan, useless, magbabaha rin. So para yung mga may gaps, ituloy tapusin, no? So walang bago, no new flood control projects.
9: Aminado naman si Ejercito na maging mahirap ang pagtalakay sa 2027 budget dahil kinakain ng impeachment trial ang oras at espasyo sa gusali ng Senado.
11: So ngayon, all the finance committee hearings will be in the Senate pag budget season. All the other committees will be NPICC kasi no choice na. Wala na tayong rooms because ginagamit for CA, ginagamit for impeachment, ng mga holding rooms. So, yun ang dilemma natin.
9: Sa August 27, magsisimula ang Senado na talakayin ang 2027 budget. RG Cruz, ABS-CBN News.
13: New movie alert! Muling magsasama sa isang proyekto ang OG love team na sina John Pratt at Heart Evangelista. Reunited naman sa pelikula ang tambalang Julia Barreto at Joshua Garcia. At trending agad ang kanilang screen test na umabot na sa 7.5 million ang views. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
14: 23 taon ang nakalipas, buhay na buhay pa rin ang kilig para sa John Heart. Kinumpirma ni John Pratz na may nakahanda ng bago proyekto para sa kanila ng dating on-screen partner na si Heart Evangelista.
15: The team discussed that we're gonna have a project together.
16: Ooh, so, grabe.
15: So, yun pa lang yung dinidisclose sa amin, so hindi pa namin alam kung ano pa yung mga further details.
14: Hindi pa sinabi ni John kung pelikula o serye ito, pero anila, mananatili ang minahal ng fans sa kanilang tandem.
15: I'm sure the genre is very close to Joe Heart. No. Kung ano yung... kung saan naman kami siguro minahal, we'll keep it talaga yung core na yun.
14: Para kay John, ito na ang kanilang biggest fan service, lalo't sa kabila ng kanilang sikat na tandem noon, hindi sila nagkaroon ng solo project together. Nagsimula ang panibagong John Heart fever nang muling magkita ang dalawa matapos ang 23 years. Aminado si John, noong una ay naging kakaiba ang pakiramdam dahil marami na nagbago sa kanilang buhay. Pero nang magkaharap na sila...
15: Surprisingly, siya pa rin yung love Marie Umpao na nakilala ko nung late 90s, early 2000. Ang laking chunk nung John and Heart sa career ko eh. Kumbaga yun ako, yun yung peak ko nung career ko nung kaming dalawa.
14: Nagulat din si John sa pagbuhos ng suporta online. Suportado rin ng misis niyang si Isabel Oli ang reunion na isa rin palang John Heart fan noon.
17: Asha!
7: Jan!
14: Samantala, umapaw muli ang halo-halong emosyon ng fans ni Julia Barreto at Joshua Garcia matapos mag-drop ang Star Cinema ng screen test para sa bago nilang pelikula.
17: Hanggang hindi ka nagmamahal, hindi mo maiintindihan.
18: Naiintindihan ko dahil mahal kita.
14: Sa loob lang ng 18 hours, pumalo na agad-agad sa 7.5 million views ang screen test ng Always Yours, Never Mind na dinirect ni Kathy Garcia Sampana.
17: Huwag akong mahalin mo. Iba.
14: Mapapanood ang Always Yours, Never Mind simula September 30. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
19: Sa pagbabalik ng TV Patrol, extradition request ng Amerika para kay Pastor Kibuloy natanggap na ng DOJ. At Bini, todo ensayo na para sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
21: Ang galing! Pangmatagalan!
22: Parang tayo lang han.
20: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
20: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
23: Ranging sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
20: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
24: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
24: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
24: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Napapaloot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Agaw eksena sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga sagutan ng mga abogado na minsan ay nauuwi sa katatawanan. Pero hindi lahat ay natutuwa, kaya may panawagang rendahan na ang mga ito. Nagpapatrol, RG Cruz.
4: Nanood pa ako ng Odyssey. Kalagay dito, bongga kaday.
5: Ito, mas matanda ako sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was...
6: Bukod sa mga teknikalidad, may sagutan at katatawanan sa palitan ng mga argumento ng mga abogado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: Aba, para meron naman tayong konting break, hindi na lang nakakatawa lagi yung mga senator judge. Minsan nakakatawa rin naman yung defense at saka yung prosecution. Ganito lang advice ko sa inyo, you enjoy while it lasts.
6: Paalala ng isang senador, may responsibilidad ang lahat na nagsasalita sa korte dahil napapanood sila ng publiko.
8: I hope they maintain proper decorum. They have to remember that still an impeachment court, di ba? We will base everything on evidence and we will fully maging maayos. We're hoping that everybody will behave properly.
6: Pero pay panawagan ring rendahan na ng presiding officer ang mga ganitong eksena.
9: Ang hirap-hirap na nga sundan dahil technical, nakakabato. Tapos, hindi ko malaman kung ito'y magiging comedy o action. Nakita ko yung mga palitan, hindi naman offensive or what, pero supili na yan habang maaga pa.
6: Pinaninindigan naman na magkabilang panig ang mga sinabi nila. Bukod kasi sa mga pahayag ni Atty. Kapunan, pumalag na rin ang depensa sa social media post ni Atty. Amado Virgil Ligutan.
10: Yung punto lang naman po doon is to test the credibility of the witness and the testimony of the witness. I think bawat Pilipino ay may karapatan kung ano sa tingin nila. Ito po yung highlight kahapon. We respect that and that's really the political aspect of the impeachment trial.
11: I think it is incumbent upon any lawyer na bigyan mo ng enlightenment ang taong bayan. Kasi very alarming yun eh. And apparently, yun ang na-pick up ng publiko. Malibang sumagot, malibang bigyan ng kaliwanagan ang katanungan ng taong bayan, gusto sana namin ng enlightenment, ng guidance. When does the comment constitute violation of the prohibition? And when does the same does not constitute?
12: Pagdating naman sa sub judice, hindi naman bawal na magsalita tungkol sa isang pending case. Ang mga desisyon ng Korte Suprema, klaro naman, sabing ganon, ang pinagbabawal lang yung any statements that are intended to influence the outcome of the case.
6: Ayon naman sa tagapagsalita ng Korte, mahalagang manatiling professional ang lahat.
13: The parties, the counsels, the prosecutors, the private prosecutors, and even the senator judges cannot talk about the merits of the case. What is not clear is that if you are going to comment regarding a matter that was discussed but not really on the evidentiary matter of the case, then it might not fall for under a violation of Rule 18. It might fall under a violation of another rule, which is under the canons for professional responsibility and accountability.
6: Sa Lunes, malalaman ang paliwanag at posisyon ng magkabilang panig at kung ano ang magiging desisyon ng impeachment court sa mga issue. RG Cruz, ABS-CBN News.
0: Natanggal na ang tunetunelad ng basura na naipon sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City sa kasagsagan ng pag-ulan. Pero isang pangmatagalang solusyon ang inahanap para tugunan ang problema sa basura. Nagpapatrol, Rafael Bossano.
14: Mula sa pagiging dagat ng basura, Kita na muli ang tubig sa Redemptoris Water Channel. Bukod sa paghahakot ng heavy equipment, malaking bahagi ng pagkakalinis ng water channel ang mga taong buong loob na sinuong ang maruming tubig. Ang street sweeper na si Nelly Di Alintana ang pagkakababad sa ulan, putik at basura sa ngalan ng paglilinis ng bahaging ito ng Baclaran.
15: Kagaya ng leptospirosis po, kailangan talaga protektado kaya kami po nakabuta. Kailangan pagkatapos namin maglinis din kami ng kamay para sa proteksyon sa katawan namin. Uminom ng vitamin para magampanan ko lahat.
14: Pero hindi lang leptospirosis ang pwedeng makuha sa baha at maruming tubig. Ayon sa US Center for Disease Control, ang paglusong sa maruming tubig at baha ay pwede rin magdulot ng rashes sa balat, tetano at gastrointestinal illnesses. Ang pinakasusi para maiwasan ito, kalinisan. Pero paano nga ba maiiwasan na maulit muli ang nangyari sa Redemptoris Water Channel gayong sa buong Metro Manila may 300 creek at 17 river system? Ayon sa DENR, kailangan talaga ang pagtutulungan ng lahat ng sektor.
16: Kailangan nating magsuportahan din ang local government unit dahil we need to capacitate them. Hindi na natin pwedeng gawin yung mga traditional na collect, segregate, dahil napakabilis talagang mag-generate ng basura.
14: Isa umano sa kailangan, dagdag ni Leones, ay mga proyekto gaya ng waste to energy na una na ring nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa grupong Greenpeace, delikado at magastos umano ang waste to energy. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na bukod sa walang magagawa ang waste to energy para mapigilan ang pagkakaipon ng plastic sa mga daluyan ng tubig, nagbubuga lang ito ng delikadong usok, abo at greenhouse gas.
16: Hindi naman siya incineration lang eh. Pag sinating waste to energy project, it could come whether it is a non-burn or burn technologies. Ang sinasabi ng batas, bawal tayong magsunog. Gumagamit tayo ng apoy para sunugin yung mga basura.
14: Malaking bagay din ang magiging pagpapatupad ng Extended Producers Responsibility Act na minamandato ang malalaking kumpanya na i-recover at i-recycle ang kanilang plastic packaging. Kung titingnan lang kasi ang basurang naipon sa Redemptoris Water Channel, kitang karamihan sa mga ito ay wrapper ng mga malalaking brand ng pagkain at gamit. Kaya ang panukala ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, magkaroon ng garbage police ang Metro Manila na makikita sa mga kalsada para hulihin at dalhin sa naaangkop na otoridad ang mga lalabag sa tamang pagtatapon ng basura. Hindi umano masosolusyonan ang krisis ng basura kung ang mga batas ay nasa papel lang. Ayon sa mga environmental advocate, hindi pwedeng paulit-ulit lang ang problema sa basura. At hanggat hindi tuluyang nagbabago ang kilos ng publiko, ang basurang tinapon ng hindi tama, ibabalik at ibabalik lang din ng kalikasan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
3: Siksikan pa rin ang mga residenteng apektado ng baha dahil sa habagat sa mga evacuation center sa San Mateo, Rizal. Binisita po sila ng ABS-CBN Foundation sa Lipka Pamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya para hatiran ng tulong.
17: Araw-araw mo na ginagawa.
3: Ilang araw nang nananatili sa evacuation center sa San Mateo Elementary School ang mga pamilyang apektado ng baha dahil sa habagat. Ilang pirasong gamit at pinagtagpi-tagping karton ang nagsisilbing higaan ngayon ng pamilya ng 67 taong gulang na si Tatay Rodolfo.
18: Ay, ang hirap po. Lagi po kaming natataranta, naghahakot ng gamit. Tapos, ang ginagawa ko po, pinapauna ko na po yung dalawa. Kasi po, puro mahina sila. May putik po lahat, ang damit namin. Tapos, mga kardero namin, mga kawali, nagkandawala yung kawali namin. Pananayin ko na sana guminawa kami.
3: Hindi naman makabalik sa trabaho ang waitress na si Hazel matapos tangayin ng baha ang kanyang mga gamit.
19: Mahirap po sa akin kasi wala din po akong kita. Ang ginawa ko na lang po, yes, nangangalakal po ng mga bote, tsaka ng mga plastic bottles po, na mga pamili lang ng pagkain po.
20: Nag-start po to ng Saturday. Nung nag-activate po yung aming incident command post, doon na po sila nagsimula mag-evacuate. So tatlong araw na po sila, karamihan po dyan sir ay hirap, kasagsagan ng bagyo, walang hanap buhay, kaya talagang Ang pangangailangan po talaga nila yung kanilang bigas, no? Ulam, no? Yung kanilang pang-araw-araw na pagkain.
3: Kasama ang pamilya ni Hazel at Rodolfo sa mahigit 600 pamilyang nahatira ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya. Katuwang ang Presidential Security Command.
18: Gusto ko po, nagpapasalamat po ako sa ABS-CBN na tumulong sa akin.
19: Thank you so much po na naging bagay po sa pagkain po namin pang araw-araw po.
3: Para sa mga nais pang magpaabot ng tulong sa mga kapamilya nating apektado ng habagat, maaaring mag-donate ng bigas, ready-to-eat na pagkain o mga dalata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit items tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa No. 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya.
17: Susunod, big time oil price hike namumuro sa susunod na linggo. At partial solar eclipse na silayan sa Germany. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
21: TV Patrol sa DZMM!
22: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
23: Tuloy lang sa activities on the go!
22: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
24: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
22: Let's go!
23: Make your move, baby!
24: Arthrisin, get going!
25: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Department of Justice na natanggap na nito ang extradition request ng Amerika para sa leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quibuloy at dalawang kapwa niya akusado. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
1: Nire-repaso na ng Department of Justice ang ipinadalang extradition request ng U.S. government na natanggap ng kagawaran noong nakaraang Biyernes. Iti para matiyak na alinsunod ang hiling sa extradition treaty ng Pilipinas at Amerika at sa extradition law ng bansa.
2: And we have to also validate and confirm the principle of dual criminality in which the offense that the United States government is seeking Mr. Quibuloy and the other respondents for have the same underlying act here in the Philippines. We have to also make sure that the capital punishment or death penalty will not be imposed should they be found guilty for the offenses that they are being prosecuted or sought for.
1: Si Quibuloy at iba pang mga kapwa niya akusado ay matagal nang wanted sa Amerika matapos sampahan ng patong-patong na kaso noong 2021. Kabilang dito ang conspiracy para sa sex trafficking, fraud, coercion, sex trafficking of children at bulk cash smuggling. Paliwanag ng DOJ sa ilalim ng Article 11 ng Extradition Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, may mga pwedeng hakbang ang pamahalaan kung papaanong tutugon sa extradition request, lalo't may hiwalay pang kasong kinakaharap si Quibuloy dito sa Pilipinas.
2: The state here has the option of whether to, one, proceed with the filing of the petition for extradition and then let it play out in court, or two, to defer any action on filing the petition and wait for the local cases to reach its conclusion.
1: Ayon kay Chan, aalamin ng Regional Trial Court kung maaaring i-extradite si Quibuloy base sa mga isusumite nila sa korte. Kailangan lamang na masunod ang lahat ng requirements para sa extradition at ang korte na ang magdedesisyon dito. May mga inilatag na ring guidelines para maiwasan ang pagkaantala ng proseso.
2: We will just try to hasten our action on this because I know that the public is keenly and closely monitoring the development. So long as the requirements under the RPUS extradition treaty are met through the documents that we will be filing, then we are confident that extradition will be granted. Siguro mga buwan lang ang tinitingnan natin dito.
1: Ayon sa DOJ, hindi rin kailangan ng go signal ng Malacanang dahil sa ilalim ng Philippine extradition law, sa DFA dumadaan ang extradition request ng Amerika at ang DOJ na ang siyang maghahain ng petition for extradition. Sa tanong kung maaari pa bang umapila ang kampo ni Quibuloy, sabi ng DOJ, mangyayari ito kapag pinagbigyan na ng RTC ang nasabing petisyon. Sasagutin naman ng US government ang magiging gasto sa extradition ni Quibuloy sa Amerika. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na extortion at blackmail ang naiulat na pagkakaaresto sa higit 100 Pinoy sa China. Sinasabing nilabag umano ng mga inaresto ang mga batas sa illegal employment at overstaying doon. Pero giit ni Teodoro, paraan umano ito ng mga Chino para takutin lamang ang Pilipinas. Ilang beses ding kinundira ni Teodoro ang sinasabing panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula sa China Foreign Ministry na ang aksyon nito laban sa mga Pilipino doon ay direktang paghihiganti kaugnay naman sa pag-aresto sa mga Chinese nationals sa Pilipinas. Naghain ang motion to quash ang kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa isinampang reklamong grave threats laban sa kanya. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, binigyan ng 5 araw ng Quezon City RTC ang Justice Department para magkomento sa motion. Siniguro naman ni Fadulyon na agad isusumite ang kanilang komento kapag natanggap na nila ang kopya ng motion. Dagdag ni Fadulyon na sa korte na ang desisyon para resolbahin ang motion ni Duterte.
3: Mahigit 2 linggo pang magtitiis sa yellow at red alert ang mga taga Visayas at Mindanao dahil ayon sa gobyerno, sa katapusan pa ng Agosto, babalik sa normal ang Visayas at Mindanao electricity grid. Samantala, namumuro na namang tumaas ang presyo ng diesel at gasolina sa susunod na linggo.
4: Tataas na sa 12 pesos ang diskwento sa diesel ng mga chuper ng jeepney at UV Express simula Sabado. Pero hindi pa kontento rito si Albert Lapatanya, mas lakihan pa ang subsidy dahil mahal pa rin ang presyo ng diesel.
5: Wala na kaming halos kikitain yan pag nagdagan pa.
6: Okay, kung ikaw tatanungin, ano ang dapat na discount na para makaisa ba ng kita?
5: Siguro sa 15, pwede na. Huh? 15 o 20.
4: Pero kung si Albert ay may diskwento, wala namang subsidiya ang delivery rider na si EJ. Kaya hagip niya ang lahat ng dagdag presyo sa gasolina. Dapat niya may diskwento rin ang mga rider, TNVS at tricycle driver.
7: Para pantay lang yung ano, may discount din sa rider. Tulong rin sa ano, kasi pag naiipon niyo yung 5 piso na yun, malaki rin yun.
3: Sa ikalawang araw ng trading sa world market, halos 5 pesos pa rin ang itinaas sa presyo ng diesel, mahigit 3 piso sa gasolina at lagpas 5 pesos sa kerosene. Pero may 2 araw pa ng trading na natitira, kaya magbabago pa ang numero hanggang Biyernes ng gabi.
4: Sa taya ng Neti Petroleum, pwedeng bumaba ang presyo sa trading ngayong araw at bukas, pero hindi na ito sapat para mabura ang itinaas sa unang araw ng kalakalan.
8: Ang nakikita ko natin sa deal, nasa mga 350 to 450 yung possible increase, or sabihin natin nasa mga close to 4 to 450. Pero ang gasolina po, medyo may konting hina, nasa mga 3 to 350. Ang sa tingin po natin dito, no, hindi na po marireverse.
4: Samantala, tad-tad na naman ang alerto ang Visayas at Mindanao grid ngayong araw. Red alert sa Visayas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi kung kailan kapos na ang supply. Yellow alert naman ng 3 oras kung kailan manipis na ang reserbang kuryente. 36 power plants ang palyado at 13 ang bawas ang produksyon, kaya mahigit 950 megawatts ang natapya sa supply ng Visayas. Sa Mindanao, tanghali hanggang gabi ang yellow alert dahil bagsak ang 28 power plants at 8 plant naman ang bawas ang produksyon, kaya lagpas 700 megawatts ang nawala sa Mindanao grid. Sa taya ng DOE, mahigit 2 linggo pang mananatiling ganito ang sitwasyon sa Visayas at Mindanao.
9: Back to normal, tinitingnan natin kung yung 250 na battery energy system natin ay makompleto natin towards the end of the month. Then, mawawala yung ating mga red alert at magkukunti na lang yung yellow alert. The earliest is end of August.
4: Paliwanag naman ng National Grid Corporation, hindi nila kasalanan na sisinghap-singhap ang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao dahil transmission highway o daluyan lang ng kuryente ang responsibilidad nila. Inutusan na ng DOE ang NGCP na mangontrata pa ng dagdag na ancillary services na galing din sa mga planta ng kuryente.
10: Posibleng makatulong yan sa stabilidad at boltahe. Pero in terms of additional supply, hindi ko lang masisigurado kung makatulong yan talaga. Mawala ang red alert, yellow alert.
4: Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperative sa Vismin na tataas na naman ang singil sa susunod na buwan dahil sa serya ng yellow at red alerts. Pero gate ng DOE, mas importante sa gobyerno na may supply ng kuryente kahit na mahal pa ito.
9: Para sa Department of Energy, mas mahal ang blackout kaysa sa liquid fuel.
4: Noong Hunyo, Pilipinas na ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia matapos maungusan ang average rate ng Singapore.
3: Isang partial solar eclipse ang nasilayan sa Germany nitong Miyerkules. Nagsimula ang eclipse bandang alas 7 ng gabi at tumagal ng 2 oras. Pero hanggang 90% lamang ang naging pagtabon ng buwan sa araw. Ayon sa mga nanood, huli sila nakakita ng eclipse noon pang 1999. Pero naging maulap umano noon sa kanilang lugar. Mabuti na lamang at maaliwalas ngayon ang papawirin, kaya buong-buo nila nakita ang solar eclipse. Maliban sa eclipse, nagkaroon din ng perceived meteor shower roon sa pagitan naman ng Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng umaga. Susunod! Bini, may kakaibang pakulo sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. At komunidad sa Malabon, may simpleng solusyon para makabawas sa sandamakmak na basura. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
11: TZMM, numero uno sa aksyon!
12: Ang oras, alas 7:38 ng gabi.
13: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
11: Pagkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
11: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
11: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, alas 7:40 ng gabi.
13: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
11: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
17: DZMM, numero uno sa aksyon!
12: Ang oras, 7:43 ng gabi.
13: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
18: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata.

Firmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: umabot sa mahigit 100 bahay ang tinupok ng apoy sa sunog sa isang residential area sa Malate, Maynila nitong Miyerkules. Sa laki ng sunog, umabot sa mahigit 70 fire trucks ang rumisponde. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
1: Babay-bayo! Gumalaw eh!
2: Malakas ang hangin kaya mabilis na gumapang ang apoy sa nasa 150 bahay sa Barangay 739 Zone 80 District, Malate, Maynila, Miyerkules ng madaling araw. Dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay, kaya agad iniakyat sa ika-apat na alarma ang sunog na nag-umpisa sa apat na palapag na residential apartment.
3: Sabi ng mga tenant ko sa taas, ano raw, may nag-aaway, may nagagalabugan. Pagtapos ng galabugan, umapoy na.
4: Nagkatarantahan po kami, tapos pa nagakot po ng mga ibang gamit. Yung karamihan po sa amin, wala rin po talaga na isalbang mga gamit. Sobrang hirap po talaga. Lalo na't po wala po talagang natira sa tinitiraan po namin. Hindi po namin alam kung saan po kami sa ngayon matutulog.
2: Bukod sa makitid ang daan, nahirapang makalapit sa sunog ang mahigit 70 fire truck dahil sa pumutok ng mga kawad ng kuryente. Nakaabala pa sa pag-apula ang malalayo at mahinang water pressure ng mga fire hydrant. Tumagal ng 4 oras ang sunog.
5: Medyo nahirapan lang kami sa supply kasi malayo yung ibang fire hydrants. Nagkaroon kami ng fire hydrant spotting pero medyo mahina nga lang po yung pasok ng tubig. Kaya mas marami yung nababawas sa truck kaysa pumapasok sa truck. Kaya medyo natagalan po yung incident.
2: Walang nasaktan sa sunog, pero nasa 200 pamilya o mahigit 600 residente ang naapektuhan.
6: Ang takbuhan namin ay sa Epifanio de los Santos Elementary School. Nananawagan din po kami sa mga nais tumulong. Pumunta lang po sa aming barangay para po matulungan sila.
2: Iniimbestigahan na ng Manila Fire District ang halaga ng pinsala at ang ulat na nag-overheat na rice cooker o mano ang pinagmulan ng sunog. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Nag-iwan ng malaking pinsala sa infrastruktura sa iba-ibang bahagi ng Luzon ang habagat. Pero sa Baguio City, may ilang turista pa rin ang tumuloy sa pamamasyal lalo't sumilip ng araw matapos ang halos 2 linggong pag-ulan. Nagpapatrol, Angeline Valencia.
7: Maraming kalsada sa Cordillera Region ang nananatiling sarado dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Ayon sa DPWH Cordillera, hindi muna madaanan ang bahagi ng Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho Daklan Tublay Benguet matapos gumuho ang lupa sa Rocknet Slope Protection nitong Huwebes. Alternatibong ruta ang Suyok Baayan Poses Provincial Road para sa mga light vehicle. Hindi rin madaanan ang Abatan-Mangkayan-Cervantes Road sa bayan ng Mangkayan. Pinapayuhan ang mga light vehicle na dumaan muna sa Bayoyo-Tabio Road. Sarado rin ang Cannon Road para sa mga dadayol ng Baguio City. Maaari munang dumaan ang Marcos Highway, Asin ng Alisan Road at Naguilan Road kung aakyat o lalabas ng lungsod. Sa kabila nito, may mga turista pa rin umakyat sa Baguio City.
8: Nakita namin na right now, maganda naman yung panahon kaya na-enjoy namin ito. So far, wala namang problema.
7: Sa palengke ng Baguio, may ilan na rin namimiling turista, lalo na sa Hangar Market Vegetable Section. Gayunpaman, bahagyang may paggalaw sa presyo ng gulay. Pero hindi naman aabot sa 50 pesos ang bentahan ng ilan sa mga ito, gaya ng repolyo, carrots at sayote. Patatas ang may pagtaas ng presyo na nasa 80 pesos na kada kilo.
9: Okay lang ang supply, tumaas lang ang presyo. Pero at least yung presyo, kaya ng nasa, hindi siya yung talaga nasa.
7: Kakaunti lang ang nagbebenta ng strawberry. Nasira kasi ang mga pananim nito sa mga pag-uulan. Sa La Trinidad Benguet, 12 hanggang 16 na classroom ng Alno Cadure Elementary School ang hindi muna magagamit matapos gumuho ang lupa sa mismong tabi nito. Sa Puruk 5, Barangay Nagyubuyuban sa San Fernando City, La Union, bumigay din ang kalsada dahil sa naranasang sunod-sunod na pag-ulan. Sa tala ng CDRMC, 12 bahay din

0: ang apektado dahil sa pagguho ng lupa. Apektado na rin ang biyahe sa lugar dahil walang nakadara ang mga sasakyan papunta sa mga bayan ng San Juan at San Gabriel. Napilitan lamang lumusong sa baha ang mga papauwing estudyante ng San Jose Central School sa San Jose City, Nueva Ecija, matapos ang malakas na pag-ulang naranasan Huwebes ng hapon. Magdabag ding binaha ang Mariveles, Bataan. Baha pa rin sa ilang bahagi ng Dagupan City, dulot ng ulan at high tide, pero hindi na pinasok ng baha ang Cathedral Parish of St. John the Evangelist matapos magpagawa ang pamunuan ng imbaka ng tubig sa ilalim ng lupa.
1: May tank dyan sa ginawa namin dyan sa may cathedral grounds. Tapos inayos namin yung drainage ng simbahan.
0: Inabot ng isang taon ang proyekto, pero sulit naman ito dahil flood-free na ang simbahan. Angeline Valencia, ABS-CBN News.
2: Sa pamilya, isa sa nakadaragdag sa problema ng pagbaha ang sandamakmak na basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig sa Malabon City. Isang komunidad ang sinusubukang tugunan ito sa pamamagitan ng pagbawas sa paggamit ng single-use plastic sa kanilang araw-araw na pamimili. Nagpapatrol, Francis Orsio.
3: Sa tuwing malakas ang ulan, hindi na iwasang bumaha sa ilang lugar. Isa sa mga nakadadagdag sa problema, ang mga basurang napupunta sa mga estero at daluyan ng tubig, lalo na ang plastic na bumabara sa mga drainage system. Pero sa Malabon, na madalas makaranas ng pagbaha, may komunidad na sinusubukang baguhin ang kultura ng paggamit at pamimili ng mga produktong nakapakete sa plastic. Layo nilang bawasan, kundi man tuluyang tuldukan ang paggamit sa single-use plastics. Si Laini, isang taon nang hindi bumibili ng mga non-reusable plastic sachet para sa mga karaniwang rekado sa pangluto. Sa halip, gumagamit siya ng mga reusable container. Sa refilling station na itinayo sa kanilang komunidad na rin siya bumibili.
4: Kung ano naman pong meron dyan, dyan na po kami bumibili. Unang-una po, hindi po magkaroon ng ano dito sa looban, yung makaiwas na rin po sa mga basura.
3: Taong 2025, sinimulan ang refilling station na pinatatakbo ng pagkakaisa ng mamamayan ng Barangay Dampalit o PMBD. Maaring bumili dito ng mantika, suka, patis, toyo at dishwashing liquid nang hindi na kailangang mag-uwi ng panibagong plastic na lalagyan.
5: Maganda siguro itong gawin namin na negosyo, yung refilling, para mabawasan na yung mga plastic na katulad tinatapon dyan sa ilog. Kasi pagka nagbara po, tataas ang tubig, kami na po ang napiperwisyo, papasok po sa loob ng bahay namin yung tubig.
3: Sa ngayon, 89 na pamilya sa komunidad ang nakikinabang sa refilling station. Patuloy rin ang cleanup activities ng mga residente at pagkolekta ng mga plastic bottle na napapadbad sa kanila na maaaring magamit muli o maibenta. Sa ulat ng World Bank, humigit kumulang 1.7 million metric tons ang post-consumer plastic waste na nalilikha ng Pilipinas bawat taon. Sa parehong ulat, lumalabas na halos 164 million plastic sachets ang nakokonsumo sa bansa araw-araw. Para sa Eco Waste Coalition, mas mahalaga ang mga paraang nakapagpapababa mismo ng single-use consumption, gaya ng reuse at refill systems.
6: Sa reuse economy, tinuturo din po natin na hindi po kailangan talaga mag-subscribe sa mga mahal or expensive na mga products.
3: Sa ganitong sistema, nakabibili pa rin ang mga mamimili ng produktong kailangan nila sa abot kayang dami. Pero hindi na kailangang magtapo ng panibagong lalagyan sa bawat bili. Umaasa ang mga residente ng Dampalit na ang maliit na pagbabagong ito ay maging pangmatagalang gawi. Hindi lang para makabawas sa plastic, kundi para makatulong din sa pag-iwas sa basurang nakadadagdag sa problema ng pagbaha. Francis Orsio, ABS-CBN News.
7: Ramdam ang energy ng Beanie matapos ang kanilang catch-up rehearsal sa Osaka, Japan para sa Summer Sonic Music Festival bukas. Top secret pa ang kanilang set list, pero nagbigay ng pahiwatig ang kanilang performance director na si Coach Mickey Purse sa inaasahang pambihirang pakulo mula sa pambansang girl group. Nagpapatrol, MJ Felipe.
8: Diretso agad sa rehearsals ang Beanie ngayong araw para sa kanilang Summer Sonic Music Festival performance. Bukas na kasi ang inaabangang festival at kahit pa kadarating lang ng girls at ng besties kagabi, no time to waste at nag-ensayo na agad ang walo.
9: We are here in Japan, my dream country. Katatapos na namin mag-rehearsals. And we are now eating. I'm so, alam nyo, sobrang excited ako. Nasa plane pa lang, hindi ako makatulog kasi excited ako makapunta dito sa Japan. Konnichiwa, watashi wa Maloy-san desu.
10: No, every time nag-live ako kumakain. Nag-live kumakain ako. Yun yung comment nila lagi.
8: Sa kahabaan ng kanilang Weavers Live kanina, madalas nakamute ito dahil baka marinig ang tugtog habang nagre-rehearse si Mika. Top secret pa kasi ang setlist o yung mga kantang ipe-perform ng Beanie bukas.
11: Say bye,
12: Sir James.
8: Pero bago pa man bumiyahe pa Japan, nakausap na namin si Coach Mickey tungkol sa kanilang Summer Sonic preparations.
13: Number one, it's not just comparing to the world tour, but also comparing to Coachella. And we don't want to repeat that. But also, the sonically, Japan is different here. So yung mga ginawa namin is, we try to study, ask around, listen to what other people are saying, what do they actually like, listen to the trends and lists, and see what do Japanese people actually like and what do they resonate to.
8: At base sa kanilang mga nakalap na impormasyon, nabuo nila ang special Summer Sonic setlist.
13: Some arrangements are the same, but the orders and the way it was created, transitions are different. The intro is different. We made a special intro for Japan. Certain songs we haven't performed, we'll perform only now.
14: Wow.
13: And there will be surprises that we're going to do.
14: Inevitable question talaga yung kakanta ba sila ng Japanese na Born to Win?
13: Feeling ko, that's a given.
14: Okay.
13: I mean, why wouldn't we sing Born to Win if we have a Japanese version, no? And it's the first time that we'll perform in Japan.
14: Exactly.
13: It's a given. Parang hindi a no-brainer siya.
14: Yeah.
13: Pero meron pa rin kami mga iba na hindi pa alam.
8: Mahigpit ang festival rules ng Summer Sonic, lalo na sa live streaming. Hindi pinapayagan ang unauthorized video recording at tanging sa Wawaw On Demand sa Japan na papanood ang performances sa festival. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: Nagsuspinde na ng klase sa mga paaralan sa ilang lugar bukas, Biyernes, dahil po sa masamang panahon. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampublikong paaralan sa Lingayen, Pangasinan. Wala namang face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng mga Tarim. Suspendido rin ang klase sa public at private sa Obando, Bulacan, habang alternative learning muna ang ipatutupad sa Malolos at sa Guagua, Pampanga. Wala ring on-site classes mula preschool hanggang senior high sa Atok, Benguet at mula preschool hanggang elementary sa bayan ng Bugyas.
15: Nakabahan na naman ako eh. Yung dulo nito, ilang buwan pagkatapos nito, yung alam mo yung assessment. No, kasi ang daming araw na walang pasok. Di ba? Ang baba natin sa mga, anong tawag mo doon sa mga test na yung Zen? May ganun yung
16: some assessment reading,
15: comprehension.
16: Yes, bumabagsak dahil laging walang klase at hahabol.
15: Yung magagawa dahil ito epekto naman ng ng kalamidad. Hindi, ang isip ko lang is parang kulang tayo sa idea kagaya niya ng basura. Hindi tayo natututo sa walang school na ang basura dapat ganito.
16: Eh di ba elementary pa tayo na tinuturo?
17: Kasi palagi tayong kumbaga nire-remedyo natin yung problema at on hand eh. Hindi yung nakaplano ka bago pa dumating.
16: Pero hindi kaya baka kailangan medyo disiplina
15: sa sarili.
16: At saka parang ano ba yun, may multa ba kung nagtapos? Kasi nagko-cover ako eh doon sa Araneta halimbawa.
15: May namumultahan ba?
16: Hindi, ibig sabihin pagka lumabas doon lahat ng basura after flooding, magugulat ka eh. May chopping board, may tsinelas,
15: may sofa.
16: Kulang na lang may mga ano talaga.
15: Pero ang pinaka-culprit talaga na dapat siguro ito kaya natin gawin lahat.
16: Ano
15: dahil lahat naman tayo natingi eh. May tingi tayo shampoo dyan,
16: plastic.
15: Lotion dyan. Ang dami kasing nababalot ng plastic.
17: Plastic talaga.
15: Kahit candy na lang, ano? Huwag niyo pong itapon kung saan-saan. No?
16: Sa shea culture, no? Tayo.
17: Sa bahay pa lang, tingnan nyo na. Sa totoo lang.
16: Alam mo, sa Japan, walang basurahan na sa labas. Pero walang kalat. Bakit?
15: Binabao nila yung...
17: Ay, nagsasort talaga. Yung bahay namin, punta kayo sa amin.
15: Bakit?
17: Bitahan ko. Nakasort talaga kami. Super. Mahirap pa.
15: Hindi, kung
17: mahirap.
15: Kaya mo, kaya namin dapat lahat or kaya natin lahat. No?
16: So lahat tayo mag-sort. Okay, disiplina ang kailangan. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po, si Zen Hernandez.
17: Asawa ko habang nanonood, nangangalakal eh. Malamang sabi niya, ay ako yun ha.
15: Malamang
16: ako yun. Napakasosyal naman ang mga ano nito.
15: Hindi, habit yun.
16: Nangangalakal.
15: Kailangan ma-form mo yung habit.
17: Para sa ipapang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Estreta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan Bayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras!
1: Isang minuto makalipas ang alas 8.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: pasar bisyot ka, pamilya, ay alas 8 na po. Ibig sabihin...
1: Spot Report! Spot Report
0: na po kung saan ang bawat kaso ay may istorya, bawat krimen may ebidensya ang kailangan tuklasin, bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
2: Ay, ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Bawat kaso aming tututukan, ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Ay, lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako naman po, Jeff Caparas.
0: At ito ang...
1: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padiernos sa... Spot Report!
0: Ngayon po ay August 13, 2026, araw po ng Webes. Abay, malapit na po bukas ang payday. Pero bago ang lahat, tahan mo natin ang mga balita sa nagalipas na mga oras.
1: Spot Report!
0: Sa unang bugso ng ating balitaan, inirekomenda sa Senadong buwagin ang tinatawag na Leadership Fund o mga umano'y allocables mula sa national budget. Iginit ni Senator Panfilo Lacson na mistulang pork barrel din ang Leadership Fund na mas masahol pa umunong bersyon ng ipinagbabawal ng sistema. Ayon kay Lacson, patunay ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano umano nabigyan ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng proyekto kahit nasa preparation phase o iniyahanda pa lang ang pambansang pondo. Nauna nang ibinunyag ni Bonoan na bukod kina dating Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada, kabilang din si Senator Bonggo at Robin Padilla sa mga nagsumite ng proyekto sa DPWH noong nakaraang taon sa ilalim ng Leadership Fund. Batayan sa isinumiteng listahan ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Itinagin na ni Senator Go na may isinumite siyang listahan habang iginiit naman ni Padilla na hindi naman naipatupad ang proyekto.
1: Spot Report!
2: Idinepensa ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro ang mga co-counsel kasunod ng tensyon sa impeachment trial kahapon. Sa panayam ng DZMM, nanindigan si Luistro na walang mali sa social media post ni Attorney Amando Ligutan na hindi pinapayagan sa cross-examination ang misleading questions at hindi rin ito nalabag ang sub judice rule. Ito'y matapos punahin ng depensa si Ligutan na pinapatungkulan sa post ang sagutan ni Private Prosecutor Lorna Kapunan at Defense Counsel Christine Ferrer. Gate ni Luistro, walang masamang intensyon si Ligutan na layon lang magbigay linaw sa publiko. Naging passionate lang din aniya si Attorney Kapunan kaya uminit ang palitan sa depensa. Una nang sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na matagal nang binabantayan ang komento na magkabilang panic at maglalabas ng ruling sa Lunes ukol dito, bagay na igagalang ng prosecution.
1: Spot Report!
0: Pinaimbestigahan naman sa Senado ang EDSA Rehabilitation Project matapos lumitaw ang mga lubak sa bagong kumpuning bahagi ng highway kasunod ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Sa resolusyon ni Senator Panfilo Lacson, hiniling sa Committee on Public Works na repasuhin at ang design at engineering standards at matiyak ang pananugutan sa mga pampublikong infrastruktura. Ayon kay Lacson, patunay ang mabilis na pagkasira ng bagong kumpuning kalsada sa EDSA sa malalim na problema sa infrastructure projects ng pamahalaan. Nauna nang sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na nasira ang asfalto sa bahagi ng EDSA Estrella at Buendia sa Makati sa catch basin ng tubig mula Guadalupe. Tiniyak naman ng kalihim na agad na ayusin ang mga pothole. Gayun din ang mga daluyan ng tubig.
1: Spot Report!
2: Sa ibang balita, ipinag-utos na ng PNP ang dismissal proceedings laban sa naarestong pulis na suspect sa pamaril sa isang resort sa Maragondon, Cavite, kung saan dalawa ang napatay kabilang ang isang pulis. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., kailangan ng mas malalim na imbestigasyon para malaman ng kriminal at administratibong pananagutan ng mga sangkot. Nauna rito, nagkaroon umano ng pagtatalo ang suspect at mga biktima na nauwi sa Pahumaril na ikinamatay ng isang pulis at isang sibilyan. Isa pang pulis ang nasugatan at nasa stable ng kondisyon. Dagdag ni General Nartates, bunga ang insidente ng kawalan ng disiplina ng mga sangkot na pulis na nasa impluwensya ng alak.
1: Spot Report!
0: Sapol naman sa video ang rumble ng mga kabataan sa isang kainan sa isang Island Garden City sa Samal sa Davao del Norte. Sa video pinagtulungan, suntukin ang grupo ng mga lalaki ang lalaking nakaitim sa nalamit. Rumesbak naman ang kasama nito hanggang sa sumiklab ang rumble. Agad naman silang naawat ng mga pulis sa lugar. Nangyari ang rumble pagkatapos ng pagdiriwang ng Pangapog Festival noong Lunes ng madaling araw at sa investigasyon, nagpang-abot ang dalawang grupo at nagkaroon ng pagkatalo na naging sanhi ng gulo. Ipinatawag sa City Mayor's Office ang mga sangkot sa rumble at pinagsabihan ng alkalde. Bilang parusa naman, pinag-community service sila at pinaglinis sa mga pampublikong lugar.
1: Spot Report! Spot Report!

0: meron kang dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Ang taas sahod po sa National Capital Region, suspendido pa rin matapos palawigin pa ng korte ang suspensyon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Marlene Jeff, suspendido pa rin ang 85 pesos na taas sahod sa National Capital Region. Ito ay matapos katiga ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ang hiling na preliminary injunction ng dalawang construction company na Redicon Trading and Construction Corporation at RW Builders Incorporated para patuloy na suspendihin ang implementasyon ng Wage Order Number 27 hanggang sa magkaroon ng pinala desisyon sa kanilang petisyon. Ayon kay Presiding Judge Maria Joy Myangsong na dapat munang mapanatili ang status quo habang nililitis ang mga legal issues na inihain ng mga petitioner. Binigyan din ng korte na ang pansamantalang pagtigil sa pagkapatupad ng wage order ay hindi lamang nakabatay sa usaping legal, kundi upang maiwasan ang posibleng hindi na maibabalik na epekto sa mga apektadong partido habang hindi pa nare-resolba ang kaso. Nag-utos rin ng korte na maglagat ang mga petitioner ng 10 billion pesos na injunction bond. Samantala, inatasa ng mga partido na magsumite ng kani-kanilang komento sa mga nakabimbing motion para sa intervention sa loob ng 3 araw mula ng pagkakatanggap ng kautusan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert!
1: Yes, Marlene.
0: Ano ba yung mga legal na petisyon ng mga ibang partido na gusto mo nang litisin itong RTC bago ipasa itong hiling na wage hike?
1: Oo. Marlene, yung una kasi ay nag-file itong dalawang construction company ng petition for injunction, yung petition para sa TRO, tsaka yung isa pang petition nakalimutan ko. Pero ang goal nila kasi ay gusto nilang questionin yung legalidad ng wage order sa korte. Ang premise kasi nitong dalawang kumpanya ay hindi dumaan sa masusing pag-uusap, yung para consultation bago ipatupad itong wage order, which is na ang sabi naman ng DOLE ay nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga partido, like for instance ng mga businessmen, mga negosyo, pati ng mga employer at saka ng mga manggagawa. Yun ang premise ng DOLE. Kaya ngayon kine-question ngayon ng nitong dalawang kumpanya kasi mukhang hindi feasible para sa kanila na ipatupad ng biglaan itong 85 pesos na aumento sa sahod kasi ang sabi din nila ay malulugi sila, pati na yung mga maliliit na kumpanya.
0: We understand that kasi alam mo ang apektado ito yung mga employer, Bert. Pero nadagdagan pa ba yung mga naghain ng petisyon sa korte o itong dalawang construction company lang na to?
1: Actually, aside dito sa Pasig City, ay meron ding hiwalay pa doon sa Nabotas, sa Nabotas RTC. Yun ay wala pang update doon sa petition iniain ng ibang company naman yung naghain doon sa Nabotas.
0: Alright, sige. With that, maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Panahon, Patrol!
0: Hoy, patuloy po tayo nakakaranas ng panaganak ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila at sa mga karatig pang mga lugar. Hingi tayo ng update sa lagay ng panahon mula sa ating pag-asa weather forecaster ngayong gabi. Binibining Veronica Torres. Good evening, ma'am. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
3: Magandang gabi din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM Teleradio. Kanina alas 8 nga ng gabi, yung ating mga kasamahan sa National Capital Region, Pag-asa Regional Services Division ay naglabas ng rainfall advisory kung saan inaasahan nga yung light to moderate with occasional heavy rain sa ilang bahagi ng Tarlac. Ito naman ay nakakaapekto na sa ilang bahagi ng Zambales. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan ang southwest monsoon o habagat na patuloy pa rin makakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Para naman sa lagay ng panahon sa may Zambales, Pataan at Occidental Mindoro, inaasahan nga natin yung occasional rains Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, nalalabing bahagi ng Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Zone, Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Asahan nga natin na magiging maulan, may mga kasama itong thunderstorms at ito ay kalat-kalat. Sa nalalabing bahagi naman na ating bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap na pawirin na ating inaasahan, pero may mga tsansa pa rin tayo ng mga localized thunderstorms. Wala man tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Ingat pa rin sa papalaod sa northern at western sections ng Luzon dahil posible nga yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa kasalukuyan, may minamonitor tayong isang low pressure area sa labas na ating PAR and as of 2 PM naman, ito ay nasa may layong 1,740 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Hindi inaasahang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, walang direktang epekto sa bansa at papalayo nga ito sa ating landmass. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
0: Maraming salamat, binibining Veronica Torres, ang ating PAGASA Weather Forecaster ngayong gabi.
2: Spot Report DTTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Tayong pag-uusapan ngayong gabi ha, meron po tayong dalawang nakalinya. Unang-una po, kabilang po dyan ay may mga kusutan mula sa Filipino Army dahil partner meron na namang mga sundalo sa Indanan Sulu ang tinambangan, inatake. Ano yung motibo? At sino-sino ang nasa likod nito? Ito ba may kaugnayan sa kanilang trabaho bilang mga soldier or ito ay may personal na connection sa kanilang personal na buhay? Yung isa nating katanungan dyan. At isa natin mga kausap ay mula po sa Montelupa City Police Station. Patungkol ito saan, partner? May hold-upper daw?
4: Yung hold-upper, partner, ay nanlaban. Nung inaaresto siya. Nanlaban. E di syempre itong ating police, itong si Staff Sergeant, Senior Master Sergeant. SSG pareho
0: yun.
4: Si Staff Sergeant nga ba ito? Si Senior Master
0: Staff Sergeant.
4: Ayan o, partner. Kita mo. Viral ngayon yun eh. Kita mo. Hold upper yun na kay team.
0: Okay.
4: Sina Sargento Francisco, sila'y rumesponde. Dahil sila'y dinispatch ng kanilang TOC. Dahil nga may hold upan dyan sa lugar, partner. Isang estudyante ang biniktima nitong suspect na ito na nakasakay sa jeep. Sumabit itong hold-upper na ito.
0: Nako.
4: So, kinuha yung bag ng biktima, partner.
0: Mm-hmm.
4: Mabuti na lang, eh merong concerned citizen, tumawag sa Unified 911.
0: Aba.
4: So, nai-dispatch naman itong sina Sargento Francisco. At rumesponde doon sa lugar. Yan ay sa overpass ng East Service Road, partner, sa barangay Sukat, dyan sa Montelupa.
0: At may inabutan barela? Nila.
4: May barrel, partner. At ang kwento sa atin ni Sargento Francisco, ikukwento niya rin mamaya ito. Nung nag-abot sila dyan sa overpass, eh parang nilalansag pa siya. Parang, hindi, nandun, nagpunta. Eh, hindi alam, may description na siya.
0: Mm-mm.
4: So, pinakiusapan siya sumuko ngayon.
0: Mm.
4: Nung ayaw sumuko, partner, nanlaban, bumunot ng barrel.
0: Ayan na.
4: Eh, wala, no choice sa si Sargento Francisco. Kailangan niya ipagtanggol ang sarili niya.
0: Direct threat na yun.
4: Binaril niya, partner. Aba. So, tinamaan sa leeg. Buhay
0: so,
4: naman, buhay.
0: Mm-mm. So, yan ang ating mga tatalakayan po ngayong gabi. Pero pwedeng-pwede po kayo makibahagi ha sa aming talakayan dito lamang sa DZMM sa pamamagitan ng aming Viber line na 0919-278-3000. Ulitin ko, 0919-278-3000. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming mga live stream, YouTube at Facebook. Abay, makibahagi po kayo sa ating talakayan ngayong gabi. Paalam nyo sa amin ha kung ano yung mga kaganapan dyan sa inyong mga lugar at kung ano ba ang lagay ng panahon dahil maulan pa rin, partner, at malawig ang simoy ng hangin.
4: Partner, teka muna bago tayo mag-commercial break. Ihabol ko lang ito kasi ito yung aking naisip, partner. Naawa ako dun sa magulang ng isa doon sa tatlong natagpuan na dun mga nalunod.
0: Sa Bulacan
4: tsaka sa Caloocan.
0: Oh.
4: Ito ay para sa mga kabataan, kung kayo nakikinig, kasi na pagkakapakinig ko dun sa magulang, partner, sinabihan na siya.
0: Sinuway na.
4: Tigas ng ulo mo, ba umiyak yung magulang, partner. So, ang naisip ko, partner, sa mga kabataan, huwag niyo humbigyan ng ganong sakit ang inyong mga magulang, ha? Kasi hindi ho normal na ang magulang ho naglilibing sa anak. Hindi ho yan ang human nature. Kaya kung kayo sinabihan, wag pasaway. Kita nyo, delikado na nga doon nang walang bagyo, partner, nang hindi mataas ang, na malakas ang current, magsuswimming ka pang ganon. Eh, sinasabi nga, partner, okay siya tignan kapag binidyuhan. Wow, cool ako, matapang ako, di ba? Pero kita nyo, wag nyo humbigyan ng ganyang sakit ng damdamin ng inyong mga magulang. Ha, mga kabataan, ha?
0: Correct. Sumunod ba? Oh. Sumunod palagi. Dahil, kumbaga sa kasabihan, partner, kayo ay papunta pa lang, ang mga magulang nyo ay pauwi na. Babalik
4: ay, yun nga, partner, uulitin ko lang. Kapag ka ikaw ay namatayan ng magulang, ang tawag sa'yo ulila. Mm-hmm. Kapag namatayan ka ng asawa, ang tawag sa'yo byudo, byuda. Pero wala hong tawag sa magulang na nawalan ho ng anak. Kaya ho kayo ha, wag ho kayong pasaway. Habang sinasabi na ho yan eh.
0: Sumunod talaga.
4: Sumunod ho kayo. Oh. Bibigyan nyo ng ganyang sakit yung inyong mga magulang.
0: Oo, tama. Dahil walang magulang, partner, na magpapahamak sa kanilang mga anak. 8:19. Teka lang po, magkabalik po ang spot report ha. Makalipas ilang mga paalala.
2: Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ka! Kaya pa ganyan!
8: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
9: ikaw ang liwanag sa dilim.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras po na alas 8.22 ng gabi. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: At ako naman po, Jeff Caparas.
0: Abay, sa mga oras na partner, makakausap natin sa kabilang linya ang Assistant Chief of Staff ng Civil Military Division ng 11th Infantry Division ng Philippine Army. Patungkol po ito sa pag-atake po sa tropa ng militar dyan po sa Indanan, Sulu. Sa kabilang linya na si Colonel Luisita Clavasilias II. Good evening po, Colonel. Marlene po at Jeff sa Spot Report. Colonel?
14: Yes, ma'am. Good evening po. Ako po si Colonel Clavasilias. Ako po yung Assistant Chief of Staff for CMO ng 11th Infantry Alactan Division. Ma'am, magandang gabi po sa inyo.
0: Magandang gabi rin po, Colonel. Colonel, hihingi po kami ng update. Nagkaroon daw ho ng shooting incident po dyan sa may Indanan, Sulu na bumiktima po sa ating kasundaluhan. Ano ho ang nangyari? May isa na rohong nasawi?
14: Yes, Marlene, actually nangyari yung shooting incident yesterday, 12 August 2026. So ang mga biktima po dito ay membro po ng ating Sanbatang Lakas ng Pilipinas na na-assign po sa 11th Infantry Alaklan Division. So confirm po yun na meron pong tatlong naging biktima ng insidente. So isa po yung binawian ng buhay at dalawa po yung injured.
0: Mm-mm. Ma'am, anong ginagawa nitong tatlong biktima nung bago po mangyari yung pamamaril?
14: Yung aming tropa, actually, nag-undergo sila ng restructured reenlistment systems training. Ito siya yung magkakandak sila ng or mag-undergo sila ng RRTS para maipagpatuloy po nila yung serbisyo nila sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas.
0: Okay. So, ibig sabihin, ma'am, ano to, papunta sila sa kanilang training nung nangyari po insidente?
14: Actually, ongoing na yung RRTS nila. They okay. are undergoing a physical fitness test sa headquarters ng 11 Alaklan Division. Then after ng PFT na yon, kaya kung magtataka kayo, eh napakaaga nung mangyari. Dahil after ng PFT nila, babalik sila sa training camp ng 11ID, which is about mga more or less 10 kilometers away from the headquarters ng 11. Nasa Budato kasi nakasituate yung aming division training school. So the traversing from headquarters ng division going to the training camp.
0: Mm-mm. So anong ma'am, pa-describe nga nung lugar? Ano yung lugar na pinangilin tong krimen? Pabalik sila doon sa training camp. So ito ay wala naman sa loob ng kampo yung nangyaring krimen, ma'am. Nasa public space po sila.
14: Actually yung incident nangyari sa exactly sa Barangay Tagbak, Indanan, Sulu. So they are traversing the main road ng Barangay Tagbak. Papasok na sila ng or pabalik na sila ng training school. So yung daanan is a main road siya actually ng Barangay Tagbak, Indanan, Sulu.
0: Ibig sabihin, sakay sila ng sasakyan, ma'am?
14: No, nakasakay sila sa motorcycle.
0: Okay.
4: Tatlo sila.
14: Nakasakay sila. If you could imagine yung tinatawag nila na badya na motorcycle, which is a long,
4: opo.
14: Long yung... yung upuan
4: opo.
14: Niya.
4: Opo, sabihin na upo ma'am, talaga hong ganyan eh. Anyway, Colonel.
14: Yan kasi yung pinakakuan.
4: Okay, Colonel, paano ho pala ang investigation nito? Ito, internal ho, ang meron ho kayo dyan sa Alaklan Division, internal investigation, or nakaparallel po tayo, ipapasa ho natin sa right na unit ng PNP. How does it work, Colonel?
14: Yes. Actually, right now, we are working hand in hand together with the PNP. Okay. Kung titingnan nyo yung shooting incident, it's actually a law enforcement.
4: Mm-hmm.
14: And here in the province of Sulu, in every incident or any activity or events that affect the public, it is always a collaboration and partnership in finding a solution or to confirm an information. It's always a partnership with the authority at PNP and the local government.
4: So, Colonel, safe to assume, nagba-backtracking and forward-tracking na ho ang PNP ho natin. Ano? Colonel, kamusta?
14: Yes,
4: ano pong account ng dalawang survivor, ma'am? Ano pong sabi nila? They were able to describe yung gunman or gunmen?
14: Sa ngayon, sir, we really understand na the public really want an immediate answer. But right now, sir, we really avoid having any speculations, but still we're waiting for a progress or yung confirmation and verification ng mga information. So right now, sir, hindi pa ako makabigay sa inyo ng exact detail yun, sir, since the investigation is still ongoing and we go to the team is really doing a deep assessment on the circumstances surrounding the incident.
4: Oh, we do understand that. Kamusta po ang lagay, ma'am? Ano po ang lagay ng dalawang survivor?
14: So, sa ngayon, sir, yung dalawang survivor natin, sir, yung ating Kuta General Station Hospital, nabigyan sila ng paunang lunas, then they already na ibak na medical, ibak na sila. Diyan na po sila ngayon sa hospital ng Wismin Comcer. They are stable already. Nabigay na rin po sa kanila yung kaukulang medical na pangangailangan. At sa ngayon, sir, masasabi na namin stable na po yung dalawa.
4: Oo. Pero ma'am, without divulging any information na hindi makakompromise sa investigation, are we leaning towards personal o related po ba sa trabaho yung pananambang ho sa kanila?
14: As of now, sir, we cannot really make clear information surrounding the incident, sir. Kasi gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, sir, nagkakaroon po talaga ng backtracking going forward and really, really deep assessment ng bawat angulo. Siguro sooner, sir, once the investigation is already verified and confirmed, then we could somehow give a verified information.
4: Last na lang, partner, sa part ko.
14: Yes.
4: Colonel, baka ho, kumbaga, you can use our platform, baka ho yung mga ibang witnesses na nakakita ho doon sa mga gunmen, saan ho sila nagpunta, na makakatulong ho sa investigation, Colonel.
14: Yes, sir. Actually, we're calling the residents of Sulu, sir, as well as our partners there to come out for those individuals who really have the information. Actually, sir, we are really hoping and calling all the residents and anyone that could have information that would help the investigation. Ay very open po naman ang team, ang investigating team.
0: Colonel, si Mardin po ito ulit. Bale, ano po ang lumalabas sa investigasyon, ma'am? Meron na bang may mga banta bang na sa buhay natanggap itong tatlong biktima natin, ma'am?
14: Sa ngayon, sir, on the personal account, actually, wala naman sila pong kwan. Wala silang na-reveal na mga ganong information.
0: Mm-hmm.
14: Sa ngayon, sir. Actually, sir, yung isa sa mga victim, sir, is not really assigned here in Sulu. He is assigned in Basilan. Nandito lang sila sa headquarters ng 11ID because they were undergoing RRST and they were conducting or undergoing physical fitness test as a requirement ng process namin within the organizations for the continuation of their service. So, sa ngayon talaga, ma'am, we really cannot give you a exact, but as of now, we are assuring you, ma'am, na we are really assessing it much deeper, mas extensive po, sir, and comprehensive yung kinakandak na investigation. Because everybody wants to know the motive talaga. Even the LTU is really looking for what is really the motive. Yes, sir.
0: Ma'am, doon po sa nasawi nating tropa, saan ang tama niya ng bala?
14: Based doon sa kanyang initial na report, ma'am, ay yung pagkuhan sa kanya. Actually, ang tama niya, ma'am, isa noo ay sa liig. Nasa liig yung injury
0: fatal,
14: niya.
0: Ano ho ang nakikita natin? Ito pong gunman, itong dalawang gunman na ito ay trained? Sana'y humawak ng armas?
14: Kung pagbabasihan mo, ma'am, yung angulo ng kanilang mga tama, ma'am, we really cannot say na ganun. But since there is an injury injured in the person, we really somehow say na marunong siyang mahok ng bare.
0: Kumbaga parang hindi first time na pumatay.
14: Kung titingnan mo, ma'am, kasi natamaan niya yung tropa, merong mga injury. So somehow.
4: Colonel, doon po sa tatlo, sino ho lumalabas sa pinaka-target?
14: Sa ngayon, sir, hindi talaga namin masabi. Namin ma-divulge yung mga information na
4: ganyan. Understood po. Colonel, kamusta naman ho ang moral ng mga kaklase kasama ho sa training ng tatlong biktima?
14: Sa ngayon, sir, internally, we conducted some information awareness. We really keep our troops inform and aware of the situations and we advise them to somehow take precautions every time na they go out. They need to be vigilant as well sa kanilang mga paglabas, lalo na pag nag-attend sila ng kanilang mga personal leaves, pumupunta ng simbahan, and go in a public place. We really encourage them to be more vigilant. We also impose a body system or going out with the group so that everybody has some protection somehow, mga ganon. But generally, we really encourage them to be more vigilant and be cautious on their environment every time they go out and come.
0: Colonel, ito po ba ay nakikita ba kayong posibleng kaugnayan po nito dun sa BARM elections natin? Kasi po malapit na po ang BARM.
14: Sa ngayon, ma'am, hindi pa talaga maiko-connect sa kahit na, ay sa sinasabi ninyong BARM election, hindi pa naman po siya umabot sa ganun.
0: Pero sa, pero yung mga previous assignment po nitong tatlong tropa natin, may nakita ho ba na posibleng nasa gasaan o posibleng may kaugnayan po na posibleng maging reason bakit sila papatambangan?
14: Sa ngayon, ma'am, isa yun sa mga tinitingnan, ma'am. Yung mga personal accounts nila, mga personal dealings nila, engagement with the public. But as of now, ma'am, hindi pa namin talaga maibibigay sa inyo yung exact na tusok ng motives on the incident.
0: Okay. Sige, Colonel, kung ganun po, hingi po kami ng update kapag may mga development po sa kasong ito. Pero for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Luisita Clavasillas II. Ang Assistant Chief of Staff po ng Civil Military Division ng 11th Infantry Division ng Philippine Army. Thank you so much, Colonel.
4: Salamat, Colonel. Ang gabi po.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: 35. Abi, patuloy po ang ginagawang investigasyon nga doon sa insidente ng pamamaril pananambang sa tatlong tropa ng militar dyan po sa Indanan, Sulu. Medyo question mark pa sa ngayon, partner. Hazy pa ngayon kung yung posibleng motibo doon sa ginawang pamamaslang. Dahil wala na, parang doon sa naging fired ni Colonel, wala naman silang ginagawa na any suspicious yung tatlong sundalo.
4: 8 a.m. partner,
0: 8 a.m. at pabalik sa kamp.
4: Initial police report said yung tatlong soldier ay nakasakay nga doon sa single motorcycle papunta sa 11th Division Training School. 8:15 partner. Yun. Tapos nung narating na nila yung highway sa Barangay Tagbak, ayun, two unidentified suspects na partner ang bumahanat sa kanila. Binuntutan sila tapos saka sila pinagbabaril.
0: Oo. Ano, hindi ito yung first time, partner, na may mga naging pag-atake dahil previous na partner, 'di ba? Merong naghagis ng bomba sa tropa ng militar at ito naman ngayon may shooting incident. So, kabilang ko sa mga iniimbestigahan dyan, baka may connection doon sa mga previous assignment posibleng may connection sa BARM o ito ba ay pagpaparamdam na naman ng mga mga rebelde na pangunahing kalaban ng militar. Pero yan ho ay subject pa for investigation.
4: Sabi ni Colonel Clavasillas, too early.
0: Subject pa yan for investigation. Kaya taantabay na natin yung mga update ng Philippine Army pahingil po dito. Mabuti na lang, partner, at yung dalawa ay nakaligtas. Pero kinalulungkot pa rin natin na may isa tayong tropa ng militar na lasawi sa insidente ito. Anyways, partner, kanina pala ay nagkaroon ng paalala ang Philippine ang PNP ACG, PNP Cybercrime Group. May panibago na namang scam, partner. Ito ay
4: hindi mauubos siya.
0: Ito ay yung recovery scam, partner. Ang tinatawag nila ito na panibagong modus na recovery scam kung saan gumagamit ng AI-generated na content yung mga scammer at ang mga pangunahin nilang binibiktima, partner, yung mga dati nang nabiktima ng scam. Kumbaga, ang kanilang ginagawa nila, pinapaniwala nila yung kanilang mga biktima, partner, na for example, na scam ka. Ako'y lalapit sa'yo, papakilala ako na opisyal ng CICC o ng ACG o ng sino man na
4: tutulungan kita, parang ganun.
0: Tutulungan kita kapalit ng pera. Kumbaga, ang planner itong mga scammer, ito yung mag-double dead po ng mga biktima ng scam.
4: Double whammy, partner. Tsatsaga nila, partner. Parang yung mga, ingat ho kayo doon sa mga, lalo mga senior citizen, partner. Mga senior citizen ang binibiktima nito eh. Dati kong naging coverage long way back, mga 2 months ago yata.
0: Ano yan?
4: Yung LPG, partner, sasabihin na regulator.
0: Oh.
4: Pero ito, nagte-take time talaga itong mga scammer na ito, partner.
0: Na?
4: Ito, kunyari, ito ang timeline, partner. January, pinuntahan yung biktima, si nanay. Binentahan ng regulator. E di sabi eh, bili ka nanay, dinadaan sa pakiusap. Ano? Oh. Si senior citizen, mabait eh.
0: Mm-hmm.
4: Siyempre, mga senior, malalambot na ang puso niyan, partner. Tapos pagka nagmamakaawa pa yung nagbebenta. Sige na.
0: Mahahabag na.
4: Eh di mabibili ka ngayon na regulator. Eh senior citizen, walang kasama. So January, nabentahan.
0: Mm-hmm.
4: Babalikan nila, partner, after mga 4 months.
0: Aba?
4: Ay, bumili ho kayo sa akin, di ba, noong January ng regulator.
0: Oh.
4: Eh yung resibo ninyo, nanalo ho kayo ng, sa promo namin. Mananalo kayo ng pera.
0: So nag-offer siyempre, pa
4: sinanay,
0: na ano?
4: Eh siyempre sinanay. Ako muna, wala ako na yung resibo.
0: Oh.
4: Eh di sasabihin naman ng scammer, partner. Okay lang ho, basta ho meron ho kayong mga gold necklace dyan, kukunin na lang ho natin ng number noon.
0: Wow!
4: Ayun, hanggang sa makuha yung tiwala, partner. Isaswap ngayon yun. Kaya matatsaga ho sila.
0: Matatalino, partner.
4: Mga senior citizen na mga binibiktima, mm-hmm, partner. Yan sa mga scammer ho, ha.
0: Mm.
4: Meron na kayong naghihintay na sa inyo si Taning sa baba. Naghihintay na sa inyo.
0: Si Taning?
4: Si Satanas.
0: Iba kasi.
4: Naka-reserve na ho mga upuan ninyo, ha. Pag ho kayo ganyan ng ganyan, hindi ho kayo lumalaban ng patas. Ang bihira, mga senior citizen, partner.
0: Ang masakit ba dyan, partner, minsan yung mga scammer po na nakakasalamuhan natin, eh malalapit pa sa atin. Hindi ho first time yan. May mga kaso po tayong na-cover before ng best friend, kababata. Yun pa yung mga nambibiktima ng kanilang mga kapwa.
4: Yun, no?
0: Pero scamming pala ang kanilang pakay doon sa kanilang mga kliyente. Kahit nag-ingat-ingat ho, at wag ho basta-basta magtitiwala, lalo na sa parang yung partner, napakahirap magtiwala. Napakahirap magtiwala. Ay, nako po. 8:40 ha? Ay, magabalik po ang spot report. Makalipos ilang mga paalala.
2: Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padiemnos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Spot report. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
15: Ang husay!
16: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
17: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
22: Food's here, guys.
21: And feel the vibe.
23: Best concert ever!
21: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report. Spot Report. Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
0: Dagdag na balita mula sa labas ng himpiran, mga basura sa Metro Manila kayang makalikha ng 200 megawatts kada araw na kuryente, abay sa ilalim ho yan ng Waste to Energy Program. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Marlene, pinabibilis na ng Department of Energy ang implementasyon ng Waste to Energy Program. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layunin ng programa na gawing dagdag na pinagkukunan ng kuryente ang mga residual waste para sa mas maayos sa solid waste management sa bansa. Bilang bahagi ng programa, muling binuksan ng DOE ang special auction round para sa waste to energy sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Itinaas din

0: ng Municipal Solid Waste ang nalilika araw-araw sa Metro Manila na ayon sa DOE ay maaaring makasuporta ng humigit kumulang 200 megawatts ng waste-to-energy capacity kung magiging sapat ang supply ng residual waste at matutugunan ang mga technical requirement nito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Vertizon DZMM.
1: Anong sistema? Susunugin? Paano?
0: Mm-hmm. Tama ka dyan, Jeff. Bali yung mga yung solid waste, pipiliin yon, okay. Kasi yung residual waste lang naman yung kailangang ano, tapos susunugin siya, ipaproseso siya into energy.
1: Ay,
0: bago siya, parang dadaan siya doon sa sa process ng ano, na combustion.
1: Paano mong usok? Paano ang ating
0: yun din, Jeff, oo. Yun din yung tinututukan ng energy, kaya pinaano nila yung kung sino man yung mananalong proponent, yung makukuhang investor, gustong anuhin ng DOE na pasok siya doon sa mga panuntunan ng DNR in terms nga doon sa emissions, doon sa mga environmental requirement.
1: Ay, baka mamaya eh, yung mga nakapaligid naman doon, yung lalanghapin naman, di ba?
0: Yun din ang babantayan natin, yun ang alamin natin sa ano. Pero ang naunang ano ng DOE dito, parang hindi naman siya within Metro Manila itatayo.
1: Eh, dapat muna habang wala pa yan, magsimula sa mga sarili natin, yung mga basura.
0: Yes,
1: tama ka dyan. Tapo ng tapo saan, hindi ba? Thank you, Vertizon.
0: Thank you.
1: You were saying, sorry.
0: Yes. Sabi nga ni General Torre, ni GM Torre, di ba, na dapat sa kanya-kanya nating mga bahay mag-umpisa yung solid waste management para hindi makabara, para hindi makadagdag sa mga basura sa mga ilog.
2: So, sabihin ko sana, partner, pwede sana nilang gamitin niyan doon sa tambak ng basura doon. Yung nasusunog nakaraan sa may nabotas. Kaso, kailangan i-segregate yung mga basura bago magawa itong waste to energy program na
1: magsimula
2: ito.
1: Magsimula sa bahay.
2: Oo, kanya-kanyang disiplina. Thank you so much, Radyo Patrol Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Hi, partner!
2: Kung
1: merong mga pasaway na polis dyan sa, di ba, yung mga nagbarilan.
2: Ito yung naman, sa Cavite.
1: Kumbaga extremes. Dito naman natuwa ang NAPOLCOM, natuwa ang NCRP.
2: Nakita ko nga.
1: Mukhang natuwa rin ang PNP rito sa nangyari, partner, di ba? Dahil nga ito, si police staff sergeant Lloyd
2: Francisco.
1: Ay rumesponde, partner, doon sa hold-up ang naganap dyan sa Barangay Sukat sa Muntinlupa. Abay, siya'y tinutukan pa ng ayan. Ito muna, dito pa tayo magsimula kasi ito yung nangyari kahapon.
2: Pinatulog
1: siya sa NAPOLCOM, partner. Kasi nga naman, siyempre, kailangan mo rin namang kilalanin yung mga kabayanihan.
2: Tama!
1: Diba? Ayan, mismo, si Sargento Francisco. Ayan, katabi si Biseo. So, siya ay pinarangalan sa NAPOLCOM dahil, partner, yun nga, pag-responde niya doon sa Barangay Sukat sa Muntinlupa, abay, tinutukan siya, partner, ng baril ng hold-upper.
2: Nako!
1: Siyempre, no choice sa si Sargento. Ikaw na magpakwento, partner.
2: Ito na, nasa kabilang linya na ho si Police Staff Sergeant Lloyd Francisco. Good evening po, sir. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
4: Apo, magandang gabi po. Ako po ay bumabati ng isang magandang gabi po sa lahat ng ating
2: tagapakinig. Sir, first and foremost, abay, kami ho ay nagpapasalamat po sa inyong pagiging snappy at talagang pagtupad sa inyong tungkulin. Pero, pakikwento nga ho sa amin, Sergeant, ano ho ang nangyari? Bakit
1: tumabot sa
2: tutukan ng barrel sa overpass? Ano ho ang pinakaunang nangyari, sir?
4: Unang-una po sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako ay binigyan niya po ng pangalawang pagkakataon pang mabuhay. Ganito po yan, nung kami po ay nagpapatrolya sa lugar ng Sukat, may tumawag po sa amin 911 na mayroon nga pong robbery hold-up. So, ang report po ay may dalang baril. At same time, may tao rin pong pumunta sa aming pwesto na mayroon nga daw pong robbery hold-up na nagaganap. At matakbo ang tao papuntang overpass.
1: Mm-hmm.
4: So, pagkita po namin, andun po sa taas, binilisan na po namin ang pag-responde. Ako po ay tumakbo doon sa gitna ng kalsada at yung aking mga kasama naman po ay sumakay sa mobil. Yung iba po ay makit sa bungad sa unang hagdanan. Ako po ay tumakbo doon sa pinakadulong hagdanan sa unang exit niya.
1: So,
4: kaya po ako po ang pinakaunang dumating dahil may nagmalasakit pong nakamotor na

0: inaktas po ako.
1: Mm-hmm.
0: So, ang bilis ko po nakarating sa lugar kung saan siya papunta. Sa Bulaga na kaharapan na po kami. At nung pong time na pinapasuko ko siya at may nagsasabi naman po talaga at tinuturo siya ng mga taong siya na po talaga yung suspect, ako po ay gumihan pa sa pagkakataong yun. Pero siya na po, wala na pong ibang tinuturo. Kaya sinasabihan ko na po siya na doon pa, huwag na namang laban.
1: Mm-hmm.
0: Ako po ay nakakiusap. Maraming beses po akong nagsabi hanggang sa nagpambuno na po kami. At binunutan po ako ng baril.
1: Ngayon
0: na po, kasi po na delikado rin po ang buhay ko. At the same time, baka may matamaan pa pong ibang mga tao.
1: Mm-hmm.
0: Kaya po talagang ayaw ko man pong mangyari. Aksidente ko rin pong nakalabit ang baril.
1: Mm-hmm. Yun, kaya nga po, kumbaga na-neutralize po itong suspect. Bagamat nakaligtas ho, ano? Saan ho ang tama? Saan ang tama, Jen?
0: Bandang leeg po, lumusot po sa pisngi, pero awan ng Diyos naman po ay nabuhay.
1: Oo. At nung siya po'y na-neutralize, ay ano ho ang na-recover nyo sa kanyang possession?
0: Nakuha po namin ang gamit ng biktima, yung cellphone, yung wallet, mga IDs, at ang mahalaga po ay na-recover po namin yung kanyang firearms, Colt 45. Loaded po yun.
1: Mm-hmm.
0: Bali may mga bala.
1: Yun
0: na po, buti nga po, hindi na po to kasi nung pagkahawak ko ng kamay, medyo pumasok yung kamay ko sa gatilyo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya po na talagang medyo sinishirky lang rin po ako nung pagkakataong ito.
1: Oo, gent, nung nasa overpass ho kayo, parang gusto pa ho kayong dengue yun eh, no? Na parang hindi siya. Parang hindi siya, parang may tinuturo pa siya sa malayo, partner eh.
0: Ano sabi? Ginawa niya po sa akin na nilalantin niya po ako. Divert niya po yung attention ko doon sa iba.
1: Oo.
0: At kung napansin niya po doon sa video, paikot-ikot siya. Yun po pala eh, may gumagawa na siya ng pagkakataon para makuha yung kanyang baril.
1: Oo.
0: Buti na lang po at yung mga tao nga po ay sinasabing siya na yon. Kaya medyo nakaready naman ako, din ako talaga ng pagkakataong yon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nung pagkabunot ng baril, nakapag-side agad ako at nadakot po ang kanyang kamay.
1: Oo, tapos siya no choice na kasi lahat doon ng exit ng overpass ay napalibutan nyo na eh, no?
0: Opo, yung, ang pinakamarami po nakapwesto doon sa likod niya.
1: Oo, nandun
0: so, mga 7-10 pulis po ang nandoon.
1: Oo.
0: May mga naka-sibilya, may mga naka-uniform.
1: Oo.
0: So, kaya ako na lang po ang napili niyang takbuhan kasi ako po yung nag-iisa.
1: Oo. Oh,
0: kumbaga,
1: talaga hong napapalibutan nyo na siya. Karang gano'n, ano. Bali ho, gano'n ho kabilis ang responde nyo pagkatawag ho sa 911?
0: Napakabilis po. Siguro, mahaba na po. 1 minuto.
1: Oo.
0: Ganoon lang po. Mabilis na po. Pawala ko lang po 1 minuto.
1: Oo. Maidagdag ko lang sa rento kasi kanina, di ba, yung biktima partner, ay laki pasalamat niya rin doon sa kasama niya sa jeep
2: tumawag.
1: Na tumawag sa 911 partner. Mm-hmm. Kasi nga, nakuha cellphone niya, di ba, gent? Nakuha cellphone niya.
0: Opo, napakabilis po lang responde pagka dumaan po sa 911 ang tawag.
1: Oo. Partner.
2: Sergeant, alam ko na nasa kustudya na po sa ninyo itong suspect na ito. Pero ito ho ba, may mga previous records?
0: Opo, mayroon po siyang sa drugs at saka mayroon po siyang sa physical injury na wanted po siya at large po.
2: Mm. So mayroon na siya talagang mga kaso.
1: Loko na talaga, partner. Loko na.
0: Opo, saka may mga usap-usapan din po na kami na nakalap na siya po ay may grupo.
1: Oh, okay,
0: so, medyo mag-iingat-ingat din po.
1: Hindi, tsaka pero, ba naman partner, yung bubunot ka ng barel, tapos itututok mo sa
2: police.
1: Sa man in uniform. Iba na talaga ang intention mo doon.
2: Matapang-tapang ito.
1: Ibang klase.
2: Sergeant, ano ho ang, nung nangyari po yung incident ng iyan, may mga kasamahan ho ba siya? May tinutugas pa po ba tayo?
0: Opo, mayroon pa po siyang kasamahan ng nakamotor, nagkataon lang po na nagkaalanganan sila na itiangkas pa siya.
2: Mm-hmm.
0: Kaya napilitan po siyang tumakbo doon sa overpass, yung motor po ay tumakas na.
2: Oh.
0: So, yun pa po ang isa po sa tinitingnan po naming posibilidad kung makukuha po namin na information ng motor, ng mga tao.
2: Pero ang sabi po ninyo ay may tama ng bala ito. Kamusta ho ang kondisyon niya ngayon, Sergeant?
0: Buhay naman po siya, ma'am. Malapit-lapit na rin siguro makalabas.
2: Uh-oh.
0: Hindi naman gano'ng kalala yung tama.
2: Mm-hmm.
0: Nakakausap na po, nakapag video call na po sa fiscal kanina na inquest na po namin ng paper sa fiscal po kanina.
1: Oo, at ang mga kakaharaping kaso nito, parter, ha, robbery holdup, illegal possession of firearms, saka direct assault, ano?
2: Oh, direct assault.
1: Sargento. Mm-hmm. Oh. Eh, Sargento, eh, marami ho talaga ang natuwa dito, bagamat eh, nalagay ho sa alanganin ng buhay ninyo, sir. Eh, tuwan-tuwa ho ang NAPOLCOM, ang NCRPO, ang Southern Police District, maging ang happy nyo kanina, sir.
0: Opo.
1: Oo, sir. Eh, keep it up, sir, ha? Keep it up. Sana maging inspirasyon kayo. Oo, sir. Sana maging inspirasyon kayo.
2: Oh, eh, bilang panghuli, Sergeant, eh, baka may mga mensahe po kayo sa mga inyong kapwa police na mapupunta sa mga gandong pagkakataon. Nasa inyo po pagkakataon.
0: Opo, babata po ko sa aming mga kapulisan, sa ating chief of police, si Regional Patrick Jr., sa ating director sa NCLPO,
1: Major General Anthony Abirin,
0: Major
1: sir.
0: Major General Anthony Abirin, at ang SPD director din po, Brigadier General Kino Albersi
1: Glenn Cinco. Cinco.
0: Vice Chairman din po, Kalinasan.
1: Nangunahin po ko.
0: Sa ating Chief of Police sa Muntin Lupa po, Ma'am Olivia Ancheta.
1: Mm-hmm.
0: At ating Chief of Police po sa Police Colonel Joel D.M. Losa. Sa ating ako po, Super Equation Joseph Carlos Madrid.
1: Mm.
0: At sa aking substation commander po pala, nakasama ko sa area na yan, Police Captain Eugene Lacambra po.
1: Yeah.
0: Mm. At saka, pasalamat ko rin po ako sa pagkilala sa akin ni Mayor Rosanto Ropi Diazon po.
1: Yeah. Oh.
2: Ayon. Eh, saludo ho kami ha muli, Sergeant, sa inyo pong naging kabayanihan.
1: Mm-hmm.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, Police Opo. Staff Sergeant Lloyd Francisco.
0: Maraming salamat po, isa pong karangalan.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Po doon ha sa mga nagtatanong kung may mga pasok ba sa kanilang mga lugar bukas, may narito na ho ang listahan ng mga lugar na nadeklara po na walang pasok bukas August 14 as of 8:55 po ito ha. All levels, public and private, sa Obando, Bulacan, wala pong pasok. Sa Morong, Bataan, wala ring pasok. Pero sa Lingayen, Pangasinan, abay public lang ho ang mga walang pasok.
1: Ay, lahat naman po ng level sa pampubliko at privado ay switch ho ito sa alternative mode of learning dyan ho sa Bulacan, sa Malolo, Santa Maria, City of San Jose del Monte, Poombong, Hagonoy at sa Bulacan-Bulacan. Sa Pangasinan, sa Guagua, mga Tarem at Mangaldan, yan ho, switch ho sa alternative mode of learning at sa Masantol, Pampanga at sa Cavite, partner.
2: Sa preschool naman, naga senior high school, switch rin po tayo sa alternative delivery mode sa Atok, Benguet at gayon na rin po sa bahagi naman ng Bagyas at La Trinidad, Benguet. Wala, switch din po sa alternative delivery mode ang mga public at private school mula preschool hanggang elementary level.
1: Ay, si ano, partner, si Jennebel Silvano, tagig po ba? Ay, wala pa sa listahan.
2: Wala pa ho, wala pa ho. Pero abang-abang ho tayo at kung kayo po ay hindi na makapakinig ng radyo maya-maya, pwede po kayo mag-monitor sa mga social media pages ng inyong mga LGU o ng MMDA dahil nire-repost po nila yung mga lugar po na walang pasok sa araw po ng bukas.
1: Yun, teka, baka magtampo ating mga kabisyo alas 8, ni Nita Sige. Bartolazzo, Riota, Donald Bigera, Bagisha, si... Nabubuyo-buyo yun. Si Daniel Bustamante, si from Batangas nanonood si Daniel Bustamante.
2: Uy.
1: Aha, si Mercy G.
2: Nora Damian.
1: Sino pa partner?
2: Si Madam Nora Damian partner, si Madam Lina Horo, at Takashi Kabalan, nandiyan na rin partner. At of course, ang aking nanay at tatay, Mama yun, at Papa Marilyn Onelod Padiernos Jr.
1: Kay Sergeant partner, kay Sergeant Putik. Good job, Sergeant. Very good niya. Binabati niya ang kanyang kasarhen.
2: Snappy.
1: Si Lloyd. Mm-mm. Sargento Lloyd Francisco.
2: Yeah.
1: Snappy. No, diba?
2: Si Corinne Ponol, the watching din sa ating partner at saka si Inspirational Bonsai Tree. Ay, nanonood sa atin ngayong gabi.
1: Mga partner, bisitahin natin itong naka-cross stream. Baka hindi na sila pumunta rito.
2: Dali.
1: Same pa rin, si Riota at saka si Jernbert Capia. Doc Mario Festin, nandito sa Crossstream si Janet Andoke.
2: Yeah. Ayan, nakalipos na naman isang oras sa ating talakay dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: At ako naman po, Jeff Caparas.
2: Sa Spot Report, una ang
1: kaligtasan mo.
2: Susunod na programang Alam na Dis kasama si Papa Awel Paz at
1: Mama Jai, ho.
2: Bye!
1: Ingat kayo, kapamilya. San man kayo naroroon, ha?
2: Bye!
4: Sa mata ng katarungan, wala kang

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras...
1: Isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

alam na this! Alam na this! Alam na this! Alam na this!

0: Eto na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito ninyong artist. Ay, mali, mali, mali.
1: Yun. Oo, ganon.
0: Si Jello kasi, dahil birthday ni Attorney Noel Del Prado, yan talaga nga naman, itinulan natin ng Tony Nodo ang ating kilay on a not so rainy Thursday evening. Opo, kami po mag-aaral sa inyo ng mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
2: At syempre, wala po tayong palalampis, hindi magpapahuli. Ako po inyong ever laughable. Ever lovable. Papa, I will pass.
0: At ako naman, ang kapartner niyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po, si I will pass.
2: Mali!
0: Jaiho!
2: Kaya kapatid po kayo, makigulo na sa amin. Sabay-sabay po tayo. Alam nyo na?
0: Alam ko na?
2: Alam na nila?
0: Alam na din!
3: Yes. I love that this sa DZMM Showbiz. Showbiz balitang mabilis.
4: Balitang mabilis.
3: Walang bigkis.
4: Alam na this.
5: Alam na this.
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this.
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz,
2: Julia Barreto at Joshua Garcia may bagong pelikula.
0: Samantala, phenomenal box office superstar Vice Ganda may mga pahiwatig naman sa bagong shows.
3: Alam na this!
2: At ito po ay diretso na po natin kagad-agad sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mabalitang showbiz na pinakabinantayan sa unang showbiz chika, inilabas na. Inilabas na ang teaser sa comeback film ni na Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours, Never Mine. Nakubungad pa lamang ha, sa halos 2 minutong teaser, itong si Direk Cathy Garcia Sampana ay agad ipinasilip ang mabigat at mapanakit na eksena ng dalawa.
0: Hindi ikaw yun.
3: Alam na this!
6: Action!
7: Bakit ba pinagpipilitan mo yung sarili mo sa kanya?
6: Kasi mahal ko siya.
7: Mahal mo na? Sigurado ka? Nung isang araw lang, sabi mo sa akin, di ba?
6: I wouldn't be doing this kung hindi ko siya mahal. Why am I even defending myself to you? Hindi mo naman ako naiintindihan eh.
7: Naiintindihan ko.
6: Hanggang hindi ka nagmamahal, hindi mo maiintindihan.
7: Naiintindihan ko dahil mahal kita.
6: Huwag akong mahalin mo.
2: Ayun lang. Kami po ang mahalin ninyo. Dito sa Alam na This.
0: Tama.
2: Pero yung pelikulang Always Yours, Never Mine ay palalabas na sa September 30 sa mga sinihan. Kaya watch na!
3: Alam na This!
0: Yes, Papa Awel, maraming na-excite na mga kapamilya, lalo na yung mga magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin talaga sila makaget over.
1: Correct.
0: Sa tambalang Josh Leah. Yes.
2: Tsaka yung linyahan pa lang nila Josh Leah, naku naman, kabigat-bigat kagad. Alam mo, effective pa rin yan talaga, no? Yung mga formula ni Direk Cathy Sampana.
0: Totoo.
2: Diba?
0: Antayin natin, baka mag-reply ang Direk Cathy kasi parang hindi ko naman siya nakitang naka-live ngayon sa TikTok sa kanyang pag-live selling ng mga nagagandahang mga ball pens. In fairness kay Direk ha, meron pala siyang gantong project na kasalukuyan na tinatapos or ginagawa.
1: Yes.
0: Pero may time pa rin siya, napapanood ko yun na nag-live selling siya mapaawal.
1: Tapos
0: gaganda ng mga ball pens. Tapos magmamain ka, isusulat niya talaga mano-mano yung pangalan mo. Isi-screenshot mo yung sa ball pen. But going back to Joshua and Julia, sobrang nakaka-happy kasi bibihira ang mga dating magkarelasyon sa industriya sa showbiz at parehas na rin sa trabaho, Papa Awel,
1: yes,
0: na patuloy na tinatanggap.
1: Correct.
0: Yung kanilang mga magiging projects. Diba? Parang yung iba, hindi mo agad-agad mapagsasama kasi siya, baka hindi pa sila okay.
2: Correct. Kahit may kanya-kanya na sila,
0: yes,
2: na mga tinatahak na kanilang mga buhay, pero pag binalik sila on screen, patok pa rin. Walang pinagkaiba nun kay John Lloyd Cruz.
0: At diba? Bea Alonso.
2: Bea Alonso.
0: Yes.
2: Mag- naging John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo.
0: Actually, diba? Yes.
2: Alam naman natin na may iba-ibang mga buhay mga yan. Pero pagdating sa ano, sa loob ng sinehan at pinapanood ang kanilang mga pelikula, parang pare-pareho tayong nabubuhay.
0: Totoo.
2: Sa ilusyon na sila yan. Kasama
0: sana sila
2: tayo
0: lang
2: dun
0: ulit.
2: Sa ano. Yes. Yun na nga yun. Eh.
0: Diba noong 2024, na, hiwalay naman na sila. Pero syempre, nagkaroon sila ng ano, ng project na Unhappy For You.
2: Papa, yes. Yung parang,
0: oo, kasama, dun kasama si Bianca De Vera ata, diba? Parang siya yung kapatid na...
2: Isa sa mga bago-bago niyang project ni Bianca,
0: yes,
2: diba?
0: Ni Bianca, yes. Yes. Totoo. Yeah. Kaya naman, abangan po natin itong bagong pelikula ni na Joshua at Julia na pinamagatang Always Yours, Never Mind. Parang ano no, unfair.
2: Ay, never mind.
0: Hindi.
2: Ay, ano ba yun? Iba ba yun?
0: Unfair yung relasyon na parang ikaw yung bigay ng bigay pero yung karelasyon mo parang hindi naman pala parehas kayo nung nararamdaman.
2: Dapat
0: parang,
2: diba give and take?
0: Yes.
2: Hindi yung ako lang lagi ang para sa'yo. Paano naman ikaw para sa akin? Yeah. Ano yun? Lagi nalang ako magsasarili.
0: Hindi. Masaya yung love masaya, life mo.
2: Masaya. Parang ganun yung
0: Masaya tayong lahat. Yes. Mga kapamilya. Pero eto, mas lang tayong sasaya dahil magsasama rin sa reunion project ang dating on-screen at real-life partners na sina John Prats at Heart Evangelista. Ito nga po ang muling pagsasama ng dalawa matapos mahuli ang kilig ng fans. Mahigit dalawang dekada na ang nakalilipas. Sinabi ni John na wala pang detalye sa proyekto na posibleng umikot sa dahilan kung bakit sumikat ang John and Heart tandem. Nauna nang nag-trending ang nostalgia feeling ng mga fans nang muling magsama sina John at Heart sa isang show ng aktres. Para nga kay John, weird sa una ang muling pagkikita nila ni Heart dahil magkaiba ang naging takbo ng kani-kanilang buhay at karera. Nagsama rin sina John at Heart sa iba't ibang proyekto tulad ng G-Mick, Berks at sa pelikulang My First Romance.
2: Alam na this!
0: Diretsang tinanong ni Tito Nelson Canlas,
2: yes,
0: itong si Heart Evangelista sa kanyang muling pagpirma at pananatili sa pagiging isang kapuso. Tinanong siya talaga parang, can you please tell us, tuldukan mo na, totoo ba na meron kayong proyekto na pagsasamahan ni Pratty? At talagang diretso rin sinagot, yes.
2: Correct. O isa pa yan, speaking of, yung matagal naging partner at nag-click on screen, malalaman natin kung paano pa rin tatanggapin ng madlang viewers sina John Prats at Heart Evangelista. Eh, kita mo naman, on screen pa lang, kaya nga na-request na magka-reunion, di ba? Click na click pa rin sila. Kaya, heart sa'yo, John. Diyan lang kayo, mga kapamilya. Ito pa, dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating showbiz chika. Nagpasalamat naman ng celebrity mom na si Iwa Motto kay Sigabo star Coco Martin. Dahil labis ang happiness ng kanyang anak na si CJ sa ipinadalang birthday greetings ni Coco. Ibinahagi ni Iwa ang reaction video ng anak na bakas ang saya habang pinapanood ang idolong tinawag niyang Panday! Kasalukuyang mapapanood si Coco sa primetime serye na si Gabo kasama ang real-life partner na si Julia Montez.
5: Alam na this!
2: Eh, kahit naman sino, pag-inrit naman ni Coco Martin, eh, kita mo naman, special video pa yan habang nasa sakyan, di ba naman? Ang cute naman, ang anak ni Iwa, talagang kilig-kiligan. Ay naku, thank you Coco Martin, kahit ang bata ay pinasaya mo at marami ka pang pinapasaya. Keep it up, Coco!
0: Yes! Ano, supportahan natin ha, patuloy nating panoorin ang Sigabo,
2: yes,
0: di ba, no, Papa Awel? Ayan, dahil talagang ito po ay ano, super, bukod sa star-studded, eh talagang nga naman, di ba, isang bagong ano na naman, bagong kwento ang hatid sa atin, original
2: correct
0: na kwento naman ni Coco Martin.
2: Correct.
0: Ayan. Samantala, kung kagabi pinag-usapan natin ang pagpirma ng ating unkabogable phenomenal star na si Vice Ganda sa TV5 at sa MediaQuest at binansagan nga siyang star for all networks, eto na. Ayan. May pa-teaser po si Meme Vice sa mga programang gagawin nga niya sa Kapuso Channel at kasunod po ito ng pagpirma ng unkabogable superstar sa isang creative partnership kasama ang MediaQuest Holdings Incorporated. Anya, may mga aabangang programa si Meme na hindi pareho sa mga napapanood sa kanya sa ngayon. Pero hindi pa nga idinetalye kung ano ang mga future kapatid show ni Meme. Parang nabanggit natin na dun sa kausap natin, parang hindi lang naman
2: yes.
0: Si Vice ganda yung bibida. Kumbaga merong iba mga projects na sila yung gagawa ng concepts and everything. Tapos ipipitch nila para sa media quest, ganyan. Pero based dun sa mga nakita at sa mga iba pang chika sa mga nakakwentuhan natin, mismong si Meme Vice pala, yung parang yung iba, siguro baka pauna na siya yung mga bumida or siya talagang gumawa ng programa. At sabi mo nga, diba, parang for sure, hindi yan yung magkakaroon ng conflict sa mga existing shows niya. Pero ang ganda-ganda nung sinabi ni Vice Ganda, mga kapamilya, na nung sila daw ay nasa proseso ng pag-uusap ni Sir Manny Pangilinan ng TV5 at ng MediaQuest, isa lang yung tumatak. Isa lang yung tumatak sa kanya na parang sinabi na parang kung ano yung meron kami na wala kayo,
2: yun,
0: at meron ka na wala naman kami, we need to unite.
2: Yes.
0: Kailangan nating magkaroon ng unity at pagsamahin natin para syempre, para sa lahat ng mga manunood, sa ating mga audience, it's a win-win situation.
2: Correct.
0: For everybody. Ayan.
2: Yes. Syempre, ang panalo naman talaga dyan, yung pangkalahat ng manunood, ang madlang people, mapakapuso, mapakapatid, mapakapamilya. Diba naman? Kaya good luck. Kanina wala si Meme Vice sa ano, It's Showtime.
0: Baka na po yan.
2: Baka na po yan. Napagod. Hey. Obviously, yan, ganun. O kaya baka marami pa rin ginagawa. Siyempre, pagdating niya sa TV5, I'm sure something new ang ibibigay ni Meme. Kaya abangan. Pero eto pa, kung bibida si Meme Vice sa Kapatid Network, bibida naman sa pinakabagong vertical drama serie na Sa Dulot Dulo, Sinulat Para Magwaka. Si former Pinoy Big Brother housemate at star magic artist na si Sky Kizon. Ayon kay Sky, tampok sa kanyang debut lead role ang isang unique o naiibang boy's love. Dahil ayon sa director ng serye na si Mac Javier, layo ng proyekto na maipakilala ang bagong style ng storytelling.
5: Alam na this!
0: Congrats to Sky Kizon, ha. Mm-hmm. Bukod sa bagong proyekto na yan, kinakatuwaan at kinagigiliwan ng mga netizens yung mga contents nila ng kanyang best friend na si Karina Bautista. Both of them are galing sa Pinoy Big Brother.
2: Yes.
0: Sabi ko sa'yo, Papa Awil, hindi parang feeling ko hindi considered as yung host sina Brett at sina Ralph. Pero parang syempre, di ba, why not? Pwede naman. Kasi nilabas din yung photo ni, of course, si Ryan Bang, sila Dustin Yu, ganyan. Kasi nga, tomorrow na ia-anunsyo kung ano yung malaking announcement ni Big Brother. Kaya abangan.
2: Yeah.
0: Yan. O ito naman, Papa isa sa mga love din natin mula sa ano, sa hashtag. Ayan, syempre, dahil nga inanunsyo na po ng Viva Films ang Philippine adaptation ng Hetay comedy horror film na pinamagatang P-Max. Sa inilabas na poster ng pelikula, ipinakilala ang mga bibidang kabilang si Vandoff, TJ Valderrama, Jairus Aquino, at si Cup of Joe vocalist Gian Bernardino na unang beses na sasabak sa aktingan. Lead star naman sina Bea Binene at si hashtag nga Wilbert Ross na gaganap na mag-asawang si Mac at Nak. Tampok sa nasabing kwento ang kwelang samahan ng magbabarkada hanggang sa unti-unti nilang madiskubre na ang misis ng isa sa kanilang kaibigan ay multo pala.
2: Yes.
0: Sa Thai version, sina Mario Morer at Davika Hoon ang orihinal na gumanap bilang Pak at Nak sa Pima. Nakita ko na yung mga kasamahan ni Wilbert, yung mga malalapit na artista na kanyang kaibigan sa industriya, very very happy and very very proud talaga sa lahat ng achievements at sa magandang takbo ng karera ni Wilbert. Bukod dito, bago to pabala, Papa Awil, deserve niya. Kasi ito yung time niya talaga, dahil imaginein mo yung concert niya, 'di ba, dati parang sabi nga natin, 'di ba, yung sold out in 3 days,
2: yes,
0: sold out in 5 days,
2: yes,
0: 24 hours.
2: Yes.
0: Sa kanya, yung new frontier niya, in 15 minutes,
2: correct,
0: nag-sold out ang written, di ba?
2: Nakakatuwa. Actually, dati pa naman vocal ako, na hinahangaan ko yun si Wilbert Ross.
0: Mabait kasi.
2: Mabait kasi. Yes. At nakikita mo talaga kagad at nag-ano yun eh. Lumalabas talaga ang kabaitan ng tao tao mula kalooban papunta sa ibang mga tao. Kaya binibless siya. And it's about it. Ito yung time niya. Kaya nakakatuwa na left and right ang kanyang mga projects. Kaya keep it up, Wilbert. Nakakatuwa at abangan natin kung paano siya magpapatawa dyan sa ano, adaptation na yan ng, ano, ng Thai na Big Mac. Diba naman? Kaya bongga! Good luck, guys! Pero eto na po, sana rin ang inyong mga career ay maibalita namin makarating sa mga balitang showbiz Holy Hollywood! Yan, parang kaya at, of course, parang dito kaya at Kimmy Fierce, tsaka ano, ati Avi, Aviona Star, di ba?
5: Avi.
2: Yes. Nasa totoong buhay, I see.
0: Adan.
2: Yun. Yan ako. Ito na nga po sa kauna-unang pagkakataon nagbigay ng komento si American football star Travis Kelce kaugnay sa kanilang secret wedding ni pop sensation marrying Taylor Swift. The best night of my life. Ganyan inilarawan ni Travis ang kanilang kasal na ginanap sa Madison Square Garden ito lamang July 2 at 3. Ayon pa sa three-time Super Bowl winner, nagkatotohan niya ang kanyang childhood dream na nangyari ang kasal sa isang iconic sports venue. Nananatiling misteryo sa ilan ang naging kasal dahil hanggang ngayon wala pa rin mga wedding photos na inilabas ang newlywed.
3: Alam na this!
2: Ay naku, diba naman, sikreto pa rin hanggang ngayon kasi siguro sobra talagang sensational, superstar talaga itong dalawang ito na bawat picture niyan ay kaabang-bang-bang. Baka naman din kasi ano yun, yung maging part na ng museum later on. Ganun yun eh. Di ba may mga pictures na talaga naman eh, pag nagkaroon ka niyan eh, pang museo, ganun. At mabebenta ng mahal na mahal.
0: Surely. Diba yun ang maganda sa mga artist, di ba, Papa E? Talagang kapag ka, yung habang tumatagal, mas nagkakaroon ng value.
2: Totoo naman.
0: Di ba yung parang kalima yung mga Amor Solo.
2: Correct. Wow. Painting. Painting na yun.
0: Sorry.
2: Hindi, minsan kasi, di ba, dahil sa sobrang, alam naman natin na superstar naman talaga, pop sensation, ang Taylor Swift.
0: Ay, syempre.
2: Kahit, kunwari, meron na itagong picture na siya yung kumuha mismo, tapos nag-selfie-selfie siya na parang remarkable, tapos kasama pala yung malaking star. Pag sino makakuha nun, kung dapat later on lalabas, parang, uy, ito yung hinahanap na picture na nawawala, magkano kaya yun?
0: Eh, di ba, Papa A, ang mahal, ano, malaki yung kinikita ng mga paparazzi, yes, sa ibang bansa.
2: Yes, correct.
0: Kapag sila yung nakakuha, kunyari talagang mahusay sila.
2: Exclusive.
0: Yes, kunyari yung mga nagdi-date.
2: Correct. Yung mga nasa yate.
0: Yes, yan, yung mga
2: kung
0: nasa
2: yate. Paano na nila ako yung mga nasa
0: yate. Actually, dito sa atin, maraming mga ganyan din. Yung sa mga, natutuwa nga ako, di ba, parang for conversational purposes, marami yung mga dating, ano, mga super duper fans,
2: yes,
0: mga tagahanga. Tapos ngayon, mga content creators na rin,
2: yes,
0: sila. Na, syempre, di ba, parang yung iba, hindi na nila ini-edit. Tapos, binupost na nila mismo yung kunyari, na-spotted sa airport si gantong artista.
2: Correct.
0: O kaya, halimbawa na lang yung kay Maris Racal. Di ba, parang kumakalat ngayon sa ano sa social media yung after ni Maris ata sa taping nila ng Incognito, may sumundo sa kanyang isang foreign na guy. Tapos, parang sabi, Maris Racal spotted na sinundo na isang foreign guy na sweet sa airport. Di ba? Ganyan. No. Oo. Meron pa, ang balita ko dyan, parang ano, meron ata yung mga content creators na gano'n na may binabayaran sila ata. Kunyari, binibili na rin nila.
2: Correct.
0: Yung mga videos, kunyari, meron taga-airport. Kausapin niyo yung mga
2: kapag, siyempre sila may access.
0: Hindi ko alam yung security ba, yung kinakausap, o yung mga anong tawag sa yung ano?
2: Possibly, porter.
0: Porter, yung kunyari na ano ka pa lang sa car na,
2: yes,
0: ma'am, sir, pabuhat niyo po yung bag niyo, yung ganyan-ganyan. Oo, di ba, sila parang, ang security ba ay allowed mag-video?
2: Bawal.
0: Di ba parang bawal?
2: Bawal. Hindi sila pwede magdala ng mga ano, di ba? Kasi on
0: mga
2: duty sila eh.
0: Mga
2: on duty eh. Eh. Dapat security ang inuuna, di ba naman?
0: Hindi yung pag-video. Kasi nga, sideline is a racket. So, yun parang ganun yung nabalitaan ko. Parang may ganun daw.
2: Mm-mm.
0: Parang may binabayaran sila. Basta makapagbigay ka ng exclusive na videos.
2: Correct.
0: Isi-send mo lang.
2: Possible.
0: Isi-send mo lang doon. Kasi di ba kung sa Amerika nga, yung mga paparazzi, ganun din naman, binabayaran at binibenta rin at pinagkakakitaan.
2: Correct. O kunwari, mga naka-abangers talaga, o may date na ano departure, ang kunwari, ang Beanie,
0: yes,
2: o di ba yung mga artista natin dati, i-announce naman na patulak ng Estados Unidos ang star magic artist ng mga ganyan-ganyan dahil para sa special show. Okay, ito na lang. Huwag na tayong lalayo pa. Yung pa-Japan, ang Beanie, ganon. Yes. O, tapos pabalik ng Canada, aabangan na yan ng mga fans para makakuha ng mga ano patagong kuha ng mga larawan.
0: Congratulations diba pala, maiba, Papa A, sa oras na 9:22.
2: Yes.
0: Congratulations kay Crystal Mejes. Dahil ang PBB Collab 2.0 housemate natin na si Crystal Mejes ay bibida sa isang konserto na pinamagatang Becoming.
2: Wow.
0: Pinost ng Star Magic.
2: Wow.
0: Oo, nakita ko. So parang ang taray, 'di ba? After ng PBB niya, parang ma-showcase ito. Hindi ko alam na ano ha, may talento pala sa singing itong si Crystal. Yes. So ayan oh, siya yung bibida sa Becoming sa New Frontier Theater sa is it September 26, 2026? Ayan. Mm-hmm. Oo, 9/26/2026. Tapos, ito po yung nakalagay. A night of music, night of inspiration, and night with purpose. Crystal Mejes for Becoming, the advocacy concert. Ayan.
2: Correct. At syempre naman, ako becoming happy naman tayong lahat dahil may happy ngayon sa kanyang birthday. Inuulit po namin, happy birthday sa ating kumpanyero, ating kapamilya, at kasama dito sa DZMM Teleradio. Happy birthday, Attorney Noel Del Prado!
0: Happy birthday, Attorney Noel! Yes, ang oras natin ay 9:23 sa ating pagbabalik. Makakasama po natin kung si Crystal ay merong concert. Ito rin, syempre.
2: Mm-mm.
0: Yung mga batang 90s na enjoy sa mga very nostalgic na mga concerts, yes, events, mga kaganapan, for sure, matutuwa at para sa inyo po ito. Dahil ang mga kasama po natin ay ang mga bibida sa konserto na pinamagatang
2: Stars Reignited. Yan, live via Zoom, makakapiling po natin sina Miss Roxanne Barcelo at Miss Champagne Morales. Samantala,
0: live naman sa studio si Camille Velasco.
2: Ayan, ay, para lahat tayo makiduet sa kanila at makikanta at mapasabing alam ko na.
0: Alam nyo na.

0: Express. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
5: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, attorney!
5: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Alam na this sa DZMM.
12: Drama, action,
13: comedy,
11: horror, o suspense. Bida yan sa
12: Alam na this.
11: Alam na this.
12: Live.
14: Live. 9:27 ang oras sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kasi ka bonding pa rin ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
15: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awapaz.
14: Eto na. Kanina nga po narinig po natin na meron tayong bisita live sa studio at live naman via Zoom. Unahin na natin ang ating kasama sa studio. Siyempre, yes, isa po sa mga mawi-witness natin at mapapanood sa Stars Reignited. Kasama natin dito, Papa Owl, para bigyan tayo ng magandang kuchikahan on a Thursday evening, si Camille Velasco.
16: Ay, magandang araw po at gabi. Kasi ang ating mga audience ay worldwide. Ayan. Magandang araw at gabi po sa ating lahat. Ako po si Camille Velasco. Salamat po, Papa Owl and DJ Jaiho, sa pag-invite po sa amin ngayong gabi.
14: Ako, alam mo, napaka-ano niya. Napaka-pleasant ng kanyang itsura, diba? Ang ganda-ganda ng ano, rehistro sa camera.
15: Correct.
14: O, pero syempre, agad-agad, dire-diretso na tayo. Opo, diba? Ito na ang tanong. I-refresh natin. Total bagay na bagay dahil Thursday ngayon, trumubak naman na tayo.
16: Okay. Sige pa.
14: Saan ba nagsimula si Camille? At bakit natin na makakachikan via Zoom si Roxanne Barcelo at si Champagne Morales?
16: Okay. So, ako, nung bata po ako, actually, start din po ako sa ABS-CBN. So, before po ako kumanta, lumalabas po ako sa mga shows ng ABS-CBN, yeah, like Maala-ala, yeah, kaya ganyan. So, yung mga iyak-iyak. Yung po yung aking background nung bata ako. And then, when I was 16, dun po namin parang napag-desisyonan na yun nga po, sumali ako dito sa competition na to, no? Which led to us having this na, yes, a Metro Pop po, no? A Metro Pop Star, yeah, Search. That's right po.
13: Year 2000.
16: Yes, yeah, year 2000.
13: Millennials.
16: Yung ba?
13: Ay. Millennials era, parang
16: gano'n. Oh, yun. So, yun po. So, nung nakakatawa nga po yun na, first, ito po kasi ang first and only singing competition po na nasalihan ko.
13: Correct.
16: Na sa totoo lang ay, parang, paano ba nagsimula? Nakita ko lang po yung vlog namin ng parents ko na ito yung competition, ganyan. Tapos sabi ko sa mommy ko, sa daddy ko, parang magsubukan ko po kaya. Parang gano'n lang. Mm-hmm. Eh, lingid naman po sa kaalaman ko. Ang aking parents kinabukasan ay dumiretso na sa studio at humingi na po ng application form. Oh, oh. So sabi ko, parang hindi na po kayo mabiro. Eh, well, anyway, ito na po yun. No, nakakaano po tayo. Unfortunately, we won the second.
14: Na, as a second placer. So,
16: yes, as a second placer po. No? That's right. That's
14: correct.
16: Right.
14: Diba naman? Pumwesto kagad. At pagkatapos niya, nako, mm-hmm, isa ka sa pinakamaswerte na na-handle mismo ng ating minamahal na si
16: opo,
14: Tita Angge.
16: Di ba?
14: Ang Cornelia Angge.
16: Yes. The legendary. Tita Angge.
14: Nako, pag ikaw naman, hawakan kayo kasi talagang malalaking mga artista. Opo. Tsaka talent coordinator siya sa mga major shows talaga.
16: Yes. Opo. Very fortunate.
14: Dati nakasabi ko lang siyang pumasok sa may ELJ sa loop. Parang dahil nga lagi siya naririnig sa TV, lagi siya nakikita sa mga kanya, pag sa mga may show, na binabati siya. Siya bilang fanatic, di ba, Paul? Sana ma-discover. Parang gano'n.
16: Diba very, very fortunate po. Talagang si Tita A, nalagaan po ako. And correct, talagang supported niya po yung priorities ko din that time, correct, na talagang makatapos mag-aral. Correct. Talaga sinuportahan niya din po ako dun sa ano na yun, mapagsabay ko.
14: You're so blessed, Camille, kasi napagsabay mo ang singing and acting mo at nagkaroon ka pa ng album!
16: Yes, opo. Diba? That's right.
14: At a very young age. Refresh mo naman yung mga batang 90s tsaka mga Y2K natin dyan na nakasubaybay sa iyo. Ano nga pala yung album na yan? At ilan yung mga songs na
16: nandito? I was 14 years old that time. It was released po under EMCV Records, produced by Mr. Christian Martinez. Nandito po ata si Christian Martinez sa ABS-CBN, yes, if I'm not mistaken. Yes. Hello, Sir Christian. Ayan, camera kung mapapanood mo to. So, 14. So, ang career single ko po nun ay syempre pambata. Corny, ganyan.
14: Yes.
16: Opo. From what I know, it was released po in the provinces. No? Hindi po masyadong nagkaroon ng traction dito sa Manila. So, ito pong hopefully bagong chance at I'm really, really looking forward na sana po parang nagbukas ulit yung pinto of opportunity. Correct. You know, for me po.
14: Correct. At ito na yung mga Y2K kids dyan na sumubaybay po talaga sa Metro Pop Search natin. Siyempre, ano mga kasabayan mo nga? Ayan, meron kayong Stars United kasama na Miss Roxanne Barcelo tsaka si Champagne Morales na maya-maya po makakasama natin via Zoom. Pero paano, how did this reunion concert come about? Kanyang idea ito? Paano kayo napagsama ng mga stars aligned sa mga Ignited pa
16: okay,
14: stars.
16: Very, very good. Ano po. Ang story po kasi nito is, syempre yung mga kilalang-kilala po sa group like si Miss Faith, si Miles,
14: Faith Cuneta.
16: Yes. Then si Sasa Manalo. May nakalimutan ko isa. Faith.
14: Si Miles.
16: Si Roxanne.
14: Champagne.
16: And then si... yes, si Champagne po. So, they joined this TV show, yung Family Feud. And then, since nakita-kita sila after noon, they thought, oh, pwede naman palang contest. Baka pwedeng mag-ano din tayo. Like, mag-venture to singing, opo, into this concert. And then, they started planning about it, talking about it. And then, yun nga, they work with yung mga program managers. In this, we are also being helped by Mr. Sai Soriano. So actually, si Sai po on my end was the one who contacted me kasi magkakilala din kami from ABS-CBN kasi nag-workshop din ako sa ABS-CBN before sa Voice Teens. So yan, so doon po kami nagkakilala ni Sai, si Karen Carpenter natin. Opo. And then yun nga po, they also started talking to Roxanne and to Anna Katrina Lara who was also yung grand champion naman, you know, during our batch, which is 2000.
14: Ayun naman. Yes. Eh, paano yun? Di ba, like si Roxanne, di ba papa-awil? Parang based na siya sa ibang bansa talaga.
16: Yes, opo,
14: so,
16: opo.
14: So, uuwi siya ng Pilipinas for this.
16: Para dito po, kaya sobrang special, no? And to to be, ano, in all fairness po talaga kay Miss Roxanne, syempre mga nagpa-piano rehearsal kami. Si Miss Roxanne, talagang jumo-join yan online.
14: Online.
16: Oo. Para talagang makapag-piano. Sumasabay po talaga siya sa amin. So, correct. Syempre, mas namimiss namin siya dito. So, hopefully, di ba, lapit na siya. Umuwi. Makita na namin siya. So, yan. Very, very active din po si Miss Roxanne.
14: Bukod sa reunion nyo sa Family Feud, na parang doon nag-come up kayo ng ideya na magkaroon ng konserto, ganyan. Paano naman napanatili yung friendship? Kasi, di ba, for sure, di ba, sa tagal nun, papawal, 2 decades na halos.
16: Opo,
14: diba?
16: Opo.
14: Tama, 2 decades, di ba?
16: Yes.
14: Pero still, di ba, yung friendship nyo, ibig sabihin, sa gitna nung mga yun, kahit na naging busy kayo sa inyong mga career, sa iba't ibang mga larangan, pero nandun may connection talaga kayo.
16: Yes, nag-uusap-usap po talaga. May mga, buti nga po may mga ano na eh, like messenger, media. Social media. So, naging malaking tulong po talaga yon, no? For us to communicate. Minsan, pag may time, nakikita-kita po. Kahit nag-venture out na into yung iba, nag-corporate.
14: May family
16: yung iba,
14: na.
16: Yung iba, family na po. Ganyan.
14: Correct. Naku, yes. Yung mga momshies at popshies na nanonood sa atin ngayon. Ay, oo, pinapanood ko siya. Ganyan. At pa, syempre, mga Gen Zs naman. Para naman ma-refresh sila. Pa-sample naman dyan ng isang
16: hit. Ay, gift. Sige po.
14: Ng Camille Velasco. Pasabi, ay, siya pala yun!
16: Sige po.
14: Kahit highlight lang ng kanta.
16: Sige po. Actually, this is one of my favorites. Medyo old song siya. And I want to thank you po for this opportunity. This is for all of you po.

0: Nailinis! Ang sarap pakinggan. Para kang dinuduyan talaga. I'm sure yung mga nakikinig sa radyo. Oh, siya nga yun.
1: Pero in fairness, no, ang galing na panatiling ni, di ba minsan kakunyari, na iba na yung hindi mo na siya palaging ginagawa.
2: Yes.
1: May term na, naku, nangangalawang na ako, ganyan-ganyan. Oh. Pero yun sa inyo, paano nyo po na panatili na still yung inyo pong mga boses ay talagang lalaban at lalaban pa rin?
2: Ah, opo. So, unang-una po kasi talaga yung love namin for music and singing, hindi po talaga nawala. And feeling ko, ano po yan, parang sa ating lahat ng Pilipino, hindi talaga mawawala yan, no?
1: Correct.
2: So, you know, video and all that. Yung iba po kasi nag, ano din sila sa lounge, nagkumanta po sila doon. Yung iba continuous po sa mga kahit na corporate, iba nagja-judge,
1: correct,
2: nagge-guest, ganyan. Ako po minsan sa anak ko, pagkakantahan ko yung anak ko, hindi mga
1: correct
2: ganyan.
1: Yung iba nagbo-voice coach, nagbo-voice lesson.
2: Opo, opo.
1: Nakakita nyo yan, mga online-online. Okay,
2: correct,
1: pag-weekend, ganyan,
2: opo.
1: Pa isa-isang oras para napapractice din sila.
2: Tsaka maganda din po talaga yung continuous learning kasi sa so, totoo po, ang dami-dami na rin po talagang magaling talaga ngayon. Ano? So, it's always good to refresh yung skills, no? Para lagi pong nandyan.
1: Correct.
2: Yes.
1: Pati nga yung pangalan niya, di ba? Yung pangalan niya parang may ganyan ni Camille Velasco na umapir sa ano American Idol.
2: Ah, yes.
1: Idol
2: that's right po. Opo, opo. Yes, yes, yes.
1: Magkaiba yun.
2: Magkaiba po. Opo.
1: Kasi yung time na nag-first runner-up ka, pero technically second, di ba ganun yung parang second?
2: Opo, opo.
1: Ang kinanta mo kay Toni Braxton.
2: Yes, that's right. That's right. Help with an angel break. Yung pong aking winning piece.
1: Kumbaga, ito yung mga naunat, mga OG talaga na sa singing reality competition, di ba?
2: Mm-hmm.
1: So, para mas masaya yung mga nanunood, stay put ka muna dyan, Camille.
2: Yes, thank you po.
1: Dahil ito na, papaawe, via Zoom, makakachikahan din natin sina Champagne Morales para ano na talaga, bali taktaka na ito,
2: yes,
1: di ba? Shout out si Roxanne Barcelo. Ayan, okay. I-welcome po natin live na live sa programa. Kasama pa rin po natin ang mga mapapanood natin para sa reunion concert na Stars Reignited. Kung kanina, live sa studio, si Camille Velasco. This time around, let's say hello kay Champagne Morales. Hi, Champagne!
2: Hi, Champs!
3: Hello! Ayan, mukhang naayos yung Zoom niya. Champagne! Ayan, habang kinukuha natin yung signal ni Champagne Morales, tawagin din natin, syempre, Stars Reignited nito as announced, mga kasama po natin, ang nami-miss natin, Miss Roxanne Barcelo!
2: Hey,
3: hello,
2: Miss
3: Roxanne, Papa Awel here and DJ Jaiho.
1: Hello!
3: Ayan. Ayun, naririnig na namin ng paunti-unti. Kailangan lang siguro na magandang signal.
1: Ipihit lang.
3: Nasa ibang bansa kasi si Miss Roxanne.
4: Yeah. Todo na ba?
3: Ayan na yan! Todo na to.
4: Todo na.
3: Ayan, oo. Ayan, bati po tayo sa mga kapamilya natin worldwide na nanonood po sa iba't ibang bansa at diyempre dito sa Pilipinas sa via YouTube din at Facebook at sa radyo.
4: Magandang, ayan, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga.
3: Yes.
4: Maganda. Magandang-maganda kayo lang.
3: At maganda ka. Maganda ka.
4: Very you Roxanne. Most especially.
3: Very Roxanne pa rin. We miss that voice and that lovely face, Miss Roxanne.
4: Nako. And everything in between.
3: Totoo naman. Ay, ganyan-ganyan siya. Alam mo, nag-resurface ang mga videos mo nun sa Gandang Gabi Vice. Ang ganyan. Yung mga yes, dito. Nagtitrending pa rin yan at kumakalat yung... Siyempre, nag-iisa. Naku, kumusta muna? Maraming nakamiss sa'yo ng mga kapamilya natin dito sa Pilipinas at sa buong mundo. How are you doing, Miss Roxanne Barcelo? And where are you now, actually?
4: Actually, the feeling is mutual.
3: Yes.
4: Miss na miss ko kayo.
3: Yan, totoo naman. Oo.
4: Malala.
3: Oo, ayan. Medyo kumakapit yung signal niya. Mukhang malayo ang pinanggalingan ni Miss Roxanne. Sa ibang bansa po siya, may na po yung signal. Pero kung sa ibang bansa malakas, baka nakikikabit lang siya sa kapitbahay ng signal. Kasi ano, pinalitan ng ano, password ng kapitbahay. Nanonood pala yung kapitbahay. Teka, kapitbahay ko yan. Ayusin lang po ang signal ni Miss Roxanne. Tanong
1: si
3: natin
1: muna.
3: Si Champagne.
1: Champagne.
3: Champagne! Papa Awel here.
5: Hello.
3: DJ Jaiho. Ayan na.
5: Ayan. How are you guys?
3: We're doing great. Oo. Ang ganda. Isa pa rin ganyan. No? Walang pinagbago, di ba? Mm-hmm. Ni Champagne, ang buong kapamilya natin worldwide at sa buong Pilipinas ay nanonood. Batiin mo naman po ang mga nakamiss sa'yo.
5: Yes po. Hello po sa ating mga kapamilya all over the world. I'm so happy po to be here. Maraming maraming salamat po, of course, to you guys, DZMM Teleradyo, for having us po ngayong gabi.
3: Correct. How excited are you for this reunion concert, Stars Reignited? Naikwento na ni Camille kung paano na-conceptualize ito. Naku, i-share mo naman sa amin how excited you are at saka what, ano yung ma-expect namin, ano yung look forward namin sa Stars Reignited na to.
5: Opo. Well, ako po sobrang excited po ako. I'm very grateful to God na nagkaroon po kami ng pagkakataon to sing together. And the things to look forward to, definitely, well, of course, we're so excited po. Nakakantahin po namin yung mga winning pieces namin when we joined the Metro Pop a few years back. O, diba?
3: Yes.
5: A few years back. and also, I'm excited to just have so much fun with everyone. I'm excited to sing our favorite songs po para sa mga manonood sa aming upcoming concert. And yeah, I think also during our concert po, pag-uusapan din po namin yung mga nangyari po, no, through the years, iba-ibang kwento ng buhay. So I think that's gonna be very also a memorable or an exciting moment as well during the concert po.
3: Nako, looking forward kami dyan. At syempre, ano muna, balikan muna natin si Miss Roxanne. Ah, inaayos pa rin yung signal, no? Oh, ayan, diba? Sana makabalik si Miss Roxanne yun. Sana,
0: baka binunot na talaga nung
3: kapitbahay yung ano, wifi connection. Nakikikabit lang yata kasi talaga si Roxanne doon. Pero syempre, eto na, having you two girls here in our show, syempre yung mga fans, nako, kailangan bumili tayo ng ticket yan. Pero ina-expect nila, ano yan, may kanya-kanya kayong segment, syempre, mga ano yan. Tapos, meron kayong bonggaang sabayan na ganyan. Tigi ilang performance numbers ba kayo? Ilang mga song numbers yan? Champagne, how many songs did you prepare?
5: I think I'll have around 3 or 4 solo numbers. Tapos ano pa ba? Meron din kaming mga production numbers together. That's probably around 3 to 4 kasi may mga medleys din. So yun po. Basically, I'm very very excited about it kasi basically ito po kami. So, kumbaga talagang kailangan pagkasyahin. So, tamang-tama lang naman po yung number of songs per person.
3: Correct.
5: So, ayun po.
3: Tamang mabitin para may part 2. Ganon. Diba? Mag-ano sila? Part 2, part tsaka bigger venue. Ganyan. Diba?
5: Correct.
3: Kasi nausin
5: yes.
3: mga reunion concert. Mm-hmm. Or just to be fair with Miss Camille Velasco, pinagsample namin siya. Ang ganda ng signal mo. Parang katabi ka lang namin Champagne actually. Parang nasa kabilang room ka lang. Sa,
2: Champagne, magpakita ka nga dito.
3: Tsaka ang ganda ng, napakata sa kabila lang eh, at ano, ang linaw pati nung ilaw mo. Pasample naman dyan kasi ang daming mga momshies at popshies ngayon, mga batang 90s, mga Y2K, babies atin dyan na sinubaybayan ka. Sumisigaw sila, we miss you, Champagne. Sample naman dyan.
5: Yung sure, tumata. Sure. Yes, ano bang please. Maganda?
3: Kahit okay. Highlight lang. Highlight lang ng kanta.
5: Sure, sure. This is a song that my mom taught me, so I'll sing it for you guys. So,

0: parang nandito ka lang talaga sa tabi namin. Siyempre, nagsisigawan yung madlang people. Wala pinagbago ang champagne. Ano ba ang sikreto?
1: Maraming salamat po. Naku, sana nga, I'll keep claiming that. Well, paano ba? For me, talagang faith lang talaga, prayers lang talaga. I think that's what's helping me. Kasi, alam mo naman, life is so complicated. Lagi ko nga nasasabi, parang may hugot yata ako, no? Life is complicated, pero I think if we just entrust everything to God, I think everything will be okay, diba? And we can still smile through the ups and downs of life. So, I think yun po yung nakakatulong sa akin. And minsan, nag-exercise pag may time. I think that's it. And also po, I think nakakatulong din sa akin yung pagkanta with other people. That makes me so happy. Kaya po, I'm so excited po to sing with everybody. Na-enjoy ko po yung mga rehearsals namin together.
0: Bongga!
1: Pati yung mga jam sessions and even our appearances together, our TV appearances and radio guestings po.
0: Totoo.
2: Correct. Champagne, balikan ka namin. Ito habang okay na okay ang signal ni Roxanne Barcelo. Mm-hmm. Rox, ikaw naman syempre. Yung mga fans mo, sabi nga ni Papa Awel kanina, nag-resurface sa social media yung mga videos mo before, yung mga ginawa mong guestings, ganyan. Pero syempre, congrats agad-agad sa Stars Reignited. Ayan. Anong masasabi mo naman, Rox, na talagang very special, uuwian ang Pilipinas at ang mga dating kasama para muling magsama-sama at ma-showcase ang galing ninyo sa pag-awit?
3: Wow! Nadidinig niyo po ba ako?
0: Yes!
3: My fans?
0: Yes!
3: Okay. Actually, very, paano ba to sabihin without crying?
0: Oh. Wow!
3: Very, very big reunion to kasi dito talaga kami nagsimula. Dito ako naging first runner-up.
0: Yeah.
3: Kay Champagne. Kasi si Champagne ang first. Alam mo yan, girl. Tapos, maraming experiences na napakaganda kasi dito nagsimula ang buhay showbiz para sa akin.
0: Mm-hmm.
3: Malaking blessing kasi naaalala ko pa yung pa-premyo nung nakita namin sa commercial sa TV, sa GMA.
0: Mm-mm.
3: Before, parang kami ng magulang ko, tuwang-tuwa kami talaga na there is a chance to win. And yun, dahil doon, nakapagtapos ako ng high school, dahil sa pagkapanalo ng first runner-up.
0: Wow! Thank you.
2: Pero syempre, continue, Rox.
3: So maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa akin throughout the years. Hindi man tayo nagkikita constantly or hindi ako nakakagawa ng project recently. Pero napifeel ko pa rin na somehow throughout the years na naibigay natin, nag-share tayo ng mga moments of joy when it comes to like yung mga soap opera or mga pelikula or mga awitin na inawit natin together. So, I'm very thankful to Miles, to Champagne, to Sai, Kela Direk, sa lahat ng bumuo nito at binigyan ako ng pagkakataon na maka-join even though I'm just a first runner-up.
0: Mm, yes! Yes! Ang cute talaga.
2: Oh, pero Rox, eto na, sobrang na-miss naman kita, Mare. Parang nagulat.
1: I miss you too.
2: Yes,
1: ano ba?
2: Nagulat na lang ako talaga na parang 'di ba noon halos sa araw-araw magkakachika, magkakasama tayo sa mga press con, promo, guestings and everything.
1: Align.
2: Yes. Oh.
1: Align.
2: Correct. Pero gusto ko nang malaman at yung mga nanonood at nakikinig sa atin, ano ang dahilan, what made you decide na parang iwanan ang limelight, ang showbiz, 'di ba? Napaka-busy sa Showtime, sa lahat ng mga guestings, tapos nagpandemic and everything. Can you make kwento? Wow, ang arte. Can you make kwento?
1: Can you make kwento? I really wanna make kwento kasi yes, minsan wala akong kakwentuhan.
2: Correct. Yes. Uy, pagpunta ng Pinas, ha, bumisita ka dito sa Alam Na Des. Sa studio.
1: Ay, Alam Na Des. Talaga.
4: Yes. This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: I think life is very complicated, no? Sabi nga ni Champagne. very complicated. Pero siguro sa mga pangyayari, yung naalala ko bago kami
5: May nangyari kasi sa

0: akin, Mars.
1: Oh.
0: Oo, it's very personal. Pero mm-hmm. isishika ko sa'yo.
1: Yeah.
0: It was a, paano ba? Nung after ko manganak sa unang baby namin, may mga ganap, Mims, na I needed really to focus on my health and my walkathon para makaano ulit, makalakad ulit. So it's giving, ano, it's giving Little Mermaid. Ganyan.
1: Okay.
0: Oo. So parang I focused 1 year on therapy and getting better. Operasyon, mga ganyan. And I, yan, so finally, nung I was, malinaw ba o sobrang
1: malinaw?
2: Malinaw.
1: Nagigets namin ang bonggang-bongga. Yes.
0: Ang mga coded.
1: Yes. Actually kasi, coded. Ano, magpasalamat lang ako kay ano mm-hmm. ha, primera aktresa Angelica Panganiban. Kasi di ba parang, ganun din yung nangyari. Parang, if I'm not mistaken, yung sa nagkaroon ng hip replacement, mm-hmm. tapos naging struggle din talaga yung pinagdaanan niya. Naging very challenging for her. So, ganun ba? Parehas kayo ng eksena? Ganun may mga hip replacement na kaganapan? Mm-hmm.
0: Alam mo, sabi nga ni Shakira, hips don't lie.
1: Oh, yes. Mare. Hips don't lie. Bakla ka ng taon, Mare. Oh, go.
0: At saka yung head, shoulders, hips and waist, shoulders. Ang hirap magsabi without. Paano ba yun? So, hindi ko kasi panakakausap si Angelica Panganiban na paste to paste, no? So, hindi ko pa makaka-copy-paste yung kwento. But, may mga hanash na ganon, no?
1: Oh.
0: So, I really needed to heal.
1: Oh.
0: And to be a better mother and better Ariel,
1: the Little Mermaid.
0: So, nung mga time na yun, actually, kaka-post ko lang recently sa Instagram ko, yung wala pang isang taon yung anak ko noon, mga 8 months, no? More on walker-walker,
1: yes.
0: Digital walker,
1: yes.
0: Ganyan.
1: Oh, oh.
0: So, kakatapos pa lang ng operaciones, ganyan. And then, yun, that's when I realized na parang hindi ako makagawa ng ibang maraming bagay, mm-hmm. but I can sing.
1: Yes.
2: Yes.
0: So, nabuhay. May parang yum, spark sa aking vocal cords. Ganyan.
1: Okay.
0: Tapos parang, I found real joy in singing lullabies to my children, my son at the time. No? Tapos ngayon, children na sila, whoops, kitty, ay, ganyan na. So, super blessing, super grace talaga ni Lord. Mahirap talaga mag-move, period, number one. Mag-move ng ibang bansa, no? Lumipat, mm-hmm. magsimula ulit. Pero to be given a chance to come home and to do what I truly love and hopefully na I can share the stage, bigyan ako ng chance nila Miles and Champagne, nila Camille and Zaza. Na, and of course, Faith Cuneta.
1: Yes! O naku, Mars, bibitinin muna natin sila sa Chika dahil 9:54 ang oras. Meron lang tayong padadaanin mm-hmm. ng mga very, very important announcements sa ating pagbabalik. Naku, sana masagad pa natin ang very, very, at mapagpasample-sample natin si Roxanne Barcelo, ha? Kasi nag-sample na si Camille.
0: Wait.
1: Nag-sample na si Champagne. Siyempre, hindi papayag ang mga kapamilya natin na hindi marinig ang tinig ni Roxanne Barcelo sa pagbabalik po lahat yan. Nang
2: alam ko na.
1: Alam nyo na.
2: Alam na this.
3: Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin. Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Artrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Awel Paz at Jaiho! Alam na dis!
1: 9:58 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. At syempre, heto na nga, kasama niyo pa rin pambeshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
11: Katandem pa rin po sa upgraded news ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awel Paz.
1: Syempre, kasama pa rin po natin, Camille Velasco.
11: Yes.
1: Anong feeling, Camille, syempre, na parang, di ba, we're talking to Roxanne and something, mm-hmm, even if na malayo sila sa atin, pero ramdam na ramdam, yung parang, yung attachment talaga sa isa't isa.
12: Ah, yes po, no. So, it's really nice to really know the girls, kasi from the time na, like, mga bata kami, tapos kung nasa na kami, lalo na ngayon na, like, we all have kids. So, iba na yung experience namin, no. And this time, it makes it so much more meaningful for all of us. Mm-hmm. Kasi nasha-share namin sa mga kids namin. Eh. Nakita nila na, ay, mga mami namin, kahit ano na, gumugo pa din sa career, oh, push-push pa din.
1: May so, ganyang trend sa TikTok ngayon, yung parang, anong ginagawa ng mama mo or ng tatay mo?
11: In his 20s.
1: So, diba, pinapakita yung mga dating mga videos. Dapat may ganun kayo. Yes. Ayan. O, ito, balikan ko lang si Roxanne. Rox, mare, nag-ready ka ba ng pasample-sample mo dyan? Baka naman ang kantay mo pa sa amin yung Mamahalin, moren,
0: moren, moren ako.
1: Go Mars!

0: The Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Love

0: US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
1: Lonely is the night pag walang love life. Ay, iba pala yun. Maayong gabi sa inyong tanan kapamilya. This is Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Abay kapamilya, nandito na naman tayo sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng ating mga kapamilya. Ay, hindi na kapamilya, pati Pilipino. Nako, dito nyo lang po mapapakinggan ang Love Connect sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, at mapapanood din, syempre, dito lang po sa DZMM, Teleradyo. Uy, mga kapamilya, baka masyado nyong didibdib yung kanta, yung Lonely is the Night, pag wala kang love life. Totoo naman talaga, no? Iba pa din talaga ang malamig na gabi kapag merong magpapainit sa iyong mga kamay. Kasi may ka-holding hands ka. O kaya naman may ka-hug ka. Mahirap dyan kung mas lonely ang night kapag may ano ka nga, may ka-someone ka nga, pero sa ibang bahay umuwi. Agoy! Halika na, para magising ka na at hindi ka na umaasa sa taong hindi naman sa'yo. Makinig ka na lang dito sa Love Connect gabi-gabi dahil tayo po ay on air from 10 p.m. to 12 midnight po. Kasama ang iyong US-certified matchmaker at science-based dating coach. Monday to Friday, kapamilya, ang Love Connect. Iba't ibang usapan pagdating sa pag-ibig at hindi lang yan, science-based, no? Na love advice ang inyong matututunan. Ngayong gabi, kapamilya, medyo iibahin natin ang usapan. Kapag sinabi nating ghost month, kadalasan ang pumapasok sa isip ng ating mga kaserbisyo panahon na ng pag-iingat, 'di ba? Ghost month. Nako, ang alam kong ghost month kasi sa business lang, no? Pag-aantala ng malaking desisyon at wag daw muna, no, gumawa ng mga malalaking o kaya importanteng mga bagay kapag ghost month. Sa mga business naman, ang rinig ko kapag ghost month, dapat kalma-kalma lang, hindi tayo masyadong agresibo sa pagpapursue kasi sabi nga nila dyan daw medyo mahina ang pasok ng business. At may mga paniniwalang may mga bagay na mas mabuting huwag munang simulan sa buwan na ito. Pero kapamilya, paano kung hindi business ang pinag-uusapan dito? Paano kung pag-ibig? May tinatawag bang ghost month in love? Ay, nako, dapat malaman nyo to, kapamilya. Para hindi kayo magsimula ng love life sa maling buwan. Kasi sabi daw, kapag sa maling buwan ka nagsimula ng love life, baka hindi daw maging successful. Pero sabi naman ng mga ibang kapamilya natin, anong sisimulan? Wala nga naliligaw. Coach V, anong wag simulan? Wala nga ako love life. Sinasabi ko nga, na safe ka ngayong August, no? Pero kapamilya, malalaman natin yan kung bakit nga ba may tinatawag na ghost month sa pag-ibig. Yung panahon na biglang naglalaho ang mga ka-talking stage, bumabalik ang mga ex na hindi bagay sa'yo at nauudlot ang mga sanang bagong relasyon. O kaya naman, parang lahat ng love life plans mo, laging hindi natutuloy. Kaya kapamilya, ngayong gabi, ha, meron ba talagang ghost month sa pag-ibig? O baka hindi naman buwan ang problema kung hindi ikaw, Chos? Baka hindi yung buwan yung problema, baka yung ex mo. O kaya naman yung picker mo. Ano yung sabihin ng picker? Yung pagpili mo, no? Alam mo, okay ka naman talaga as a woman, as a man, in love. Pero yung pinipili mo kasing mga tao, hindi talaga bagay sa'yo. Well, kapamilya, ngayong gabi, wala talagang scientific rule na nagsasabing merong particular na buwan na malas pagdating sa pag-ibig. Pero, kapamilya, interesting pag-usapan kung bakit may mga taong naniniwala na may season ang pag-ibig. May season kung kailan mas maraming ghosting, breakups, away, rekindled relationship, o kaya naman failed dating attempts. Ha? Para sa'yo, from January to December, ano sa paningin mo ang pinakamalas na buwan magka-love-life? Yung tipong akala mo okay na, pero biglang pag buwan na to, napapansin mo walang nagtitext sa'yo, walang nagpaparamdam sa'yo. Yung mga landian mo, talagang biglang may iba na ang kausap. Mayroon talagang buwan, no, in one year na feeling mo swerte ka. May mga buwan din in one year na feeling mo, naku, nagsaksa ka naman ng malas ng buwan na to. Ano ito para sa'yo at bakit? Kapamilya, join our discussion ngayong gabi. Tama na ang usapang politika at mga mahal na bilihin. Pag-usapan naman natin ang love life mo. Message it to us, kapamilya, kapag meron kang mga opinion, tanong, o kaya gustong i-share sa inyong love life. Or answer our question of the night, na ano sa paningin mo ang pinakamalas na buwan na magsimula ng love life from January to December. Kapamilya, our text line and Viber line, i-save mo na to, na pwede mong padalhan ng inyong kasagutan ay 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. Sa mga kapamilyang mas gusto nila ang live call at gustong makipag-chikahan live na live, habang nandito po kami on air, tawag ka na sa Love Connect Hotline na 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
0: Call na to connect sa Love Connect.
1: Totoo ba yung ghost month na yan sa pag-ibig? O baka naman timing lang yan? O baka naman pagod ka lang sa kaka-dating app, wala kang makitang kamatch? O baka naman talaga mayroong patterns yan, no? O iniisip natin, ang ghost month ba, diba, ginagamit lang nating label ito para sa panahong hindi natin maintindihan bakit ang gulo-gulo ng love life natin. Kaya, kapamilya, maya-maya lang, syempre, hindi nag-iisa si Coach B, special lang episode natin ngayon, no? At syempre, kilala nyo to, tong guest ni Coach B, na mag-i-explain sa atin kung meron bang ghost month sa pag-ibig. Hindi ko na sasabihin kung sino siya, pero kapamilya, pamilyar to sa inyo at favorite nyo to. Kaya wag po kayong aalis, kapamilya, dahil magbabalik pa ang Love Connect.
0: Love Connect. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang US-certified matchmaker at science-based dating coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Nako, nakakaramdam ako kapamilya na curious ka na kung anong buwan ba talaga ang ghost month sa pag-ibig. Kaya para malaman natin kung ano ang kasagutan dyan at kung ano-ano ang mga dapat iwasan at dapat gawin para magka-love life ka na. Abay, makakasama natin ngayong gabi ang isang Pong Sui expert. Yes, kapamilya, para pag-usapan kung may ghost month ba talaga sa pag-ibig. Kapamilya, let us all welcome our favorite Feng Shui Master, Master Hans Kua. Hello, mayong gabi, Master Hans.
1: Hi, Coach V. Good evening.
0: Good evening.
1: Magandang gabi po, Coach V. Ayun, first time ko po mag-guest sa show mo.
0: Yes, okay. Yes. At ang pogi-pogi mo naman.
1: Apo, hello?
0: Naririnig mo ba kami?
1: Hala. Nag-ghosting yata tayo ng mga hungry ghosts. Narinig kita pero putol-putol. Anyways, magandang gabi sa iyo, Coach B. At thank you. First time ko po mag-guest sa show mo. Ghost month kasi right now. Bukas kasi, maaga magigising si Master. So meron akong ghost feng shui, ghost blessing, o ghost ritual at medyo gabi na. Magandang gabi po sa iyo, Coach B. Thank you for having me. Sana napaganda mong show.
0: Thank you. Kasi nagpupuyat ka. Ang sinabi ko kanina, ang
1: po. Pero hindi kita nakikita, Coach V. Gusto sana kita makita.
0: Uy,
1: wala akong monitors. Wala akong monitors sa'yo. Hindi kita nakikita. Tapos hindi kita napapanood sa social media. So hindi ko alam. Ano sa akin hahanapin? Gusto sana kita makita.
0: Ayan, mamaya i-arrange na lang.
1: Mamaya, may tech. Ayusin nyo para at least mapanood ko man lang yung saan natin.
0: Pero Master Hans, nakikita ka namin. Naririnig mo ba kami?
1: Salamat po. Sa TV, saka sa radio tayo may airing ngayon. Wala social media po. Yes, para ma-share ko po.
0: Yes. Kapami, Master Hans, na kami ba naririnig mo na?
1: Yes po, naririnig ko na po kayo. Loud and clear. Medyo nag-ghosting lang tayo. Medyo may naging interfere ng mga ghosts kanina.
0: Hala? Bago tayo simula. Nakakatakot naman. Bakit kaya paningin mo may mga ghosts na nag-interfere dito sa usapang love life natin, Master Hans?
1: Sumant na eh. Marami nang gugulo. Marami nang iingit at marami nga nang gugulo na hungry ghost. Gabi na rin. Kaya ang Hungry Ghost ay nagsimula na, binuksan na kasi ang pintuan ng impyerno o ang Hungry Ghosts.
0: Ay, may ganun. Anong oras nagbubukas yung pintuan ng impyerno?
1: Oh, magandang tanong yan ha. Kaya ng umaga, ng alas 4 ng umaga,
0: ay,
1: August 13 ay nagbukas na po ang pintuan ng impyerno para ang mga Hungry Ghosts ay makapunta na po sa realm natin. Alam mo, during Ghost Month, tinatawag to o Ghost daw po. Pero alam mo ba, ang Ghost Month ay hindi talaga Ghost, August. Ito po ikapitong buwan. So, ikapitong buwan is July. Ay, ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar. Kaya every year, iba't-ibang day, nag-e-end, nag-e-start ang Ghost Month. Parang yung Chinese New Year, minsan January, minsan February, Ghost Month. Pero itong 2026 natin, ang Ghost Month, Coach V, ay nagsimula ng August 13 at magtatapos po siya ng September 11, 2026.
0: Aba, abutin pa tayo ng September.
1: Yes po, isang buong buwan po ang Ghost Month. Ang Ghost Month ay isang tradisyon, paniniwala, belief po ng mga Buddhist, ng mga Taoism, na ikapitong buwan ng lunar calendar, binubuksan po ang pintuan ng impyerno para mga hungry ghosts ay makalabas, makapunta sa realm natin at makahanap po ng mga prayers, ng mga pagkain, ng mga alay, para yung mga hungry ghosts po ay maging happy ghosts.
0: Master Hans, naghahanap din ba yung mga hungry ghosts ng love life?
1: Yes, oo. Malungkot kasi sa hell, sa impyerno. Oh. Wala silang love life. Kaya uso ang ghosting natin. Ayan, nakikita na kita. Salamat sa nag-ayos na natin. Mas happy na ako. Nakikita na kita. Kaya yes, kasi nakikita ko lang sarili ko. Salamat, Coach V. Ayan, alam mo ang ghost mata. Ghost, uso-uso ang ghosting natin. At huwag natin pag-usapan ang mga ghost project.
0: Sige.
1: O yung mga ghost employee. Huwag natin pag-usapan. Ang pag-usapan natin yung ghosting sa love life.
0: Yes. Ayan. Meron ba talagang ghost month para sa pag-ibig, Master Hans?
1: Yeah. Alam mo, ang ghost month, during this ghost month na to, pag-usapang pag-ibig, medyo malungkot, medyo maraming drama, maraming emosyon, maraming mga gulon nangyari. Pasensya na kayo, medyo may sunog. Banda doon sa lugar namin kasi ngayon, kaya monitor ko yung BSCBN News, kaya masunod-sunod ang bumbero. Kaya ngayon, ghost month na, ingat po tayo mga kapamilya sa mga fire-related aksidente. Mas marami rin po ang energy ng mga misfortune, mishap, mga aksidente mga kamalasan sa Ghost Month. Balik tayo sa love life of ghosting, yes, ng Ghost Month. Mas maraming aktibasyon. Emotional issues ng away, mga mood swing, mga unstable ang relasyon o pag-iisip ng mga tao during Ghost Month.
0: Okay, so ibig sabihin ba kapag August, dapat extra patient ka kung may love life ka?
1: Yes, during August, yes, kailangan mas habaan ang understanding. Kung kayo nakikinig, minsan nanonood kayo ng TV at si Mister, ngayon lang ngayon nanonood kayo, alam ko nag-aaway kayo, may tampuhan. Alam mo, yung matampo nila na pang-Ghost Month. Susunsunan niya ng mga hungry ghost, maraming mga mga marites na mga hungry ghost para lalo mag-away o lalo magkagulo ang mag-asawa, mag-partner. Kaya during Ghost Month, maganda sana na kung may issue man, may tampuhan man, i-hug mo na si Mr. Sinisa, si partner mo, at mag-ayos na kayo, huwag mo na hayaan pang lumala o lumaking pa ang issue kung gulo niya.
0: Oo, or else may mga hungry marites ang dadagdag
1: pa dyan, hungry marites,
0: no?
1: Ang musunsoy. Ay, susunsunan. Si Marisol, ayan na. Si Marisol.
0: Okay. Susunsunan ang mga. So, Master Hans, para yan sa may mga love life. Eh, kumusta naman yung mga single? Paano naman pag Ghost Month? Ano ang dapat nilang gawin at dapat nilang iwasan?
1: Okay, during Ghost Month, ang mga may walang relationship o single pa ay may chance na makahanap ng relasyon.
0: Ooh.
1: Pero, posible rin ang ghosting.
0: Ay.
1: Yung papaasahin ka, yung papamahalin, papaibigin ka, ipapafall ka. Tapos bigla na lang ayaw na niya. Anong nangyari? Nakalimutan kayo, nagka-amnesia yata. Parang hindi ka na naalala kung sino o ano ka. Parang ganun nangyayari.
0: Palibasa Ghost Month. So ano yun, what do you advise kapag meron bang lumalapit, nakikipag-flirt sa kanila, nakikipagkilala kapag Ghost Month, wag na lang nila i-entertain o ano ba dapat? Oh, sige, mamaya babalikan natin na wala ata si Master Hans. Na-ghost
1: extra
0: tayo.
1: Extra ingat lang.
0: Ayan.
1: Extra ingat lang po. Pagka meron kang meron nang nagfo-flirt, nagliligaw o magsisimula ng relasyon, o kaya may gusto magpag-start ng pag-iibigan o flirting, make sure natin na emotionally talagang stable ka. Yung love mo, huwag mo munang ibigay ng 100% siguro. Dahil Ghost Month, siguro 10% unti-unti pa.
0: Okay,
1: yan ang advice si Master.
0: So kung hindi niya muna ibibigay yung pagmamahal niya ng August, anong buwan dapat niya pwedeng ibigay, Master Hans? Yung medyo safe na.
1: Pwede na after Ghost Month. Medyo safe na, alam mo, Ghost Month is August 13 hanggang September 11. So, during the 7th, September 11, pwede na. Kung sisimula ka ng relasyon, anong dapat kong gawin? Lalo Ghost Month, iniiwasan kasi natin magsimula, maliligaw man, magsagot, o sagutin po yung maliligaw mo, o mag-initiate ng limpligawan, o ng flirting moment, o pangliligaw,
0: Okay.
1: Relationship.
0: Sige, medyo napuputol si Master Hans, kapamilya, pero maya-maya lang pag luminaw na ulit yung audio niya, tatanungin naman natin siya, ano naman kaya yung, kayo ba kapamilya, naniniwala kayo sa Chinese zodiac sign? Di ba yung mga zodiac sign, medyo may ano yan, minsan may...
1: Kaya hindi kayo happy. Maraming
0: Ayan, sa pagbabalik ni Master Hans, alamin naman natin kung ano yung kanyang mga prediction pagdating sa mga Chinese zodiac sign. Kasi 'di ba ang ilan sa inyo naniniwala na kapag 1991 ka, year of the goat and sheep ka, o katulad ko, 'di ba? Yan yung goat and sheep ako, kapamilya. So ano kayang masasabi niya sa kapalaran natin ngayon? Ghost Month, no? We're gonna call Master Hans maya-maya lang. Pero kayo ba, kapamilya, anong tanong nyo sa ating Feng Shui expert na si Master Hans pagdating sa pag-ibig? You can also do that. Send us a message, kapamilya, sa ating text line at Viber line na 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Alam mo, minsan may nagsabi sa akin na maniniwala na makikilala ko daw yung partner ko sa traveling. Natry nyo na ba yon, yung mga panghuhula yung mga feng shui prediction. Ang mas medyo pabor si Coach V dun sa ano no, sa feng shui, kasi ang rinig ko, there is actually a little bit of science behind it. Hindi lang siya kutob-kutob, hindi lang siya sabi-sabi, hindi lang siya prediction. So tatanungin nga natin si Master Hans pagbalik, kung meron ba talagang konting siyensya sa pagdating sa feng shui, no? Kasi ang alam ko, pinag-aaralan talaga nila yan eh. At kung may siyensya dyan, no, sa feng shui, eh, talagang dapat makinig tayo pagdating sa mga prediction sa pag-ibig. Kasi hindi man siguro 100%, it will give you the likelihood. Ano yung sabi ng likelihood? Yung tendency. Yung, sasabi natin yung chance, di ba? Hindi naman sinabing 100%. But the fact na may napamilyar ka sa kung ano ang pwede mangyari, ay maganda yan. Ikaw kapamilya, ano magiging tanong mo pagdating sa usaping Ghost Month sa pag-ibig? 0919-278-3000 ang number na pwedeng i-message. O, bago natin na ituloy yung usapin natin at tawagin natin pabalik si Master Hans, sabay may announcement muna si Coach V. Very important announcement to. Mga kapamilya, alam nyo ba? Uy, may bago na namang aabangan ngayong weekend sa DZMM. Ano yun, kapamilya? O, eto na nga. Kapamilya, balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos. Tara game! Yan ang pangalan ng show niya simula Sabado, August 15, alas 4 ng hapon. Ano yan ha? Tara game! Every Saturday simula August 15, 4 p.m. Mas pinalakas at dekalibreng balita lang naman ang hatid ni Danny Buenafe simula naman ngayong Linggo, August 16 naman at 8 a.m. Ayan na, si Danny Buenafe naman ay may bagong programa ang at dekalibreng balita ang dadali niya sa inyo sa simula ngayong Linggo, August 16 at 8 a.m. Alam niyo po ba, meron pa. May bagong pagbabantay at tututok naman sa ating buhay at kalusugan, kasama naman sila Kuya R. Vargas at Ma'am Shi Sara Arsenio. Alas 5 naman yan, alas 5:30 ng hapon. Ayan, abangan natin po ah. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid ng Story Outlook. Ay, maganda yan. Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend dahil nga napakaulan, no? Kasama nyo lang po dapat ang DZMM, Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Samantala, before tayo tumanggap ng mga good news, eh kumuha muna tayo kapamilya ng importanteng balita.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
0: Sunog, sumiklab sa warehouse sa Pasig City. Narito ang balitang kompirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan?
3: Coach V, itinaas na sa third alarm ang sunog sa isang warehouse sa Philippi Pike, Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Sumiklab ang apoy pasado alas 9 ng gabi. Ang tapay ng follow-up report dito lang sa DZMM Teleradyo at DZMM Teleradyo sa East 30. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowan Cueto.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Reports!
0: Eto na kapamilya, nagbabalik na po ang usapang Ghost Month in Love. Kasama po natin once again ang ating feng shui expert na si Master Hans Kuya. Master Hans, welcome back. Hello, hello. O, sige, maya-maya. Tatawagin natin pabalik si Master Hans. Kaya sa inyo dyan na naka-tune in at merong mga katanungan, no? Pwede nyo pong banggitin ang inyong zodiac sign at yan ang uunahin nating itanong sa ating expert ngayong gabi. At sino sa inyo ang mga naniniwala sa feng shui? Abay, let us know, no? Sino ang mga naniniwala at sino yung hindi naniniwala? Nako, itong episode na to, whether you're a believer or not, nako, this will change your mind. Welcome back, Master Hans.

0: wealth direction, saan ang love direction, ang health direction, ang happiness direction mo. Pag makikipag-date ka, saan ka dapat harap? Ano ang compatible sign? Halimbawa, meron kang ikakaisyaw. Alam mo sa Chinese, we love kaisyaw. Kaisyaw is ipapakilala. Ay, ipapakilala sa'yo. Bago ka ipakilala ng isang auntie, ng isang uncle, ng isang angkong, ng isang ama, bago ka nila ipakilala, make sure nila, ano bang astrology mo? Anong year zone mo? Kayo bang dalawa ay compatible? Kayo dalawa ba ay hindi compatible? Pag hindi kayo compatible, hindi na kayo pag-meet. Yeah, bahala na kayo kung mag-meet kayo sa buhay niyo po. Pero kung kayo naman ay compatible, gagawa ng paraan niya ni auntie, ni angkong, ni ama, ni Master Hans, ni Coach V para mag-link kayo at ma-meet niyo at isa-isa. So yan po ang feng shui o yung astrology.
1: Ayan. So Master Hans, kung ikaw ay Year of the Goat o Year of the Sheep, saan dapat kami haharap pag nakikipag-date? Interesado akong malaman, Master
0: maganda
1: Hans.
0: Pag Year of the Goat, Year of the Sheep, maganda humarap sa South. Pwede rin humarap ha. Sa North-East direction, ang Goat at saka Sheep. Okay? Sa South direction. Dahil South, nandiyan po yung tinatawag nating horse o yung compatible kay Year of the Goat or Year of the Sheep. Ang goat po, ang best friend po niya, ay Year of the Horse. Year of the Goat po, compatible din sa kanya si Pig. So, northwest direction ay swerte rin sa kanya. Isa per direction kaya, rabbit is east direction, swerte rin east. Talabat po, ni Year of the Goat or Sheep, si Ox. Bawal po, if you're Year of the Goat or Sheep, si Ox. Dahil yun po ang pinaka-conflict sign o hindi maswerteng sign. So, ano bang pinakinalaman? Bakit mas rin sa pagko-compatible, naghahanap, alam mo ba si Master Hans, napakadami ng mga naghahanap ng asawa, ng jowa, ng partner. Bago sila magsimula ng manligaw o bago niyang sagutin ang manliligaw niya, ay pinapacheck niya kay Master Hans. Meron akong 5 manliligaw. Pakicheck niya po dito kung sino mas compatible sign sa akin. I remember, one of the story na nireed ko dati. Isang Chinese din, during that time, early 20s, kagagraduate ka ng college. Etong girl na to ay na-separate sa kanyang relationship. At nung nagpunta siya sa akin, nagpo-consult siya sa akin, broken-hearted siya, nakita ko sa kanyang astrology, binis ko, sinilin niya, ano ba yung birthday mo? Ano ba birthday ng current boyfriend mo? Sabi ko, hindi talaga kayo compatible. At itong year na to, itong month na to, maghihiwalay sila. So talagang naman naghiwalay na sila. Pero sabi ko, don't worry, dahil this next month or month of ganitong month na to ay mamimit mo ang isang special someone mo na coming from your circle of friends na. So, malungkot siya nung umalis. Tapos, nung month na nasabi kong yun, she came back. Master Hans, may naliligaw sa akin. May naliligaw. Tignan mo nga, dalawa sila. Tignan mo nga kung sino sa kanila yung dalawa na compatible sign sa akin, compatible chart ko. So, I checked the boat chart and nakita ko yung isang person na yun. Uy, sabi ko, ito yung magiging soulmate mo. Pero this person na to, naalala ko, is from abroad pa, nasa ibang bansa. Nagpunta doon for work, for school.
1: Hindi
0: for
1: APAM.
0: Hindi APAM. Chinese din. Pero ito, sa circle of friends, so galing yan sa schoolmate niya yata, parang ganun.
1: Oh.
0: So dati na niyang friend. Dati na niyang kaibigan po.
1: Aba.
0: So nang nakikita ko, sabi ko, ito yung compatible sign. Ito yung possible na maging asawa mo. Okay, so si Guy, pinauwi niya. Kasi Guy naman, gusto siya nagawal, so umuwi. Nung nag-meet sila, hindi na nag-stop. Hindi na sila nagkahiwalay. Yun na, from that, napang-bilis ang moment nila, bata pa sila both, pero nagkapakasal na sila. And yung guy from the abroad, nag-for good na rin sa Philippines, kasi nandito sa Philippines is great. And right now, they have anak na. May anak na po sila. At kinasal na sila. Blissful, maayos ang relationship nila. Okay. So yun, meron pa isa namang love story din, astrology din, may kinilala sa feng shui. So, isa namang chance na, isa siyang gay, lalaki. Pwede nyo, okay, gay. Tapos, meron siyang compatible na sign na pinag-check sa akin. Sabi ko, alam mo, this person na ka-partner mo right now is not loyal sa'yo.
1: Although
0: they love each other, sabi ko. Kasi nga, may doubt siya, whatever. So sabi ko, you know, this guy, on that day, on that hour, you will, mabibisto mo siya.
1: Hala.
0: Mahuhuli mo siya. Sabi niya, masa wala naman akong nakikita pa for now, pero may konting doubt. Sabi ko, itong moment na to, puntahan mo, after 2 weeks yun eh, kasi after 2 weeks natin, pagkakaalala ko yung date na binigay ko sa kanya, nagkasalubong sila ng guy sa mall. At yung mall na nasilalubong nilang dalawa ay nakita niya yung boyfriend niya, yung

0: gawa niya din, may ka-holding hands na iba din.
1: Naku!
0: Takbo siya sa akin. Lungkot-lungkot siya. Ayak siya sa akin. So, remember sa love story na may base pa rin sa astrology. Maraming mga auntie, bago ikasal, nagpapacheck ng anong lucky date for wedding. Nagpapacheck ng compatibility. Bago-bago manligaw o ligawan, sila auntie, sila uncle, pinapacheck and masters, are they compatible? Pag hindi sila compatible, huwag nila natin sayang. Kasi if we Chinese, we strongly believe astrology, we strongly follow yung ganitong custom sa culture na to. And okay. Si Master Asua is a pure-blooded. Mm. Pure-blooded Chinese at may alam ko talaga to.
1: Okay, so paano naman kami yung Master Rans na hindi mga Chinese? Pwede applicable ba sa amin yan?
0: Pwede na sa inyo naman paniniwala naman yun. Sa kanya-kanyang paniniwala, hindi naman lang to exclusive for Chinese. Don't get me wrong. Kasi kinakwento ko, based sa Chinese community. Masters, paano naman kami na viewers na hindi naman kami Chinese at gusto ko lang magkaroon ng blissful mass, malaking chance. And again, hindi to perfect. Ang astrology is based sa stars, pero para makahanap ka ng maayos sa love life mo, titignan mo rin yung sarili mo, which itidiscuss ko din sa iyo. Based sa sarili mong chart, are your spouse o yung relationship palace mo ba ay talaga namang may magandang relasyon? Sa relationship palace mo ba ay malungkot? Masaya ba relationship palace mo? Kumusta ba relasyon mo sa ibang tao? Ano yung strength and weakness mo as person? So I will discuss that again sa iyo para mahanap natin kung paano ma-attract yung love relationship mo.
1: Okay. So maraming salamat matchmaker at dating coach Hans Kual. Biro lang.
0: Hindi po. Siguro alam mo dahil love life tayo. Kayo na ni-request mo sa akin yung astrology ng August. Pero yes. Siguro dahil limited time na ako, pwede ko bang ibigay lang sa inyo yung compatibility sign?
1: Sige, gusto namin yan, Master.
0: Oo, Master, hindi ko alam kung anong sign ko. Ngayon, kung hindi mo alam ang sign mo, ang pwede mong gawin, itanong natin yan kay google.com. Halimbawa, ito type mo. 1976, anong year element ka at anong year zodiac mo? Sabihin sa'yo na ni Google. Halimbawa, ang year mo, Master, year of the ano ko, pinanganak ako ng ganitong taon, anong di ko alam po anong year zodiac ko. Alam mo, 1976, fire dog yan. Fire dragon, 1976. 1999 ka, earth rabbit ka naman, example. Just ask lang sa Google.
1: Sige. Master
0: so,
1: Hans. Sige, pwede ba yung kay Coach B, for example, 1991, anong masasabi mo dyan sa ship?
0: Kay ship kasi, kay Coach B, ang compatible kay ship is year of the rabbit at year of the pig. Si sheep hindi compatible kay year of the ox. Ayan ang una-una kay sheep. Okay, so i-rundown naman natin. Paano naman, Master Ask? Yung iba na hindi naman o sheep, pwede mo bang i-discuss na rin? Sige, discuss na natin, Coach. Okay na po yun. Okay. Ang year of the rat ay compatible kay dragon at compatible kay monkey. Ang year of the rat, hindi siya compatible kay year of the horse. Si year of the ox naman tayo, compatible sa ox, kay snake, kay rooster. Ang best friend ni Ox ay si Year of the Rat. Si Ox siya kasi rat, but best friend. Year of the Tiger, compatible siya kay Dog, kay Horse. Ang best friend ng Tiger ay Year of the Pig. Ang kalaban ni Tiger ay si Monkey. Si Ox, ang kalaban niya ay si Sheep. Punta naman tayo kay Year of the Rabbit.
1: Sige.
0: Compatible kay Rabbit. Pasensya na po kayo, kapamilya, may sunog. Papunta doon.
1: Okay, hindi namin naririnig. Okay. So it's okay. Hindi namin naririnig.
0: Okay. So sa Year of the Rabbit naman po, ay compatible sa kanya sa Year of the Dog. Compatible kay Go at kay Year of the Pig. Ang Year of the Rabbit, kalaban niya po ang Year of the Rooster. Ang Year of the Dragon naman po ay compatible kay Rat, kay Monkey, at kay Rooster. Ang susunod ay Year of the Snake. Compatible siya kay Ox at kay Rooster. Ang Snake naman po ay compatible din kay Year of the Monkey. Ang Year of the Horse naman po ay compatible po kay Year of the Tiger, kay Dog, at kay Sheep. Kalaban ng Horse, ang Year of the Rat. Ang Year of the Sheep naman, nasabi natin Rabbit at Pig, at Horse ang compatible kay Sheep o kay Goat, kalaban niya si Ox. Ang Year of the Monkey naman ay compatible kay Rat, kay Dragon. Year of the Monkey, ang best friend niya si Year of the Snake. Ano ibig sabihin ng best friend? Ang ibig sabihin ng best friend, Coach V, is yung pinaka-compatible sign sa'yo. Okay. Anong ibig sabihin ng enemy? Pinaka-hindi compatible sa'yo. Alam mo ba, Coach V, lalo na pag naghahanap ka parang ng jowa, ayaw natin ng conflicting sign ang mag-asawa. Bakit ka mo? Minsan kasi, yung araw na yun, yung horoscope of the day mo, which is everyday, meron akong horoscope of the day, nakapost po yan sa abscbn.com. at sa ABS-CBN na Facebook page. Nakapost yan everyday, may video at meron din tayong art card. Wow. Nakapost yan sa social media ng kapamilya natin. Okay, balik tayo. Sa year of that example, year of the sheep, si Mrs., si girl. Tapos yung mister naman niya, year of the ox. Kalaban niyo yun directly. Anong nangyayari? Example, this day is the year of the goat. Lucky day kay year of the goat. At dahil mister niya yun, o asawa niya yun, syempre, pagising niya, I love you, sweetheart, kiss mo na. Pagkis sa asawa, aba, yung luck ng goat day na yun, yung araw kay sheep, ay may swerte dapat, nagiging unlucky dahil unlucky day kay year of the ox. So lalabas niya yun, si Busy, sa project, meron siyang meeting. Masaya siya, suot niya ang lucky color niya. Sabi ni Master Hans, maswerte sa pera. Kapunta siya sa meeting. Done deal na dapat. Pero nawawala ang swerte. Luminipis ang ilaw ng kanyang lock, yung kanyang kandila. Nawawala. Nag-flicker, nawawala. Bakit kamo? It's because nga, mahina ang kanyang swerte. Dahil na, nagkaroon ng conflict sign. Ganon din yun, hindi lang sa love life, sa empleyado mo o yung malapit sa iyo na katrabaho mo. O business partner mo. O kapatid mo. O kaibigan mo. Ayan yung mga importante na dapat malaman natin kung ano ang pinaka compatible sign sa atin at hindi compatible sign sa atin.
1: Ayan. Maraming salamat, Master Hans. May tanong ako sa iyo, Master Hans. What if may dalawa kang nililigawan? Ha? Tapos, yung gustong-gusto mo at gustong-gusto ka din, eh hindi compatible sa sign. Samantalang yung isang compatible yung sign sa'yo, eh hindi naman nagpapakita ng interest sa'yo. Sino ang pipiliin mo?
0: Ang gandang tanong yan, Master Hans. Based astrology mo, sabi mo, compatible kami ng taong to. Pero parang, etso pera lang niya ako.
1: Oo,
0: yun naman, what? Sabi mo, very compatible, very conflict naman kami. Parang very interesting naman sa amin. Anong dapat natin gawin?
1: Ano?
0: So, kailangan talaga yan. Hindi lang year zodiac ang babasahin natin dyan. That's very superficial lang. Parang yung year zodiac is pag nakita mo, first impression mo lang sa isang tao. Meron pa tayong months, meron tayong day, meron tayong hour na kailangan i-check, i-decipher sa each individual's compatibility. So, importante na both chart ay kailangan a-analyze natin. Master, sabi mo, year of the goat ako, ang best friend ko, si year of the horse. Eh, maniligaw ako ng horse. Hindi naman siya interesado. Goat ako, ang kalaban ko ay ox. May isang ox naman makulit. Makulit naman ako kasi parang interesting kami. Ano ba nangyayari? Master, sabi mo yung year, that's because year zodiac pa lang yun. Hindi pa rin sa amin yung month, yung day, and yung hour. So, kailangan natin i-check maigi. Eh, Master, talaga na-check natin maigi. Hindi talaga kami compatible.
1: Yes.
0: Master, ikukwento ko sa'yo kung bakit ganun nangyayari. Dahil during that time, the kompleto na information na bigay mo sa akin, makikita natin anong star ang dahilan bakit kayo kumakapit. Anong star naman dahilan kaya kayo nagre-repel each other. Anong soulmate, karmic death, karmic na utang nyo sa isa't isa. Mababasa at malalaman natin yan sa astrology.
1: Aba, so ito pala ay isang proseso. Hindi lang sinabing, oh, hindi kayo compatible. Hindi na. Ang dami pa palang kailangan i-consider.
0: Yes. Yun ang unang-una lang na tinitignan ng tao, lalo na pag Filipino-Chinese, is yung year zodiac nyo. Dahil buong angkan nyo, si Mrs. si Mister, yung buong angkan nyo, lagi kita, hindi kayo compatible, ganyan. Marami sasabihin yan kasi ka Chinese eh.
1: Okay.
0: Trust or believe the astrology side ng birth year o ng compatibility mo.
1: Oh. So for example, Master Hans, sige na consider mo na lang yung year, yung buwan, yung day, yung oras, lahat na test mo na. Tapos talagang compatible. So pinakilala sila ng kanilang mga auntie. Now, nung nagkakilala sila, eh nalaman mo na manluloko pala yung lalaking 'yon. Itutuloy mo pa ba kahit sobrang fit kayo? Compatible yung zodiac sign mo?
0: Alam mo? Ayan ay kailangan nyo ng, kaya kailangan nyo magkilala muna maigi bago pumasok sa isang relasyon.
1: Mm-hmm.
0: Okay? The astrological stars are there. Baka naman, pabaero siya, ikaw ang papatino sa kanya o inahanap din niya.
1: Master Hans, delikado yan. Maraming aasa dyang babae. Baka sabihin niya, ay, oo nga Master Hans, baka pag ako'y naging jowa na, hindi niya ako lolokohin kahit niloko niya yung 10 ex niya.
0: Marami akong ganyan love story. Si Master Hans Kuwa, isa sa mga pinupuntahan talaga ako. For the past 20 plus years na ako sa industry, sa feng shui, 25 years na ako, 2004 pa lang, nag-feng shui na tayo eh. So for the past 25 years na tayo nag-feng shui, ang daming mga nagpapakonsulta sa akin pagdating sa usapang love life, relationship, mapa-tarot reading, barahan ng tarot, mapa-astrology, mapa-function ng bahay, mapa-palm reading or face reading nilang dalawa. Alam mo ba, may mga nakikita akong storya na sinasabi natin, totoo, minsan maraming aasal. Hindi naman pa-astro to, pero depende pa rin sa individual. Depende rin pa rin. Alam mo, si babaero. Hindi ibig sabihin babaero yan. Bakit naging babaero yan? Because of the past relationship niya rin. Baka naging babaero yan because of the yung past relationship niya o yung nag-handle sa kanya. Baka naman pinahayaan lang din siya. Hindi niya na-feel yung totoong care. Hindi niya na-feel yung totoong love. Oh. Hindi niya totoong na-feel yung peace. Yung tahimik na buhay. Mm. Kaya naging babaero siya. Yun ang isa sa mga nakwento na alala ko ngayon. Na may story akong ganyan. Na babaero talaga. Notorious. Pogi nga naman talaga si kuya. Ang dami niyang babae, ang dami niyang chicks. Pero nung nakita niya, itong babae na ano niya, patumino na at nagkaroon na sila ng anak. At right now, nagpa-follow up pa rin sila sa akin yearly. Actually, naka-line up siya this week sa akin for Ghost Month Ritual. Oh. Pero sila, ang dami na lang kids and happy na sila.
1: Kahit babaero siya nagsimula.
0: Kahit nagsimula siya ng babaero, alam mo ba, based sa story ko, based sa experience ko, mga babaero, pwedeng laging po babaero, pero marami na read ko o naging consulting, naging client ko na babaero sila, nagbago sila na nakita nila ang tamang babae sa buhay nila.
1: Oo, may ganun naman talaga. Pero you have to take the risk talaga siguro, no? Master Han, sa pag-ibig.
0: Mukhang may nakakatakot tayo din tayo. Totoo naman, alam mo kasi depende lahat yan sa ano eh, sa relationship nyo eh. Kung paano mo pakikitunguan yung lalaki, paano ka pakikitunguan, binibigyan mo ba siya ng peace of mind? O magulo ang isip, parang lagi siyang aligaga kung kasama ka? Alam mo, may dahilan din eh kung bakit nagbababae din ang mga lalaki because of ano din, unsatisfaction siguro, marami siyang ginakita sa ano niya, sa current relationship niya. Siguro marami siyang mga based to sa mga past experiences ng client, masyarakat is lalaki. I'm a registered nurse also, and specialty ko is psych nurse. Yes, registered nurse, board passer ng si Master Hans. So talagang pinag-aralan ko talaga din ang psychology. Kaya napunta ako sa ano eh, sa pagpufungsyo, pagka-tarot reading, pag-astrology reading. So experience with proper studies talaga. Inaral ko talaga yung astrology, inaral ko talaga yung tarot reading, inaral ko talaga to experience yan. Tapos syempre experience dahil ang dami kong kliyente. Every day na nagpapakonsult ko sa akin, most of my client, pwede ko sabihin siguro mga 80% ay love life ang issue.
1: Yes.
0: Pera, may mga pera, pero mas marami ang iniisip ng mga tao, pag-ibig.
1: Pag-ibig talaga.
0: Isa rin, pag nagsasabi mo, Coach V na babaero, marami rin ang client, hindi babae ang problema, hindi babaero, lalakero naman.
1: Ayun. Sige, pag-usapan natin ng konti yung lalakero. Bakit nagiging lalakero ang isang tao?
0: Nasa chart ng babae. Hindi ko piniblame na ano dito ah. Ito, based on experience, based on mga nakita ko, nasa chart ng isang babae na sa chart niya, meron siyang dalawang direct officers sa kanyang heaven and earth. This is very technical. Kaya in-explain ko na basic sa sa statistiko, out of 10 na may ganung klaseng chart, siguro 9.5 babae, lalakero. So, once na nagpunta sa akin si client, minsan kahit hindi totoo yung sinasabi mo sa akin, alam ko, example, meron akong bisita naman na nagpunta sa akin, tatlo sila magbabarkada. Tatlo daw sila sawi sa pag-ibig. Sawi sila sa pag-ibig dahil daw yung asawa daw nila ay babaero. So, no, chinek ko yung chart nila isa-isa. Siyempre, individual ko, pinapunta ko sa ibang area muna yung nag-aantay. Alam mo ba na, nakita ko sa chart, unang tingin ko pala, unang sabi ko sa babae, sa client ko babae, alam mo, hindi si Mr. ang naloloko eh. Ikaw ang naloloko.
1: Wala.
0: First na message ko pala, na-strike siya para, wow, Master Hans, wow! Yung friends nila, lahat sila friends nila, ang akala lahat nila, ay niloko sila ng lalaki, ng asawa ng lalaki. Pero hindi pala. Sila pala ay naloloko.
1: Bakit nga ba daw? Ano bang rason kung bakit nagloloko? Yun yung gusto nating malaman kasi lagi nating naririnig yung rason kung bakit ang lalaki ng bababae. Pero bihira natin natatanong, anong rason kung bakit ng lalalaki ang babae? Because you know what, kapamilya? Ang tingin ko dyan, kapag ang lalaki nagloko, pwedeng dahil lang ito sa attraction o kaya naman tawag ng laman. Pero ang rinig ko ha sa mga kliyente ko kapag ang babae ang nagloko, ibig sabihin done deal na yan, exit na yan. Hindi yan magloloko lang dahil sa tawag ng katawan usually. Magloloko yan kasi ayaw na talaga nila at nakahanap talaga sila ng mas ma-okay na kapalit sa'yo. Ikaw kapamilya, ano ang opinion mo dito? Kapamilya, if you wanna share your comments, just message us at 0919-278-3000. Pwede din po kayong magpatawag. I-message nyo lang po kami sa numerong iyan. Huwag po kayong aalis, kapamilya, dahil sa pagbabalik natin, tatawagin natin pabalik si Master Hans kung siya ay gising pa. Magbabalik po ang ating programa.
2: Love Connect.
3: Love Connect
2: sa DZMM.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
14: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
1: Nagbabalik mga kapamilya ang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Ngayong gabi, usapang ghost month sa pag-ibig. Abay, ano nga ba ang maitutulong kapag alam mo ang feng shui about your tungkol sa iyong love life? Kaya tawagin natin pabalik si Master Hans para mag-offer ng kanyang mga final reminders para lahat tayo ay magka-love life na at hindi lang yan. Maigihan natin ang ating mga love life. Master Hans, welcome back.
0: Coach B, napakainit ng ating energy. Alam mo nangyari dito? Talagang nag-blackout.
1: Kaya pala.
0: Nag-blackout, biglang nawala ang kuryente, bumalik agad. May mga ghost talaga, ghost man. Na. Ang ganda kasi ng topic natin, no? Yung mga experiences ko bilang tarot reader, bilang astrologer leader sa mga palm reading, mga kaisyaw, mga pagpapakilala, auntie, uncle, kasama si Amasas ko kasi sa mga kaisyaw. Kapati yung, alam mo ba, pagka mag-meet up yung mga Chinese, ano yung mga lucky colors ng damit na susuotin nila, ano yung location, saan dapat sila nakaharap, very intense, ganun ka-detalye. Uh-huh. First meet-up lang, hindi yung ganun seryoso talaga na meet-up talaga. Pero bago mag-meet-up, pinaka-strict talaga dyan yung ano eh, yung astrology. Kung ano yung birth chart ni lalaki, ano yung birth chart ni babae, compatible ba sila, yun ang dalawa. Tapos bago magpakasal na yan na, iko-compute ni Master Hans kuha yung lucky wedding date nila. Che-check natin ano yung magandang petsa para sa pagpapakasal, para sa mas maayos, mas magandang relasyon. Ano yung mga lucky charm na pwede nilang suotin. Masas maraming tatanong, masas paano po yun? Mag-asawa na kami. Year of the goat si babae. Eh yung asawa ko, year of the ox, nanonood na ho ngayon, Master Hans. Eh taga na namin kasal, 25 years na, hindi ko naman pwedeng iwanan tong asawa ko to.
1: Oh, paano yun?
0: Eh, paano yun? Sinabi mo sa akin, di kami compatible. Oh, tama nga naman, di kami compatible. Anong gagawin natin? May mga, ano tayo, may mga cures tayo na pwedeng ilagay sa bedroom nyo po or sa sala nyo po na pang-cure, pang-counter sa magkalaban ng animal zodiac sign. Walang ano? Specific cure. Walang specific na opag sa ok, sa goat, walang ganun. I have to personally visit the bahay to check the location and to put something there. So wala, hindi ko masasabi, hindi sa ayaw ko sabihin, hindi siya general, hindi siya parang gamot auto para sa lahat, may sakit na ulo mo, magganito ka, lahat para, hindi ganun po. Kailangan natin ma-check specifically kung ano yung cure na kailangan mong gamitin o gawin para mas maayos ang love relationship.
1: Okay. Oh, so Master Hans, ano na ang final advice mo sa ating mga listeners?
0: Final advice na tayo. Alam mo, gusto pa ang taka-chika, nag-enjoy ako sa love-life relationship natin. Pero talaga, kasi bukas meron akong ghost month. Ang dami kong ganap ngayon. Anyways, sana magkaroon tayo second chance. Thank you again, Coach V, sa DZMM for having Master Hans Kuwa. Please do follow me sa aking Facebook page, Master Hans Kuwa. Meron akong YouTube, may TikTok po ko, may Facebook po ko, may Instagram. Araw-araw po nagpo-post ako ng love relationship, ng mga horoscope, love relationship enhancers, mga ritual na pwede mong gawin, ang gusto mo magpapasa, tarot reading, magpa-astrology reading, pwedeng online consultation kay Master Hans Kuwa. Mag-PM lang kayo sa Facebook page ko, Master Hans Kuwa. Ang aking Lucky Charm store po ay bukas po sa City Lab Show Tower. Tapat po yan ng St. Francis Church, Lourdes School of Mandaluyong, Alonso Boulevard. City Lab Show Tower po ang Lucky Charm store ni Master Hans Kuwa. Monday to Saturday, 11 ng tanghali hanggang 5 PM po, City Lab Show Tower. PM lang kayo sa Facebook page, Master Hans Kuwa. Coach B, DZMM, salamat na marami po for having Master Hans Kuwa Ghost Month, August 13 hanggang September 11. Good night. Yay! Po at bye-bye!
1: Good night.
0: See you soon, Coach V.
1: See you soon, Master Hans.
0: Thank maraming you po. Good night.
1: Ayan ka, pamilya. Ha? At least alam na natin na mathematician din pala tong si Master Hans kasi kinocompute pala talaga ang pungsoy, no? Hindi lang siya hula-hula. And another thing, it's good to know, no? I didn't know that na ang ghost month pala, eh, gumagalaw din. Akala ko, pag sinabi August, ghost month yan, sa business tsaka sa love. Eh, ang ghost month pala, pwedeng simula August 13 hanggang kailan daw yon, sabi niya? September 18 o September 13. O, sige, double check natin yan. Pero kapamilya, wala namang masama kapag tayo mag-doble ingat lang. At hindi naman ibig sabihin hindi ka iibig ngayong buwan ng ghost month. Ang sabi lang naman ni Master Hans Kuwa, huwag masyadong marupok. Maging marupok ka na pagkatapos ng September 18. O mga kapamilya, huwag mo nang aalis dahil magbabalik pa ang Love Connect.
15: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Aba kanina, abay mahaba-habang usapan yan tungkol sa ghost month sa pag-ibig. Madami din tayong natutunan. Pero ngayong gabi, bago tayo pumili ng love story mapakinggan, kausapin muna natin ang isa sa ating mga caller from Cavite. Ano naman kaya ang komento niya sa kanyang mga narinig dito ngayong gabi sa Love Connect? Hi Ate Maria, welcome po sa Love Connect.
2: Hello, magandang gabi po.
1: Magandang gabi Ate Maria.
2: Kumusta ka gabi po, Coach B?
1: Kanina ka ba naka-tune in dito sa DZMM?
2: Ano po tanong nyo?
1: Anong oras ka nagsimulang makinig sa DZMM?
2: Ano po, ma'am?
1: Ang ganda mo.
2: Sika po. Dito po kasi masyadong mag-disapi po dito, ma'am.
1: Hindi mo kami naririnig, Ate Maria?
2: Ayan. Sige na po. Pwede na.
1: Opo. Sabi namin, Ate Maria, ang ganda mo, Ate Maria.
2: Opo.
1: Opo lang. Grabe naman.
2: Ano po tanong nyo?
1: Ang tanong ko is 1 plus 1 times 5.
2: Ano po, ma'am?
1: Pag ayaw niya sagutin, hindi niya naririnig. Pero pag, Ate Maria, napakinggan mo ba yung si Master Hans kanina?
2: Opo.
1: Ikaw ba naniniwala sa feng shui?
2: Opo.
1: O, ba't ka naniniwala sa feng shui? Tsaka ano zodiac sign mo?
2: Minsan, totoo naman po yung ano niya. Minsan naman hindi.
1: Ah, ganon.
2: Opo. Ay, may tanong po ako, ma'am.
1: Sige.
2: Compatible po ba yung December 1 to September 24?
1: Compatible ba ang... Sige, ganito ah. Hindi ako si Master Hans, pero sabi ni Master Hans, i-google daw natin. Ano sabi mo? Compatible ba?
2: Ang December 1 at September 24.
1: December 1 at September 24.
2: Oo.
1: May year ba to? May month? May year ba? Wala.
2: Year? Ako po, year ano ako? Year 50... Year 56.
1: Wait lang, December 1, anong year?
2: 1956.
1: Yung September?
2: September 20. Hindi ko alam na September. Kasi ano na po siya, 53.
1: So kung 53 years old, sige, 53 years old siya now. Okay, he's now 53. Itatanong natin kay ChatGPT kung anong magiging sagot ni Master Hans Kuwa since natutulog na ata si Master Hans kasi marami pang racket to eh. Akong bahala sa'yo, gagawa natin ang ChatGPT. Tatanong ko sa AI, ChatGPT, according to Master Hans Kuwa, compatible ba Hans Kuwa? Compatible ba si December 1, 1996 at September 24 if he is now 53? O, eto na. Well, ang sagot dyan, ha, eto ah, sina-ChatGPT natin to. O, okay. Alright, so compatible according to, ibig sabihin daw, year of the, ang December 1, 1966, ang hirap pala ng trabaho ni Master Hans, ha? Kapag December 1, 1966 ka, ibig sabihin, fire horse ka. Kapag September 24, 1972, ibig sabihin, water rat ka. Compatible or hindi? I would say, 5 over 10 lang yung compatibility. Parang hindi masyado.
2: Yun. Ano po?
1: 5 over 10 lang yung compatibility. So according dito sa AI, 50-50 daw. 50-50 yung chance na magkatuluyan kayo, 50-50 na maghiwalay kayo. Bakit, sino ba 'yon, asawa mo?
2: Hindi, boyfriend ko.
1: Eh, gano'n katagal na kayo magkakilala?
2: Ha?
1: Gano'n na kayo katagal mag-boyfriend?
2: Mag 1 year na? Ay, mag 2 years na?
1: Oh, ano, kumusta ang experience mo sa kanya? Sakit sa ulo o nakakadagdag ng saya at pera mo?
2: Mabait siya, maunawain.
1: Hindi yan yung tanong ko. Ang tanong ko sa'yo, sakit ba siya sa ulo o nakakadagdag ng saya at pera mo?
2: Ah, hindi po siya nakakasakit ng ulo mo. Nakakadagdag po siya ng saya.
1: How about pera?
2: Hindi pa po kami nag-meet.
1: Hindi pa kayo nag-meet? Ay, bakit naman? Paano nag... 1 year kayong magka-jowa, hindi kayo nag-meet? Ano yung sabihin yan? Bakit?
2: Sa ano po? Ngayon po nagpakilala sa amin.
1: Oh.
2: Kailan? Na isang tao, kaya nakilala ko po siya.
1: Kailan daw kayo mag-meet?
2: Never. Pag nagkaroon na po siguro, kasi tapos po kasi siya, ano siya, budget, kaya...
1: Masahe.
2: Hindi, opo.
1: Okay, sige. Pero hindi ka naman niya hinihingian ng pera.
2: Ha?
1: Hindi ka niya hinihingian ng pera. O
2: Ayawa naman ang Diyos, hindi po.
1: Okay. Dapat importante yan, ha? At hindi naman sa nagiging ano si Coach V. Pero mini-make sure ko lang na yung mga love life nyo, lalo niya kung hindi nyo pa nakikilala, na hindi kayo ginagamit, na hindi kayo hinihingian ng pera. Kung nandyan sila para may kausap ka, may karamay ka, good yan. Pero kung sinasabi mag-boyfriend, girlfriend, tapos napapansin mo, hingi ng kung ano-ano sa'yo, medyo kabahan tayo dyan. Diba, Ate Maria?
2: Hindi mabait po siya.
1: Mabait siya, very good. Sige, since may love life ka, ilang taon ka na ba, Ate Maria?
2: Ay, ako, ano, ate, ano, si, ano, ako, si, 1956, di, ano, 68.
1: Oh, ilang, hindi mo alam kung ilang taon ka na, kailan huli na birthday mo?
2: December 1.
1: Oh, ilang taon ka na ngayon?
2: 68.
1: Ah, 68 ka na. Wow. Tapos yung jowa mo, 53 years old pa lang.
2: Oo.
1: Ah, mas bata siya. Paano kayo nagkakilala?
2: Sa friend. Nagpakilala siya sa akin. Maging magkaibigan muna kami ng isang buwan. Kasi di ba tama matalaga ng asawa ko yung mga time na yon.
1: Oh, so siya yung parang naging sandalan mo nung nagluluksa ka?
2: Oo.
1: Oy, at least
2: nakilala ko siya nung nagluluksa ako.
1: Oh, nahirapan ka bang mag-move on dahil ano, or mas naging mabilis ang pag-move on mo sa asawa mo dahil kahit papano may bago ka nang nakakausap?
2: Medyo na hindi naman ako gaano nahirapan mag-move on kasi may nakakausap na ako.
1: Ah, kasi may nakakausap ka na. Nako, excited ako sa inyo. Sana mag-meet na kayo sa totoong buhay.
2: Sana nga po, ilan pa ng ano ko sa kanya, 15 or 16.
1: Wait, nasaan ba siya ngayon?
2: Nasa Tandang Sora.
1: Ikaw, nasaan ka?
2: Dito sa Cavite.
1: Magkano yung, for example, aabutin ng pamasahe niya kung pupunta siya ng Tandang Sora papuntang Cavite?
2: Kung halimbawa mag-grab, diba sa grab minsan mahal ang ano, minsan sisingilin ka ng katulad yung season 3 ay dun sa Tandang Sura, medyo malayo-layo. Mga siguro ang grab ngayon, sisingiling ka ng mga, kung nagkakabali, mga 600 or 700.
1: Oh, ano, blind ba siya, Ate Maria?
2: Ha?
1: Blind ba siya?
2: Yes.
1: Opo.
2: Okay, oo, blind siya.
1: Ah, kaya kailangan i-grab, no? Kasi kung hindi, pwede naman mag...
2: Kailangan grab.
1: Oo, mag-commute, eh. Bayo, naintindihan natin. Ate Maria, ba't hindi ikaw yung pumunta sa kanya?
2: Eh, ayaw naman ang gusto ko. Gusto kasi ng mga anak ko. Siya muna ang pumunta dito para makita siya ng mga anak ko.
1: Okay, makes sense. Napakadalagang Pilipina. Talagang traditionally, dapat naman talaga ang lalaki ang gumagawa ng paraan. Di ba?
2: Oo.
1: Okay, pero para naman sa opinion ni Coach B, abay applicable yan kung medyo nagliligawan kayo at mga nandun pa kayo sa mga kabataan nyo. Ate Maria, nagkaanak ka na nga eh. Tapos siya 50 na din. Abay, hanggang kailan kayo maghihintayan yan? Hindi pa kayo nagkikita.
2: Yung mga kaya kailangan na magkita na kami kasi 60 plus na ako. Tapos siya mag-54 ba siya? O hindi ko alam, mag-53 siya, mag-54 na din siya.
1: Yeah, kasi kung bibilangin nyo, ilan na lang ba ang taon na natitira sa inyo? Mga 50 years maximum na lang. Hindi na aabot na. Diba?
2: Kaya nga sabi ko sa kanya,
1: kulang yun gumawa ako sa dawan mo.
2: Sabi ko gumawa ka ng paraan.
1: Yun.
2: Para naman makarating ka dito. Kasi gusto siya makita ng mga anak ko.
1: Oo, tsaka kung blind siya, kung magmasahi ka ng siguro ilang kliyente, mapubuno mo yung 600.
2: Oo, diba? Pero alam mo kasi, ma'am, hindi siya, ano kasi siya, medyo mahina ang tawag nito. Hindi siya nagmamasad kasi... nasa bahay lang siya. Ang tanging ginagawa niya pag nasa bahay siya, katukatulong. Dadalawa lang kasi sila lang magkapatid. Nakulong siya sa bahay, nagluluto, naglilinis, o nagsasain, naglilinis, natulong siya maglaba.
1: Okay. So, wala pa siyang, wala pa masyadong
2: masalog siya ng bahay.
1: Sige, Ate Maria.
2: Kung ginagawa na pang bahay, natulong siya, hindi naman siya nagpapabaya.
1: Okay, sana magawa niya ng paraan para magkita na kayo. Ate Maria, ang gusto mo daw na pakinggan ngayong kanta kahit maputi na ang buhok ko, tama?
2: Opo.
1: Okay, at dinededicate mo yan dun sa boyfriend mo na 53 years old from Tandang Sora.
2: Opo.
1: Sige, dahil dyan, papatugtugin ko yan para sa inyong dalawahan. Naway magkita na kayong dalawa kasi ang teenager nyo pa naman.
2: Oo.
1: Alright, good night Ate Maria. God bless po. More
2: good
1: blessing.
2: Good night po. Salamat din po sa inyo.
1: A lot of love in your relationships. Good night Ate Maria. At sa lahat ng nakikinig na hanggang ngayon, talagang kahit maputi na ang buhok, umaari ba pa? Ito na, ang kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko.

0: Love Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities. On the go!
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
13: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.
14: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect. Ay, nakakatuwa ang usapan ngayong gabi. From Love Ghost Month, no? Meron po bang Ghost Month sa pag-ibig? To usapang jowa na hindi pa nagkikita. Pwede bang maging love yon pag hindi kayo nagkikita? Abay, posible naman. Basta wala lang gamitan, ha? At dapat may plano. Kasi kahit gaano pa kalakas ng pag-ibig nyo sa isa't isa, kapag wala kayong plano kung kailan kayo, and when I say plano, dapat specific date kung kailan kayo magkikita. Kung walang ganyan, maghihiwalay din kayo, kapamilya. And that is backed by research, no? Kaya sa mga LDR dyan, naku, hindi pwedeng sabihin na next month na lang, next year na lang, pag may ipon na, kapag may ganito na, naku, yan ang papatay sa mga relasyon nyo. Kaya kahit gano'ng kahirap sa buhay, dapat may plano kung kailan nang mabuhayan kayong dalawa at huwag kayong tumingin-tingin sa iba. Kapamilya, gabi-gabi po dito sa Love Connect ay pumipili po kami sa isa ng isa sa mga pinapadalang love problem sa amin. Ngayong gabi, susubukan nating solusyonan ang love problems ni Justine, 48 years old. Abay, ano nga ba ang isusubong niya sa Love Connect? Pakinggan natin dito sa ating segment na Love Confessions.
15: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Coach B. Ako po si Justin, 48 years old. And ang asawa ko naman po ay si Cherry at biniyayaan kami ng apat na anak. Noong mga unang taon namin, simple lang ang buhay pero masaya. Hindi man malaki ang kinikita ko, ginagawa ko ang lahat para may pagkain sa mesa, pambayad sa mga gastusin, at magandang kinabukasan para sa mga anak namin. Pero habang tumatagal, unti-unting nalululong sa pagsusukal ang asawa ko. Noong una, maliit lang daw at kaya niyang kontrolin, pero kalaunan, kapag natatalo siya, nagsusugal ulit para bumawi. Kapag walang pera, nangungutang. Kapag may naniningil, uutang ulit para mabayaran ang naunang utang. Dahil dito, naubos ang ipon namin. May mga gamit kaming ipinagbili at mga bagay na matagal kong pinaghirapan na kailangan naming bitawan para lang mabayaran ang mga utang. Ang pinakamasakit pa dito, Coach V, pati mga anak namin ay naaapektuhan na. Dalawa sa kanila ang napilitang magtrabaho ng maaga dahil hindi namin kayang suportahan ng maayos ang kanilang pag-aaral. Bilang ama, sobrang sakit po noon. Tuwing nakikita kong pumapasok sa trabaho ang mga anak ko habang ang ibang

tuluyang napaiyak, Coach B. Akala ko ang kailangan ng mga anak ko ay pera, magandang bahay, at magandang buhay. Hindi ko napansin na ang pinakagusto pala nila ay isang tahanang may pagmamahalan at kapayapaan. Kinabukasan, kinausap ko ang asawa ko. Sinabi kong mahal na mahal ko siya. Pero hindi ko na kayang panoorin na pati ang mga anak namin eh nagsasakripisyo dahil sa pagsusugal niya. Handa akong tumulong kung gusto niyang magbago. Pero kailangan niyang harapin ang problema, itigil ang pagsusugal at ayusin ang mga utang. Hindi ko pa alam kung magbabago siya o mauuwi kami sa paghihiwalay. Pero isang bagay ang malinaw sa akin, Coach V. Hindi ko nahahayaang masira ang kinabukasan ng mga anak ko dahil lamang sa takot kong harapin ang katotohanan. Natutunan ko na minsan ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi lang pagtitiis. Minsan, kailangan din nating magkaroon ng lakas ng loob na magsabi ng tama na. Kaya, ang tanong ko po, Coach V, hanggang saan ba dapat magsakripisyo ang isang ama para sa pamilya? At kailan niya kailangang piliing iligtas naman ang mga anak niya? Maraming salamat po, Coach V. Well,

0: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Dear Justin, it's tough when the person that you love, you know, have some sort of addiction. Because you know what they say? Kahit ganun pa sila kamahal, hindi mo makukure kapag mayroon silang pinagdadaan ng addiction. So, my advice for you is tama yung nararamdaman mo. Tama that you save your family first. Tama din na magtiis ka at mag-sacrifice for your family bilang tatay, but not to the point, no, na masisira ang pamilya just because of an addiction of one of the family members. So, you know, Justin, if you have to discipline them, if you would have to set boundaries, if you have to tell them na, you know what, kapag ginawa mo to ulit, I will not lend you any more money at hindi na ako magpapakita sa'yo. That would be, you know, a consequence of something na nakakasira sa pamilya. So, it doesn't mean na magiging stricto ka kasi hindi mo siya mahal. Alam natin nagbigay ka na ng maraming chance, Justin. So, love is not just go, go, go, but also love is knowing when to stop. That is my advice for you. Kapamilya, if you have any love confessions, you may also send us a letter dito sa ating Viber line and text line at 0919-278-3000. Bago tayo magtapos, abay kumuha po muna tayo ng importanteng balita. Ito na po, no? Ang ating balita ngayong gabi. Alamin po natin ang update sa sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Pasig City. Makakausap po natin ang ating Radyo Patrol na si Rowen Cueto. Rowen?
2: Coach D, malaki na ang apoy ng abutan ng mga bumpero ang sunog sa isang warehouse sa Philippi Pike Street, Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Pabilis na kumalat ang apoy dahil sa light at highly flammable materials na laman ng warehouse, kaya wala pang 3 minuto ay itinaas na sa 3 alarma ang sunog. Ayon sa BFP, kabilang sa mga laman ng warehouse ang mga opisina, tela at mga gamit sa golf, 2 closed van at 1 motor ang nakaparada sa loob ng warehouse ang nadamay sa sunog. Samantala, ligtas naman ang 6 na nasa loob ng warehouse nang sumiklab ang apoy. Patuloy ang operasyon ng mga bumbero habang iniimbestigahan kung saan nagsimula ang sunog at tinataya ng halaga ng pinsala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Mga kapamilya, thank you for tuning in ngayong gabi sa Love Connect. For those who have struggles pagdating sa pag-ibig, abay, huwag po kayong mag-alala, hindi po kayo nag-iisa. Marami pong namo-problema sa love life nila ngayon. Pero yan man po ay nangyayari, huwag kayo mag-alala dahil nandito naman si Love Connect para magbigay ng solusyon sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay pag-ibig. Paano yan? Magkita-kita ulit tayo bukas 10 p.m. to 12 midnight. Dito lang po sa nag-iisang programang nakatutok sa love life ng mga Pilipino. This is Love Connect with Coach V. Good night!
0: Ang U.S. Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwede rin naman just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, and 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo ng kausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Biyernes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan, saan ka consistent?

0: Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabing umaga, August 14, 2026. Araw po ng Biyernes. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s. May OPM pa. Meron pa mga new millennium songs na dapat ninyong abangan. Mamaya din, may malalaman natin kung ano nga bang ating paghuhuntahan ngayong umaga ng Biyernes. TGIF na po, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin lahat ng mga nakatutok nanonood na, no, sa mga sandaling ito. At ang kauna-una nag-message sa akin si Sir Apolonio Sugay ay may picture ko pa dun sa TV na nanonood siya ngayon. Hello po sa inyo, sa lahat ng mga nakatutok sa atin via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, hello! At sa lahat din po ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo, kung nasaan man po kayo, sa inyong mga bahay, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga sari-sari store na 24 hours bukas, o kaya naman po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan habang sila ay pauwi galing trabaho, o kaya naman ay papasok na ng trabaho ng ganitong oras. Hello and welcome sa ating programa. Sa mga nakatutok sa atin sa DZMM Radio Patrol 630. Kumusta? Last day of the working week, kahit na maraming mga na-cancel nitong mga nakaraang araw dahil sa patuloy na pag-uulan at pagbabagyo at habagat. At nasa Biyernes na tayo ulit at it's sweldo day sa mga sumisweldo ng A15. Yes, sweldo day dahil bukas ay Sabado na at 15 na bukas. So ngayon ang sweldo. Minsan kapag nauuna yung sweldo, halimbawa hindi pa 15, tas natapat ng Sabado o kaya Linggo, parang hindi rin maganda eh, no? Kasi may dalawang araw pa na na parang ma-advance, di ba? Yung di nakakatuwa minsan yung ganun eh, mapapagastos ka. Imbis na sa 15 mo pa siya magastos, magagastos mo na siya ng oo, para kang bumali. So ngayon, kapag ka hindi ka masyado, pag medyo madulas sa kamay mo yung sweldo mo, pagdating ng AIDS, wala ka ng pocket money. Yun ang problema dyan pagka ganyang nauuna eh. Okay din naman, di ang gawin ninyo, pagka nakuha nyo na, halimbawa ngayon 14, hindi pa 15, ibayad nyo na sa mga babayaran ninyo, sa mga kuryente, o kaya kung hindi pa man due date, ilagay nyo na sa ibang banko na diretso ng pambayad pagka dumating na yung mga bills. Yan ang ating tipid tips mula kay Kuya Dan. Hoy, gusto ko muna mag-thank you sa masarap na anong title noon? Tin Puto Kalasyaw. Tama ba? Kalasyaw ba yun? Merong dito si Tin, may daladalang putong maliit. Kalasyaw, di ba? Ang sarap. Parang treats, kaya hindi ko napapansin yung kain ko, dire-diretso, parang chichirya yung kinakain mo, kasi maliit lang eh, ganun lang eh, bagay na bagay sa kape. It's so yummy. Parang nabusog na nga ako eh, kasi yun eh, di ba? Parang galing sa rice din yun eh, kaya medyo mabigat din sa tiyan kahit na maliit-liit lang eh. 12:27 na po ang oras natin, mga kapamilya. Ano ba ito? Kanina pa may makati sa mukha ako. Naiinis ako mamaya. Saktong-sakto itong nararamdaman ko sa ating pag-uusapan dito sa ating
0: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Oy, huntahan na po with Kuya Dan at dapat na nating malaman ang ating
0: narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
1: Ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan ngayong araw na ito ng Biyernes, Saan ka consistent? Itong Makati na to, kanina pa consistent din sa mukha ko. Naiinis ako eh. Dito banda sa may kilay, nakakainis. Saan ka consistent? No? When you say consistent, ibig sabihin eh, lagi mong ginagawa, no? It's either a good or bad habit na talagang kahit anong mangyari ay gagawin at gagawin mo pa rin. Saan ka consistent? Sa kanya po. Oh, inunahan ko na kayo ha. Consistent, umasa po sa kanya po. Oo, siya lang po, as in po. Saan ka consistent? Siyempre gusto natin consistent ka sa mga magagandang bagay, pero minsan consistent din tayo sa mga hindi magagandang bagay, di ba? So gusto kong malaman yan at maghuntahan tayo ngayong umagang ito. Sabi ni Marian, Kuya Dan, try mo yung puto sa Marikina, yung maliit na brown. Ano na naman niya? Pagkain na naman niya. Masarap daw. Maliit na brown na puto. Parang di pa ako nakakain nun. Ano siya? Ano din siya? Galing din siya sa glutinous rice? Ano din? Kasi kulay brown, nasa isip ko, kutsinta na yun, di ba? Pag kulay brown. So, ibig sabihin, ano din siya? Yung parang malagkit din siya, sticky din siya, pero kulay brown? O kung ganun, hindi ko pa siya na-encounter. Saan sa Marikina yan? Sige, dayuhin natin mamaya pagkatapos. Pupuntahan agad. Hindi ko alam, hindi ko pa natitikman yung puto na kulay brown. Maganda umaga ho sa mga taga dyan sa Marikina. Ah, talagang sinend na niya yung maps kung saan ko matatagpo. Napakabilis naman ng mga pagkilos naman itong mga ito. At ang binigay niya sa akin ay longitude at latitude. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta pangalan ng lugar. Binigay niyo sa akin ang longitude at latitude. Oo, para talagang... So ano, magbabaon ba ako ng compass pagpunta ko dyan? Para gaganan ako dito. Oo, teka, sandali. Wala pa tayo sa 14:38:23 eh. Ano yan? Ano yan, Marian? Bakit bigyan mo ko ng longitude at latitude? Ang hirap naman... Hirap namang puntahan, kakain lang ng puto, kailangan marunong ka pa mag-compute ng... Ayan, naibigay din niya sa akin yung mismo. Nagkamali lang pala ng send. Masyado lang ako mabilis mag-comment. Saan po sa QC nakakuha si Tin ng puto kalasyaw? Ay, hindi siya dito nakakuha ng puto kalasyaw. Tin, pakisagot ang katanungan ng madlang people. Saan daw siya nakakuha ng puto kalasyaw? Sa kalasyaw. Ano ba yun? Akala ko lugar yung kalasyaw. Sa Pangasinan pa daw, Jeffrey. Uy, malapit ka. Di ba taga Pangasinan ka, Jeffrey? Ito si Tin ay galing Pangasinan nung weekend. Kaya nakapagbaon siya ng putong kalasyaw na... Ang sarap-sarap, as in, parang ano lang siya. Galimang piso lang siya, tapos talagang gagano. Ang dami ko nang nakain. Consistent ako doon sa puto kalasyaw na dala ni Tin dito. Ay, ano na pala? Ay, 12:31 na pala. O basta yan ang ating katanungan sa huntahan natin ngayong umagang ito ha. Saan ka consistent? As in, yung talagang umulan, umaraw, gagawin at gagawin mo pa rin. Sabi ni Marvin, gusto ko yung putong kalasyaw na kulay violet sa gilid ng manawag. Diyos, ang lalayo naman ng mga... Hindi naman ng... So, ibig sabihin, dyan talaga siya sa may bandang Pangasinan talaga. Doon talaga siguro yung nag-originate yung putong kalasyaw. Masarap. Nalalasahan ko pa rin hanggang ngayon. Bagay na bagay sa kape. Oo, as in talagang parang nag-compliment sila. Parang nag-shake hands yung putong kalasyaw. Yung kape. I-viber din nyo sa 0919-278-3000 ang inyong kasagutan. No? Kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. O kaya sa aking Facebook page, hanapin mo lamang Dan Capuchon. Sabi ni Jeffrey, buti hindi napanis din. Ah, kaya pala maasim-asim. Tama ba? May kunting may laban yung asim eh. Pero kaya yan ng sikmura ko, may tiwala ako sa sikmura. Malapit na yon. Kaya pala, malapit na pala sa finals. Kaya pala parang nararamdaman ng sikmura ko. Pero sabi ng sikmura ko, wala akong pake. Sige lang, okay lang yan. Ang sarap. may konting asim nga ako, Rick. Ang galing ninyo. Ang galing nyo naman sa puto, Marvin. Sabi ni Jess, natawa ako sa maasim-asim. Totoo, may konti na siyang asim. Parang ano na siya, yung... may ganun. May spirit na siya. Yung puto, may spirit. Yung ganun. Oh, akala ni ano siya lang, hindi, natikman ko din. Pero hindi pa naman siya yung tipong aayawan mo. Nakadami nga ako, tinama ko nga nakaubos yata nung. Ang dami ko nga nakuha eh. Kaya pala pinamigay na. Tingnan mo ugali, di ba? Di ba? Nagdala ng puto dito. Tapos yung ano na, yung bibigay na, yung malapit na sa finals, di ba? Yes, may konting asim, parang aftertaste. Ay, yung asim niya hindi aftertaste, parang during the taste yung asim. Safe daw, si Pao kasi hindi kumain. Hindi, alam mo si Pao kasi ano yan, pihikan kasi yan. Alam mo naman ano talaga yan. Ano yan, Mayumi, di ba? Mayumi, ano yan, makipot. Makipot, ganun lang kasi si Pao. Ayaw niya ng pihikan siya sa food. Oo. Hindi madumi, Mayumi. Ibig sabihin, kumbaga compose, ganun. Ano? Mayumi na laging galit, tama. Oh. Mabuti na lang, hindi niyo nakikita si Pao, no? Kasi pag nandito yan, parang CCTV yung mata niya, eh. Umiikot-ikot eh. Kasi yung ikot. Pag ganun, walang kalaban lang yung mga kasama ko dito. Ay, ano ba yan? 12:34 na, napapagod na ako. Mamaya naman, magtipid tayo sa kwentuhan, guys. Mag-commercial na muna tayo. Oh, at ipagpatuloy. Oh, yan, oh, tinan mo. Oh, parang, di ba? Ang kipot, di ba? 12:34 na po ang oras natin. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kay Dan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Venganza. Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Engelbert Humperdinck with a song, The Way It Used To Be. Sharing the night together ni Dr. Hook. Kiss and say goodbye ng The Manhattans. And Have I Told You Lately ni Rod Stewart. Ang ating napakinggan sa oras po natin, 12:51. Good morning sa lahat ng mga kabukas pala ng kanilang mga television at radyo. Welcome po sa ating programa. Sa mga nagbe-birthday today, happy birthday. Naalala ko si Sir Bob. Happy birthday, Sir Bob ng Antipolo. Oo, kasi nabanggit niya kahapon, August 14. At sa lahat ng mga nagbe-birthday today, happy birthday. Ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong umagang ito ng Friday, saan ka consistent? Ano yung mga bagay-bagay na lagi-lagi mong ginagawa, no? Kahit anong mangyari. Sabi ni Miss Vera Gadiano, good morning Kuya Dan. Coffee is pampahaba ng buhay, pang-relax. Pero Kuya Dan, binawal muna ako ng doktor ko pang samantala for 2 months lang. God bless Kuya Dan. Pa-request ng any song ni Gary Valenciano. Maraming salamat. Sabi ni Miss Vera Gadiano. Yeah, oo, coffee. Ako din. Pagka dito sa programa, consistent din ako sa coffee. Coffee is life. Kausapin natin ang ating first caller from Laguna. Nasa linya na natin si Lito. Lito, good morning. Are you there? Lito? Good morning. Kumusta Lito? Nasa Laguna ka ngayon?
1: Kailan naman.
0: Nandiyan ka sa Laguna o ano ka? Kung saan ka?

0: napunta ulit?
1: Sa Laguna. Nasa Laguna po.
0: Nasa Laguna. O, sige. O, eh, okay naman dyan. Di na rin masyadong. Dito sa QC, medyo tumigil na yung ulan ng konti. Dyan ba?
1: Pa.
0: Tumigil na rin ba ulan dyan?
1: Hindi pa rin po eh. Maghahapon nga, kuya. Dan,
0: ah, talaga? O, oh, meron pa rin. Meron pa rin. Okay. O, eh, wag na muna maglalabas. O, oh, pagka ganitong medyo maulan pa rin talaga ang panahon.
1: Apo.
0: Alright, o Lito, ang katanungan natin sa huntahan natin today ay ito, sasagutin mo. Saan ka consistent? Ano yung mga bagay na lagi-lagi mong ginagawa?
1: Nang ano po, Kuya Dan? Nang ano po?
0: Consistent, no? Kumbaga, kung meron ka mga bagay na lagi mong ginagawa, umulan man o umaraw, ano yun? Meron ka bang ganon? As in, yung lagi, paulit-ulit, consistent kang gawin?
1: Sa akin po, ano, yung... Siyempre, mag-aaralan yung iba pagluluto ko yan. Tapos yung ano. Siyempre, pinag-aaralan ko pa rin yung cellphone ko. Kaya dahil talaga wala akong magawa.
0: Correct.
1: Nag-aaral pa rin talaga ako ng mga... Ano,
0: consistent ka sa pagkutingting sa cellphone mo. Eh, kasi di ba, kailan lang yan na ano? Kailan lang binigay sa'yo yung ano, yung bago? Oh, hindi. Dati pa.
1: Hindi, mas kaya na, no? Diba, nung nagkabalik kami ng wife ko, nagkabalik niya kami, kaya medyo naudlot yung pag-aaral ko. Yun.
0: medyo hindi ka muna nagkukuting-ting sa cellphone mo, no? Nagkabalik ka.
1: Siyempre, busy ako sa wife ko. Siyempre, kami kinukwentuhan.
0: Akala ko yung wife niya. Akala ko yung wife niya yung kinuting-ting.
1: Hindi naman po kayo.
0: I mean, siyempre, nagkumustahan kayo, di ba? O, siyempre. Catch up kayo,
1: okay,
0: ganyan. Correct. So, ano nangyari? Nagkaroon ka ng time ngayon, kaya nagkaroon ka ng oras ulit para balikin yung cellphone?
1: Ayun, nakakapakanig na rin ko sa DCMM, kahit sa mga YouTube, tapos yung kay Gas Belgas, yung sa YouTube. Yung,
0: sa Soko?
1: Mga, ano, yung mga Soko, yan. Yan. Yung
0: correct. So,
1: mga kaibigan.
0: Paano?
1: Sa boses ko pala. Paano? Alala ko, Kuya Dan, yung minag-comment.
0: Paano?
1: Minag-comment sa akin dati. Sabi ko, kaboses ko daw talaga si Gas Abelgas.
0: Si Gas Abelgas? Sabi
1: nung nag-comment sa akin dati dito. Oh.
0: Paano ba yun? Paano, paano ba yung boses Gas Abelgas?
1: Sabi, sa isang karinderyang ito ay mayroong isang para sa napakamuha ng pagkain. Parit ito wala ay kaldakitang ito ay laman pala ng tao. Ganun-ganun. Ginagaya ko lang.
0: Nakakatakot naman. Nakakatakot naman yung kaldereta. Bakit laman ng tao yung kaldereta dyan sa inyo? Nakakatakot naman bumili dyan ng kaldereta.
1: Laman ng tao. Oo nga, Kuya Dan. Napalit ko sa YouTube kanina.
0: Talaga? May ganun? May ganun case? Papanoorin ko nga yun. Paborito ko pa naman ng kaldereta. Pambihira naman, oh.
1: Kaya nga.
0: Bakit naman sa dami naman ng lumituin, kaldereta pa naman yung napag-anohan nila?
1: Napakamura pa ng ulam. Alas sa sambay nga dito ng mga, sambay nga ako ng mga tao yung umiyari ng kaldereta dahil sa kamubahan ng ulam, eh.
0: Nakakainis
1: naman.
0: Kaya
1: pala, nilalok
0: ko yun.
1: Laman talaga ng tao.
0: Hahanapin ko yan. Papanoorin ko din yan.
1: Hahanapin mo kaya dyan.
0: Paborito ko pa naman yung kaldereta. Nakatakot ulit bumili ngayon sa mga ano, mas mabuti pa magluto na lang, humuna kayo ng kaldereta, pambihira naman noon.
1: Pasintabi ko sa mga kamakain.
0: Oo, pasintabi. Pero yun
1: po, nakita ko po yung sa YouTube, napakinggan ko po yung kanina, nakikita sa YouTube kanina.
0: Nabahiran pa yung paborito
1: kong... After call ko sa DMN, bago ako tumawag.
0: Okay, so yan ang iyong consistently ginagawa ngayon, magkalikot ng cellphone. Ano ba yung mga minememorize mo? Ano ba yung mga gusto mong matandaan dyan sa cellphone? Gusto mo ma-unlock lahat ng features?
1: Yung paano mag-text, kasi yung iPad,
0: yung chat,
1: paano mag-text, paano mag-iba, min-chat sa akin, paano mag-chat yun.
0: Yung babasahin mo, di ba, sa screen? Kasi may ano yan eh, parang reader, di ba, kung paano.
1: Kasi iba yan eh, iba na kasi, hindi na kasi siya kiyosli.
0: Oo, tama.
1: Kasi sa amin, Kuya Dan.
0: Oo. I think it will take time talaga. Medyo mahirap nga din talaga pag ganyan.
1: Sa amin kasi dalawa, magdo-double tap ka pa, dalawang tap, yung bawasan namin YouTube. Hanapin mo yung YouTube, i-double tap, magpapinikula. Bawa DNL Radio sa YouTube channel, ba? Do-double tap mo siya para mapakinggan mo. Alright. Ganun po, dalawang tap, dalawang ano mo yung daliri mo. Pupukpukin mo siya ng daliri.
0: Pupukpukin.
1: Bad lang yung screen niya.
0: Ganun po kasi sa mga vlog. Naniniwala. Naniniwala naman ako. Hindi ko naman sinasabing, hindi ka nagsasabi na totoo. Kasi nakakapanood din ako dito sa ano, sa social media. Marami ng mga blind kasi na nagla-live, parang sinishare nila kung paano ginagawa yung mga ano. So, parang pati ako, nagiging informed ako sa mga kung paano nila ginagawa yung sa cellphone.
1: Ako, na-amaze niya ako kasi sabi ko, galing, mga blind, minsan nakakapagawa ng cellphone. Nagkakabit yung mga pesa, ang liliit nito. Sabi ko, paano kaya yun? Tapos yun, nakakapag-operate siya ng laptop, computer. Sabi ko, this time, saan di kaya ko rin yung cellphone?
0: Aralin mo lang. Tsaka tama yung topic natin dyan. Consistency is the key. Kumbaga, lagi mo lang gawin at matututuhan mo yan. Alright? Sige, maraming thank you, Lito. At bumati ka muna sa mga gusto mong batiin ngayong umagang ito. Go ahead.
1: Nabati ko po. Unang na kaya dyan yung nakasalipot ang aking tawag. Yan, maganda umaga po. Pangalawa po sa inyo. Kay Mama Angelica, good morning po. Kati kay Ate Tess na Pampanga, good morning din po. Pati kay Niklas ng Negros, good morning. Talagang po ng mga nakikinig po sa RYM. Nawa ay magtagal pa po ngayon po, Kuya Dan. At more power to your program, no? Kasi po marami po kayo na-encourage. Lalo na po yung mga pamilya na pagkatulog yan, lalo na kami. Ang addict na sa RYM.
0: Salamat. Salamat sa inyo.
1: Napakaganda po na programa niya. Lalo ngayon ang uulan. Kanya kaya din, meron akong radio na recording na radio na pwede nga mag-record ng programa. Record ko yung programa niyo eh.
0: Ay, thank you. Thank you naman. Oh. Para record nga lang ha, para may kopya. Pahinga ko ng kopya pagka-record mo ha. Gusto ko din. So, rin marinig yung sarili.
1: Kaya alam mo yung digital radio na may tali. Tapos maliit na siya. Parang pinlaki lang ng Walkman na nabibili dati.
0: Napi-playback mo pagkatapos ng programa.
1: Tapos pwede mo. Tapos lalagyan mo siya ng ilo. Tapos marami siyang pindutan. Parang may mga pindutan. Malalaki pindutan niya. Parang tape. Mga pindutan siya. Tapos pwede mo i-record yung di mo napakinggan. Doon ko sa CR. Nandun yung radio mo. Sala. Yung
0: hindi
1: mo napakinggan, pwede mo
0: iuli. Yun ang maganda. So, pwede mag-replay. Alright. Sige. Salamat, Lito. Ano song request mo?
1: Apo, Kuya Dan. Ingat po kayo sa pag- at salamat din po sa nakasagot ng aking tawag. Salamat po.
0: Wait a minute.
1: Ingat po kayo sa paggawin lahat. Mag-power po.
0: Wala ka bang song request? Wala ka bang gusto makinggan?
1: Ay, ano pa? Meron po, Kuya Dan. Yung kay Raymond lang ko saan darating ang umaga.
0: Saan darating ang umaga. Okay, sige. Thank you. Good morning.
1: Salamat.
0: Si Lito ng Laguna, di ba? Pati si Just na patanong, anong recorder yun? Hindi ko din alam. Meron siyang, pero feeling ko audio lang, no? Pero saan naiimbak yung ano, yung recording, di ba? Saan siya napupunta? Saan darating ang umaga? Anong anong hinahanap mo dyan? Nilagay niya kusang darating yun. Hindi. Saan darating ang umaga? Yan, o. Oh. Sabagay, tama din naman yun. Kusa din naman talaga dadating yung umaga. Hindi naman natin mapipilit yung umaga na ano, di ba? Ano naman yan? Tama din naman si Tindon. Kusa naman din talaga yun. Sabi ni Mimi Trinidad, consistent akong mag-good morning kay Kuya Dan kahit 7 days a week to make me smile, sabi niya. Thank you po. Ang song request niya ni Miss Mimi ay, ano to? Sing by Karen Carpenter. Meron ba tayo ng Sing? Sing by Karen Carpenter. Ito si Kuya Chico, gising na naman eh, oh. Ano daw, San Darating ang Umaga by Jonas Brothers. hindi yun kinanta ng Jonas Brothers. Dinadala mo na naman dito yung mga barrio singers. Kasi yung mga nire-request dito, barrio singers, kung sino-sino mga ano, yung mga mga kumakanta, mga version nila. Teka, magbabasa muna ako ng comments at para baka may mga song request eh, maisama muna natin. Oh, yung isa, Sing by Karen Carpenter. Meron ba tayo nun? Oh, ano, wala. Kamayan, di pa ako naririnig, busy pa siya. Kuya Dan, consistent ako sa sarili ko kasi nagawa ko ng tumawa. Kasi unti-unti ko nang natatanggap na talagang hindi pwedeng maging kami, Kuya Dan. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Sing. Sing. Hello? Hello? Hi! Sing by Karen Carpenter. Baka naman parang awa nyo na. Kanina ko pa sinire-request. Baka malimutan nating ilagay eh. Sige, ayan. Baka Sabrina hanapin nyo. Ayan, ayan. Carpenters. Alright, sige. Mali. Ah, ito na, 1:03 na po ang oras natin. Ang dami namang pahabol ng mga request. Sabi niya, pa-request po ng Spider-Man, It's Not Easy by Peter. Hoy, ano? Dinadamay niyo pag ako talaga dito. Sinasabi ko sa'yo, just katipunan ha. 3 minuto makalipas po ang alauna ng umaga, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 104.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: All of My Life ni Diana Ross na request sa atin ni Marvin. Na naunang naunang mag-request bago yung entry niya. At ang request naman ni Miss Mimi Trinidad, Sing by the Carpenters. Ang ating napakinggan sa oras nating 1:21 ng umaga, ang huntahan natin ngayong umaga ito ng Biyernes ay saan ka consistent? Si Kuya Mong Makoy, ang kanyang entry ay consistent daw siyang magalit. Magandang umaga sa mga taong mainitin ang ulo. Lalo na ang aking Kuya Mong Makoy. Very, very, siya. Lahat yan, consistent yan, no? Kahit nga masaya, parang galit siya, eh. Hindi ko din alam kay Max, eh. Sabi ni Pat ng Mindoro, medyo tahimik ngayon ang habagat, pero rinig pa rin ang alo ng dagat dito sa amin. Kaya eto, linis mode ng kitchen para walang molds at consistent po ako magluto ng masarap na ulam, mapaisda, baboy, baka, manok. May sarsaman o sabaw, kahit prito, ayos lahat. Teka, wait a minute. Kasi, alam niyo, totoo ang molds. Sapagkat, very humid ang panahon ngayon, no? Yung, maano siya, parang, alam niyo, mapapansin ninyo sa mga, sa mga kahoy ninyo dyan sa bahay ninyo. Parang, siya, medyo mamasa, no? So, dehumidifier daw ang sagot, sabi nga nila Mariano isang araw. At saka may kaibigan din ako, bumili daw siya ng, mahal naman din pala nung dehumidifier na yun. Oh. Akala ko may tiga lang eh. Alam mo yung 500, dalawa, wala ba? Ang mahal pala nun, pero effective daw, no? Tuyo sa bahay at saka pati pagka nagsasampay siya ng damit, pag pinapatuyo sa loob ng bahay, parang din siya, mas madali din siyang matuyo. Kasi naman, kasi madali makasira ng gamit yan pagka masyadong humid yung paligid din. Tutuloy ko, sabi ni Pat, yun po ang good side. Bad side, consistent ang alak sa gabi at sigarilyo simula paggising hanggang matulog. Basta may sigarilyo. Naku, yan ang sinasabi ko na. Kahit walang alak, ayos ang kondisyon ng galawan. Kaso sabi ni Doc Dennis ng aksyon ngayon, huwag gawing rason ang pag-inom ng alak dahil gustong makatulog. Tama, louder, Doc Dennis, tama. Huwag gawing rason para makatulog o lumakas ang katawan. Walang maganda sa pag-inom ng alak, madami man o maliit. Mas okay yung wala. Thanks po. Sana all maalis ang craving sa alak at sigarilyo. Masama talaga yan. Magbago ka na. hindi kasi, nyo kung iisipin mo, Kuya Pat, at sa mga, may mga bisyo dyan, Di mo lang napapansin, pero malaki din ang malaki din ang magagastos mo dyan sa mga bisyo-bisyo ninyong yan. Oo, tsaka, bukod sa mahal, no, kasi magkano na ngayon, mahal na ngayon ang mga bisyo. Mahal ang sigarilyo, mahal ang alak, di ba? O kaya yung vape, di ba? Yung iba, kahit hindi naman talaga nagyoyosi, magbe-vape para daw transition, hindi nga. Dito naman talaga nagyoyosi, nakikigaya ka lang dun sa mga nagbe-vape na makakilala mo. Wag nyo nang simulan. Or kung nandun na kayo sa stage na talagang kayo, nagyoyosi o nagsisigarilyo, itry ninyong bawasan utang na loob. Sapagkat alam naman na natin ito, general knowledge naman, wala naman talagang magandang maidudulot. Siguro occasional drinking, yan, 'di ba? Wala namang problema eh. At saka ano bang masarap sa pakiramdam ng laging lasing? Parang hindi naman din masarap sa pakiramdam ng lagi kang lasing. Masarap mag-inom pagka occasional lang at saka pagka kasama mo lang yung mga talagang solid na mga kaibigan mo, kamag-anak mo, tapos minsan lang kayo magkita-kita, di ba? Kasiyahan, ganyan. Siyempre, in moderation, di ba? Pero pagka, di ko maintindihan yung laging lasing araw-araw, na para bang nakikipag-marathon. Meron akong kakilala, hindi ko sasabihin kung sino. si Tin lumalabas yung mga, ikaw din ba? Magbago ka na, Tin. Kumain ka na lang ng putok alasya, wag ka na diyan. Pero promise, ito seryoso, no? Wag na, wag niyo nang gawin. Very very occasional pa pwede, 'di ba? Makikisama o kaya kung talagang umiinom ka, favorite mo 'yun, pwede naman. Kahit naman mga doktor sinasabi, 'di ba? Parang pagtatanungin ka sa mga annual physical exam, oh, kailan po huling ano uminom, ganyan. Sabi mo occasional lang po. Occasional pero every other week. Kaya mo 'yan, Kuya Pat, naniniwala ako sa iyo. Sabi ni sabi ni Marvin, sorry po pero masarap yung cold beer. Tama naman. Masarap naman talaga. Totoo naman yun. Pero ano lang, lilimitahan, di ba? Di pwedeng laging lasing. Masama-sama sa pakiramdam noon, di ba? Dami ko pang gusto sabihin. Tama na. Kausapin na natin ang ating next caller from Antipolo. Sa oras na 1:26 na sa linya na natin. Ate Jennifer, good morning. Kumusta?
2: Good morning,
1: Kuya Dan. Medyo okay-okay ang good morning mo, Ate Jennifer, ha? Ang galing ko talagang...
2: Oo naman, Kuya Dan.
1: Ang galing ko talagang mangkilatis na mga boses ninyo. Nararamdaman ko sa boses ninyo. Ano bang tawag sa ganun? Voice whisperer? Voice whisperer. Kumusta? Okay, nasa ka ngayon, Ate Jennifer? Antipolo pa din.
2: Antipolo.
1: Kaya...
2: dito sa tinutuloy ko.
1: Yan. Okay-okay ka naman? Okay-okay naman?
2: Okay na, Kuya Dan.
1: Uy! Teka! Aba, sandali lang. Okay na. Anong ibig sabihin ng mga salitang okay na, Kuya Dan? Sige nga. Dahil kami, invested na rin kami. Sige. Si Paolo medyo napapatingin na siya ngayon. Sige. Paano mo nasabing okay na?
2: Kasi Kuya Dan, kanina, pinunta niya ako sa clinic.
1: Okay. Ito naman siya.
2: Nag-usap kami.
1: Pinuntahan ka lang, okay na, Ate Jennifer, ha? Masyadong mabilis na naman yun, ha? Oh. Bakit? Anong sinabi pagpunta?
2: Siguro, nagkaroon lang siya ng problema na hindi niya pinalam sa akin.
1: Pinuntahan ka lang isang beses, nakalimutan mo na yung ilang tawag mo ito, hindi ka sinasagot, Ate Jennifer. Ha? Yung sinasabi ko sa iyo, ha? Meron ba siyang sinabi, may pinangako ba sa iyo na ano, simula ngayon, hindi na siya biglang mawawala sa linya, ganyan?
2: Oo.
1: Seryoso? Seryoso? Ano?
2: Bakit ka natawa?
1: Hindi kasi, gusto ko, ayoko kasi na, alam mo yon, makamamaya false hope na naman yan, di ba? Kasi, ang sakit nung ganun, yung, yan, katulad mo, tinan mo, masaya ka na naman, tas maya-maya, iba na naman yung, di ba?
2: Hindi kasi, ano naman siya eh, kumbaga, pinuntahan siya ng nanay niya.
1: Kinausap siya, tapos? Ano, na-realize ba niya kung anong epekto ng mga bigla-bigla niyang hindi pagsagot sa yung mga tawag at pag sa iyo, pag isnab sa iyo, ganyan.
2: Tapos yun, may
1: sasama
2: ng story,
1: umiyak ka. Okay. Nakarinig na din ako ng umiiyak na ganun eh. Oh. Tapos
2: tapos yun. Ano ko na rin kasi siyempre kailangan ko din yun.
1: Okay. So, kumbaga, tinanggap mo na lang din ulit kasi, syempre, mine na yan eh, di ba?
2: Nandiyan yung mother niya, syempre.
1: Ah, so sinamahan siya ng mother niya para mag-usap kayo, ganun? Okay, sige. Syempre, ako naman eh. Syempre, doon din ako sa kung saan ka masaya. Ang akin lang, syempre, kumbaga, hinay-hinay ulit tayo kasi we've been here before, di ba? Nangyari na to. Nag-away kayo, sumaya ka, tapos mas marami yung hindi ka masaya, tapos ngayon, masaya ka na naman.
2: Pero wala naman kami pinag-awayan.
1: Hindi, di ba, nag-ano kayo? Tanda ko yung love story niyo, nag-pull off kayo, di ba?
2: Oh, pero wala naman kami na pag-usapan tungkol doon sa ano.
1: Okay. Yung pumupunta, yung nagmamasad siya doon sa ex niya, ano yun? Paano yun? Babalik pa ba yun? Hindi na daw?
2: Hindi na kasi, baga, ano na rin siya, parang nag, ano na rin yung...
1: Ano, kumalas na din.
2: Ng, ano, ng bahay.
1: Okay, at sige.
2: Nag, ano na rin siya, nag, kumbaga lumipat na.
1: Lumipat na. O, sige. O, basta ha. Malinaw ha. Okay na, okay ngayon ha. Ito ay August 14. I-re-record namin ito.
2: Hindi ko yan din kasi pagka hindi naman nag-ano eh. Yung ano niya naman ang pagiging ano niya doon. Nanay niya.
1: Sige. Ba, eh, syempre ako, ako gusto ko kung saan ka mas okay. Ako, tinan mo, boses mo palang, alam ko na pagka medyo masaya ka at medyo hindi ganun kasayahan. So, syempre doon ako sa may masayang boses ka, di ba? But then again, di ba? Guard your heart, Ate Jennifer, di ba? Pwede namang ganyan. Like, tinanggap mo kasi nga, bumalik sa'yo, nag-sorry. Pwede naman yun. Pero syempre, para mas... para hindi ka masaktan ulit sa mga susunod na pwedeng mangyari, no? Though hindi natin gusto mangyari yon. Ano lang, kumbaga, isihan mo lang si Jennifer, okay? Ano lang,
2: Baka hindi na, siguro naman kaya dyan, hindi na siguro mangyayari kasi syempre nagtama na sila ng anay niya sa babae na inaanohan niya, inaupahan niya.
1: Eh, siguro, no? Ang salitang siguro ay walang kasiguraduhan, kaya nga siya siguro.
2: Siguro lang. Siguro. Oh. Walang, ano, walang sure na ano
1: doon. Oo, tama. Sabi nga
2: pero naman, sana wag na.
1: Yan, oh. We are hoping for the best naman, di ba? Ano naman eh, kumbaga, yun naman ang goal nating lahat na magtuloy-tuloy ang relasyon ninyo at kumbaga eh, maging responsable na siya ulit para dyan sa kalagayan mo. But then again, ang akin lang, syempre, di ba, kumbaga, expect malagi tayo mag-expect na kung ano man mangyayari sa mga susunod, no? Para hindi masyado masakit.
2: Ano rin, pati siya kung yun, kasi siyempre ayaw na rin mangyari ng nanay niya. E, siyempre, para dahilan lang doon sa ano, kumbaga, ano, inaano, pinapangalagaan niya rin yung ano, yung magiging ano niya.
1: Alin? Meron pa bang napapang... May mapapangalagaan pa ba? Yung nauna na nga yung pangiiwan? Paano yun?
2: Hindi, yung nanay niya ba?
1: Siyempre. Ganun naman talaga ang taong nagsusorry, di ba? Best foot forward. Kumbaga talagang ipapakita niya na talagang nagsisisi. Lahat ng pwedeng maging dahilan, di ba? Oo naman talaga yun. But then again, ang akin lang, Ate Jennifer, kasama ng iba pang mga nakikinig, katulad nila Marvin, na nagsasabi dito na, guard your heart. Na ibig sabihin, kumbaga, ano lang, saktuhan mo lang, ha? Huwag yung bigay na bigay ulit. Kasi pagka give na give tayo, pagka nasaktan tayo, give na give din yung sakit. Di ba? So, ano lang. Chill lang, okay? Maasa ako. Yan. Gusto ko marinig. Siyempre, concerned kami sa'yo. Oo. Di ba nasabi ko last time, di ba? Sa sitwasyong ito, ikaw yung pinakalugi, di ba? So, ayaw namin yung nalulugi ka masyado, ha? Sige. Oh, dahil dyan, saan ka consistent? Saan sa pagpapatawad sa kanya? Saan ka consistent, Ate Jennifer? Saan?
2: Ano pa yung sagot ko doon, kuya?
1: Ganun ano, ayan. Ayan, consistent kang tanggapin yung taong nanloloko sa'yo. Diba? Oh. Andiyan, nasa harap mo ng kasagutan, oh, diba? Ako na sasagot para sa'yo.
2: Ayun nga, Kuya Dan.
1: Ayun
2: ano ko rin yan? Kasi siyempre, ano, kumbaga, ano ko na rin na, ano, naging isa ng ano, tapos, alam ko, Kuya Dan, sa sinagagtagal kong ano, yun lang ako naka-encounter na laking
1: umiyak. Malaking umiyak? Nako eh, Ate Jennifer naman, madaling umiyak kahit ako ngayon. Gusto mo umiyak ako ngayon, kaya kang umiyak ngayon eh.
2: Hindi. At yun talagang ano siya. Yung kumbaga nandun yung nanay niya na pinakita niya sa nanay niya. Ano siya? Bukal sa ano niya yung pag... Pero sana nga, ano yun, yung pag ano niya na yun. Sana totoo yun.
1: Sabi ni Marvin. Sabi ni Marvin, mas believe daw siya kung walang kasamang nanay. Kumbaga, kasi syempre, 'di ba? Totoo din eh. Halimbawa, magsusorry ka, parang kumbaga may backup ka, 'di ba? Eh, hindi wala namang kasalanan yung nanay, 'di ba? Siya lang naman yung may atraso sa iyo, 'di ba? O 'di ba? May point siya doon, Ate Jennifer.
2: Syempre, supportive din naman.
1: Supportive.
2: Siguro, lalo niya sa magiging gusto niya rin mapabuti siguro yung magiging angel niya nagarating.
1: Tama naman yun. Tama naman yun. O, sige. O, basta. Kami eh mas concerned sa iyo, Ate Jennifer, kahit na umiyak siya. Oo, sa iyo kami, ha. No, syempre eh. Syempre sabi mo nga may pinagdaanan siya. Oh. Siguro nga may pinagdaanan, pero again, mahirap yung biglang nawawala sa usapan, 'di ba? Yung biglang di mo contact,
2: biglang eh. Nawawala. Saka wala siyang paramdam, bigla na lang.
1: 'Di ba? Oh, huwag mong kakalimutan yung huwag mong kakalimutan 'yon, Ate Jennifer, ha, yung mga ganong ano, kasi baka mamaya madala ka na naman tapos wala, okay ka na naman, tapos 100% ibigay mo, 'di ba?
2: Sabi kanya siguro ano, sabi niya kanina tatawag daw siya sa iyo. Aiwan ko lang
1: kung sige, okay lang. Ako walang problema kung gusto niya tumawag. Chef, gusto ko rin marinig yung side niya, 'di ba? Lalo na nag-sorry naman sa iyo. So, ako hindi man ako eksperto dito, pero kahit papaano, alam ko naman siguro yung tama at mali. Pwede ko naman sigurong sabihin sa kanya. So, okay lang naman, no problem kung natawag siya. Para fair din, di ba? Kumbaga, marinig din natin yung side ni Sir. Okay? Oh, sige, maraming salamat, Ate Jennifer the Teddy Bear. Meron ka bang babatiin? Go ahead.
2: Teddy Bear talaga. Hi kay Marvin, kay Marian.
1: Concern na concern sa'yo yung dalawang yan.
2: Oo nga eh. Gusto ko sila mamiss kuya dyan.
1: Ay, kayo na yan. Ano, hatid ko pa kayo sa isa. Bahala na kayo dyan kung paano nangyayari yan. Sino pa? Baka pag iba nakapag-usap sa'yo at alam itong kwento to, baka mas malupit pa yung marinig mo. At chill lang ako dito. Cute-cute lang mga payo ko sa'yo dito. Sino pa mamatiin mo? Wala na? Okay na? Wala na babatiin?
2: Pa. Tapos, sa lahat na lang nakikinig, ayoko nang banggitin isa-isa kasi marami sila.
1: Tama, umaga.
2: Lahat na friends ko, sila na marami nakikinig dito, alam ko naman na
1: correct.
2: Marami silang nakikinig dito na friends ko.
1: Oo, oh, nasa 7,444 lahat eh. So, madami-dami. anong song request mo, Ate Jennifer?
2: Song request ko?
1: Hindi ko alam.
2: Ano? Yung... kay Tony, ano? Diba ka? Mr. Love.
1: Mr. Love, Connie Francis, tama?
2: Oo.
1: Okay, sige. Alright, sige. Salamat, Ate Jennifer, at mag-ingat pa lagi.
2: Thank you, Kuya Dan.
1: Thank you. Bye-bye. Yan ang istorya ni Ate Jennifer. Na talaga naman. Grabe, magmahal. Di natin masisisi, di ba? May mga ganyan talagang tao, no? May kakilala pa nga ako. Basta, no? Ako, humuhugot lang ako sa mga... Alam mo yun, pagka may mga istorya ka nang narinig bago yung mga ganyan, alam mo na eh, di ba? So, alam mo na ang ending. Ano yun? Tinitingnan mo dyan. Ano tinuturo mo dyan, Pao? Ano yung kalasyaw? Ano yun? Si Tin, ah? Ah, oo, di ba? Pag alam mo na yung mga ganyang istorya na, so... Kumbaga, may... Ano na, hindi naman yan unang beses nangyari dito sa mundo. Di ba? Marami naman na tayo mga kwentong narinig na ganyan. Yung pagsosorry, sabihin na natin madaling gawing magsorry. Ang mahirap gawin ay kung paano patutunayan na ikaw ay nagsosorry talaga at nagbabago ka na talaga. Doon pa lang tayo maniniwala pag talagang sa mga susunod na araw, buwan at taon ay napatunayan niya talagang nagbabago na siya. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung iyak, kaya kong gawin niya ngayon. Gusto ko umiyak ako ngayon. Ang totoong sukatan dyan ay sa mga susunod na araw, buwan, no, taon ng inyong relasyon. Kung talagang nagbago na, paninindigan ka na, at talagang wala na lahat yung mga pinagagagawa niya dati. He has to prove himself, di ba? Yun lang yun. 1:39 ng oras natin. Mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik, maraming pantugtugan at kwentuhan dito sa Huntahan with Kuya Dan.
3: Remember your music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Oras po natin, 1:51 ng umaga. Kumuha muna tayo ng balita. Caregiver arestado matapos nakawan ang senior citizen sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan?
2: Kuya Dan, arestado ang isang caregiver matapos pagnakawan ng halos 6,000 piso at alahas ang 77 years old na person with disability o PWD sa San Antonio, Makati City. Kinilala ang suspect sa alias na Sophia. Ayon sa pulisya, natuklasan na nawawala ang pera at alahas ng biktima na nakalagay sa loob ng kanyang kwarto. Na-discover rin na pinalitan ng suspect ang mga ninako na pera at alahas ng mga ginupit na papel na inilagay sa sobre at binalutan ng scotch tape. Sa investigasyon, inamin ng suspect ang pagnanakaw at ibinalik ang 15,000 cash sa biktima. Gayunpaman, hindi pa nababawi ang malaking bahagi ng ninakaw na pera at mga alahas. Naharap ang suspect sa reklamong qualified theft. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember Your Music.
1: Tuloy ang ating huntahan sa oras nating 1:52 ng umaga. Saan ka consistent? Ano mga bagay na lagi mong ginagawa kahit ano pa mang mangyari? Sabi ni Jeffrey, Kuya Dan, consistent ako sa mag-clock in within 15 minutes before shift. Mahirap naman yung work from home na nalilate pa nga. Tama. Magsimba every Sunday. Kung minsan, anticipated mass pag Sabado ng hapon, counted as Sunday na yon kasi Sunday mass readings naman ang binasa. Mag-pray ng rosary at daily prayers araw-araw. Since pandemic, actually naging bahagi na ng sistema ko. At number 4, consistent, wag muna magkape pagkagising ng hapon kasi babalik muna sa idlip na mga 6 p.m. tapos gigising ng 10.

0: sa kalang magkakape para boom gising. Pa-request po ng maalaala mo kaya by hindi kay Mel Chang ko mali naman. Bakit malitong-lito kayo sa mga ano? Kilala ko 'yan eh kung sino nagpapalito sa inyo eh. kung wala po versional ni Carol Banawa or ni Dulce. Maraming salamat. Silent listener here. Po, parang di ka naman silent listener. Naririnig naman kita. Kuya Dan, may natira pa bang puto dyan? Ay, actually, hindi ko alam. May puto pa ba dyan? Pahingi ako para may partner yung kape ko. Ikaw yung nasa Pangasinan. Kaming nasa Quezon City. Hihingan mo ng puto dito eh. Malapit na nga ni. Nanganganib na nga yung puto namin. Pag may isang gap na medyo matagal akong bumalik, alam nyo na. Ibig sabihin, nadali ng puto. Ibig sabihin. Pero okay pa naman. No? So far, so good. Masarap. Kung meron pa, kukuha pa ako dyan mamaya. So, sabi muna natin ng ating next caller from Cainta Rizal. Nasa linya natin si Kuya JR. Kuya JR, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan.
0: Hello, hello. Maulan sa Cainta.
1: Ngayon, ambon-ambon lang.
0: Ambon-ambon. Okay, very good, very good. Ikaw, Kuya JR, didiretsahin na kita. Ano ba ang mga bagay na consistent mong ginagawa as in, lagi, walang palya? Ano yan?
1: Ay, siyempre, itong aking pagmamasahe.
0: Ah, tama, correct. Oo, ang iyong trabaho.
1: Oo, kasi kararating ko lang kanina yung mga bago mga 9 mahigit na.
0: 9. Oh. Anong oras ka umaalis doon? Mga 7 ka umaalis sa ano mo sa pag dito sa
1: Pinoy? Hindi, nag-service ako. Mga ano ako nagpunta doon kanina, mga 3 pa lang.
0: 3 p.m. Tapos ilang oras yon?
1: Mm-hmm.
0: Ilang oras na? 2. Mga ganun.
1: Oo, mga higit mang isang oras lang yung masahe ko.
0: Diba tapos,
1: pero, mas matagal tatlo.
0: Mas matagal pa yung biyahe mo pabalik, ano, pagka ganyan, all in all. Yung mas...
1: Oo nga eh.
0: Correct.
1: Oh. Traffic na traffic.
0: Traffic, oo. Correct, kasi alam mo naman dito sa atin, sa Metro Manila, pag rush hour tapos naulanan pa ay hindi mo malaman kung ano ba nangyayari sa daan. Sobrang sikip po.
1: Oh. Kaya
0: traffic na sa normal na araw mas lalo pang sumisikip kapag maulan, kaya nakakalis din talaga pagka.
1: Kaya nga eh.
0: 'Di ba? Marang minsan titingnan mo kung ano ang dahilan. Wala naman, the usual naman, pero for some reason mas malupit ang traffic pagka maulan. So ang iyong consistent
1: lang. Diba nangingi ka ng puto? Di punta ka ngayon sa ano?
0: Meron ka din dyan?
1: May puto na ron.
0: Ay, sa San Vicente.
1: Yanis ngayon.
0: Pakalayo naman ng San Vicente. Maganda umaga sa mga taga San Vicente, gumaka Quezon dyan. Oo,
1: pero pang puto ngayon doon.
0: Oo.
1: Yung malagkit na ano.
0: Putong violet. Oo, masarap yun. Correct. First Friday ba ngayon? Hindi na First Friday.
1: Inawawala yung pag-Biyernes.
0: Oh, pero hindi na First Friday. Last week, First Friday. 14 na ngayon.
1: Hindi, kahit naman hindi First Friday, kaya doon, may nag-ano din.
0: Oh, basta may simba, di ba? O, correct, masarap yung puto.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo...
1: Hindi mo na ano simba ron.
0: Alam mo, kaya JR, yung puto doon sa atin, hindi na rin siya kasing taba ng mga puto dati. Kasi meron ding gumagawa niyan sa amin sa Lopez pagka yung simbang gabi, may gumagawa din niyan yung putong violet. Bumili ako... Para nang para na ostya na manipis na 'yun. 'Di ba dati mo?
1: Sinulaki na 5 piso.
0: Correct. Hindi siya, yung bilog niya okay pa naman pero yung kapal, alam mo 'yun? Kasi dati may medyo matambok 'yun 'di ba? Yung parang pag kinagat mo, medyo chewy 'yun, 'di ba?
1: Matambok 'yun.
0: Ngayon, ano na siya? Para na siyang ostya na.
1: Manipis na
0: siya. Ganun na siya.
1: Para pala ostya.
0: Nakakalungkot na, no? Parang sa bagay. Kasi syempre, para hindi sila magmahal, titipirin nila. Oo,
1: mahal na rin kasi ang malagkit eh.
0: Correct. Ganun lang naman yun. Titipirin na lang sa Ricardo. Pero sayang naman kasi childhood puto ko yan eh. Itong kalasyaw, ngayon lang hindi ako masyado nakakain ito. Kaya sarap na sarap ako eh. Pero yung putong violet dyan sa atin, sa San Vicente. Ay, napakasarap niyang puto na yan. Ang daming version ng puto. Ano? Dyan sa Cainta, anong version ng puto dyan?
1: Ano lang dito, yung ganda, yung parang na doon sa atin, yung mga inihiwa, yung puto.
0: Yung putong pute na may cheese? Yung ano lang, yung normala na puto lang.
1: Yung mga puto rito.
0: Kasi nag-iiba naman yan, kumbaga, nagsistand out yung mga puto sa kung paano siya ginawa, eh, 'di ba, yung mga ingredients niya, kaya talagang naiiba yung ibang puto. Well, masarap din ang puto.
1: Nanay ko magaling magawa rin 'yan, eh. Nagbubuhay pa.
0: Puto din. Anong specialty?
1: Lalo yung may lagay na muranyog.
0: Ayun, parang latik, 'di ba? Sarap.
1: Hindi, inihalo talaga yung kinukudkod talaga.
0: O kasi parang magiging ano yun, yung may kunat ng konti pag kamarang nyo giyong. Sarap! Sabi ni Marin, ang galing ng manok kila Kuya JR, consistent din yung tilao. Correct, baka gusto rin mag-share ng...
1: Sa kabila pa yung manok na, hindi ito yung manok, oh.
0: Hindi, para sa batok mo lang yung manok mo, eh. Malakas yung tiktilaok niya, Kuya JR. Oh, gising na gising
1: pa, na siya. Sa kapitbahay ko yun. Yung nandito, pag tumila ako, malakas
0: na. Gising na yung manok. Good morning sa manok ng kapitbahay ni kay JR. Asya, batiin mo na ba gusto mong batiin. Oh, baka yung gusto mong batiin, batiin mo na kay JR. Go ahead.
1: Ano kaya daw ang nilingi kong kanta ngayon, dalawa, pwede po yun?
0: Tingnan natin kung meron. Sige, ano yan?
1: Okay, mamaya ko nasabihin. So, nabati ko muna yung aking ano, lagi namang nag-ano yun dyan, nakikinig sa inyo. Tapos si Ninang Biner, itong mag-asawa dito sa akin, si Bobby Nipini, Kuya Imi ni Ate LB, yung kapatid ko, pareho. Tapos, si Lito, yung tumawag kanina pala.
0: Correct, tumawag kanina si Kalito.
1: Tumawag kanina, ano, si Lito, akinig ko. Si Sir Joel, si Jeff, si Tisang Pampanga, si Manang Flor ng Tarlac, si Nicolas. Tapos sinabati ko na rin Kuya Dan si ano, si Banjilin, saka si Lina. Kasi kilala rin ni Lina yung mga kakilala ko sa Project 4, eh.
0: Madami kayong network, eh. O siya, sige, good morning sa lahat ng mga nabati ni kay JR.
1: Ano kasi yung aming center sa Project 4. Doon din niya nag-training mga yan.
0: Alright. Ano ang mga song request mo kung meron kami? Dalawa yan, di ba? Patingin?
1: Yung una kasi sabi ko kaya, no, yung handog ni Florante.
0: Meron yun.
1: Kay Patrick.
0: Tapos?
1: Tapos yung isa.
0: Hotdog naman.
1: Kahit maputi na ang buhok namin.
0: Okay, sige. Meron naman pareho yan. Sige, lagay natin. Siya, maraming salamat kay JR.
1: Sige, sa inyo na rin, Kuya Dan. Handog ko na rin sa inyo lahat yan, ha?
0: Okay, handog mo sa amin ang maputi mong buhok, alin? Papaano?
1: Hindi, yung handog.
0: Yung handog. Sige. Thank you. Tawang-tawa yun.
1: Sige.
0: Sige, salamat. Bye-bye.
1: Thank you.
0: Si Kuya JR ng Kaintarisan. Ano to? Sabi niya, sabi ni Ate Jax Morales, ang hirap naman ng tanong mo, Kuya Dan. Ano, walang ano, wala kang consistent na ano, mga favorite sa buhay, Ate Jax? Alam ko na, consistent akong kumain ng Korean food, especially tteokbokki. Tteokbokki na, wae gure? Jinja bayo, wae gure jina? Ako din, mahilig din kami sa ano, sa Korean food. Ang sarap niyan, tas fish cake, 'di ba? Fish cake, lalagyan mo ng tteokbokki sauce. Fish cake ko, tteokbokki sauce ni. Ragya mo ng cheese, sarap na. Sarap talaga ni. Wow, mainit ini to sabaw. Wow, miso soup ni. Hindi mo alam kung Koreano, Japanese na. Sabi ni Ate Jax, Kuya Dan, magaling ka palang kumanta. Tapos sinin niya yung picture ng vocalist ng December Avenue. Kung hindi rin lang ikaw ang dahilan. Actually, matagal nang may nagsasabing kamukha ko nga daw yan si... Sino, anong pangalan yan? Si Zell, ng... December Avenue. Alam ko may nagpabati pa nga sa akin dyan, eh. Pina-shoutout ako. Kasi may tropa akong sobrang fan ng December Avenue, eh. Kung di... So, mataas kasi yung boses niya, eh. Yun lang, dun pumait. Hindi ko nakuha yun. Isang December Avenue naman dyan sa Remember Your Lyrics. Hindi naman tayo makapag-December Avenue dito. Kayo, masyado na kayo. Ha? Talaga? Talaga? Hindi? Oh, okay. Oh. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. O, sige. O, nakalusot. Nakalusot, ha? O, sige. O, wala ako dito, ha? Sabi nung kaibigan ko, at least hindi Agsunta, oy. Tapos na ako sa Agsunta. Magpaawat naman kayo. Oo, nalampasan ko na yung Agsunta. Okay na ako dun kay December Avenue. Ito mga... Sige. O, meron daw. O, sige. Bahala kayo dyan, ha? Out ako dyan, ha? Kasi sinisisi nila ako. Sabi nila, oh, pag kami nagre-request. O, wala ako dito. Ito, due to insistent, o. Si Ivy... O, hindi naman I belong to the zoo. Magagaling naman. At least magagaling kumanta naman yung na-associates. Okay na rin naman sa akin. Ayoko na magsalita. May marami pang sinasabi silang kamukha ko. Ayoko na. Okay na, dito na lang tayo kay December Avenue. Mag-ano muna tayo, mag-up muna tayo. At sa ating pagbabalik, baka may marinig nga kayong December Avenue. Tingnan natin yan. Laging ano eh, meron na tayong ano eh. Meron tayong disclaimer, songs of the millennium. Kaya naman abangan niyo sa pagbabalik. si Jasko parang na-excite o nag-send na kagad ng emoji. Oh. Tingnan natin kung may maririnig kayo sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 2 na.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Wow, wow, wow, wow. Napakinggan natin. Parang kinikilabutan ako sa mga tugtugan na yun. It brings so much memory, no? Para sa akin na... Alam mo naman ako eh, galing ako sa MOR, di ba? Isang FM station natin dati dito. At itong mga kantang ito, no? December Avenue, we have Sud, sa awiting sila, at ang awitin ni Moira de la Torre, na sobrang patok na patok, year 2016, 2017. Di ba? Nung na-introduce sa atin ang boses ni Moira na para bang patutulugin tayong lahat. Sobrang patok na patok ito, grabe. Parang sabi ni Jess, ganito pala yung feeling pag narinig mo yung mga kanta ng panahon mo. kasi panahon niya, ibig sabihin niya, di ba? Kung ang ating mga lolos and lolas, titos and titas ay nag-e-enjoy sa 60s, 70s, 80s. Yung mga katulad ni Jess, oh, yan sila Angelo, sila Aljon. Yan naman yung kanilang ano, yan naman yung kanilang kumbaga na nakaraan. Di ba? Kasi yung mga bata pa, no, yan yung parang pag naririnig nila sa radyo dati, tapos biglang cut to 2026, narinig mo ulit, parang wow, ngayon ko na lang siya ulit na rin. Ako din eh. Actually, yung awitin ni Moira na yun, parang dati parang halos buong maghapon, yun ang naririnig ko sa MOR paulit-ulit, kasi lagi siyang number one. Kasi meron kami dati na... Kumbaga parang may top 10, tapos yan, mga nire-request ng mga fans dati, di ba? Paminsan-minsan daw, ito na, official na yata ito. Paminsan-minsan, magkakaroon daw tayo ng mga ganyang set of songs. Uy! Oo, na lahat may throwback, di ba? May throwback yung mga lolos and lolas, titos and titas. Pati yung mga, syempre, dito sa RYM eh, meron din tayong mga ano. Habang yung Marvin Reabad eh, umiiyak na, sabi niya, ikaw lamang, Silent Sanctuary. Abangan mo. Hindi pwedeng sunod-sunod. Oo, syempre para lahat, makiter lang natin lahat, di ba? Umiiyak na siya, Silent Sanctuary. Ang dami na. Marami yan, sige. Eh, sa mga susunod na araw, no, more reasons kung bakit talagang dapat kayong tumutok sa ating programa para everybody happy, di ba? Sabi niya, tsaka baka may mga audience din ng RYM na mga estudyanteng puyat sa project. Meron! Di ba nga nung 40th anniversary, ano, nagulat ako, ang dami mga parang college at saka mga high school student na lumalapit sa akin. Sabi ko, kilala niyo ba talaga ako? Mga ano sila, mga bata pa sila. Tapos yun nga yung sinasabi nila, pagka dito sila makatulog at may project, ano daw talaga, tag dito, RYM, tumatambay din sila dito. Yung mga ano, yung mga na taga-Philippine out of context, ano, radio out of context, mga bata yung mga yun eh. Oo, sabi ni Aymarvin, baka makatulog ako pag pinlay, paabiso mo. Matulog ka na, okay lang, baka hindi pa today. Oo, kasi naka-ano na tayo, naka-tatlo na tayo, okay na yun. Para lahat makikater natin, di ba? Ang ganun pala yung feeling, di ba? Parang, ay nako, anong panahon namin niya? Anong 2016? 2016 lang naman kung makapag-release. Kasi ganun ang music, di ba? Ganun ka-powerful ang music. Para siyang ano, pagka nag-play siya, may kaakibat siyang memory, di ba? Ganun ang nararamdaman ng ating mga listeners dito, no? Karamihan. So, na-experience din ng mga batang mga listener ng RYM. Sabi, yan ang tunay na remember your music. Musika ng nakaraan kahit anong panahon. Uy, magandang stinger yun, ha? Musika ng nakaraan kahit anong panahon. Pwede, pwede. Gisingin natin si Sir Peter para kakapagawa lang. Correct. Baka mabuisit na si Sir Peter. Sabi, ano ba yung... Ano bang daming-daming pinipindot niya ni Danga sa programa na yan? Bakit sobrang dami naman stinger naman niyang remember music? Ay, dako. Sabi ni Angelo, bihira lang ba makarequest ng baguhan? 2010s? Grabe naman yung 2010? Ano ba mga tugtugan ng... Medyo ano na din yung 2010? medyo lumaluma na din yung 2010. Consistent, yan ang ating pinag-uusapan sa umagang ito. Saan ka daw ba consistent? Sa oras natin 2:24, kausapin natin next caller from Bulacan naman. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning, how are you? At ba't gising ka pa ngayon sa mga sandaling ito?
2: Naghihintay ng tawag.
1: Ayan. Ayan ka na. Welcome. Nandito ka na ngayon.
2: Ano, welcome.
1: May ginagawa ka bang schoolwork o wala? Naghihintay ka lang?
2: Wala. No. Wala akong pasok, Kuya Dan, next week.
1: Wala kayong ano? Wala pa kayong online?
2: Wala pa.
1: So hindi pa
2: pero
1: official
2: for
1: start?
2: The first month, for the first month pa naman, adjustment period pa.
1: Puro mga,
2: di pa nga namin alam mga professor namin eh.
1: Oo, di ba? Kasi nga, ayusin yung building ninyo, di ba? O ikaw,
2: na, kaya nga, eh.
1: Nag-enjoy ka ba sa mga pa-December Avenue natin kanina na narinig mo ba?
2: It brings back memory eh. Elementary days.
1: Oh, Diyos ko. Sakit sa likod, sakit sa likod ng elementary ka ng mga panahon na yan. Elementary ka niyan?
2: Grade 5 and 6.
1: Diba? Ang galing. So, nung yung mga songs na yon, ano ka pa nun?
2: Yung walang sagot, ano yan?
1: Walang sagot?
2: Sumikat yan sa ano namin, ano, 2016. Yung ano,
1: walang,
2: yung na-play niya dyan kanina, yung walang sagot sa tanong.
1: Walang, walang sagot sa taho. Yun daw yun eh, sabi ni Marian kanina eh.
2: Yun din yung inside joke namin sa kantang yun eh.
1: Sabi ni Just sa'yo, elementary, di ba? Parang dito na talaga magkakabukingan ng ano eh. Ng edad, di ba? So, masaya, masarap pakinggan.
2: That was 10 years ago eh. 10 years old ako, 10 or 11. Yun.
1: Grabe.
2: Kaya,
1: ngayon,
2: 20 anyos. Ayun. Nagkakabukingan tayo ng edad.
1: 10 years ago, isang dekada na kaagad yun, di ba?
2: Kaya nga, bilis na eh.
1: Siyang tunay. O siya. O ikaw, Aljon, saan ka consistent? Sige nga.
2: Napapaisip ako eh, pero ano, consistent ako magsimba. Yun lang naman.
1: Mukha.
2: Yun lang yung consistent sa akin.
1: As in, wala nang iba na mga like daily routine, ganyan.
2: Medyo ano yung life ko ngayon eh. Kasi ano eh, kapag may pasok lang, doon ako nagkakabisi.
1: Kumbaga, pagka kailangan na umalis ng bahay, tsaka lang may routine.
2: No? Taong bahay lang naman din ako eh.
1: Feeling ko nga, ang pinaka-consistent mo ay magsimba. Kasi ever since yan ang napapagkwentuhan natin dito eh. So, at least.
2: Tsaka ano,
1: diba?
2: Consistent. May other gigs din ako sa ano, civil society group ko, kinakasapihan ko. Ayun, doon, consistent din ako doon. Baka nakikita mo ako sa balita ko yan.
1: Hindi ko pa nakikita ikaw sa doon. Huhulihin kita doon pag nakita kita sa balita. Pero at least, mabalik ako doon sa pagsisimba. At least, consistent. Nakaka-proud yun, di ba? Hindi lahat eh. Consistently nagagawa yun. Nung malakas ang ulan, nandun ka pa din, syempre.
2: Naman.
1: Diba? May nakita akong sa TikTok yung pari hinahanap yung mga tao pagka maulan daw ganyan. No, medyo nag-guilty naman ako ng slight doon kasi hindi rin kami nakaalis agad sa bahay. So
2: last week nga eh nung 4:30 mass, medyo jump pack naman yung tao pero ang ano lang yung cellphone nila nagsabay-sabay tumunog.
1: Oo, nag-NDRR MC sa loob ng simbahan.
2: Alam ko anong part ng misa na ganap.
1: Yung ano na, tinataas
2: during,
1: na.
2: Ano, communion na.
1: Ay, at least communion na, di ba? Parang nakapila yung mga tao.
2: Yung distribution na ng ostia, doon tumunog.
1: Actually, kasi in fairness naman doon, malaking bagay naman yun. Yun nga lang.
2: Pero at least ang mga tao, hindi sila distracted.
1: Correct.
2: Kalmado sila.
1: Tama. Kumbaga, alam na nila. Tsaka hindi, ilang beses na rin kasi nag-alarm yun sa mula nung ano eh, nung nagsisimula nag-uulan. So, hindi na sa yung
2: ano. Ano yung ulan ngayong habagat season? Siyam-siyam na.
1: Oo, at saka
2: almost 9 days na rin.
1: May nabasa ako eh, parang expect pa natin sa third week ng August eh.
2: Third
1: ganun
2: week,
1: pa din.
2: Third.
1: Next week na yan. So, maulan pa rin next week, di ba?
2: Maulan pa rin.
1: Sana naman tumigil-tigil na kasi Naalala ko sa end of August, may fun run ako. baka hindi ako makatakbo doon. Sige kayo, baka ako hindi nakatakbo doon. Nag-iensayo pa naman ako sa loob ng bahay.
2: Buti ka pa nakakapag, ako hindi pa pwede.
1: Ano lang, light, alam mo, ang pinaka life-changing sa aming mag-asawa ay walking, no? Yung kasi isipin mo.
2: Ano rin kasi ako, Kuya Dan, before ako mag-underwent sa surgery. Nag-jogging na rin ako.
1: Oh, hindi kahit ano lang, walk lang, 'di ba? Para hindi siya sobrang stressful sa katawan mo, pero very helpful din, no? So 'yun ang pwede mong gawin para hindi ka matagal.
2: Eh ngayon tinatamad na kasi ano,
1: 'yun lang.
2: Naging consistent sa paya ng doktor na wag
1: huwag
2: heavy work.
1: Correct. Unti-unti lang. Huwag mong bibiglayin ng
2: iyong katawan. Unti-unti naman. Pero 6 months na rin eh. Pero hindi pa rin.
1: Pwede na yung 6 months na. Baka naman nakarecover ka na noon. Baka pwede na. Ano lang. Saktuhan lang. Huwag nang sobrang pwede stressful sa katawan.
2: Huwag lang ngayong maulan. Maulan nga ngayon dito.
1: Ito nga ang tip. Tinan mo, maulan, syempre, ang reason natin dyan. Ay, ang hirap mag-walking sa labas. Sa loob ng bahay, magbukas ka ng YouTube, i-search mo 30 minutes walking, gagayahin mo lang yung ginagawa nila. As in, ganun ginagawa namin. Gagayahin mo lang sila. Tapos walk in place ka lang, ganyan. Tapos okay naman, nakakapawis din. So, ano yan, tip ko yan sa inyo. Para sa lahat yan, pati kahit yung mga lolos and lolas natin dito na may edad na hindi makapagsumba sa labas yan, mag-walking na lang ho kayo sa loob ng bahay, pwedeng-pwede. Tapos, ang next level nun, magbit-bit ka ng mabigat. Dagdagan ka na. Habang nag-walking ka
2: any items.
1: Kaya ano ka, mag-bag ka, 'di ba? Tapos saka ka mag-walking, 'di ba? Para akala mo talaga fitness na talaga ako dito.
2: Fitness instructor ko 'yan for today's video.
1: Pero 'yun ang yun kasi ang kinatutuwa namin ngayon na parang okay, hindi naman pala kailangan laging sa labas, pwede naman pala sa loob
2: ng. Yun nga din wish ko maging consistent sa fitness
1: goal. kaya niyo 'yan, kaya natin lahat ito.
2: Medyo lumalaki na nga chong ko eh.
1: Aray ko dahil
2: din sa
1: Nanda ka magsalita.
2: Dahil din sa Hindi seryoso ko 'yan Dan kasi two to three years ago, patatin ako.
1: Parang payat ka pa, nung huli tayo nagkita nung sa Caloocan. Hindi ka naman ganun kataba.
2: Pero yung tiyan ko, malaking.
1: Malaki.
2: Pero nung two to three years ago, maliit pa yan. Ano pa nga yan eh, 29 pa yung bewang ko niyan eh.
1: Baka kabuanan mo na, kaya.
2: 35 na eh.
1: Hindi, okay lang yan. Basta, sa ano din yun, sa food. Tsaka ito, last tip ko na.
2: Din.
1: Kasi ang dami ko nare-research talaga. Ito, last tip ko na. Pagkatapos kumain, mag-walk in place ka ng 5 to 10 minutes. Walk lang.
2: Para hindi antokin.
1: Correct. Hindi, bukod doon, yung kinakain mo ay mas madaling matutunaw at madadigest. Diba kasi naalala ko dati nung bata ko lagi sinasabi pagkatapos kumain huwag kang galaw ng galaw kasi maano daw yung appendix mo, di ba, masasakit,
2: maipit daw.
1: Apparently kailangan pala kahit papaano gumulaw ka pagkatapos mong kumain
2: para
1: makatulong sa tiyan mo. Ano bang programa ang health, pwede nyo ilagay nyo na ako doon. Masyado na ako maraming nabibigay na tip dito sa mga ito. Maraming salamat Aljon, anong song request mo, ilagay na natin.
2: May ano ba dyan? May version ba kayo ng If You Walk Away ni Do It version?
1: Teka, tingnan natin.
2: Sharon Cuneta and David Pomeranz.
1: May Sharon Cuneta version yun at David Pomeranz?
2: Meron!
1: If You Walk Away. Teka, yun ang title ba lang? If You Walk Away. Wait lang.
2: If You Walk Away.
1: Sandali lamang.
2: If You Walk Away. Me today.
1: Meron. Tama. Sige, play natin.
2: Di ba? Ayun na lang.
1: Sige.
2: Gusto ko nang i-request ng matagal na eh. Ewan ko kung meron. Ngayon pala, meron pala.
1: Nandito na. Alright, sige. Play natin. Maraming salamat, Aljon. Wala ka na ba patiin?
2: Happy Friday sa inyo. Okay. Ayan. Sa'yo, Kuya Dan. Good morning sa'yo, Kuya Dan. And sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio, mga balitang kumpirmado, sigurado.
1: Alright. Salamat. Good morning.
2: Alright. Happy Friday sa inyo, Dan.
1: Happy Friday. si Aljo ng Bulacan. Ang dami kong na-share na tips. Pero totoo yun. Kasi nagsisearch talaga ako kung paano ko matutulungan yung katawan ko, di ba? Sabi ni Ate Jax, Kuya Dan, nakakainis na nga hindi makapag-jogging. Yun nga ni, punta ka sa YouTube, i-search mo 30 minutes walking. Yun lang ang gagawin mo sa bahay, okay na. May 45 minutes din. So, pero ako, 30 minutes okay na ako dun. Hanapin mo, 30 minutes walking. Tapos, yun nga, pagka medyo nagagaanan ka na sa ganun, mag-bag ka na medyo mabigat. O kaya, kung may dumbbells ka, hawakan mo habang nagwo-walking-walking kayong ganyan. Very, ano, nakakatuwa. Sabi niya, kung mataba si Aljon, ano kami? Sabi ni Maria. Ayongo. Si Aljon, kung makataba sa sarili niya, nakita ko siya nung anniversary, hindi naman siya ganun kataba. Pakita ko sa inyo picture ni Aljon. Sabi ni Jeffrey, if you walk me, ano? If you walk away from me today, tiwala sa isa't isa ay kailangan. Ganun ba yung duet nila? Nagtatagalog bigla? Jeffrey, pag hindi ganyan yung narinig ko mamaya, pag pinlay ko ha. Mga bagay na consistent, yan ang ating pinag-uusapan. Sabi ni Miss Fatty, consistent ako sa adobo ko, mababoy man o manok. Especially, specialty ko. At lalo ng favorite kong gawin sa bahay ang paghuhugas ng pinagkainan. Lalo pag malakas ang tulo ng tubig. At pag nawala ng tulo, nagchat-chat agad ako sa water ko. Dito, hindi ko nasasabihin kung ano. At consistent ako sa pagpasok na maaga sa part-time job ko kahit noon pa maaga akong pumasok. It takes too long to learn to live alone, ang kanyang song request. Napuno lang ho tayo mamaya, ilalagay natin yung mga song request ninyo. Pero sa oras na 2:35, halika at pakinggan natin ang duet ni Sir David Pomeranz at ang ating megastar Sharon Cuneta with the song If You Walk Away. Oras natin 2:36, kaya pa'y nakatutok pa rin sa Remember Your Music.

0: sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa
1: Remember Your Music. Remember Your Music.
2: Napakinggan natin Tom Jones with the song My Elusive Dream. Kahit maputi na ang buhok ko ni Ray Valera, handog ni Florante, at David Pomeranz and Sharon Cuneta sa awiting If You Walk Away. Sa oras po natin, 10 minuto bago mag-alas 3 ng umaga. Ilang mga kasagutan pa ninyo sa ating huntahan, basahin natin yan. Sabi ni Kuya Pat na Mindoro, Kuya Dan, pahabol po yung mga alaga kong dogs na dating 21, ngayon 10 na lang. Consistent sila, 3 times na saing, talo pa ang tao sa dami ng kandomi ng aso ninyo. 10? May sariling giling na sila ng palay, yung mga laon para sa kanila, yung mga bagong bigas para sa mga tao. Ay, yung laon, yun ba yung ano? Yung tinatahip, yung inaalis na ano? Yung durog na bigas yan, di ba? Yun ang para sa kanila, social naman yung aso ninyo. May sariling ano, may sariling palay sila, ano? Sabi ni Ms. Martina Mana, ay, kaya Dan, consistent po. Ako sa pagkakape every morning, hindi po kompleto ang breakfast pag walang kape. Ganon din ang pakikinig sa RYM na sinisimulan ko bago mag-lunch at saglit lang akong hihinto para kumain. Babalik naman po ako after lunch at tuloy-tuloy na sa pakikinig hanggang matapos. Kumanta kahit hindi kabisado ang lyrics, minsan mali ang tono at kahit naliligo, mag-reply sa mga messages ng mga kapamilya sa Pinas at voice message naman sa mga blind friends ko. At syempre, ang magdasal bago matulog at ganon din sa paggising sa umaga. Salamat po. Sabi ni Ate Martina Manaay ng Canada. Song request daw na Paano by Dulce, sabi ni Miss Fatty. Sige ho, ilalagay natin yan. Oras 2:52 ng umaga, kausapin na natin ang ating next caller from Tagkawayan, Quezon. Nasa linya natin si Susan. Susan, good morning.
3: Good morning, Kuya Dan.
2: Magandang umaga, Susan. Kumusta ka naman?
3: Medyo okay lang.
2: Oy, bakit naman medyo lang ang pagka-okay mo? Ano yan? Bakit naman? Why?
3: Wala lang, Kuya Dan.
2: Ano yan? May love problem ka din ba? Ano yan? Bakit ganyan?
3: wala naman, Kuya Dan.
2: Oh, but okay lang? But sakto lang? Ano, feeling down? O anong nararamdaman mo today?
3: Wala lang.
2: Ang hirap namang hulaan yan kung anong nararamdaman mo. Wala lang. Pero as in, wala. Walang ano, walang tampuhan, walang ano. Uy, umamin ka.
3: Sa akin na lang, Kuya Dan.
2: Ano? Ano?
3: Sa akin na lang yan.
2: Eh, di meron. Ah, sige, kung ayaw mong ikwento, okay lang. Ito na lang sagutin mo. Saan ka consistent, Susan? Ibig sabihin, lagi mong ginagawa, ano ba yung isang bagay na gagawin at gagawin mo kahit anong mangyari?

0: dati Kuya Dan, nung nakakakita pa ako, yung pagdadrawing.
1: Mahilig ka talaga mag-drawing dati. Ano ang mga dinodrawing mo? Anong mga subject mo dati pag sa mga drawing?
0: Tanawin, flowers.
1: Flowers.
0: Yung sarasaring hayop. Yung...
1: Nag-drawing ka din ba nung palayan? Tapos may bundok, tapos may tatlong ibon, tapos may sun, gano'n? Ganun yung drawing usually pagka ano eh, pagbata pa, parang lahat ng bata nakapag-drawing ng ganun eh, di ba? Na-try mo ba mag-drawing ng ganun?
0: Yes naman Kuya Dan, may ilog pa nga.
1: Yan, tama. Dapat may, at saka may damo, kulang pala ako. Dapat pala may damo dun sa,
0: yes,
1: sa baba.
0: Kuya Dan.
1: Oh, di ba? Tatlong ano yun eh, tatlong guhit ng damo yun, di ba?
0: Sa tapos doon, sa gitna ng bundok, may bahay.
1: Tama. At kulang pa pala ako, merong clouds, di ba? Dapat may clouds doon. So, di ba? Yan ang pambansang drawing ng mga bata talaga. Lahat ng bata dumaan sa drawing na yan. Ewan ko lang si Paolo kasi...
0: At saka, mahilig din ako mag-drawing-drawing ng mga puso-puso.
1: Puso-puso? Oh. Ano pa? Oo.
0: Basta yung ano kung ano na lang
1: yung pang-drawing. Basta yun ang lagi mong ginagawa dati, yung ano, pagda-drawing. Yun ang hobby mo talaga dati.
0: Yan talaga ang hobby ko dati, Kuya. Dan lang nakakasita pa.
1: Correct. Pagka sa ganyang condition ba, kasi lahat naman halos nagagawan ng paraan eh, no? Yung iba, di ba nakapag-cellphone nga. Pagka ganyan ba, as hindi mo na tinry at all, kumbaga tansyahan or kung paano man, hindi mo na tinry mag-drawing ulit?
0: Hindi ko na gin-try Kuya Dan. Pero ewan ko lang kung may korte pa ba ang i-drawing ko.
1: Hindi kasi, di ba, I mean, kung sa isip mo, kasi dati nakapag-drawing ka naman, di ba, malay,
0: yes,
1: mag-work siya na parang tatansyahin mo kung saan ang kulay or what, di ba? Siyempre, with the help.
0: Hindi ko pa natatry Kuya Dan.
1: Yun, okay.
0: Pero next time, itatry
1: yan,
0: ko nga.
1: Yan, tama. Kasi, ano yun eh, dati mong love gawin yan eh, malay mo, may maramdaman ka ulit
0: yung
1: na saya, di ba?
0: Yung magsulat, natry ko na ng konti, kaso sabi ng nanay ko,
1: ahon lusong. Ano na siya? Hindi na panta. Eh, okay lang yun. At least, pero kung nabasa ng nanay mo, in di, fairness,
0: tapos,
1: di ba?
0: Ang laki ng ilis, tapos laki ng ilis.
1: Sabihin mo, Nay, intindihin mo na lang ako. Di ba? Help na lang dito, Nay. Pero, kung may nabasa siya, in fairness doon, Ate Susan, kung may nabasa siya doon.
0: Nabasa naman niya.
1: Di ba? I think, lalo sa drawing, kasi ang drawing naman ay very subjective, di ba? At saka, kumbaga...
0: Hindi ko pa yan natatry, Kuya Dan.
1: Yan, o malay mo, one day, isang araw, maisipan mo, balitaan mo kami ito, anong feeling.
0: Pag next time, try ko. Kung tapos, pakita ko sa mother ko kung ano bang itsura bang.
1: Patulong ka, like sa color, di ba? Patulong ka kung paano, kung anong mga kulay ang gagamitin mo, di ba? So, malay mo naman.
0: Try ko lang, Kuya Dan.
1: Oo. Tsaka, di ba?
0: Baka ang mangyari nun, Kuya Dan, parang kinahig ng manok.
1: I-try mo muna bago mo sabihin kung ano nangyari, di ba? Eh, yung mga brush strokes, di ba? Yung mga ganun, considered din naman yun,
0: ang
1: di ba?
0: Ang ginagamit ko, Kuya Dan, pang color, yung coloring pin, yung parang ballpen siya.
1: Ah, yung ano, ballpen o parang lapis?
0: Kaya lang pag, parang
1: lapis, di ba?
0: Kaya lang pag nababasa, isa na... Wala. Kumakalat.
1: Oo, sa bagay. Tsaka ano, mas matagal i-shade yun pagka ganun, unless medyo malaki yung pen mo, di ba?
0: Hindi kasi pwede yung crayon pag maliliit na
1: details.
0: Correct.
1: Siguro ngayon, mag-shift ka na from detailed talaga, baka
0: yung
1: pwedeng abstract.
0: Color pencil naman, medyo malabo.
1: Tsaka mabilis maubos yun pagka mga ganun ang gamit mo. Mag-watercolor ka na lang para medyo madami-dami ka magagawa.
0: Watercolor naman, Kuya Dan. Pag minsan nagbibitak-bitak.
1: Ang dami palang problema. Huwag na mag-drawing. Oil pastel. Na-try mo mag-oil pastel.
0: Ang ginagawit ko talaga dati noon, yung coloring pin talaga.
1: Oil pastel na try mo. Maganda rin yan. Matingkad pang kulay yun, yung oil pastel. Di ba? Parang, para siyang
0: yes, mga... Yes, kuya, na try ko na din.
1: Oo, yung maliliit na crayons.
0: Pero nasanay talaga ako sa coloring
1: scheme. Coloring talaga. Eh, patulong ka at balitaan mo kami kung anong feeling ulit, Ate Susan. Siyempre, mag-i-imagine ka dyan, di ba? Pagka nag-ano ka ulit, pag nag-drawing ka ulit, di ba? Wala namang ano. At saka wala namang magbabawal, di ba? Wala namang, hindi ka na, what? Baka mo ka mag-drawing. Ganun eh.
0: Wala naman, Kuya Dan.
1: Correct. So,
0: kung ano naman gawin ko dito sa bahay namin, correct. Wala naman.
1: Tsaka,
0: bawal.
1: Tsaka sabi mo, medyo okay ka lang. Malay mo, maging super okay ka pagka na-try mo ulit ibalik yung hobby mo na yun. So, balitaan mo kami.
0: Kuya Dan.
1: Balitaan mo kami, ha? Salamat. Bumati ka. Mga babatiin mo. Go ahead.
0: Kuya Dan, binabati ko na lang lahat ng nakikinig sa'yo si Kuya Dan. Yan na lang, Kuya Dan.
1: Walang ano? Walang special? Walang ano?
0: Request na lang ako, Kuya Dan.
1: Ano request mo?
0: Yung ano, mahal, miss na miss kita.
1: Ano yun? Mahal, miss na miss kita. Sino kumanta noon? Patingin nga, meron ba tayo noon?
0: Hindi ko na matandaan kung sino. Pero hindi yung basta yung mahal, miss na miss kita.
1: Hindi ba yun yung maha? Ay, hindi pala. Iba pala yun. Oh, mami, miss kita. Hindi ba yun yun?
0: Hindi. Kuya Dan, yung
1: father and son.
0: Maha, miss na miss kita.
1: Sige, baka itong father and sons yan. No? Baka itong father and sons. Ano natin, lagay natin.
0: Father and sons?
1: Father and sons?
0: Kuya Dan, hindi. Pero kung wala, sige, yan na lang father and sons.
1: Kasi title niya, miss na miss ka din daw, Susan. Eh. Okay ba yun? Basta na-miss ka. Okay na ba yun? Okay, sige.
0: Yan na lang, Kuya Dan. Salamat, Kuya Dan.
1: Wala ka talagang babatiin? Wala kang babatiin?
0: Alam na niya yung kung
1: sinis ka. Sige. Salamat. Good morning. Parang ang chismoso ko talaga dito sa show na to. Masyado ko nakikialam sa mga buhay ninyo. Eh kasi kinikwento ninyo, edi syempre makikialam ako. Mangingi ako ng update, ganyan. Magandang umaga sa may mga nami-miss na dyan. Oo. Text nyo kasi, okay, chat nyo para hindi nyo masyado mamiss. Isang minuto makalipas ang alas 3 ng umaga, play natin ang inyong mga song request sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Barbra Streisand with the song Guilty and Waiting for a Girl Like You ng Foreigner ang ating napakinggan sa oras po natin, 3:19 ng umaga. Sabi ni Miss Nona Damian, TGIF, Quiz Dan, we are all alive and safe, strong and healthy. Hindi ko gaano narinig na malinaw ang tanong mo. Late na ako nagising. Okay lang ho, no problem. Good morning ho sa inyo. Ingat ka lagi at lalo na sa pag-uwi. See you again tomorrow. Correct, tomorrow is Saturday and Kuya Dan is still here. Magaganda ang mga music you play, sabi niya. Maraming salamat po. Consistent, no? Yan ang ating pinag-uusapan sa ating huntahan mula pa kanina. Ano mga bagay na ikaw ay consistent? Saan ka consistent? Oo. Habang yung mag-asawang Riabad, oo, si Marvin at si Marian ay kay kaaga-aga namamalingki na, hoy, wala pang... wala pang 3:30 na, sa palengki na sila, namamalingki na kaagad sila. Maghahanap na lang kami ng cold cuts. Kasi nahaselan sila kasi umuulan pa pala. 'Di ba? Medyo hassle nga 'yan pagka nasa palengke tapos ano, umuulan 'no, yung basang-basa talaga sa baba, 'di ba? Sa higit. Naghahanap ng pang-almusal mamaya kaso fail ang lakas ng ulan. Sa mga ano, sa mga karikarinderya, baka may mga pasopa sila diyan, 'di ba? Para meron kayong ma-breakfast diyan. Pumunta na sa palengke tapos naghanap ng cold cuts. Mali. Ando na kayo. Ah, ito, basahin na natin ang mga comments ninyo sa ating Facebook page. Teka, meron palang comments si ano. Sopas lamig, sabi niya. Malamig na daw yung sopas mamaya. Si Angelo pala ay may ano, sabi niya, Kuya Dan, laging consistent sa pagiging hygienic at napapanatili ko ang hygiene standards ko. Minsan 4 times pang maligo. Grabe naman yung 4 times. Nakakawala na ng natural oil yung ano, 4 times. Diba? Ayun na naman yung mata ni ni Paolo. Ako, alam mo, Paolo, ako lang nakakita kasi dito ka nakaharap eh. Yung mga eye rolls ni Paolo, ako lang nakakita eh. Diretso dito sa akin yung mga pag-ikot ng mata niya lagi eh. Siyempre, consistent din ako sa pagising ng umaga, especially mas lalo na sumipag everyday kahit maulan ng panahon dahil I believe that daily productivity is positivity sa buhay ko. And the best for last talaga ay ang pagiging consistent ko sa pagbibigay ng baby treatment kay Labi tulad ng hugs, kisses, cuddles, uninterrupted baby talks, and giving my full support sa attention sa kanya. Okay, sige. Nakuha namin. Optional lang daw ang 4 times. Hindi kita kinukumpara sa mga... Kasi yung aso ko, ano sila, di ba pag mga dogs, parang bawal silang ano, yung laging paligo ng paligo kasi nawawala yung natural oils. Feeling ko ganun din sa tao. O baka feeling ko tayo din ganun pag madadry ang skin yun. Oo, tama, madadry ang skin. Oo, bakit ka naliligo ng 4 beses, Angelo? Anong trip yun? Sayang sa tubig. Oo. Sayang sa tubig. Pagka 4 times naliligo. Yun ang ayaw ko, yung oily. Hindi. Ang katawan natin ay may natural oils. Oo, na hindi dapat nawawala sa atin. Sabi, daig pang AI sa paggasta ng tubig. Ano ba ito? Tumasik tuloy. Tama. Lalo na ngayon. Ngayon, medyo nakakabawi yung mga dam natin kasi ulan ng ulan, di ba? Pero hindi ibig sabihin ligo ng ligo, sayang ang tubig. Lalo na kung sa bahay ka lang maghapon, huwag kang ligo ng ligo, ha? Sayang. Nang hinayang sa tubig. Ito naman, mga comments sa ating post. Let me see. Wait a minute. Sabi ni Simon Wright, consistent sa pamamagitan ng paggising at pagtulog ng sabay? At sa pamamagitan ng pagtatakda ng maliit na oras para sa mga proyektong isahan. One thing for me na maging consistent ay wag basta tumingin sa layunin. Magtuon ng pang-araw-araw na gawain na magdadala sa iyo dito. Simon, nakakapag-Tagalog ka ba? Oo, kasi ang galing kung naiintindihan mo ko pero hindi ka nakakapag-Tagalog. Tapos feeling ko kasi tinatranslate lang niya yung mga kinocomment niya. Pero sa lahat ng consistent na nagko-comment, isa si Simon Wright sa pinaka-consistent na nagko-comment na natatandaan ko since day one. If you cannot understand me, I will translate it in English. Oh, kasi taga-ibang bansa to eh. So baka hindi niya naiintindihan masyado ng buo yung mga sinasabi ko. I said, you are very consistent in leaving a comment every day on our... Nag-i-English na akala mo. Hindi kasi feeling ko talaga, ano siya, feeling ko hindi siya nagtatagalog talaga. Kasi yung mga comments niya ay halatang Google translated. Sobrang literal nung pagkakatagalog. So, sobrang effort yun, no? Yung hindi ka marunong magtagalog, tapos itatranslate mo pa para lang lagi ka may entry. And, thank you so much. That's all I wanna say. Salamat sa pagiging consistent. Consistent na makinig sa RYM, sabi ni Roger Kakayorin. Maraming salamat po. Consistent magtanim ng orchid sa driftwood. Kahapon po, nag-top cutting ako para itanim ng panibago kasi na babagay ang panahon sa pagpapatubo nito, sabi ni Miss Erlinda San Andres. Oh, talent yan, no? Sabi ni Miss Gloria Martinez, hello Dan, ikaw na yan kasi napapasaya mo kami kahit walang kape, marinig ko lang ang boses mo. Diba? Parang puto kalasyaw lang ako, diba? Kahit walang kape, masay kuya Dan. E-entry na ako, sabi ni Marvin. Nauna na kasi yung request. Siyempre, DZMM ang consistent. Mas mauuna pabuksan ng radyo bago mag-init ng tubig pang kape. Tama, very good ka dyan. Mga nag-good morning sa atin, si Miss Marley Mendoza, Marilyn De Leon, at si Miss Corey Alejandro. Consistent na manalangin sa araw-araw, sabi niya. Oo, tsaka consistent din si Marvin daw na song request muna bago ang entry. Correct. Dersan Der, sabi niya, Kuya Dan, kape-kape po, siguro consistent ako sa pagmamahala naming magkakapatid. Oh, sana all. Ngayon, wala na kami mga magulang, Kuya Dan. Pwede bang ang In My Life ng Beatles? Parang hindi tayo makakapag-Beatles dito. Joe Bueno, rainy morning, consistent magkape at mag-exercise. Yan ang the best consistency sa buhay. Exercise kailangan sa buhay. Consistent sa pagtitipid, lalo na at sweldo day to day, sabi ni Jessica Marie Borromeo. Siyang tunay. Magtipid tayo. In My Life na ibang version na lang kasi hindi pa pwede yan eh. Baka may ibang version. Pati ano yata? Ray Price? Pati Austin ba? May, ay hindi, ibang In My Life pala yun. Aha. May pahabol na comment o. Oh. Sige, tingnan natin kung aabot. Mula sa Cavite, sabi ni Sir Eduardo, consistent ako sa pagpapaalala sa mga anak ko na mag-iingat, lalo na pag-aalis o lalabas ng bahay. Mabilis ha. Parang nag-typing ano to si ano dati ha. Mabilis mag-type. Osha, dahil lang oras natin ay 3:27 na po ng umaga. Mag-commercial muna tayo at sa ating pagbabalik mga headlines ngayong umaga ng August 14, 2026, araw ng Friday. Ang ating aalamin, dito pa rin yan sa Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
3: at paan po tayo ng presyo?
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
2: Basta inip, DZMM!
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Biyernes, August 14, 2026. Low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng maging bagyo. 85 pesos na aumento sa sahod ng minimum wage earner sa Metro Manila, suspendido pa rin. Dagdag presyo sa langis nakaamba sa susunod na linggo. Tone-toneladang basurang inanod sa Redemptoris Water Channel sa Paranaque, nahakot na. Leadership Fund sa National Budget, ipinababasura. Lubak-lubak na kalsada sa EDSA, pinaiimbestigahan sa Senado. Balita sa lalawigan, dengue cases sa Caldereira, ngayong taon bumaba ng 3%. Sa showbiz, teaser ng Always Yours, Never Mind, a comeback movie ng tambalang Julia Barreto at Joshua Garcia, inilabas na. At sa sports, Gilas Pilipinas Youth, tinalo ang Chinese Taipei sa FIBA Under-18 Asia Cup. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama si na Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
2: Basta inip, DZMM!
0: Remember your music.

0: Ito ng theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Song In My Life by Bette Midler, no? Version ni Bette Midler, ating napakinggan. So, oras po natin, 3:39 ng umaga. Yan ay song request sa atin ni Dersander. Yan ang version ng ating na-play. Good morning! Happy Friday sa ating lahat, sa lahat ng mga nakatutok pa rin dito sa Remember Your Music mula pa kanina. Thank you so much. Nandito nyo napipiling tumambay sa mga ganitong pagkakataon, ganitong oras. Tayo ang magkakasama, mga team puyat, ano? Hello, hello po sa inyo. Pero alam nyo ba, mga kapamilya, mga kaserbisyo, o dahil Friday na, alam nyo naman, bukas meron pa tayong Remember Your Music Saturday morning. Pero meron pa kayong dapat abangan bukod dun? Oo, may mga bagong aabangan ngayong weekend sa DZMM. Balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos sa Tara Game simula Sabado, August 15, alas 4 ng hapon. Mas pinalakas at dekalibreng balita ang hatid ni Danny Buenafe simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 ng umaga. May bagong magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan kasama sina Kuya R. Vargas at Ma'am Shisara Arsenio, alas 5:30 ng hapon. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong Linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30 ng gabi. Mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend kasama ang DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Tama, no? Staycation na lang muna tayo dahil maulan-ulan at diba nakakatamad din naman lumabas pagka ganito ang panahon. Pero sa oras nating 3:41 ng umaga, ito po muna mga kapamilya, mga kaserbisyo.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Naitala ang magnitude 5.9 na lindol sa Sarangani, Davao Occidental, ganap na 2:39 ngayong madaling araw. Naramdaman ang intensity 3 sa Kiamba, Sarangani at Palimbang, Sultan Kudarat. Ang pagyanig ay kabilang sa aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol sa katubigang bahagi ng Sarangani noong June 8.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: Remember Your Music.
1: Magandang morning po sa lahat ng mga nasa labas pa rin sa mga sandaling ito, no? mga papasok sa trabaho at mga uuwi galing trabaho ng ganitong oras. Hello, hello po sa inyo. Batiin na natin ang mga driver, sweet lover nating mga tagapakinig dyan na pumapasada kahit na medyo maulan-ulan pa rin. Hello, hello po sa mga bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, motor taxi, truck driver, kasama mga pahinante. Kung saan man ang biyahe ninyo ngayong umaga ng August 14, nabay mag-iingat ho sa inyong mga pagmamaneho. Alam nyo na, Friday, sweldo day, maulan day, traffic day. Yan ang dapat asahan ngayong Friday na ito. Dinagdagan pa, no? Yung ulan pa, di ba? Sabi ko nga kanina kay Sibayasuka JR ba yun, di ba? Pagka maulan, hindi mo maintindihan kung saan nang gagaling ang ano, eh. Kung saan nang gagaling ang traffic lalo, eh. Parang, siguro dahil sa parang lahat nagmamadali, no? Tapos, idagdag mo dyan, maraming naglalakad, no? Medyo mabagal ang usad, mga nakapayong, di ba? So, damay-damay na ito. Kaya, kung wala naman masyadong gagawin ngayong Friday at may option naman na team bahay ka muna, mas maganda na yon para relax na relax ang inyong Friday. And of course, huwag kakalimutan ng mga dapat abangan ngayong darating na weekend dito. Meron kayong DZMM Staycation Weekend. Ayos, ayos? Ayos! Thank you. At bukas, once again, magkakarinigan po tayo. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang mga sagutan, tumawag, mga nag-comment, nag-DM, mga nag-text. Salamat po sa inyo sa mga naki-join sa ating usapan ngayong umagang ito. Oras natin, 3:44 na po ng umaga. Simulan natin ang medyo chill yugyugan time with a song from Donna Lewis. I love you always and forever, mga kapamilya kaserbisyo. Ito po ang Remember Your Music, 3:44 ng umaga.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 14, 2026, araw po ng Biyernes, Payday Friday. Oo, dahil bukas pang 15. Alam niyo na kung saan pupunta ang kikitain, kaya spend wisely mga kapamilya. Hoy, ang oras! 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Bukas ulit may kwentuhan pa rin tayo. Puntahan pa rin tayo 12 to 4. Pero sa ngayon, uuwi na muna ako ha. Pero huwag kayong aalis dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Until then, nakasama nyo nag-iisang balba sa radyo, inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Ingat-ingat lahat mga kapamilya. Happy Friday!

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 4:02.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Bermano. Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Good morning, good morning.
0: Ngayon po ay Biyernes, August 14, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Halos 4 na milyong individual apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Binabantay ang LPA sa labas ng par, posibleng maging bagyo.
3: Dalawa pampangkay ng mga binatilyong inanod ng Rumaragasang Marilao River na recover. Isa pang biktima patuloy na pinaghahanap.
0: Lubak-lubak sa EDSA, lumutang kasunod ng ilang araw na pag-ulan. EDSA Rehabilitation Program pinaiimbestigahan sa Senado.
3: Hirit na preliminary injunction sa aumento sa minimum wage sa Metro Manila, pinagbigyan ng korte, labor group umalma.
0: Sa lalawigan, klase sa Cagayan de Oro, sinuspinde dahil sa mainit na temperatura.
3: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Youth, nalusutan ng Chinese Taipei sa magbubukas ng FIBA Under-18 Asia Cup.
0: Magandang madaling araw mga kapamilya.
2: Good morning.
0: Maulan pa rin. Pero sa kabila niya, kasama niyo pa rin ang Team Pogi hanggang 5 Siyempre. In the morning.
4: Parang uniform tayo today.
5: Ay, gusto ko yung anong tawag dyan sa Chinese
4: Color.
0: Magandang umaga, ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
3: Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Good morning.
0: Panahon. Unahin po natin ang magiging lagay ng panahon. Patuloy pa rin nakaapekto ang habagat sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Western Visayas. Binabantayan din ng PAGASA ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na malaki ang chance ang maging bagyo. Nakataas ang orange rainfall warning sa Zambales at Bataan. Nasa yellow rainfall warning ang Metro Manila, Pampanga, Bulacan at maging sa Tarlac. Inaabisuhan ng publiko sa malakas na pag-ulan at pagbaha. Samantala, malapit nang tumuntog sa minimum operating level na 180 meters ang tubig sa Angat Dam. Kahapon, sumampa na sa 178.79 meters ang tubig sa Angat Dam dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 70% ng tubig ng Metro Manila.
1: Basta AM, DZMM!
3: Alas 4:05 na po ng madaling araw, dalawa pang bangkay ng mga binatilyong inanod ng Rumaragasang Marilao River ang narecover sa Bulacan. Natagpuan sa sapa sa Marilao ang bangkay ng dalawang 13-anyos na binatilyo na residente ng San Jose del Monte City at Camarin sa Caloocan. Una nang natagpuan sa ilog na sa bayan ng Santa Maria ang bloated na bangkay ng 18-anyos sa binatilyo na taga SJDM din. Patuloy na pinaghahanap ang isa pang binatilyong taga Camarin. Nilinaw naman ng pamuna ng barangay gaya sa SJDM Bulacan na 4 lang ang kumpirmadong nawawala taliwas sa unang ulat na 5 kabataan.
1: Basta AM, DZMM!
0: Mahigit 3 milyon at 700 individual o mahigit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng mga bagyong Luis at Maymay at Habagat. Sa report ng NDRRMC, nananatili sa mga evacuation center ang mahigit 15,000 pamilya o halos 54,000 individual. 21 ang iniwang patay ng mga bagyo at habagat, kabilang ang 15 namatay sa landslide sa Baguio City, La Trinidad at Atok sa Benguet. Halos 3 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Nakapamahagi naman na ang pamahalaan ng halos kalahating bilyong pisong halaga ng mga tulong sa mga nasa lantang komunidad.
1: Basta AM!
3: Isinilalim sa State of Calamity ang bayan ng Hagonoy sa Bulacan dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Lubog sa baha ang 26 na barangay bunsod ng mga pag-ulan sa mga nakalipas na araw at high tide. Sinabi ni Hagonoy Mayor Maria Rosario Mendoza na makatutulong ang deklarasyon para mapabilis ang magpapadala ng tulong sa mga apektadong residente. Una nang ideklara o nagdeklara ng State of Calamity ang bayan ng Kalumpit kung saan 29 na barangay ang binaha.
1: Basta AM DZMM.
0: Oras na 10:407 na madaling araw sa mga nagtatanong kung may pasok ang kanilang mga bagets o wala. Ito po, makinig po kayo ha. Kanselado po ang face-to-face classes sa ilang lugar sa banta pa rin na masungit na panahon na dala po yan ng habagat. Sa Bulacan, suspendido ang in-person class sa mga bayan ng Obando, San Jose del Monte, Santa Maria, Plaridel, Pulilan, Mekawayan at Bulacan. Kanselado rin ang face-to-face class sa Masantol, Pampanga. Sa Cavite, walang pasok sa Cavite City, Naik, Rosario at Bacoor. Wala rin in-person class sa mga paaralan sa Lingayen, Mangaldan, Mangatarem at Binmalay sa Pangasinan. Sa Benguet naman, suspendido ang klase mula preschool hanggang senior high school sa Atok at Kabayan sa Benguet, habang preschool to elementary naman sa La Trinidad at Bugyas.
1: Basta AM DZMM.
3: Kung sa Luzon, dahil sa banta ng habagat, ang class suspension, suspendido ang klase ngayong araw sa lahat ng pampublikong paaralan mula preschool hanggang high school sa Cagayan de Oro dahil sa mainit na panahon. Sa bagtayan ng pag-asa Mindanao, paparo sa 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw na pasok sa danger category. Pinapaubaya naman sa mga school head at institusyon ang pagsususpende ng klase sa ibang paaralan. Pinapayuhan naman ang publiko na mag-ingat at manatili nakasubaybay sa susunod na anunsyo ng pamahalaan.
1: Basta AM DZMM.
0: Nababahala naman ang mga motorista sa mga nagsulputang lubak sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila kasunod ng ilang linggong pag-ulan. Kabilang dito ang ilang bahagi ng EDSA na bago rehabilitate tulad ng Buendia Southbound kung saan natuklap ang aspalto. Ininspeksyon ito ni DPWA Secretary Vince Dizon at tiniyak na aayusin ang kontraktor nang walang gagastusin ang gobyerno. Naghain ng resolusyon si Senator Panfilo Lacson para maimbestigahan ang EDSA Rehabilitation Program. Hiniling niya sa Committee on Public Works na repasuhin ang design at engineering standards at matiyak ang pananagutan ng mga sa mga pampublikong infrastruktura. Ayon kay Lacson, patunay ang mabilis na pagkasira ng bagong komponeng kalsada sa EDSA sa malalim na problema sa infrastructure projects ng pamahalaan.
1: Basta AM MM.
3: Alas 4 Jess na madaling araw, kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Ang hirit na preliminary injunction sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
6: Suspendido pa rin ang 85 pesos sa taas sahod sa National Capital Region. Ito ay matapos katigan ng Pasig City Regional Trial Court Bench 152 ang hiling na preliminary injunction ng dalawang construction company na Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated para patuloy na suspendihin ang implementasyon ng Wage Order Number 27 hanggang sa magkaroon ng pinal na desisyon sa kanilang petisyon. Ayon kay Presiding Judge Marie Joy Miang Song, na dapat munang mapanatili ang status quo habang nililitis ang mga legal issue na inihain ng mga petitioner. Binigyan din ng korte na ang pansamantalang pagpigil sa pagpapatupad ng wage order ay hindi lamang nakabatay sa usaping legal, kundi upang maiwasan ang posibleng hindi na maibabalik na epekto sa mga apektadong partido habang hindi pa nareresolba ang kaso. Nag-utos rin ng korte na maglagak ang mga petitioner ng 10 billion pesos na injunction bond. fund. Samantala, inatasa ng mga partido na magsumite ng kani-kanilang komento sa mga nakabinbing motion para sa intervention sa loob ng 3 araw mula sa pagtanggap ng kautusan. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Samantala, kinunti na ng partido ng magagawa ang pag-arang ng Pasig RTC sa implementasyon ng wage increase sa Metro Manila. Ayon kay partido ng manggagawa Chairperson Rene Magtubo, pinagkakitaan ng injunction ang mahigit 1 milyong manggagawa na nagdagsahod habang pinoprotekta ng tubo ng mga employer. Iginit ni Magtubo na may kakayahan umanong bayaran ng mga negosyante ang wage increase at tanawagan sa mga manggagawa sa Metro Manila at buong bansa na tutulan ang suspensyon ng dagdag sahod.
1: Basta AM DZMM.
0: Nahakot na ang tonelada ng basura sa Redemptorist Water Channel sa Paranaque na inanod mula Manila Bay sa kasagsagan ng pag-ulan sa mga nakaraang araw. Halos 500 truck ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel. Mismo si Pangulo Marcos Jr. ang nag-inspeksyon kamakailan sa Redemptorist Water Channel at tinawag na critical ang problema sa basura. Para kay DNR Undersecretary Jonas Leones, kailangan ng suporta ng mga local government unit para sa implementasyon ng 10-year solid waste management plan. Isa sa mga opsyon na pinag-aaralan ng gobyerno ang pagtatayo ng waste-to-energy facilities na makatutulong sa paglikha ng enerhiya at makababawas ang pagtatapon ng mga basura sa mga sanitary landfill. Ayon sa Department of Energy, kayang makalikha ng 400 megawatts ng kuryente sa waste-to-energy facilities. Ang grupong Greenpeace Philippines tutol sa planong waste-to-energy facilities. Makasasamaan nila ito sa kalikasan dahil sa mga kemikal tulad ng carcinogenic dioxins at greenhouse gases. Hindi kaya't di ng pamahalaan na i-adapt ang paggamit ng refillable at reusable na mga lalagyan sa mga palengke, gayon din sa mga sari-sari store at supermarket.
1: DZMM!
3: Abiso po mga kapamilya at kaserbisyong motorista. Abay, nakaambang tumaas na naman ang presyo ng langis sa susunod na linggo dahil sa pagtaas ng halaga nito sa world market. Sa 2 araw na kalakalan, halos 5 piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel, mahigit 3 piso sa gasolina at 5 piso at 30 centimo sa kerosene. Pero naniniwala ang Jetty Petroleum na mababawasan ang nakaambang oil price sa magiging presyuan ng langis sa huling 2 araw ng trading sa pandaigdigang merkado. Nagmahal ang presyo ng langis dahil hindi pa malinaw kung matutuldukan na ang gera ng Iran at Amerika sa Middle East.
1: Basta AM DZMM.
0: Ipinababasura ni Senator Panfilo Lacson ang umano'y leadership funds o allocable sa national budget na anya'y pinakamalalang versyon ng pork barrel system. Unang ibinunyag ni Tating DPWH Secretary Manuel Bunuan ang leadership funds sa kanyang pagharap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumanyang flood control project. Sinabi ni Lacson na sa pamamagitan ng leadership fund ay nagagawa ng mga mambabatas ang budget insertion kahit hindi pa naisusumite sa Senado at Kamara ang panukalang national budget. Sa pagharap sa Sandigan Bayan, isiniwalat ni Bunuan na nakatanggap na ng nasa 500 milyong pisong leadership fund ang mga senador noong 2024. Sinabi pa ni Bunuan sa kanyang affidavit na binuo ang leadership fund matapos babahala si Pangulo Marcos Jr. sa mga budget insertion sa national budget. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Palasyo, wala umanong alam sa leadership fund ng mga senador. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo ng Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
7: Dumistansya ang Malacanang sa ibinunyag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na may leadership fund na umabot hanggang 500 million pesos ang bawat senador sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa press briefing sa palasyo, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na hindi alam ni Pangulong Marcos Jr. ang tungkol sa umano'y leadership fund ng mga senador sa DPWH. Sa kanyang testimonya nitong Miyerkules sa kaso niyang malversation kasama si Senador Bong Revilla Jr., sinabi ni Bunoan na bukod sa 500 million pesos na alokasyon para sa mga priority projects ng bawat senador, maaari rin magkaroon ng hindi bababa sa 1 bilyong pisong pondo ang chairman ng mga mahahalagang komite, kabilang ang Senate Committee on Public Works. Kaugnay nito, iginiit ni Castro na walang inilaang pondo para sa leadership funds ng mga senador sa ipinapanukalang 7.2 trillion pesos national expenditure program para sa susunod na taon. Sinabi rin niyang naging mahigpit ang Department of Budget and Management sa alokasyon ng mga pondo para sa infrastruktura at lahat ng mga proyekto sa panukalang budget ay nakabase lamang sa pangangailangan ng local at regional governments. Sa ilalim ng ipinapanukalang pambansang budget sa susunod na taon, 644 billion pesos ang inilaan sa DPWH na pangalawa sa Department of Education na nakakuha ng pinakamalaking alokasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Jom, maraming salamat!
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Okay, alas 4.18 na po ng madaling araw, Kilos Gising Bangons, Friday. Posibleng ipakontemp ang mga abogadong lalabag sa sub-judice rule na nagbabawal na talakayin sa publiko ang merito ng isang kaso. Kasunod ito ng pagsita ni Lead Defense Counsel Sheila Siso sa social media post ni Private Prosecutor Amando Legutan kaugnay ng cross-examination ng defense team sa testigong si COA State Auditor Silin Del Campo. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reginald Tunggol, posible rin pagmultahin ang mga abogadong lalabag sa patakaran at maging administratively liable sa misdemeanor. Iginit din itong goal na may karapatan ang Impeachment Court ay patupad ang mga itinakdang patakaran para matiyak na igagalang ng mga partido ang integridad at kredibilidad ng korte. Inaasa maglalabas ng ruling si Presiding Officer Francis Cudero sa impeachment trial sa Lunes kaugnay ng mga umano'y paglabag ng sub-judice rule ng impeachment court. Samantala, isa pang report ng ating Radyo Patrol. Ang House Prosecution Team nanawagan ng patas na pagpapatupad ng mga patakaran sa Senate Impeachment Court. Narito'ng balitang kumpirmado sigurado mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
8: Sa press conference, sinabi ni House Prosecutor Shel Jocno na sa pagpapatuloy ng paglilitis sa mga darating na araw, linggo o buwan, masusubok kung gaano kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga patakarang inihain o itinakda ng Senate Impeachment Court.
9: We do hope and we will continue to push for equality and even-handedness in application of all the rules that would apply to the prosecutors and to the others who are part of the prosecution team at pati sa defense at pati rin sa mga membro ng impeachment court.
8: Para naman kay prosecution team legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr., dapat ding paalalahanan ng impeachment court si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga naging pahayag hinggil sa impeachment trial. Iginiit ni Attorney Tolosa na saklaw din ng sub-judice rule ang vice-presidente.
10: Nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no? And manufactured narratives. So, after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, no? Dahil sinasabi niya, binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to.
8: Hindi naman nagbigay ng pahayag ang prosekusyon kung ilalapit ba ang naturang concern sa impeachment court at sinabing hihintay na lang ang sasabihin ng presiding officer sa Lunes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oras 4:21.
0: Oh, pag yan na narinig, ibig sabihin, ipadala nyo na. Ipadala nyo na ang inyong mensahe sa ating Viber number na 0919-278-3000. Ay, lalo na kung mga inuulan-ulan kayo dyan. Nga. Ha? Abaan nyo po sa aming pagbabalik. Mga barko ng sinuspending Allison Shipping Line, makakabiyahe. Siguro na ito, may na.
5: Oo, makakabiyahe na. At Lola patay sa sunog sa Olongapo City. Yan ang iba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape na po.
11: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Rast, Robert Manosa, Radyo Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ito po ang DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Kapamilyang, oras po natin, 4:24 na po ng madaling araw.
2: Balikan na po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Halos 4 na milyong individual apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Binabantay ang LPA sa labas ng par posibleng maging bagyo.
1: Dalawa pang bangkay na mga binatilyong inanod ng Rumaragasang Barilao River na recover na isa pang biktima, patuloy na pinaghahanap.
2: Lubak-lubak sa EDSA lumutang kasunod ng ilang araw na pag-ulan. EDSA Rehabilitation Program pinaiimbestigahan sa Senado.
1: Irit na preliminary injunction sa aumento sa minimum wage sa Metro Manila pinagbigyan ng korte, labor group umalma.
0: Panahon.
2: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw, Biyernes hanggang weekend. Mula kay Binibining Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, ma'am.
3: Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga tigsubaybay. Patuloy po yung epekto nitong habaga at yung southwest monsoon na ngayon ay nakakaapekto sa Luzon at sa may kandurang bahagi ng Visayas. So expect po natin ngayong araw and even po next week, no, tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga pag-ulan. Ngayong araw po, pinakamalalakas yung mga pag-ulan sa may Zambales at sa may Bataan. At sa ngayon nga po, may nakataas po tayo dyan na orange rainfall warning. At dito din naman po sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, maging sa may Rizal and Quezon, meron naman po tayong yellow heavy rainfall warning. So doble ingat po tayo dahil posible yung mga pagbaha at pag-uho ng lupa ngayong araw. And for the rest naman po of Luzon, ay posible pa rin po yung mga maulap na panahon, mga kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidad. Other parts naman po ng ating bansa, posibleng makaranas ng mainit at malinsangang panahon, although possible pa rin na may mga thunderstorms tayo, panandali ang buhos ng ulan sa hapon hanggang gabi. Sa ngayon nga po, meron po tayong binabantayan na low pressure area na nasa labas naman po ng ating area of responsibility. Medyo malayo po ito sa ating bansa, mahigit 1,900 kilometers away from extreme northern Luzon. Sa ngayon, hindi naman natin ito inaasahan na papasok ng ating area of responsibility at hindi po makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Generally po, papalayo po ito ng ating PAR at yun nga po, hindi naman po ito makakaapekto sa ating panahon. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
2: Magandang umaga at maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto.
0: Kalusugan. Ulat kalusugan.
1: Sa ating pong ulat kalusugan, maaaring makatulong sa pagpapababa ng kolesterol ang pagkain ng mas maraming whole grains dahil sa mayaman ng mga ito sa fiber. Kabilang dito ang oats, barley, quinoa, bulgur, farro, buckwheat, millet at amaranth. Mayaman po sa soluble fiber ang oats at barley na makatulong sa pagbawas ng absorption ng kolesterol sa katawan at pagpapababa ng bad o low density lipoprotein kolesterol. Maaaring isama mga ito sa almusal, salad o gawing alternatibo sa puting kanin para madagdagan pa yung fiber sa araw-araw nating pagkain. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Friday morning.

0: Para naman po sa ating agribalita, may bagong export market ang mga cacao farmers sa Davao del Norte matapos maipadala sa New Zealand ang 6,000 kilo ng fermented cacao beans mula po sa lalawigan. Inaasahan darating sa kalagitnaan ng Agosto ang ipinadalang cacao ng Department of Agriculture. Ayon po sa DA, inaasahan na malaki ang maitutulong nito sa kita ng mga farmer at mas lalawak ang kanilang merkado. Umaasa naman ang ahensya na magbubukas ito ng daan para mas dumami pa ang maipadalang produkto sa New Zealand. At yan po ang ating Agri Balita. Oras natin, 4:29. Alamin na po natin ang mga balita sa mga
1: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Probinsya. Muli po nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal na mahigit isang minuto ang ash emission ng bulkan na nagbuga rin ng usok na umabot sa 200 meters ang taas. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon at pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
2: Sa Zamboanga naman, mga barko ng Allison Shipping Lines pinayagang muling magpakalayag o makapaglayag.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito balita ko, pirmado, sigurado mo na Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie, good morning!
3: Enero nitong taon, sinuspende ng Department of Transportation ang buong passenger at cargo fleet ng Allison Shipping Lines matapos lumubog sa karagatan ng Haji Mutamad, Basilan ang isa nitong barko na may kargang mahigit 300 pasahero at tripulante sa loob ng mahigit isang buwan na search, rescue and recovery operations. 66 na bangkay ang narecover sa karagatan ng Basilan. 293 ang nailigtas pero may 12 pang nawawala hanggang ngayon. Tatlo dito ay mga tripulante. Mula Zamboanga, ang MV Antonia 2 ang bibiyahe patungong Bungaw, Tawi-Tawi, habang ang MV Crystal Jane 5 ang lalayag patungong Isabela at Lamitan City sa Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, mananatili pa rin mahigpit ang kanilang pre-departure inspection sa mga barko. Pero inaasahan umano nila na magiging kasing higpit din ang iba pang mga ahensya na may responsibilidad ding masiguro na di na mauulit ang trahedya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
0: Sa Olongapo City, patay ang 84 anyos na lola matapos matrap sa nasunog na bahay sa barangay Pag-asa. Nasa ikalawang palapag ang biktima ng mangyari ang sunog habang nakalabas ang kasambahay nito para humingi ng tulong. Apektado ng sunog ang tatlong pamilya na magkakasama sa bahay. Patuloy pang inaalaman sanhi ng sunog at talaga ng naabong ari-arian.
2: Sa Eastern Samar naman, nasunog ang 6 na stall sa palengke habang nagdiriwang ng pista sa bayan ng Dolores. Sinasabing nagsimula ang sunog sa isang gusali malapit sa public market sa Barangay 3. 6 na pamilya ang apektado at tinatayang halos 200,000 piso ang halaga ng pinsala. Walang nitalang nasaktan o nasawi habang iniimbisigan pa ang sanhi ng sunog.
0: Bumaba ng 3% mga kaso ng dengue sa Cordillera kumpara noong nakaraang taon, pero wala na ang namatay sa sakit ngayong 2026. Ayon po sa DOH Cordillera, umabot sa 4,009 ang mga kaso mula January 4 hanggang August 1 sa Cordillera. Pinakamarami ang nagkaroon ng dengue sa mga edad 10 hanggang 14. Hinimok ng DOH ang mga residente na magsuot ng mahabang damit at panatilihing malinis ang paligid para maiwasan ang kagat ng lamok at pagdami nito.
2: Sa Negros Occidental, mga estudyanteng kumain ng kasla o tuba-tuba na lason.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Negros Occidental, at hindi Romeo Subaldo. Romeo!
4: Dinala sa primary care facility ng Cady City sa Negros Occidental ang 17 grade 5 students matapos sumama ang pakiramdam. Ayon kay Richard Amante, ang namumuno ng Cady City Disaster Risk Reduction Management Office, Miyerkules ng hapon, nakatanggap sila ng tawag na may mga mag-aaral na kailangang dalhin sa health facility. Ayon sa City Health Office ng Cadiz, may nahilo at may sumakit ang tiyan matapos kumain ng kasla. Paalala ng otoridad, iwasan ang pagkain ng kasla o jatropa kung sa ilang lugar sa Pilipinas ay tinatawag na tuba-tuba. May advisory ng Department of Health na ang buto ng kasla ay may laman na toxin na nakakahilo kapag ito ay nakain. Karamihan sa mga mag-aaral na nahilo ay nakauwi na matapos bigyan ng IV. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
2: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
0: Sa Isabela naman, sugatan ng isang 15 anyos na estudyante matapos aksidente tamaan ang pana sa liig sa Salinungan National High School sa bayan ng San Mateo. Nagsasanay ng archery ang kapwa 15 anyos na atleta sa labas ng classroom nang dumiretso sa silid-aralan ang pana at tumama sa biktima. Nasa maayos na kalagayan sa paggamutan ang dalagitang estudyante matapos maoperahan. Wala pang pahayag ang Department of Education Isabela habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
2: Alas 4.34 na madaling araw sa Sulu, patay ang isang sundalo habang sugatan ang dalawa pa matapos tambangan ng riding in tandem sa barangay Tagbak sa bayan ng Indanan. Ayon sa pulisya, sakay ng motorsiklo ang mga biktima sina Corporal Aldrin Wanson, Corporal Philip Wiga at Corporal Benji Jacinto ng buntutan at pagbabarili ng mga salarin. Tinamaan sa likod ng ulo si Wanson na agad nasawi habang dinala sa ospital ang dalawang sugatan. Patuloy ang hot pursuit operation para matukoy at mahuli ang mga suspect.
0: Sa Bukidnon, dalawa naman ang patay habang 14 ang sugatan matapos maaksidente ang sinasakyan truck sa plantasyon ng pinya sa Valencia City. Sa investigasyon, nahirapan umano ang truck sa mataas na bahagi ng barangay Lurungan nang mawalan ng preno at tumilapon ang mga sakay nito. Sasagutin naman ang sangkot na agency ang pagpapagabot sa mga sugatan at pagpapalibing sa mga biktima. Sumuko na sa pulisya ang truck driver habang hinahanda ang kaso laban sa kanya.
2: Salbay naman, bangkay ng mangingisdang nawawala, natagpuan na.
1: Pasada, probinsya.
2: Narito ang balita ko, permaro sigurado mula sa Legazpi City, hatid ni Vince Villar. Vince.
5: Matapos ang 3 na search and rescue mission, natagpo ang wala ng buhay ang isang 43 anyos na mangingisdang nawawala mula pa noong Agosto 10 sa barangay Bangtiruan, Legazpi City. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard Albay, natagpuan ang bangkay na kinilalang si Fred sa dalampasigan ng barangay Dapdap sa isang bayan ng Rapurapo Albay, ilang kilometro pa ang layo mula sa pinanggalingan nito kahapon ng umaga, Agosto 13. Ilang oras bago ito natagpuan, una nang nakita ang improvised bangka ng biktima na gawa lamang sa plastic drum sa bayan ng Manito Albay na kabilang bahagi pa ng Albay Gulf. Kwento ng asawa ng biktima, umalis ito ng maaga noong Agosto 10, subalit hindi na nakauwi pa. Nang araw din na yon, ay malakas ang alon sa Albay Gulf dulot ng hanging habagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
2: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Bohol naman, 3 suspek arestado sa drug den.
1: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bohol, atid ni Annie Perez. Annie.
6: Sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, 3 ang timbog sa Barangay Poblasyon 3, Tagbilaran City, Bohol. Ayon sa PDEA, isang cellphone technician ang tagamahala ng drug den na aktuhan naman na gumagamit ng droga ang dalawa. Nakuha sa operasyon ang nasa 387,600 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, bypass money at drug paraphernalia. Napag-alaman naman na matagal nang ginagawa ito ng suspect na maaring ang supplier ay taga-Tagbilaran City pa din. Mahaharap sa reklamo among paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspect. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Sa Kalinga naman, binunot at sinunog ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at Philippine Drug Enforcement Agency ang libo-libong tanim ng marijuana sa Barangay Lokong sa bayan ng Tinglayan. Tinatayang nasa 150 million pesos ang halaga ng mga nasabat na illegal na pananim. Wala namang naaresto sa operasyon. Patuloy ang imbestigasyon para matukoy ang may-ari at mga nagtatanim ng marijuana at iba pang posibleng taniman sa mga liblib na lugar ng lalawigan. Oras po natin, 4:38 na po ng madaling araw.
0: Abangan nyo po sa aming pagbabalik, Bodega sa Pasig, nasunog.
2: At kasong grave threats, pinababasura ni Vice President Sara Duterte. Ang mga detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape.
1: Steve Raz, Robert Manosa. Rocky Patrol Balita alas 4. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pandinig lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
1: At anpo tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
3: Hoy, 4:41 na po na madaling araw.
4: Balik tayo sa mga balita. Dito tayo sa ating Metro Pasada. Sunog sumiklab sa warehouse sa Pasig City. Pickup bumangga sa mga barrier sa Mandaluyong City. Yan at iba pang balitang nakalap sa magdamag. Yatid ni Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
5: Robert at Steve, sa Pasig City sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Felipe Vike Street. Parang yung bagong itog. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga light at highly flammable materials na naka-impact sa loob. Itinala sa ikatlong alarma ang sunog at sinelestra ang fire out ng 358 na madaling araw. Nadamay ang dalawang closed van at isang motorsiklo habang ligtas naman ang 6 na taong nasa loob ng warehouse. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Sa Mandaluyong City, sumalpok ang isang pickup sa 4 na concrete barrier at isang plastic barrier sa northbound lane ng EDSA sa SM Mega Mall pasado alas 2 na madaling araw. Ayon sa driver, nakatulog mano siya habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol sa manibela. Sa lakas ng pagkakasalpok, wasak ang harapang bahagi ng pickup at bumukas ang airbag. Wala namang ibang nasangkot o saktan sa insidente. Ang tampok sa mga balitang kumpirmado at siguradong nakalap ko sa magdamag. Ito ang Radio Patrol, Roen Cueto, DZMM.
4: Maraming salamat, Radio Patrol, Roen Cueto.
3: Kasong grave threats, ibinababasura ni Vice President Sar Duterte. Nagbabalik Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
6: Padulyon na po ni Vice President Sar Duterte sa Quezon City Regional Trial Court na ipawalang bisa ang kasong grave threats. Ayon kay Padulyon, Martes o Miyerkules ngayong linggo inihain ang kampo ng Vice Presidente ang motion to quash at binigyan lang ng 5 araw ang National Prosecution Service para magkomento sa sandaling matanggap ang mga dokumento. Inaasahan ng DOJ na matatanggap nila ang mga dokumento bago matapos ang linggo at korte na magpapasya kung paano ireresolba ang nasabing motion. Naniniwala naman si Padulyon na hindi nangangahulugang dahil impeachable officer si Duterte, hindi na maaaring kasuhan ng pangalawang pangulo dahil walang batas na nagbabawal dito ayon sa pananaw ng Justice Department. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radio Patrol, Bert Dizon.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
4: Kinondenahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y pag-aresto sa mahigit 100 Pilipino sa China. Inanunsyo ng Chinese Foreign Ministry ang pag-aresto sa mga Pilipino na umano'y overstaying at illegal na nagtatrabaho sa China. Tinawag ni Teodoro na blackmail at extortion ang ginawang aksyon ng Chinese authorities laban sa mga Pinoy. Bineberipika ng Department of Foreign Affairs sa Philippine Embassy at Consulate General sa China ang umano'y pag-aresto sa mga Pilipino sa naturang bansa. Siniguro ng DFA na mabibigyan ng due process ang consular assistance. Ang umano'y mga inarestong Pilipino sa China. Base sa ulat ng Manila-based Chinese newspaper, ganti umano ito kay Chodoro sa ginawang pag-aresto sa 69 na Chinese sa planta ng Bakal sa Misamis Oriental noong Mayo. Matatanda ang pinatawan na rin ng sanksyon ng China si Chodoro at pinagbawalan ng kalihim at pamilya nito na makapasok sa China kabilang ang Hong Kong at Macau.
3: Bumaba ang bilang ng mga benepisyaryo ng walang gutom program ng Department of Social Welfare Development na nakaranas ng pagkagutom. Base sa resulta ng SWS survey, sumadsad sa 26% mula sa 33.6% ang bilang ng mga pamilya na nakaranas ng gutom. Ikinatuwa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang resulta ng survey na nagpapakita na nasa 600,000 pamilya ang kumakain ng tama. Inilunsad ang walang gutom program noong 2023 bilang flagship anti-hunger program ng Administrasyong Marcos.
4: Samantala, sa mga tagalungsod ng Maynila, baka nagtatanong kayo kung may pasok. Ito po, kaka-anunsyo lang po sa lungsod ng Maynila. Walang face-to-face classes, kindergarten to senior high school. Ulitin ko po ha, sa Manila City, walang face-to-face classes, kindergarten to senior high school. Samantala, sa iba pang balita, inatasan ng Pangulong Marcos ang ahensya ng pamahalaang gawing voluntary deduction ang kontribusyon ng mga contract of service at job order ng mga empleyado. Sa administrative order, hindi na otomatikong ibabawas sa sweldo ng mga empleyado ang kontribusyon sa social security system, PhilHealth at Pag-ibig. Bago ang administrative order, voluntary naghuhulog ng kontribusyon ang mga COS at JO employees. Sakop ng kautusan ang lahat ng ahensya ng national government, kabilang ang mga government-owned at controlled corporations, gayon din ang state universities and colleges at mga lokal na pamahalaan.
3: Arestado ang isang caregiver matapos limasin na mga pera at tala sa alagang senior citizen na isang person with disability sa Barangay San Antonio, Makati City. Ayon sa pulisya, umabot sa halos 600,000 piso ang halaga ng mga natangay na pera, singsing at bracelet ng biktima. Umamin naman ang suspect sa pagdarakaw at nagbalik ng 15,000 pesos pero karamihan sa pera at mga alahas ay hindi pa nababawi. Sa sumailalim sa inquest proceedings, sa piskalyang suspect sa reklamong qualified theft.
4: Arestado naman ang dalawang lalaki na suspect sa pagdanakaw ng construction site o sa construction site sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Ayon po sa pulisya, inakyat ng mga suspect ang rooftop ng construction site at tinangay ang mga cellphone ng mga natutulog na construction worker. Natukoy ang mga suspect sa CCTV at sa tattoo sa leeg ng isa sa kanila. Nasa kustodiya ng QCPD ang 20 anyos na suspect habang isa sa ilalim sa social intervention na 16 anyos na kasabwata. Naharap sila sa kasong robbery at hindi pa nababawi ang mga ninakaw na cellphone.
3: Kuha po tayo ng report ng ating Radyo Patrol. Mga kapamilya at kaserbisyo, alamin natin ang sitwasyon ng mga pasahero sa MRT3 Ortigas Station sa at EDSA Busway. Nandun po si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, kamusta yung ating mga kawilya at kaservisyo dyan?
7: At Robert, dito naman tayo ngayon sa Ortigas Busway southbound. May kaunti ng mga pasahero naghihintay sa station pero hindi pa naman ganoon karami at mabilis pa rin ang usad ng pila. May ilang pasahero dumarating at naghihintay ng bus pero hindi naman na sila nagtatagal. Kadalasan nasa 5 minuto lamang ang paghihintay bago makasakay dahil maluwag pa ang biyahe at hindi pa dagsa ang mga bus commuter. Sa Ortigas Station naman ng MRT3, base sa station schedule, nakatakda na dumaan sa ang unang biyahe ng Ortigas bandang 4:33 a.m. Sa ngayon, wala pa rin tayong nakikita na mabigat o bilang ng mga pasahero o mahabang pila sa paligid ng stasyon. Kaya kung kabilang kayo sa mga papasok sa trabaho ng maaga, medyo maluwag pa ang sitwasyon dito sa Ortigas at hindi pa gaano mahirap sumakay. Pero paalala lamang, panaka-naka ang pag-ulan dito sa lugar. Kaya sa mga babiyahe, lalo na sa mga papasok sa trabaho, mas mabuti magbaon ng payong o kapote para handa kung biglang lumakas sa ulan. Sa ngayon, patuloy natin minomonitor ang sitwasyon dito sa Ortigas Station. Yan muna pinakahuling ulat dito mula sa Ortigas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowen Cueto.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa.
4: Sa labas ng bansa, giniti US President Donald Trump na kontrolado ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz sa post sa social media. Sinabi ni Trump na wala magagawa ang Iran sa naval blockade ng US naval forces sa Strait of Hormuz. Pero nanindigan ng Iran na kontrolado rin ito ang Strait of Hormuz na daanan ng mga barko na nagde-deliver.

0: Na sumundo ng showbiz, mula sa ating Kachika sa Umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
1: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Inilabas na ang teaser ng comeback film ni Julia Barreto at Joshua Garcia na Always Yours, Never Mine. Bungad sa halos 2 minutong teaser, si Direk Cathy Garcia Sampana na agad ipinasilip ang mabigat at mapanakit na scene ng dalawa. Sa September 30, ipalalabas sa mga sinihan ang Always Yours, Never Mine. Sa iba pa nating chika sa umaga, inilarawan ni American football star Travis Kelce na the best night of my life ang kanilang secret wedding ni pop sensation Taylor Swift. Nagginanap sa Madison Square Garden nito lamang July 2 at 3. Ayon pa sa 3-time Super Bowl winner, nagkatotohan niya ang kanyang childhood dream na nangyari ang kasal sa isang iconic sports venue. Nananatiling misteryo sa ilan ang naging kasal dahil hanggang ngayon, wala pa rin mga wedding photos na inilalabas ang newlywed. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica.
2: Sports Balita.
0: Ang ating sports balita hatid ng big man ng DZMM na si Alfred Dalde. Alfred, good morning.
3: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nalusutan ng Gilas Pilipinas Youth ang Chinese Taipei sa score na 89-88 sa pagbubukas ng FIBA Under-18 Asia Cup sa India. Nanguna sa Gilas Pilipinas si Ethan Aguas na umiscore ng 16 points kabilang na ang winning basket sa huling 2 segundo ng laro. Susunod na kakalabanin ng Gilas Pilipinas Youth ang Australia. Samantala, muling maglalaro sa PVL si Jaja Santiago Minoa. Nakakuha ng professional license mula sa Games and Amusement Board si Santiago Minoa na maglalaro sa Creamline Cool Smashers sa PVL Invitational Cup. Huling naglaro si Santiago Minoa sa Japan SV League at nakatakdang maglaro sa League 1 Volleyball sa Amerika sa 2027. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde. O, partner, may announcement ka. Ito po, kapamilya, alas 4:53 na po ng madaling araw. May mga bagong aabangan po tayo ngayong weekend sa DZMM. Ito, balitaan at usapang sports kasama si Migs Bustos sa programang Tara Game simula Sabado, August 15.
4: Tara Game?
0: Ah, ganun ba yun? Ulitin ko.
4: Laro. Eh, tara! Game?
0: Ano, tara? Ay, hindi. Tara!
4: Wala namang ano, partner eh. Tara, game nga lang eh. Halika nga rito.
0: Tara, game! Ay, simula
4: question po. Question mark nga ni...
0: Tara, game?
4: Yan!
0: Para tayo nag-voice over acting. Simula po yun Sabado, ha? August 15, alas 4 ng hapon. Oh, mas pinilakas at dekalibreng balita ang hatid naman ni Dan Buenafe. Simula ngayong Linggo, August 16, alas 8 ng umaga.
4: DKB kasi yun. DKB Buenafe. Kaya dekalibreng balita, DKB din.
0: DKB, dekalibreng balita. At syempre, may bagong magbabantay at tututok sa ating buhay at kalusugan. Kasama sina Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Alas 5:30 po yan ng hapon. At ang mga balitang pag-uusapan sa buong linggo, hatid ng Story Outlook sa bago nitong oras, alas 6:30.
4: So 6:30 ka na pala.
0: 6:30? Oo naman. Siyempre. At mas maraming dahilan para mag-staycation ngayong weekend kasama ang DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Yehey!
0: Congrats!
4: Yehey! Yehey!
0: Abangan nyo yan, ha? Starting this weekend. Bukas.
4: Oh, eto, sa mga nag-aabang pa, sa mga nagtatanong pa ng pasok, may pasok o walang pasok, abay, eto pa po, ha, babanggitin pa po namin sa inyo yung iba pa mga anunsyo. As of 4:45 po ito ng madaling araw, all levels public and private. Walang pasok dahil sa masamang panahon. Sa lalawigan po ng Bulacan, kabilang dyan ang Balagtas, Baliwag, Bulacan, Kalumpit, Hagunoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte at maging sa San Miguel. Sa

0: Bataan naman, wala pong pasok sa Morong at Bariveles, habang sa Pangasinan, Lingayen, public only, public schools only ito ha. Mga Tarem at Dagupan. Kem Pampanga, ala pong Lub, ala kong klase, anak. Sa bayan po ng Candaba, Guagua, Masantol, San Simon at Santo Tomas. Sa Cavite naman, walang pasok sa City of Bacoor, Kawit, Noveleta. Sa Noveleta po hanggang Sabado na, August 15 yan ha.
1: At syempre, wala rin pong pasok at public and private at mag-switch po yan sa alternative mode of learning sa Bulacan, sa Pulilian, sa Pangasinan, mga Tarem, Mangaldan, sa Pampanga, Bacolor, Masantol, sa Cavite naman po, Tanza at sa Naik. At syempre, preschool to senior high school, public and private, gayon din po sa NCR City, sa Manila, yung in-announce po kanina, sa Benguet, sa Atok at Cabayan. Sa Bataan, sa Bagak, wala rin po ha. At syempre, sa preschool to elementary levels, public and private, mag-switch din po sa alternative delivery mode sa Benguet, sa Bugiwas, o Bugwas, La Trinidad. Yes. At wala rin pong face-to-face classes.
2: Bugwas.
1: Saan ba? Sana naman partner sa Manila, Bulacan. Walang face-to-face classes ha. At dilipat din po sa alternative delivery mode sa Manila, Bulacan. Diyan po sa, isa-isay natin partner, Abangan yan, Norte partner. Elementary School, Abangan Sur Elementary School, Marilao Central Integrated School, sa Ibayo Elementary School, sa Saog Elementary School, sa Lias Elementary School, Tabing Ilog Elementary School, Lambakin MV4 Elementary School, Lambakin Centro Elementary School, Lambakin Annex Elementary School, Lambakin 4B Elementary School, AFGB Memorial Trade School, at Pambayang Dalubhasa ng Marilao.
0: Pambayang Dalubhasaan ng Marilao.
1: Dalubhasaan ng Marilao.
0: Sa Bacolor meron
1: sa pa. Sa Bacolor Pampanga meron din po ha. Sa Bacolor Integrated School, Tinahero Integrated School, Cavitican Elementary School proper.
0: Cavitican.
1: Cavitican Elementary School
0: yan
1: proper.
0: Yan yung ano partner, yung nagsimba tayo.
1: Ah, dito ba yun?
0: Di ba binahanga sila, pinasok.
1: Sana okay na. No? At syempre, Pampanga State University at Kabalantian Elementary School. So yun po. Kabalantian Elementary School. Yun po yung mga walang pasok ha so far as of 4:45 a.m. po. Yun po
0: wala
1: so
0: pang
1: far.
0: 5 partner.
1: Wala pang 4:15
0: ka nga rito. Weekend na weekend ka na kanina ka pa eh. At syempre magandang umaga po sa lahat ng Team Radio na nakatutok sa atin dito sa Metro at Mega Manila. Maraming pong salamat sa pagtutok every day. Inuulan ba, umuulan ba sa inyo? Good morning kay Bossy Monda. Sabi niya, good morning Team Pogi. Robert Nancy from Lancaster, California. Si Rostom Segara, good morning. Bong Abad, sabi niya, kape, shout out from Fort State, Paranaque City. Danilo Forneste, good day M. Sa dalawang Pogi News Cars, sir, my favorite, always watching you. Ay, Sir Danilo Forneste, maraming salamat. Floor, magandang umaga rin po sa inyo ha. Emma Isleta, good morning po, DZFM Team Pogi. Kalamba, Laguna. Salamat po. Emerita Figueras, good morning. At lagi daw silang nanonood every day. Kapamilya forever.
1: Good morning kay JV Valdez. At syempre, maganda morning din po kay Romeo Valderrama, Romeo Guillen, Sir Jose Bugaspin, Tita Nona Damian, Tita Lina Ho, at kay Nanay Inay sa Laguna.
0: Ang dami ang tita.
1: Tita natin. Meron pa isa.
0: Sino?
1: Tita Maria Dulce Orato.
0: Ay, tama. O, mag-iingat po kayo. Maulan pa rin. Ang sabi po ng Pag-asa, uulanin pa rin tayo. Ma'am Lorena Pascual, Sarah C., Maggie de Manzana, Luis Cruz. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa pagtutok every day. Professor Gabby Lopez, magandang umaga. Ma'am Fe Santia, maraming salamat sa everyday prayer. At syempre, Teacher Teresita Loria, Teacher Romero Sampio, wala kayong pasok dyan sa Maynila, walang face-to-face. Ha? Si JV, na binati mo na, no? Magandang umaga din po. Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes, binabaha po ba kayo dyan?
1: Ruston Sigara, good morning.
0: Madam Norma Guevara, magandang umaga. Mami Lucci, good morning. O, paano?
1: Ay, paano?
0: Susunod na
1: Pasada Balita, kasama sina Daddy Johnson Banaba
0: at ikaw.
1: Ako na naman.
0: Bye.
1: Happy weekend.
3: Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4.

Sikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: May init na balita ngayon. Klase sa ilang bayan sa Luzon sinuspended dahil sa habagat. Klase sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental kinansela rin dahil naman sa matinding init. Suspensyon sa magpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, pinalawig ng Pasig Regional Trial Court. Presyo ng mga produktong petrolyo nagbabadyang tumaas sa susunod na linggo. Singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, posible ring tumaas. Vice President Sar Duterte, ibinababasura ang kaso kaugnay ng pagbabantas sa Pangulo. Congressman Paolo Duterte, tumanggi namang maghain ng plea sa kasong grave threats. At sa ating Pasada probinsya, apat na Koreanong sangkot sa money laundering na aresto. Kempampanga. Magandang umaga, Pilipinas, kapamilya. Ako po si Steve Razangala po ni Christian Yosores.
1: Magandang morning. Ako po naman si Johnson Manabat. Muli, samahan niyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ngayon pong August 14, 2026. Salagay po muna tayo ng panahon. Patuloy na makararanas ng pag-ulan ang ilang lugar sa Luzon dahil sa habagat. Kabilang dito ang Central Luzon, Romblon, Bicol at sa Mindoro. Pero ayon po sa PAGASA, mababawasan ang pag-ulan sa mga susunod na araw, kabilang na rito sa Metro Manila. Mainit na panahon naman ang inaasahan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pero may tsansa pa rin ang pag-ulan tuwing hapon.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin natin ang latest mula kay Ma'am Veronica Torres. Ma'am V, magandang morning!
3: Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga ay may nilalabas tayong weather advisory. Ito ay updated kaninang 5 a.m. kung saan ngayong araw posible nga yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Zambales pati na rin sa lugar ng Bataan. By tomorrow, wala naman tayong inaasahan na mga tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, pero pagdating ng Linggo ay posible ito sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Para naman sa lagi ng panahon, occasional rains nga ang inaasahan natin sa Zambales at Bataan. Maulap na papawirin at mga kalat-kalat pag-ulan, pagkidlat pagkulog ngayong araw sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, nalalabing bahagi ng Central Luzon at Antique. Sa nalalabing bahagi ng bansa, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang ating aasahan at mga chance na mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat may bayin ng ating bansa. Pero ingat pa rin sa papalot sa northern at western section ng Luzon dahil posible yung kamtaman hanggang sa maalong karagatan. Tingnan mo ng pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica Torres.
1: Ma'am Veronica, totoo bang mababawasan na pag-ulan sa mga susunod na araw?
3: Although possible, today and tomorrow, possible po yung mga... although kasi yung mga malalakas na pag-ulan sa west, yung inaasahan natin mababawasan by tomorrow. Pero pagdating kasi ng Sunday, posibleng manaig ulit yung lumakas ulit yung epekto ng habagat. Kaya posibleng maging maulan muli, lalo na sa may western section ng Luzon, particular na nga sa may Zambales, Bataan, sa may La Union, sa may Benguet, pati na rin sa may Occidental Mindoro. So kapag nagkaroon nga tayo ng mga malalakas na pag-ulan sa western section ng bansa, asahan din natin sa Metro Manila na yung intensity ng mga pag-ulan posibleng lumakas din.
1: Oh, kasi nakakatuyo ng sinampay si Archie Lagman eh.
3: Opo, yun nga po. Ang dami na nga po nating mga damit na mahirap yun.
1: Oo nga. Okay, sige. Maraming salamat, Ma'am Veronica, and happy weekend!
3: Salamat po. Happy weekend!
1: Thank you!
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Halos 4 milyong individual ang naapektuhan ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng NDRMC, mahigit 1 milyong pamilya ang apektado ng sa 10 rehiyon kabilang narito sa Metro Manila. 21 ang namatay habang 14 ang nasugatan at 3 ang nawawala. Pinakamaraming namatay dahil sa landslide sa Benguet na umabot ng 15. Sa Cordillera naman, nananatiling sarado ang maraming kalsada dahil sa pag-ulan. Kabilang dito ang bahagi ng Governor Bado Dangwan National Road sa Benguet matapos gumuho ang lupa sa Rocknet Slope Protection. Sarado rin ang Cannon Road pero maaaring dumaan ang Marcos Highway asin Nangalisan Road at Nagililian Road kung aakyat o lalabas ng Baguio City. Sa La Trinidad, hindi mo na magagamit ang mahigit 12 silid aralan dahil sa pagunang lupa sa tabi ng Alno Caduri Elementary School.
1: Sinuspindi po ang klase sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw dahil sa pagulang dulot pa rin ng habagat. Sa Pangasinan, kansilado ang face-to-face klase sa lahat na antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng mga Tarum, habang sa public school lamang sa bayan ng Lingayen. Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa Malolos at sa Ubando, Bulacan, gayon din sa Guagua sa Pampanga. Sa Benguet, kansilado ang klase mula preschool hanggang sa senior high school sa bayan ng Atok, habang preschool hanggang sa elementary naman sa bayan ng Bugyas. Pero sa Misamis Oriental, sinuspindi ang pasok sa ilang public school dahil sa mataas na heat index. Tingnan nyo sa kanila, napakainit naman pala. Dahil daw po sa mataas na heat index o init na nararamdaman ng katawan. Suspindido rin ang pasok sa Cagayan de Oro City dahil sa tinatayang aabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw.
0: Sa ibang balita naman, natagpuan ng 13 sa 4 na binatilyong tinangay ng malakas na agos ng Marilao River sa San Jose del Monte City. Kabilang dito, ang 13-anyos na si Ronjin Alseco, 13-anyos na si Raisen de los Reyes, at 17-anyos na si John Norbert Nipay, habang patuloy ang search and retrieval operations sa 18-anyos na si Mark Ivan Herona. Nakikipaugnay na ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte City sa bayan ng Marilao para mapalawak pa ang paghahanap.
1: Natanggal na ang malaking bahagi ng tune-tuneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Umabot sa 748 metric tons o mahigit sa 200 truck ng basura. Mario Josep, ang nahakot pumula sa Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at sa Pasay City. Nanawagan naman si Environment Undersecretary Jonas Leones sa mga lokal na pamahalaan at publiko na magtulungan para maresolba ang problema sa basura. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos at ng MMDA na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura, taliwas naman sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado ang MMDA na nananatiling hamon ang waste management sa Metro Manila.
0: Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Tumagal ng mahigit 1 minuto ang ash emission ng bulkang nagbuga rin ng usok na umabot sa 200 meters ang taas. Nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Canlaon at ipinagbabawal ang magpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Muli naman isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit sa 6 na oras ang red alert o ang kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 9:30 na ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula ala 1 hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng mahigit sa 30 planta habang 13 naman ang tumatakbo sa derated capacity so mas mababang kapasidad. Sa Mindanao grid, tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert simula alas 12 ng tanghali hanggang bago mag alas 8 ng gabi. Bunso naman ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 8 ang kulang sa produksyon. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
0: Matapos ang 2 na rollback, o may posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 ng kalakalan, 3 pesos and 10 centavos na ang taas presyo sa gasolina, habang 4 pesos and 90 centavos naman sa diesel at 5 pesos at 50 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin po ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Pero simula bukas, itataas na sa 12 pesos ang fuel subsidy sa jeep at UV Express mula sa kasulukuyang 10 piso.
1: Ay, magandang morning sa mga minimum wage earner po dyan. Kumusta na ho kayo? Ay, 14 ngayon na. Ay, ngayon ba sweldo o bukas?
4: Ngayon yan, partner.
1: Ah, ngayon na ba?
4: Kasi bukas ay Sabado.
1: Ah, sige. Eto mga minimum wage earner, makinig po kayo ha. Dahil pinalawig po ang suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Iti matapos magpalabas ng Pasig City Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso sana ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at ng R2 Builders kahapon. Sa kautusan, iginit ni Pasig RTC Presiding Judge Mary Joyce Manungsong na makabubuti para sa lahat ng stakeholders na pansamantalang ipatigil ang dagdag sahod dahil posibleng marami ang mawalan ng trabaho. Bukod sa preliminary injunction, iniutos din ng korteng maglagak ang mga petitioner ng 10 billion pesos na injunction bond. Iaapilan ng Trade Union Congress of the Philippines ang desisyon ng Pasig RTC kabilang na ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema. Layon ito na maiwasan na iba pang petisyon sa hinaharap para mapigilan ang implementasyon ng mga susunod na dagdag sahod. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya bilang wage theft ang desisyon ng korte dahil mistulang ninanakawa na mga manggagawang sapat lang ang kinikita araw-araw. Hindi nga sumasapat eh, kaya nga kailangan ng minimum ng aumento sa sahod. Wala pang inilalabas na pahayag ang dole sa desisyon ng Pasig RTC.
0: Nagbabala ang Malacanang sa mga benepisyaryo ng Cash for Work program na gumagawa ng stage na video at larawan para magmukhang nagtatrabaho at makakuha ng sweldo mula sa pamahalaan.
1: Ano daw?
0: Stage cash for work program. Sila yung mga parang scripted.
1: Kunwari walis-walis, picture-picture.
0: Staged. Para may, kahit ka pa paano, may sweldo doon sa pamahalaan. Nako. Kasunod po ito ng pagkuha ng pamahalaan ng mahigit 1,000 tagalinis ng creek at ilog matapos ang ilang araw na pag-ulang dulot ng habagat.
1: Ay kung ganun karami tagalinis eh, bakit ganun karami ang tambak ng basura sa Paranaque?
0: Correct. Ayon po sa palasyo, kinuha ang mga trabahador para mabigyan ng pagkakitaan at hindi para gumawa ng peking video. Pati ba naman yung pepekiin ng
1: partner? Para daw merong pinagkakakitaan. Feeling ko may ibang kumikita dyan eh.
0: Kuha kayo dyan ng video. Kunyari linis, pasa natin para may makita nagkatrabaho kayo.
1: Ay, Marios. Oras natin, 5:40 na po sa mga maglilinis at magwawalis dyan. Bangon gising na. Pinalalahanan po ang mga guro at kawani ng Department of Education na ipinagbabawal ang paggamit ng ATM payroll card bilang collateral sa mga utang.
0: Matagal nang nangyayari ito ah.
1: Sa memorandum, iginiit po ng DepEd na posibleng magamit sa hindi kontroladong withdrawal ang tinatawag na sangla ATM at makompromiso ang mamahaling o mahalagang impormasyon. Hinikayat din ang mga kawaning mangutang sa accredited na lending facility tulad ng loan program na inaalok ng GSIS at ng DepEd, gayon din ang pautang ng land bank at ng Pag-ibig.
0: Iginiit ng Malacanang na walang ideya si Pangulong Marcos sa tinatawag na Leadership Fund. Kasunod ito ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagsumite si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kina Senator Robin Padilla at Bongo. Sa ilalim ito ng tinatawag na Leadership Fund na binuo noong 2024 matapos makaranas ng malaking budget cut ang core items ng DPWH noong 2023 dahil sa ipinasok na bagong item ng mga mababatas na hindi hiniling ng kagawaran. Ayon kay Bonoan, nag-avail ang lahat na nakaupong senador ng Leadership Fund noong 2024 na may kabuuang pondong 24 billion pesos para sa Senado at maaaring umabot ang alokasyon sa 1 bilyong piso. Inibigan ng Malacanang na sakaling may ideya si Pangulong Marcos sa Leadership Funds, hindi ito kukonsintihin at agad pa iimbestigan ng mga sangkot na opisyal. Nilinaw naman ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Hercito na may pondong nauugnay sa mga mababatas sa budget pero hindi masamang magsabi kung anong dapat paggagastusan. Sakaling may babaguhin sa panukalang budget, dapat din itong gawin sa plenaryo at bawal na sa bicameral conference committee. Nakaragdang simulan ng Senado ang pagtalakay sa 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget sa August 27.
1: Alamin natin ang report ng ating Radyo Patrol na nasa ilang bahagi ng EDSA naroon ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi. Zeus, magandang morning.
5: Maulang na madaling araw, Johnson at Steve. Ano? Binabaybay nga natin itong EDSA southbound mula Quezon City yan patungo sa kanto ng Ross Boulevard sa Pasay. At ngayon ay nagpapatuloy ang pagbuhos ng ulan. Kanina, mag-aalas 5:10 ng madaling araw, Johnson at Steve, halos mag-zero visibility pa sa bahagi ng EDSA Guadalupe dahil sa lakas ng ulan. Pero sa ngayon ay ampon o nasa katamtamang lakas na lamang ng pag-ulan ang nararamdaman sa ilang bahagi ng EDSA. At nandito nga tayo ngayon sa may bahagi ng Pasay City kung saan nagpapasuli pa rin yung pagbuhos nitong ulan. Sa kabila niyan, Johnson at Steve, dire-diretso pa naman ang kusad ng mga sasakyan sa malaking bahagi ng EDSA southbound. Bahagi ang mas mabagal lang ang kusad ng mga sasakyan dahil nga sa ulan at sa pagiging madulas ng kalsada. May napansin lamang tayong bahagyang build-up ng mga sasakyan, Johnson at Steve. Bakit yan ang Santolan Flyover, sa Shaw Boulevard Underpass, Magallanes Interchange at Pasay Rotonda. Wala pa naman tayo napansing pagbaha o pagkaipon ng tubig at mga stranded na pasahero sa kahabaan ng EDSA. Kanina sa EDSA Busway, may napansin tayong paghahaba ng pila ng mga pasahero northbound at southbound sa NEPA Q-Mart, Ortigas at Tramo Busway Stations. Wala pa rin inaanunsyong suspensyon ng number coding scheme ang MMDA kung saan ipinagbabawal sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ang mga sasakyan nagtatapos sa numerong 9 o plakang nagtatapos sa 9 at 0. Sa ngayon, Johnson at Steve, iniikot natin itong bahagi ng Taft Avenue dito sa Pasay City. At ngayon, sa kabila ng malakas na pagbusang ulan, ay wala pa rin namang pagbaha. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Lake Gaspi, DZMM.
0: Zeus, sa pag-iikot mo dyan sa EDSA, may lubak-lubak pa rin ba?
5: Yung napansin nating lubak-lubak, Johnson at Steve, nandun sa may linya ng busway. Kumbaga kung dun tayo sa may linyang kung saan nakakadaan yung mga pribadong sasakyan, wala pa tayong napansin lumilitaw ng mga lubak sa ngayon. Ang huli nating napansin yan, Johnson at Steve, noong mga nakarang araw ay dun sa may bahagi ng Aurora Boulevard Underpass sa may Quezon City. Pero kanina nung nadaanan natin, parang may aspalto ng muli ano, o natakpan na yung mga lubak doon sa bahagi na iyon ng kalsada. Dito naman, sa may bahagi ng Pasay City, ito sa EDSA at maging doon sa kanto ng Rojas Boulevard, ay wala pa tayong napansing muling mga lubak sa kalsada.
0: Alright, Zeus, maraming salamat. Yan po si Radyo Patrol Zeus Legaspi.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X-30.
1: Magbe-break lang ho kami, sandali-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami mga balita hanggang alas 6 pa na umaga. Pero itama muna inyong mga orasan, tanghali na
0: 5:19 ng madaling araw.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids! Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
10: Ang galing! Pang matagalan!
11: Parang tayo lang, han.
12: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
12: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.

0: papakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Buha po tayo ng report. Presyo ng ilang bilin sa Pasig Mega Market tumaas. May bakit? Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
1: Morning, Steve at Johnson. Bukod sa ilang gulay, nagkaroon din ng pagtaas sa presyo ng ilang uri ng isda sa Pasig Mega Market. Ayon sa mga nagtitinda, nasa 130 pesos na ang kada kilo ng tilapia mula sa dating 110 pesos. Ang Pangasinan Bangus naman ay nasa 240 hanggang 250 pesos kada kilo mula sa dating 200 pesos. Nasa 100 naman ang kalahating kilo ng frozen tulinga. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng baboy at baka. Nasa 430 pesos kada kilo ang liempo, 200 80 pesos hanggang 300 pesos ang pata, habang 330 pesos hanggang 350 pesos ang kasim at pork chop. Sa karne ng baka, nasa 480 pesos kada kilo ang laman at 430 pesos hanggang 450 pesos ang buto-buto. Sa manok, nasa 190 pesos naman kada kilo ang presyo. Sa mga gulay, tumaas sa 160 pesos ang bawang mula sa dating 140 pesos, habang 100 naman ang sibuyas. Nasa 100 na rin ang kamatis mula sa dating 80 pesos. Samantala, bumaba naman ng 10 piso ang presyo ng patatas na nasa 120 na kada kilo. Johnson at Steve, sa pag-iikot nga natin sa mga palengke sa buong linggo, kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, partikular na ang gulay at isda. Lahat ng ating nakapanayam na mga nagtitinda, pare-pareho ang kanilang dahilan. Ang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdudulot ng kakaunting supply. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto. DZMM.
0: Maraming salamat, Roy Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. Pasada Balita.
3: Tuloy-tuloy tayo sa iba pa mga balita sa oras nating 5:24. Tumangging maghain ng plea si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa kinakaharap na kasong grave death. Iginiit ng kongresistang hindi siya nagpasok ng plea dahil nakabinbin pa ang mosyong kumukwestiyon sa jurisdiction ng Davao City Regional Trial Court sa kasong isinampa ng negosyanteng si Criston Patria. Nagugat ang reklamo sa sinasabing pananakit ni Duterte sa negosyante sa bar sa Davao City noong nakaraang taon. Kasama ng kongresista sa pagharap sa korte, ang kapatid na si Vice President Sara Duterte na may kinakaharap ding kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Nagugat ang kaso sa Vice Presidente sa pahayag sa online press conference noong 2024 na may kinausap siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos sakaling siya'y patayin. Sa ngayon, hinilingnan ng kampo ni VP Sara na ibasura ang kaso dahil sa sinasabing kawalan ng jurisdiction. Nauna na iginiit ng House Prosecution Team na hindi makakaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba ang proseso sa paglilitis ng impeachment court at ng aktwal na korte.
0: Natanggap na ng Department of Justice ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Nirerepaso na ng kagawaran ang hiling para tiyaking sumusunod sa extradition treaty ng Pilipinas at Amerika. Nakakulong si Quiboloy sa Pasig City Jail dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Naharap din si Quiboloy sa kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Nauna nang sinabi ng DOJ na maaaring pagpaliban ng hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay na sa Amerika para sumalang sa paglilitis. Sasagutin ng US government ang magiging gasto sakaling payagan ng extradition ni Quiboloy sa Amerika.
3: Piniling ng dating opisyal ng DPWH Mimaropa sa Sandigan Bayan na sumailalim sa... Laan nyo kung saan?
4: Saan?
3: Sa... Hospital arrest. Sinasabi hong naging paralisado ang kapwa-akusado ni dating Congressman Zaldico na si dating DPWH Mimaropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo habang nakakulong sa Kamkaringal Female Dormitory sa Quezon City. Inilipat si Calvo sa pribadong ospital sa Pasig City para sumailalim sa medical test at obserbasyon. Sinasabing naging paralisado at nawalan ng kakayahang makapagsalita si Calvo noong August 5. Patuloy namang tinututukan ng mga doktor ang kondisyon ni Calvo para alamin ang sanhi ng kanyang pagkaparalisa. Magtatakda naman ang Sandigan Bayan ng pagdinig sa mosyong hospital arrest sa kahihingi ng update sa physician ni Calvo na naharap sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing substandard na road dike project sa Oriental, Mindoro.
0: Tinawag na extortion at pang-blackmail ang sinasabing pagkaka-aresto ng mahigit 100 Pilipino sa China. Sa pahayag, iginit ni Chinese Foreign Ministry na nagsasagawa ng immigration operation laban sa mga Pilipino dahil sa pagiging overstaying at pagkakasangkot sa illegal employment. Pero lumabas ang balitang countermeasure ang aksyon ng China laban kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Batay sa report, nagsimula ang away sa pagitan ni Teodoro at China nang arestuhin ang 69 na Chinese na humahawak ng delikadong materyales sa Philippine Sangya Steel Corporation sa Misamis Oriental noong Mayo. Sa pahayag, igirit ni Teodoro na tangkang panghihimasok sa operasyon ng Pilipinas ang aksyon ng China. Ibinunyag naman ni Presidential o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagbabala ang hindi pinangalan ng opisyal ng Chinese Embassy sa sinasabing pagganti laban sa mga Pilipinong nasa China dahil sa pag-aresto ng mga Chinese sa Pilipinas. Sa ngayon, kinukumpirma pa ng Department of Foreign Affairs ang sinasabing pagkakaaresto ng mga Pilipino sa China.
3: 5:27 na po ng tanghali sa oras nating yan. Pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita Probinsya. Pasada Balita.
3: Naarestong 4 na Koreanong sangkot sa money laundering sa Angeles City sa Pampanga. Naaktuhan pa ang mga dayuhan habang nasa online workstation at naglilipat ng pera mula sa offshore criminal activities. Natuklas ang tourist visa lang ang hawak ng mga Koreanong gumagamit ng ilang pribadong bank accounts para sa illegal na aktibidad. Bigo namang maaraso ang dalawang Koreanong target ng operasyon.
0: Diyan naman sa Bohol, tatlo ang arestado sa bypass operation sa Tagbilaran City. Sinalakay ang drug den na pag-aari ng isang cellphone technician kung saan naaktuhan ang mga suspect na gumagamit ng illegal na droga. Nasamsamang mahigit 400,000 pisong halaga ng shabu at drug paraphernalia.
3: Sa Iloilo City, arestado ang 22 taong gulang na babaeng nagpapanggap na dentista. Natuklas ang nagkakabit ng braces ang suspect sa halagang 3,000 piso. Nakapagpatayo ng miniklinik ang suspect na nag-aalok din ng tooth whitening at denture installation. Natuklas ang walang lisensya ang suspect na hindi nakapag-aral o nag-training ng dentistry.
0: Sa Naga City, kampanang ninakaw sa kapilya, ibinenta sa junk shop. Mula sa Naga City, magbabalita si Vince Villar.
5: Natuklas ang tinunaw na pala sa apoy at ibinenta bilang scrap metal sa isang junk shop ang isang kampana na naiulat na ninakaw sa isang kapilya sa barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Ayon sa investigasyon ng Naga City Police Station 3, naibenta ng suspect ang kampana bilang copper scrap sa hindi na pinangalan ng junk shop. Tumimbang niya ito ng 12 kilo at naibenta sa halagang 4,500 pesos. Isang witness ang umano'y nakapagturo sa person of interest na nagbenta ng tinunaw na kampana. Nakakuha rin ng mga CCTV footage ang pulisya upang matukoy ang pinuntahan ng suspect matapos makapagbenta. Kaya nga lang, hindi pa nahuli ang suspect dahil wala pang formal na kasong na isasampa sa korte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM! Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Sa Albay, natagpo ang patay ay isang mangiisda sa isla ng Rapu-Rapu sa Legazpi City. Ilang araw nang nawawala ang biktima matapos maglayag sa kasagsagan ng malakas na alon dahil sa habagat noong Lunes. Nauna nang nakita ang improvised na bangkang gawa sa plastic drum na ginamit ng biktima sa pangiisda.
0: Sa Quezon Province naman, patay ang 72 taong gulang na lola matapos sumalpok sa puno ang sinasakyang pampasaherong jeep sa bayan ng Lopez. Sinasabing nawala ng preno ang jeep kaya nawala ng kontrol sa Benevela ang driver at bumangga sa puno sa barangay Bakungan. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang 11 rin ang nasugatan kabilang na ang jeepney driver na posibleng maharap sa patong-patong na kaso.
3: 5:31. Sa oras nating hiyan, alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo
6: Patrol!
3: Drug suspect sa Bataan, pinatawan ng 2 habang buhay na pagkakabilanggo. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Eason. Magandang morning, Tata Rod!
7: Morning, Johnson, Steve. Hinatulang makulong at multang 10 milyong piso ang naarestong drug pusher sa Bataan. Ayon kay Bataan Police Director, Police Colonel Marites Salvadora, Ang hinatulang akusado ay naresto noong Nobyembre 9, 2025 sa isang intelligence-driven anti-illegal drug operation na inilatag ng Urani Bataan Police. Nahulihan ang suspect na higit sa 34,000 pisong halaga ng shabu at higit sa 2,000 pisong halaga ng dried marijuana leaves. Sa desisyon ng korte, guilty ang akusadong si Alias Gurio sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kinatulan siya ng 2 habang buhay na pagkabilanggo at pinagmumulta ng 10 milyong piso without a subsidiary imprisonment in case of insolvency. Ayon sa Bataan Police, ang conviction ay patunay na seryoso sa kampanya laban sa droga. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DCMM.
3: Thank you, Tata Rod!
0: Sa ibang balita naman, naitatalang krimen sa Calabarzon bumaba noong Hunyo. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Kuya Noel.
6: Good morning. Bumaba ng 27.18% ang crime rate sa Calabarzon itong Hulyo 2026 matapos maitala ang 225 cases ng 8 focus crimes kumpara sa 309 noong Hunyo. Ayon sa Pro Calabarzon, nakatulong sa pagbaba ang pagpapatupad ng best policy framework ni Acting Regional Director Brigadier General Dominic Bakay na nakatuon sa pagiging visible, mabilis sa pagtugon at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Samantalang 481 na hindi lisensyadong baril ang na-recover, nakumpiska o voluntaryong isinuko noong Hulyo na 30% na mas mataas kumpara sa nakaraang buwan. Nabawi rin ng Regional Highway Patrol Unit ang ilang sasakyang sangkot sa carnapping at rentangay scam. Sinabi ni General Bakay na patuloy na paiintingin ang operasyon kontra krimen sa pakipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na ahensya at mga komunidad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. DCMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar.
3: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Metro Pasada!
3: Alamin po naman natin ang lagay ng panahon at kung may traffic na nga ba sa ganitong napakaagang 5:34 dyan sa Maynila, naroon ang ating Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning!
8: Good morning, Johnson at Steve. Sa mga oras na ito, nakaranas na ng mahinang pag-ulan sa lungsod ng Maynila, particular sa Sampaloc. Asan pa yung light traffic sa east at westbound ang Espanya Boulevard, rin din kung rutang Muray tatago sa Recto Avenue. Samantala sa Quezon Boulevard, tuloy-tuloy pa rin yung usad ng mga sakyan, may bahagya lamang pagbagal sa tapat ng Quiapo Church dahil sa mga nagbababa at nagsasakay na pasaherong magsisimba. Dahil nga maulan yung panahon, hindi rin puno yung labas ng simbahan na Johnson at Steve. Karaniwang dagsa yung mga nagsisimba tuwing Biyernes, pero ngayon iilang deboto lamang yung nakita kong nasa loob ng simbahan. Nag-anunsyo na rin ang Manila LGU ng suspension sa klase ngayong Biyernes, mula kinder hanggang senior high school dahil sa yellow rainfall warning at mararanasang thunderstorm. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
3: Thank you, Tricia!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
3: Ay, gisingin na po natin ang mga dapat gisingin dahil tumatanghali na, 5:36 na po ng tanghali. Meron lang naman tayo ngayong 29,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning din sa mga naka-cable po dyan na naman na inyong cable provider sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bango na! Baka may babatiin ka dyan.
0: Ito, good morning kay Ma'am Eden Cantelier mula po yan sa Dagum, Calbayog City. May nakikinig po, nanonood araw-araw, Monday hanggang Sunday. Kaya Romeo Valderrama, Professor Gabby Lopez, good morning kay Kuyang J.R. Reyes, Sir Josie Bugasmin. Magandang morning!
3: Taga-attendance check na rin ang ating mga suking sina Louis Basco na nag-happy Friday. Naku, maulan pa rin nga naman ano. Habang daw siya nagkakapit, nagpapandesal na dyan sa Valenzuela City. Rhea Reyes, present na rin ngayong Friday. At saka si Elsie Balion Florentine, magandang morning.
0: Kay Amber Audrey Maravilla, good morning from Santa Cruz, Zambales. Heavy rain Friday. At kay Nanay Ineng, dyan po sa Cabuyo City, Laguna. Kay Nanay Linda, Tatay Johnny Raz, good morning.
3: Dr. Maria Festine, magandang morning din. At sa iba pa mga doktor at nurses po natin dyan naka-duty sa iba't ibang hospital, private and government hospital, magandang morning po sa inyo.
0: Good morning po kay Ray Santos, kay Christy Galvez, kay Clovet Pag, mula yan sa Dubai. Good morning po kay Kanahista. Magandang morning din po kay Sarah C.
3: Oy, sa oras po nating 5:37 na, ikaw ba may kapatid, Steve?
0: Meron.
3: Ilan?
0: Tatlo.
3: Sa mga solong anak po dyan, naghahanap ng kapatid, makinig ho kayo ha.
0: Sige nga.
2: Kakaibalita.
9: Kakaibang balita.
3: Sa ating kakaibalita, natuklasan po ng babaeng empleyado sa England na kapatid pala niya ang best friend niya sa trabaho.
0: Kakaiba
3: po ninyo yun, sa mahabang panahon na sa pag-aakala mong best friend mo lang, yung kasama mo sa trabaho, nakaaraw-araw mong kachismisan at pinag-uusapan yung buhay ng may buhay ng iba, kapatid mo pala. Kaya pala kayo nagkasundo ng ganun agad. Laging close po si na Andrea Ormston at si Dave Green habang nagtatrabaho sa paliparan sa Manchester. Andrea kay Dave, alam mo ba? Kaya hindi pumapasok si Kwan. Magkaintindihan agad, magkapatid pala, no?
0: Magkamukha rin yan for sure.
3: Magkahawig nga daw. Pinag-uusapan po ng dalawang issue ng adoption. Nang matuklasan ni Andrea na adopted pala si Dave. Sabi ni Andrea, ganun? Adopted ka pala? Sabi niya, si Dave pala adopted. Kwento po ni Dave, Stuart Proudlove ang kanyang pangalan talaga bago ampunin ng kanyang mga foster parents. Nagulat ho si Andrea, kaya agad na tinawagan ng kanyang nanay. Saka natuklasang tugma ang birthday ni Stuart at yung birthday ni Dave. Naging emosyonal po ang reunion ng pamilya, lalo't nangako si Andrea sa inang hahanapin ang kanyang nawawalang kapatid.
0: Hindi mo hinahanap, kumbaga inilapit na sa'yo.
3: Kumbaga itinadhana na magkalapit sila sa trabaho, maging mag-best friend, hanggang sa matuklas ang magkapatid pala silang talaga. Hindi lang ho nabanggit kung paanong nagkahiwalay sila at nawalay si Dave dun sa kanyang tunay na pamilya. Pero ang importante, magkasama na po sila. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalitang tampok ngayong Friday!
2: Kakaibalita!
9: Kakaibang balita!
3: Sa mga kagigising lamang po ngayon, mga kabubukas ng kanilang radyo at teleradyo, muli narito ang mga maiinit na balita ngayon. Klase sa ilang bayan sa Luzon, sinuspinde dahil sa habagat. Klase sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental, kinansila rin dahil naman sa matinding init.
0: Suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, pinalawig ng Pasig Regional Trial Court.
3: Presyo ng mga produktong petrolyo, nagbabadyang tumaas na naman sa susunod na linggo. Singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, posible ring tumaas.
0: Vice President Sar Duterte, ibinababasura ang kaso kaugnay na magbabanta sa Pangulo, Congressman Paolo Duterte, tumanggi namang maghain ng plea sa kasong grave threats.
3: Sa ating Pasada probinsya, apat na Koreanong sangkot sa money laundering na aresto sa Pampanga.
2: DTTZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ay, pero walang maglilipat ng channel na mamaya. Kukumustahin natin yung ating mga kapamilya dyan sa Atok Benguet. Diba may mga landslide at rockslide sila dyan, may mga namatay ho. Ay alamin natin ang update, pati na rin ang ating mga kababayan sa
0: Tublay
3: Benguet. Paulan pa kaya sa kanila ngayong araw na ito ng Friday ha? Dito ho sa parte ng Metro Manila, maambun pa rin. Mamaya po yan, magbe-break lang kami sandali, pero itama muna inyong mga orasan.
0: Hoy, tanghali na po sa mga may pasok, alas 5:41.
3: Sa guli po.
2: Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi.
11: tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Kumustahin nga po natin ang ating mga kapamilya dyan sa Atok Benguet. Naapektado ho itong tuloy-tuloy na habagat at nagkaroon sila ng mga landslide at rockslide doon. Meron hong napaulat na unay tatlong patay. Nasa linya po natin si Atok Mayor Franklin Smith. Mayor, magandang morning. Si Johnson and Steve sa DZMM. Maganda umaga po mga taga-Atok Benguet.
2: Good morning, Mayor.
3: Oh, wala, nawawala ang signal.
1: Mayor, naririnig po ninyo kami.
3: Konti lang po. Ang mahirap dito, mulan kasi eh. Nawawalan ng signal. Opo. Pero at least okay lang.
1: Opo. At least kahit papaano, malinaw po namin kayong naririnig. Ano. So ang kanyo ay maulan pa rin pala dyan sa inyo sa Atok?
3: Magkaiba yung mga panahon natin gaya dyan sa inyo. At least okay dyan. Pero sa amin, kahit na maayos yung panahon nyo, hindi pa okay sa amin ho.
1: Opo. Yun hong casualty ninyo nitong nakalipas na mga landslide at rockslide, ilan ho ang total natin, Mayor?
3: Yung total yung na...
1: casualty, yung mga namatay po ninyo kababa?
3: Yung total na casualty, mga apat sila, pero yung isa survivor, tatlo yung namatay, yung tatlong natabunan.
1: Opo. Yun hong survivor, okay naman na po siya, nakauwi naman na ng kanilang bahay.
3: Nasa Benguet General Hospital po, sir, at nagpapagaling.
1: Pero, kumbaga, stable naman na po ang kanyang condition?
3: Opo. Stable yung mga vital signs niya, pero under observation pa rin yung lungs niya saka yung right foot niya.
1: Opo. Yun hong tatlong namatay ninyong kababayan dyan sa Atok, yun ho bang lugar na kanilang kinalalagyan ay talagang mga landslide prone areas?
3: Opo, pero palagi kaming tumatan dito. Saka dito kami lumaki, hindi namin talagang na ganito ang mangyari. May mga tanim pang mga puno doon, saka may mga wild grasses. Yan, nabigla kami. Kaya... ang speculation namin, saturated yung mga bundok na natin.
2: Mayor, sa ngayon naman, wala naman tayong naitalang missing.
3: Tuloy-tuloy yung mga meeting namin, ho.
2: I mean, yung mga nawawala po dahil sa landslide?
3: Yung sana nawawala, at least minomonitor rin namin, binisita namin, saka tuloy-tuloy pa rin ang validation ng mga MDMC frontliners natin po.
2: Sa ngayon po, Mayor, gaano na po kalawak yung pinsala nitong landslide dyan po sa Atok Benguet?
3: Kung sa amin, halos lahat ng mga barangay affected ho. We have 8 barangays here and we're still waiting for the reports. Yung mga iba, may mga partial report. Kaya nga, probably, sana by next week, Monday, nandiyan na yung final, yung updated na full report ho.
2: Mm-hmm. And then yung mga nabanggit yung barangay, walang barangay, yung mga residente po doon nakatira, nailikas naman po sa ngayon.
3: Oh, okay naman yung mga iba nasa binabantayan mga barangay officials natin, pero at least so far safe naman po sila.
1: Opo. Meron ho bang mga kalsadang sarado pa ngayon or hindi possible dahil sa landslide or rockslide?
3: Dito sa may barangay Paway ho, yung may malaking washout doon, yung papunta sa mga tourist spots natin, saka may paralan pa doon, saka yung mga farmers natin. Kaya nga, importante itong barangay road na ito. It caters our farmers, our school children, as well as our tourists, so, and the community itself.
1: Mm-hmm. Pero meron namang ongoing clearing operation doon sa barangay Paway na binanggit niyo, Mayor?
3: Hindi, for now, mag-start na ngayon yung bayanihan namin. Samang-sama yung mga community, nagtutulong-tulungan, our barangay officials, our municipal, and nandun na, nagkakahalo-halo na. At may mga kapatid natin, mga contractors, so na tumutulong rin ho.
2: Mm. Mayor Frank, dun po sa pamilya ng tatlong namatay, ano po yung tulong na ibinigay po natin sa kanila?
3: Nag-extend tayo yung AX na yun, yung assistance to individuals in a crisis situation. Nagbigay kagad ng munisipyo natin ng budget para sa kanila. And at the same time, may mga NGO na tumutulong din ho. At sa yung community itself, kasi dito sa amin, kultura namin na nag-iisa kaming pamilya, may tulungan.
1: Mm-hmm. Sa bagay, siguro yung nangyaring landslide at rockslide, Mayor, baka ang may trabaho na nito ay tama ba, national government or DPWH? Anong sabi ho sa inyo? Anong plano para hindi na humaulit yung ganong landslide and rockslide sa area pong yon?
3: Yan, pag-aaralan nila muna. Kailan na may mga assistance galing sa yung Mines and Geoscience Bureau ata, yung MGB, para tignan nila kung ano yung mga sources. Coordinated yan, pero may nakaprepare mga plano at pinag-uusapan nila yung mga Department of Public Works and Highways.
1: Mm-hmm. Ang Halsema Highway ho ba'y

0: lalo na sa mga magsasaka po natin at mga residente?
1: Malaking epekto ito kasi nahamper yung mga delivery ng mga harvested vegetables and at the same time yung mga kailangan din sa mga farm. At ito, hindi lang yung mga farmers ang dumadaan dito. Yung mga school children natin dito, saka yung mga nagbibisita sa mga tourism sites natin, yan, halo. Ito kasi ang isang pinaka-main na barangay road dito sa amin po.
0: Opo. Mayor, sa inyong mga naunang interview, parang ang banggit yata ninyo, 90 to 100% ang nasirang mga tanim na inyong kababayan dyan sa Atok. Paano po yun? Yung bang mga yun, halimbawa may insurance, ba't paano sila makaka-recover?
1: Walang insurance. Kaya nga totoo yan, diridiriso kasi ang pagulan.
0: Opo.
1: Itong agapan nito, talagang nagdulot ng marami nga silang tanim dito. Kaya nga, sa aming mga farmers, ito yung mga challenges namin. At least sa mga farmers na kasama natin, very resilient sila sa ganito. Kaya nga yan, we rely on the Department of Agriculture extends its yung assistance, yung mga tulong sa mga farmers natin po.
0: Opo. Gano ho ang estimate ninyong damage na sa agriculture sector nitong nagdaang bagyo't habagat?
1: Sa agriculture sector, assuming na kung ganito ang panahon, yung nasa nabanggit ko na 80 to 100. Kaya nga, hintay natin na mag-settle yung panahon para yung mga bayaw natin, yung barangay agriculture extension workers natin, yun ang trabaho nila. I-monitor lahat, mag-validate. Hindi lang yung mga tanim ang nasira, i-validate nila yung mga farm mismo, baka nasira pa yung mga farm nila ho.
0: Mayor, nabanggit niyo po, tuloy-tuloy pa rin po yung malakas na pag-ulan po dyan sa Atok Benguet. Ano po yung assurance natin sa mga apektadong residente and yung panawagan po ninyo sa national government?
1: Yung assurance natin sa mga residente, palaging nandito yung mga frontliners natin, yung bumbong ng MDRMC natin. Nandyan yung mga PNP, BFP, yung mga barangay officials, at municipal officials na yan, minomonitor. At pinagsabihan natin na yung mga residente natin na kung may na magiging vigilant sila at kung may na-observe sila sa mga surroundings nila at sa mga kapitbahay nila, i-report kagad sa barangay BDRRMC o yung police station, yung hotlines namin ho. Kaya yan ang pinagsasabihan natin sa mga residente natin palaging sinasabi natin sa kanila na magdasal tayo para itong mga challenges ma-overcome natin.
0: Mm.
1: At sa panawagan sa national government, sana po isali nila na i-validate rin yung munisipyo natin. At nagpapasalamat po ako sa national government kasi publish ang food security, yung assistance nila sa amin po. At sana po pag tumigil itong agapat, I'm inviting the national government to validate our farm to market kasi maraming nasira po.
0: Opo. Meron ho ba kayong planong magdeklara pa ng state of calamity, Mayor?
1: We're still waiting for the declaration of our the province of Benguet of our good governor. Kasi this week, kung hindi... itong Wednesday yata, nag-meeting yung Provincial Disaster Risk Reduction Management Council for planning to take Benguet as a state of the province of Benguet to be the one of the state of calamity.
0: All right. Mayor Frank, salamat po. Maganda umaga at mag-iingat po kayo.
2: Thank you, Mayor.
1: Thank you very much po and more power. Mag-ingat din kayo.
0: Thank you. Si Mayor Franklin Smith mula po sa Atok Benguet. Lipat naman tayo ngayon sa Tublay Benguet. Si Mayor Juan S. Nara. Nasa linya po natin, Mayor. Magandang morning, Johnson and Steve sa DZMM. Maganda umaga po. Opo. Wala pa ba? Okay, mag-iingat po kayo sa mga ang ruta dyan ay sa Atok Benguet. Yung mga ikangay turista na dyan po ang plano, wag muna ngayon.
2: Medyo kasi partner, medyo nakampante sila dahil yung ibang residente doon sa Paway, matagal na sila nakatira doon at nagulat sila na biglang gumuho yung...
0: Yung mga kwento na hindi, nasanay na ho kami. Ganito naman talaga pagka ganitong mga buwan na Agosto, patapos ng taon, talagang naguulan. Kaya lang, kung gano'n naman nga,

0: kasi natuloy-tuloy araw-araw. Ilang linggo na ba ang pag-ulan natin? May dalawang linggo na yata walang tigil ang pag-ulan, ano?
1: Kahit pa rin sa Metro Manila, medyo paambot-ambon. Doon sa kanila, tuloy-tuloy talaga.
0: Nasa linya na natin, Mayor Juan S. Nara ng Tublay Benguet. Mayor, maganda umaga, Johnson and Steve sa DZMM. Good morning po mga taga Tublay Benguet.
1: Medyo mahina ang signal doon.
0: Napuputo lang linya siguro ni ni Mayor Juan, ano? Isa rin ho kasi yung Tublay Benguet na yan sa apektado ng mga landslide at rockslide. Actually, meron silang bahagi doon sa Governor Bado Dangwa National Road sa Bangho na apektado ho nung landslide at hindi madaanan ng mga sasakyan. Eh, ang tanong sana natin ay kung meron na bang ongoing na clearing operations or baka naman bukas na ulit sa mga motorista. Kumusta yung ating mga kababayang apektado ho ng nagpapatuloy na habagat dyan sa Tublay Benguet? Ang Mayor, nandiyan na ho kayo. Maganda umaga.
2: Magandang umaga rin po.
0: Opo. Ngayon ho ba sa inyo sa Tublay ay maulan pa rin?
2: Opo. Kaninang umaga. Early pa nga siguro. 4, maulan na po.
0: Lakas ho ba o ambon na lang?
2: Hindi, medyo ano lang po. Ambon lang.
0: Opo. Yan ho, Mayor, na Bado Dangwa National Road. Hanggang ngayon ho ba'y sarado pa?
2: Opo, as of this day, ngayong oras na ito, sarado pa rin po. Totally closed po dahil po sa landslide sa section po ng Bangho section.
0: Mm-hmm.
2: Dahil po sa gumuhong rock net.
0: Mm-hmm.
1: So sa ngayon po, Mayor, tuloy-tuloy po yung clearing operations. And kamusta naman po yung mga alternatibong ruta? Safe din po ba dumaan yung mga ibang sasakyan doon?
2: Kahapon po, pumunta po yung regional director ng DPWH at saka yung engineer ng district 2 at na-inspect po nila. Sabi po nila, start na po ang trabaho ngayon. Kaya niram na po sila ng bolt cutter kasi ang challenge doon ay yung pag-alis ng mga wire po, yung screen. Pag kailangan alisin muna yung screen bago alisin yung mga boulders na nasa loob.
0: Mm-hmm.
2: Kaya ngayon araw na ito, i-start na po. Yung alternate na road, doon pa rin po sa Soyok, Pusos po yung provincial road. Pero ano pa yun, ongoing pa rin yung clearing doon kasi may mga hindi pa naalis na mga gumuhong lupa.
0: Ano hong alternatibong ruta para halimbawa sa mga patungo ng Baguio City?
2: Ano po, dalawa po kasi doon din po sa Bungdolan, Tuwal, Alno, lalabas na po dito sa Alapang, binuksan po kahapon kaya dalawa na yung alternate road sa yung sinabi ko kanina, Soyok Pusos doon sa Babayan, saka sa Bungdolan, Tuwal, Alno. Dalawa na po yung alternate na ruta po papasok sa Trinidad sa Baguio.
0: Alright. Sige, Mayor, baka may mensahe na lamang po kaya sa mga motorista halimbawa at sa inyong mga kababayan na apektado ho nung saradong party na yon ng National Highway.
2: Sige po, kailan nga taga Tublay, saan kayo pa yung agrikos no agbiyahe kayo? I-advise mo nga ilimit yung lanta iti panagbiyahe yun. Talaga kailangan agrikos kayo through Soyok Pusos and then through Bungdolan, Tuwal, Alno Provincial Road. At nagito yung bing, suspended, dumat iti klase, iti from preschool to senior high school. Ano kayo pa yung mga rumbumwanta, suspended, iti klase. Kung nagito yung katil yan, nagyay activities tayo na postponed ta. Pin distribution and then the rice distribution tayo iti paritulong tayo tinapiktaran kasi suspended pa day da do mga activities tayo however dagay maituloy tadta so yan announce po tiyay binhilaw payout maituloy to ijay barangay Daklan Bungdolan in Tublay Central so kastoy i-advise mo na kayong kakailan aginanos talad ta ituloy talag ta ti kararag tapno malukatan lang iti kalsada tayo.
0: Alright. Alright.
2: Salamat po.
0: Mayor, maraming maraming salamat. Agyamanak, mag-iingat po kayo ha.
2: Sa DZMM family.
0: Opo. Salamat po, Mayor. Si Mayor Juan Esnara ng Tublay, Benguet. Ay, tinatanong ko si Camille dahil di ba nag-Ilocano si Mayor. Ang haba nung sinabi-sabi ni Camille. Ang sabi daw ay ingat.
1: Ingat lang.
0: Yun lang ba yun? Ah, sabi nga. Ah, di ba, naintindihan naman ating mga kababayan dyan yan sa Tublay, Benguet. Basta mag-iingat po kayo halong mga ruta po dyan sa area ng Atok ng Tublay. Kung halimbawa hindi naman din talaga importante ang lakad po ninyo doon, ay sa ibang araw na luho kayo pumunta para na rin sa inyong kaligtasan. Ay dahil 6:01 at Friday po naman ngayon, muli maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na isang oras at isang minutong balitaan at kwentuhan. Eh, teka, nasaan ba si Christian?
1: Asa ba yan? Baka umuwi ng ano nila, probinsya.
0: Cavite. Oh, Christian, magpagaling ka kung nasaan ka man at huwag kang makakalimot na magpasalubong ha.
1: Oo naman.
0: Muli maraming maraming salamat. Ako po si Johnson Manabat.
1: Sa ngalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Steve Raz.
0: Susunod na, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Happy weekend!
1: Yay! Happy weekend, kapamilya!
0: Bye-bye, mag-ingat!

0: 6:03 na.
1: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: It's a Friday! Mr. Gising, reporting in the morning. O, ituloy na po natin ha, dahil Biyernes ngayon, narito naman may init na balita sa Gising Pilipinas. Bed! Ay! Agulat ka, no? Matapos ang dalawang sunod na rollback, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw ng kalakalan, 3 piso at 10 sentimo na po ang taas presyo sa gasolina, habang 4 pesos and 90 centavos naman sa diesel at 5 pesos and 50 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin po ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Noon na nang inamin ang Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Pero simula bukas, itataas na sa 12 pesos ang fuel subsidy sa mga jeepney at UV Express mula sa kasalukuyang 10 piso. Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal na mahigit 6 na oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 9:30 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Buso dito ng pagpalya na mahigit 30 planta. Opo, 30 planta ang pumalya, Mariosep. Habang 13 naman po ang tumatakbo sa the rated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Mindanao grid, tumagal naman ang halos 8 oras ang yellow alert simula alas 12 ng tanghali hanggang bago magalas 8 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng halos 30 planta rin, habang 8 ang kulang ang produksyon. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na mahigit 2 linggo pang mananatiling ganito ang sitwasyon sa Visayas at Mindanao.
7: Tingnan natin kung yung 250 na battery energy system natin ay makompleto natin towards the end of the month, then mawawala yung ating mga red alert at kukunti na lang yung yellow alert. The earliest is end of August.
0: Nauna nang nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas po ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert. Maganda-maganda umaga po sa lahat ng mga taga Department of Energy. Eh sana gising na si Energy Secretary Sharon Green. Sumagot pa sa atin si Secretary. Wala. Ay, nakudid makology po mga taga Department of Energy. Biyernes pa naman ngayon. Ay, nasanay na yung ating mga viewers na nag-aabang po sa Department of Energy para opisyal na magbigay ng anunsyo kung paano po ba yung direksyon ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ay, kung wala si Director Rino Abad, hindi si masagot? Si Director Rino? Abay, talagang ako na nga lang magdideklara. Ayaw ni Director Rino? Ako na lang magdideklara ng takbo ng presyo sa susunod na linggo. Hindi, pero kidding aside, maganda po na magkwento ang Department of Energy kasi sila talaga nakakaalam ng mga figures, ng mga sirkumstansya kung bakit pataas. May papaliwanag po ng Department of Energy yan kasi parte ng trabaho nila yan. Eh kung di naman po sumasagot, pakikalabit nyo nga po si Secretary Garin. Pag hindi pwede si Garin, o hindi dapat pwede si Director Rino Abad, di ba? Eh yun naman ang trabaho niya, alter ego ng kanyang secretary. Pero try pa rin po natin ha. Pinalawig po ang suspension sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ito'y matapos magpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders kahapon. Ay, ito nga po, nangyari nga po ang pinangangambahan sa interview natin kahapon. Eh, mapapaso, hindi ho ba? Unless daw mag-issue ng preliminary injunction. Anong paliwanag sa ating kahapon nung guest natin? Pag preliminary injunction, di hanggat hindi niya nadidesisyonan, on hold muna. Kawawa naman yung ating mga minimum wage earner na talagang nag-asam at umasa na magkaroon ng dagdag sahod. Eh pati ang Malacanang inanunsyo yan, hindi huma. Sa kautosan ay giniit ni Pasig RTC Presiding Judge Marie Joyce Manongsong na makabubuti pa para sa lahat ng stakeholders na pansamantalang ipatigil ang dagdag sahod dahil posibleng marami ang mawala ng trabaho. Bukod sa preliminary injunction, iniutos din ng korteng maglagak ang mga petitioners ng 10 billion pesos na injunction bond. Nakatakdang yapila ng Trade Union Congress of the Philippines ang desisyon kabilang na ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema. Deteka muna, yung unang tanong muna ay may karapatan ba ang RTC judge na mag-issue ng TRO at ng injunction? Yun muna yung isolve natin bago natin alamin kung may basihan nga ba at tama yung ginawa ng judge. Kasi kung in the first place, ay wala po siyang karapatan na mag-issue ng TRO o injunction, eh hindi natin dapat pinag-uusapan kung gaano kaganda ang kanyang desisyon. Hindi ho ba? Kaya nga po pinapanawagan natin sa Korte Suprema na mag-intervene na, no, may karapatan ba o walang karapatan ang huwes po ninyo na gumawa niyan. Eh kasi nga first time in history, ano po, ngayon lang natin na nabalita na may ganyan po pala. At malaki po ang implikasyon dahil kung kayang gawin ni Judge, ano pangalan ni Judge? Nasaan ba yun? Judge Marie Joyce Manongsong. O kung kayang gawin ni Judge at may kapangyarihan nga ang Judge na gumawa niyan, naku po, hindi kada may wage increase, yun ang gagawin ngayon ng employer. Dudulog po siya sa alinmang korte para humirit po ng TRO at ng injunction. Ayun po yung kalagahan kung bakit sana ipaliwanag ng Korte Suprema kung may puder, may kapangyarihan po ba ang judge na gumawa niyan in the first place. Lain itong maiwasan ng iba pang petisyon na hinaharap para o sa hinaharap para mapigilan ang implementasyon ng mga susunod na dagdag sahod. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Percy Santana bilang wage theft. Wage theft. Bilang wage theft po ang desisyon ng korte dahil misto lang ninanakaw ang mga manggagawang sapat lang ninanakawan ang mga manggagawang sapat lang ang kinikita kada araw. Wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Labor and Employment kaugnay ng desisyon sa Pasig RTC. Patawagan natin mamaya si Labor Secretary Francis Tolentino. Siya naman yung unang nag-react din dyan nung unang naglabas ng TRO ang korte, di ba? Samantala, sinita ng Department of Education ang mga gurong ginagamit ang mga estudyante bilang content sa social media. Ay, ang dami niyan! Oh, actually, hindi na nga doon social media ang tawag. Camille, parimain mo nga ako palagi, interest media na raw ang tamang term. Hindi na social media, alam mo kung bakit? Eh, lahat ng interest mo yun yung lumalabas eh. Dati kasi, ang lumalabas sa feed mo sa Facebook, friends mo lang. Hindi lalabas yung mga estranghero sa feed mo ngayon. Hindi, kahit sino pwede lumabas sa feed mo. Depende sa interest mo. Kaya ang tawag daw ngayon, interest media na. Hindi na social media. Kasunod po ito ng viral video kung saan nilirawan ng estudyante sa klase ni si Pangulong Marcos bilang pangag. Iba naman yun. Iginit po ng DepEd na paglabag sa ethical standards ang paggamit ng public school teacher sa mga estudyante bilang content. Hinigayat din ang mga teacher na panatilihin ang pagiging profesional sa loob at labas ng paaralan.
4: Kaugnay nito, nagpaalala ang DepEd sa lahat ng mga pampublikong guro na iwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang profesionalismo sa trabaho, sa loob man o labas ng apat na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral.
0: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Halos 4 milyong individual ang naapektuhan ng habagat na pinalakas ng mga bagyong Luis at Maymay. Sa tala ng NDRRMC, may gid 1 milyong pamilya ang apektado sa 10 rehiyon, kabilang narito ang Metro Manila. 21 namatay habang 14 ang nasugatan at 3 nawawala. Pinakamaraming namatay dahil sa landslide sa Benguet na umabot ng 15. Sa Cordillera, nananatiling sarado ang maraming kalsada dahil sa pag-ulan, kabilang dito ang bahagi ng Governor Badong Tangwa National Road. Sa Benguet, matapos gumuhon lupa sa Rocknet's low protection. Sarado rin ang Cannon Road, pero maaaring dumaan ng Marcos Highway, asin Nangilisan Road at Naguilian Road kung aakyat o lalabas ng Baguio City. Sa La Trinidad, hindi muna magagamit ang mahigit 12 silid aralan dahil sa pagguho naman ng lupa sa tabi ng Alno Caturi Elementary School. Asa na yung mga nagpaabiso sa atin na walang pasok ngayon? Meron pong natawag sa amin. May nakita nga ako si... Ilabas mo nga. Hindi yung kung ano na nandyan mo para ma-update. Tapos ulitin na lang natin later. Si Edison Enriquez nagpadala din ng abiso sa akin. Malabon. Pero kailangan kong basahin. Asa na? Ilabas mo yung sa malaki mong screen. Nawala. Agoy. Yung mamaya po ay anunsyo natin. Merong mga nagpadala ng mensahe na walang pasok. Tama-tama kami. Mga alas 8. Siguro lalabas na yan dyan, ano? Wala na, nakaalis na ng bahay. Ay, nako. Nagbabala po Malacanang sa mga benepisyaryo ng Cash for Work program o manggagawang gumagawa ng stage na video at picture para magmukhang nagtrabaho at makakuha ng sweldo mula sa pamahalaan. Nako, ang dami pong ganyan. Photo op ang tawag. Kumbaga, magpapapicture-picture lang sa gilid, may hawak na nawalis. O pwede na. O pasok na tayo sa, ano, sa tupad. Tapos nagkukumpul-kumpulan yung mga mangga ay hindi po pwedeng nagkukumpul-kumpulan. Dapat spread out po tayo para mas marami po tayong area na malilinis. Hindi pwede itong ang gagawin natin magchichikahan tayo. Hindi, pagtrabaho-trabaho. Anyway, sisweldohan naman po tayo ng gobyerno. Kasunod po ito ng pagkuha ng pamahalaan ng mahigit 1,000 tagalinis ng creek at ilog matapos ang pagulang dulot ng habagat. Tayo sa palasyo, kinuha ang mga trabahador para mabigyan ng pagkakitaan at hindi para gumawa ng peking video. Yusek Claire!
4: Ay! Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapapicture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Kayo po ay hinahire para kahit papano ay meron kayong mapagkakitaan. Hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. And kung sino man yung mga iniidolo nyo mahilig sa fake news, huwag nyo na pong tularan.
0: As in, tama si Undersecretary Claire Castro, hindi po binayaran po kayo ng gobyerno. Gawin nyo po ang trabaho po ninyo, ano po? Ito, wag namang gano'n na parang nanluloko lang po tayo, ano po, na photo op. Ang bayad po sa inyo, ilang? 5 oras. 6 na oras na trabaho. Pagkalipas lang ng 1 oras, tapos na. Wag pong gano'n, ano po, kasi maraming iba na talagang masipag. At ako'y naniniwala na mas mayorya ay masisipag na talagang gagawin po ang trabaho na sulit sa ibinayad po sa kanya. Ay maswerteng at kayo napili. Samantala, natanggal na po malaking bahagi ng tuneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Paranaque City. Umabot na sa 748 metric tons, sumahigit 20 truck ng basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Paranaque at Pasay City. Nanawagan naman ang DNR sa mga lokal na pamahalaan at pampublikong magtulungan para maresolba ang problema sa basura. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos at MMDA na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura, taliwas naman po sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado ang MMDA na nanatiling hamon ng waste management sa Metro Manila. O ito na, pinrint na lang, nagpakaka-problema po yung computer namin eh. Walang pasok August 14, 2026. May sweldo pala ngayon kami na, no? Dahil bukas Sabado. O yung sa mga magsisweldo dyan ha, huwag ubus-ubus biyaya, maagaga pala yung sweldo ninyo ngayon. Dahil po masamang panahon, walang pasok po ang mga sumusunod. As of 6 a.m. po ito sa NCR, lahat ng levels, public at private, ang syudad po ng Marikina, Malabon, Valenzuela at San Juan. O yan po ang nagpaabot sa atin ng abiso. Lahat po ng levels, public and private. Samantala, ito naman po yung preschool to senior high school, public and private, na magsiswitch po sa alternate delivery mode. Alam sabihin ng alternate delivery mode, Camille, yung online na sila. Ano po? Yung syudad ng Maynila, yung siyudad ng Pasig at ng Mandaluyong. Ngayon ito naman sa labas ng Metro Manila, all levels, public and private, nagpaabiso na rin po ito na walang pasok sa school. Sa Bulacan po, Balagtas, Baliwag, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte, San Miguel. At sa Bataang, lalawigan ng Bataan, yung Murong at saka Mariveles, wala pong pasok. Sa Pangasinan naman, Lingayen, public school only, at mga Tarem, Dagupan City. Ayan. Sa Pampanga naman, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, at Santo Tomas. At sa Cavite po, yung siyudad ng Bacoor, yung Kawit, Noveleta until Saturday, August 15. Sa Bulacan ulit, hindi pa pala na ano ito, nag-segregate, Camille, kasi may bagong Bulacan dito, Pulilan. Siguro ito yung earlier namin listahan, nagpaabot na rin po yung Pulilan. Para nabanggit din yung Pulilan dun sa kabila. Hindi pala. Okay, sa Pangasinan. Ha? Ito naman all levels. Hindi pero nandito din yun. Yung mga Tarem nandyan yun. Naulit lang, ano, all levels po sa public and private na magsiswitch sa alternative mode of learning. Yung Pangasinan sa mga Tarem at saka sa mga Aldan, at sa Pampanga yung Bacolor at Masantol. Hindi, nandun din yun, Camille. No? Naghalo-halo. Ayusin nyo nga itong listahan, yung gawin yung parnews item para mas malinaw. At sa Cavite naman po, Tanza. At saka Naik. Ayan, wala yan sa listahan kanina. Ngayon ito namang preschool to senior high school, public and private, switch to alternative delivery mode. Sa NCR po ay City of Manila. Ayan, naulit kami. At sa Benguet, Atok at saka Cabayan. At sa Bataan naman po yung Bagak. Paayos po natin, ano, kasi ang dami, nagkakagulo-gulo yung listahan. Ayusin niyo ito, gawin yung parang news item yung, ano, yung storya para mas madaling maintindihan. Ha? 19 minutes makalipas ay 6 ng umaga, natanggal na po ang malalaking bahagi ng tuneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Paranaque City. At para nabasa ko na yan. Fit na po tayo sa iba pang balita. Tumangging maghain ng plea si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa kinakaharap na kasong grave threat. Iginit ng kongresistang hindi siya nagpasok ng plea dahil nakabinbin pang musyong kumikwestiyon sa jurisdiksyon ng Davao City Regional Trial Court sa kasong isinampa ng negosyanteng si Criston Patria. Nagugat pong reklamo sa sinasabing pananakit ni Duterte sa negosyante sa bar sa Davao City noong nakarang taon. Ay, ito yung may lumabas na video. Para nakita ko ito eh. Yung kamukha ni Congressman Pulo, siyempre hindi natin pwede sabihin niya siya talaga yun. Hindi natin na-authenticate yung video. Yun yung kumalat din sa social media na mukhang siya, kamukha siya, kamukha niya. Kasama po ng kongresista sa pagharap sa korte ang kapatid na si Vice President Sara Duterte na may kinakaharap din kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court. Nagugat ang kaso sa Vice Presidente sa pahayag sa online press conference noong 2024 na may kinausap siyang assassin para ipapatay si Pangulong Marcos sakaling siya ipatayin. Sa ngayon, hiniling na po ng kampo ni VP Sara na ibasura ang kaso dahil sa sinasabing kawalan ng jurisdiction. Noon ay giniit ng House Prosecution Team na hindi makaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba naman po ang proseso sa paglilitis sa impeachment court at aktual na criminal court. Kaya napunta na po natin yung ating mga radio patrol sa oras na alas 6:21. Na late, ano, nagkakaproblema kasi yung monitor namin eh. Puntahan muna natin si Zuz Legazpi. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado ni Radio Patrol Zuz Legazpi. Zuz!
6: Morning Alvin, matapos nga ang halos 4 na araw ng paglilinis dito sa Redemptorista Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City, kapansin-pansin na malaking bahagi nitong daluyan ng tubig ang wala ng basura. Pero kita pa rin natin, Alvin, may mga lumulutong pa rin dito, mga bahagi o mga piraso ng plastic, styrofoam. Pero ito na, yung typical na nakikita rito sa daluyan nga ng tubig.
0: Aba, malinis na susa. Oh, kita mo, ang gandang tingnan pag malinis. Although, parang maburak pa rin yung tubig. Eh, pero kahit papano, wala ng basura.
6: Tama. Meron pa rin nga ilang piraso lamang ng plastic at styrofoam na lumulutang dito, Alvin. Ano? Pero di gaya ng mga nagdaang araw na talagang halos walang tubig na makita, kundi basura na lamang, ay ngayon, malaking bahagi na nito yung natanggalan na ng basura. Ang napansin din natin dito, Alvin, no, yung sa kalsada dito sa Ruas Boulevard southbound, katabi nga nitong creek, ay wala na rin nakaparadang heavy equipment, kaya misto lang back to normal na yung sitwasyon dito sa Ruas Boulevard.
0: Pero paano yan pag may malakas na ulan ulit, posible na mapunta ulit dyan yung basura from Manila Bay.
6: Yan nga yung sinisilip ngayon ng mga otoridad, Alvin, ano? Kasi yung kailangan talagang tignan ayon din dun sa lokal na pamahalaan ng Paranaque at ng DPWH ay yung sitwasyon o kondisyon ng mga trash trap na pumipigil doon sa bulto ng basurang nanggagaling sa Manila Bay papasok dito sa Redemptorista Water Channel. Kaya yun yung aabangan natin, Alvin, kapag nag-high tide na ulit at sinabayan niya ng malakas na pag-ulan, kung papasukin ba ulit ito ng malaking volume, makapal na volume ng basura. Pero sa ngayon, Alvin, ay ganyan yung sitwasyon, na malaking parte ng dalawin ng tubig ang wala ng basura. Ang pansin din natin dito, Alvin, dahil nga bubuhos o malakas ang pagbuhos ng ulan dito sa bahagi na ito ng Paranaque City sa Ross Boulevard, ay hindi na nagbabaha yung gilid ng kalsada papunta doon sa LRT station ng Redemptorist Asiana. Di gaya nung kahapon, Alvin, kasi nababarahan ng mga basura yung drainage dito sa kalsada, kaya gutter deep yung baha sa isang bahagi ng Ross Boulevard. Pero ngayon, kahit pa malakas ang buhos ng ulan, ay may kaunti lamang pagkaipon ng tubig dito sa sidewalk, pero wala nang baha dahil naalis na rin yung basurang bumabara sa drainage dito nga sa kalsada.
0: So dapat pala bumisita ang presidente para mas mabilis yung aksyon. Ang bilis na aksyon kagad. Nandiyan ang presidente kahapon, oh, linis ngayon.
6: Okay. Tama ka dyan, Alvin, no? Kasabay ito, no? Kumbaga, sakto doon sa binigay na time frame ni DPWH Secretary Vince Dizon yung naging paglilinis dito. Ang sabi sa atin nung mga gwardiya nagbabantay dito sa lugar, natapos talaga yung paglilinis hapon pa lamang kahapon.
0: Okay.
6: At pansin nga nila na kahapon pa lang ay okay na, maayos na yung sitwasyon at maayos na rin yung daloy ng tubig dito sa creek. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Paranaque, Alvin, umabot ng 203 na garbage truck yung volume ng basurang nakolekta rito magmula ang nagsimula yung paglilinis noong Lunes. Inaasahan na rin na magiging mas maayos ang daloy ng tubig sa creek, kaya mababawasan niya yung panganib ng pagbaha sa mga karatig lugar. Matapos malinis ang water channel, hinikayat naman ang lokal na pamahalaan ng Paranaque ang mga residenteng sundin ang wastong pagtatapo ng basura para maiwasan ang muling pagbabara sa daluyan ng tubig. Ngayon nga, Alvin, magmula nung magsimula tayo magulat ay lalo pang lumakas yung ulan na nararanasan dito sa Ross Boulevard southbound sakop ng Paranaque City. Dire-diretso lamang naman yung usad ng mga sasakyan mula doon sa bahagi ng EDSA corner Ross Boulevard sa Pasay hanggang makarating dito sa may dulo ng Rojas Boulevard. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Paranaque City, Alvin. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMF.
0: Mag-ingat ka raw dyan, sabi ni Ellen.
6: Mag-ingat tayo, Alvin, na katunayan, medyo madulas nga yung kalsada, kaya dapat yung pagmamaneho natin, maraan lang.
0: Di mo naman direkta sinasagot. Absent pala si absent pala si Ellen. Sorry naman, mali ako. Thank you, maraming salamat. Zeus Legaspi, punta natin si Nico Bagsik para naman sa sitwasyon dyan sa Bulacan. Nico, go!
8: Alvin, nakararanas ng malakas na ulan sa mga oras na ito dito sa Malolos, Bulacan, kung saan tumatagal na ito ng halos 30 minuto. Bagamat humupa na ang pagbaha sa ilang mga pangunahing kalsada at kalye dito sa Malolos, inaasahang patatasin muli ng patuloy na pag-ulan ang baha sa mabababang lugar at kalapit na mga estero, lalo na nasa 1.35 meters o katumbas yan ng 4.43 feet pa ang itataas ng high tide ngayong 10:53 a.m. Samantala, sa pinakahuling tala naman ng Hydro Bureau ng Pag-asa, nasa 178.79 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Mas mataas yan sa 177.10 meters noong isang araw, pero mababa naman sa 210 meters ceiling level. Bukod dyan, Alvin, sinuspindinano ng lokal na pamahalaan ng Malolos ang lahat ng klase sa ang mga klase sa lahat ng antas ng paaralan dito sa lungsod para ngayong araw na ito. So asynchronous yung magiging klase ng mga mag-aaral para naman sa kanilang kabilangan itong patuloy na pag-ulan dito sa bahaging ito ng Bulacan. At maya-maya lamang, mga bandang alas 8, tayo naman ay tutungo sa Baliwag, Bulacan, kung saan nakatakda ring mag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon noong mga bako-bakong lugar doon at mga kalsada sa Baliwag, Bulacan. Babalikan lamang niya yan dahil itong mga lugar na ito ayon sa DPWH ay napag-alamang may sira at kinumpuni na, so i-inspeksyonin niya muli itong mga ginawang mga kalsada na ito ngayong araw na ito. So yan ngayon ang sitwasyon dito sa Malolos, Bulacan. Yan ang balitang kompirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico Bagsik. Punta naman natin si Arnelo Zaitano. Balita dyan sa probinsya mo, Arnel.
9: Yes, good morning Alvin. Opisyal nang isinilalim sa buong, ang buong lalawigan ng Cavite sa state of calamity matapos makaranas ng maluwakang pagbaha dulot ng walang patid na pagbulan, dala ng habagat at pinalakas sa bagyong Luis at Maymay. Formal na ang pinirmahan ng sanggunian panlalawigan sa pangunan ni Vice Governor Ram Revilla at mga miyembro nito ang pag-aproba sa paggamit ng 10 million QRF o Quick Response Fund upang agarang magamit sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang sinalanta ng kalamidad. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, libo-libong pamilya at residente mula sa Bacoor, Imus, Noveleta, Kawit, Dasmariñas sa Tanza ang kasalukuyang nasa evacuation center matapos ilikas mula sa mga delikadong lugar. Sa tala ng lalawigan, aabot sa mahigit 10,000 pamilya o halos 35,000 individual ang naapektuhan sa iba't ibang lugar sa Cavite. Malaki rin ang naging pinsala sa mga infrastruktura, kabahayan at kabuhayan ng mga Cabiteño, partikular na ang mahigit 4 na milyong pinsala mula sa mga magsasaka at mangingisda. Sa kasalukuyan ay patuloy naman ang mga sinasagawang pamimigay ng mga relief goods, food packs at mga gamot at iba pang pangangailangan ng mga nasa evacuation center ng lalawigan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Sunod natin si Manong Rod Azon. Manong Rod, good morning, Manong Rod!
10: Good morning, Alvin. Isang panibagong barko na may kargang e-waste mula sa Estados Unidos ang hinarang ng Bureau of Customs, Port of Subic sa Subic Bay Freeport. Ayon kay Customs Deputy District Collector for Operations, Attorney Bong Arulyado, kaya itong 8 container na naglalaman ng hazardous e-waste galing ng Estados Unidos. Lulan ito ng barkong Asimone o AS Simone kung saan ay ibababa sana sa Subic Freeport ang 8 container pero ipinabalik ito sa port of origin. Nabatid ilang araw bago ito dumating ay nakatanggap na ang BOC ng kumpirmadong impormasyon hinggil sa illegal shipment. Ayon kay Arulyado, pangalawa na itong shipment ng hazardous e-waste na tinangkang ipasok sa Port of Subic sa kanila ring ipinabalik galing ng US. Ibinunyag ni Arulyado na 25 pang mga container ng hazardous e-waste ang napakaraman nilang padating sa Subic Port sa darating na Sabado galing din ng US na kanilang inaabangan. Paliwanag ng BOC, ang hazardous e-waste shipment ay labag sa Basel Convention at sa shipment domestic laws. Ang shipment ay bahagi ng waste trafficking at route diversion mula sa New York, USA, kaya nakalito na ito bago pa man dumating. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Azon, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Azon. Maganda umaga muna sa lahat ng mga maagang gumigising. Biyernes po ngayon, ha. Alam nyo, minsan kahit Sabado, naalimpungatan ako, nagigising ako ng alas 5, Camille. Yung body clock mo, yung nasasanay, alas 5 gising na ako, Sabado ah. Yung programa ko alas 11 pa, dahil nasasanay nga po. Nagaganon ako, kasi walang alarm eh, di ba? Maganda umaga kay Ma'am Grace San Mateo. Ganun din kay Ted Kua at Mark Hernandez. At si Dr. Angelo Librojo, gising na mga utaw. At si Dr. Mario Festin. Doc, maganda pagpapatindan, check lang daw siya. At si Dr. Carlo Lazaro, medyo bumababa na ang energy ng Department of Energy kasi Friday na. Dapat tayo hindi pa happy rainy day. Shout out kay Mrs. na si Heidi at si kids na si Lucio, Lucia at Liana. O nga po eh, Beijing Department of Energy, ano ba? Noel Alamargo! Noel!
11: Good morning, pal. Yes, Alvin, good morning.
0: Morning.
11: Umabot ang pinatay ang 21.86 milyong piso ang naging pinsala sa sektor ng agrikultura sa Occidental Mindoro dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Luis at Maymay at ang pinalakas sa habagat.
8: Ayon sa Provincial Agriculture Office, apektado ang 576 na magsasaka at mangingisda
11: at 778.37 hectares ang production areas sa pitong bayan. Pinakamalaki ang pinsala sa Palay na umabot sa 15.44 milyong piso na naka-apekta sa 454 farmers. Sinundan dito ng mais sa 5.11 milyong piso at high value crops sa 1.17 milyon. May 136,900 naman ang pinsala sa sektor ng pangisdaan. Pinakamalaki ang naitalang pinsala sa mamburaw na 11.11 milyong piso, sinundan ang sablayan na 856 milyon pesos. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, BZMN.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Maraming salamat, Radyo Patrol.
12: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
0: Ulitin ko po ha, ito yung anunsyo po na walang pasok for today. Mamaya na muna yung nagpapa-attendance check. Walang pasok, August 14, 2026 dahil sa masamang panahon. As of 6:30 a.m. po ito sa National Capital Region, ibig sabihin sa Metro Manila, all levels, public at private, wala pong pasok sa Marikina City, Malabon City, Valenzuela City at San Juan City. Tat-apat po yan so far na nagpa-abiso po sa atin. Sa preschool naman to senior high school, public and private na magsiswitch po sa alternative learning mode. Ibig sabihin online, yung Manila, yung Pasig City at saka yung Mandaluyong City. That is in as far as Metro Manila is concerned. Puntahan naman natin yung mga probinsya. Sa Bulacan, ito po all levels, public and private. Sa Bulacan po lang pasok, sa Balagtas, Baliwag, Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Paumbong, Santa Maria, San Jose del Monte at San Miguel. Sa lalawigan ng Pataan, wala pong pasok, all levels, public and private. Sa Morong at saka sa Mariveles. Ano ba ang tamang bigkas din sa kanila? Morong o Morong? Kasi may sa Rizal, meron din eh. O, para sa parehong bigkas, Morong, mabilis. Ah, okay. Manong Roda, i-correct mo ako kasi taga-Bataan si Manong Roda. Anong tama? Kung malumanay ba, Morong o Morong? At saka Mariveles po dyan sa Bataan. Sa Pangasinan naman, Binmale, Lingayen, public only, Makatarem at sa Dagupan City. Sa Pampanga naman po, sa Candabag, Guagua, Masantol, San Simon at Santo Tomas. Sa Cavite, ang City of Bacoor, Kawit. Ay naulit kami, may Bulacan na naman ulit. Ah, okay. So ito naman, yung i-anunsyo ko ngayon, all levels, public and private, na magsiswitch naman sa alternative learning mode. Diyan po sa Bulacan, sa area ng Pulilan, sa Pangasinan, yung Mangaldan, sa Pampanga, yung Bacolor at Masantol. At sa Cavite naman, Naik, Tanza at saka Noviletan until Saturday, August 15. Ngayon ito naman po, preschool to senior high school, public and private, na magsiswitch po sa alternative delivery mode. Yung Benguet po, Atok and Cabayan. At sa Bataan naman, yung Bagak. Ngayon ito naman, preschool to elementary school, public and private, yung Bakun, Bokod, La Trinidad, Mangkayan at Tuba. Alam mo kung ano nakakalito, kasi may mga ano po sila eh, may mga pasubali sila na ang sinuspindi namin, ganito lang ha, preschool to elementary school lang ha, at saka ang diskarte namin, hindi sa walang pasok, kung hindi magsishift sa alternative mode of learning mode. Kaya medyo magulo po yung listahan, Camille, puliduhin mo pa nga. Preschool to elementary school, public and private, switch to alternate delivery mode. Sa Benguet po, may Benguet din dun sa taas kanina, Camille. Yung Bugyas at saka Sablan. Ito naman, yung wala talagang face-to-face classes in selected schools. At magsiswitch din po sa alternative delivery mode. Yung sa Marilao, Bulacan lang po ito. Ito yung specific na po ng mga school dyan sa Marilao. Hindi, pero dapat pag diniklaray na ang isang lugar ay walang paso, dapat lahat na na-school doon. Ay masyado na mahaba ito eh. Yung specific po na elementary school, ganun din po sa Bacolor, Pampanga, ay meron din pong nagpabot sa atin ng mga specific na school. Huwag tayang kami. 6:36! Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy on a Friday. Sweldo!
13: Good morning!
12: Gising Pilipinas!
13: Good morning!
12: Kasama si Alvin El Chico.
14: Gising Pilipinas.
12: Basta AM DZMM.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major Pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid ka bun!
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities. On the go!
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
17: Let's go!
15: Make your move, baby.
18: Arthrosin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide.
20: Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Palitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
23: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
24: Kaya ko pa.
23: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
23: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
24: Ang husay!
26: So easy to use? Everest Washing Machine.
27: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
24: Siyempre, it's you, babe.
26: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
21: DZMM. Numero uno sa aksyon.
22: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico.
21: Gising Pilipinas.
0: Good morning! Maganda umaga muna sa mga nagpapa-attendance check kanina pa dyan sa EXO, si Sarah Concepcion, 35 minutes ago. Ayan mama, pasensya na po kayo. Maganda umaga po sa inyo. Ganon din si Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan. Ito yung mga palagi naman, yung mga regular viewers dati. Ito si Ma'am Eli Trinidad. Andyan na rin si Josh Kyle Edip. Gising na rin. At si Ma'am Lolit Campanero na pinapabati ang lahat ng miyembro ng Campanero family. At si Charina Centeno. Sabi niya, pakigripo ng happy birthday si Jovel Kit Radaza ng Santa Cruz, Laguna. Yan, happy birthday ha. Si Attorney Sunny Matula muna kausapin natin. Ang presidente po ng Federation of Free Workers at chairman po ng Nagkaisa Labor Coalition, dahil ang kinatatakutan po ng mga manggagawa ay talagang nangyari po. Nag-issue si Judge ng writ of preliminary injunction. Patay tayo dyan. Anong gagawin ngayon ng mga manggagawa? Attorney Sunny, magandang umaga, mayang aga.
28: Good morning!
29: Mayang aga, Alvin. At syempre, maayong aga po sa inyong mga tagapakinig at mga televiewers.
0: Yan. Mayong aga sa tanan nga nagapamati kag nagatan-aw gid kay Attorney Sunny Matula. No po?
29: Tama.
0: Attorney, so anong gagawin natin ngayon? Ay tuluyan na nag-issue si Judge ng writ of preliminary injunction.
29: Syempre, wala tayong magagawa sa kasalukuyan, pero hindi naman tayo walang-wala talaga. No? Although nakakandado ang ating 60 pesos na dapat sana binigay na noong July 25, ay tayo rin ay nagsisikap na mabuksan ulit ito. No? Yung temporary injunction ay walang period o mga araw na sinasabi ang ating rules of court. Eh. Yung TRO ay good only for 20 days pero lumagpas na yung TRO kaya palagay ko ang Korte Suprema ang makatulong sa atin para at least mabuksan ulit ang kandado na nakalak yung ating 60 pesos, ano?
0: Hindi, proteka muna, Attorney Sunny. Na-establish na po ba, sabi ko nga po kanina sa intro ko, dapat i-establish muna natin kung may puder nga ba talaga si Judge to do that?
29: Ayun, yun yung ating motion for leave to intervene, ano, ni-raise natin yan. Pero maski pagpasok na, eh, hindi pa tayo nakapasok. Hindi pa tayo pinahintulutan ng RTC 152 na mag-participate sa mga proceedings. At naghihintay pa siya ng mga comment ng petitioners at ng respondents. So yung dalawang construction company ay binigyan ulit ng tatlong araw para mag-comment. At yung NWPC at RTWPB sa representasyon ng Solicitor General ay hinintay pa daw yung comment. Pero noted na yung Office of the Solicitor General, pero hindi pa niya pinahintulutan na mag-participate po yung mga proposed interveners.
0: Opo, Attorney, pa-react naman po dito. Iginit kasi ng Pasig RTC Judge, si Judge Marie Joyce Manongsong, na ang sabi niya, makabubuti umano para sa lahat ng stakeholders na pansamantalang ipatigil ang dagdagsaho dahil posibleng marami raw ang mawalan ng trabaho. Ano reaksyon nyo?
29: Palagay ko, speculative yan eh. Kasi, alam nyo, kasamang Aldin, noong 1989, 39.1% yung wage increase sa buong Pilipinas. Ha? Buong Pilipinas. From 64 pesos ay in-increase to naging 89 pesos, so plus 25. Eh, nung panahon ko na yun, ay maraming kodita, maraming mga kalamidad sa Pilipinas, wala namang maraming tanggalan noong 1989. Noong 1990, ay nagtaas ng about 19%, you know, wage natin, hindi na ito national, dito lang sa Metro Manila, wala namang tanggalan. Ganun din, may 14%. Ngayon, 26, nagtaas ng 85 pesos, ano? 85 pesos. So, ngayong 2026, 60 pesos. That is only about higit na 8% yung 60, ano?
0: Opo.
29: At kung idagdag mo yung 25, that's about 12.23%. 12.23% compared mo noong 39% noong 1989, 19% noong 1990, at iba pang mga taon, wala namang mahabang o maraming tanggalan, usarahan ng kumpanya. Kaya palagay ko...
0: Yeah, pero palagi naman eh. Palagi naman yun ginigit ng mga employer eh. Yun ang palaging banta na pag binigay namin yung ganito eh. Maraming mawawalan ng trabaho. Pero yung sinasabi nga po ninyo, hindi naman po nangyayari. Anyway, Attorney Sunny, ano ang gusto po ninyong mensahe? Anong gusto ninyo sabihin sa lahat ng mga minimum wage earners na nabitin po ano? Inasam na eh. Ang iba natuwa na dahil may 80 pesos po na nadagdag. Ano po? Natuwa na sana. O, anong gusto mong sabihin sa mga nakamonitor sa atin na minimum wage earners, Attorney Sunny?
29: Siyempre, dapat tulungan natin yung ating mga sarili. Una-una, ipagdasal natin na pagbigyan ng Korte Suprema yung petisyon ng kamanggagawa ng Federation of Free Workers na nihain namin noong Agosto 12, questioning yung kapangyarihan ng mga RTC na makialam sa ating isyo ng sahod. Ano? Unang-una po, sinasabi natin na walang kapangyarihan dahil prohibited po sa ilalim ng Labor Code, Article 126, the law is clear, no prohibited yung injunction. At siyempre, may mga iba pang mga batas na nagsasabi na dapat hindi makialam ang RTC sa mga sahod. Halimbawa, yung ating Rule 58, ano, may namyenda na batas pambansa 244. At ang sinabi ng 244, yung mga special laws katulad ng Agrarian Reform Law, at yung labor law at iba pang social social legislation ay hindi dapat yan pinakailaman ng regular court, lalong-lalo na kung may mga provision sa batas na magsabi na prohibited yung injunction. Maliban dyan na kasamang Alvin, no? Inabasa ko doon sa Supreme Court benchmark o yung guidelines para sa mga huwes, ay may provision doon na kapag ang quasi-judicial body o isang quasi-legislative body ay the same in rank like the RTC, ay dapat hindi rin pakialaman ng korte, no? Respetuhin niya. Oo. Klarong-klaro yan sa guidelines para sa mga huwes. Ano? Ay, yung RTWPB ay equal in rank yan.
0: Opo.
29: Ang RTC.
0: Mga quasi-judicial body.
29: Yung RTWPC ay mas malaas pa sa RTC. Kaya palagay ko ay hindi lamang yung batas ang sinuway, kundi mas guidelines sa mga huwes ay sinuway ng ating kagalang-galang na hukom.
0: Hanggang dyan muna tayo, Attorney Sunny. Mayong aga ha. Damugid nga salama. Thank you po.
29: Mabuhay po kayo.
0: Mabuhay ka. Si Attorney Sunny Matulang, President po ng Federation of Free Workers at Chairperson po ng Nagkaisa Labor Coalition. Sa oras na 6:48. May mga quickie reports muna tayo bago tayo mag-commercial. O mga quick reports lang, Zuza. At si Rowan, ay pasok ko kayo. Zuz, go Zuz!
1: Alvin, kung ikukumpara sa pangkaraniwang araw, mas pahirapan yung pagsakay ng ilang pasahero dito sa kanto ng EDSA at Roas Boulevard sa Pasay City, maging dun sa bahagi ng EDSA Taft Avenue. Sa busway station din ng EDSA Taft, Alvin, mahaba na pila northbound at southbound. Sa EDSA extension naman, Alvin, papuntang Seaside Boulevard, ay nakita rin natin may ilang mga pasahero naghihintay sa gilid ng kalsada, pero pahirapang makasakay. Sa Bradco Avenue din sa Pasay City o sa bahagi na ng Paranaque City, napansin din natin yung ilang pasaherong nahihirapang sumakay. Lalo na, Alvin, dun sa terminal ng jeep sa Baclaran, patungong iba pang bahagi ng Paranaque at Las Piñas, ay mahaba na rin dyan yung pila ng mga pasahero. Sa ating pagtataya, Alvin, pahirapan yung pagsakay dahil sa biglang malakas na pagbuhos ng ulan na may kasama rin malakas na ihip ng hangin. Samantala, Alvin, bagamat malakas nga ang ulan dito sa ilang bahagi ng Pasay City, wala pa rin inaanunsyong suspensyon ng klase sa lungsod. Yan ang pinakahuling sitwasyon dito sa Pasay City, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Rowan Cuato, ikaw na. Go, Rowan!
2: Good morning, Alvin. Nakararanas nga tayo ng malakas na pag-ulan sa bahagi ng New York Cubao dahil ito, bumper to bumper na ang dati ng traffic sa pagbaba ng Aurora Underpass hanggang sumabot ito sa bahagi ng Pituadon Underpass. Hanggang sa ngayon, nandito pa tayo sa Santolan Flyover kung saan bumper to bumper na rin ang sitwasyon ng trafiko. Mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil patuloy na pag-ulan sa dami ng mga motorista sa lugar. Sa kabila ng malakas na ibuhos ng ulan, wala naman tayong nakita pagbaha sa mga bahagi ating nadaanan, Alvin. Patuloy pa rin nating minomonitor ang sitwasyon dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Ayan tuloy.

0: Tingnan mo na, commercial muna, may isa pa tayong interviewin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday.
1: Good morning, good morning.
2: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay.
6: Liveraid Pro.
5: May Silymarin. May multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: DZMM, numero uno sa aksyon!
11: Pahit-pahit para sa kabag? Mommy, ang kabag sa loob ng tiyan ni baby. Dapat sa loob din solusyonan with Rest Time Drops. Basta kabag,
12: Rest Time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
1: Good morning.
0: Naku, teka muna, meron na naman pong yellow rainfall warning advisory ang pag-asa 5 a.m. to 8 a.m. kasali po ang Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Cavite, Batangas, Rizal, and ano pa? Nee, meron pa bang dugtong-tong lana? O yung orange naman po, mas matindi yung orange ha. Mga taga Zambales, kasali po kayo sa orange rainfall warning 5 a.m. to 8 a.m. Zambales at Bataan. Manong Rod, naku, mag-ready kayo dyan. Malakas ang ulan. Siguro ngayon malakas na dahil magdadalawang oras na eh. Kanina pa palang 5 a.m. yan, 6 mag-aalas 7 na. Nadagdag naman sa suspindidong face-to-face classes po ang Las Piñas, lahat ng levels. Okay? Ang dami na rin nagpapabati ng good morning. Oh. Si Jun Villa, si Jing Pai, si Rosalie Pueblo, si Yoj DL, si Edner Villasi, si RC Castle, si Deloy Serrano, Ma'am Lina Ho. Mamaya naman yung iba. Chris Aberin Icastiano, pati si Ogie. Andiyan na si Attorney. Si Attorney Sara Buena Mirasol, ang Regional Director po ng Department of Labor and Employment, NCR, chairperson po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR. Hinga natin na reaksyon kaugnay po sa inisyong injunction ni Judge, yung babaeng Judge. Anong mangyayari ngayon? On hold na, no? Attorney, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
17: Magandang umaga po, Sir Alvin, at sa ating mga taga-subaybay.
0: Diretso po tayo, ano ang advisory ng DOLE sa lahat po ng mga minimum wage earners na nag-aabang po sa usapin po nitong dagdag sahod sana?
17: Sa pagtanggap namin ng balita na ang order po ng Korte ng Pasig, Branch 152 ay yung preliminary

0: injunction on hold po muna suspended ang implementation ng wage order number 27. Although ang pagbibigay po ng preliminary injunction ay hindi po katanggap-tanggap sa amin, paninindigan po natin na ang ating wage order ay sumunod po kami sa proseso at kasama na po lahat ng consultations at public hearings at ating ginawa po ayon sa batas po.
1: Opo, tama naman na talagang paninindigan po ni Secretary Tolentino at syempre through you kasi ikaw yung head dyan sa Dole NCR, kaya lang yung susunod pa rin po kayo, tatalima pa rin kayo kahit hindi kayo sang-ayon sa desisyon ni Judge, ano po?
0: Opo, susunod po tayo. Ngunit ginagawa po namin lahat ang legal remedies at kami po ay nakikipag-ugnayan sa OSD para po mag-file po ng appropriate, titingnan po namin appropriate pleadings po para labanan po itong preliminary injunction.
1: So mali po si Judge dito, attorney, ano po? Kasi may, pakibasa nyo nga po sa akin, mamaya, malamang memoryado nyo na po ang nakalagay dyan sa labor code, ano po? Malinaw na malinaw po ba na nakalagay na hindi pwedeng i-TRO ang mga wage hike order? O medyo malabo, kaya umiksi na ngayon si Judge, sabi ni Judge, hindi, pwede rin ako makisali dyan, mag-i-issue akong TRO at injunction.
0: Yan po, paninindigan namin na under the Wage Rationalization Act, no, na hindi po pwede manghimasok ang judikatura sa pagre-review po ng aming wage order. Ito po ay exclusively lodged sa RTWPB at kami po naniniwala na ang any remedy against the wage order should be with the NWPC po. Administrative po ang remedy.
1: Hindi, pero attorney, nasaan ba na? Pakibasa mo nga or kumemoryado mo ano yung provision dyan na nakalagay na talagang malinaw na malinaw na hindi talaga pwedeng pumasok si Judge and yet na nakisaw-saw siya, umentra siya sa eksena.
0: Opo. Yun po ay nakalagay naman po sa labor code na if I'm not mistaken, no, under Article 126 na hindi po pwede in any proceeding po kasama na po ang implementation ng wage order number 20. Yun po ang paninindigan namin na hindi po pwedeng i-review ng judiciary.
1: Ng judiciary. Ano pong nakalagay? Ano yun? Papa-research natin sa ating mga kababayan. Kayo na nga mag-research. Ano to? Article ano yung kamo?
0: 126 po.
1: Article 126 ng Labor Code?
0: Labor Code.
1: Oh. Opo. Anong sentence ang sabi doon sa Article 126 ng Labor Code, attorney? Kung sa ulado nyo?
0: Medyo hindi ko po sa ulado. But the essence, ang essence po niyan ay hindi po pwedeng i-review o mag-issue ng TRO sa aming wage order.
1: Na-google ng ating mga kasamahan, nakalagay daw doon yung no preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court. O yun pala nakalagay.
0: Or quasi-judicial.
1: And quasi-judicial. O so kung mali na, hindi inisip ko kasi attorney, baka ikako medyo malabo, kaya pwede talagang pumasok si Judge. So hindi, parang hindi naman malabo, parang malinaw naman, ano po?
0: Malinaw po sa amin ang Article 126 po. Oh, yun pa rin po ang paninindigan namin.
1: So ano naman yung basihan ni Judge nung nakita nyo na yung order po niya? Ano po? Ano naman yung ginigit ni Judge na kanyang basihan para pumasok sa eksena?
0: Yun nga po. Ang sabi niya ay hindi daw po namin sinunod ang proseso. At yun naman po ay actually ako po ang nag-testify nung hearing, no? So yun po yung panig po ng korte. Kaya nga po sa aming kami bilang respondents ay tinitingnan po natin at nakikipag-ugnayan at nakikipag-coordinate na po kami with the OSG kung ano po ang dapat namin gawin.
1: Sige, andyan muna tayo, attorney. Thank you, ha. Maraming salamat po. Sa oras, pakiregards nyo kami kay Secretary at kamo ilaban natin ang interest po ng mga minimum wage earner. Ano po?
0: Yes po, pala po natin ipaglalaban po natin kasi ang pag-i-issue ng wage order ay is a social justice measure para po sa ating mga minimum wage earner ng Metro Manila po.
1: Mabuhay si Attorney Sara Buena Mirasol. Thank you ma'am, mabuhay po kayo. Bye-bye.
0: Maraming salamat po.
1: Si Attorney Sara Buena Mirasol, ang Regional Director ng Department of Labor and Employment, NCR. Anong oras na, Madam Cruella?
2: Cruella. Hinihintay ko ang Pepsi Paloma man lang.
1: Ay, okay. Baka magbanggit ng mga ganyan. Baka may maalala yung tao, ha? Alam mo na.
2: Kaya dapat ang alalahanin nila. Eh, bumangon na po kayo dahil 7:02 na po ng umaga.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Radyo Patrol, balita alas 7 na.
4: Gising Pilipinas!
5: Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Suspension sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila, pinalawig ng Pasig Regional Trial Court.
2: Utang ng Pilipinas posibleng umabot sa mahigit 21 trillion pesos sa susunod na taon.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo namumuro na namang tumaas sa susunod na linggo.
2: Klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya sinuspinde dahil sa habagat, klase sa Cagayan de Oro City at Misamis Oriental, kinansel na rin dahil naman sa matinding init.
1: Visayas at Mindanao, muling isinailalim sa red at yellow alert kahapon, hindi nabayarang electric bill ng ilang politiko, sinasabing sinasalo rin ng mga consumer.
2: Department of Education nagbabala sa mga gurong ginagamit ang mga estudyante bilang content sa social media.
1: Vice President Sara Duterte ipinababasura ang kaso kaugnay ng pagbabanta laban kay Pangulong Marcos, kapatid na si Congressman Paulo Duterte, tumanggi namang maghain ng plea sa kasong grave threats.
2: Sa Showbiz Spotlight, Joshua Garcia at Julia Barreto muling magsasama sa pelikula.
1: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Biyernes, August 14, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
2: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Pinalawig ang suspensyon sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Ito'y matapos magpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders kahapon. Sa kautusan, iginiit ni Pasig RTC Presiding Judge Marie Joyce Manungsong na makabubuti para sa lahat ng stakeholders na pansamantalang ipatigil ang dagdag sahod dahil posibleng marami ang mawalan ng trabaho. Bukod sa preliminary injunction, iniutos din ng korteng maglagak ang mga petitioners ng 10 billion pesos na injunction bond. Iapila ng Trade Union Congress of the Philippines ang desisyon ng Pasig RTC abilang ng posibleng pagdulog sa Korte Suprema. Layo nitong maiwasan ang iba pang petisyong layong mapigilan ang mga susunod na dagdag sahod sa hinaharap. Tinawag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya bilang wage theft ang desisyon ng korte dahil mistulang ninanakawan ng mga manggagawang sapat lang ang kinikita araw-araw. Para naman kay Federation of Free Workers sa President Attorney Sunny Matula, ang Korte Suprema ang magbibigay linaw kung may kapangyarihan ang mga regional trial court na makialam sa wage hike order.
6: Unang-una po, sinasabi natin na walang kapangyarihan dahil prohibited po sa ilalim ng labor code at the law. Is clear, no prohibited yung injunction. At syempre, may mga iba pang mga batas na nagsasabi na dapat hindi makialam ang RTC sa mga sahod.
1: Nanindigan naman ang DOLE na hindi maaaring makialam ang hudikatura sa pagpapatupad ng aumento sa sahod.
0: Although ang pagbibigay po ng preliminary injunction ay hindi po katanggap-tanggap sa amin paninindigan po natin na ang ating wage order ay sumunod po kami sa proseso at kasama na po lahat ng consultations at public hearings at ating ginawa po ayon sa batas po.
1: Si Dole NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol.
2: Nagbabala ang Malacañang sa mga benepisyaryo ng Cash for Work Program na gumagawa ng stage na video at larawan para magbukang nagtrabaho at makakuha ng sweldo mula sa pamahalaan. Kasunod dito ng pagkuha ng pamahalaan ng mahigit 1,000 tagalinis ng creek at ilog matapos ang ilang araw na pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa palasyo, kinuha ang mga trabahador para mabigyan ng pagkakakita at hindi para gumawa ng peking video.
7: Nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Kayo po ay hina-hire para kahit papano ay merong kayong mapagkakitaan. Hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. Kung sino man yung mga iniidolo nyo mahilig sa fake news, huwag nyo na pong tularan.
2: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
1: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng lumobo sa mahigit 21 trillion pesos ang utang ng Pilipinas sa susunod na taon. Buso dito ng pagpapatuloy o nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon, nagsarampalitan sa 61 pesos and 34 centavos kada US dollar. Ayon sa Department of Budget and Management, itinaas na sa 3.3 trillion pesos ang pag-utang ng pamahalaan sa susunod na taon mula sa 2.73 trillion pesos. Bilang dito ang 1.7 trillion pesos na kailangang utangin para mapundohan ang 2027 national budget. Nauna nang umabot sa panibagong record high na 19.6 trillion pesos ang utang ng bansa noong Hulyo.
2: Matapos ang dalawang sunod na rollback, posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw ng kalakalan, 3 piso na ang taas presyo sa gasolina, habang 4 piso at 80 centavos naman sa diesel at 5 pesos and 20 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East. Kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Velias na posibleng bumaba ang presyuhan sa trading ngayong araw, pero hindi sapat para mawala ang dagdag presyo.
8: Nakikita ko natin sa deal nasa mga 350 to 450 yung possible increase, or sabihin natin nasa mga close to 4 to 450. Pero ang gasolina po medyo may konting hina, nasa mga 3 to 350. Ang sa tingin po natin dito, no, hindi na po mare-reverse.
2: Nauna nang inamin ng Department of Energy na walang katiyakang magtutuloy-tuloy ang rollback sa mga bansang umaangkat ng langis tulad ng Pilipinas. Pero simula bukas, itataas na sa 12 pesos ang fuel subsidy sa jeep at UV Express mula sa kasalukuyang 10 pesos.
1: 7:10, isinulong na ipasa ang batas para pagbawalan ng mga politikong magmay-ari o magkaroon ng koneksyon sa mga electric cooperatives. Sa pagdinig ng Senado, ibinunyag ni Energy Committee Chairman Erwin Tulfo na ilang hindi pinangalan ng lokal na politiko ang hindi nagbabayad ng singil sa kuryente dahil sa koneksyon sa mga kooperatiba. Para sa senador, maituturing na non-technical system laws ang hindi binabayarang electricity bill na sinisingil sa lahat ng mga consumer. Sinasabing maraming investors ang interesadong mamuhunan sa mga electric cooperatives sa ilang lugar, pero hindi natutuloy dahil sa koneksyon ng mga kooperatiba sa ilang politiko.
9: Because pag-aari ng politiko, the cooperative, pag-aari ni governor, mayor, congressman, wala hong nangyayari. Kaya pagtisa na lang natin, dahil kay gob yan, kay mayor yan, yung ibang politiko, hindi pa nagbabayad ng kuryente. What in the world is that? Ang kumapasan, yung ibang mga consumer, sinasagot niya dahil nawala yung kita, dahil si mayor, si governor, hindi nagbabayad, so yung pasan-pasan ng tao. Yun po yung masakit eh. The Filipino people are tired.
1: Correct. Kinumpirma ng National Electrification Administration na may ilang politikong hindi nagbabayad ng singil sa kuryente. Pero tiniyak ng ahensyang nabawasan na ang mga kaparehong insidente at pinuputulan ng linya ng kuryente ang sinumang opisyal ng pamahalaang mabibigong magbayad ng electricity bill.
10: So far, palagay ko halos ilan-ilan na lang or wala na ho siguro dahil si administrator na ho ang nakikipag-usap sa kanila na ikamamatay ng kooperatiba pag di kayo nagbayad. And they responded positively. Pag mayroong mahong maulit, ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. Putulan ninyo. And may mga politiko kong pinutulan namin na tatawag ho sa akin, sasabihin ko lang ho sa politiko, wala ho tayong magagawa, yun ang polisiya.
1: Sine Administrator Mariano Almeda.
2: Promise yan.
1: Oh.
2: Muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 6 na oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 3 ng hapon hanggang pasado alas 9 ng gabi. Idineklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod dito ng pagpalya ng mahigit 30 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Mindanao grid, tumagal ng halos 8 oras ang yellow alert simula alas 12 ng tanghali hanggang bago mag alas 8 ng gabi. Bunsod naman ito ng pagpalya ng halos 30 planta habang 8 ang kulang ang produksyon. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na posibleng tumagal pa ng mahigit 2 linggo ang sitwasyon sa kuryente sa Visayas at Mindanao.
11: Back to normal, tinitingnan natin kung yung 250 na battery energy system natin ay makompleto natin towards the end of the month. Then, mawawala yung ating mga red alert. At kukunti na lang yung yellow alert. The earliest is end of August.
2: Now na lang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
1: Alas 7:13, halos 4 milyong individual ang naapektuhan ng habagat na pinalakas na managdambag yung Luis at Maymay. Sa tala po ng NDRRMC, mahigit 1 milyong pamilya ang apektado sa 10 rehiyon, kabilang narito sa Metro Manila. 21 namatay, habang 14 ang nasugatan at 3 nawawala. Pinakamaraming namatay dahil sa landslide sa Benguet na umabot ng 15. Sa Cordillera, nananatiling sarado ang maraming kalsada dahil sa pag-ulan. Kabilang dito, ang bahagi ng Governor Bado Tangwa National Road sa Benguet, matapos gumuho ang lupa sa Racnet Slow Protection. Sarado rin ang Cannon Road pero maaaring dumaan ang Marcos Highway, Asin ng Alisan Road at Naguilian Road kung aakyat o lalabas ng Baguio City. Sa La Trinidad, hindi muna magagamit ang mahigit 12 silid-aralan dahil sa pagguho ng lupa sa tabi ng Alno Kaduri Elementary School.
2: Sinuspindi ang klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong araw dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Kinansela ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Las Piñas, Valenzuela, Malabon, San Juan at Marikina City habang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa Pateros, Mandaluyong, Maynila at Pasig City. Sinuspindi rin ang pisikal na klase sa ilang lugar sa Pangasinan, Cavite, Pampanga at Benguet. Pero sa Misamis Oriental, sinuspindi ang pasok sa ilang public school dahil sa mataas na heat index o init.
1: Sobrang init naman dun, baliktad.
2: Baliktad na baliktad ka mo, partner. Yun nga po ang nangyari doon sa kanila sa Misamis Oriental. Suspendido rin ang pasok sa Cagayan de Oro dahil tinatayang aabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Baliktad na baliktad.
1: Oh. Alas 7:15, natagpuan ng 13 sa 4 na binatilyong tinangay ng malakas na agos ng Marilao River sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Abilan dito ang 13-anyos na si Ron Jean Alseco, 13-anyos na si Ryzen de los Reyes at 17-anyos na si John Norbert Nipay habang patuloy ang search and retrieval operations sa 18-anyos naman na si Mark Ivan Herona.
12: Sobrang sakit po. Ma, mag-aaral akong mabuti. Bibilang kita ng bahay na maganda. Ako ang magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Bakit hindi mo naman anak dito, Pod? Bakit naman?
1: Nakikipag-ugnay ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte City sa bayan ng Marilao para mapalawak ang paghahanap.
2: Natanggal na ang malaking bahagi ng toneladang basurang inanod sa estero sa Baclaran sa Parañaque City. Umabot sa 748 metric tons o mahigit 200 truck ng basura ang nahakot mula sa Redemptorist Water Channel na nag-uugnay sa Parañaque at Pasay City. Nanawagan naman si Environment Undersecretary Jonas Leones sa mga lokal na pamahalaan at pampublikong magtulungan para maresolba. Pati ba naman kami? Kayo magresolba niyan. Sige na nga, kusot tayo.
13: Kailangan nating magsuportahan din ang local government unit dahil we need to capacitate them. Hindi na natin pwedeng gawin yung mga traditional na collect, segregate, dahil napakabilis talagang mag-generate ng basura.
2: Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos at MMDA na hindi pa maituturing na krisis ang problema sa basura taliwas sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Pero aminado ang MMDA na nananatiling hamon ang waste management sa Metro Manila.
1: Alas 7:17, iginit na Malacanang na walang ideya si Pangulong Marcos sa tinatawag na Leadership Fund. Kasunod po ito ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na nagsumiti si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng listahan ng mga proyekto noong 2025 para kina Senador Robin Padilla at Bonggo. Sa ilalim ito ng tinatawag na Leadership Fund na binuo noong 2024 matapos makaranas ng malaking budget cut and ang core items ng DPWH noong 2023 dahil sa ipinasok na bagong item ng mga mambabatas na hindi hiniling ng kagawaran. Ayon kay Bunoan, nag-avail ang lahat na nakaupong senador ng Leadership Fund noong 2024 na may kabuuang pondong 24 billion pesos. Kasi may 24 senators, tig 1 billion sila para sa Senado at maring umabot ang alokasyon sa 1 bilyong piso. Nalindigan ang Malacanang na sakaling may ideya si Pangulong Marcos sa Leadership Funds, hindi ito kukonsintihin at agad pa iimbestigahan ang mga sangkot na opisyal. Dalino naman ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito na may pondong na uugnay sa mga mambabata sa budget pero hindi masamang magsabi kung anong dapat ang pagkakagastusan. Sakaling may babaguhin sa panukalang budget, dapat din itong gawin sa plenaryo at bawal na sa bicameral conference committee.
14: Pag may nag-request ng mga ospital sa probinsya, siyempre tutulungan mo pag ni-refer sa amin at malamang charge sa account mo pag ni-refer mo at napurbahan. We can only refer, pero it's the agencies or departments that approve. Sila ang nagkakaroon ng ang nagsasala at nag-aaproba.
1: Nakadakdang simulan ng Senado ang pagdalakay sa 7.2 trillion pesos na panukalang 2027 national budget sa August 27.
2: Hiniling ng dating opisyal ng DPWH, Mima Ropa sa Sandigan Bayan na sumailalim sa hospital arrest. Sinasabing naging paralisado ang kapwa akusado ni dating Congressman Zaldico na si dating DPWH Mima Ropa Maintenance Division Chief Juliet Calvo habang nakakulong sa Camp Karingal Female Dormitory sa Quezon City. Inilipat si Calvo sa pribadong ospital sa Pasig City para sumailalim sa medical test at obserbasyon. Sinasabing naging paralisado at nawala ng kakayahang makapagsalita si Calvo noong August 5. Patuloy na tinututukan ng mga doktor ang kondisyon ni Calvo para alamin ang sanhi ng pagkaparalisa. Magtatakda naman ang Sandigan Bayan ng pagdinig sa mosyong hospital arrest sa kahihingi ng update sa doktor ni Calvo na nahaharap sa kasong malversation kaugnay ng sinasabing substandard at road dike project sa Oriental Mindoro.
1: Time out. Anong oras na, Doris Bigornia?
2: Dedicated to Fred Abanyas. Si Fred natin.
1: Abanyo?
2: Oo, si Fred Abanyo ang time check na ito para sa iyo to. 7:21 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
15: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ka! Kaya pa, ganyan!
18: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
19: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
18: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
19: ikaw ang liwanag sa dilim.
18: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
20: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
21: TCNN!
20: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
24: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Tumangging maghain ng plea si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa kinakaharap na kasong grave threat. Iginit ng kongresistang hindi siya nagpasok ng plea dahil nakabitin pa ang o nakabinbin pa ang musyong kumikwestiyon sa jurisdiksyon ng Davao City Regional Trial Court sa kaso isinampan ng negosyanteng si Christone Patria. Nagugat ang reklamo sa sinasabing pananakit ni Duterte sa negosyante sa bar sa Davao City noong nakarang taon. Kasama ng kongresista sa pagharap sa korte, ang kapatid na si Vice President Sara Duterte na may kinakaharap ding kasong grave threats sa Quezon City Regional Trial Court naman. Nagugat ang kaso sa Vice Presidente sa pahayag sa online press conference noong 2024 na may kinausap siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya ipatayin. Sa ngayon, hiniling na ng kampo ni VP Sara na ibasura ang kaso dahil sa sinasabing kawalan ng jurisdiksyon. Nauna na iginiit ng House Prosecution Team na hindi makaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba naman ang proseso sa paglilitis ng impeachment court sa aktual na korte.
2: Natanggap na ng Department of Justice ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Nirerepaso na ng kagawaran ang hiling para tiyaking sumusunod sa extradition treaty ng Pilipinas at Amerika. Nakakulong si Quiboloy sa Pasig City Jail dahil sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Nahaharap din si Quiboloy sa kasong sex trafficking at bulk cash smuggling sa Amerika. Nauna nang sinabi ng DOJ na maaaring ipagpaliban ang hiling na extradition hanggang sa matapos ang kaso ni Quiboloy sa Pilipinas o pansamantalang ibigay sa Amerika para sumalang sa paglilitis. Sasagutin ng US government ang magiging gastos sakaling payagan ang extradition ni Quiboloy sa Amerika.
1: Alas 7.25, sinita ng Department of Education ang mga gurong ginagamit ang mga estudyante bilang content sa social media. Kasunod ito ng viral video kung saan inilarawan ang mga estudyante sa klase si Pangulong Marcos bilang bangag. Iginiit ng DepEd na paglabag sa ethical standards ang paggamit ng public school teachers sa mga estudyante bilang content online. Inikayat din ang mga teacher na panatilihin ang pagiging profesional sa loob at labas ng paaralan.
7: Kaugnay nito, Nagpaalala ang DepEd sa lahat ng mga pampublikong guro na iwasan ang ganitong mga practice at panatilihin ang professionalismo sa trabaho, sa loob man o labas ng apat na sulok ng paaralan. Nagpapaalala rin ang DepEd sa mga guro na panindigan ang kanilang sinumpaang tungkulin at patuloy na maging mabuting huwaran sa kanilang mga mag-aaral.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Pinaalalahanan ang mga guro at kawanin ng Department of Education na ipinagbabawal ang paggamit ng ATM payroll card bilang collateral sa mga utang. Sa memorandum, iginit ng DepEd na posibleng maggamit sa hindi kontroladong withdrawal ang tinatawag na sangla ATM at makompromiso ang mahahalagang impormasyon. Hinikayat din ang mga kawaning mangutang sa accredited na lending facility tulad ng loan program na inaalok ng GSIS at DepEd, gayon din ang pautang ng Land Bank at Pag-ibig.
1: Alas 7:27, lusot na sa kamara ang panukalang libreng access sa digital learning material sa mga paralan sa kolehiyo. Mahigit 200 kongresista ang pumabor sa panukalang magtatatag ng National Academic Content Repository na mamamahala sa pagbibigay ng libreng access sa mga estudyante at guro sa digital textbooks, lecture videos, research paper, kaniba pang open education resources. Isinusulong din sa panukalang libreng Wi-Fi access sa pampubliko at pribadong paralan para magamit ng mga estudyante ang digital learning materials. Inaasahang makatutulong ang panukala sa paghasa sa digital skills ng mga estudyante na magagamit naman sa research at paghahanap ng trabaho.
2: Inihain sa kamara ang panukalang layong taasan ang pensyon ng mga senior citizen. Sa panukalang inihain ng Makabayan Block, gagawing 2,000 piso ang pensyon mula sa kasalukuyang 1,000 piso kada buwan. Target ding palawigin ang benepisyo sa mga GSIS at SSS pensioner na nakakatanggap ng 10,000 pesos pababa kada buwan. Layon din ng panukalang bumuo ng automatic periodic adjustment ng social pension na nakabatay sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, halos 10 milyon na ang mga senior citizen sa bansa.
1: Alas 7:28, tinawag na extortion at pambablockmail ang sinasabing pagkakaaresto na mahigit 100 Pilipino sa China. Sa pahayag, iginit ng Chinese Foreign Ministry na nagsagawa ng immigration operation laban sa mga Pilipino dahil sa pagiging overstaying at pagkakasangkot sa illegal employment. Para lumabas ang balitang countermeasure ang aksyon ng China laban sa kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Batay sa report, nagsimula ang away sa pagitan ni Teodoro at China nang arestuhin ang 69 na Chinese na humahawak ng delikadong materyales sa Philippine Sanchez Steel Corporation sa Misamis Oriental noong Mayo. Sa pahayag iginit ni Teodoro, natangkang panghihimasok sa operasyon ng Pilipinas ang aksyon ng China. Ibinunyag naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagbabala ang hindi pinangalanang opisyal ng Chinese Embassy sa sinasabing pagganti laban sa mga Pilipinong nasa China dahil sa pag-aresto ng mga Chinese sa Pilipinas. Sa ngayon, kinukumpirma pa ng Department of Foreign Affairs ang sinasabing pagkakaresto ng mga Pilipino sa China.
2: Sa Pampanga, naaresto ang 4 na Koreanong sangkot sa money laundering sa Angeles City. Naaktuhan pa ang mga dayuhan habang nasa online workstation at naglilipat ng pera mula sa offshore criminal activities. Natuklas ang tourist visa lang ang hawak ng mga Koreanong gumagamit ng ilang pribadong bank account para sa illegal na aktibidad. Bigo naman maaresto ang 2 Koreanong target ng operasyon.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
0: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Muling magsasama sina Joshua Garcia at Julia Barreto sa big screen sa pelikulang Always Yours, Never Mine. Noong Miyerkules, inilabas ng Star Cinema ang screen test sa pelikula ng ex-couple sa direksyon ni Kathy Garcia Sampana. Trending agad ng screen test matapos mahook ang netizens sa chemistry ni na Joshua at Julia. umabot sa 7.8 million of views ang screen test video sa loob lang ng 18 oras. Mapapanood ng pelikulang Always Yours, Nevermind sa mga sinehan sa September 30, 2019 nang nag-break sina Julia at Joshua na huling nagsama sa pelikulang Unhappy for You. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris. Happy Friday, mga kapamilya!
1: Happy Friday! Thank
2: Friday
1: you.
2: Na pala.
1: Oh, Friday na, partner. Okay. Thank you, Gino Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Ako po si Doris Bigonia.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang...
2: Gising
1: Pilipinas! Energy, energy on a Friday!
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
21: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
25: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
27: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
28: Happy! Everybody is happy!
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM. DZMM.

0: Dem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas. Good
1: morning. Batiin muna natin si Mark Jordan Hidalgo Dalayap, watching from South Korea. Ipupunta ko ng Sola.
2: Sarado.
1: Biglang nagtingin.
2: Sarado ang
1: anong
2: airport.
1: Anong problema nyo? Pupunta
2: pwede,
1: ko ng Seoul.
2: Ano, Camille, hindi na
1: pakialam
2: pwede.
1: Nyo, pera nyo bang gagamitin ko? Pera ko namang gagamitin ko.
2: Wala rin kami paki sa pera mo. Ang paki namin ay ang trabaho mo dito kasama ako at ang ating
1: Nung umabsent ka ba, nagreklamo ba ako? Sinabi ko bang hindi ko pwedeng umabsent?
2: Partner, atake sa puso yun. Iba naman yun sa'yo.
1: Absent is absent.
2: Easy. Ay, nais ko rin pasalamatan ng aking mga doktor.
1: Oo, para-paraan, di ba? Nakasave, di ba?
2: Oo, segue. Wala akong pangalan na matanda sa mga doktor ko. Dahil ako nga po ay na-ICU. Pero salamat po sa lahat ng mga doktor ko na tinulungan ako. Hindi po ako nagpa-plug ng biyahe ko. Hindi ko po yan gawain ang aking mga kababayan.
1: Mariliza Ariola Pancho. O, pag-ripo na po ko, belated happy 13th birthday kahapon si Charlie Timothy Kua Chin.
2: Oy, maraming nag-birthday kahapon, hindi natin nabasa, partner.
1: Tulad nino?
2: Hindi ko nga makita, at saka hindi ko siya kilala.
1: Ano ko sa'yo? Deo Eronimo, maganda umaga sa'yo. Ganon din si Jerry Diaz at si Jun Sepe.
2: Jun ba yan yung photographer?
1: Jun Sepe natin, partner. Magkaka-rollback kaya ako, Jun. Increase! Partner, next week, increase. Ako na kasi, hindi tayo sinasagot ng taga-Department of Energy.
2: Ayaw na.
1: Dead Macology. Pag may good news, ang bilis-bilis kong takim. Pero pag bad news na, hindi na tayo sinasagot.
2: Wapakels na.
1: Wapakels na. Paging Secretary Sharon Garin. Do baka may biyahe si Garin. Di sana yung mga ano niya, mga tauhan niya.
2: Marami siyang galamay.
1: Ang dami na mga yusek dyan.
2: Ang dami.
1: Dapat pala si Wimpy na lang. Buti pa nung si Wimpy, ang daling kausap.
2: Wimpy.
1: Fontebella. Pero hindi na kasi iba na yung nasigaso ni Yusek Wimpy ngayon. Ano po? Ay nako, ayaw na mag-paint. Tataas po. Nagbabadya po yung oil price hike. Although nabawasan ng konti, pero increase pa. Friday na ngayon .
2: Mahirap. Kaya magtipid po tayo, magtipid.
1: Magkarga ka na kasi, bago pa mag-Tuesday.
2: Nagpakarga na nga.
1: Mauubos na yun kasi Friday pa lang ngayon.
2: So ano talaga gagawin ko? Magpakarga o hindi?
1: Monday. May timing. Sabi kasi ko, ang movement ay Tuesday.
2: Lahat ng bagay, partner, ako ay sa liwa sa timing. Pagka ako ay sumayaw sa liwa sa timing, pinalalayas ako pag kami mga programa. Oy, Luwi Basco, ikaw dapat magkaroon din ng tamang timing sa pagkain mo, ha?
1: Deyo Eronimo, maganda umaga sa iyo. At si Ekang Ara at si Amor De Los Santos Solieza. Mga pangalan na lang po. Kasi maya po nandyan na yung Guardia Civil. Patitigil na naman po ako sa kababate. Puro na lang daw ako bate. Ay,
2: na-imagine ko yung Guardia Civil na makikita po natin
1: na
2: doon sa anyon.
1: Ayan na si Sisa, partner. Ayan si Sisa.
2: Ano tawag doon sa yung pinupuntahan sa
1: Intramuros?
2: Intramuros.
1: Ayan na, partner. Isa sa mga sisipag to na Radyo Patrol. Nakatatlo na si Zeus.
2: Ah, ganyan ba?
1: Sa programa ko pa lang yun. Nakatatlong report.
2: Hindi kaya inspirado?
1: Hindi, absent si Ellen. Wala naman si Ellen. Nirereto ko yan kay Ellen. Kaya siguro galit na sa akin si Ellen.
2: Bakit?
1: Ayaw mong ayaw ni Ellen. Hindi niya type si Zeus.
2: Ah, ganyan? Ay, hindi. Mapapalitan din yan sa kalaunan. Ellen!
1: Zeus, go Zeus!
3: Alvin at Doris, patuloy pa nga rin naghatid ng kanilang mga anak sa Jose Rizal Elementary School sa Pasay City, yung ilang magulang na nakausap ng Radyo Patrol. Ayan ay sa kabila ng pabugso-pugsong malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng lungsod. Wala pa rin kasing inanunsyong suspensyon ng klase sa Pasay City. Si Andre at ang kanyang anak na grade 1 student, motorsiklo lamang ang gamit papuntang eskwelahan at sinaga na lamang nila ang masamang panahon. Ang hiling niya at ng iba pang magulang, agahan ang anunsyo ng class suspension. Narito yung bahagi ng ating panayam kay Andre.
4: dati yung iba nag-suspend na po eh. Parang dito pa lang po atawag.
5: Nakamotor lang kayo? Paano yan? Di ba naulanan yung kasama mo?
4: Hindi naman po.
5: Ano bang hiling nyo sana? Mabilis sana yung announcement?
4: Oo, sana. Kasi minsan yung pang-umaga, late sila eh. Sa pangapo na yung nasususpend dito. Minsan parang. Siyempre, yung mga bata na babasa.
3: Alvin at Doris, no, yung hinaing nung ilang mga magulang na nakausap natin dun sa may Jose Rizal Elementary School, karaniwang nag-aanunsyo ng class suspension kapag kahapon na o di kaya ay pauwi na yung mga pang-umaga na estudyante na nila'y nagiging dahilan para mabasa pa ng ulan lalo yung kanilang mga anak. Pero sa kanilang Facebook page, ipiniliwanag naman ng Pasay LGU na kung may agam-agam ang mga magulang sa lagay ng panahon, maaaring ang mga ito na magdesisyon kung papapasukin ang kanilang mga anak sa paaralan. Sa ngayon, Alvin ay nakararanas pa rin ng nasa katamtamang lakas ng ulan sa bahagi ng Pasay City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: Partner si Deloy Serrano, sabi niya nakita ka raw niya.
2: Saan?
1: Oo. Diyan sa TV. Mm-mm, kasi pareho kayo, meron din siyang kidney disease.
2: Ay, talaga.
1: Ano daw siya? I am a kidney donor. Donor siya.
2: Donor siya.
1: Donated my spare to my wife 21 years ago. Sabi niya, if you or any of your friends have any questions about being a living donor, let me know. Siguro gusto niya lang patunayan na kahit mag-donate ka, you can actually survive and be healthy. Yung correct. Kapatid ko isa ganyan din.
2: Ganyan ba?
1: Hanggang ngayon. Kaya lang, walang bisyo yun. Sobrang wala, ingat ka talaga.
2: Oo.
1: Ganito sa kanila. Ingat na ingat. Oo. Lahat ng bawal.
2: Oo.
1: Eh, ikaw, pasaway ka, di ba?
2: Hindi
1: lahat
2: na.
1: Ng bawal, kinakain mo.
2: Hindi na, Dok. Mamaya kakain ako ng burger steak.
1: Walang pasok. Basahin mo muna.
2: Kayo mga magulang at mga kabataan, makinig po kayo ha. Huwag na tayong paulit-ulit. Sinuspindi po ang klase sa ilang lugar sa Luzon. Sinuspindi ang klase sa Metro Manila din at Karating Probinsya. Bakit po ulit-ulit tayo? Kinansel ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Las Piñas, Valenzuela, Malabon, San Juan at Marikina City, habang face-to-face classes mula kindergarten hanggang senior high school sa Pateros, Mandaluyong, Maynila at Pasig City. Ikaw na, partner. Sinuspindi rin.
1: Ikaw na, kaya mo na yan. Ang laki ng talent fee mo tapos hindi ka nagtatrabaho.
2: Ikaw dapat na magtrabaho dahil magbabakasyon ka sa Seoul. Sinuspindi rin ang physical na klase sa ilang lugar sa Pangasinan, Cavite, Pampanga at Benguet. Pero sa Misamis Oriental, sinuspindi ang pasok dahil naman sa matinding heat index.
1: Iba naman yun. Init naman. Binasa mo yung kanina, diba?
2: Kaya nga, doon din sa Cagayan de Oro City, suspendido dahil baka daw umabot sa danger level na 43 degrees Celsius ang heat index ngayong araw.
1: Sangkapano sa Pilipinas. Sala sa parang init, ano, sala diba? Sa labig.
2: Parang pelikula. Diba? Oo. Kaya nga daw, bawal po magbiyahe.
1: Oo.
2: Sa NCR po, kayong mga taga Marikina, Malabon, Valenzuela, San Juan at Las Piñas, all levels, walang pasok, preschool to senior high school naman, public and private sa Manila. Paulit-ulit niya.
1: Yan, sabi ko sa iyo, Camille, pag nagbabasa, ayaw maniwala sa akin ng Camille Pustulero, partner.
2: Alam mo yan si Camille, talagang ganyan. Hoy, kayo mga taga Pampanga, Cavite at Angeles, kayo na lang po ang mag-check. At wala naman pong masama sa pag-check sa LGU.
1: Hindi, nandyan. Ituturo mo yung graphics na yan.
2: Asama?
1: Sa gilid mo.
2: Sige. Walang pasok. All levels. Public and private sa Binmalay, Lingayen. Public only.
1: Binmalay ba yung bigkas noon?
2: Ano ba dapat?
1: Hindi. Natanong ko nga.
2: Binmalay.
1: Hindi ba Binmalay?
2: Gusto ko Binmalay.
1: Hindi sa gusto mo. Kung anong tamang bigkas. Hindi lang yung kung anong gusto mo. Gusto ko kasi tama palagi. Kasi lugar nila yun. Eh, no?
2: Okay.
1: So ano bang tama? Binmalay o Binmalay?
2: Binmalay.
1: Binmalay. Uh-huh. Sabi? Okay,
2: sabi ko lang.
1: Kung sigurado ka, dun tayo. Sige, partner ko.
2: Kagaya nito, mga tarem.
1: Mga tarem.
2: Mga tarem.
1: Mga tarem din ako.
2: Kasi
1: mga tarem, no? O mangga tarem.
2: Mga terem.
1: Hindi, tinatanong ko.
2: Nag-iiba kay.
1: Oh, huwag mo ako sinisigawan. Tinatanong ko lang naman kay Camille. Kailangan naninigaw?
2: Nangangaway.
1: Tayo.
2: Kasi ito kasalanan ni Camille Postolero sa Pampanga po.
1: Yan naman palagi may kasalanan dyan. Nga. Kontrabida yan.
2: Oo nga, kontrabulate pa. Sa Pampanga, all levels, public and private, Candaba, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas, Bacolor, at Masantol. Sa Cavite.
1: Ulit-ulit sa Masantol.
2: Oo nga naman, paulit-ulit sa Masantol. Sabihin ng mga taga-Masantol, ilan ba taga-Masantol sa atin, di ba? Sa Cavite, ay umayos na po kayo, kunin po ninyo, ibawiin ninyo ang baon ng inyong mga anak dahil wala pong pasok sa kabako. Ako dati ganyan, partner.
1: Ako hindi ko binabalik.
2: Hindi ako talaga nagbabalik.
1: Binigay mo na to, mami. Wala ang bawian.
2: Checkmate,
1: na, eh.
2: Sabi ko. Sabi ko, wait.
1: Bilisan mo, nandiyan na si attorney.
2: Kawit, Naik, Tanza, at Noveleta. Hanggang Sabado daw, walang pasok kayo, ha?
1: Wala naman talagang pasok pag Sabado.
2: Meron iba.
1: Ah, meron ba?
2: Meron, oo. Nangangawi ka na naman.
1: May may pasok ba Sabado, Camille? Ah, meron. Oo, oh, okay. Sabi meron. Okay ka na?
2: Yes.
1: Oh, meron pa?
2: Wala na.
1: Oh, sabi ni Ayi, kakaiba naman to. Sabi ni Ayi, partner.
2: Oh.
1: Halos gabi-gabi na kitang napapanaginipan. Baka kailangan mo na akong batiin. Kakaiba, di ba? Iba, no?
2: Kanya-kanya.
1: Kanya-kanyang para-paraan, ya.
2: Para-paraan.
1: Si Eli Trinidad naman, PT. Penya po ang name. Ang name ng ano?
2: Ang birthday ba niya?
1: Ah, okay.
2: Nakamag-anak
1: okay.
2: niya. Ano okay. ba to? Anak mo, pinsan mo, apo mo, ano okay. ba?
1: Sabi ni Swirl Plushy, yaman lang din na may na Cruella ang tawag ni Alvin kay Madam Doris. Ilabas na po yung fur coat. Happy rainy Friday.
2: Oo nga, no, nakalimutan ko yung fur coat ko.
1: Okay. Sige, okay na ba?
2: Yeah.
1: Sa Jing Subido, happy weekend. Cecil Dilan, ayun, nabutan ko na rin yung slot mo isang maulang umaga. Thank you, Cecil. Okay. So, okay na ako.
2: Pero pa tayo, oh.
1: Hindi, may, si attorney nandiyan nga.
2: Ay, okay.
1: Si attorney Fritzeline Palmieri. Assistant professor po ito ng University of the Philippines sa Los Baños at executive director ng Tanggol Kalikasan Inc. Hingi tayo ng ideya kasi may krisis na tayo sa basura. Okay, sinabi pa po ng MMDA na hindi pa krisis. At saka si Presidente, ako nag-agree ako kay DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Ako din.
1: Na krisis na yan. Ang tagal na yan. Ano po? Attorney, magandang umaga po sa inyo.
6: Good morning! Magandang umaga din po, Alvin and Doris.
2: Good morning!
1: Diretso po tayo sa mga practical tips. Ano bang pwedeng solusyon dito sa krisis po natin sa basura, attorney?
6: Ayan, ano, maganda pong tanong, ano, lalo itong issue na ito ay lagi natin kinakaharap. So, kami po sa bagay po ng Tanggol Kalikasan ay lagi po namin sinasabi na ang solusyon po ay maging stricto po tayo ano, pagdating sa implementa ng batas. Kasi sa atin pong batas 9003 ay nandun naman po halos ano, lahat po ng dapat natin gawin para po masolusyonan ang problema sa atin pong mga basura. Ayan, so kung titingnan po natin, ang isa sa mga practical na solusyon ay yung pong pag-reduce, pag-reuse, ano po, at pag-compost ng mga nabubulok po ng mga basura. At ito po ay dapat magsimula sa atin pong mga household.
2: Mm.
6: Kaya malaki po ang role, ano po, ng atin pong mga kababayan pagdating po dito sa proper solid waste management.
2: Pero, attorney, matagal lang po natin sinasabi yan. Yan naman talaga dapat ang punot dulot. Proper solid waste management hindi po nangyayari yan, ang tagal na panahon na po.
6: Opo, ano, kaya nga po maganda pong tingnan ano po ano ba ang bahagi po ng lipunan kasama na rin po yung pong bahagi po ng mga producers ano po at manufacturers ng mga lalo na po yung mga plastic ano po na atin po nakikita dahil marami po ngayon ay nakasachet na. So maganda pong tingnan ang mga responsibilidad po ng bawat isa. Hindi lang po ang consumer at hindi lang po ang gobyerno, pero yung pong mga producers mismo, kasi 'di ba kung wala naman po yung nabibili mga plastic, hindi naman din po ang mga tao bibili ng mga ganito ano. Maibahagi ko lang po ano, Doris and Alvin, no, ako po ay bata pa. Bago kami bumili ng mantika noon sa probinsya or ng suka, dapat may dala kaming bote. Ano? Kasi hindi naman uso noon ang plastic. So, kumbaga, dahil hindi siya available, we will do ano po or kung ano yung available na pwede natin dalhin. Ano,
1: actually, naabutan ko yung attorney. O, halos siguro magkakaidin. Partner, magdadala ka ng laglalagyan.
2: Okay.
1: Tapos
2: sarili
1: pupunta,
2: mo mismo.
1: Yes, sarili mo.
2: Oo.
1: Ngayon kasi, to make life convenience para sa convenient para sa atin, nagkakaroon ng tingi.
2: Ayun, tingi-tingi.
1: Ang problema naman, napagaan ang buhay natin, hindi naman tayo marunong mag-dispose
2: yun
1: ng mga tingi. Tinatapo na lang natin sa kung saan-saan. Eh, plastic po yun.
2: Kaya
1: hindi
2: nga
1: ba,
2: tayo naging, ano, di ba, sa Shea Republic.
1: Oh, tingi. Oh, oh. Tingi, economy. Oh. No, di ba, Torni?
6: Yes, oo. Oh, oh, yes. Dati din, yung mga isda, nakatali yan sa ano, eh, yung sa ano ng nyog. Hindi ko lang po alam. Nalimutan ko yung tawag. Oh, ngayon po, naka-plastic na din. Ano? Tama si Alvin.
1: De, so, anong gagawin natin? Ano bang drastic change? Kasi kung nagagawa ng halimbawa Malabon, may lugar din sa Malabon, na meron silang reuse and refill systems, Marikina.
2: Marikina.
1: Oh, eh, kung nagagawa nila, ba't hindi po natin magawa sa pangkalahatan? Oh, ano po?
6: Opo, opo. Maganda po yun ano, na meron tayong mga best practices na ginagawa ang mga LGUs at yun po yung mga pwede pong maggamit ano, or magaya po ng ibang LGUs para po mas maging maging effective ano po yung atin pong pamamahala sa atin pong mga basura. Kasi kung nagagawa po nila, hindi imposible na kaya rin po ano, ng atin pong mga munisipalidad sa kanilang mga jurisdiction po.
2: Opo. Ano pong kakailanganin kung sakali po nga mag-share sila yung mga LGU ng best practices? Baka kasi partner sabihin ng isang LGU, wag nga kayong mangyayalam sa amin.
1: Langgayahan.
2: Oo.
6: Ang siyempre, ayan naman po, ay ginagawa ng ating mga LGUs na nag-benchmark po sila sa mga best practices po or sa mga LGUs na may mga best practices. At tingin ko po ay hindi naman ito ikasasama ano, ng kanila pong LGU bagkos ang kailangan lang po dito talaga ay partnership. Ano po, lalo na sa panahon ngayon na hindi po ito kaya ng isang LGU lang. Ang basura po mula sa isang LGU po pwede pumunta ano, sa kabilang LGU or sa katabing LGU. So mahalaga po yung partnership, hindi lang po sa kapwa LGU pero pati na rin nga po sa mga private sectors. Lalong-lalo na po ano sa mga nagpo-produce po nito mga plastic na meron po tayo at saka syempre yun din po mga recyclable mga companies ano po yan mga junk shops, maganda rin po na may partnership. Although alam ko po ay yan po

0: ano na lang, paper bag na lang. Ano
1: paper
0: po?
1: Bag na.
0: Pero para sa
1: hindi
0: akin,
1: hindi maganda yung paper bag kasi manipis.
0: Lalo na kung basa.
1: Correct.
0: Ang tama, binili mo, hot dog halimbawa, medyo basa yun, or tosino, yung mga ganun, hindi ba? Pero sa akin, attorney, and I don't know if you agree, dapat yung ugali din talaga natin eh. I think yun ang dapat nating baguhin, yung ugali natin na kapag basura ko, itatapon ko, wala na akong pakialam. Total, hindi na ba, wala na sa lugar ko eh, wala na sa kwarto ko, wala na sa bahay
1: ko.
0: Na hindi mo alam, babalik sa'yo yun pag naipon na sa kung saan man, dahil babara yan sa estero.
1: O
0: di babalik sa'yo, no po? So dapat, attorney, yung ugali talaga ang babaguhin natin, tayong lahat.
2: Opo, sang-ayon ako dyan, Alvin, ano, kailangan po talaga yung ugali ano, ng mga pangkalahatan na ano, ng mga Pilipino ang atin pong mabago. Dahil dun po nakasalalay din ano, kung paano po mas magiging epektibo yung atin pong pamamahala sa mga basura. Ano, kahit po gaano kaganda ano, yung pong proyekto ng ating pamahalaan, pero yung ugali, ano, yung behavior po ng mga tao ay hindi nababago. Ay, hindi rin po magkakaroon ng magandang bunga ano, yung mga proyekto.
0: Pero attorney, sa palagay mo ba dapat magkaroon na ng kamay na bakal ang mga local government units, pati na rin siguro ng national, na once and for all, parurusahan natin ang lahat ng mga burara.
1: At matinding parusa.
0: Lagay mo mic, partner. Lagay mo mic.
1: Matinding parusa dapat.
0: Okay. Attorney.
2: Ayan, opo. Sang-ayon po ako dyan, ano, kasi nga po ay kailangan po talaga natin, kakaugnay din po yan ng isa sa mga pwede maging solusyon ano po sa pamamahala ng basura. Kasi kung titingnan po natin ang atin pong batas, napakababa din po ano, ng parusa, ng multa. Tungkol po sa mga paglabag ano po sa mga nasasaad po sa ating RA 9003. So kung ito po ay mas magiging stricto ang atin pong local government unit na meron pong primary jurisdiction pagdating po sa proper solid waste management, ay magiging dagdag ano po pagdating sa isa sa mga solusyon po na pwede natin gawin para po mabawasan ito pong ating mga issue tungkol sa mga basura. At minsan po sa korte, meron na po akong nakasabay na siya po ay naparusahan sa ordinansa dahil po sa pagtapon ng basura. Ano, hindi ko lang po maalala kung saan ano po ito, pero sa ilang LGUs po ay meron talaga silang mahigpit na pagpapatupad po sa pagtapon po ng mga basura kung saan-saan.
0: Sa palagay mo ba, attorney, pwede natin i-mandato sa ating mga manufacturers, ang dami niyan, partner, Unilever, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, ang dami niyan, yung mga produkto nila naka-plastic.
1: Yes.
0: Na sachet.
1: Sachet. Oo.
0: Sa palagay mo ba ay dapat nang ipagbawal yung mga sachet sa Pilipinas?
2: Opo, ano, ako po sa akin pong palagay ay kaya po siyang ipagbawal kasi kung naalala po natin itong kung pandemic po yata ano, or bago pa yung pandemic, nagkaroon na rin po ng pag-aaral ano, kung gaano po katagal mabulok yung po mga plastic, yung mga sachets ano, na produce po ng mga manufacturers na nabanggit nyo, at napakatagal ano, yung pong kanilang bago mabulok talaga. So ito pong ginawa nitong isang kumpanya, kumbaga yung pong sabi nyo kanina, pwedeng may magkaroon sila mismo yung pong mga manufacturer sa bawat LGU or sa mga strategic places ng parang refilling station ano po, ng mga frequently needs po natin like shampoo, mga toyo, mga iba't iba pong ginagamit sa household, na kumbaga kaya naman po talaga natin gawin kung talagang again yung ugali po ng mga tao ay mababago, para po sabay-sabay po tayong gagawa ano, at kikilos para po maiwasan itong pagrami po ng basura.
0: Thank you, attorney, ha. Maraming salamat po sa oras po ninyo.
1: Thank you,
0: at least kahit papano siguro paunti-unti at paulit-ulit yung reminder natin. Uh-oh. Until we realize na iisa lang po itong Earth. Pag sinira natin yung Earth, saan tayo po? Gusto mo tumira sa Mars?
1: Ayaw.
0: Oh, kaya nga.
1: Kung kasama si Bruno Mars. hindi, wag po natin hintayin na tayo po ay umabot sa ganung level. Kasi tayo rin. At hindi na ka tayo, yung ating mga susunod.
0: Thank you, attorney. Maraming salamat po. Mabuhay ka.
1: Thank you po, ma'am.
0: Si Attorney Fritzeline Palmieri. Assistant Professor po ng University of the Philippines Los Baños at Executive Director ng Tanggol Kalikasan Inc. O, tingnan mo si Sui Suarez.
1: Oh, si Sui.
0: Dahil siyempre, may edad na rin si Sui, partner.
1: Ah, oh, senior na yan.
0: Na-recall Sui daw niya yung bote ng Pop Cola. May Pop Cola pa ba?
1: Wala na.
0: Wala ng Pop Cola.
1: Oh, Pop Cola sa mga sino in-interview natin, ang gumagawa ng refrigerator din and AC.
0: Concepcion.

0: Inception.
1: Oo. May pop cola pa ba, Camille? O hindi nyo naabutan yun? Ay, hindi na naabutan yung pop cola. Pop cola, sabi niya, so bibili ako ng cooking oil sa sari-sari store. Totoo, tama yan. Si ma'am. Oo, ilalagay mo dun, partner. May, kumbaga, may lalagyan ka. Ngayon kasi, lahat nasa plastic, pati condiments nasa plastic, pati deodorant, meron sa sachet.
0: Madios, eh.
1: Lahat. Lahat supot ng candy, ng chicheria,
0: sabi mo nga, partner, plastic. From head to toe, naka-plastic. Kaya kayo, huwag kayo mag-plastic kasi ang kalalabasan ninyo, plastic.
1: Oo. Actually, hindi lang yan sa mga produkto, sa mga kasama nyo sa office, ay, ang dami rin plastic.
0: Ay, oo. Naglipa na. Parang nga, naging dagat na ng plastic. Ang opisina, este.
2: Mali. Ano ba? Mali.
1: Sabi ni Ma'am Eli Trinidad, si Ma'am Nanay Piti Peña, 85 years old.
0: Ayon.
1: She's turning 85 on Sunday, August 16. Nanay! Nanay Piti. Piti. Ba't kaya Piti yung pangalan niya? P-I-T-T-I-E.
0: Petronila.
1: Oh, ang alam ko kasi Petty. Meron akong kilala
0: Petty. Ay, wag, hindi Petty si nanay. Kaya nga umabot niya ng 85.
1: Sabi ni Deo Hieronimo, ang ano daw, pop cola at Canadian Dry. Ano yung Canadian Dry, partner?
0: Hindi ko yan inabot.
1: Ako din, hindi ko inabot yung Canadian.
0: Si Deo Hieronimo kasi 12 anyos ang tanda sa akin.
1: Ay, Canada Dry, hindi Canadian Dry.
0: Canada Dry. O, meron pa ngayon nakikita ko sa ano, sa mga grocery.
1: Ano ba yun?
0: Parang yung drink na hindi, parang soda.
1: Para siyang, parang pop nga, pop cola.
0: Hindi, ano? Parang yung nakakagaling sa tiyan mo. Gumaganyan pa ako.
1: Ano siya? Anong parang sparkling?
0: Parang ganun.
1: Sparkling water?
0: Sparkling. Oo.
1: Na-order ko yun sa aeroplano dati. Tatanga-tanga ako. Tinanong ako kung still
0: or
1: still o sparkling. Magandang pakinggan yung sparkling. Sparkling. Pag inong, hindi ko type, pangit ang lasa.
0: O, yung airline na pagbubuka ni Alvin, ha, i-serve and poon nyo siya ng sparkling.
1: Sabi ni Ella Erna, ay Ella to, Ella Ong, tama ka dyan, ang daming plastic sa office. Hindi, biro lang, ikaw
0: biro
1: naman.
0: Biro lang. O, ang hindi plastic ay si Dr. Jessica D.
1: Ayan ka na naman, ha?
0: Kausap ko kahapon, napakabait na tao.
1: Napaka, ano?
0: Siya tumawag sa akin.
1: Hindi, kaibigan
0: kayo. Mamaya,
1: Doktora!
0: Doktora Jessica D.
1: Utang pa ako sa iyo, ha? Okay. Hey, partner, yan, on time ako, napakabait kong tao, eh.
0: Yes, mabait tayo.
1: Dahil bukas po, Wais Consumer. Ay, alam nyo yan, ha? Bukas yan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Guest namin si Secretary Aguda ng Department of Information and Communications.
0: Ay, magandang topic yan.
1: Oh, bakit?
0: Sa dami ng mga nag-i-scam-scam ngayon,
1: okay,
0: tayo mga senior lalo na, alamin po ninyo kung anong ginagawa ng gobyerno. Pero bago nyo yan alamin, ay pinapaalala
1: sabi
0: ko.
1: Sabi ko na, eh. Mag-OT ako dahil sa'yo.
0: Pinapaalala ko lang ang sarili ko na may programa pala ako bukas. 9 to 10.
1: Yeah.
0: Butihan ng masa. Ako na po babalik. Maraming salamat, Robert Mano, at ikaw ay umupo bilang muchacho ng bayan.
1: Sabi ni Carrie Tiusieng, ang tawag daw sa Canada Dry, ginger ale.
0: Yon, ginger lang. Ale.
1: Thank you, maraming salamat. Si Alvin Olchico po ito. Magbabalik sa Lunas, dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy, energy, it's 8 o'clock!
3: Good morning!
4: Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: DZMM. ZMM.
1: Ano ba?
2: Wow na wow naman. Kagalang-galang.
1: Diba?
2: Imagine mo yung look mo na yung partner, uh-oh, tapos sakay ka sa baka kasi baha.
1: Yun na nga eh, di ba? Eh, ginawa ko lang na ganito ang itsura.
2: Dahil?
1: Dahil